0: doon sa floor.
1: During that time.
2: Ah, so umalis lahat ng minority. No. So ang naiwan yung 13,
0: majority ang nandun.
2: Na bumoto kay Alan Peter Cayetano.
0: Kasi napansin namin, after ng mga discussion, paunti-unti nawawala yung minority. Eh sa rules nila, dapat may representation ng minority
1: kahit
0: sa
1: mga.
0: Kahit isa. Wala.
2: Ay, pa yung nag-abstain?
0: Wala din.
2: Wala din?
0: Mm-mm.
2: Ba't kasi nag-abstain yung dalawang yun? Anong drama nung ano? Sagutin mo ko, Robert Mano, bakit nag-abstain yung dalawa?
1: Siguro kung ano, itinanong mo yan doon sa bato, yung totoong bato, makakakuha ko pa ng tawang sagot.
2: Ano nangyari kay Senator Lore naman?
1: Ba't
2: bumaliktad?
0: Mm. Nakita ko siya nung before pa nila ipa-declare na vacant, doon pa lang sa session hall, nagsasalita na si Senator Cayetano. Mm. Sabi niya, may numbers kami dito, 13, 14, raise your hands, ganun. So nagtaasan sila, tsaka nila finormalize, so nagbilangan sila dun sa floor.
2: So nagkagulatan ba? Bakit si Loren nagtaas ng kamay?
0: Mm-mm. Although si Senator Lore, si Senator Lore na sa gitna mismo nagtaas ng gano'n.
2: Nagtaas ng kamay, sama ng ano.
1: Tsaka meron
0: pro-tempore na siya ulit, balik siya sa pro-tempore.
2: Akala ko Senate President siya
0: Akala ko din. Actually, mga ilang minutes bago mangyari yun, tinatanong namin siya pilit. Sabi niya, hindi, wala.
2: Sabi ng ganoon. Anong wala?
0: Wala makakaalam pala.
2: Kasi programa mo na
1: Si Nico naman, nagkakukwentuhan kami, istorbo. Hindi. Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, go!
3: Good morning sa inyo, Alvin, Doris, at Robert. Kung pababaan ng presyo ang laban sa pagitan ng diesel at gasolina, mukhang panalo na ang presyo ng diesel ngayong araw. Dahil sa pag-iikot natin sa ilang gasolinahan dito sa Quezon City, karamihan ay mas mababa na ang presyo ng diesel kumpara sa gasolina. Naglalaro na lang kasi sa line of 70 o 70 hanggang 79 pesos kada litro ng diesel, habang ang presyo naman kada litro ng gasolina ay naglalaro sa line of 80 o 80 pesos hanggang 89 pesos ang kada litro. Meron pa rin ilang malalaking kumpanya ng produktong petrolyo na nasa 80 pesos kada litro ng diesel, pero mas mababa pa rin sa presyo ng gasolina, habang tatlo lamang ang namataan nating mga gasolinahan, yung mga maliliit na gasolinahan kung saan mas mataas pa rin ang diesel ng kaunti sa presyo ng gasolina. Yung mga nadaanan natin na Big Three Oil Companies dito sa Quezon City, nagbibigay din ng 10 pesos per liter na discount para sa presyo ng diesel sa mga public utility vehicle drivers o PUV drivers, kaya mas mababa pa ang presyo pag sila'y nagpakarga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ay nako, yung mga pabati tuloy, hindi ko na nasabi. Kasi si Robert
1: yan? Si Robert talaga, ang Robert Man.
2: Happy birthday. Hindi happy birthday daw, sabi ni Zaldiki, Attorney Aloy Ren Santos.
1: Ako naman, hindi ko na mababati ng happy birthday si Mon Ilagan. Dati natin kapamilya, ngayon ay nasa PCO na. Happy birthday sa iyo, paring Mon.
2: Happy birthday. Si Attorney Ansel Adriano, nakamonitor din. Sabi, Andi, si Mark Salazar pala yung part na ina-monitor.
1: Kamusta ka na, Mark Salazar?
2: Nasa kapuso pa rin ang mga yan.
1: Kapuso!
2: Okay. May obituary pa pala ako. Malungkot po naming ipinababatid ang pagpanaw ni Dr. Oliver R. Tuico Sr. O mas kilala bilang Daddy Oli. Ang minamahal po na head pastor ng Sunlight Ministry at founder ng UP Society of Men. Ang Upsilon Sigma Phi Final Necrological Rites ay gaganapin po sa May 15, Biyernes, alas 7 ng gabi sa St. Peter Chapel, Scout Chuatoco, sa Quezon Avenue, kung saan inaanyayahan po mga kapatid, kaibigan at mga broad na makiisa sa pagbibigay pugay at huling pagpapaalam kay Daddy Oli. Ang aming pong pakikiramay. O paano, susunod na ang Tandem ng Bayan with the one and only Mutiana Masa, Doris Bigornia and Robert Mano. Ante Mano, I'm sure marami po ikikwento sa inyo. Maraming marites. Yan naman ang gusto nyo.
1: Mga bida-bida.
2: Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
5: Gising Pilipinas!
2: Energy! Tuesday pa lang! Good morning!
6: boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas!

0: Sa naka-recover ka na ba sa pagtakbo mo kahapon?
1: Medyo.
0: Oo nga,
1: okay,
0: para
1: na
0: kang tumakbo ng marathon, partner ah. At dahil dyan, anong oras na?
2: Aba, 8:07 ang umaga.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: nakainom na tayo lahat ng maraming malamig na tubig. Nakapagkape na rin tayo, nakapag-almusal. Pero hindi pa rin mawala-wala yung Romel Repeke na reaction natin sa napakadami at napakabilis na pangyanyari kahapon. Ay, lalo na ikaw nandoon ka sa Senado.
1: Eh, sabay yung nangyayari kahapon, di ba? Doon sa lower house, nagbobotohan doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Eh, doon naman sa Senado, sa upper house, nagbobotohan din sa bagong leadership.
0: na ano tuloy, kumbaga na overshadow yung nangyari doon sa mababang kapulungan. Ang gulat ko nga, partner, kasi sabi nung isang kasamahan ko, na-impeach na si Sara. Sabi ko, nakakuha sila ng boto. Ha? Sabi ko, meron pong waiter dumating po, Ma'am Lorna. Thank you, Alvin. No.
2: Magaling yan.
0: Oo, lagi po yan andoon, ma'am. Asa na nga ako?
1: Oo. May mangga ka.
0: Ah, mangga. Thank you naman. Pero yun na nga, nangyari na kahapon. Kumbaga natakpan. Kung ano man yung nangyari doon sa mababang kapulungan kahapon. Parang ito talaga yung bombastic. Diba? Lahat tayo nagulat. Ikaw ba nagulat?
1: May takbuhang nangyari.
0: May takbuhang nangyari. May drama na nangyari. May iyak ka na nangyari. May pagtatampororong. Diba? Mistulang bata na nagtampororong doon. Sabi ko kay Alvin kanina, naawa ako kay Erwin Tulfo. Kasi may hawak na bottled water si Bato. Bawat yan salita.
1: Bagay. Sa lamesa.
0: Oo, parang magbigyan nyo nga ng tuwalya si Erwin. Pambira talaga, nakakagulat.
1: Oo, pagka-start na pagka-start, no, sinabing nandyan po si Senator Ronald De La Rosa, dumating, umahangos. Galit na galit, may sugat. Yung pala, nakipaghabulan. So, taga-NBI.
0: Nagtaka naman ako. Sabi mo, nakipaghabulan. Nadapa. Ang kanyang sugat ay nasa daliri. Aray ko, Senator Bato. Sabi ni Senator Bato. Sabi niya, nakita niyo. Robert Mano, dugo! Gumanya.
1: Pagpasok, galit na galit.
0: Talaga bumubula yun.
1: Pagpapasok ako, ayaw nyo. Hinaharangan nyo ako. Ngayon nandito ako, tatanungin nyo ako, bakit ako nandito?
0: Hindi ko makuha yun.
1: Nag-grante.
0: Nag-grante talaga.
1: Hanap kayo ng hanap. Ngayon papasok siya, ayaw nyo naman papasukin. Harang daw.
0: Dapat pala tinanong natin, sir, i-reimburse mo ba yung pinasweldo ng taong bayan sa'yo?
1: Mamaya tanong natin.
0: Papuntahin mo nga yan dito.
1: Hindi, bawal.
0: Mali.
1: Ang advice sa kanya, huwag siya lalabas.
0: Ay, teka lang, hindi pa tayo na bumabati, partner.
1: Good morning!
0: Yan.
1: Morning!
0: Siyempre, ito po ang tandem ng bayan. Robert Mano, ang kasama po ni Doris Bigornia. At tayo ay mayroon pong third wheel.
1: Mamaya yan.
0: At ito ay talaga makakapagbigay sa atin ng tamang impormasyon. Sigurado, kumpirmado, delikado. Ay, hindi pala.
1: Kaya naman, partner. Unahin na natin itong ating radyo patrol! Pupunta muna tayo sa may bahagi ng Senado, partner, sapagkat mga pulis at mga taga-suporta rin na Senator Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte nagkagirian dahil sa pagpapaalis ng kanilang sound system. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, kumusta na dyan?
3: Good morning, Tandem Robert at Doris. Ano muling ang nagka-tension dito sa tapat ng Senate compound? Sa pagitan ng pulisya at mga taga-suporta ni na Senator Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte. Iyan ay dahil pinaalis muna ng mga pulis ang sasakyang may sound system ng mga radista bilang bahagi ng clearing operation sa paligid nitong Senate compound. Mapayapa namang umalis ang sasakyan pero ilang sandali ang makalipas, sinubukan itong bumalik sa harapan ng gate ng Senado. Dito na muling sinita ng pulis ang mga supporter na tumutol sa pagpapaalis ng kanilang sasakyan. May isa pa sa kanila ang nagbato ng upuan at pinagmumura ang pulisya. gate ng mga supporter, karapatan nila ang magprograma para marinig ang kanilang pagtubig sa Wallet of Arrest laban kay De La Rosa. Narito ang pahayag ng isa sa mga supporter ni Senator De La Rosa.
4: Para lang po may labas natin yung mga hinahing natin, lalo na sa mga ginagawa nila dito sa ating mahal na Senator Pato. So, no, nakikita natin na talagang pang-aabuso na sa otoridad, no? Sa those who are in authority, it's abuse of those who are in authority already. So tayo ay humihingi lang ng konting boses na may labas natin na ipagtanggol natin ang ating mahal na Senator Bato.
3: Yan ang tinig ni Oni, ano, isang miyembro ng grupong Masada. Yan yung mga supporter ni Vice President Sara Duterte at Senator De La Rosa. Ngayon, nagpapatuloy tandem yung programa ng mga taga-suporta nga ng mababatas at ng Vice Presidente. Pero dahil wala silang sound system, megaphone muna yung kanilang ginagamit. Nandito pa rin sila sa harapan ng gate ng Senate compound. Nananatiling manipis yung kanilang bilang. Pero ginigit nila na mamaya lamang ay dadami na silang muli. Mahigpit na rin, Robert at Doris, yung seguridad dito sa harapan ng Senate compound. Kanina, nandito na yung hanay ng mga pulis. Ayan, dito, papasok sa may gate o papasok dito sa may mismong gusali ng Senado. Kanina, meron din tayo nakitang mga K-9 unit. At andito, tuloy-tuloy na rin yung presensya ng Pasay City Police. Meron na rin mga tauhan ng MMDA para kung sakaling magkaroon ng pagharang muli dito sa kalsada, ay nandyan sila para magtimon ng trapiko. Yan ang balitang kumpirmado.
0: Zeus!
3: Yes, Doris.
0: Yung ganyan pagkilos ba ay kinakailangan ng permit?
3: Doris, kanina nga, no, nung pinausap natin yung Pasay City Police, ang sabi naman nila, may permit naman yung Masada o yung grupong nagpuprograma dito ngayon sa Senate compound. Kaya nga lamang, hindi nila mapababalik dito yung kanilang sasakyan dahil nga kailangan cleared o malinis itong gate papasok sa mismong gusali ng Senado. Ang kinigit naman ng mga supporter ay may permit nga sila, pero dapat payagan yung kanilang sasakyan na may sound system na makabalik dito sa harapan ng Senate compound.
0: Alright, maraming salamat sa iyo. Zeus Legaspi, ang ating Radyo Patrol partner. Bakit parang kalmado ako ngayon?
1: Aha.
0: Napansin mo ba?
1: Oo.
0: Nagpapanggap ako na kalmado. Lapit na akong bumigay.
1: Easy, mamaya.
0: Lapit
1: mamaya,
0: na eh.
1: Mamaya.
0: Pambihira. Talagang hindi ako nakatulog eh.
5: Easy.
1: Mag-tutut time ka muna para umpisaan na natin.
0: Sige.
1: Yung usapan na yan.
0: Ano ang ating tutu time, Robert?
1: Tutu time, 8:16 ng umaga. Ito na, pagbibigay na kita, partner. Simulan na natin. Painitin ko ng ulo mo sa kaliwat ka ng mga issue.
0: Kaya nga. Unang-una kong katanungan dito sa ating panauhin ay ano ang naging reaction niya doon sa nangyari ka. Kasi ako kahapon, galing akong dialysis, meron nagsabi sa akin na, ay, may numero na siya. Ano? Panalo na siya? Hindi, na-impeach to. Hindi ko naintindihan ka agad-agad.
1: Naghalo kasi may nangyayari sa Senado, may nangyayari sa Kamara.
0: Alam mo, ang ordinaryong tao, ganun ang naging reaksyon.
1: O
0: di tayo na nandito nga sa media, naguluhan din. Kaya naman.
1: Makakausap po natin ngayon, as promised, di ba?
0: Yes.
1: Ang promise niya studio ulit after na magiging botohan, di ba?
0: Yes.
1: Kaya naman po makakausap natin ang senior partner ng Kapunan ng Castillo Law Office, Attorney Lorna Kapunan. Attorney, magandang umaga po ulit.
6: Good morning!
0: At Doris and Robert.
1: Good morning.
0: Magandang umaga po. Nakukonfuse pa rin hanggang ngayon. Kayo po ba na nagulat sa pangyayaring na yan kahapon?
7: Oo, kasi remember historic. Ang feeling namin kasi mga lawyers, historic occasion ngayon, yung last session ng House, plenary, para bumoto para sa impeachment.
0: Oo.
7: In fact, nagbe-betting nga, no? Kung 200, kasi last year, 213, no? Will it be lower or higher? Nagulat kaming lahat, 255 ata.
1: 257
7: pa, may humabol, no?
0: Sobra-sobra.
7: And yet, nawala yung kumbaga sa ano, nawala yung climax. Kasi as this was happening, mga sabi ko, bakit, why were people looking at their cell phones, no? Habang nag-defend ng committee report, committee justice report, si Chair Luis Tro, lahat nasa cellphone, yung pala may breaking news na. Breaking news na, and sabi ko, what's the breaking news?
0: Mm.
7: Breaking news na na iba na ang majority.
1: Same time kasi 3 PM din yung session eh, so nagkasabay talaga, partner.
0: Nagkasabay o sinabay talaga?
7: Parang sinabay.
0: Sinabay talaga.
7: Mali naman ang timing, no? Parang sinabay talaga.
1: With the changes sa leadership, Atty. Kapuna, doon sa naipasa at sa itatransmit na articles of impeachment, may pangamba ba, may dapat bang ipangamba yung kamara, yung prosecution team pagdating doon sa issue ng impeachment sa Vice President?
7: Kasi ang susunod sa impeachment rules ng House, dapat ang susunod pagka-approve by at least 1/3, no? Eh ngayon 3/4 ata, no? By at least 1/3 eh itra-transmit na 'yan sa Senate, no?
0: Okay.
7: Nung 19th Congress the same day, pagkatapos hinabol yung transmittal, no? Bago mag-end ang sessions, no? Ngayon, ang nagtitinginan itra-transmit ba because ang balita lockdown. Nag-lockdown ang Senate, so hindi makapunta. The other thing is, pag dinala mo yung mga dokumento doon, at nakita niyo naman, ano, nung impeachment hearings, napakadami. Siguro isang truckload ng dokumento, no?
0: Oo.
7: Yung custody ng documents, originals yun. May mga originals doon, no?
0: Okay.
7: Including the mahiwagang BIR box, no? And yung mga SALENs, napakahirap.
0: Na andun din.
7: Kasi part yan ng articles of impeachment, no? Apat yung articles pinag-usapan natin, no? So lahat ng yung articles of impeachment, lahat ng evidence na pinoduce, pati video, pati mga newspaper, pati mga media clippings sa on air, lahat yan, mawawala yan.
0: Nako, Diyos mio.
7: Sa Senado, at saka kung grenade ang, kasi although tighten ang security ng Senado, pag grenade, ang style ng iba, no? Gaya ng COMELEC, nung height ng elections, nasusunog ang COMELEC.
0: Ay, grabe.
7: Quezon City Hall. Nasunog ang City Hall na wala ang ebidensya, no?
0: Oo.
7: Yung mga ganyan, baka may mangyari pa sa... You cannot stop them from throwing a bomb, no?
0: Oo. Meron pa nga isang insidente, inulan yung Kisame, napasa lahat ng dokumento. COMELEC yun, eh. COMELEC din
7: sa
0: yun,
7: COMELEC rin yun.
0: Pero yung ganyan, marami na po nag-react, attorney. Sabi nila, tapos na boxing. Bakit pa ninyo iakyat doon sa Senado? Kanila na nga yung Senado. Kahit magbutuhan kayo dyan ng ilang beses, ilan lang yung babot ng minority?
1: Yung possible na pumabor doon sa articles of impeachment. Ang sinasabi sa nangyari ngayon, nakita 13 na agad, mukhang mahihirapan makalusot, attorney.
7: Yung 13 na yan, mahihirapan din. Mahihirapan din bumot for acquittal. Because sila ang ma-judge ng tao, napakalakas ng ebidensya, no? So yung 30 na yan,

0: coordinated, pwede i-suspend and arrest. Ano ang difference nung kaso ng Trillanes tsaka ni De Lima? The difference is, it did not involve an international court.
1: Yun lang.
0: Yun ang difference. At yung sinasite nila ni Trillanes na batas, yun ang existing law, yung RA 9851, International Humanitarian Law. Ibig sabihin nun, kasi dati, miyembro tayo ng Rome Statute. Kanya itong si Marcoleta sa sinasabi, under the Rome Statute and all that, teka, remind ko kay Marcoleta, yung presidente mo, no? Noong 2018, nag-withdraw sa Rome Statute. At this became effective 2019.
1: Okay.
0: That's why ang coverage ng ICC is 2011 to 2019 lang. Acts that occurred during that period. Beyond that, wala na. Ngayon, sinong in-investigate doon? Hindi lang si former President Duterte. Yung kanyang Davao Death Squad. At kasama dyan si Senator Bato. So, nung sinabi ni Marcoleta, meron ng investigation dito. You should give way to the local courts, no? Inauna ang ICC. Matagal nang ini-investigate ng ICC yung court. Together with, that's why, conspirators sila ni then-President Duterte. At nakalagay sa Republic Act 9851, Section 17, na sinight naman. Si Marcoleta was citing, kept citing laws, no? Sabi niya, under the Rome Statute, na na-abolish na, na hindi na tayo partido. Tapos sinasite naman niya yung RA 9851. No? Siguro, pati sila na-confuse, no? Wala na tayo sa Rome Statute. Nandito na tayo sa International Humanitarian Law. Klarong-klaro. Domestic courts, yung position nila na the courts should have authority, no. If the ICC has assumed jurisdiction, local courts cannot interfere. And we have an obligation, because we signed the treaty then, to surrender the accused.
1: So hindi naman po parang extradition?
0: Ay, hindi extradition yan. Yan ang commitment natin. Because once the ICC, nag-jurisdiction ng ICC. That's why ang implementing dyan is yung police, no? Interpol. No? So, pag naririnig ng public yan, ang sinasabi nila, ay bakit naman sila ganun? Meron tayong korte.
1: Yun na nga. Oo.
0: Hindi. May kaso na. Na-decide na yung kaso na yan. May probable cause na nga sa Hague. At itong warrant of arrest, November last year pa. Hindi lang ma-implement. Ngayon, si Senator Bato, alam niya yon, kanya nagtago ng 6 months with salary.
1: With salary.
0: Nagtago siya ng 6 months with salary. Nung alam niya na may mangyayaring coup sa Senate, aba, all of a sudden nandun.
1: Umapir.
0: Thinking na walang, sinabihan siguro siya na walang warrant of arrest. So he goes to, parang maliit na bata na, kiss the pain away. Na ano lang yung finger niya nagtago na sa Senado, no? Now, that's the first, no? So, yung sinasite na law is wrong.
1: Okay.
0: Pangalawa, klarong-klaro sa batas natin, they're citing local law, klarong-klaro sa batas natin, in the rules of criminal procedure, police authorities, no, can break open any building to effect a warrant of arrest. Second yun, ano? Anong ibig sabihin ng any building? Senado is a building, di ba? So, yun ang second legal reason. No? Pwedeng mag-enter. At lastly, walang immunity. Walang immunity pag ganyan ang charge, no? In fact, even if we apply local laws, pag ang penalty is beyond six years, no? Wala nang immunity. Lalong-lalo na, this is a crime against humanity. Walang immunity. So, magtago man siya dyan, habang yung mga lawyers niya, no, gumawa ng legal remedies, palagay ko, no? Siyempre, alam ng Supreme Court ang batas, alam ng Supreme Court ang Constitution, palagay ko, wala na, ma-aresto siya. Will that affect the impeachment? I'm saying yes. Mag-shift ngayon. Not only yung, it's not a numbers game, it's a perception game. Kasi iti-test rin nilang Supreme Court, eh.
1: Correct. Pero, kanina pa tergas namin si Senate President Frank Drilon. O, klinaro po namin yan, yung pagkaganyan na papaano ba yung, kung wala yung isang senador, hindi nagpapakita, makakaboto pa ba siya? Eh, nagpasa daw pala ng resolusyon kahapon yung Marcoleta na pwede. Oh. Approved na without thinking. So, ngayon, kung ang iisipin ng mga tao, eh, hindi makakaboto si Bato. So, kulang ang 13 nila. Ay, hindi po, mga kababayan ko. Pwede na, magmula ngayon, kumbaga, inaikutan yung batas.
0: Oh, meron silang report 44 or something. Pero, even without that rule, even without the rule na pwedeng nang mag-attend virtual, eh, nakalagay sa constitution natin, 2/3 vote of the entire Senate, of the Senate. So, ang problema dyan, kailangan ng affirmative votes. No? So, yung pag-absent, considered negative yan.
1: Ah, ganun ba?
0: Kasi you have to get 2/3 of 24, 16. Whether absent ka, virtual ka, wala ka.
1: Kung nag-abstain?
0: Negative yon. Kasi you need affirmative. Yung yes.
2: Yung nag-yes.
0: Ang binibilang yung nag-yes, hindi yung nag-no or yung absent or yung duwag na nagtatago.
1: Dahil dyan, partner, kailangan mag-break muna tayo.
2: Hihiga muna tayo.
1: Hihiga muna tayo at ipasok po natin sa ating mga kokote ang nakukuha natin ng tamang impormasyon. Mamaya-maya lang ay babalik tayo ulit para baka meron kayong mga katanungan kung makamahabol natin, partner.
2: Correct. Ito ang daming nanonood.
1: Okay, tama na. Ilan tayo?
2: 22.
1: Ayan. Sangka. Kasi nga, ano daw, Camille? Oo, parang bastos yung mga sinasabi ni Camille.
2: Toto time daw.
1: Toto time. Sorry.
2: Ang ating pong oras, 8:34 ng umaga.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi-gabi-gabi!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
1: Siyempre, nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Ayaw na po namin magpatumpik-tumpik dahil ang dami po mga katanungan. Hindi lang mo po doon sa ating mga nanonood at nakikinig. Kami mismo ni Robert Mano ay may tanong. Ay, yun, una kong tanong sa'yo, ma'am. Actually, tinanong ko to kay SP Drilon. Pwede ba nilang ipakontempt yung mga agents ng NBI na pumunta doon kahapon?
2: Hindi pa, ma'am? Kasi ang mga age, yung mga pumunta ng agents, no, we're just following their orders.
1: Oo.
2: Kanya sinasabi ng ano, sinasabi ng Alan Peter, ng Senate President, that the Senate is a sacred institution, no. Uh-oh. Na attack daw against the institution, dinadramatize nila. Hindi naman ina-attacking Senate. They are just implementing a warrant of arrest. At naiintindihan dapat ng Senado yan. When you fulfill your duties, you cannot be charged for fulfilling your duties. Ngayon, bakit naging violent? Because sa senador na, nag-resist ng arrest. Hindi ba? Kung peaceful na nag-surrender ang isang senator bato, di walang nangyayaring ganyan. Tsaka sinabi niya, wrestling, nakita naman natin, hindi naman siya rinesel, no?
1: Natumba.
2: Natumba, and he hurt his pinky finger. And then he goes to the Senate and says, oh, I hurt my finger, please help me. Hindi pwedeng ganyan. You cannot, and then, deterrent na yan. So, they're going, the Senate is setting an example na hindi maganda. Lawful authorities must be allowed to fulfill their duties.
1: Correct.
2: Hindi ba iko-contempt mo lahat? Hindi pwede. Si Senator Trillanes na sumama doon, iko-contempt nila ang isang past senator. Di magkaroon sila ng investigation. Ang problema, if you notice, yung Senate hearings, yung Senate plenary, nung nag-take ng seat na si Senate President, at sunod-sunod na yung mga gusto nila, no, we will abolish all the committees and all that. If you notice the ano, wala nang minority doon.
3: Wala po.
2: Wala na. So nung wala yung minority, rapid fire na nila. They created a committee on public order. Ano ang absurdity nun? Kalokohan, ang chairman ng ginawa nila, si Senator Bato. So the chairman of the committee will investigate himself and the people responsible for the incident last night. Hindi ba predictable ang outcome?
1: Oo naman.
2: Hindi ba pa ganyan? This notwithstanding na sinabi nila, sinabi ng Senate President, let us take time to consider who will be the new chairs of the committee.
1: Oo.
2: Tapos all of a sudden, nawala na yung minority and on the floor. On the floor, ginawa na nilang chairman ng Committee on Public Order.
1: Oo. Robert, partner, bakit nawala yung mga minority?
3: Wala naman kami nakausap na, pero as in, lumabas na sila ng compound, umalis na sila ng compound. Pero sa internal rules nila sa Senado, partner ha, attorney, di ba? Kailangan may presensya ng minority na kahit isa lang kapag nagpapasa ng mga ganyan. So pwede, actually, practically, technical, questionin ng minority lahat ng pinaggagawa nila kagabi dahil walang representation yung minority.
1: Ah, so kumbaga hindi valid yung ginawa nila
3: kahapon. Oo, walang minority.
2: I think baka tactical. Tactical na, first of all, it is a show of disappointment, no? Kanya maganda yung ginawa ni Senator Lacson nung nag-nominate ng Senate President ang majority, nag-nominate rin ang minority ng Senate President. So maganda yung ginawa niya kasi it put on record in the journals that yesterday was a historic event. It will put in the Senate journals that there was this sudden. At saka, pag nag-change ka ng leadership, tinamo yung the hypocrisy of the situation. when all of them were praising the Senate President for being consultative, for being sensitive to the, and then this was right before he was ousted. I mean, speak to the truth. If you want to oust him because you don't trust him, because there will be a blue ribbon report na kasama silang lahat. Because for the reasons you want, hindi yung we praise you for your, and then you will oust him. So where is the public interest there? Nakita ba natin yung collective public interest wanting to come out with a blue ribbon report? Hindi sila makakuha ng majority. Wanting to proceed with the impeachment. So talagang sasabihin nila, this is not politics, and they will swear to the Bible and to God that they are acting in the interest of the people. I mean, come on, we weren't born yesterday.
3: Okay. Tsaka partner, attorney, di ba, naging tradition din kasi sa Senate, kapag magkakaroon ng change of leadership, kapag halimbawa yung grupo mo nakakuha na ng sapat na numero, bago pa mag-session, out of respect, pupunta mo sa opisina ang sitting Senate President, i-inform mo siya na imumove din yon na bakante lahat ng posisyon because you have the numbers. Ganun siya lagi. Laging ganun. Kahapon lang nangyari na hindi nagpunta si Senate President Alan Peter Cayetano sa incumbent na si Senator Tito Soto. Uh-oh. Ang binabanggit naman niya, sabi niya kasi daw may threat sa security dahil nandun si Senator Bato, all along nandun pala siya sa basement, nandun sa isang sasakyan dun. Kaya hindi na niya nasabi, kaya dun sa floor, pagpasok, dun na nila niratsyada yung change of leadership. Yun ang paliwanag
1: yun
3: niya.
1: Pala.
2: Parang maniniwala ba tayo dun? First, sinasite nila na, kunyari yung warrant of arrest. Ano ba naman daw na nagpaalam yung mga arresting officers sa Senate President na mag-i-issue sila, na mag-i-implement sila ng warrant of arrest, no? It's so simple, you just come up here. Sabi ni, and if that is the reason, then it is so simple as well for an Alan Peter to go to the Senate President and say there will be a change in leadership. Di ba?
1: Correct.
2: Kung
1: correct.
2: You cannot argue from both sides of your mouth. Pangalawa, ano ba naman yung threat? What is the threat to Senator Alan, no? And what would have hindered? To me, it is cowardice. I mean, di ba? If you stand by your own conviction, yung principles mo, gawin mo tama. Don't hide behind the Bible. Don't hide behind imagined threats, no?
1: Okay.
2: Ako, baka malibel kayong lahat dito dahil sa akin.
3: Ang tanong ngayon dyan, attorney partner, di ba, tanong ng taong bayan, ang laki nung botong nakuha nung impeachment ng Vice President. Ano na ngayon ang mangyayari sa atin? Ano na ngayon ang pwedeng expect ng taong bayan with the new leadership ng Senate? Maipupush through pa kaya ito? Di ba? Ganyan ang mga tanong nila, attorney.
1: Correct.
2: Ma'am, first, maraming alternatives, no? Kasi sabi nga ni Senate President Alan, they shall convene the impeachment court. Pwedeng mangyari 'yon, pero habang nag-oath na sila as impeachment court, maraming pwede pang mangyari. Merong magfa-file ng motion to dismiss.
1: Yan. Ante mano, pwede
2: of the senators, kasi you cannot stop the senators, eh. Hindi pwedeng i-stop ang senators kung anong gagawin nila. Sasabihin nila, there are more urgent matters. No? There is this issue on attack to our institution. There is this the arresting officers that we have to investigate. There is still this energy crisis. There is still, not only that, mag-create sila ng committees. Okay? And it is assumed, well, we will presume that the Blue Ribbon Committee will be under Marcoleta.
1: No.
2: So what can the majority do? They can overturn. They can overturn the whole Blue Ribbon Report and sign it as majority. What does that mean? That means lahat ng mga senador, lahat ng mga mentioned doon, acquitted. wala, hindi naman acquitted, but wala nang investigation, they will probably say that there is no evidence.
1: Oo.
2: There is no evidence here. And therefore, mapapalitan ng blue ribbon, no?
1: Oo.
2: Report.
1: Nako. Eh, hindi pa nga natin nakikita kung ano talaga ang laman nun, di ba, partner? Mm. So ngayon, may delikado na na hindi, talagang wala na tayong pag-asang makita kung ano yung report na yan. Pero ma'am, do you see na itong lahat na nangyayari ngayon ay klaro lang na senyales na all roads are leading to 2028?
2: Ako, sa 2028, alam mo, ang 2028, malayo pa yan. Ano? Although we are a republic and we expect elections, wag natin kalimutan na sovereignty resides in the people. Pwede pang mag-ed sa 4, pwede pang mag-ano, you know.
1: Maraming pwedeng mangyari.
2: Maraming pwedeng mangyari before 2028.
1: Oo.
2: Besides, nakakalimutan natin, climate change, no? Baka magputukan na yung mga volcano na yan. Baka mag-dry up na yung ating, there's so many things that can happen. So, yung mga survey na yan, surveys, mind conditioning yan. So, wag tayong ano, I'm just saying, if our officials cannot help us, let us just help ourselves.
1: Okay.
2: Diba?
1: Tama.
2: Let us educate ourselves. Wag tayong maniwala sa mga trolls. Magbasa tayo. Wag tayong maghintay ng ayuda. Hanap tayo ng ano, mag-bake kayo ng brownies kung gusto niyo, ano, magtanim kayo ng, all I'm saying
1: dumiskarte.
2: Is, dumiskarte. Dumiskarte tayo.
1: Okay. Partner? Gusto na natin magpaalam siya, pero ayaw pa rin natin. Madami pa. Kasi, may mga questions ba, Camille?
3: Oo.
1: Pakibigay
3: kasi
1: nga sa amin.
3: Kasi, partner, di ba, ang hihintayin natin dito din talaga, today ba yung transmittal?
1: Oo.
3: Kung hindi na naka-lockdown ngayon yung Senado, itatransmit ba ng lower house agad-agad yung articles of impeachment?
1: Oo.
3: At ano naman yung magiging action ng Senate leadership, ng bagong Senate leadership dito? I-report out ba agad sa committee at magkukonvene ba agad sila as impeachment court?
1: Pero dapat, kung hindi nangyari ito, mga kaguluhan nito, ganun ang proseso.
3: Yun ang mangyayari.
1: Ah.
3: Oo, yun yung inilatag after nilang mag-caucus o mag-meeting ng mga senador. Yun yung inilatag nila. Pero kahapon kasi napansin namin, nung una, di ba, sabi ni Senator Robin Padilla, trabaho nila na harangin, 'di ba? Kung ano man sa kahapon sa social media nag-post siya, sabi niya, kami sa minority wala kami magagawa. Kailangan naming sundin ang batas, sabi niya. Talagang magko-convene. And then yung ibang mga minority senators, kada tanungin din namin sila, iisa lang yung naging linyahan nila ng sagot. Na-observe namin yung kahapon. Pare-pare sila na hindi magko-convene kami. Irerespeto namin yung proseso. Lahat sila, si Senator Amy Marcos, si Senator Bongo, yung mga nakausap namin, puro the same yung linyahan. Medyo nagbago. So, doon pala, parang nakatunog na, parang meron silang plano or
1: may
3: what.
1: May something. Pero
2: ikaw convene nila as an impeachment, they will convene as an impeachment court because klarong-klaro. Klarong-klaro, especially with the recent decision ng Supreme Court, miski na hindi forthwith, reasonable time. So they will convene para hindi sila iakyat sa Supreme Court. But kung anong gagawin nila as impeachment judges, iba yon. Iba yon because they have the majority. Kasi pag yung mga motion-motion, hindi kailangan ng two-thirds, majority lang, one-half. So always, kung 13 sila, lahat ng gustong mangyari, mangyayari. Because they have a clear majority with 13, no? Kasi mga motions niyan, mga rules na yan on impeachment. Baka palitan nilang impeachment, Senate rules of impeachment, no? Pwede nilang palitan yan.
1: Pwede.
2: Mga Senate rules on impeachment. No? Yung pagtanggap ng evidence, what kind of evidence will they accept? Yung mga ganyan, no? pwedeng palitan ng rules. So, I think the strategy has changed, no? They will do whatever they want sa impeachment court when it is convened.
1: So bakit nagkaganyan pa? Gumawa kayo ng batas, kayo rin sisira, gagawa kayo ng bago na naman, and who's to say, kinabukasan, iba na naman. So, napakalabo naman yun, attorney.
2: Ang tanong nga dyan, why are they doing it? Ang sagot, because they can.
1: Oo, di ba?
2: Ba't nila ginagawa yan? Kasi, kaya nila, they have the numbers. Kanya nung tumayo si Senator Kiko, he says, I object, but we are the minority.
3: Mm-mm.
2: Ngayon, hindi naman pwedeng ang minority, they just lie down and die. Dapat ngayon, mas aggressive ang minority.
1: Mm-hmm.
2: Because walang check and balance ngayon sa Senado. No? Hindi pwede ng we are minority and therefore the majority wins. Hindi pwede. Ngayon, minority, ngayon kayo mag-ingay.
1: Uh-oh.
2: Kung maingay kayo noon, ngayon kayo mas maingay dapat. Otherwise, wala na. Wala nang check and balance sa Senado. Uh-huh.
3: Mm-mm.
1: It's your time to shine, kumbaga.
2: Yes, tama.
1: Diba? Kailangan eh.
3: Kailangang ilalatag ng majority yung sinasabi nila. Kailangan i-counter ng minority. Kaya nga nandyan sila, di ba? Para bigyan ng other perspective. Di ba? Yung issue. Pero attorney, paano dapat ngayon tingnan ng taong bayan itong mga ito? Anong dapat bantayan? Di ba? Kasi syempre, ito, namumuhunan na yung mga dito. Actually, kapag pinansin mo, all about election yung gustong igante ng mga nagbe-message sa social media and all. Paano babantayan ng taong bayan itong kilo, sabihin na natin, ng Senado pagdating dito sa impeachment, attorney?
2: Eh, ang sagot dyan ay vigilance. Vigilance. Mm-hmm. Manood tayo ng proceedings kasi pwede naman nandyan pa rin ang civil society, nandyan pa rin ang simbahan, nandyan pa rin ang legal circles, nandyan pa rin ang businessmen. The businessman will be affected, no?
1: Oo.
2: Kasi who will come to this country to invest kung ganyan na nagkakagulo ang mga institutions natin?
1: Mm.
2: Kung nakikita nila na overnight nagpapalit ang leadership,
1: no?
2: So who will... The economy will be affected. Tourism, namatay na nga ang tourism. Wala nang pumupunta dito na tourist because hindi na maganda yung nangyayari dito.
1: Oh,
2: at saka ina-advise ang mga ibang countries ng kanilang mga consulates, ng embassies, don't go to the Philippines, no? Which is really sad. So dapat now is the time for us, tayong mga citizens, tayong mga mamamayan, na tayo rin maging vigilant, tayo rin mag-speak out, no?
1: Mm-mm.
2: Kasi kung hindi tayo mag-speak out, I'm not saying go to the streets, no? Hindi na uso yung go to the streets.
1: Oo.
2: Especially mahalang gasolina, mahalang tricycle, mahalang Grab para pumunta sa Senado, di ba?
1: Totoo.
2: But speak, no? Yung mga anak natin, sabihin natin, anak, hindi pwedeng ganyan, hindi pwedeng nagsisinungaling, hindi pwedeng magnakaw, hindi pwedeng... Values formation na lang tayo sa mga pamilya natin.
1: Oo.
2: Because our children will be the next generation.
1: Correct.
2: Palitan na natin ang mga dinosaurs na yan.
1: Nag-iba kasi, di ba, partner? Yun na napansin ko, nag-iba. Yung sinasabi nila na moral fiber, medyo nawindang ng husto, kaya ganun. Kaya kailangan talaga. Kumbaga, mag-start tayo mula sa, ano tawag doon? Mula sa scratch. Mahirap gawin.
3: Sa grassroots.
1: Oo, pero mahirap gawin. Pero anong gagawin po natin kaysa naman mamatay tayong lahat na ganito na napakasama ng sitwasyon natin, di ba? Yun lang, balikan ko lang, attorney, parang did you find it ironic na nung, di ba, siya yung promotor nung, si Bato, ang promotor nung tukang, di ba? Yung sinasabi kasi nanlaban. Bakit ngayon siya ang nanlalaban? Ayaw niya magpahuli.
2: sabi nga, ang pinapakita niya na he is the victim. Yung mga victims ng tukhang, yung mga EJ killing, extrajudicial killings, ang nagsasabing, teka, what an irony. Ngayon mo mafe-feel, anong ibig sabihin na chinichase ka?
3: Mm.
2: Anong ibig sabihin na natatakot ka for your security? lalong-lalo na he is in power, no? He is a sitting senator. What about the ordinary citizen na hinahabol ng pulis na hindi naman nila alam, no? Na wala na lang naman silang pera na pumunta sa korte na kumuha ng restraining order, no?
1: Oo nga.
2: So, now, Senator Bato, now you know what it feels like to be a real victim of atrocities, sinasabi mo. I'm so kawawa, hindi pwedeng ganyan kasi maraming victims na nasa Hague. Go to trial, prove your innocence in the Hague. Don't hide behind the skirts of Alan Peter.
1: Okay. Ito, meron tayong mga mensahe, partner. Meron ka ba dyan? Mula kay, ano ba ito? Pamphilo Magura. Hindi Pamphilo. Pamphilo Magura. Yan nga po ang mahirap sa mga senador na gusto nga baligin ang batas. Kaya sana wag na tayong maghalal ng mga kandidato na ang gusto lang ay magkaroon ng kapangyarihan.
3: Sabi ni Noel Dorosan, hindi na mahihirapan ang pulis na hanapin si Bato. It's a matter of time para dukutin siya sa premises at ilipad agad sa ICC, sabi ni Noel.
1: Si Pipeto Soriano, nasa Senado na ang Bato, may warrant na, baka makatakas pa yan. Ano to? Hindi naman pwede magtago ng habang buhay dyan sa Senado. Hanggang kailan ba siya po pwedeng i-detain?
3: Walang open-ended. Jennifer, although, ang sinasabi kapag Senate in session, eh paano kapag nag-adjourn na sila? Magsisini the adjournment sila next month. So, paano mangyayari?
1: Pag nagsinidye, mga ilang buwan yun, wala sila.
3: Ay, so na nababalik, partner.
1: July.
3: Oo. Si Cathy Barry, sabi niya, napakagaling mag-explain ni Atty. Kapunan. Maliwanag, malinaw.
1: Mm-hmm. Malu agapito, justice will always prevail kahit ikutan pa nila ang constitution na kanilang i-implement na self-serving laws.
3: Si Moonlight, sabi niya, ipagbawal ang ayuda from the politician kaya ang loyalty nasa politiko, wala sa bayan.
1: Ayan, JGDL. Wala na bang mas mahirap pa sa pangalan mo? JGDL. Parang batang hinahabol ng mga nag-aalaga sa kanya. Parang DPMA at Chief of Police dati.
3: Mm-hmm. Si Sosimo Gasmin Jr. sabi niya, good morning po, Tandem. At a happy Tuesday daw mula dyan sa Mabalacat, Pampanga. O, paano, partner?
1: Eh, gusto ko lang malaman kay Atty. Anong susunod dating aasahan?
3: Yun.
1: Mabilisan lang.
2: Ang susunod sa, ang narinig namin sa House, tutuloy pa rin nila kasi today scheduled yung pag-appoint ng public prosecutors. At bukas scheduled yung transmittal. So, yun ang mangyayari sa House. Sa
1: so Senate, exciting.
2: Sa Senate siguro mas exciting. Baka, ano, baka. Kasi ang problema natin, kung may transmittal dyan, kung ang isang vice president ay naka-hire ng assassin, pwede rin siyang mag-hire ng magtapo ng bomba para sirain ang mga dokumento. No? That's why nag-give rise to speculation, yung mga nangyayaring ganito. Mm. That's why kailangan, within the bounds of the law, tuloy na natin ang impeachment. Kundi, yung imagination natin, yung creativity ng mind natin, eh, gumagalaw. No?
1: Oo.
3: Ayun.
1: Ayun na. Yun. Well, dahil dyan.
3: Dahil dyan, maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan.
1: Maraming salamat, ma'am. At marami today. Po. Oo nga, marami ako natutunan sa totoo lang. Kung ako kaya nag-law, pasado kaya ako.
3: Halika na, extra na tayo. paano? Bye-bye po until tomorrow.
1: Bye-bye.
3: Bye.
1: Thank you.
3: Happy Tuesday.
1: Lahat.
3: Thank you, Atty.
4: Tambalang matapang. Walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan.

0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras 9:02.
0: DZMM Balita Ngayon.
1: Pamilya aabot sa 20 milyong pisong halaga na hinihinalang cocaine ang narecover sa karagatang sakop ng Rizal, Palawan. Ayon sa pulisya, isang mangingisda ang nakakita ng 2 kahinahinalang paketeng palutang-lutang malapit sa baybayin ng barangay Taburi. Kaya agad niya itong inireport sa mga otoridad. Nang inspeksyonin, tumambad ang tinatayang 2 kilo ng pinaniniwala ang cocaine na nakabalot sa itim na plastic. Agad itong isinailalim sa kustodiya ng pulisya para sa dokumentasyon at pagsusuri sa laboratorio. Patuloy ang investigasyon para matukoy kung saan nagmula ang droga at sino ang nasa likod nito. Para sa isang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, nakasaad sa batas na walang karapatan ang Senado na kanlungin at harangin ang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Kinikilala rin ang kapangyarihan ng International Tribunal na maglabas ng warrant of arrest sa kasong Crimes Against Humanity at dapat ipatupad ng hindi dumadaan sa lokal na korte.
2: Yung protective custody, it cannot become a shield from accountability. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligation nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, eh pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador.
1: Giit pa ni Attorney Cayosa, hindi pwedeng basta-basta ipakontemp ang mga ahente ng NBI sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Ikalawang araw ng special payout para sa mga driver ng Transport Network Company sa Cubao, Quezon City, mas maayos na naipatupad. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
3: Ika, kung ikukumpara ng mga driver at rider ng isang Transport Network Company o TNC ang payout ngayong araw sa mga naunang pamamahagi ng benepisyo, mas maayos, komportable at mas mabilis ang proseso nito. Sa pagkakataong ito kasi, sa isang maluwag at air-conditioned na lugar dito sa Cubao, Quezon City, isinagawa ang special payout para sa mga hindi nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Ayon sa mga driver, hindi na nila kailangan pumila ng napakahaba at maghintay ng matagal. Malaking tulong din nila ito sa mga ang 5,000 pisong ayuda.
4: Maganda po dito, mas okay, mas mabilis at mas maging na ako, sir.
5: Okay mo dyan. Maganda mo kung pala ka nila. Ano ko, pumunta ko nito mga 6. Tapos ngayon, mabilis naman, mabilis lang.
3: Ayon sa DSWD, as of 8 a.m. kanina, nasa mahigit 1,000 na ang nakakuha ng ayuda. Hindi pa kasama mga nakapila pa habang tinatayang 20,000 benepisyaryo ang inaasahan dito. Pinalalahanan naman ng mga benepisyaryo na tiyaking nasa payout list ang kanilang pangalan bago pumunta sa mga payout site. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapang at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM

0: Daming may theme song nito ngayon. Rica? Oo, I'm living on a jet plane. Parang tama na.
1: Oo.
0: Hindi ko na kaya.
1: Oo, daming mga nabasa ko na alis na tayo na Pilipinas.
0: Yes, no? Pilipinas.
1: Ang hirap mong mahalin, Pilipinas. Uy, Philippines! Iniiwan ka ngayon, Philippines.
0: Ang hirap mong mahalin, Pilipinas, sabi nung iba. Tapos, congratulations po, mga kabayan. Oo, headline na naman tayo sa mga foreign news organizations.
1: Ano partner, no? Di mo alam kung ano i-headline mo.
0: Yeah.
1: In a day, tatlong malalaking balita yung sabay-sabay nilang pinasabog.
0: My goodness gracious.
1: Yeah.
0: Opo, talagang ano eh, hindi tayo patatalo. Anong US-Iran-Israeli war?
1: Oo.
0: Dapat kami din.
1: Oo.
0: Ayan.
1: Oo.
0: Naghalo ang balat sa tinalupan. Kung dapat sana eh maging napakagandang araw para sa Pilipinas dahil nga democracy is happening in the House of Representatives. Oo, eh biglang nagkagulo sa Senado. Tapos eh, as if it were not enough, nakigulo pa si Bato.
1: Literal na may gulong nangyari, may physical
0: dami.
1: Na gulo pa na nangyari.
0: Ang dami, kaya kahapon eh talaga namang sabi nga eh, thanks to adrenaline. Maraming salamat sa lahat ng umalalay. Kung kahapon po ay nakikinig ko, nanonood kayo sa DZMM at DZMM Teleradio. Naku po, eh hindi nyo nakikita na behind the scenes.
1: Yeah. Everybody's moving.
0: Nagkakanda, hindi magkanda
1: literal
0: ugaga.
1: Literal na nagkakanda rapa rin yan. Sila. Oh, I hurt my pinky. May gumanon din ba sa team natin? I hurt my pinky, I'm crying. May gumanon din ba?
0: Sabi, ito personal ito ha. Gusto ko lang pasalamatan at bigyan ng karampatang papuri ang ating mga production staff at lalo na yung mga reporters.
1: Yes.
0: Kagaya ni ngayon ay magkakaroon na siya ng Netflix special. Ang title ay Boy Hingal.
1: Si Robert. Si Robert Christian, ang gagaling. Si Pam.
0: Yes.
1: Nandun sa,
0: si Pam.
1: House of Representatives. No? Yung ating, yan, silang tatlo kasi hawak nila ang beat ng Malacanang, ng Senate at saka ng lower house. Yung silang tatlo yan.
0: Yes. At talaga namang, hindi mo mararamdaman na pwede ba? Pagod na ako eh. Kakain pa ako eh. Wala na pinag-uusapang kainan dito.
1: Oo, wala na. Meron sila mga baon. Dapat, ganyan. Pero ang tindi talaga nang nangyari kahapon, partner.
0: Sobra. Wala kang itulak kabigin.
1: Oo.
0: Talagang madadapa ka.
1: Kaya nga. Madadapa sa stairwell. Agsimula tayo sa, ay, wait! Pumasok?
0: Mm-mm.
1: After ilang buwan? 6 months halos, di ba, na hindi pumasok si Bato. Okay, sige. Ay, Senator Bato, no? So, tayo, okay, sige. So, iniisip mo, what's with today? Di ba?
0: Yes.
1: Nung pumasok siya, yung una ko iniisip eh. Ba't pumasok si Senator Bato?
0: Ba't biglang nagpakita?
1: And then, it unraveled.
0: Yan.
1: Na meron pala. And, we heard it from him. Di ba? Na sinabi niya, pumasok ako para bumoto. Narinig ko na...
0: Hindi, maganda yung sinabi niya. No, talagang...
2: Rung nawawala ako! Hinahanap niyo ko!
1: Hindi bagay sa'yo. Pakinggan natin.
0: Pakinggan natin. Sa dami ng mga nangyari kahapon, palagay ko po, at siguro kay Rica din, ito yung lumutang eh. Forget the Senate coup. Forget the impeachment vote. Ito po, pakinggan ninyo yung lumutang kahapon talaga na event. Eka nga.
3: So, anong nangyari?
2: Ito klaseng gobyerno. A sitting president. Hinaharang hindi pa pasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Hinara ko naman yung guy. Nirisling ako doon. Sugat-sugat ako.
3: Why are you here, sir?
2: Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit ganun ang NBI? Ha?
3: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
2: Pag-usap kami. Yung gagawin namin.
3: But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?
2: Ayaw ba senador na sa Republic? Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
3: Pati, sir, may kinalaman sa pag-user para makabuo ng numbers po.
2: Okay. Lahat yan, trabaho ng senador.
0: Ayun. sa biglang iglap. Parang, oo nga naman. Eh, bakit nung nawawala siya, hinahanap nyo?
1: Eh, kaya ka nga namin tinanong. Kaya ka nga tinanong ng reporter, ba't ka po nandito? Kasi nung mga panahon na dapat nandun ka, wala ka.
0: Ayan. Oh, mga kapamilya, kaservisyo, narinig na ninyo, ano? Eh, bihira na natin gawin ito. Pero pwede bang pagbigyan nyo kami? Komentuhan nyo nga yung,
1: yung nangyari kahapon.
0: Na yun. Yung that particular ano, incident na nagrarant si Bato at nagsasabing parang inaapi. A sitting president! Sabi niya. Senator.
1: Senator po kayo.
0: Wala pa po tayo doon. Sige nga po. Pwede kayong mag-comment sa
1: ating Viber number 0919-278-3000. Pwede rin sa ating social media pages, Facebook, YouTube. May live po tayo dyan. Pwede po natin yung komentan at babasahin po natin mamaya. Oh, okay.
0: Para doon sa mga gusto, one word lang. Sige nga, challenge. One word, description of what you heard, what you watched.
1: Oh wait, di pa na tayo kasama.
0: Yeah.
1: Ang dami kong one word with synonyms.
0: Sige pa, hintayin namin. Ha? Babasahin namin mamaya. Ha? So, in the meantime, what is going on? Marami po. Ito po ang mga headlines na dapat yung malaman ngayong araw na ito. Kahapon po, today is a 12.
1: Yes.
0: Kahapon po, maraming na 11.
1: Totoo ka dyan. May 11 eh. Totoo ka dyan. Ako.
0: Okay, the winners and losers, mamaya, isa-isahin natin yan. In the meantime, ang mga tabalits na dapat nyong malaman, ICC kinumpirma ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero Senador, isinailalim sa protective custody ng Senado.
1: Senator Alan Peter Cayetano pinilitan si Tito Soto bilang Senate President. Pitong pumirma sa report ng Blue Ribbon Committee kasama sa bagong minority bloc.
0: Samantala, Vice President Sara Duterte muling na-impeach ng Kamara. Ilang kongresista naniniwalang matutuloy ang paglilitis sa kabila ng rigodon sa Senado.
1: Eksperto tinawag na propaganda ang video expose ng PGMN laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Kongresista at ilang opisyal ng DPWH sinampahan ng reklamong graft kaugnay ng flood control project sa Camarines Sur.
1: Delikadong heat index inaasahan sa halos 30 lugar. Level ng tubig sa Angat Dam bumaba din sa minimum operating level na 180 meter.
0: Kapit! Panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipinatupad na.
1: At sa labas ng bansa, U.S. President Donald Trump ibinasura ang peace proposal ng Iran para tuldukan ng digmaan sa Middle East.
0: Balita Bakan! Yan po ang mga nagbabagang headlines ngayon sa Balita Patan. Standby, Radyo Patrol! Time check muna. It's 9:16, alas 9, EDC6. Naglalagab live na Radyo Patrol Reports, Pilipinas planong palawigin ang pag-export ng mga lokal na produkto sa Paraguay. Balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Good morning, Christian!
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Itinutulak ng Pilipinas ang pagpapalawak ng pag-export sa mga lokal na produkto sa Paraguay. Kasunod ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacio sa Malacañang nitong Lunes. Sa joint press conference, sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa mga produktong target maipasok sa Paraguayan market ang tuna, sardinas, bangus at iba pang produktong gawa sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, makatutulong ito para mapalawak ang merkado para sa lokal na industriya at makapagbukas ng panibagong oportunidad sa kalakalan para sa mga Pilipinong exporters. Tinalakay rin ang dalawang leader ang posibilidad ng pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay kabilang ang sektor ng agrikultura at renewable energy. Naniniwala si Pangulong Marcos sa posibleng maging gateway ng Paraguay ang Pilipinas sa ASA habang maaari namang magsilbing tulay ang Paraguay para sa mas malawak na pagpasok ng mga produktong Pilipino sa Latin America. Sa palig naman ng Paraguayan President, parang itong mapalawig pa ang pagpasok ng Pilipinas sa karneng baka, baboy at manok mula sa kanilang bansa na naumpisa na noong nakaraang taon. Gayun din ang dagdag na alok ng kanilang mga produkto kabilang na ang trigo, mais at oil seeds. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosore, CZMM.
0: Christian, pahabol tanong. Hindi ko alam kung nag-release na ang Malacanang ng kanilang reaksyon sa mga nangyari sa Kamara at saka sa Senado. Ano ha? Pwede bang pakirecap mo sa amin kung meron man reaction, official reaction ang Malacanang?
4: Alam mo, Peter at Rica, hanggang ngayon, atikom pa rin ang palasyo doon sa mga nangyaring malaking balita kahapon. No? Mula doon sa tatlong malalaking story na binantayan natin, isa pa lamang yung sinagot ng Malacanang at yan ay yung pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon kay si Claire Castro, ang kanyang sinabing statement kahapon ay nagdesisyon na ang Senado. Kumbaga parang lumalabas ay ginagalang ng Malacanang, yun naging desisyon ng mataas na kapulungan na pagpapalit ng kanilang liderato. Ang kanyang sinabi, the Senate has decided on its own leadership.
0: Mm-hmm.
4: Yun lang yung sinabi ni Yusik Castro. Pero as far as yung pag-confirm ng ICC sa arrest warrant kay Senator De La Rosa, pati na rin yung muling pagkaka-impeach ni VP Sara sa Kamara, wala pang tugon ang Malacanang. Pero inaasahan natin na sa press conference mamaya ng Malacanang ay sasagutin yan dahil yan ay mga nakalinyang katanungan para kay Yusik Claire Castro.
0: Si no offense meant kay Yusik Claire, pero hindi ba ang Pangulo ang siyang haharap sa isang pulong balitaan?
4: Walang impormasyon sa ngayon, Peter, ano, kung magkakaroon ba o posible bang humarap ang Pangulong Marcos mismo para sumagot o magbigay ng pahayag tungkol dito. Kasi sa inilabas pa lamang na schedule ng Malacanang na aktibidad ng Pangulo ngayong araw, ay wala namang ibang gagawin si Pangulong Marcos kundi makipagpulong lamang sa loob ng Malacanang. Wala siyang ibang public activities, tayo nasa loob lamang ng Malacanang. Kaya aabangan din namin ng maghapon sa palasyo kung posible ba ang magsalita ang Pangulo tungkol dito sa mga nangyaring isyo kahapon.
0: Alright, got it. And thank you, Christian Yosores.
1: Samantala, iba't ibang grupo dismayado sa biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatin ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
5: Kinondinari ka, Peter, ng mga grupo mula sa iba't ibang marginalized sector ang nangyaring kudeta o pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Ayon sa pahayag ng Labor Coalition na nagkaisa sa pamamagitan ng kanilang chairman na si Attorney Sonny Matula, nakakahiya ang inasal ng Senado at kinwestiyon kung nagpalit pa ng liderato para mapalagot o para aniya gawing emergency exit ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi rin aniya statesmanship ang nangyaring coup, kundi mukhang save a friendship. Ang grupo naman ng mga mahingistang pamalakayan naniniwalang walang ibang layunin ang anilay lantarang maiobrahan at agawan ng liderato sa Senado kundi protektahan ng mga Duterte, partikular na ang impeachment ng Vice Presidente. Kinwestiyon naman ng buklura ng manggagawang Pilipino sa isang pahayag ni Labor Leader Attorney Luke Espiritu kung bakit kudeta ang pinagkakaabalahan ng Senado imbis na pagtugon sa mga isyu ng bayan tulad ng mataas na presyo ng pangunahing mga bilihin at mababang pasahod sa mga manggagawa. Tinawag namang desperado ng kilusang magbubukit ng Pilipinas o KMP ang pagpapatalsik kay dating Senate President Tito Soto at pagpalit sa kanya ng isang Duterte loyalist umanong si Senator Alan Peter Cayetano. Yan ang itang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Isa pang report, grupong bayan at iba pang anti-corruption group magkakasan ng pagtitipon sa Senado. Bukas, balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, good morning.
6: Good morning, Peter at Rica. Pinaplan sila ng grupong bayan o bagong alyansang makabayan ang pagtitipon nila bukas ng alas 9:30 sa

0: panawagan naman ang agarang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senator Bato o Ronald Bato de la Rosa. Inaasahang kasama sa protesta ang mga anti-corruption advocate at posibleng magkaroon rin ng vigil ang mga biktima ng war on drugs. Sa panayam sa Radyo Patrol, iginiit ni Bayan Secretary General Mong Palatino na wala naman silang balak manggulo kung makakasabay pa rin nila sa pagkitipon sa lugar ang mga pro-Duterte at pro-Bato de la Rosa supporter. Narito kanyang pahayag.
1: Hala tayo na lalong madelay ang impeachment with the change ng Senate leadership. Mas matimbang dapat yung accountability, hindi loyalty sa isang tao, hindi yung partisan politics, hindi yung para sa sariling interes. Dapat ang mas matimbang yung clamor ng tao for accountability. At yan po ang gagawin natin. Magpuprotesta tayo bukas, nawagan tayo ng iba't ibang serye ng pagkilos. Ayaw natin manggulo, hindi tayo papatol doon sa mga guests at sa mga taga-supportan ni Bato. Magprograma sila, magpuprograma tayo.
0: Peter at Rica, wala pang direktang plano ang grupo kung magkakasarin sila ng protesta sa ibang lungsod gaya sa Maynila dahil sa ngayon ay ground zero nila ang Senado. Samantala, sinasang impormasyon mula sa Manila Police District, mananatiling normal pa rin naman sa ngayon yung deployment ng pulisa sa mga karaniwang pinagdarausan ng protesta sa lungsod ng Maynila o maski yung mga lugar na binabantayan gaya sa Recto Menjola at Ayala Bridge. Sa ngayon kasi ay nagbigay pa lamang ng augmentation ng MPD sa Pasay City para tumulong sa seguridad sa tapat ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Tricia Lindo, reporting live.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: O, di balik tayo.
4: Saan?
2: Who are the winners and the losers?
4: Alam mo yung losers
2: kahapon
4: dito? Yung taong bayan eh.
2: Ayan, maganda yung binanggit mo na yan.
4: Diba?
2: O, limbawa,
4: sabi
2: nung iba, na nagsasurvey eh. Sino ang winner kahapon? Aba, winner ang House of Representatives.
4: Uh-huh.
2: Kasi by 255 votes.
4: May humabol na dalawa.
2: Oh, may humabol ba?
4: Yes. 257.
2: Oh, talagang nabit nila yung record last year. No, ha? So winner ang HOR and of course the Justice Committee. And individually, maraming mga, mga
4: cum
2: laude dyan. Ang loser, of course, si VP Sara. Oo. Eh, sabi ng iba, sino pang panalo? Winner, Alan Peter Cayetano ang winner. Eh, sino loser? Si Alan Peter Cayetano.
4: Bakit siya ay loser? Nanalo daw siya 13 votes eh.
2: Oo nga. Pero winner siya sa botohan.
4: Oh.
2: Pero in terms of yung... ano, bakit mo ginawa yan? And at this point where magkakaroon ng impeachment trial at saka kayo nag-kudeta.
4: Well.
2: Parang gano'n yung... And then he said, sabi nga niya... walang kinalaman ng impeachment trial dito sa nangyari na ito. So, but let's go to the House of Representatives kasi nga marami yung natuwa na nangyari na ngayon. Ngunit ang sabi ng iba, the Senate stole the thunder from the House of Representatives impeachment vote. Ayan. Kausapin nga po natin ang iginagalang na mamamayang Liberal Party List Representative, House Senior Deputy Minority Leader, at a former Senator, former Justice Secretary, si Representative Laila De Lima. Ay Kong Lima, ay Kong, maraming salamat po. It's good to see you again. Kumusta po kayo?
5: Okay naman. Pagod pero okay, masaya.
4: Good morning.
5: Sa nangyari sa house.
4: Good morning
5: sa inyo, Peter and Rica, at sa mga nanonood at nakikinig sa programa ninyo ngayon.
2: We could talk up a storm, sabi nga nila, Congresswoman, sa dami ng nangyari kahapon, ano po. So, here's the bottom line, I think, ano po, na higitan ng boto kahapon for those who are in favor of the impeachment, ano po, more than yung 215 last year.
5: Yes.
2: Yeah, pero ang tanong po ngayon eh, doon sa nangyaring kudeta sa Senado, are you still expecting na makukumpleto itong impeachment trial?
5: Gusto ko pong umasa na matutuloy yung impeachment trial dahil nga malinaw yan sa saligang batas na walang discretion or any option on the part of

0: the Senate na ipagpaliban, mm-hmm. na hindi nila gagawin yan, na hindi nila i-convene yung Senado bilang impeachment court at hindi sila magkoconduct ng trial. Wala pong ganoong kapangyarihan binibigay sa Senado. Mm-hmm. Kasi ang kanilang tungkulin under the Constitution is mag-conduct ng trial at maghatol later, pagkatapos ng trial, maghatol guilty ba o hindi yung, mm-hmm. yung official na na-impeach ng House of Representatives. Ngayon po, impeach na po si Sara Duterte. Mm-hmm. Pangalawang beses na nga siya. First time in our history ng isang impeachable official ay na-impeach dalawang beses. Nagkakaroon lang ng parang balakid sa Senado. Kasi tingnan nyo naman yung nangyari last year na talagang hindi sinunod yung tungkol sa forthwith, mm-hmm. na pagkakasabi sa konstitusyon. Ito na naman, itong development na ito na nagkaroon ng pagpapalit ng Senate leadership dun sa coup na yun, nangyari kahapon kasabay ng House voting, hindi mawawala yung suspecha natin na this has something to do dun sa impeachment, mm-hmm. na meron silang balak o plano tungkol sa impeachment. Lalo na yung mga kasama dyan sa coup, kasama dyan sa mga bumoto, mm-hmm. karamihan dyan ay alam naman natin na mga diehard na mga pro Duterte. Mm-hmm. So, hindi ho masisisi yung mga nagsususpecha. They can always deny that. Pero ano pa nga ba ang rason, mm-hmm. at kasabay pa nga ng House voting? Kasi alam naman nila na anticipate na nila yon na mananalo talaga yung yes sa House.
1: Mm-mm.
0: At na-anticipate nila na itatransmit kaagad ng House sa kanila. So they had to do something, yung mga may balak, para, you know, still throw monkey wrench, so to speak, dyan sa proceedings, sa impeachment.
1: Opo, and we don't want to prejudge the judges. Pero
0: yes.
1: gaya po ng inyong kaya nabanggit, di ba? I think
0: kaya
1: the line...
0: Umaasa pa rin ako sa susundin nila yung Constitution because mm-hmm. they would be in breach of the Constitution,
1: yeah.
0: kung uupuan nila at the worst, kung hindi na nila ipagpapatuloy.
1: Yes, opo. And the point I'm trying to make is that hindi na kailangan pang ihinto o wag i-constitute yung Senado bilang impeachment court. Kasi at this point, at the very least, yung naging separation nung 13 at 9, alam natin they have the numbers and therefore they can go through the entire trial and at the end of the process, somehow, alam po nila na sila ang may hawak ng majority. Would that be logical, Congressman?
0: Yes. Pwede pong ganun din ang plano nila. Yes, ipagpapatuloy natin. Hindi namin naharangin yung pinaka-trial kasi nga ayaw naming lumabag sa saligang batas kasi klaro nga yun. At yun na lang ang kanilang kaisipan na sige lang, let's go through the motions of all of this. Pero at the end of the day, pagkatapos ng mga pag-present ng ebidensya, boboto pa rin kami for acquittal. Pero unfair and unfair din po yan. Hindi rin pong tamang mindset yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi even before seeing the evidence, formally seeing the evidence, even before the formal prosecution of the case, ay meron na kaagad silang ganong prejudgment or predisposition na... Yun talaga ang gagawin nila. Hindi. Kailangan pa rin nandiyan yung kanilang tungkulin ng yung tinatawag na political neutrality and objectivity and impartiality. Sa rules mismo, sa impeachment rules mismo, impeachment trial rules ng Senado, ang nakasabi doon, the senator judges have to exhibit political neutrality. So irrespective ng kanilang mga political inclinations and political affiliation, ay kailangan ay tingnan nila ang ebidensya, tingnan nila yung merit ng kaso. Hindi nang ganyan, na bago pa man na magsimula ang trial, ganyan na ang plano nila. Hindi po maganda yan para sa Senado at para sa taong bayan.
2: Mm-hmm. Masarap po sanang isipin, Kong Laila, no, na bigyan natin ng chance, benefit of the doubt, itong ating Senate to constitute as an impeachment court. Pero isa-isa, tingnan po natin yung constitution ng ating Senado ngayon, no, on who are now the new majority and the new minority. Malaki din po yung numbers, no, nung majority at ng, yung difference nila is medyo maliit lang din naman. Pero pag titingnan po natin impartially kung sino itong mga senador natin at kung paano sila maaring bumoto, the Duterte loyalists, parang sabihin na po natin, sige, sarado na sila doon sa susuportahan nila ang vice-presidente dahil Duterte siya. Paano naman po yung bilang ng mga hindi naman part of the majority, yan malamang mag-iisip, and those na tingin po natin may still be swayed to look at the evidence. Makikita po ba natin na...
0: Tama po yan. Maaaring ilan-ilan sa kanila, yung kasama ngayon sa 13, ay iba naman ang inclination na talagang para sa kanila, gusto nilang makita yung ebidensya, gusto nila yung how the prosecution will do its job, and at the end, sa dulo nga, ay they will be guided by their conscience, they will be guided by evidence. Sana nga. Kaya hindi naman ako talaga nawawala ng pag-asa sa Senado, even if ganun ang nangyari kahapon. Kasi alam nila yan, na kung ano ang nasa konstitusyon at kung ano ang tunay na tungkulin nila once maging senator judges na po sila.
1: Yeah, and I think ang suma total nito at least for now, in the foreseeable future po, Congresswoman, the onus will be on the prosecution. I'm assuming you will be part of it, ano po, Congresswoman Laila, no, ha? Now you will have to present compelling evidence and arguments to sway yung mga nasa majority ngayon, the new majority, to think about should they convict, di ba? Or clear?
0: That is certainly a challenge. Kung ako po ay kasama talaga ng panel of prosecution and baka nga ho magkaroon na ng pagpili mamaya, magkaroon Ayan. Na po ng election, nomination and election as members of the panel of prosecutors. Maybe it will happen this afternoon.
1: Mm-mm.
0: So yun po, at pag ma formally constitute na po yung panel na yan, syempre that's part of the challenge.
1: Yeah.
0: Given the dynamics, given this development pa sa Senado, na ang nasa panig ng majority ay may kasama dyan na talagang mga pro-Duterte. Alam Mm-mm. natin ang kanilang mga political proclivities and inclination. We will take it as yes. a challenge.
1: Mm-hmm.
0: Ganyan. Mm-hmm. Makumbinsi sila mm-hmm. doon sa merit ng kaso at sa strength of the evidence.
1: Mm-hmm. Right, good. And ako, inaasahan po namin yan, yung the three musketeers.
2: Mm-hmm.
1: Si kayo po, si Congresswoman Chel, Congressman Chel, at saka si Chairman, Chairwoman.
0: Yes.
1: yan ang inaasahan po namin because sabi nga nila, kung mararamdaman ng taong bayan, and we're talking about perception now, ano, ha? Kung mararamdaman ng Senate majority now na ang taong bayan ay ito ang kagustuhan, do you think, Congresswoman, it will even matter? You know, would that be a game changer?
0: Naniniwala po ako na public opinion here and public perception would be key. Siyempre, sensitive naman po ang marami dyan sa Senado. Hindi naman natin masasabi na karamihan sa kanila ay mga, you know, they're blind about the reality and that they don't care kung ano yung sentimiento ng general public. They're supposed to be politicians.
1: Mm-hmm.
0: They know that, na kailangan makinig sa boses ng taong bayan. So kung ganun ang mangyari sa Senado, and the prosecution would be able to perform its job as expected. And ganun nga, nang maiisipin ng karamihan ng ating mga kababayan ay dapat talaga makonvict yan si Sara Duterte given the strength and the merits of the case. Now, I don't think marami sa kanila ay hindi titingnan yung aspeto na yan.
2: Kong Laila, medyo nahira. Hindi ko alam paano ko i-frame this question, no? Pero kasi po, magkaiba ang takbo ng impeachment court. Magkaiba rin po ang mga kasong maaring i-file sa Vice Presidente on a criminal case, di po ba? But when you look at this, pareho ang panggagalingan ng maaring pagsampahan ng mga kaso. Same evidence, same issues, di po ba? Pero dahil magkaiba nga po yung nature ng impeachment court at ng criminal legal court, hindi po ba dapat pag-isahin din natin ito dahil in a way, meron naman talagang crime na maaring nangyari that is also a predicate dito nga sa tinitingnan natin sa impeachment?
0: Yun nga po. Kasi even with the pendency of the impeachment trial, halimbawa mag-trial na talaga, walang makakapigil din sa mga law, sa mga competent authorities na sampahan na ng kaso si VP Sara.
2: Mm-hmm.
0: Doon sa na, kahit parehong ang basehan. Kasi iba yung impeachment. Ang goal naman ng impeachment is yung sa accountability na hindi na dapat manatili sa pwesto ang second highest official of the land given all of these charges, and ang pinaka-objective lang naman ay para mawala na siya sa pwesto at hindi na siya makapagtakbo kasi ganyan ang mga kasalanan niya.
1: Yeah.
0: Now, iba, syempre, yung criminal, civil, and administrative. And remember, the vice president has no immunity from suit, unlike the president.
2: Mm-hmm.
0: So, for example, yung grave threat, saka yung inciting to sedition. Ang alam natin ay pinile na yan ng NBI sa DOJ.
2: Mm-hmm.
0: So we can expect the DOJ to resolve that.
1: Yeah.
0: Kasi we can expect the DOJ na magkaroon na ng preliminary investigation dyan. Doon naman sa graft and corruption, bribery and even plunder, pwede rin. Nasimulan na rin yan ng ombudsman.
2: Mm-hmm.
0: And pwede na rin yan na sampahan na mga ganyang kaso, and that would go side by side with the impeachment. Yung impeachment lang kasi, yan ang merong mas higher sense of urgency at the moment.
2: Mm-hmm.
0: Kasi can we afford as a country, as a state, na meron tayong ganyang vice president na, you know, she's just a heartbeat away from the presidency. And given all of those evidence, lalo na yung sa unexplained wealth, and lalo na dun sa contracting ng assassin, ng pagbanta niya sa buhay ng Pangulo, ay ito ay napakaseryosong mga usapin. This goes into the very sickness of this impeached official to continue to hold the office. Napakahalagang bagay po ito, prinsipyo ng pananagutan.
1: Yan. And you mentioned urgency. Pahabol po, huling hirit na lang, Kong Laila. Palagay ba ninyo magkakaroon ng forthwith part 2?
0: Well, again, gusto kong umasa.
1: Yeah.
0: Sa ang Senado ay susunod talaga sa saligang batas.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, hindi sana tayo magkakaproblema kung hindi napalitan yung liderato under SP Soto kasi nagkaroon na ng certain pronouncement si SP Soto about forthwith. Naiintindihan niya kung anong ibig sabihin ng forthwith. So tingnan natin itong bagong Senate President natin if he has the same. He's supposed to be a lawyer, so he knows that. He knows yung urgency rin. He knows exactly what the term forthwith means.
1: Yeah,
0: so sana hindi ganun. At lalo sana hindi yung pipigilan na nila altogether yung proseso. Maling mali po yan.
1: Ay nako. Much to look forward to, Congresswoman. Maraming salamat po. And as always, we enjoy talking to you, ma'am.
0: Thank you very much. Have a good day.
2: Thank you, Congressman. Salamat.
1: Representative Laila De Lima, siya po ang isa sa mga endorser ng third impeachment complaint. Representative Mamamayang Liberal or Party List, House Senior Deputy Minority Leader, of course, former Senator Justice Secretary. Okay, meron lang tayong naglalagab live na Radyo Patrol reports coming in. Vice President Sara Duterte, tinuligsa ang ICC warrant of arrest kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, go ahead please.
3: Good morning, Peter Atrika. Sa pinakahuling pahayag sa Dahig, the Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi tama kung iahain kay Senator Ronald De La Rosa ang warrant of arrest mula International Criminal Court, ANYA. Dapat ang anumang kautusan sa pagpapakulong sa isang Filipino citizen ay ipinadadaan sa mga korte ng Pilipinas. Nagpasalamat din si Duterte sa mga taga-suporta niya at ni De La Rosa na ANYA'y hindi tumitigil sa pagtitiwala sa kanila. Narito ang kanyang pahayag.
4: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
3: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa Dahig, the Netherlands. Samantala, Peter Trica, nagtungo naman dito sa harap ng Senate compound sa Pasay City si National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin para silipin yung sitwasyon. Anya, nasa 200 pulis ang idineploy para magtiyak ng seguridad sa paligid ng Senado. Kanina naman, muling nagkainitan ang pulisya at mga taga-suporta ni De La Rosa at Duterte matapos umanong tabunan ng hanay ng pulisya ang mga taga-suporta sa harapan ng Senate compound. Mismong si Southern Police District Chief Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ang humarap sa mga nagre-reklamong realista at ipinaliwanag na kailangan lamang nilang tumabi at hindi tuluyang umalis. Kanina kasi, Peter Atrica, nagkagirian na rin yung hanay ng pulisya at mga supporter ni Senator De La Rosa dahil naman doon sa kanilang sasakyan na may sound system na hindi na pinayagang pumarada sa harapan ng Senate compound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Zeus, pahabol lang. Anong crowd estimate dyan ngayon, if you can?
3: Peter at Rica, no? Magmula nga nang dumating tayo dito sa Senate compound, paunti ng paunti yung mga supporter na nandito ni Senator De La Rosa at Vice President Duterte. Ngayon, yung kanilang programa ay sinasagawa na lamang sa pamamagitan ng megaphone, nagsasalita na lamang yung dalawang speaker. Habang yung ilan naman ng mga taga-suporta ay nakaupo sa sidewalk, tansya natin, hindi pa lalagpas ng 20, Peter Atrica.
1: Ah, okay. So, pero nag-overnight vigil ba sila?
3: Naabutan natin sila dito kanina madaling araw, ano, at sila rin yung nagpalipas ng magdamag dito sa harapan niya ng gusali ng Senado. Yung ilan sa kanila ay natulog na sa sidewalk habang yung iba naman ay ang ginawa nila, nagpatugtog at nagsayawan. Ganon yung mga aktibidad nila dito, Peter Atrica, kanina.
1: Ayun, masaya naman pala. Okay, Zeus Legaspi.
2: Maraming
1: salamat.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Ayan, sabi nga nung mga observers kahapon, sige lang, bullet day. I will coconut you all. Balang araw, bubukuhin kita.
2: Nakakainis, hindi sa bullet. Bulletproof ba? Pero hindi tinatamaan.
1: Ito po ang balita patan at maraming pang nangyayari at marami pang inaasahang mangyayari. Kaya keep it right here. DZMM, Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, DZMM Online.
2: DGMM.
1: DGMM. Okay. Oras, 9:46. Babalik kami ni Rica shortly.
5: Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: TMM numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras po natin, 10:03.
0: TMM Balita Ngayon.
1: Yes po. Kapamilya, arestado ang dalawang lalaki matapos mahulihan ng aabot sa 3,000 piraso ng tabla ng Nara sa checkpoint ng barangay Nagsabaran, Diadi, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, nagkakahalaga ng higit 1,500,000 piso ang nasabat na tabla ng Nara na isinakay sa isang truck. Itinuturing na protected species ang Nara, kaya mahigpit ang pagbabawal sa ilegal na pagpuputol at pagbebenta nito. Binigyang diin ng PNP na mahaharap sa matinding parusa ang sinumang lalabag sa batas laban sa illegal logging. Isang mahalagang ambag sa siyensya at pangangalaga ng karagatan ang naitala matapos madiskubre ng bagong species na marine phytoplankton ang isang biology professor mula sa Central Luzon State University. Pinangunahan ni Dr. Gary Benico ang kanyang research team at mga international collaborator ang pagkakatuklas ng pentafarsodinium o celiferum sa karagatan ng Subic Bay, Zambales. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang phytoplankton dahil sila ang pundasyon ng marine food chain at may malaking papel sa paggawa ng oxygen at pagsipsip ng carbon dioxide na kritikal sa paglaban sa climate change. Pinatitibay rin ng pag-aaral ang kahalagahan ng Central Luzon bilang marine biodiversity hotspot at inaasahang makatutulong ito sa mas epektibong pangangalaga ng yaman dagat na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda at coastal communities.

At abangan mamaya sa headline ngayon, mga pulis at taga-suporta ni na Vice President Sara Duterte at Senator Ronald De La Rosa muling nagkagirian sa tapat ng Senado. Constitutional law expert, giniit na walang karapatan ng Senado na kanlungin at harangin ang pag-aresto kay Senator De La Rosa. At Pampanga, nasungkit ang Guinness World Record sa pinakamaraming water lanterns display. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung guy. May wrestling ako doon. Sugat-sugat ako.
1: Why are you here, sir?
0: Papasok. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBA?
2: Just as Senate President Soto said, that he is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority. I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you.
3: With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano, and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as new Senate President.
4: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. But before we continue, the Chair would like to manifest that I was informed by the Secretariat of a correction in the result of the nominal voting on the House Resolution number 989 that the body earlier adopted. The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Majority Leader.
5: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. Further, I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House.
4: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
6: Yan ho ang makasaysayang bahagi ng mga developments kahapon dyan sa Senado at sa Kongreso May 11. Tandaan nyo ang date na yan, May 11 kahapon, Lunes. Napakapuno ng aksyon dyan sa Senado at sa Kongreso. Well, para lang dun sa mga hindi pa talaga natutulog sa pansitan, malaki ang nangyari. Bago na ho Senate President, si Alan Peter Cayetano. Tapos ay nagkaroon na, pinasa na sa Kongreso sa pamamagitan ng 257 votes para ma-impeach si VP Sara at 25 ang against at 9 ang abstention. Tapos itong si Senator Bato de la Rosa still in Senate custody. Actually, Senate ang nangangalaga protective custody sa kanya dahil nga merong arrest warrant mo naman mula sa ICC. Good morning ho mga kababayan, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. At ito naman ho ang DZMM Radio Patrol sa S30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa S30 Facebook, TikTok, X at Instagram. Maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Ayon, yun ang kailangan natin mamaya, yung inyong mga reaksyon, dahil mamaya makakausap po natin napaka-importanteng tao, dahil isa ko siya sa mga naapektuhan. Si Senator Ping Lacson makakausap natin mamaya dito sa programang Kabayan. Pero bago yan, pasadahan muna natin ang mga ratyada ng mga patrollers natin. Una-una, Bureau of Immigration, walang record ng pagbiyahe ni na Bantag, Dumlao at Atoang. Yan ang alamin natin ng balitang kumpirmado sigurado mula kay Steve Raz. Steve, go!
7: Matyaga ng Radyo Patrol!
1: pang namomonitor ang Bureau of Immigration na nakalabas na ng Pilipinas, si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag, dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III at negosyating si Atong Ang. Itong kinumpirma ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval matapos ay anunsyo kahapon ni Interior and Local Government Secretary John De Cremulla na na-issue na ng Interpol Red Notice sa mga pugganteng sangkot tumanaw sa mga high-profile case. Ayon kay Sandoval, wala umanong recent travel history ang mga pugante. Base yan sa record ng immigration. Kung maaalala si Bantag ang itinuturong umano'y mastermind sa pagpaslang sa broadcast journalist na si Percy Lapid noong October 2022. Si Dumlao naman ang itinuturong utak sa pagpatay sa isang South Korean businessman noong 2016. Amang si Atong Ang naman ang umano'y may kinilaman sa paghawala ng mga sabongero. Iginit naman ang immigration na nasa jurisdiction na ng mga local government unit, local police at Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa mga backdoor na posibleng daanan ng mga nasabing wanted person para makapuslit ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN.
6: Maraming salamat, Steve Raz. At eto naman, isa pang report, legal counsel ni Senador De La Rosa, pinayuhan ang mambabatas na manatili muna sa gusali ng Senado. Yan naman ang report na yatid sa atin ni Zeus Legaspi. Zeus, go!
7: Good morning, Danny. Ano, pasado alas 9 nga kanina na magtungo rito sa Senate compound si Atty. Jimmy Bondoc, isa sa mga legal counsel ni Senator Ronald De La Rosa, para muling kumustahin ang lagay ng mambabatas. Sa panayam, sinabi ni Bondoc na mas kalmado at in light spirits ngayon si De La Rosa kung isinkumpara kagabi. Nakalatag na rin anya ang kanilang legal strategy para masigurong hindi maaresto ang mambabatas. Ani Bondoc, naghahain na sila ng writ of amparo sa Korte Suprema bilang proteksyon ni De La Rosa habang nakatakda silang maghain ng writ of habeas corpus sakaling mapasakamay siya ng mga otoridad. Dagdag pa ni Bondoc, pinayuhan nila si De La Rosa ang manatili sa proteksyon ng Senado hanggat walang tugon ang korte. Nang tanungin kung ano ang posibleng mangyari sa mga susunod na sandali, ang tugon ng abogado ay tanging Diyos na lamang ang nakaalam. Danny, andito nga tayo ngayon sa ikalimang palapag ng Senate building kung saan naroon ang opisina ni Senator Ronald De La Rosa. Ngayon, mahigpit yung seguridad dito at hindi nga tayo pinapayagang pumasok. Ang isa sa mga narinig natin ay nasa loob ng opisina ni Senator Bato, si Senator Robin Padilla. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
6: Thank you very much, Zeus Legaspi. Ang oras, 10:16 in the morning.
8: Oras sa disenyo ng Department of Health.
6: Meron pa tayong report na pinaigting na film conservation system isinusulong naman sa kamera. Yan naman ang balitang ibibigay sa atin ni Pamela Vasquez. Pam?
9: Validation. Dani, kasunod ito ng pag-aproba ng House Committee on Creative Industries sa consolidation ng House Bills 505E at 8298. Layo na mga itong magtaguyon ng National Film Archive of the Philippines at ng Film Restoration Program for Classic Films sa ilalim ng Film Development Council of the Philippines Act of 2026. Ayon kay Committee Chairperson at Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Benitez, mahalagang ma-modernize ang Film Development Council of the Philippines Act of 2002 sa harap ng lumalagong kasikatan ng streaming platform. Suportado naman ito ng ilang mambabatas, gaya ni Representative Ryan Recto, Brian Poe at Richard Gomez. Kanilang binigyan diin ang kahalagahan ng suporta mula sa pamahalaan gayong hamon sa pag-archive at restore sa mga pelikula dahil sa mahal na gastusin sa maintenance. Kung tuluyan ding mapapabayaan ang mga pelikulang Pilipino, ay maaari itong magresulta ng permanenteng pagkawala ng mahalagang cultural asset. Samantala, Danny, sa usapin naman ng impeachment, hinihintay natin mula sa Kamara kung nakarating na sa Senado ang Articles of Impeachment. Inaasahan ng mamayang hapon ay posibleng pagbotohan ng ang House Prosecutors para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Thank you very much, Pamela Vasquez, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Ang oras, 10:18 in the morning. O Oh, balik na ho tayo dito sa programang Kabayan. Eh, bay, hindi na natin patatagalin to dahil nasa linya na ho ng telepono ang isa sa mga naapektuhan itong pagbabalasa sa Senado. Walang iba kundi ang dating Blue Ribbon Committee Chairman at ngayon ay bahagi na ng Senate Minority Bloc. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Senator, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
11: Good morning!
12: Danny, good morning. Salamat ng sumusubaybay sa Kabayan.
6: Okay,
12: maganda umaga rin.
6: Yes, maraming salamat, sir. Thank you for the time at least accessible kayo. Anyway, dalawa muna no yung tatalakayin kong issue kasi ito raw yung dalawang issue na nag-trigger no ng Senate coup d'etat kahapon. Una yung dahil siyempre meron ng siguradong vote to impeach na manggagaling sa House, kaya yung timing eh talagang alam natin na pwedeng may mangyari no. Tapos yung pangalawa, ang lumulutang na issue, eh dahil nga yung maraming senador ang para idinawit ninyo doon sa inyong partial report sa Blue Ribbon nung kayo pang umahawak noon na maraming senador ang fourth preliminary investigation. Ano masasabi niyo doon, Senator Ping?
12: Speculative lahat yan, Danny. Ano? Kasi alam mo yung pagpapalit ng liderato, laging continuing effort yan, laging continuing attempt yan sa Senado.
6: Okay.
12: Basta't merong minorya at saka merong mayorya, siguradong yung minorya, magre-recruit at magre-recruit yan from the majority bloc para makabuo sila ng
6: numero,
12: ng magic number 13 or more.
6: Mm-hmm.
12: Para makapagpalit ng liderato. Ano na yan? That is as common as the daily session namin sa Senado.
6: Okay, so for now, ang lumalabas kasi, babalik ho si Senator Barcoleta as chairman ng Blue Ribbon kasi di ba diniclare na vacant lahat ng posisyon kahapon?
12: Nasa sa kanila yon kasi call ng majority kung sino yung i-elect nila na mga chairman o chairpersons ng lahat ng komite, hindi lang sa Blue Ribbon.
6: Okay, so anong mangyayari doon sa partial report ninyo? Tingin nyo ba parang nasayang lahat ng mga efforts nyo kasi this is the investigation of flood control mess na marami rin ang tumututok?
12: Hindi naman masasayang, Danny, kasi una-una nakapag-contribute na kami maski papano.
6: Oo.
12: Sa preliminary investigation ng DOJ at saka ng Ombudsman.
6: Oo.
12: So may mga nauna ng mga testimonial at saka documentary evidence na naipadala na doon.
6: Oo.
12: At dahil naipahayag ko sa pamamagitan ng isang privileged speech,
6: oo,
12: yung synthesis ano, ng nilalaman ng partial committee report, papunta na rin sa Ombudsman kasi naging public record na yon. Unlike before, na hindi di kumpleto yung pirma, hindi yun official record, kaya hindi namin magpadala.
6: Mm-hmm.
12: Pero ngayon, dahil naipahayag ko na sa privilege speech, public record na yan, pwede na namin ipadala na sa Ombudsman.
6: Okay, so you would encourage, at syempre gusto nyo na talagang gumawa na rin ng hakbang ang Blue Ribbon, ang ibig sabihin ng Ombudsman, if ever, para i-pursue yung mismong plunder case against some of those big names dyan sa flood control.
12: Totoo yun. Itong araw na ito, itatransmit na namin sa Ombudsman.
6: Ah.
12: Kasi as of today, hanggang hindi nakapag-elect, although all positions vacant, nananatiling bukas yung public document na yan para ipadala sa Office of the Ombudsman.
6: Okay. Anyway, kasi kahapon talagang grabe ho, no? May mga video pa na tumatakbo ho si Senator Bato de la Rosa, a sitting senator, na sabi nga ho ni Senator Drilon kahapon, napanood ko sa isang podcast, sabi niya, I have been in the Senate for many years. Ito yung nakita niya eksena na tumatakbo ang isang senator na hinahabol ng mga NBI agents. Parang napaka-degrading, sabi niya, very embarrassing, at saka parang somehow nawala ang dignity ng Senado. Kayo ho, batagal na kayo sa Senado, what was your parang reaction niyo when you saw all this drama kahapon, Senator Ping?
12: Yeah, I couldn't agree more with Senator Drilon. Ano? Any way you look at it, maski anong political persuasion ka ang pinanggagalingan mo, yung nangyari kahapon was ugly. No? Napaka unpleasant na sight. Ano?
6: Oo nga eh.
12: Sabi ko, maski saan ka nanggagaling, anong panig man ng political persuasion, napakapangit yung nangyari kahapon. Alam mo kasi, Danny, normally, pero naintindihan rin namin yung paliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil normally, by 12 noon, alam na ng Senate President yung ia-aus ng Senate President, papapalitan siya.
6: They have the numbers as of 12 noon kahapon? Alam na niya? They have the number.
12: Meron silang numero.

0: yung papalit na Senate President kasama ko sino man yung kanyang kaalyado.
1: Okay.
0: At ipapakita yung resolution signed by at least 13 members.
1: Oo.
0: So, Mr. Senate President, we are here. Ito yung signed resolution. Kaya, very smooth ang transition. So, mangyayari doon, pagdating sa floor, pagdating ng 3 o'clock at nagkaroon ng session, mismo yung sitting Senate President ang magdideklara ng siya'y bababa sa pwesto. At minsan pa nga, siya pa yung magno-nominate do sa incoming Senate President.
1: Ah, okay. Kasi dapat ganun.
0: Kasi yun ang tradisyon sa Senado. Kung
1: yes,
0: napansin mo nga, di ba? Yung 13 votes
1: ni Senator Alan Peter.
0: Alan, isa doon si Senate President Soto. At yung 9 votes ni Senate President Soto, dating Senate President, ang isang boto doon nanggaling kay Senator Alan Peter.
1: Alan Peter, yes, yes.
0: Ganyan tradisyon. Out of courtesy.
1: Yes.
0: Para respeto sa isa sa isa.
1: Okay.
0: Pero kahapon, medyo extraordinary yung circumstances. Dahil nga, dosi lamang sila. Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa, hindi siya makakaboto.
1: Okay.
0: So, naunawa namin kung anong pinanggagalingan ni Senate President Alan na sinabi niyang, I'm sorry, we have to do it this way for security reason. Kasi kung ipapakita niya yung signed resolution na kabilang si Senator Bato na nakapirma, baka nga naman pag-isipan na si Senator Bato nandyan lang sa vicinity. Eh, lalo pa nga't merong lumabas na balita na merong existing o na-unsealed na yung warrant of arrest na inisyo ng ICC. So yun ang agam-agam nila. So on that note, naintindihan namin ang pinanggagalingan ni Senate President Alan.
1: Okay. So kaya ang nangyari, kasi ngayon lang natin naririnig yung paliwanag ninyo na gano'n, no? So ibig sabihin, pumunta talaga si Senator Bato doon for that same reason lang, para bumoto, para makumpleto yung 13. Di ba? Tama ba, Senator Ping? Para makumpleto.
0: Exactly.
1: Kasi physically, dapat ang butuhan ay nandoon siya, di ba? Kailangan.
0: Correct.
1: Okay.
0: Exactly. Yun talaga ang dahilan. Ito sa akin lang ito, opinion ko. Ang problema ngayon ni Senator Bato de la Rosa, noong nasa labas siya, limited yung kanyang galaw, pero he was enjoying parang yung freedom niya.
1: Yes, diba? Yes.
0: Kasi maski hindi siya freely nakakagalaw, at least malaki yung galawan niya.
1: Okay.
0: Ngayon pumasok na siya sa Senado, sabihin na natin, he is effectively contained. Kasi oras na lumabas siya, lalo pa nga't kumpirmado na nandyan na yung unsealed na warrant of arrest. But that's another story.
1: Uh-oh.
0: Kasi, para lang maliwanag yung pinanggagalingan ko rin yung...
1: Kaya nga, iniintindi ho namin eh.
0: Sa pumirma, doon sa sense of the Senate resolution, na kung saan kinakailangan dumaan sa local court, sa domestic court, ang ini-invoke namin doon yung Republic Act 9851.
1: Oo nga.
0: Ito na ipasa to 2009 pa.
1: Uh-oh.
0: Although walang maliwanag na interpretation.
1: Uh-oh.
0: Kung ang international warrant ba na inisyo halimbawa ng ICC, agad-agad maiseserve without parang authorization from a domestic court.
1: Uh-huh.
0: Wala rin namang maliwanag doon sa batas na kailangan dumaan o hindi kailangan dumaan. Wala doon eh. Kaya this is a novel case. Yung nangyari kay Senator De La Rosa, aabot ito sa Korte Suprema, and this is a good legal precedent, so to speak.
1: Kaya nga.
0: Magkakaroon tayo ng maliwanag na jurisprudence na kung meron bang, of course, water under the bridge kasi hindi na tayo miyembro ng ICC.
1: Mm-hmm.
0: Pero may ruling din ng Supreme Court na maski hindi na tayo miyembro, nag-exit na tayo. At the time na na-commit na yung allegedly na-commit yung krimen, uh-huh, and miyembro tayo, may jurisdiction ang ICC.
1: Uh-huh.
0: So yun ang jurisprudence na may exist.
1: Uh-huh.
0: Pero wala pa tayong jurisprudence, wala pa tayong Supreme Court ruling kasi hindi pa natetest yung RA 9851.
1: Okay.
0: Kasi hindi naman mandatory, nakalagdown May eh.
1: Oo.
0: So discretionary 'yon.
1: Kaya
0: kung pupwedeng idaan. Pero ako ang aking pananaw, kaya nagpirma ako doon sa resolution expressing the sense of the Senate na kailangan dumaan sa domestic court kasi ang interpretation ko doon sa RA 9851, galangin natin yung ating mga domestic courts.
1: Okay.
0: Maski international warrant 'yan, kila idaan natin sa domestic court na magbibigay ng authorization o sabihin nating for lack of a better word, a corresponding or subsequent warrant of arrest para ipatupad yung warrant of arrest na inisyo ng yung international warrant.
1: Okay.
0: So, yun ang aking pinanggagalingan. So,

0: magandang
1: talakayin dapat, no, na Supreme na Court or whoever.
0: Wala siya sa labas. Nakapasok na siya. He is effectively contained, no? At it's only a matter of time. Depende sa kung nung lalabas na ruling. Kasi sa aking pananaw, even if maglabas ng domestic warrant yung isang, halimbawa, RTC Pasay, dahil baka nandyan yung jurisdiction. Halimbawa, naglabas ng corresponding warrant of arrest, pwede pa rin naman mag-appeal si Senator De La Rosa, umabot ang Court Suprema.
1: Okay.
0: That is, kung hindi naman maglabas ng PRO ang
1: yun.
0: Supreme Court,
1: yun.
0: Executory yung lalabas na domestic warrant.
1: Okay, so para malinaw lang ha, Senator Ping, para doon sa mga nakikinig. So habang wala yung sinasabi niyo domestic warrant na magagaling sa local court, posible na mukhang mamananaig yung Republic Act 9851, di ba, na international law na pwedeng i-surrender siya, di ba, sa mga local agencies natin through the help of the Interpol. Pwede siya pag wala ng sesyon, at saka ito namang kasing penalty sa kanya is more than 6 years na sinasabi ay hindi siya immune. Di ba, Senator Ping?
0: Ang sabi ko nga, dalawang schools of thought.
1: Oo.
0: Isa yung nagsasabi na kailangan dumaan sa local court.
1: Oo.
0: Meron ding nagsasabi, mga legal experts, na hindi na kailangan. Kasi
1: oo, yun nga, narinig ko. Yeah.
0: Kasi may tratado eh.
1: Oo.
0: Na bound tayo na pagka merong international warrant, pwedeng ipatupad. So, nandun tayo sa gitna na kung saan pwedeng interpret. So, ang tanong mo, pwede ba siyang basta kunin?
1: Oh, even kaya nga kung wala pa ho yung kung wala pa yung local court na ibig sabihin nagdi-decide. Oh, tapos walang
0: tao. Sa suit ko pwedeng hindi, pwedeng pwede.
1: Okay. So no, it's for
0: hindi
1: the
0: sabi, pwedeng pwede na pwedeng pwede ha. It's either pwede or hindi.
1: Okay.
0: No. Depende yan kasi ang mag-execute yan, executive branch.
1: Okay.
0: Yung law enforcement natin.
1: Oo.
0: Kung sakaling dumating yung pagkakataon, kasi natatandaan mo noon si Senator Trillanes, hindi ba?
1: Yeah. Oo.
0: Noong hinuli siya.
1: Uh-oh.
0: Ng PNP.
1: Oo.
0: Naka-ano pa siya nun?
1: Naka-session. Oo, tama.
0: Session.
1: Yeah, pero he surrendered himself. Pero local court yun eh. Oo.
0: Yeah, local court yun.
1: Oo.
0: Pero yun nga yung sabi ko, gray area sa international warrant.
1: Oo.
0: Kasi hindi naman to mandatory na kailangan magkaroon ng domestic warrant.
1: Okay.
0: At sinasabi doon, yung local authorities may surrender.
1: Uh-oh. Okay.
0: So sabi ko nga, this is a good a novel case para ma-settle once and for all na ano bang meron bang kailangang papel yung domestic court para ma-enforce yung isang international warrant. Nandun tayo sa kalagitnaan.
1: Okay. So yun ang
0: wala akong sinasabi na may of course may pagkakaiba kasi domestic warrant yung kay Senator Trillanes.
1: Oo, at saka yung kay Laila De Lima.
0: Senator Enrile.
1: Oh, kay Enrile, puro Senator local Enrile. Court yun eh. Kaya nga sabi nyo nga ang nangyayari kasi ngayon, Senator Ping, parang may gray area, no? Pero well, let's leave it to the experts na sa law, lalo na meron naman pending yata talaga doon sa resolution nyo na pwedeng mag-decide ang local court. Pero habang wala yon, pag-usapan muna natin, Senator Ping, yung gusto ko rin malaman, meron ba jurisdiction ng Senate na i-contempt yung mga NBI agents na talaga nagsiserve ng trabaho nila na arrestuin si Senator Bato?
0: Agad-agad, yung direct contempt, hindi pwede.
1: Hindi pwede? Because hindi in aid of legislation yun, di ba? Oo.
0: Hindi. Yung direct contempt kasi, yung offense na contemptuous, ano?
1: Uh-oh.
0: Na nagko-contempt siya sa Senado, kailangan simultaneously being committed while the motion to citing contempt of the committee or of the Senate, yung tao, nandyan.
1: Uh-oh.
0: Pero kung wala dyan, hindi simultaneously at wala sa plenaryo o wala sa committee hearing, dapat yun, pagka sinabi natin indirect contempt, ipapasyokos mo muna yun eh. Pag-explainin mo.
1: Yeah, tama.
0: Why he should not be cited in direct contempt. Eh, hindi nangyari kahapon yun. So, ang ginawa, may nag-motion to cite in contempt of the Senate, agad-agad, kinontempt. Sa akin, procedurally, mali yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, nangyayari sa committee hearing, even pagka committee hearing nga, di ba, nung tatanda mo si Curly Discaya, nung kinontempt, mas sinandoon siya sa hearing, pinag-explain namin siya eh, bakit siya nagsinungaling na sinabi niya yung asawa niya, eh, may alta presyon, kung ano-ano. Yung pala, yung sulat naman ni Sara Discaya, lumalabas, nakipag-meeting daw siya sa employees.
1: Mm-hmm.
0: So, meron nag-motion to cite Curly Discaya in contempt of the committee, of the Blue Ribbon Committee. Pero pinag-explain muna namin siya, hindi agad-agad na merong motion, butuhan tayo kung iko-contempta o, mm-hmm. o i-aresto. Mm-hmm. Pinag-explain pa namin siya para show cause order. Mm-hmm. Nung hindi satisfactory yung kanya explanation, saka siya na-contempt at saka na-issue ng warrant.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, so yung nangyari kahapon, procedurally, ano yun, sabihin natin faulty, ano? Mm-hmm. Hindi tama yon kasi natapos na yung sinasabing alleged offense ng mga NBI agents sa paghabol mm-hmm. kay Senator De La Rosa, tapos may nag-boss yun to cite in contempt of the Senate. Mm-hmm. Agad-agad in-approve. Mm-hmm. Dapat yun, anyway, nasettle naman kasi turn over naman mm-hmm. yung pagka-detain doon sa NBI agents. Medyo sabihin natin irregular yun. As far as I'm concerned, ha?
1: Oo.
0: Kasi ito rin yung sa pagtatanong ko sa mga abogado, yun tama yun, dapat ang tamang proseso, pinag-explain muna, sinokus muna, bago isinite yung ng contempt. Ito agad-agad eh.
1: Senator Ping, ano ang balita niyo ngayon kay Senator Bato? Nandun siya sa Senate muna, under protective custody, pero ang agreement yata with the NBI, pumayag naman si President, Senate President Cayetano na ilalabas siya just in case kung haharap sa mga CIDG. Is that something na dapat talaga magkaroon ng mutual arrangement na gano'n?
0: Alam mo, warrant yung pag-uusapan natin eh. Hindi po pwedeng umiral yung mga mutual arrangement or agreement kasi mananaig pa rin yung warrant o pares. Kasi legal order yun eh. Yung agreement, hindi naman legal order yun eh. Kung sakaling dumating yung pagkakataon, na-arrestuhin siya, sabi ko, ang swapin na lang dito, kung yung international warrant ba,
1: mananaig, kung mananaig, no?
0: Authorization from a local court, o hindi. Yun lang pag-uusapan dito.
1: Oo. So yun, medyo sabi nyo nga, may gray area. Kasi ang nakikita ko kasi, habang hindi lumalabas yung local court decision, pukang doon siya muna talaga, mag-i-stay lang siya doon sa under protective custody. Is that something na parang unusual eh? Di ba? Lalo na kung may pending na international warrant na kailangan harapin niya, Senator Ping?
0: Ang sabi ko nga, Danny, hindi cast in stone yan.
1: Oo.
0: Pwede mangyari na maski wala pa yung domestic warrant, pwedeng enforce ng executive branch.
1: Ganun ba?
0: Na-arrestuin siya.
1: Oh.
0: Pwedeng gawin ng executive branch yan, pwedeng kunin siya sa loob ng Senado, especially kung wala siya sa session hall. Tulad na nangyari kay Senator Trillanes at saka kay Senator Enrile. Sabi mo nga, magkaiba yung international warrant kasi may gray area
1: kesa
0: doon sa domestic warrant na na-issue doon sa dalawa.
1: Okay, sir. Ano ko lang, i-confirm ko, itong Sergeant at Arms nyo sa Senate, itong si Edgardo Rene Samonte, nag-resign na siya eh. Dahil ang feeling niya, parang somehow, yun ang mga lumulutang na mayroong obstruction of justice. Kasi the NBI agents were just carrying their mandate na arestuhin based on a warrant of arrest. Pero yung handle ng pag-aaresto na ganun nga, na nasa loob ng Senate premises. How do you view that? Kasi kayo bilang isang dating PNP chief,
0: well, yung pagka-resign niya, untenable na yung position niya eh.
1: Uh-huh.
0: Kasi pagka may bago majority, sila yung pipili kung sino i-elect na Sergeant at
1: Arms. May bago na kayo eh. May bago na, Sergeant at Arms.
0: Kung natatandaan mo, si General Mao Aplasca, siya rin yung Sergeant at Arms. Noong sila yung, nung Senate President pa, si Escudero.
1: Kasi
0: si...
1: Ibinalik lang, ibinalik.
0: Si Mau Aplasca, dating mistayan ni Senator Bato de la Rosa. Dangan nga lang, naunang gumraduate si Senator de la Rosa kasi class 86 sila pareho initially. Na-turn back ito si Mau Aplasca. So somehow, meron silang band na dalawa. So kung nakikita mo kahapon, agad-agad ni-nominate ni Senator Bato si General Aplasca na maging Sergeant at Arms. Ibig sabihin, binalik siya. Kasi sa ngayon, tinanggal siyang Sergeant at Arms para palitan siya ni General Samonte. Pero hindi naman talaga tinanggal si General Aplasca. Nilipat lang siya na maging Sergeant at Arms ng Commission on Appointment. Parang yun ang kanyang parang pampalubag loob ni Senate President Soto. Kasi ang talagang choice ni Senate President Soto, si General Samonte. Kasi maski nung Senate President siya, yan ang aming Sergeant at Arms.
1: Okay.
0: Para meron silang pinagsamahan dalawa. And the choice of a Sergeant at Arms, ano yun eh, binibigay namin yung choice na yan sa Senate President.
1: Parang
0: so hindi naman tama yung ginawa ni John Samonte, with or without yung insidente kahapon, pagpalit ng mayorya sa Senado, tama lang yung ginawa niya na nag-resign siya, nagkusa na siyang mag-resign, kesa it's only a matter of time, natatanggalin din siya.
1: Kaya nga, para napaka-interesting itong mga sineshare niya sa amin kasi pati pala itong Sergeant at Arms na may halong politika na rin dahil nagkaroon ng bagong Senate President. With now, General Aplasca as the new Sergeant at Arms, parang Senator Bato is in good hands. Ganun ang sinasabi niyo, may bonding na sila eh, di ba?
0: Well, you can say that, ano? Kasi nga, meron silang...
1: pinagsamahan. Mista.
0: Kaya nga siya rin yung nag-recommenda, palagay ko lang ito, nag-recommenda kay Senator Chis, Senate President Chis noon, na kunin si Mau Aplasca na maging Sergeant at Arms. Kasi nga dati niya mista ito. Ito yung mga inside story na sinishare ko lang sa iyo dahil kung bakit siya uli yung pinabalik na Sergeant at Arms. Pero parang tukas insinuation na kaya ginawa ni Senator Bato para yung kanyang degree of protection mas matibay. We can speculate on that. Ano? Mm-hmm. Pero hindi conclusive yun.
1: Mm-hmm. Senator Ping, dahil at least naghahabol tayo sa oras, ngayon kasi 13 no, ang majority, na medyo shaky pa yung numero na yun, ha? Masikip pa yun ha? Dahil kayo, 9 naman kayo, may dalawang abstention. Bukas yata, inaasahan today, magkakaroon na ng composition dyan ng mga panel of prosecutors sa lower house. Baka bukas i-transmit na sa Senado. What can you do as part of the minority para at least mapatupad natin yung sinasabing ating fourth wind, yung impeachment court from the Senate?
0: Ako, I will be guided by the Constitution.
1: Okay.
0: Kasi kung merong attempt, merong move para hindi mag-convene, i-delay o kaya i-plot yes. yung pagkoconvene as an impeachment court, I will vigorously oppose that. Kasi I'll be guided by the provision sa Constitution na talagang dapat upon receipt of the articles of impeachment, basta na-transmit ng House, dapat agad-agad mag-convene kami as an impeachment court. Yung trial may come a little later kasi nga may procedure pa yan eh.
1: Oo.
0: Meron pa yung summons sa respondent, 10 days. Merong summons sa prosecution, 5 days. Meron pa yung tinatawag na preliminary conference between the two parties, two panels. Pag-uusapan daw, mag-i-stipulate dun eh. Ano ba yung mga, sino ba yung mga testigo nyo sa prosecution? Sino yung testigo nyo? Depends. Okay lang, bound tayo dyan ha. Walang mga surprise witnesses. Or at the discretion of the impeachment court, which is the Senate, represented by the presiding officer, who is the Senate President. Pwedeng sa discretion niya, sabihin niya, sige, allow namin kayo ng konting leeway, pwede kayo mag-present ng additional witness during the trial proper. So kung papayag yung both parties, mag-stipulate, magka-agree, papayagan yon. So pwede rin magkaroon ng witness na susulpot during the trial, depending nga sa discretion ng impeachment court. Pero sa stipulation sa preliminary conference o pre-trial, i-define na doon. Hanggang dyan na lang kayo. Kasi remember, itong impeachment trial, ano to? Sabihin natin quasi-judicial, quasi-political. Kalahati o partly political, partly judicial. Kaya nga, di ba, yung rules of court supplitory yan eh, sa rules ng impeachment court. Yan ang dyan tayo nakalagay eh. Kasi hindi mo pwedeng sabihin purely judicial. Hindi mo rin pwedeng sabihin purely political. Kaya nga, quasi, as, ang Latin word dyan na parang as if. No? Para bang partly judicial, partly
1: political.
0: Political.
1: Oo. So, in the meantime, for now, kung 9 lang kayo, ito, nakikita lang natin sa mga social media, very shaky nga yung, or sabi nga nila, precarious number yung 13, no? Anything can still happen while the inihintay natin itong matapos yung pre-trial at saka magkaroon na nga ng trial proper, pwede hong may mga swing vote na pwedeng, may mga pwede bang mga hakbang na posibleng mangyari, like yung katulad ni JV at saka ni Big Subiri, Ejercito, na mga ano sila nag-abstain. So they could be possible swing votes and even the Villar siblings.
0: Dani, kami nga 15, precarious yung numero, yung pa-13.
1: Oh.
0: 15 kami noon eh, siyam sila eh. Pero ito mo nangyari.
1: Oo.
0: No? Eh nung nauna nga, 5 lang kami eh.
1: Oo.
0: Pero naging 15 kami. Depende yan eh.
1: Oo. The numbers talaga na
0: game. Whichever way the wind blows, pwede may mangyari. Yan ang sinasabi natin. Kasi sabi ko nga, continuing attempt sa Senado na magpalit ng liderato. Depende sa mga kaganapan, depende sa mga sabihin nating mga events na nag-unfold. Maring, maraming pwedeng mangyari.
1: Oo.
0: Pero kung ang 15 eh pwedeng matapol ng 9, eh yung 13 pwedeng matapol ng 11. Sabihin natin nag-abstain yung dalawa, pero as of yesterday, sabi lang, gusto lang nila maging independent.
1: Independent, yes.
0: No? Ang sa amin lang, ang medyo masakit, yung, alam mo, parang yung sentimento ito, Daniel, no? Pagka meron kang original na kasama, na isa sa pinakamasugid, na walang iwanan, tapos bigla kami naiwanan, yun lang medyo, pero ang political reality, tanggap na rin natin yun. No? Mm-hmm. In-express parang lang yung aking sentimento na, alam mo, yung magkapatid na bilyar, wala kami masyadong, sabihin natin, wala kami masyadong issue eh. Sabihin natin si Senator Pia, wala kami masyadong issue.
1: Parang alam ko na kung sino tinutumbok mo.
0: Yeah, sentimento namin, and I think I share, or my colleagues in the former majority na nasa minority ngayon, sinishare na yung sentiment ko na medyo mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool.
1: Kaya nga eh.
0: Eh, nabulaga kami kasi, alam mo,
1: yeah.
0: Ako I admire Senator JB, Senator Sherwin.
1: Uh-huh.
0: Noong kami nakabuo ng 15, hindi sila agad-agad nagpirma. Pumunta sila kay Senate President Cheese. No?
1: Mm-hmm.
0: Noong untenable na yung sitwasyon, nagpaalam mm-hmm. sila na maayos. Sinabi nila dahilan nila kung bakit lilipat sila. Mm-hmm. This time around, hindi man lang nagpasabi si Senator Lauren kay Senator Soto or mas kisino sa amin na pasensya na kayo, may sarili akong dahilan. Yun lang masakit sa amin. Kasi original kaming lima.
1: Yeah, I know.
0: Kaming original.
1: Kaya
0: after the 2025 election, malimit kami nag-meeting sa bahay niya na nagre-recruit kami noon kung paano makakaupo si Senate President Soto, Senator Soto, pagbukas ng Kongreso, yung 20th Congress, na hindi nangyari agad.
1: Mm-hmm.
0: Tapos tuloy mga meeting namin at kalimitan ng meeting namin, halos lahat, sa bahay ni Senator Loren.
1: Okay. Kasi alam
0: ko
1: naman,
0: medyo na-express ko lang yung sentiment ko, which I think my colleagues in the former majority also share.
1: So ganyan din ang sentimiento, I'm sure, ni former Senate President si Tito Sen. Kasi alam ko, close sila eh. Kasi ako, naka-assign pa ako noon sa Europe News Bureau. Alam ko, close na sila eh, na magkakasama lagi when we are there in London. Kaya nagulat din ako. Siyempre, sabi nyo nga, isa kayo doon sa mga nabulaga, no? Doon sa numbers. Pero yung isa, si Loren Legarda, na makasama ngayon ng majority, nagulat kayo. Tapos siya pa ngayon, ang naging Senate President pro tem na dating posisyon nyo, di ba? Senator Ping?
0: Sa akin, walang bagay sa akin yun eh.
1: Uh-huh.
0: Kasi hindi naman ako atat na maging pro tem.
1: Uh-huh.
0: Hindi naman ako atat din na maging Senate, yung Blue Ribbon Committee Chairman.
1: Uh-huh.
0: Sa akin, ina-express ko, posibleng hindi lang ma-express ni Senator Soto yung ina-express ko ngayon. Pero I can feel him na ganon ang kanyang sentimiento. Kasi mas close sila ni Senator Loren
1: kaya nga.
0: Sa amin.
1: Oh, oh.
0: Sabi mo nga, nung panahon pang nasa Europe ka,
1: alam ko, nakita ko yung friendship.
0: Euro nyo doon, di ba?
1: Yeah, oo.
0: Talagang very, very close. At kami talaga, nagsimula kami nung pang nakaraan, nung inupo namin si Senate President Enrile, kami ang magkakasama.
1: Mm.
0: Senator Loren, Senator Gringo, kasama pa si Senator Mar, Senator Soto.
1: Mm-hmm.
0: Kami rin yung magkakasama noon.
1: Mm-hmm.
0: Ganon katagal ang pinagsamahan namin. Hindi ko inaalis na bumoto siya sa kabila. Ang sa akin lang, ang sentimento lang, sana nakapagpasabi muna bago siya bumoto.
1: Okay.
0: Hindi yung nabulaga kami na wala ka na para sa amin.
1: Mm-hmm. Pero yung pinaka-obvious naman, kaya siguro siya nag-shift nung alliance dahil na rin siguro sa kinakaharap na problema ng anak niya na si Congressman Leon De Viste, di ba? Na merong issue sa DOE.
0: Dani,
1: ha?
0: Nagpaalam siya na maayos.
1: Sana nagpaalam na maayos. Ganon.
0: Oo. Maski 1 minute before session, sana binulungan niya si Tito man lang. O kaya kami. Kung hindi man kami, at least si Tito. Sinabi niya, Tito, mamaya kasi pasensya na kasi ganito ang reason ko.
1: Mm-hmm.
0: Dapat man lang ganon. Kasi kasabi ko nga, I have reason to admire Senator JB and Senator Sherwin. Sila yung huling-huling nagpirma noon. 11:30 na noon. Hindi pa sila nagpipirma. Although, buo na kami noon. 13 na yun eh. Panglabing apat, panglabing lima sila. Pero, kaya sila naantala. kasi naandun sila sa office ni Senator Chis para magpaalam ng maayos. Sa akin, dapat ganun ang nangyari sa ngayon.
1: Pero at least you're citing the case of Sherwin Gatchalian at saka sila Rafi Tulfo na maayos na nakiusap sa inyo. Pero in this case, kasama niya pa rin, kanyo pa rin sila sa minority, di ba?
0: Oh. Correct, correct. Oh. Sila, actually, yung mga bago naming nakasama noon, ang alam ko, nagpaalam ng maayos. Kaya lang, huling-huling kaya naka parang pronounce na pronounce para sa amin yung case o yung ginawa ni na Senator Win at saka Senator JV. Kasi sila yung inaantabayan na namin na magpirma para kami pumunta na kay Senator Chis noon sa office niya para ipakita yung resolution. Pero I'm sure yung iba, sina Senator Erwin, Tulpo, Senator Rafi, I'm sure nagpaalam din sila na maayos.
1: No?
0: So, I think that's the least that you can do to your colleague who sits as the Senate President, outgoing as he may be, na magpaalam ka ng maayos. Which hindi nangyari dito sa kaso ni Senator Loren kay Senator Tito.
1: Okay. Sir, medyo kapusta tayo sa oras. One thing na lang. So, ano tingin nyo, gaano katagal? Kung matransmit bukas yung articles of impeachment sa inyo, sa Senado, and with the new Senate President, sabi nyo, kasi you will vigorously oppose kung sakali i-delay yan. No? Pero, gaano katagal bago talaga yung trial? So, it will take 2 weeks, itong mga pre-trial, yung mga pag-uusap sa mga procedural matters?
0: Ang estimate namin nung panahon pa ni Senate President Soto, ganun, give or take, mga 3 weeks. Kasi kung 10 days, then another 5 days, then yung preliminary conference.
1: Uh-huh.
0: 15 days agad yung 10 days and 5 days.
1: Okay.
0: So that's 2 weeks.
1: Uh-huh.
0: So merong stipulation, preliminary conference, sabihin natin another week. So we're talking here of at least 1 month.
1: Okay, so balik ka. So bali Senator Ping, kahit na let's say, 'di ba, mag-aano na naman kayo, mag-suspend na kayo, wala na naman kayo session by June, dapat guided by yung principles daw ng impeachment, pwedeng magtuloy ang kahit na naka ang session, 'di ba? Naka-suspend. Yung impeachment trial.
0: Different entity naman yung
1: impeachment court.
0: Na. Hindi naman so bound ng sine adjournment ng Congress.
1: Yeah, tama. Yeah.
0: Kasi yung Congress iba yung impeachment court.
1: Okay.
0: Kasi pag na-constitute na 'yon, nagsimula ang trial, walang hindi kami pwedeng sumabay ng break sa adjournment o break ng Senado o ng Kongreso. May sariling personalidad o entity. Sariling identity.
1: Yes.
0: Yung impeachment court. So pwedeng kami tuloy-tuloy, of course. Pwede rin naman mag-break kasi even yung mga regular courts natin nagbe-break
1: Okay. Sige ho. Senator Ping, maraming salamat ho sa oras na ibinigay ninyo at sa mga inputs ho na isinare nyo sa amin today. Thank you ho.
0: Yeah, maraming salamat din, Danny. Maraming salamat.
1: Okay. Yan ho walang iba kundi si Senator Ping Lacson, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at ngayon ay bahagi na siya ng Senate Minority Bloc. Magko-commercial break lang ho kami ha. Huwag ho kayong aalis. At magbabalik ho ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, sipino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol Sekistrenda at DZMM Teleradyo.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay pasok lang natin itong report dyan sa Senado. Senator Bato de la Rosa, mananatili muna sa Senado. Yan ang update mula sa ating kasamang si Robert Mano. Robert, ano balita?
5: Dani, dito sa compound ng Senado muna mananatili si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang giliit ng Senador kasunod ng warrant of arrest na inisyu sa kanya ng International Criminal Court. Ang kay de la Rosa, dito muna siya mananatili sa room ng Senado hanggat hindi na-exhaust o nagagamit ang lahat ng legal na remedyo para sa kanyang kaso. Hanggat walaan niyang desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyong inihain, kaugday ng kanyang kaso ay hindi siya aalis dito sa mataas na kapulungan.
6: Business as usual, mag-attend ang call, mag-attend yung session. Baka mapanghintay natin yung Supreme Court na decision.
5: Iginiit pa rin De La Rosa na hindi niya gugustuhin madala sa dahil kaya gagawin ang lahat ng legal na paraan at lalong-lalo na walang Pilipino ang gugustuhin makulong sa ibang bansa. Kagabi ay nagpalipas siya ng magdamag sa tanggapan ni Senator Chinggoy Estrada. Wala na rin anya siyang ganang kumain dahil marami yung kanyang iniisip. Dilinaw din niya na hindi niya kinuha yung kanyang sahod dahil sa nasa Mindanao siya. Ang mga naunang sahod naman na na-claim ng kanyang opisina ay pinagamitan niya sa relief operations. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano, mula sa Senado. Nagbabalik ko ang programang Kabayan at ngayon ho, dahil Martes, ay meron mga ipapatupad na mga dagdag presyo sa presyo ng produktong petrolyo. So for those sa mga diesel users ba, good news dahil may rollback. Ang diesel ay magkakaroon ng pagbaba presyo, 9 pesos and 57 centavos per liter. Halos 10 piso ang ibinaba ng diesel starting today. At ang gasolina ay merong bahagyang pag-akyat, 47 centavos naman per liter. So yan ha, dun sa mga gumagamit ng gasolina. For kerosene, good news. Dahil may rollback ho, ang kerosene, 13 pesos and 30 centavos per liter. Yan ho, ha, malaki ang ibinaba. So yung diesel at saka kerosene, rollback. Pero yung gasolina ay merong pagtaas. Okay? Konti lang naman. Okay. At patuloy pa rin tayo sa ating programa ng Kabayan. At inintay lang natin dahil nga yung botohan kahapon, ang nangyari, di ba? Nakita nyo ba yung voting na nangyari na to impeach? Nalagpasan na ho yung number pa na 250 last year dahil 257 ho ang bumoto to impeach VP Sara. 25 votes. Naman yung mga against ha at saka 9 yung abstention. So talagang revealing ito, pero problema lang ha, dahil nga bago ang makeup or composition ng Senado, ang balita natin mamaya sa lower house ang mangyayari ay meron ng pipiliin na nila kung sino yung mga members ng prosecutors. Yung mga public prosecutors, posible din na i-vote na rin nila kung sino yung mga private prosecutors. Sa mga prosecutors sa lower house, lumulutang na ho yung mga pangalan nila, Joel Chua, syempre yung chairperson ng Justice Committee ng House na si Gerville, no? Congresswoman ng Batangas, Jervil Luistro, Jinky Luistro, si Lawrence, Defensor, si Terry Ridon, yan ang mga ano, Bel Zamora, si Joseph Kit Flores, yan ang mga bubuo ng House, di ba, House Panel of Prosecutors. Tapos, yung mga lumulutang naman ng mga private prosecutors, although aalamin pa rin natin kung ito rin magiging composition talaga, mamaya may final number din tayo. Private prosecutors, para si Attorney Lorna Kapunan, mukhang kinoconsider si Dean Mel Santa Maria. Isa rin yan sa mga palangalan na lumulutang para maging miyembro dahil kailangan nila ng mga batikan na mayroong courtroom experience. So napakahalaga ho ng araw na mangyayari din ngayon dahil yung composition ng prosecutors nakaharap para dyan sa impeachment trials. Kung matransmit nila, hopefully bukas, with the new Senate composition ngayon ng impeachment court, dapat mag-convince sila for impeachment court. Pero marami nga, sabi nga ni Senator Ping, mukhang marami pang pag-uusapan sa procedural matters, yung pre-trial conference na tinatawag nila. Okay, ako po si Danny Buenafe para dito sa programang Kabayan. Siyempre, babalik ko bukas, pero wag kayong alis dahil susunod na ho. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Jack Batalyones. Bye-bye. See you tomorrow.

0: Ang oras natin, 11:01 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Baya.
1: Sabi-sabi
0: ka. Teka lang muna, partner. Tulungan mo na muna. Ewan ko, ba't nangyari yun? Siguro sa dami po na mga pangyayari.
1: Alam mo.
0: Tuesday pa lang. May 12, 2026.
1: Puyat na ako kagabi.
0: Talaga, ako din eh.
1: Pakilala pa lang muna ako. Pala si Jack Mataliones. Ako si Jack Mataliones sa pansamantala alit na pumapalik muna kay Migs na may inasikaso lang na importante. Partner, kamusta?
0: Ayun.
1: Na-process mo na ba?
0: Hindi ko pa ma-process eh. Pero parang yung mga... Parang pelikula kasi ang mga pangyayari, Partner Jack.
1: Grabe.
0: Kahapon po kami ni Partner Jack ay nasa Arangkada Balita. At saka dun sa special natin sa plenary voting na natabunan bigla habang nagsasalita kaming ganyan, biglang kapapasok lang na balita. Nagpalit na po.
1: Oo, di ba? I mean, talaga kahapon, ang daming nangyaring araw.
0: Di ba?
1: Daming nangyari kahapon, no? Doon sa isang araw lang na yan, of course, may nag-release ng video na sorry, pero flop naman. Na, no? Then, ayan, nagkaroon ng botohan sa plenaryo. Then, nagkaroon pa ng Senate coup. Then, yung warrant pa ng ICC. Biro mo, apat yun.
0: Di mo alam kung saan ka lilingon sa dami ng mga pangyayari. Ano? Pero yun nga, partner, etong ang mga turn of events, exciting eh.
1: Oo, yun nga, alam mo, napuyat ako. Dahil nga, nagmo-monitor ako kasi yung reporters natin sa Senate, nag-overnight diba, sila doon.
0: Sino yung
1: si Angela Babad yung naiwan sa loob.
0: Nag-lockdown, di ba? Ano pa ba siya?
1: So,
0: o nakalabas na?
1: Siya ng... damit na lang niya, tsaka pagkain.
0: Para pa siyang si Senator
1: Bato. At si Lester naman ay nasa labas. Tapos si JM, siya yung I don't know paano siya nakalabas, pero siya din, nandun din siya sa area.
0: Okay.
1: Pero talaga, sabi ko sa kanila nga is pag may problema, is pwede nila kaming tawagan. So, every once in a while, chine-check my phone, baka naman may emergency at hindi ako nagising sa tawag, tinitingnan ko lagi. Pero pero ngayon nandun naman sila.
0: Andun pa rin?
1: Yeah, nandun pa rin.
0: You mean hindi talaga makalabas pa rin yung mga reporter?
1: Si Angel, basta alam ko nag-live siya kanina for news break. Ang hindi ko pa na-monitor yung talaga kung yung sa new location. Pero alam ko nandun pa rin sa loob.
0: Pero you mean hindi siya pinapalabas?
1: Yeah, as of last night, yeah, hindi.
0: Hindi
1: mga
0: sila
1: pictures
0: pinapalabas.
1: Pa nga sila nung parang Senate Press eh.
0: Lahat sila.
1: Nandun sila.
0: Kakaiba naman yan.
1: Kakaiba yun.
0: Imagine. Dapat pala ngayon may mga baong ka na kasi baka masama ka sa mga lockdown.
1: Hindi ko matandaan kung kailan ulit yung una nangyari ito. Pero parang wala ang dahil kahapon nga humingi ng advice sa akin kung anong gagawin. Sabi ko, teka, never din nangyari sa akin yun na malalockdown sa isang Congress
0: sa Congress nga, sa Senate.
1: Na hindi naman siya siege katulad doon sa Manila Pen. Hindi ibang situation siya eh.
0: Parang ba't? Pati sila na damay, kilala naman sila. Hindi pa pwedeng pauwiin na lang para namang makauwi, makakain, makatulog.
1: Well, siguro nag-iingat lang dahil nandun na nga eh. Tapos baka biglang sumakay sa kung saan man at makalabas. Well, I would assume na gano'n.
0: Pwede, So nandun pa rin si Senator ba to?
1: Yes, ang sabi, kanina may picture siya na parang nakapambahay. Lumabas siya sa office ni Senator Jinggoy. Mukhang dun siya nag-stay.
0: Nakapambahay. Pero, pambahay pa dyan? Shorts?
1: Naka-shorts.
0: Ready eh. Biglang, ba't may pajama dyan?
1: Pero iba talaga yung video, no? Yung tumatakbo. Pinanood sa Arangkada Balita, yung tumatakbo.
0: Actually, yung ibang may buhay, ganun eh, may buhay. meron silang mga sarili-sariling buhay, may trabaho, nasa opisina. May mga ginagawa because, life goes on. Hindi sila aware kahapon.
1: Gusto nangyari.
0: Kunyari, mga kamag-anak ko, iba kong kaibigan na may mga ginagawa sa buhay, di ba? May trabaho eh. Hindi naman sila nanonood ng 9 to 5 eh, nasa opisina. Noong sinabi ko, gulat na gulat sila at hindi makapaniwala. Patingin nga ng video, kaya pinost ko tuloy sa Facebook ko, tsaka sa Instagram ko at Nina Corpus po. Andun yung video na ito yung nangyari kanina. Bahala na ho kayong humusga.
1: Oo.
0: Kasi talagang unprecedented eh. Imagine yung senator hinabol mo eh sa
1: loob. Nabalita na tayo sa ibang bansa na ganun. Hindi magandang image yun. Kung sisikat ka na ngayon lang sa ganung klaseng paraan pa.
0: Tsaka, bakit biglang lumitaw yung timing ng paglitaw ni Senator Bato? Parang para ba bumoto doon sa bagong liderato? Kahit sabihin nilang hindi?
1: Di yun mo, sabi nga, ang tagal mong absent, pagpasok mo, ikaw pa galit. Kumagalit at nag-aano.
0: Tapos ngayon, so paano yun? Nandun po siya sa loob. So syempre, may kuryente yun, may everything, yeah. Di ba? So parang siyang nag-hotel sa loob ng Senado ngayon.
1: Laki na hotel, kita pero alam mo yun. Niya kahapon, nakikitakbo sa kanya eh. No?
0: I mean, hindi ko na malaman, NBI ba yun, I mean, o staff?
1: Hindi, pero kasabay niyang tumatakbo eh. Pero I mean,
0: ang dami nila.
1: Hindi naman sila lahat may warrant. Ang may warrant lang naman ay si Senator Bato.
0: Eh, syempre, boss nila eh.
1: Oh, pero tumatakbo rin sila.
0: Kaya parang, baka may tumakbo, nakitakbo ka.
1: Nakitakbo na rin, nagpanik ka na rin.
0: Nakita mo yung mga walang kamalay-malay, yung pagbukas ng pinto, bakit may tumatakbo? Di ba yung mga ibang staff na pagbukas ng pinto, may tumatakbo?
1: Pero maganda partner yun, di ba yung na-interview mo kahapon si Attorney Cayosa? Na sinabi na pwedeng hulihin pag more than 6 years ang punishment. Ba partner?
0: Yun ang sabi niya. Iba-iba kasi ang interpretasyon na partner. Pero yun nga si Attorney Cayosa, na dating IBP President, no? Integrated Bar of the Philippines, sabi niya, pag mga ganong kaso na ang punishment ay more than 6 years in prison, in the case of Senator Bato, more than 6 years kasi crimes against humanity, murder, etc., di ba? Sabi niya, pwede raw hulihin.
1: Mm-hmm.
0: And then, nag-cite siya ng examples. Pwede niyo pong panoodin sa aming interview, kahit hindi ko na na-memorize, pero sinabi niya, pwede.
1: Yeah, pwede. Tsaka, ano mo, naglabasan niya yung mga videos ng mga dati si Senator Trillanes, si Nervan din habang nasa Senate, si Senator Laila De Lima. Binigyan
0: kasi,
1: din siya.
0: Kasi local courts daw yon, hindi international court. So, yun yung difference, partner eh. So, kung dati, pwede silang mag-serve ng warrant of arrest dahil hindi ito ICC. So, parang ngayon lang to eh. Kaya yun yung ano argument. At kailangan na let's just watch kung ano yung magiging reaksyon ng Senado, pati ng ICC, di ba?
1: Yeah,
0: pati yung mga local ano natin, yung katulad ng NBI, dito sa ganitong klase ng sitwasyon. Kasi nga, parang first time eh.
1: Kaya nga eh.
0: Oo. Pero yung pa, isa pa doon sa, di ba yung isa ko tinanong siya, at siya, Professor Contreras.
1: Professor Contreras.
0: Panoorin nyo rin yung mga soundbite niya kahapon. Very emotional siya, no? At talagang dire-diretso lang. Nung tinanong ko siya tungkol sa papaano po itong ganitong sitwasyon kung saan parang naging VP Sara Duterte friendly yung Senado dahil nga sa change of leadership. Ibig bang sabihin itong overwhelming
1: 57 yata yung huli ko nakita. Yeah.
0: Na boto sa plenaryo kung saan nakahanap sila ng probable cause para mag-proceed sa Senate trial, di ba? Na ipasa doon. Parang baliwala kasi partner, pagdating sa Senado, dead on arrival na ba to?
1: Yun nga yung numbers eh. No? Marami ang frustrated din na ito yung Kongreso, yung House of Representatives, ginawa nila yung kanilang trabaho. Kaya lang, ang problema, yung pagpapasahan mo ay...
0: So at the end of the day, numbers game pa rin po. So mukhang marami pang mangyayari.
1: Alam mo yung sinabi ni mo yung soundbite ni SP Cayetano, ni Senate President Cayetano, sabi, wala daw connection to sa impeachment.
0: Na parang ikinagalit ng iba. Tayo kasi normal lang ako. Sige, okay. Pero sabi ng mga katulad ni Professor Contreras, galit na galit. Sinong niloloko mo? Kahit yung tanga, hindi raw ganun katanga. Something like that.
1: Sobrang emotional ka po ni Professor. Actually, marami din. May mga friends ako na ganun din nga. Pero baka nasa US eh. Kumbaga wala nang siya dito, pero affected sila eh.
0: Dami kong text, oh my God, what's happening to our country? May mga una, parang kasi may ginagawa ako kabago. Ay, pagtingin ko, eto na nga, mga breaking news. Antabayanan po natin mamaya po sa Arangkada Balita. Every 5:30 po yan. Yeah. At napapakinggan niyo po kami sa radyo sa Istrenta, sa AM band. At syempre, napapanood niyo kami sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV, at sa cable provider na Signal. Bibigyan namin kayo ng summary and rundown ng mga nangyari po kahapon. Ayan, Monday, May 11 dapat, at parang itatak mo na sa ano yan. yung date na yan, May 11, 2026. Yesterday, Monday, sa dami po ng mga nangyari. Pero alam mo, sabi ko nga, life goes on.
1: May mga iba pa naman na gaganap po. Isang part lang yan. Talagang kinuha attention natin, pero marami pa ng mga ibang ganap.
0: Yun na nga eh. Natin. Pero, yun nga, sabi nga ni Prof, hindi ganun katanga kahit yung pinakatanga.
1: Oo.
0: Anyway, we'll leave it at that. So, doon muna tayo, partner. Uh-huh. Dahil napakainit ng panahon, di ba? Kayo rin ba? I'm sure, pagising nyo sa umaga, pawis na. Di ba? Kunyari, naligo ka, paglabas mo, pawis ka na rin agad.
1: Oo, oh, yun nga, konting lakad mo nga lang. Kunyari, kanina, again, pumunta ako sa chapel, tapos yung chapel natin, hindi mo kasi nakabukas aircon. Ang init eh, pawis na agad din ako eh, pagbalik ko dito. Mainit, sobrang init yan, pati sa gabi.
0: Kaya dahil dyan, sa Dr. Servicio, mga kasama po natin ang isang nephrologist. Mm-hmm. Partner yung nephrologist, espesyalista sila sa kidney or sa bato.
1: Yeah.
0: So kung may concerns po kayo sa inyong kidneys, ba mag-text po kayo? I'm sure marami sa ating mga kababayan, knowing that ang dialysis, isa yan sa mga pinakamarami.
1: At mahirap na, magkaroon ng access dahil nga halos yung mga dialysis centers, kunyari ko, tika Quezon City, kapunuan yan, pumupunta pa iba sa ibang cities para makakuha lang na services for that.
0: Oo.
1: Ganon kahirap.
0: At saka ang daming dialysis centers. Pero buti na lang yung PhilHealth, dinamihan na nila. No? Mm-hmm. Yung pwede mong kunin na libre.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, yun. Pero syempre, ang gusto pa rin natin, prevention pa rin po.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, hindi sana ganun karaming dialysis centers or nagpapa-dialysis kung sa umpisa pa lang ay naalagaan na natin yung ating kidney.
1: Yes, tama ka dyan, partner.
0: Oo, and syempre, yan po ang pag-uusapan natin. Kidney-related issues, diseases, and especially how itong napaka-init po na panahon ay nakaka-apekto sa ating mga bato or sa kidney. Meron daw mga dehydration risks. Lalo na siguro yung may mga currently, may sakit sa kidney,
1: yeah,
0: di ba?
1: Yung kumbaga na sila na may malaking risk para sa kanila. Yung kunyari, pagod na pagod ka, pero imbis sa tubig inumin mo, magso-soft drinks ka.
0: Soft drinks or juice, or diba? Yung may pineapple daw. Diba? Ikaw, naloko ka doon sa pineapple.
1: Naloko ko doon. Well, ngayon natuto na ako.
0: Yung pala tumaas yung sugar mo doon sa... Yung may, kakain
1: high blood ka
0: ng,
1: na, diabetic ka pa.
0: Kakain daw ng bagnet, tapos iinom ng apple.
1: Pambalanse.
0: May pineapple.
1: May pineapple juice. Kala ko talaga totoo yun.
0: Talaga. I'm sure marami rin ang nalito dyan. Mm-mm. Kasi fake news po yan dahil doktor na yung kasama natin. Kaya nandito yung mga doktor. Eh. Sila po
1: parang
0: magpapa,
1: ano lang daw yun, marketing strategy ng isang company na yun.
0: Oo, na masarap rin naman. Pero isipin,
1: huwag mo isipin
0: na gaganda yung cholesterol mo or sugar mo or gagaling ka sa high blood.
1: Ganun.
0: Walang ganun. Pero kung sa masarap, sige, masarap naman. Lalo na kung
1: totoo
0: may ice. Diba?
1: Totoo naman.
0: Ayan. But anyway, yun po, kung may questions po kayo, i-viber nyo sa amin yan 0919-278-3000. Ayan po ha. Dahil back-to-back po ang ating nephrologist with the President and Chief Executive Officer po, walang iba ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Ayan, ito, blockbuster partner. Uh-huh. Dahil anything about PhilHealth benefits, marami po ang tanong ang ating mga kababayan. Pero ang magandang balita, partner Jack, ay mag-e-expand ng benepisyo sa benepisyo sa PhilHealth dahil ibabalik sa kanila yung 60 billion pesos na PhilHealth money mula ho sa Treasury. So, ano ang magiging epekto niyan sa ating pong mga miyembro ng PhilHealth na lahat po ng buong lapat lahat miyembro ng PhilHealth.
1: Kumbaga, paano mapapakinabangan ng mga members yan. No? So, which is mamaya maganda may explain sa atin kung ano yung mga benefits pa na nadagdag para sa ating mga beneficiaries ng PhilHealth.
0: Opo. And syempre, kung may questions po kayo dahil kasama natin mamaya ang presidente and CEO ng PhilHealth, pwede nyo pong itanong sa amin yan whether sa Instagram tuloy. Sa IG. Hindi po. Sa YouTube, sa Facebook, live stream at DZMM Radyo Patrol sa East 30. At pag-uusapan rin po natin yung mga Z benefit package para po sa mga sakit na malala, yun, like cancer. Ayan. At syempre, baka may update rin po siya tungkol sa mga dialysis.
1: Yeah,
0: sa
1: mga
0: kidney transplant partner.
1: Yun nga, di ba?
0: Oo,
1: saka yun nga, yung mga dialysis centers nga, yun, di ba sinabi ko, nadagdagan nga ng mga libre na ganun. Pero yun nga, yung accessibility, kung nasa within in-city ba yan or baka mapupunta ka rin sa ibang lugar.
0: All right. Maraming salamat po ha, mga kaserbisyo, mga kapamilya, sa inyong pagsubaybay. At manatili po kayong nakasubaybay at hintayin po namin yung mga messages po ninyo at questions para sa ating mga eksperto ngayong araw na ito. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo Ninya Corpus. Kasama ko po ngayon si partner Jack Batallones. Ang oras po natin, 11:18 ng umaga.
2: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naaapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa-preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
1: Kape!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Serbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
3: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
4: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
3: Kasama po natin ngayong umaga ang ating Dr. Serbisyo, walang iba, kundi si Dr. Chiara Padua Alimurong, or Doc Chiara. Magandang umaga sa inyo, Doc.
5: Hi, good morning. Good morning, everyone.
6: Morning,
3: yes. Okay, sabi ko nga kanina si Doc Chiara po ay isang nephrologist.
5: Yes.
3: Oo, at ang kanyang specialization ay ang inyong mga bato or kidney. Ngayon, Doc, siguro tanong ko lang, ito bang ganitong kainit na panahon, paano ito nakakaapekto sa ating mga bato, lalo na yung meron ng mga pre-existing condition? Pero Doc, bago nyo muna yan sagutin, kumuha muna tayo ng report mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
7: Yan, nagbibigay ng pahayag si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pakinggan natin.
8: Kaya ang mga lang niya, kung yan ang gusto niya sa buhay niya, nakapil. Okay.
9: Sinunod daw niya yung hamon mo, sir.
8: Oo. Oh?
9: Ikaw, para ikaw daw naghamon daw noon dati.
8: Oo. Sige lang.
9: Sir, worth it po ba yung paglabas ninyo kahapon? Kasi yung the past 6 months, kalmado kayo, walang naghahanap sa inyo, walang naghahabol sa inyo. Pero kahapon, isang araw lang kayo lumabas. Pero yung habulan, yung pressure, yung stress po sa inyo.
8: Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. At mga decision niya ni Lord. Lahat na pangyayari sa ating buhay, siya nag-design yan. Siya nag-design. So whatever happens to my life, after serving this country faithfully, after

0: sikat na tinanong ako. Buhay ko palagi na sa danger sa aking tutupad ng aking tungtulin. I serve this country faithfully. Tapos, pagkatapos ngayon, ganito mangyari sa akin. So if it is the faith given by God, I'm willing to accept it. Basta si Lord ang masusunod. So ang bayan natin kay, Lord ng lahat ito.
1: But you will not surrender.
0: Ha?
1: Hindi po kayo isusurrender.
0: Kasi absent. I only recognize Philippine courts, not the foreign courts.
1: Ayaw niyo pa ulit yung state former President Duterte? Ayaw niyo pa ulit?
0: Sana naman. Not for President Duterte, not for me, but for every Filipino na dapat ang kanyang kapakanan ay pangalagaan ng ating gobyerno.
2: So kung maglabas ang local court, sir, ng warrant against
3: you? Susunod kayo?
4: Andiyan na yan eh. Andiyan yung decision ng what? We will cross the bridge when we get there.
5: Mm-hmm. Huh? Sir, you have an appeal to the president? Nag-appeal kayo sa president?
4: Yes. Lahat ng interview ko, nag-appeal ko sa kanya. Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Sabi sa iyong mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Nakapag-iusap ko sa kanya. Sa absent, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap ko sa serbisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung para sarili ko, hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtabaho ako ng husto, faithfully.
3: Sir, ano masasabi?
4: Kaya itong appeal ko rito.
5: Ano po?
4: Sa kanya.
0: Ano na rin siya? Lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang magkaproblema ng ganito. Mamalaman mo. You will feel what I feel right now.
2: Bakit kayo niiyak, sir?
0: Ha?
2: Bakit ko kayo niiyak?
0: Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. May appeal is sincere to the President.
2: Mm-hmm. And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo, how would you describe how you feel, sir?
0: Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtabaho ka ng gusto. I have said, yung aking servisyo talaga, yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, isinasabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin?
6: Ano pong gusto niyong gawin ng Pangulo sa akin, sir, at this point in time?
0: Huwag niya akong ipadala sa dahil. Iyon lang naman. Kahit sa angkot dito sa Pilipinas, parito ang Pilipino, Mr. President. Parito ang Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local mall. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun lang ang appeal ko sa kanya.
2: Natatakot ba kayo, sir? Bigla kayong dalhin, damputin.
0: Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo. Describe sa akin mga po yung pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials at ang hardship na aking dinayan, the more na na-humanize ako.
2: So sir, ano comment nyo sa mga EJK na kinokonnect sa inyo, allegedly kayo ang behind?
7: Sir, sabi sa warrant, kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved
0: in that's their point. That's their point. May point naman din tayo.
4: Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa EJK? Do you think meron akong inutusan na patayin mo yan? Ha?

0: This is all about politics. Ha? Politics ito. Yung Trillanes na galit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, na galit sa pagtira ni Duterte sa mga komunista, at yung sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte.
1: Senator, this is all about politics.
0: Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto niyo accountability, pailan mo ako dito. Ang kaso sa Pilipinas. Doon yan mga Philippine courts natin. Pero kahit isang murder, walang pinail sa akin. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam nila yan. Eh, yung mga taga-ICC, naniniwala sa kanilang mga fabrication.
2: Sir,
0: everything was fabricated.
3: So, ano lang ang naging role mo, sir? Huh? Ano lang ang naging role mo?
0: Ang role ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat dipisan lang sarili nila. At wala akong pang-aabuso na hinahayaan. Kung meron man, pinapimbestigahan natin.
1: Sir, pero yung may sabina po kasi yung BNP, sir, may sabina po kasi BNP. Silang ang nag-iwag. Pupunta po ba kayo? I think May 14 po yun.
0: Titingnan natin with the current situation. Marami namang wanted, marami namang abogado natin na pwedeng ipadala. Titingnan lang natin.
4: Sir, if ever maging local complaint yung naharapin niyo po yun, sa CIDG, sir. Kasi it's a possible complaint daw.
0: Sinasabi ko nga sa'yo, lahat ng basta sa local lang, harapin natin yan. You can just imagine kung inibisigahan nila yung EJK ko noong panahon ng city director ako ng Davao, how many years ago na yun? Grabe naman pagkakalkal yan kung kinakalkal nila ko yung mga nangyayari doon sa Davao. Dapat noon pa.
5: Interview, ayon, live interview kay Senator Ronald Bato de la Rosa at kasama nga po doon sa Senado ngayon ang ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert? Yes, Robert, bigyan mo nga kami. Okay, nawala sa linya ng telepono. Itong si Robert. Pero ayan nga, mukhang nag-a-appeal itong si Senator De La Rosa, pati sa presidente.
6: Oo, na protectionan daw
5: ang mga anak niya. So anak lahat daw ng Pilipino.
6: Oo, yun ang claim niya.
5: Oo. So a very very emotional Senator Ronald Bato De La Rosa. Ibang-iba doon sa dati niyang asta. Kung saan hinahamon niya.
6: Si former Senator Trillanes, sabi niya, go, parang make my day, ikaw pa magposa sa akin. Tapos ikaw punta dito, ikaw mag-anawaran, walang ICC yan, ikaw mismo magposa sa akin. Then, nakita natin yung video.
5: Kaya
6: pumunta
5: ko
6: si former Senator Trillanes na, diba, tinanong na, sabi, kaya ako na dito, kasi pinatulan ko yung hamon niya, na ako magdala ng warrant. O, ginawa nga ngayon, ang problema, tumakbo naman.
5: Ayun nga, kala ko sasamahan pa niya si Tatay Digong.
6: Oo, dalawang awa na siya doon at naminis niya.
5: ICC, ayan nga po. Kaya po, hindi ko,
6: ganun ba yung namimiss?
5: Ma-process, ito na naman tayo. Hindi ko
6: tatakbo
5: po ma-process.
6: Ka. Kala ko ba namimiss at gusto mo samahan, di ba? Si Tatay, gusto mo,
5: So, parang,
6: bigla ngayon nakita ko sa video na tumatakbo. So, anong signal ang anong message yung pinapakita mo rin sa mga followers ni former President Rodrigo Duterte?
5: Alright. Balikan po natin ang ating Dr. Servicio dahil tuloy pa rin po ang mga sakit. Totoong sakit na to. Bukod sa sakit na sakit sa ulo na
6: iba
5: mga pangyayari.
6: Ito
5: na nga ang totoong literal na bato ang pag-uusapan namin ngayong araw. Kidney! Tama ka dyan, partner. Kidney related issues. Kasama nga po ang ating espesyalista sa bato na si Dr. Chiara Alimurong, ang ating nephrologist. Ayan, Doc. yung tanong ko kanina.
6: From one bato to another.
5: Yes! Ang ganda nung transition natin. Ano ba ang magiging effect nitong sobrang init sa ating bato? Or kidney?
7: Actually, normally, no, even when it's not so hot, no, may mga tinatawag na insensible losses. Mm-hmm. So, when we breathe, sa skin natin, around 400 to 800 ml of fluid ang nawawala sa katawan natin. Mm-hmm. And now na sobrang init, mas marami pang fluid yung nawawala, especially ngayon na talagang nagsusweat yung nagpapawis yung mga tao, no? So that really increases the risk of dehydration, and actually dehydration is the most common cause of acute kidney injury, o yung biglaan na akyat ng creatinine, yung lab test na chine-check natin para makita kung kamusta ang kidneys natin.
5: Pero yung, creatinine pala yun. Kamusta creatinine mo, partner?
6: Yung huli, siguro huli ako nagpa-check, mga 20, nung bago ako operahan. Tapos hindi ko na chine-check. So, hopefully maayos.
5: Doon pala, tine-check ang creatinine kung okay ang kidney.
7: Actually, syempre, marami naman markers at kinocorrelate din naman natin sa pasyente yung mga nakikita natin sa laboratorio, no? Pero ang pinaka-usual na tinitignan natin is yung creatinine, yung mga urinalysis, kung may mga protina ba doon sa ihi. Mm-hmm. No? So, may mga iba kasing tao iniisip na ang CKD ay basta lang mataas yung creatinine. Mm-hmm. So, that is actually wrong. No? So, kahit normal pa ang creatinine o mababa ang creatinine, kung maraming mga protina sa ihi o palaging may dugo doon sa ihi, it can still signify another type of chronic kidney disease. No? Mm-hmm. So, that's why it's very important for us to, you know, see the patients para ma-explain din namin yung mga bagay-bagay na hindi lang basta mataas na creatinine.
6: Oh, yung dati nagkaano ako, di ba, yung nagkaroon ako ng problem sa bladder noon. Halos araw-araw nagpapa-ano.
5: Check ka noon.
6: Hindi creatinine, yung urinalysis, yung basic na ano, dahil tinitingnan nila kung may dugo or ganun pa.
5: Ayun.
6: So halos araw-araw talaga nandiyan ako sa clinic, magbibisasubmit ka ng ano.
5: So what is your warning po, Doc Kiara, sa mga mataas ang sugar, borderline diabetic, or lalo na yung mga may diabetes, lalo na ngayong mainit ang panahon?
7: Actually, no, diabetes and hypertension are your top 1 and 2 causes of CKD, especially here in the Philippines. Mm-hmm. No, so ngayon, no, if lalong-lalo na kung meron ka na mga sakit na ganito, tapos ma-dehydrate ka, it can cause further injury, kumbaga, doon sa kidneys mo, and it decreases further the risk for kidney injury. The same way po na kapag dehydrated ka, your sugars can also go up further and can cause yung mga tinatawag na diabetic ketoacidosis, which is a life-threatening complication also of diabetes.
6: And doon, kunyari, di ba, partner, yung mga athletic na ano, is lagi pa nagjo-jog, ang hindi tubig minsan iniinom, lagi yung mga
5: electrolytes.
6: Totoo ba yun? Or nakadaglag lang sa sugar yun?
7: Actually, no, syempre when we sweat, hindi lang naman kasi tubig ang nawawala sa katawan, pati mga electrolytes, sodium, potassium. Mm. So yung mga ating athletes or yung mga taong palaging talagang profuse sweating, kumbaga, no, it is really suggested na electrolyte containing fluids ang inumin, kasi again, hindi lang tubig ang nawawala, you also have to replenish the electrolytes that's lost in the body. So pag ano, kung puro tubig lang ng tubig, no, hindi na re-replace yung electrolytes. No, pwede magkaroon ng mga dilution doon sa dugo na pwede mag-cause nung mga pagbagsak ng sodium, lalong pagbagsak ng potassium. So sa mga athletes natin, yan yung mga nagko-cause ng cramping, no? Can be other symptoms such as dizziness, headache. So maraming side effects, kumbaga, kung puro tubig lang at hindi na re-replenish yung electrolytes.
5: Yan ay for the active people, no? Mm-hmm. Or yes, what about just normal people?
7: Normally naman, no? So kung ano naman yung usual, kunyari tayo maglalakad lang, water should be enough because even our food has electrolytes naman, di ba? Mm-hmm. May salt and pepper tayo, pampalasa, or fruits, no? Mm-hmm. So that should be enough. Pero especially among athletes or patients na talagang nasa arawan na profuse sweating, mga construction workers natin or ano, no? Then electrolyte drinks might be good for them. But of course, like what you said earlier, no, pwedeng tumaas din ang asukal ng isang pasyente kung puro electrolytes din naman. So by the end of the day, ang palagi ko pong sinasabi sa aking mga pasyente na kailangan everything in moderation, no? So hindi naman din pwede na puro electrolyte drinks na lang yung iinumin. So balance pa rin naman tayo.
6: Okay. Pero yung mga energy drink, iba naman yun.
7: Iba naman yun.
6: Yun ang talagang...
5: Ayun yung mga makukulay.
6: Oo, at magpapalpitate ka minsan.
7: Yes, so that's different. That's, syempre your electrolyte drinks or your oral rehydration salts, no? Mga, alam nyo, yung mga usual na binibigay, lalo na pa nagdadiarrhea, nagsusuka yung isang tao, your Gatorade, your Pocari Sweats, no? Those are the electrolyte drinks. So iba siya sa energy drinks.
5: Iba pa yung energy drink.
6: Ang taas ng sugar ng energy drink. Yeah,
5: actually po, yung mga ini-interview natin dati, yung mga driver, bigla silang may diabetes. May na-observe niyo ba yon, Doc? Yes. Kasi lalo na
6: ang
5: yung mga
6: nila,
5: pampagising
6: daw pampagising daw nila yun.
5: O mga taxi driver.
6: Yung ganong klaseng...
7: Pati kahit hindi energy drinks, even yung mga 3-in-1 na coffee, that's actually also very high in sugars as well.
5: Kaya 2-in-1 na lang? Or or black? Just
7: black coffee
5: wala
7: na lang. Or kayo na magtimpla, mag-brew ng sariling coffee.
5: Dapat ata gawan ng ano yan, ng FDA, yung mga 3-in-1.
6: Yeah.
5: Ganda dahan naman nila or i-approve nila yung mas healthy version.
6: May kaibigan ako nag-work dati sa ganyan company, gumagawa na ako 3-in-1. Sabi nga yung mga beans daw na ginagamit doon sa 3-in-1, yan yung mga patapon na beans daw.
5: Kasi yung mga mura at saka maramihan.
6: Kaya hindi maganda siya.
5: Kaya mura, pero kape pa rin naman siya. Pero siguro I would advise, tama kayo, Doc, ano? Ako kasi mahilig sa kape. Kung kaya pong kayo na lang magtimpla para kontrolado nyo yung asukal. At kung pwede, wala na lang asukal kung kaya, di ba?
6: Yung buko juice is totoo na...
5: Ayan, buko juice, ano pong masasabi nyo?
6: Maayos talaga yan.
7: Siyempre, buko juice is good, no? It's like your electrolyte drinks. Okay. Meron din siya mga potassium, no? But again, I always go back to my dictum of everything in moderation. Especially if you have, for example, end-stage kidney failure, no? So, hindi na na-excrete ng kidneys mo yung potassium. So, kung inom ka lang ng inom ng buko juice, no? Tapos hindi na lalabas ng katawan mo yung excess potassium, di sobrang taas ng potassium mo sa katawan. Pag sobrang sobra din naman yung mga potassium, sodium sa katawan, hindi din maganda, no? So for example, for potassium, it's related to the muscles, no? Your muscles, your heart is also a muscle. So if kunyari yung mga palagi kong example sa aking mga pasyente, yung lethal injection. Ano ba ang ginagamit for lethal injection? It's actually high dose potassium. So, if you actually keep drinking buko juice lang, for example, no? Tapos hindi ka nga nakakaihi na. No? It's like you're inducing yourself to lethal injection. Diba? So, that's how I explain it to my patients. Na, so, again, hindi ko naman din pinagbabawal.
6: Hindi naman sinasabing bawal.
7: Pero wag lang naman din sobra-sobra.
5: Na hindi ka na uminom ng tubig at yun na yun talaga.
6: So, parang
5: no?
6: Isa na naman itong pineapple juice na...
5: Ito na naman yung pineapple juice natin. Ano?
6: Okay, buko juice din. Okay. Ay, medyo anihin din natin yun.
5: Ito na lang. To end our Dr. Servicio segment, no? Si Jacqueline Timbol, how to best care daw, in her case, polycystic kidneys. What are the food to avoid? Maybe in general, ano, sa mga concerns sa kanilang kalusugan, especially their kidneys.
7: Okay. So, ang polycystic kidney disease ay isang genetic condition, no? So, actually, wala naman talaga tayong treatment pa talaga sa polycystic. Pero ang ating main goal of treatment sa polycystic is BP control, no? Usually we want it around 110s lang. So medyo mas mababa pa talaga than na less than 120 para hindi tuloy-tuloy na lumalaki yung kidney cyst. But generally, no, even in patients without polycystic kidney disease, a low salt diet is advised, no? Mm-hmm. So hindi ko naman din ulit sinasabi na bawal magtimpla, na kailangan bland yung pagkain. Your usual salt and pepper are still very good, no? Mm-hmm. You still need your salt in your body kasi nga it also controls the blood pressure in your body. Mm-hmm. Pero syempre iwasan na yung mga sawsawan, chips, processed foods na salt ang ginagamit pang preserve, diba? Yeah. So ano lang, again, in moderation.
5: Oh, yung mga chips pala na yan, ano?
6: Delikado pala din.
5: Nakaka-addict eh, tsaka yung mga sawsawan.
6: Para tuloy hindi ka na mag-enjoy sa buhay, ang daming bawal.
5: De, paminsan, pwede no. In moderation nga, di ko, wag mo ubusin yung isang malaki.
6: Ito, partner, babasahin ko lang, galing kay Ariel. Good morning, I am diabetic. My crea is 1.63, sorry, ano itong measurement?
5: Mg over DL.
6: Am I at risk to undergo dialysis? 1.63.
7: Well, it also depends kasi with his age. Mm-hmm. So, I would have to compute it.
6: Okay.
7: And also, if maraming protina doon sa ihi. Because the higher the proteins there is in the urine, the higher the risk for progression for chronic kidney disease. So, definitely, like what I heard a while ago, prevention is better than cure. So, ngayon, no, you won't really, pag CKD, you won't expect that your creatinine will go back to normal. Mm-hmm. But our goals of treatment is to slow down the progression of the CKD. So, ngayon, na 1.6 pa lang, no, hindi pa ganun, medyo mataas na, pero hindi pa naman ganun kataas. Mm-hmm. Pumunta na siya sa isang nephrologist para matulungan na mapabagal natin yung akyat ng creatinine para maiwasan natin ang dialysis in the future.
5: All right, nako Doc, maraming salamat for your time and for giving us advice. Yan po ang ating Dr. Serbisyo, walang iba kundi si Doc Chiara Padua Alimurong, ang ating nephrologist from Makati Med. Thank you so much,
7: Thank
5: Doc.
7: You.
6: Doc, salamat
7: Thank
6: po.
7: You.
5: Alright, maya-maya naman makakausap natin ang Presidente and CEO ng PhilHealth, Dr. Edwin Mercado. Magbabalik po ang Nagseserbisyo Ninya Corpus. Kasama ko po ngayon si partner Jack Batalyones.
8: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus. Kasama si Migs Bustos.

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM. May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day!
1: Mapalad po tayo at makakausap natin ngayong umaga. Walang iba kundi ang Presidente at CEO ng PhilHealth. Good morning, Dr. Edwin Mercado. Good morning, sir.
2: Good morning, Ninya and Mig. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay.
1: Opo. Doc Edwin, si Migs po ay may mahalagang lakad. Kaya ako lang po ngayon, kasama ko po si partner Jack Batalyones ngayong umaga.
3: Morning, sir.
1: Good morning, okay.
2: Good morning, Jack. Good morning, Ninya.
1: Yes. Doc Edwin, tanong ko ay may magandang balita kasi no, dahil ibinalik ng National Treasury ang 60 billion pesos sa PhilHealth upang mapalawak raw ang benepisyo at serbisyo para sa mga miyembro. So, Doc Edwin, paki-explain nga po ito.
2: So, tauna naman, ay naglalatag na kami nung tinatawag na corporate operating budget. Mm-hmm. Na nakapaloob doon yung aming mga pinaplanong pagpapalawig ng ating mga benepisyo at kasama na rin dyan yung mga bago nating benepisyong ngayon pa lang talaga naro-roll out gaya ng yakap at gamot. So base sa aming ginawang corporate operating budget, ang aming tinatayang ibibigay na benefit expense ngayong taong ito ay aabot sa 378 to 400 billion. To give you a perspective, noong taong 2023, ang ating total benefit payment ay umabot lamang ng 119 billion. Mm-hmm. So sa loob ng halos tatlong taon lang, ay tumaas na ng 250 to almost 300% yung ating mga dagdag na mga benepisyo at mga binibigay na mga nilalatag na mga bagong mga coverage. So yun ay tinitingnan namin, meron tayong mga bagong benepisyo, for example yung ating maternal care package na nilunsad lang natin noong April 30. Ito ngayon ay kasama na yung mga prenatal check-up pati yung mga kinakailangang bitamina sa ating mag-ina at pati yung ating mga vaccination at even our ultrasound. At yung mismong panganganak, ito man ay maging normal delivery, CS, at kahit yung mga nakunan na kailangan raspahin, covered natin yan. Tapos kasama na rin dito yung postnatal na pagkaanak, ay sinusubaybayan din namin yung kalagayan ng mag-ina hanggang yung unang mga 100 araw after birth. Okay. So yun ay isa lamang sa mga nakaplano ng ilatag naming mga benepisyo this year.
3: Mm-hmm. Doc, ano yung sinasabi na PhilHealth Z Benefits Package po?
2: So, magandang katanungin yan, Jack. Ang Z-Benefit Package ay doon sa mga mas malalalang sakit, yung mga tipong umaabot ng 100,000 hanggang milyon ang ating mga pinabayaran. Mm-hmm. So, ang kalimitan dyan ay yung mga cancer cases na marami kasing stages, yung panguna, yung pag-confirm natin ng diagnosis doon sa mismong pag-oopera hanggang pagkatapos kung kailangan ng chemotherapy or radiotherapy. Mm-hmm. So yun yung mga kino-cover natin ng Z-Ben package. Kasama na rin yung mga kagaya ng renal transplant, yung papalit ng bato ng ating mga miyembro. So sa kabuuan, meron tayong mga 26 na iba't ibang uri ng Z-Ben package. Depende yan sa diagnosis at sakit ng ating pasyente.
3: And gaano po kaya laki yung coverage doon? Paano po natin na-identify kung magkano yung i-cover ng PhilHealth?
2: Pag ang Z-Ben ay, kasi yan ay contracted services dahil hindi naman lahat ng ating mga hospital ay may kakayanan dito sa mga very complicated na cases na yan. So ang aming patakaran ay kapag ang ating mga miyembro ay doon sa basic accommodation, ang piniling, yung kanyang piniling kama, ay dapat no balance bill yan. Kasi yun ang kontrata natin at pinag-usapan namin doon sa mga provider. Pag naman pumili siya ng mga beds or accommodation beyond the ward or the basic accommodation, ang co-payment ay hanggang kung ano man yung doble ng aming kino-cover. Okay. So kung halimbawa ang coverage namin ay 100,000, ang co-pay din ay 100,000. So at least predictable kung ano yung binibigay at kung ano ang kailangan bayaran at iprepara ng ating mga pasyente.
1: Mm-hmm. Ayun. So, Doc Edwin, kumusta naman po yung yakap na programa ng PhilHealth na diba kasi gusto nyo nga ang ilapit sa ating mga kababayan itong mga diagnostic tests, etc. No? Kasi meron po kaming mga naririnig na balita na parang may mga ilang centers or clinics na they stopped giving the yakap benefits dahil daw po ay hindi sila nababayaran. Ano po ang reaction nyo dito, Doc Edwin?
2: So itong yakap ang ating pivot to primary care kasi nga ang aming tansya, mga 33% to 35% ng mga inpatient inpatient cases ay dapat naalagaan at na prevent yung admission kung nabigyan tuon kaagad dun sa primary care.
3: Mm-hmm.
2: So yun yung aming pivot. Kasama diyan yung unlimited consult, kasama rin yan yung basic na mga pagsusuri, lab test, at saka yung essential medicine na 21, parte na yan ang dapat binibigay ng ating mga accredited clinics.
3: Mm-hmm.
2: Ngayon, yung pinalawig namin, nagdagdag kami ng 54 na gamot, so yun naman ay nakapaloob doon sa ating gamot or access sa gamot, guaranteed access to outpatient medicine na pwedeng kunin ng ating mga pasyente doon sa ating accredited pharmacies. Basta meron silang reseta nang gagaling doon sa ating accredited yakap doctors at yakap clinic. So yun, binabayaran namin diretso doon sa pharmacy. Hanggang 20,000 a year yan na credit line per patient. Tapos meron tayong cancer screening, anim na mga cancer test para sa cancer ng breast, cancer ng liver, ng lungs, at saka ng prostate. At yun naman, ay binabayaran din namin directly doon sa mga accredited hospital. Ngayon doon sa pagbabayad, meron kasing ang tawag dyan capitation eh. Parang binayaran na namin yung kabuuan ng isang taong serbisyong binibigay sa ating mga pasyente. Hindi yan fee for service na kada encounter ng pasyente binabayaran. So yun yung mga pamamaraan ngayon na tiyakin namin na tuloy-tuloy yung serbisyo. Kaya ang computation kasi niyan, inihintay pa natin until end of year kasi ang formula depende dun sa mga naibigay na mga serbisyo until December 31. Yun nga, naiipon kasi nga ang ating formula gumagalaw dahil kung cut-off ay humihingi pa minsan ng palawig na hindi pa po namin naluload yung aming data, pwede bang extend ng another 1 month, 2 months. Kaya hindi ho kami makakapag-compute ng ating eksaktong payment until nakapasok na po lahat ng ating mga records ng ating pasyente kasi yun po yung basihan ng aming pagbabayad. Bang-bat ganun po, yung unang bahagi naman po niyan ng ating capitation payment, pag nakaroon po ng first patient encounter, ay binabayaran na po namin agaran. Buwanan po namin binabayaran yan at yun nga po yung pang-sustena ng operations ng ating mga yakap clinics. So, although yun po, pinag-aaralan namin paano pa maging mas efficient na ma-divide din namin yung full payment over the whole year at hindi na dun sa katapusan ng taon.
1: Oo, okay. Kasi ngayon nga po may mga balita, yung mga nag-stop sila, no, ng pagbibigay ng yakap benefits or yakap parang yung pagiging yakap ano nila, clinic or center nila. In-stop nila.
3: Tsaka yung supplies daw ng gamot, dahil maraming ang gusto mag-avail, parang may mga, you know, na hindi available.
1: Oo, so ano pong supplies, message nyo dun sa mga hindi pa nababayaran or hindi nabayaran? Kailan daw po sila babayaran?
2: So, nung nakaraang cut-off nga natin mula nung March 30, kasi yun yung hiniling ng maraming mga yaka providers, ay nakapagbayad na kami ng almost 90% ng ating mga claims. So, gumagalaw na naman at siguro mabilis na yung mga natitirang linggo para mabayaran na namin yung nung nakaraang taon. Yun namang moving forward for this year ay binabayaran din namin ng prospectively. Kaya nire-require namin para mabilis po yung bayad ang aming sinasuggest. Talagang mag-invest sila dun sa magandang electronic medical record at ang kanilang electronic medical record ay naka-connect na sa internet para every encounter automatic na ipa-file po yung claim sa amin. Kasi pagka naka-offline, natatagalan sila kasi ang problema po yung mga encoder ng ating mga clinic. Medyo po nagkaka-problema dahil na minsan po matagal bago ipasok yung kanilang record. At saka meron din po kaming sistema na ino-audit. So minsan po pag mali po yung entrada ng ating encoders ay nire-reject din po ng system natin. Kaya quality control din po. Gaya rin po sa hospital, ang sabi namin, kami nasa 15-16 days na magbayad ngayon dun sa datihang 40 to 60 days. Pero hindi namin sakop yung quality nung sinafile na claim ng mga hospital. Dahil yun po, nakadepende dun sa clerks ng mga hospital.
1: Ayan.
2: Kaya tinuturuan din namin po.
1: Ayan. Okay, sige po, Doc Edwin, I'm sure marami na pong nakarinig yung mga nagtatanong or yan naman pala yung inyong explanation, i-upgrade rin yung kanilang mga technology sa kanilang mga clinics and hospitals, but I'm sure you're doing everything naman you can sa PhilHealth, no, para mas marami po ang makakuha ng benepisyo. Syempre hindi naman perfect yung sistema, but hopefully gumaganda siya, no, Doc, especially
3: yung
1: na
3: dumami ang inyong benefits na
1: nadagdagang kayo
3: yun,
1: ng 60 billion, di ba? Okay, bago tayo magpaalam, Doc Edwin, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan mula po sa PhilHealth. Paano po namin na magagamit yung mga benepisyo na yan, lalo na yung sa yakap or yung mga, di ba, sabi nyo, yung primary care, Doc Edwin?
2: So, iniinganyo po namin at talaga pong ini-encourage yung ating mga miyembro na magpa-rehistro sa yakap. Bagamat tayo pong lahat ay PhilHealth member, dahil yan po ang nakapaloob dun sa ating Universal Healthcare Law, kailangan pa rin po munang kumuha ng PhilHealth ID number kasi po yun yung paraan nating tiyakin yung pagkakakilanlan ng ating mga miyembro. At pagkatapos po noon ay pwede pong pumili kung ano po yung clinic na pinakamalapit at pinakagusto nila. Ito po ay hindi sapilitan, ito po ay ayon sa gusto ng ating mga miyembro. At ang mga accredited clinics naman po ay nakikita dun sa ating eGov app or pwede pong sumangguni mismo dun sa aming local branch, kung tawagin po namin ay local health insurance office. At dun din po, matutulungan sila para pumili po nung kanilang provider. At yun po, pagka nakapili na sila, sila po ay magseset ng schedule at sila po ay gagawan po ng thorough risk assessment ng ating mga doktor. At dun po magmumula yung mga karagdagan pong eksaminasyon gaya po ng lab test o yung atin pong gamot. So in-encourage ko pong sumama at mag-impanel o pumili po ng kanilang provider.
1: All right. Nako, maraming salamat po, Doc Edwin Mercado. Sir Edwin, ang presidente and CEO po ng PhilHealth. Thank you, Doc. Thank you for
2: Tinya and Jack.
1: Thank
3: salamat
1: you
3: po
1: for being our kaserbisyo of the day.
3: Mabuhay po kayo. Thank you.
1: Ganda ng boses mo dun, partner. Paalam na tayo.
3: Okay, may extra eh, no?
1: Oo,
3: kahit ako, nagulat ako eh.
1: Parang gumanda eh. Bigla kang huminga ka ba? May kakaiba ka bang ininom? Hindi, sige. But, nako, Jack Batalyones, partner, maraming salamat.
3: Yes, sa maraming salamat din yung support. See you later. Sa, no? And, mamaya, dapat natin pag-uusapan pa. I think si Attorney Dino De Leon yata kasama natin.
1: Kasama natin ako. Yeah. Maraming masasabi yan si Attorney D. Yeah. Ayan ha. Maraming salamat sa mga kaserbisyo, kapamilya, mga kasama po namin ngayong umaga. Susunod na po ang headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez and Rica Lazo.
3: Yes, magandang hapon. Bye. See you later.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.
4: Nagseserbisyo, Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:03.
1: Basta AM, DZMM.
2: Kung ipagpatuloy ng mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, eh maaari ho silang makasuhan.
3: Tayo ay humihingi lang ng konting boses na may labas natin, na ipagtanggol natin ang ating mahal na Senador Bato.
4: Medyo may konting pagkadismaya kasi po, nandiyan na nga po talaga yung arrest warrant para sa kanya. Parang nagpapakita lang po talaga na wala silang pakialam po sa mga pamilya ng biktima.
5: Okay, kung ano yung liderato sa loob da ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate.
6: Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung iyong mga anak. Sabi sa iyong mga anak, alaga mo lahat ng Pilipino.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: Sa headline ngayon, Senador Bato de la Rosa, inaming planado ang muling paglitaw sa Senado para lumahok sa pagpapalit ng liderato.
1: Dating Senador Antonio Trillanes, tinawag na duwag si Senator Ronald de la Rosa matapos takbuhan ng mga taga-NBI.
0: Posibleng pagpalit sa Senate impeachment rules, pinangangambahan. Minority, mas dapat na umano ngayong mag-ingay at huwag manahimik.
1: Magsasakang mahigit dalawang dekadang nagtago dahil sa pamamaslang sa 14 na sundalo sa Isabela, arestado.
0: Pampanga, may nasungkit na bagong Guinness World Record.
1: At batang Quiapo actress na si Kim Domingo, pinabulaanan ang isyung nag-uugnay sa kanya sa isang politiko.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon! Itinuturing ni Senador Ronald Bato de la Rosa na napagkalooban siya ng divine help kaya hindi pa naaresto ng mga otoridad. Sa video call kagabi, binati at nagpasalamat ang senador sa mga taga-suportang magdamag nagbantay sa labas ng Senado. Git ng senador, mahal niya ang Pilipinas at handa siyang mamatay para sa mga taga-suporta at sa bansa.
2: Despite the fact na grabing preparasyon nila para hulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandiyan si Don.
0: Inamin din ni Senator De La Rosa na calculated o planado ang muli niyang paglitaw sa Senado para lumahok sa pagpapalit ng liderato. Sa parayam naman sa media ngayong umaga, nanawagan ang Senador kay Pangulong Marcos Jr. na alagaan ng mga Pilipino, sabay igiriit na siya ay Pilipino at constituent ni Marcos.
3: Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Huwag lang pag-iusap ko sa kanya. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa banyaga.
1: Muling nagkatensyon sa harap ng Senado sa pagitan ng mga pulis sa taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa. Ito'y matapos paalisin ng mga pulis sa mga sasakyang may sound system na dala ng mga rallyista bilang bahagi ng clearing operation sa paligid ng Senate compound. Sa tindi ng tensyon, nambato pa ng upuan at pinagmumura ng ilang taga-suporta ng senador ang mga pulis. Git ng grupo, karapatan nilang magprograma para ipakita ang pagkondena sa warrant of arrest laban sa senador. Sa ngayon, mahigpit pa rin ang seguridad sa paligid ng Senado.
4: Para lang po may labas natin yung mga hinahing natin. Lalo na sa mga ginagawa nila dito sa ating mahal na Senator Bato. So, no, nakikita natin na talagang pang-aabuso na sa otoridad. Tayo ay humihingi lang ng konting boses na may labas natin na ipagtanggol natin ang ating mahal na Senator Bato.
0: At kaugnay po niyan, pinaigting pa ng Philippine National Police ang seguridad sa paligid ng Senado. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
5: Jack Otrika, pinalakas pa ng Philippine National Police ang deployment sa paligid ng gusali ng Senado sa Pasay City. Parte yake ng seguridad at kaayusan sa lugar sa gitna ng tumitinding tensyon kabilang na mga aktibidad ng mga rallyista. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr., na ito ay preventive security measure para sa mas mahigpit na seguridad ng Senate Complex at mga kalapit na lugar kasunod ng paglabas ng arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Inatasanaan niya si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrina na ipagpatuloy ang pagmamalaman, pagtugon at pag-aayos ng seguridad sa lugar. Kasabay rin ng utos sa lahat ng mga pulis na pairalin ang maximum tolerance lalo na sa pakikitungo sa mga nagpoprotesta. Sa ngayon, tinataya nga abot sa 343 ng mga pulis ang ipinakalat ng Southern Police District para magbantay ng seguridad sa palibot ng Senado. Ayon naman kay SPD Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, bagamat maximum tolerance ang ipinairal ng mga otoridad, hindi anya magdadalawang isip ang pulisya na arestuhin ang sinumang lalabag sa batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Tinawag na duwag ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Senator Ronald De La Rosa matapos takbuhan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation na magsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya na kalaunan ay nauwi sa Girian. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Trillanes na malaking kahihiyan ang ginawa ni De La Rosa. Nagtungo lang anya siya sa Senado para saksihan ang sana'y pagsisilbi ng warrant of arrest dahil kumasa lang siya sa hamon ng senador. Wala na rin planong bumalik sa Senado si Trillanes dahil malinaw na anya ang intensyon ni De La Rosa na magtago sa batas.
6: Ando doon lang po ako, maliwanag yon, dahil personal na request ni Bato De La Rosa. Tinanggap ko yung hamon pero maduduwag naman pala siya. Siya po ang namuno ng PNP kung saang libo-libong Pilipino yung nangamatay. Kaya po siya may warrant. Hindi po ito sa soberanya o ano-anong pinagsasabi niya. Gumawa ka ng krimen Di managot ka. Ganun lang po kasimple yun.
1: Kumapela naman si Trillanes kay DILG Secretary John Vic Remulla na samantalahin na ang pagkakataong nasa Senado si De La Rosa at huwag nang patakasin. Nilinaw naman ang dating senador na walang alok sa kanya para maging bagong kalihim ng DILG.
0: Nanindigan si Senador Robin Padilla na walang bisa ang warrant ng ICC laban sa kaalyadong si Senator Ronald De La Rosa. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
7: Jeff, sa panayam, tinawag ni Senator Robin Padilla na tubig ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa kaliyadong si Senator Ronald De La Rosa para sa kasong Crimes Against Humanity. Ani Padilla, hindi sila nababahala sa warrant na mula sa mga dayuhan pero aminadong wala na sa kanilang kamay ang bola sakaling korte na rito sa Pilipinas sa maglabas ng mandato de aresto. Iginit din ni Padilla na nakababahala at paghamon sa mga institusyon o institusyon ng bansa ang pagpayag kung papayag ang mga itong maaresto ang senador at mapasakamay ng mga dayuhan. Dagdag pa ni Padilla, hindi naman napatunayang may kinilaman si De La Rosa sa umano'y extrajudicial killing sa Davao, taliwas sa nakasaad sa warrant ng ICC. Bago ang panayam, nanggaling si Padilla sa opisina ni De La Rosa. Hindi umanos nila napag-usapan ang warrant laban sa senador, kundi ang naging kondisyon ni De La Rosa sa hindi pinangalanang bundok kung saan umano siya nagtungo na magsimulang lumiban sa Senado. Samantala, dumating din sa Senado si Attorney Ferdinand Topacio na inatasan ng partidong PDP laban na tumulong sa legal team ni De La Rosa. Sa ngayon, dumarami ang mga nakaistasyong pulis sa labas ng Senate compound habang nag-disperse na ang mga supporter ni De La Rosa na dito na nagpalipas ng magdamag. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Pinahahambahan ang posibleng pagpalit sa Senate impeachment rules kasunod ng pagpalit ng mayorya sa Senado. Sinabi sa DZMM ni Kapunan and Castillo Law Office Senior Partner Attorney Lorna Kapunan na hindi two-thirds kundi majority lang ang kailangan sa bawat motion sa Senado. Kaya posibleng gawin ng bagong mayorya ang lahat ng kanilang gusto. Kabilang ang pagbago sa matagal ng rules ng impeachment, pagtanggap ng ebidensya, gayon din ang report ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, pinangangambahan ding mawala ang check and balance sa Senado. Kaya hinaman ng bagong minorya na huwag manahimik.
8: Kung 13 sila, lahat ng gustong mangyari, mangyayari because they have a clear majority. The strategy has changed. No? They will do whatever they want sa impeachment court. Hindi naman pwedeng ang minority, they just lie down and die. Eh, ngayon, minority, ngayon kayo mag-ingay. Kung maingay kayo noon, ngayon kayo mas maingay dapat. Otherwise, wala na. Wala nang check and balance sa Senado.
1: Naniniwala si Kapunan na may pag-asa pa rin ang impeachment sa Senado dahil hindi pa matatag ang mayorya. Hindi aniya hardcore ang ilang senador na pwedeng bumaliktad tulad ng magkapatid na Villar, habang pwede rin bumoto ang mga nag-abstain na sina Senators Mig Zubiri at JV Ejercito.
0: Iginit na ilang eksperto sa batas na walang karapatan ng Senadong kandlogin at harangin ang pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Sa parayan ng DZMM, sinabi ng batikang abogadong si Lorna Kapunan na kahit gamitin ang batas sa bansa, hindi immune o ligtas ang sinumang senador sa mga kasong may parusang 6 na taon pataas na pagkakabilanggo. Kabilang dito ang kasong Crimes Against Humanity. Nasa batas din anya na pwedeng pasukin ng otoridad ang anumang gusali, maging ang Senado, kung magsisilbi ng arrest warrant. Hamon ni Kapunan kay De La Rosa, harapin ang kanyang kaso at huwag magtago sa Senado.
8: Ngayon mo mafe-feel, anong ibig sabihin na chine-chase ka? Anong ibig sabihin na natatakot ka for your security? Now, Senator Bato, now you know what it feels like to be a real victim of atrocities, sinasabi mo. I'm so kawawa mo. Hindi pwedeng ganyan. Go to trial. Don't hide behind the skirts of Alan Peter.
0: Sinabi naman sa DZMM ni Attorney Domingo Cayosa na kinikilala rin ng batas ang kapangyarihan ng International Tribunal na maglabas ng warrant of arrest sa naturang kaso at obligasyon ng pamahalaan na ipatupad ito o isuko ang subject ng warrant nang hindi dumadaan sa lokal na korte. Babala ni Attorney Cayosa pwedeng makasuhan ng mga senador o sinumang patuloy na haharang sa pag-aresto kay De La Rosa.
9: Kung ipagpatuloy ng mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, eh maaari ho silang makasuhan under PD 1829, yung obstruction of justice. At ang penalty nito, maliban ho dun sa pagkakulong, eh your perpetual disqualification from public office. I don't think the senators would also want to do that.
0: Iginit din ni Attorney Cayosa na hindi pwedeng basta-basta ipa-contempt ang mga ahente ng NBI sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa.
9: Pero hindi ho naman yan automatic na pag gusto mo yun na yun. Dapat may due process din at may factual and legal basis. Yung mga NBI agents na nagpatupad ng warrant of arrest, ginagawa lang ho nila ang kanilang trabaho under law. So hindi ho naman sila pwedeng parusahan at dahil senador yung subject ng warrant of arrest. That's a no-no in the rule of law.
0: Ganito rin ang pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon at ang indigang tradisyon lang na ang hindi pagdamot o panghuhuli sa isang senador habang nasa session hall. Pero hindi ito nakasaad sa batas.
10: Pag nabag para respeto sa institusyon, do not arrest the senator while the Senate is in session and not in the session hall. Outside of that, walang tradisyon. Ngunit sa ngayon, naging malabo na yung tradisyon and it has become expanded.
1: Dismayado ang mga pamilya ng mga sinasabing biktima ng war on drugs sa bigong pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa, na ngayon ay nasa protective custody ng Senado. Sinabi sa DZMM ni Jane Lee, asawa ng EJK victim na si Michael Lee, na mistulang ipinapakita ng pagkakanlong kay De La Rosa na walang pakialam ang mga mambabatas sa pamilya ng mga biktima. Apela nila, isuko na si De La Rosa at kilalanin ang proseso ng ICC. Sa kabila nito, kumpiyansa ang pamilya ng extrajudicial killings victims na mauwi sa trial ang kaso kay De La Rosa na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC.
11: Po, medyo may konting pagkadismaya kasi po nandyan na nga po talaga yung arrest warrant para sa kanya. Alam naman po natin na noon pa palang nakaraang taon yan pero hindi pa rin po talaga siya tuluyang naaresto at nakakubli pa po siya sa loob ng Senado. Parang nagpapakita lang po talaga na wala silang pakialam po sa mga pamilya ng biktima.
0: Nilinaw ng Philippine Air Force na walang abnormal na aktibidad sa Bilyamor Air Base sa Pasay City. Yan ay sa kabila ng umuugong na espekulasyong may eroplanong nakaantabay umano na maghahatid kay Senador Ronald De La Rosa sa The Hague, the Netherlands. Samantala, iginit naman ng abogado ng senador na mayroon umanong naka-standby na eroplano sa Bilyamor Air Base katulad ng ginawa kay dating Pangulong Duterte.
1: Inupaka ni Vice President Sara Duterte ang tangkang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Sa panayam sa The Hague, the Netherlands, iginiit ng pangalawang pangulo na maituturing na legally improper o paglabag sa batas ang pagsisilbi ng warrant mula sa isang international tribunal na hindi dumaan sa korte ng Pilipinas.
12: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
1: Dumistansya naman ang Vice Presidente sa palitan ng liderato sa Senado at binigyang diin ang independence ng Senado bilang bahagi ng lehislatura. Kahapon, pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Vicente Soto III bilang Senate President. Nanindigan naman si Cayetano na walang kinalaman sa napipintong impeachment trial ang pagpapatalsik sa dating leader ng Senado.
12: Kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yun ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan nung kanilang butuhan ay desisyon yun ng karamihan ng kanilang mga membro.
0: Iginiit ng ilang mambabatas na dapat gubulong ang Senate impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kahit may pagbabago sa liderato ng Senado. Balita mula sa Camera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM!
13: Jeff, sa Ambush interview kaninang umaga, iginiit ni Akbayan Party Representative Shel Jocno na kahit sino pa ang maging mga lider ng Senado, malinaw sa konstitusyon na kailangang magsagawa ang mataas na kapulungan ng paglilitis forthwith o agad-agad. Wala anyang choice ang Senado kundi litisin ang kaso laban sa Vice Presidente. Diin pa ni Jocno, walang dapat mangibabaw kundi kung ano ang nakasaad sa konstitusyon sa harap ng mga posibilidad na agad ibasura ang impeachment.
14: Well, unang-una, paano mo ma-i-dismiss ang kaso kung hindi mag-convene ang court? Siyempre, kailangan mauna yung pag-convene ng court. Otherwise, wala silang power, wala silang jurisdiction to act on the case at all. Pangalawa, once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright.
13: Sa kabila niya, naipatuloy ang paghahanda ng Kamara para sa paglilitis kung saan inaasahan ang pagpili sa mga bubuo ng prosecution team nito. Nang matanong naman si Jocno kung sakaling mapili siya bilang isa sa mga mapapasama rito, tiniyak ng mambabatas na handa siyang maglingkod at sumabak sa impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Thank you, Pamela Vasquez.
1: Sa iba pang balita, naaresto na ang magsasakang mahigit dalawang dekadang nagtago matapos masangkot sa pananambang na ikinasuwi ng 14 na sundalo sa Jones Isabela. Balita mula sa Isabela, hatid ni Harris Julio. Harris.
15: Natunton sa Barangay Litwad, Difun, Quirino ang 44 anyos na magsasakang 26 na taong nagtatago dahil sa kasong multiple murder. Ayon sa 1st Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company, 2014 pa may warrant of arrest ang akusadong sinasabing miyembro ng rebeldeng grupong nanambang sa convoy ng mga sundalong pauwi mula sa dental at medical mission sa Barangay Linomot, Jones, Isabela noong June 27, 2000. Nasawi sa pananambang ang dating commander ng 502nd Infantry Brigade na si Colonel Josefino Manayaw at 13 pang sundalo. Nakilala umano ang akusado ng mga sibilyang nakisakay sa mga sundalo nang mangyari ang

0: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
1: Headline Ngayon!
2: Headline Ngayon!
3: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Oras natin 12:27, mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa operasyon kontra ilegal na droga sa Mandaue City. Balita mula sa buhatin ni Annie Perez. Annie!
2: Timbog sa bypass operation sa Barangay Subangdako si alias Midal na isang regional level high value individual nang may bilhan ng poster buyer na kuhanan siya ng 7 pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 3.4 milyon pesos. Batay sa investigasyon, driver ng DSWD Region 7 ang suspect na isang job order employee. Dati na rin umano itong nasangkot sa pagbebenta ng illegal na droga. Iniimbestigahan na ang supplier ng suspect na sinasabing galing sa bilangguan sa Cebu City. Inihahanda na ang reklamong pagnabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Nagdamdam si Senador Ronna de la Rosa kay dating Senate President Tito Soto matapos umuno itong pumayag na hulihin siya ng NBI. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
4: Senate President Vicente Soto III nang payagan ng NBI na pumasok sa compound ng Senado at tinangkapa siyang hulihin. Nagiit niya ang ginawa ni Soto pagtataksil hindi lamang sa kasamang senador kundi sa Senado bilang institusyon. Tinadyaan niyang harangan siya sa ibaba para hindi makapasok sa session hall at makaboto para palitan si Soto bilang Senate President. Anya, naramdaman niya ang pagtataksil ni Soto na kanyang iginalang kahit na sila'y magkaibang kampo. Bagamat nalulukot, binigyan din naman ni De La Rosa na hindi siya galit kay Soto. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano!
1: Tinawag ng ilang grupo ang Senado bilang protektor ng mga senador na may kinakaharap na kaso. Balita mula sa Maynila, hatin ni Radyo Patrol. Trisha Lindo, Trish.
5: Rica, iginit ng grupong bayan na dapat papanagutin ng Senado imbis na ikandlong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat normal namang may pagbabago sa Senado, kinwestiyon ng grupo ang timing ng pagpapalit ng liderato na may ibang agenda imbis na para sa interes ng taong bayan. Binanatan din ng grupo ang pagsulpot ni de la Rosa para makadagdag sa botong tuloy magpapatalsik kay Soto, bagay na ikinidismaya ng tulad nilang mga taxpayer.
6: So ang Senado nagiging protektor ng mga kurakot at saka mga lumalabag sa karapatang pantao. Kapal ang mukha ng bato na magpakita after several months na absence.

0: sweldo mula sa pera ng bayan, tapos ang gagawin lang niya ay suportahan itong pagbabago sa liderato na ang intensyon ay harangan ng impeachment at para sa kanyang interes at hindi siya maaresto.
1: Hinamon din nila ang mambabatas na harapin ng kaso nila kung naniniwala siyang wala siyang kasalanan. Dapat niya itong patunayan katulad ng naging hamon noon ni De La Rosa sa mga umano'y sangkot sa ilegal na droga sa kasagsagan ng Oakland Tokhang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Tricia Lindo.
3: Nagbabala ang ekonomista laban sa epekto ng gulo sa politika sa tinawag ng mga foreign investor. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico. Nico.
4: Yes, magandang hapon, Jeff at Rica. Pinangangambahan ng ekonomistang si Professor Astro del Castillo ang maaring malaking epekto sa ekonomiya ng gulo sa politika sa bansa, partikular na ang pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Ayon sa kanya, natatabunan ng politika ang pagtuon ng pamahalaan sa bansa kung saan tila hindi anya umusad sa crisis planning at management. Tinukoy rin ng ekonomista ang 4-day work week na pinapatupad sa mga opisina ng gobyerno at pribadong sektor na nakakaapekto rin sa tinatawag na ease of doing business o mabilis na transaksyon sa pagitan ng mga banyagang nais mamuhunan sa Pilipinas. At dahil bigong maabot ang 5-6% GDP growth ng first quarter ng 2026 sa 2.8% lamang, mas mainam-aniya kung ibababa sa 2-4% na lang ang target para ngayong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Naghainan ang mosyon ng kampo ni Senador Ronald De La Rosa sa Korte Suprema sa hirit na mapigilan ang arrest warrant ng ICC. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
5: Rica, muli nagbasaklolo sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Ronald Bato De La Rosa matapos ang umunoy tangkang pag-aresto sa kanya kahapon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI kasunod ng pag-issue ng warrant of arrest ng ICC. Batay sa inihain nilang extremely urgent supplemental manifestation with motion para sa petition for certiorari and prohibition, hiniling ng kampo ng senador sa Korte Suprema ang pag-issue ng temporary restraining order at writ of preliminary prohibitory at mandatory injunction para pigilan ang anumang pag-aresto o papapatupad ng ICC warrant ng walang pahintulot ng korte sa Pilipinas. Iginit nila na paglabag sa konstitusyon ang nangyari dahil sinubukan naman ng NBI na pigilan ng senador na makapasok sa Senado kahit may sesyon. Kinundin na rin nila ang pagdadala ng kopya ng warrant of arrest ni dating Senador Antonio Trillanes IV na isang pribadong mamamayan. Nanawagan din sila sa Korte Suprema na linawin ang limitasyon ng kapangyarihan ng mga ahensya ng ehekutibo at yaking walang Pilipino ang isusuko sa isang foreign tribunal ng walang due process sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
3: Nagtala ng bagong Guinness World Record ang Pampanga bilang may pinakamaraming display ng water lanterns. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao. Gracie!
6: Nagtala ng panibagong kasaysayan ng lalawigan ng Pampanga matapos masungkit ang bagong Guinness World Record para sa largest display of water lanterns. Dinagsa ng libo-libong festival goers ang lakeshore sa bayan ng Mexico, Pampanga nitong linggo kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day para saksihan ang makulay na Lumina Water Lantern and Music Festival. Sabay-sabay na pinailaw ang mahigit 11,000 water lanterns sa 12 ektaryang man-made lake. Mas naging makahulugan ang okasyon dahil nakasulat sa bawat lantern ang mga kahilingan at mensahe ng mga dumalo. Ayon sa pamunuan ng parke, umabot sa eksaktong 11,016 na water lanterns ang napailaw at naipakita sa naturang festival. Dahilan para opisyal na maitala ang bagong Guinness World Record. Ipinahayag naman ng pamahalaang panlalawigan ang buong suporta nito sa patuloy na pagpapalakas ng turismo sa Pampanga at sa pagdaraos ng mga world-class na aktibidad na nagbibigay ng karangalan sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Grace Rutao.
7: Showbuzz ngayon!
8: Showbuzz ngayon!
2: Nagsalita na ang batang Quiapo actress na si Kim Domingo matapos kumalat ang issue na iniugnay siya sa isang politiko. Sa isang mahabang post sa social media, diretsahang itinanggi ni Kim ang alegasyon at ibinunyag ang isang matagal ng sikreto na meron na pala siyang Thai boyfriend at sa katunayan ay 3 years na silang mag-steady. Aniya, sinadya niyang ilayo sa publiko ang kanyang love life matapos ang kontrobersyal niyang nakaraang relasyon. Pero dahil sa mga kumakalat na balita, napilitan na umano siyang umamin bilang respeto sa kanyang partner at sa pamilya nito. Sa kabila ng intriga, iginiit ni Kim na masaya at kontento siya ngayon kasama ang kanyang nobyo, pamilya at malalapit na mga kaibigan.
3: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
2: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
3: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
7: Headline ngayon!
8: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po na rin! 12:37.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Bakit ko namang gagawin yun?
4: Kasi mahal mo? Kasi ito na yung matagal mo nang hinihintay? After so many years, magagawa mo nang umamin sa first love mo.
3: Ayoko. Baka i-reject niya lang ako.
4: Ay, nako. Nasa torpe mode ka na naman.
3: Ang pinupunto ko dito, hindi porket pwede na si Ashley, bigla akong susunggaban. Ayoko naman ng ganun.
4: Eh, so anong gagawin mo? Magpapakatorpe ka na naman. Tapos kapag may naging boyfriend ulit si Ashley, magsisisi ka na naman.
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Tuluyan na ngang natapos ang 4 na taon na relasyon ni na Carla at Gabriel. At sa muling pagbabalik ni Ashley, nanumbalik din ang pagmamahal ni Gabriel para sa dalaga. Ngunit muli ay pumagit na ang panahon para sa kanila dahil ngayon ay nagdadalang tao si Ashley sa anak ni Junior. Sa una ay naging malapit kami ulit ni Ashley, pero dahil sa sitwasyon niya ay hindi rin yun nagtagal. Muli nawalan ako ng pag-asa na magkakaroon pa kami ng pagkakataong magkasama. Sa loob ng 7 taon, wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho. At hanggang sa pagkakataon na yon, si Ashley pa rin ang mahal ko.

0: Uy, sige na. Sumama ka na sa akin. Minsan lang naman tayo gigimik eh.
1: Ano ka ba naman, ate? 33 years old ka na pero puro gimmick pa rin ang ginagawa mo.
0: Oo, ay naman ito. Porket ganito ang edad ko, hindi na pwedeng magsaya. Huwag mo nga akong igaya sa'yo na boring ang buhay, no?
1: Hindi boring ang buhay ko.
0: Eh, yun naman pala eh. Sumama ka na.
1: Busy ako bukas. Kain na lang.
0: Parang hindi naman busy bukas. Sigurado naman akong nandito ka lang sa bahay bukas. Sige na, sumama ka na.
1: Ayoko nga sabi. Ang kulit mo talaga kahit kailan.
2: Ano na naman yung pinagtatalunan yung dalawa? Tumanda na kayo lahat-lahat para pa rin kayo mga bata ko magtalo.
0: Si Gabriel po kasi, Papa. Ayokong samahang gumimik bukas ng gabi. Eh gusto ko lang naman siyang tulungan na magkaroon naman ng social life.
1: Tinatamad kasi ako eh.
2: Ay, anak, hindi naman pwede puro trabaho lang ang atupagin mo.
0: Oh, tingnan mo na. Si Papa na nagsabi ah. Mamaya kapag narinig din tayo ni Lola, aagri rin yun sa akin.
2: Sige na, Gabriel. Sumama ka na dito sa ate mo. Ayos lang naman na magpakasaya ka paminsan-minsan.
1: Sige na nga, sasama na ako.
0: Yes! O, ikaw pa, sama ka rin sa amin.
2: Nako, hindi na. Masyado na ako matanda para sa ganyan. Kayo na lang ang mag-enjoy.

0: Gab! Ano na? Nandyan ka lang talaga sa bar at iinom? Hindi ka lang pasasayaw?
1: Wala ako sa mood sumayaw. Kain na lang. Dito lang ako.
0: Sure?
1: Oo, sige na. Tunga na. May istorbo mo ang pag-inom ko eh.
0: Fine. Diyan ka lang ha. Huwag ka munang uuwi.
1: Oo.
0: Okay.
1: Hindi naman niya siguro mapapansin na umalis na ako. Sumibat na kaya ako.
2: Sayang naman ang forma mo kung uuwi ka. Ikaw pa naman ang pinakagwapo rito.
3: Oh, Carla?
2: The one and only.
3: Uy, kamusta ka na? It's been a long time.
2: Yup, 7 years. Ito, ayos lang naman ako. Maganda pa rin. Well, actually, kasal na ako ngayon.
3: Talaga? Wow, that's nice. Congratulations, ha?
2: Thank you. Ikaw, kumusta ka na?
3: Ganun pa rin. Kasal pa rin sa trabaho.
2: Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Eh, kayo ni Ashley. Ano? Gaano na kayo katagal, ha?
3: Ha? Hmm. Gaano na kami katagal?
2: Oo. As in kayo. Girlfriend, boyfriend.
3: What makes you think na naging kami ni Ashley?
2: Kasi kahit nung tayo pa lang, alam ko naman na siya pa rin ang mahal mo. So, nag-assume ako na naging kayo na.
3: Hindi nangyari yon. Sila pa rin ni JR. Nagsasama na sila kasi may baby na sila ngayon.
2: Ha? May baby na sila?
3: Oh, 7 years old na yung bata.
2: Akala ko, nagkatuluyan na kayong dalawa. Sayang naman, bagay pa naman kayo.
3: Ayos lang. Masaya na ako para sa kanya. At least, sigurado ako na kahit na anong mangyari, hindi na siya mag-iisa.
2: Hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya, no?
3: Hindi naman nagbago yun eh. At hindi ko alam kung magbabago pa ba yan.
4: Magbabalik ang
5: Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol.
4: 6:30 at DZMM Teleradyo. MMK sa DZMM.

Hindi ko alam kung hanggang kailan ko nga ba mamahalin si Ashley. Dahil kahit lumipas na ang maraming taon, siya pa rin ang gusto kong makasama. Siya pa rin ang pangarap kong babae. At kahit na alam kong imposible nang maging kami dahil pamilyado na siya, hindi ko alam kung bakit hindi mawala-wala ang pag-asa na nandito pa rin sa puso ko.

0: Ang ganda naman ng dress na to. Kaso ang mahal. Ay, teka. Si JR ba yun? Oo, si JR nga. Uy! Psst! JR! Uy!
1: Oh, Mila. Ikaw pala yan. Kumusta ka na?
0: Eto, Diyosa pa rin. Oh, ikaw. Kamusta ka na? Aba, gumagwapo tayo ah. Anong sekreto mo ha, kuya?
1: Alam mo, hindi ka pa rin talaga nagbabago, no? Well, ayos lang naman ako. May bago na akong trabaho.
0: Wow, nice. Congratulations. Eh, kayo ni Ashley, kamusta na? Kailan ang kasal? Malaki na anak nyo, ah.
1: Hiwalay na kami ni Ashley.
0: Ha? Hiwalay na kayo? Eh, teka, kailan pa?
1: 5 months ago? Wala, eh. Eh, hindi na kami nagkakasundo. Parati na kami nag-aaway. Kahit sa harap ng bata, kaya... Ayun, nag-desisyon kaming maghiwalay na lang.
0: Ah, sayang naman. Akala ko ikakasal na nga kayo, eh.
1: Well... Kaya naman talaga yung buhay. Hindi porket may anak kayo, kayo na talaga habang buhay.
0: Well, may point ka nga dun. Pero okay naman ang sitwasyon nyo, ha? Especially sa bata.
1: Oo naman. Kada weekend, nasa akin yung bata. Tapos, tulungan din kami sa lahat ng gastos.
0: That's good. At least maganda na ang usapan nyo pagdating sa bata. Pero sayang din kayo, ha?
1: Kahit naman kasi hindi sa akin sabihin ni Ashley, hindi na niya mahal. Pakiramdam ko nga, pinipilit na lang niya yung sarili niya na mahal na ko.
0: Ay, parang hindi naman.
1: Yun ang parati ko nararamdaman. Alam ko naman na deep inside, si Gabriel talaga yung mahal niya. At ganun din naman si Gabriel. Ayaw lang nila mag-aminan.
0: Parang hindi yata.
1: Kaya magkunwari, no? Kahit ikaw alam mo na ganun yung nangyayari, lahat ay nakakapansin na sila lang dalawa ang blanco pa sa ngayon.

0: Kahit kailan talaga kapatid, ang galing-galing mo magluto ah.
1: Sus, binola mo pa ako. Gusto mo lang mag-second round eh.
0: Thank you, Gabriela. Ay, oo nga pala. May chika ako sa'yo.
1: Ano naman yun?
0: Nakasalubong ko si JR kahapon sa mall. Tapos nagkamustahan kami.
1: Oh, talaga?
0: Oo. May binalita pa nga siya sa'kin eh.
1: Ano?
0: Hiwalay na pala sila ni Ashley. 5 buwan ng single ang first love mo.
1: Ah, kaya pala nung nagkausap kami ni Ashley, medyo malungkot siya. Pero wala naman siyang binanggit sa akin na kahit na ano.
0: Eh baka kasi problemado pa siya that time. Pero ang maganda, hiwalay na sila. Oh, so ano pang hinihintay mo?
1: Anong hinihintay?
0: Ay, ano ka ba naman, Gabriel? Ano pa ba, idiligawan mo na? Pormahan mo na? Umamin ka na!
1: Bakit ko naman gagawin yun?
0: Eh kasi mahal mo? Kasi ito na yung matagal mo nang hinihintay? After so many years, magagawa mo nang umamin sa first love mo.
1: Ayoko. Baka i-reject niya lang ako.
0: Ay nako, nasa torpe mode ka na naman.
1: Ang pinupunto ko dito, hindi porket pwede na si Ashley, bigla akong susunggaban. Ayoko naman ng ganun.
0: So anong gagawin mo? Magpapakatorpe ka na naman. Tapos kapag may naging boyfriend ulit si Ashley, magsisisi ka na naman. Ay.
1: Bahala na.
0: Puro ka na lang bahala na. Kung ako sa'yo, ituloy mo ng pag-amin mo. Malay mo, ito na yung parati mong sinasabi na next time.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kalusugan ng yaman ng bawat pag...
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
5: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente.
2: Sa DZMM.
9: Pinag-isipan ko ang lahat at napagdesisyonan ko na baka nga ito na ang tamang pagkakataon. Kaya ang ginawa ko, sinimulan ko ulit na makipaglapit kay Ashley. Kaya lang, bumalik ang kaba at ang takot na ma-reject kung sakaling aamin na ako ng nararamdaman ko para kay Ashley.

0: Dad?
1: Hi, Ash. Busy ka ba? Naka-istorbo ba ako?
0: Hindi naman. Wala nga akong magawa dito sa bahay eh. Si Hannah kasi nakay na JR na yon kaya wala akong bantay. Bakit ka pala napatawag? Wala ka na namang magawa, no?
1: Parang ganun na nga. Oo nga pala. Libre ka ba mamayang gabi? For dinner?
0: Oo naman. Basta ikaw ang nag-aya. Tsaka libre mo, kaya walang magiging problema. Ay, teka. Bakit mo pala gustong kumain sa labas?
1: Wala lang. Gusto lang kitang makasama.
0: May problema ka sa mga chicks mo, no?
1: Kung mga chicks naman to, parang ang dami kong babae. Eh, alam mo namang wala na talaga.
0: Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit hanggang ngayon, si Carla pa lang ang nagiging ex-girlfriend mo. Yung totoo, Gab, torpe ka ba?
1: E ano magagawa ko kung may gusto akong iba?
0: May gusto ka ng iba? Sino yan? Kilala ko ba?
1: Basta, malalaman mo na lang mamaya. Sasabihin ko sa'yo, wala na kasing excitement kapag ngayon ko sinabi sa'yo, di ba? Saka ano eh, may sasabihin din kasi ako sa'yo. Basta lahat, mamaya mo malalaman.
0: Sige na nga, anong oras nga pala tayo? Anong kamoy na yun? Parang may nasusunog.
1: Ha? Nasusunog? Saan?
0: Parang dito yata sa may kusina eh. Wait, pupuntahan ko lang ah.
1: Ano nangyayari, Ashley? Okay ka lang ba?
0: May sunog! Ang laki ng apoy dito sa kusina!
1: Lumabas ka na dyan, Ashley! Gumapang ka! Bilisan mo!
0: Hindi ako... makakita eh! Wala akong makita! Gab! Tulungan mo ako!
1: Ashley! Hello? Ashley! Ashley! Nasaan sila? Nasaan sila?
2: Gabriel!
1: Ate Mila! Ate! Ano nangyari? Nasaan ni si Ashley? Kumusta siya? Gusto ko siya makita!
2: Gabriel!
1: Ano nangyari? Mira, sumagot ka! Nasa si Ashley!
2: Wala na siya! Patay na si Ashley!
1: Hindi, totoo! Nagbibiro ka lang, ate! Titripan mo lang ako eh! Pabihan mo yung sinabi mo! Hindi ka nakakatuwa! Hindi pa patay si Ashley! Sabihin mo sa akin, biro lang to!
2: Totoo ang sinabi ko. Wala na si Ashley. Naabutan na lang siya ng mga bumbero kanina na nasa banyo siya. Wala nang buhay.
1: Hindi to pwede, Ate Mila. Hindi to pwede. Hindi pwede mawala si Ashley. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na mahal na mahal mo siya.
2: I'm sorry.
1: Hindi. Hindi! Hindi siya pwede kumawala! Hindi dapat ganito tayo!
2: Wala na tayong magagawa pa, Gabriel. Kailangan na lang nating tanggapin na wala na si Ashley.
1: Bakit ganito ang nangyari? Bakit si Ashley bakit nawala?
2: Tama na. Kahit anong gawin natin, ito na yun. At hindi na siya babalik.

0: Anak? Ayos ka lang ba? Tinawagan ako ni Mila at sinabi sa akin na nangyari.
1: Wala na si Ashley pa. Iniwan niya na ako. Hindi ko man lang nasabi sa kanya ang totoo.
0: Alam kong mahirap pero alam ko rin na malalagpasan mo rin to. Tulad ng nagawa ko sa mama mo.
1: Hindi ko alam kung makakaya ko to. Mahal na mahal ko si Ashley.
0: Huwag mong sabihin yan. Alam mong hindi magugustuhan ni Ashley kung basta-basta ka nalang susuko. Kaya mo yan. Malalagpasan mo rin to. Naniniwala ako sa'yo. Kung nasan man si Ashley, alam kong masaya na siya.

0: Sa buhay natin, may pagmamahal na kahit na anong gawin natin ay hindi pwedeng maging atin. May iba't ibang paraan ang tadhana para ipaintindi iyon sa atin. Kung minsan, sobrang sakit. At kung sakaling hindi man mapasa atin ang pagmamahal na iyon, tanggapin natin ng buong buo. Isipin na lang natin na hindi lahat ng gusto natin ay ibibigay ng Diyos. Magiging masakit man sa una, pero hindi rin magtatagal, ang Diyos mismo ang magbibigay ng daan para makalimutan natin ang sakit na iyon. Sana'y naibigan ninyo ang ating kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Love Letter. Dito po sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 3 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, libo-libong transport network company rider at driver ang nakatanggap na ng 5,000 pisong ayuda sa special payout sa San Juan at sa Taguig City. Balita mula sa San Juan City, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
3: Siya umabot na sa mahigit 4,000 rider at driver mula sa 2 transport network company ang nakatanggap ng 5,000 ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development sa unang araw ng special payout sa 2 payout sites nitong Lunes. Gayunman, mas mababa ito sa target na 10,000 beneficiaryo kada payout site. Sa datos ng DSWD, 1,092 ang T&DS drivers, 2,766 ang service delivery riders at 820 ang motorcycle taxi riders mula sa isang TNT ang nabigyan ng ayuda. Samantala, inaasahan ngayong araw ang kagawaran na aabot sa 20,000 beneficiaryo sa Cubao sa Quezon City habang 10,000 naman sa Taguig at San Juan, ang target na mabibigyan ng cash assistance. Sa kabuuan, umabot na sa halos 1.3 million drivers at riders sa buong bansa ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng programa. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto. Sa ibang balita, higit 3,000,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat mula sa tricycle driver sa Virac, Catanduanes. Balita mula sa Catanduanes, hati ni Vince Villar. Vince.
4: Umabot sa mahigit kalahating kilo ng shabu o katumbas ng halagang 3.4 million pesos ang nasamsam ng mga otoridad matapos ikasang isang search warrant laban sa 44 anyos na tricycle driver sa barangay Bigaa, Virac, Catanduanes sa ulat ng Virac Municipal Police Station. Kinilala ang suspect sa pangalang Boss. Maliban sa naturang ilegal na droga, na-recover din ang iba't ibang non-drug items kabilang ang mga notebook na may talaan umano ng transaksyon ng suspect. Maharap ang suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar! Yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
5: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Martes-Martes po ng hapon, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, dito po sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang kanyang napakagandang partner, Liza Aquino.
7: Isang mainit na hapon po sa ating lahat, mga kapamilya. Hello, partner!
0: Partner, yung sinabi mo mainit, literally at grabe. Figuratively.
7: Oo.
0: Figurative sa national events ngayong
7: yes.
0: mga araw na to. Grabe, ang dami nangyayari.
7: Ang dami nangyayari. Pero ito nga, partner, May 12, 2026, Tuesday pa lang po. Wala pa tayo sa hump day natin ngayon, partner. So talagang tingnan natin kung may mga panibagong pasabog sa ating pong Senado at Kongreso in the coming hours. Pero sa ngayon po, of course, tutok po muna tayo sa ating regular programming. Ating po pag-uusapan ni Himayin po ay may kinalaman pa rin naman po dito sa mga naging mainit-init na kaganapan yesterday. Pero magandang hapon po muna sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello po sa inyong lahat. Kamusta po kayo?
0: Hello, hello din po Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
7: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada nakikinig dito sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Dito po yan sa Metro and Mega Manila at grabe din partner, no? Yung mga kababayan na, yung mga kasama natin, mga kabaro natin, ng mga journalist, talagang ramdam mo sakit ng katawan nila.
0: Oh, yes.
7: Kahapon,
0: walang tulog, walang pahinga.
7: Wala, oo.
0: Sila, sa paghatid ng balita sa atin.
7: Sila Christian Yusores, si John Garner, si Robert Mano, Bert Dizon.
0: Saludo talaga po kami sa inyo.
7: Grabe yung mga radio patrol natin kahapon, double, triple time sa pagbibigay po ng mga live updates sa mga nangyari po dyan sa House at sa Senate. Si Jom, if I'm not mistaken, was able to interview the brother of Senator Bato de la Rosa.
0: Ah, talaga?
7: Kagabi. Mm-hmm. Sabi ko nga, grabe itong mga radio patrol natin, no? Sobrang nalo na yung partner. Grabe. Oh, okay. Grabe yung mga nangyari. Makakwento lang po namin mga kapamilya. Kahapon, hello attorney, medyo peaceful pa eh.
0: Yes.
7: Okay pa ang lunes natin.
0: Lang natin yung botohan sa House of Representatives. Kung pala may ibang botohan nangyayari simultaneously sa Senado.
7: Tapos bigla, may lumutang pa tayo dito na 6 months din na walang senator natin, Senator Bato de la Rosa. So ang dami nangyari kahapon. After ng HA kasi partner, lumabas pa kami ng anak ko. Sabi ko, belated Mother's Day celebration.
0: Oh, wow.
7: So, nag-mall kami. Tapos, I was checking. Sabi ko, ala, ang daming nangyayari. Buti na lang talaga, naka-day off tayo.
0: Congratulations.
7: Okay, congratulations nga po, partner. Bigla tayo, naapasugod dito. Kasi,
0: binabalik
7: syempre,
0: ka.
7: As journalist, so, alam mo, that's part of the job talaga. Pag may mga malakihang eksena, kailangan po, babalik tayo and do our job. So, and that's why nababanggit ko yung mga reporters natin. Extended galore talaga mga radio patrol
0: kahapon. At napakinggan kita kagabi sa spot report.
7: Oo, grabe yung mga nakausap namin, mga political analysts, ang dami ng mga inputs po nila dito sa nangyayari sa ating bansa. Ano ba ang political, alam mo yun, nag-iba lahat ngayon because of the change of in leadership sa Senate, yung naging desisyon ng Congress to push through with the impeachment.
0: For the second time around.
7: So, may kinalaman po dyan ang ating pag-uusapan maya-maya. No? Yung ano po ba mga kapangyarihan ng mga iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan. Kung kayo po may katanungan sa ating pong magiging diskusyon, bukas na po aming mga hotline para sa inyo, kapamilya.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
8: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
7: Sa oras po na 1:10 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
8: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
7: Isa po sa katagang naririnig po natin kahapon, paulit-ulit, ay yung katagang protective custody.
0: Yes.
7: Na narinig po natin nung napagdesisyon na ng Senado na ilagay sa ilalim sa protective custody si Senator Bato de la Rosa. So ating po pag-uusapan mga kapamilya ay yung mag-zoom out lang po tayo dito, macro dito sa sitwasyon, yung ano-ano at saang mga circumstance po natin po pwedeng igiit ito pong protective custody at sino-sino po ba mga ahensya ng gobyerno ang pupwede pong magsagawa ng ganito pong klase ng custodya sa mga tao. Pwede, sino pwedeng magkanlong ng kahit sino.
0: Mm-hmm.
7: So unahin po muna natin yung bigger picture po dito. The most general question po dito, sino-sino, anong mga ahensya ang pupwede pong magsagawa nitong protective custody?
0: Okay, unang-una partner, ang batas. At ito, kaunting review kasi natalakay na natin dito sa Hello Attorney, yung Witness Protection, Benefit and Welfare Act. Or ang kanyang RA number, medyo luma na rin, partner, kasi 1991, partner, April 24, malapit na pala, nakatapos na pala.
7: Oo.
0: April 24, 1991, ito yung Republic Act number 6981. Pero dito, ang pinag-uusapan ay yung mga witnesses sa mga kasong karaniwan, yung mga karumal-dumal na yung kanilang testimonya ay vital doon sa prosecution ng mga kaso. At meron, napag-usapan na natin ano yung mga kailan sila magiging qualified. Yung kanilang testimonya, hindi corroborated in its material points. Meaning, doon sa mga detalye na sumusuporta sa mga elemento ng krimen na karaniwan ay binubuo, pinatutunayan ng prosecution. So, ito pong Witness Protection Benefit and Welfare Act, under po ito sa ating Department of Justice or under the executive. At hindi lamang naman po yung mga witnesses in the courts ang pinoproteksyonan. Kasi under Section 4, pwede ring ma-admit into the program yung mga witnesses in congressional hearings. Meaning, pag sinabi natin congressional hearings, witnesses or resource persons sa House of Representatives at ang Senate, House of Senate. Pero dito, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Kasi hindi naman binibigyan ng proteksyon or ng protective custody ng Senado ang isang senador dahil siya ay witness. Ang binibigay nila ay yung proteksyon ng Senado sa kanilang kapwa miyembro ng Senado.
7: I wanna know the answer to this. Is that unconstitutional? Is that legal?
0: Okay.
7: Meron po bang batayan? Pwede po ba itong gawin ng Senado?
0: Okay. Ang sinasabi, ang batas, hindi ito. Hindi yung witness protection. Pero tandaan natin, ang Senado ay co-equal branch ng gobyerno, ng executive at ng legislative, at co-equal din yan ng House of Representatives. So lahat yan, walang special, walang higit na makapangyarihan. At kapag meron siyang resolution signed by the majority, matibay yan, partner. Yung majority vote ng mga senador, yan ang act of the Senate.
7: Okay.
0: Kasi isang collegial body sila, they cannot act, or sometimes they act through the Senate President, pero normally the Senate President naghihingi yan ng mandato. Pagbotohan natin ito,
7: yes,
0: at ako ang magpapatupad. Ganun. So kahapon, yun ang kanilang na pagdesisyonan. Magbibigay sila kay Senator Bato ng protective custody. Ang tanong mo, is it unconstitutional? Hindi ako ang makakasagot niyan. Pero ang mabilis na sagot, as it is, ang Senado ay isang government agency, isang major branch of government. Yung kanyang act enjoys the presumption of regularity.
7: Okay.
0: Pero kung sa tingin mo, o halimbawa, in this particular case, kung sa tingin ng NBI, mali yung ginawa ng Senado,
7: na o nagkakanlong sila.
0: Nagkakanlong sila, pwede siyang maghain ng kaso either sa lower courts or sa Supreme Court na pwede niya sabihin, oy, hindi mo yan pwedeng gawin. Lampas yan sa iyong karapatan. Wala kang pinagbabatayan na batas. Hindi mo pwedeng invoke tong Republic Act number 6981.
7: Kasi hindi naman siya witness. Eh.
0: Oo. So, kailangan mapatunayan ngayon ng Senado. Pag meron na naghain ng kaso sa, halimbawa, sa Korte Suprema, saan niya hinuhugot yung kapangyarihang bigyan ng proteksyon ang kapwa niya miyembro.
7: Okay. Dito po sa sitwasyon na ito, himayin lang po natin para malinaw. So, ang Senate, binigyan nila ng protective custody ang kabaro nila, kapwa nilang senador. Ganyan din po ba ang galawan natin with the House? If bibigyan po ng protective custody ng House, isa sa mga kabaro nila, dapat ay representative, sitting representative lang. Yun lang po ba ang qualified na ma-offera ng protective custody? And I ask this question kasi for example po, si Aling Barang, kailangan po niya ng protective custody. Iniipit siya ng mga authorities. Sabi na po natin, same situation, kunwari, ang Senate ba pwede silang magkanlong ng kahit sino lang o kailangan
0: hindi
7: po ay kapwa Senate nila?
0: Kung i-invoke natin ang Witness Protection Act, dapat si Aling Barang ay
7: saan?
0: Witness sa kung House ang magbibigay ng protective custody, si House ang mag-issue at yun ay pwedeng gawin ng isang congressional committee.
7: Okay.
0: Hindi
7: alright
0: kailangan ng buong House. Pero dito kasi, di ba, kahapon nakakonvene sila as the Senate as a whole.
7: Oo,
0: so
7: tama.
0: Yun yung kanilang ipinasang resolution. So kung tutuusin mo, kung si Aling Barang ang kailangan ng proteksyon,
7: saan siya dapat pupunta?
0: Okay, una-una, bakit siya kailangan ng proteksyon? Merong gumagawa ng masama laban sa kanya sa pulis.
7: Okay.
0: Kasi yung pulis natin, kung merong krimen na nagaganap sa kanilang presensya, pwede silang mang-aresto.
7: Okay. Ano po ang mga, nabanggit mo na rin, qualifications para po pwede mong mag-iit, pwede mong mahingi itong ganito pong klase ng proteksyon?
0: Okay. Unang-una, kailangan nating tingnan ano ba yung mga kondisyon kahapon.
7: Mm-hmm.
0: Yung isa sa mga kondisyon na hindi natin maikakaila, nangyari sa
7: Senate
0: Senado,
7: premises.
0: Sa
7: okay.
0: premises ng Senado. So kung tutuusin, sino ang pinakamakapangyarihan doon sa premises ng Senado? The Senate as a whole.
7: Yes.
0: At yung Senado ngayon acting through the new majority.
7: Okay.
0: So kahit anong sabihin ng majority, majority rules, yun yung tawag doon. Eh. So kahit isa lang yan or dalawa lang yung lamang, majority is majority.
7: Oo. So pag sa iba pong mga kaso, kailangan po ay, example po, labas tayo sa sitwasyon nangyari kay Senator Bato. Sa ibang mga kaso po na may mga tao po na pwedeng bigyan ng protective custody, dapat po sila po ba'y may hawak na mga ebidensya na makatutulong in aid of legislation para i-grant sila ng house?
0: Yes. Kasi
7: mga ganun
0: yun,
7: po, kailangan mabibigat ang hawak mo para i-grant ka ng
0: hindi
7: house?
0: Hindi naman kailangan mabibigat. Kasi tandaan natin, minsan, or tama ka rin, kasi minsan, kaya ka nga humihingi ng protective custody sa isang congressional house, House of Senate, House of Representatives. Kasi nga, yung mayroong banta sa iyong buhay.
7: Oo.
0: At siyempre, kung may banta sa iyong buhay, ibig sabihin, yung hawak mo talaga, eh pwedeng ipakipagpatayan kung sino man yung masamang tao na gumagawa ng isang krimen na iniimbestigahan sa Senado. Pero tama ka, yung investigasyon ng Senado, hindi naman yan for prosecution, in aid of legislation.
7: Okay.
0: So, karaniwan, kagaya dito, halimbawa, yung mga witnesses, halimbawa ng House of Representatives sa kanilang TRICOM, QUADCOM, ano pa yung isa, yung five, kung ano mang ilang committees yan na joint committees, pwede silang mag-extend ng protective custody.
7: I asked this question, partner, kasi si Sara Discaya, if I remember correctly, surrendered to NBI and asked for custody, protective custody. Noong time na yun, wala pa siyang arrest warrant, pumunta na siya sa NBI, sumuko na po ako, hingi po ako ng protective custody sa inyo. So yung mga ganong instances,
0: okay,
7: wala ka pang arrest warrant, sumuko ka, binigay ng NBI ang custody na hinihingi mo. Kaya gusto ko pong malaman kung meron po ba tayong guidelines sa batas, meron po bang black and white sinusundan ng authority sa parang, oh, okay, sige, pasok ka dito kasi ito yung sinasabi ng batas.
0: Halimbawa, ikaw din, mamamahayag, merong nagme-message sa'yo, death threats.
7: Okay.
0: So yung ating law enforcement agents will evaluate gaano ka imminent ang danger.
7: Okay.
0: May batayan ba? Ito ba ay prank? Ito ba ay, kumbaga, may nagtitrip lang? O meron ba talagang malinaw na banta sa iyong buhay? At kung meron, pwede ka rin humingi ng, kung hindi ka witness, ha, ikaw ay, kumbaga, meron lang gustong manakit sa iyo o sa iyong pamilya.
7: Pwede
0: yun. Yan, pwede ka rin humingi. Pero, again, kailangan silang mag-imbestiga kasi yung pananakot sa iyo, yung pagbabanta sa iyo, krimen 'yon.
7: Okay. Diba? So depende siya, case to case basis siya.
0: Yes,
7: kasi
0: partner,
7: for example, babalik na tayo sa latest na mga situation po ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Kasi po technically wala siyang kaso sa Pilipinas.
0: Correct.
7: Meron siyang kaso sa International Criminal Court.
0: Correct.
7: Maituturing ba natin siya sa kasong ito na akusado siya?
0: Hindi.
7: Okay.
0: Unang-una, sabi mo nga wala siyang kaso.
7: Okay.
0: At kahit na siya ay may kaso, meron tayo sa ating konstitusyon, presumption of innocence. Hindi
7: okay
0: ba? Hindi naman porque may nag-file sa'yo, eh, kumbaga, pwede ka nang arestuhin. Kaya nga, senador ka man, congressman ka man, ikaw ay karaniwang tao, kagaya ni Aling Barang.
7: Oo.
0: Ikaw ay mayroong due process rights. Bago ka ma-issuehan ng warrant of arrest. Ano ba yung warrant of arrest? Isa itong kautosan galing sa korte na pipigilan ka o i-curtail ang iyong freedom, lilimitahan ang iyong kalayaan na maging pagpunta kahit saan. Kasi nga, ikukulong ka. Yun ang ibig sabihin nun. You will be taken in the custody of the law. Hindi protective custody. Talagang, kumbaga, huhulihin ka para papanagutin ka sa iyong mga krimen. Pero bago mangyari yun, merong checks and balance ang ating batas. Yung due process rights mo, hindi automatic na didiretso yan sa korte. Hindi. May preliminary investigation sa fiscal, di ba, you may quantum of evidence, reasonable certainty of conviction. Hindi lang yun, kahit na may reasonable certainty na tapos ng preliminary investigation, na i-file na sa korte, kung ang kaso mo ay hindi reclusion perpetua, or kahit na reclusion perpetua, kung evidence of guilt is not strong, pwede ka pa rin humiling na ikaw ay mapalaya.
7: Okay.
0: So, hindi pa rin siya, at hanggang walang determination ang korte na ikaw ay guilty beyond reasonable doubt, ikaw ay nananatiling or may presumption of innocence in your favor. So, ito, kasi kumbaga, kailangan nating i-distinguish yung sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa sa isang karaniwang mamamayan. Kasi may malinaw ang ating mga senador, ang ating mga elected officials like district representatives, party list representatives, may mandato silang hawak-hawak dahil dumaan sila sa mahirap na proseso ng paghingi ng boto, hingi ng tiwala, at pinagkalooban sila. At yung mga senador, hindi rin sila ka-level ng mga House of Representatives na elected by district. Sila elected at large, national sila.
7: Tama.
0: So parang yung kanilang electorate, yung kanilang mandato, para din sa vice-presidente at sa presidente, okay, kung tutuusin mo.
7: Oo.
0: So kung tutuusin, merong mga, okay, sasabihin natin, unfair, kasi sila ay, kumbaga, nagagamit nila yung opisina nila. Kung karaniwang tao, nahuli na yan.
7: Yun nga ang sinasabi ng mga tao. Thank you for pointing it out. Sabi nila, bakit ganun? Bakit ang yung mga ibang mga tao, sabi na natin, itong kaso ng Crimes Against Humanity nung nangyari yung mga EJ case, yung panahon ni former President Duterte, sinasabi nila, wala namang due process dyan na. Ni hindi nga sila nahainan ng arrest warrant. Some of them were killed. Ito po yung mga sinasabi ng mga tao po, ha?

0: mangyayari yun. Hence, meron
1: okay.
0: siyang reswara.
1: Pero, magre-rewind ako ng konti, partner.
0: Oo.
1: Halimbawa, ito, related ka ba dito? Rewind tayo ng konti. Panahon ni dating Senador Benigno Aquino.
0: Ooh,
1: okay. So, tingnan natin. Sitting senator siya. Pero kinulong siya.
0: Oh,
1: okay?
0: Yes, tama.
1: At ngayon, napatunayan, trumped up. Ibig sabihin, inimbento yung kaso.
0: Pero martial law yun that time, di ba?
1: Oo, kumbaga, pero
0: parang
1: kumbaga...
0: Parang wala tayong batas talaga masyado. No?
1: Pero kung tutuusin mo, ito yung, kumbaga, kaya merong safeguards ang ating 1987 Constitution. Because of that very grim, kumbaga, experience. Yung same experience natin ng martial law, hindi na tayo dapat na, kumbaga, pumayag na maulit.
0: Okay.
1: So kung tutuusin, nakinabang si Senator Bato doon sa mga safeguards na nandyan sa ating
0: Constitution.
1: Kasi
0: okay.
1: hindi pwedeng maging makapangyarihan ng any single branch of government. Kasi kung hahayaan natin, kagaya nun, ang NBI ay under the executive, under the Department of Justice. Sila rin yung may control ng pagfa-file ng kaso. Sabihin na natin, may safeguards, may preliminary investigation, merong hearing sa korte. Pero tandaan natin, even, halimbawa, doon sa kaso ni Senator De Lima, ngayon, alam natin na basura o lahat na ba or karamihan doon sa mga kinaso sa kanya. So talagang imbento yung kaso. Kung tutuusin mo, kung payagan natin na basta yung presidente or sorry, executive branch ay, kumbaga, na-determine na nila, nakapag-file na. Kagaya nun, yung dati, hindi natin alam kung ano nangyayari doon sa judge, isinampa yung kaso, nag-hearing sila. 6-7 taon na naka-pending yung kaso. So kung tutusin, yung nawalang taon kay Senator De Lima, yun yung evil sought to be prevented here. Kaya lang dito, nabaligtad. Diba? Yung nakikinabang doon sa ganong checks and balance, now, kumbaga, dahil sila yung makapangyari, sila yung mayroong majority sa Senado. So,
0: okay.
1: Anuman yung kanilang desisyon, may presumption of regularity. Pero tandaan natin, meron pa rin tayong Korte Suprema. Okay. Ngayon, yung iba sasabihin, nako, yung Korte Suprema, okay, question mark, di ba? Pero tandaan po natin, huwag po tayo maiinip, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Dahil tandaan natin, yung ating konstitusyon, nakadisenyo po yan. Tandaan natin na walang isang ahensya ng pamahalaan ang dapat namamayani over the others.
0: Okay.
1: Dapat meron niyang, kumbaga, kung kailangan nating bantayan yung mga korte na maging independent, bantayan natin. Huwag natin i-dismiss. Nako, may palakasan din dyan. May laga. Hindi po. Dapat doon tayo, let's stay the course. Magtiwala tayo sa ating mga institusyon kasi yan lang ang pag-asa natin. Kapag may gumuho dyan, kung maghinayaan natin na mamayani ang isang branch, whether legislative yan, executive, or even
0: judiciary.
1: The courts. Kasi yung korte, meron din silang checks and balance. Impeachable officials din ang Supreme Court Justices.
0: Tama.
1: Impeachable officials din sila. So may checks din ang House sa kanila. So yan po ang disenyo ng ating demokratikong society, ang ating 1987 Constitution.
0: One last question, partner, bago tayo mag-commercial break. Quick question, short answer.
1: Ang layo na nung protective custody dun sa
0: hindi, pero constitutional natin maintindihan system. Konektado po kasi lahat
1: tama
0: ng
1: po.
0: Mga ito eh. Opo. So, ito po, nasa Senate siya ngayon, kung i-entertain natin yan, hindi muna siya aalisin dyan kasi nga may mga ganito po tayong mga safeguards na nagamit niya, nag-iit niya itong golden card na ito or golden egg. So, paano po ito? Kapag po ba lumabas na po siya sa premises ng Senado, maaari na po bang arestuhin sa Senator Bato de la Rosa?
1: Posible, partner. Pero tandaan natin, yung mayroon niyang kondisyon, yung parliamentary immunity or congressional immunity nila, dalawa, huwag natin kalilimutan. Una, lahat ng kanilang ginagawa sa Senado, whether yan ay paggawa ng batas, congressional hearings, privilege speeches.
0: Oo.
1: Hindi po sila pwedeng kasuhan dyan, number one. Number two, yung immunity from arrest for crimes na ang imposable penalty ay below 6 years.
0: Okay.
1: At yon hindi lang basta na isampa. Kailangan merong arrest warrant from the court. Kasi again, hindi pwede dapat executive lang mag-determine. Nagsampa siya ng

0: kaso pwede nang arestuhin.
1: Mm-mm.
0: Dapat matetest yan. Merong check and balance ng korte o merong reasonable certainty. Okay, ngayon meron na siyang kaso sa korte, may warrant of arrest. Above 6 years ang penalty.
1: Tama.
0: Then paglabas na sa Senado, pwede na.
1: Ayun po. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, nakikita ko actually ang dami niyong questions. Thank you so much. Napakarami na naman po nating viewers for this hour.
0: Oh, yes.
1: Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Mag-usap po tayo, mga kapamilya, mga kababayan, para malaman din natin kung ano pong mga posibleng po pwede pong mangyayari niyan. At alam dapat natin, sabi mo eh, babantayan natin.
0: Yes.
1: Anong mga nangyayari. So, the more na marami pong may alam sa batas, eh mas maganda po yun para sabay-sabay po tayong magbabantay sa mga nangyayari po, no? Sa ating pong bansa. So, sa kanya po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Pero wag po kayong bibitin, mga kapamilya. Magbabalik ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang...
5: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga
6: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan.
9: Ronald De La Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, gaya rin ng mga biktima ng umunoy extrajudicial killings, makakaasa ang simbolo na bibigyan siya ng proteksyon ng pamahalaan ng naaayon sa batas. Sakaling maaresto ng ICC De La Rosa, sinabi ni Castro na lahat ng karapatan bilang isang akusado ay tiyak na ibibigay ng gobyerno ng Pilipinas. Tugunito ng Malacanang matapos manawagan ng senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan siya ng proteksyon bilang isang Pilipino. Manghang naman ang sagot ni Castro na sa payo ng senador sa Pangulo na pag-isipan ang pagbibigay ng proteksyon sa kanya dahil posibleng dumating anya ang araw na malagay sa parang sitwasyon ni dati Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos Jr.
10: Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato.
11: Being charged and arrested for a crime.
10: And to be delivered to ICC? To be surrendered to ICC?
11: Perhaps in the USA ICC but being charged and arrested for something, for an offense.
10: Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa Dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.
9: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores.
12: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
13: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Partner, from Hello Attorney, mag-hello doctor muna tayo.
1: Oh, hello, hello.
0: Nanonood daw si Dr. Paolo Silva at Dr. Mench Echeverry dyan sa St. Luke's BGC Doctor's Lounge. Hello po sa inyo.
1: Hello po sa inyo. Magandang hapon. Ibig sabihin, nanonood lahat ng mga doktor sa atin doon ngayon. Oh, pag-usapan na natin mga dapat natin pag-usapan.
0: Tayo yung kanilang ano, ulam.
1: Ano po ba tamang maintenance? Iba pala. Nag-ano pala tayo? Nag-consultation.
0: Oh, Juna, for check-up. Salamat sa paalala,
1: din.
0: Partner.
1: Ako din. Ano ba yan? Ako, hello, health is kina wealth.
0: Tita Nona Damian. Si...
1: si Social Life Posting, may tanong po
0: sige,
1: sa atin.
0: Go.
1: Can the Supreme Court block a warrant of arrest na inilabas ng isang international court and ma-override ba ng protective custody yung warrant na iyon?
0: Okay, unang-una, lahat ito ay speculative. Kasi tandaan natin, dito ngayon, ayon sa sitwasyon, dahil na-block ng Senado ang tangkang pag-aresto
1: ng NBI.
0: So, yung NBI ngayon, pwedeng dumulog sa korte to question itong majority resolution na nagbibigay ng protective at nagpe-prevent sa service ng warrant.
1: Okay.
0: Una-una, hindi pa natin nakikita ano ba yung uri ng dokumento. Ang malinaw, hindi yan warrant issued from a Philippine court.
1: Oo.
0: So yun, kasi nga wala naman tayong nabalitaan, public record yan, kung meron ng pending criminal case laban kay Senator Bato. Sa ngayon, wala. So kung pwede ba, tandaan natin, kung merong mga ahensya ng pamahalaan, hindi lang legislative or the executive, in this case, Senate and the NBI, laging final arbiter ang ating Korte Suprema. Kasi yung Korte Suprema, kagaya nung napag-usapan natin nung mga nakarang araw, kung may question, sino ba ang may tamang otoridad?
1: Oo.
0: O kahit na may otoridad ka, pero in-exercise mo yung authority, meron kang jurisdiction, in-exercise mo yung jurisdiction na grabe ang lampas-lampas sa limits na inaalaw ng konstitusyon, pwede yung strike down ng Korte Suprema as unconstitutional dahil grave abuse of discretion.
1: Pero so, gaano katagal ang proseso na yun, partner?
0: Yan ang hindi ko masasagot. Ang hirap mo naman magtanong, partner. Pero tandaan natin, ito yung mga legal na remedyo. Kung sa tingin mo, ang isang, at ikaw, magagamit mo ito kasi halimbawa, ikaw ay inaaresto. So, ano ang iyong legal recourse? Ano ang legal na remedyo mo? Questionin mo yan sa korte. Kasi yung, di ba, ang umaaresto sa'yo, law enforcement agent, executive yan. Under yan ng Office of the President, DILG,
1: tama.
0: PNP, di ba? O kaya, the Secretary of Justice, NBI, yan yung mga pwedeng umaresto sa'yo. Yun, pwede mo yung questionin sa korte. Laging ganun. Kumbaga, hindi higit na makapangyarihan ng kahit na ano. Kasi ang sistema natin, halimbawa, yung sa tingin mo, yung mali yung desisyon.
1: Oo.
0: Wala na. Sinabi ng Korte Suprema, final.
1: Oo.
0: Kasi nag-aaway kayo sa manahan.
1: Oo.
0: Natalo ka sa iyong mga kapatid. Wala ka na magagawa doon kasi final arbiter ang Korte Suprema. Pero okay. Naisip mo, hindi ito makatarungan. Eh, yung desisyon na yon batay sa batas.
1: Oo.
0: So, ang gusto mo, hindi ito makatarungan. Hindi dapat ito mangyari sa ibang tao. So, ang remedyo mo, punta ka sa Kongreso, dapat palitan itong batas. Halimbawa, yung ikaw ay illegitimate child. Kalahati lang. Ayon sa civil code, kalahati lang ang mana mo. Bakit ganun? Eh, pareho naman kaming anak. Hindi ko naman kasalanan na ipinanganak ako ng mga magulang kong hindi kasal. Bakit ako magsasuffer ng kalahating mana?
1: Babalik
0: hindi
1: ka.
0: Korte Suprema kasi okay. Hindi pwedeng gumawa ng batas.
1: Ang
0: hindi
1: korte.
0: Pwedeng palitan ng korte ang batas. Pupunta ka doon
1: sa Kongreso.
0: Kongreso, baka gusto nyong i-revisit, tingnan mm-hmm. mabuti. Hindi na makatarungan tong batas na to. Mm-hmm. Di ba? Walang kasalanan ng mga illegitimate children, non-marital. Mm-hmm. Equalize nyo na ang kanilang mana.
1: So,
0: Kongreso
1: may mga
0: yun.
1: Tamang ahensya kang dapat Correct. Lapitan sa bawat sitwasyon.
0: At even, partner, okay. yung korte, halimbawa minsan may kinukonvict sila, mm-hmm. meron sila minsan na, kumbaga, parang obiter or extra statement sila doon. Sinasabi nila, ito, bagamat may ebidensya laban sa kanya, parang hindi naman commensurate yung pinapataw na parusa ng batas. So minsan meron silang rekomendasyon for executive clemency.
1: Okay, okay.
0: At yan, eh, kumbaga, hindi niya sasabihin, oy, hindi niya iutusan ng executive. Sinasabi niya, baka gusto
1: naman.
0: Niyong tignan. Kasi
1: yung
0: executive clemency, exclusive jurisdiction yan, ng executive,
1: natin.
0: Ng pangulo.
1: Oo.
0: So,
1: oo.
0: Hindi sila pwedeng magmando. Hindi sila pwedeng mag-utos. Pwede silang magmungkahi, pero hindi sila ang masusunod kasi wala namang kaso na dinidesisyon na nila.
1: Oo. Ang hirap po na pinag-uusapan natin ngayon, lalo na sa kaso ng Senator Bato de la Rosa, kasi ito po yung unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na meron po sitting senator na may warrant of arrest sa isang international court.
0: Totoo.
1: Correct. Mm-hmm. Diba, partner? So, wala pa tayong masyado talagang mga batayan na pwedeng gamitin from past experiences para po pwedeng gawing batayan ng Korte Suprema, ng mga agencies natin on how we're gonna move.
0: Mm-hmm.
1: Anong mga magiging next steps natin dito. So, partner, meron tayong question dito kay Louie Basco.
0: Uh-huh.
1: About pa rin to kay Senator Bato de la Rosa. Papaano kapag inabutan na ng session break ng Senado? Pwede po ba nun na mapuputol din ang proteksyon ng Senado
0: okay.
1: sa kanya?
0: Tandaan natin yung sinasabi natin kanina. Kung siya ay inaaresto, kinasuhan batay sa kanyang mga ginagawa bilang senador, gagawa ng batas, nagko-question sa congressional hearings, yung mga privilege speeches niya,
1: oo.
0: Hindi siya pwedeng arestuhin
1: okay.
0: kahit kailan. Immune siya sa kanyang trabaho. At yon ay ginagawa niya, ibang usapan kung nag-press con siya,
1: oo.
0: Hindi niya trabaho yon.
1: Pero kung nasa session
0: Pero nasa
1: hall
0: session
1: sa...
0: hall siya, ginawa niya yun bilang trabaho, immune. Eto, Louie, kung ang krimen niya, ang imposable penalty, above six years. At nag-issue ang korte
1: Local
0: ng
1: courts.
0: Warrant, kahit in session, outside of session, kasi ang limitasyon ng
1: kanya,
0: yes,
1: na.
0: Pwede siyang arestuhin.
1: Okay, pero yun nga eh, ang hirap kasi, wala
0: So hindi
1: wala
0: controlling yung session days
1: Oo.
0: Or recess, hindi.
1: Oo.
0: Kumbaga yung imposable penalty at kung meron ng, kumbaga, preliminary
1: Oo,
0: determination
1: eh.
0: Na sa korte kasi hindi naman kailangan na convicted siya.
1: Oo, eh. Pero again, ito sinasabi ni attorney, kung merong ganun for the local courts.
0: Correct.
1: Wala kasi talaga.
0: Wala pa.
1: Wala po siyang kaso sa Pilipinas para lang pumalinaw. Ito, ang dami nagagalit eh. Sabi niya, arestuhin niyo na. Some people are even quoting him as a criminal. Pero technically, sa Pilipinas,
0: presumption
1: walang kaso.
0: Of innocence. Correct.
1: Wala siyang kaso dito. Tapos, former PNP chief pa siya. So, titignan mo rin ano magiging galaw ng Philippine National Police sa isa pong former chief.
0: Mm-hmm.
1: So, ang dami po nating
0: Pero kagaya ng partner niyo, nagsasabi, ako, nagkutsabahan na naman sila sa Senado. Wala na tayong magagawa. Hindi po totoo yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tayo po, masyado maikli ang ating alaala. So kung tutuusin mo, kung nagtitake down notes po kayo sa lahat ng mga sa tingin ninyo ay atraso
1: mm-hmm.
0: o mga boto nila na hindi kayo sang-ayon. Kasi kinatawan po natin sila dyan. Tayo po ang naglukluk dyan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ang inyong legal na remedyo ay after 6 years, wag nyo na silang muling iboto kasi kung sablay yung sa tingin ninyo yung kanilang mga desisyon, kanilang mga boto
1: Mm-mm.
0: sa mga panukalang batas, ito kagaya nito, porki baka kampi nyo, poproteksyon na ninyo, hindi nyo hahayaan ang kumbaga
1: gumulong ang justice system
0: gulong ng hustisya, ng katarungan, pero tandaan po natin, yan yung nasa inyong kapangyarihan. Dapat
1: Makamay.
0: Nung una pa lang, pinag-isipan natin sino yung mga iluluklok sa mga posisyon at dapat alam nyo ano dapat yung gagawin nung tao kasi yun yung kayo po ang naglagay sa kanila. Or wag natin isisi kayo, tayo pong lahat.
1: Hindi sila.
0: Collective.
1: Huwag
0: kasi
1: mo madamay dito, partner. Hindi, joke lang. Oo.
0: Pero yun, kumbaga,
1: hindi natin sila binoto, partner.
0: Hindi tayo totally walang kapangyarihan. Kasi yung sabi nga, sa batas, sa ating konstitusyon, nasa atin po. The sovereign power resides in the people and we exercise that sovereign power every 3 years kung sa congressman, every 6 years kung yan ay senador, at ganun din, every 6 years for the president and the vice president. Pero sila, wala silang re-election.
1: Paano ito? Kung for example po, napatunayan under the law na pugante siya, fugitive siya, hindi po ba obstruction of justice ang ginagawa ng Senado? Nagkakanlong po na isang pugante.
0: Pwedeng argumento yon. Pero partner, kung sila ay tatanggi, ibig sabihin, co-equal branch. Hindi mo pwedeng brasuhin. Okay. Hindi ka pwedeng gumamit ng dahas against a co-equal branch of government. So ano yung remedyo mo? Punta ka doon sa independent arbiter, which is the courts, which is the judicial branch of government.
1: Panghuling question bago po tayong commercial break. Pag hindi po natin nagustuhan na naging aksyon ng Korte Suprema sa lahat ng nangyayari na ito, impeachable siya, right?
0: Yes.
1: Pwede ang Congress gumulong ng impeachment.
0: Correct.
1: Para mapatanggal yung kung sino mang ang ulo ng Korte Suprema na hindi masaya ang taong bayan sa magiging desisyon.
0: Pero tandaan
1: ganun
0: natin.
1: Ganun galaw niya, di ba?
0: Okay, tandaan natin, partner. Ang Korte Suprema, hindi siya isang tao lang. Kahit
1: ano
0: na ang desisyon, isa lang, yung ponente lang ang sumusulat. Usually, collegial decision yan.
1: May votes din sila,
0: may
1: diba?
0: Votes din yan. At kumbaga, yung any, halimbawa, meron tinatawag na in-bank decision. Yan, lahat sila dyan.
1: Yes, tama.
0: Nakapirma, lahat sila dyan, nag-deliberate. Yung iba, took no part. So, wala siyang participation doon, di ba? So, at may botohan.
1: Yes.
0: Majority wins din doon, partner.
1: Oo,
0: so, doon, kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin na yung Chief Justice lang ang may kasalanan. Kasi yung Chief Justice, bahagi din siya ng isang division.
1: Mm-mm.
0: Hindi rin siya pwedeng mag-desisyon.
1: Mm-mm.
0: Yung Chief Justice, ang pwede niyang gawin na siya lang, yung mga administrative aspects of the court.
1: Oo.
0: Diba? Yan yung pwede.
1: Pero ng court hours, whatever.
0: In terms of decisions, yung mga kaso na nakakarating doon, tinitimbang yung ebidensya, per division yan.
1: Nan.
0: And sometimes, kagaya noon, in bank.
1: Depende sa kumpurme, depende sa mga kaso.
0: Correct.
1: Na napupunta sa kanilang opisina.
0: And again,
1: ang hirap ng mga trabaho
0: nila. Tandaan ninyo, hindi nyo pwedeng i-impeach sila sa desisyon. Kasi yung
1: kailangan,
0: impeachment,
1: yes,
0: may
1: grounds.
0: Grounds, di ba? Betrayal of public trust.
1: Diba
0: graft and corruption.
1: Oo.
0: So, culpable violation of the Constitution. Kumbaga, kung nagdedesisyon lang, yan ang trabaho nila. Di ba? Pwedeng magkamali sila sa desisyon, pero yun ba ay grave abuse of discretion? Pero hindi ground ng impeachment ang grave abuse of discretion.
1: Mm-mm.
0: Culpable violation, high crimes, graft and corruption, di ba?
1: Kung lulusot lang yan dun sa mga grounds.
0: Pwede, pero kung hindi, sorry.
1: Ayun po.
0: Walang impeachment.
1: Opo, bago po kami ma-impeach ni partner dito, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala,
0: sorry
1: mga kapamilya. Tawag-tawag ako sa iyo kanina, hirap po muna mga magtanong. Sorry na po. Pero again, alam mo naman, para po dito, we need to ask these questions talaga,
0: yes,
1: para po maliwanagan po tayo. Ang dami nga
0: At kung meron pa kayong mahirap na tanong, welcome po yan.
1: Yes, yun po ang
0: pag
1: trabaho
0: hindi namin
1: niya,
0: alam,
1: Noel.
0: Sa-search
1: namin yan.
0: Sirit po.
1: I remember yesterday, may mga nagalit sa mga ilang questions ko. Parang like, for example, may karapatan ba si Senator Trillanes na nandun siya holding the warrant? Anong former Senator Trillanes? Parang I've been asking these questions ka po. Parang anong role niya dito? At pwede ba siya talaga na sumama sa NBI na iserve ang warrant? And some of the people were like, nagalit na parang, ano ka ba? Pro Duterte ka ba for asking this question? No, but we just really need to ask these questions. Ito po ay para magbigay linaw po sa buong sitwasyon. Kami po mga journalists, we're being paid to ask questions.
0: Yes.
1: And seek answers para po sa ating lahat. So I hope you guys understand ng trabaho po namin dito.
0: At kayo pa rin po ang magdidesisyon. Pinipresenta lang po as much as possible both sides.
1: Mm-mm.
0: Pero yung inyong opinion, inyong desisyon, whether yan ay desisyon doon sa polling place, sa pagboto ninyo, o kumbaga yung mga hinaing ninyo, ano yung ihahain ninyong kaso, kayo po ang may hawak niyan.
1: Okay, ayun po mga kapamilyang, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang aming pong hotline 0919-273-3000. May 10 minutes pa po tayo. Habangan po namin yung mga katanungan at mensahe, magbabalik pa po ang hello!
12: Hello, attorney! Sa DZMM!
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
14: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalikili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
15: gabi-gabi-gabi!
16: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
15: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. May nag-text na naman sa akin.
1: Ano, oo nga, parte yung ingay na cellphone mo.
0: Dating USEC ng DepEd, kaibigan natin, si Jess Mateo.
1: Ay, hello po.
0: USEC.
1: USEC ng which department?
0: DepEd dati.
1: Ah, DepEd. Hello po, Sir USEC. God bless you po. Ayun, malapit na palang mag-aral ulit ang mga bata. So, makita naman ang bulsa ko. Pinaalala niyo sa akin, sinabi yun.
0: Pero retired na to si USEC eh. Kaya,
1: ano na
0: hayahay na lang po.
1: Happy-happy. Nako, USEC. Salamat po sa panonood, USEC. Ito po, mag-hello din tayo sa mga nasa live stream po natin ngayon. Si Avel 2318, hypothetical question. Pag hindi po guilty si Vice President sa Senate, paano po maging action ni BBM? Pwede niya bang patalsikin si... I don't really think this is a legal question.
0: Okay.
1: Hindi pwede magpatalsik ang Pangulo ng Vice President.
0: Hindi
1: can
0: po.
1: You? Parang hindi,
0: po.
1: Hindi, di ba? Okay. Wala sa batas.
0: Tsaka yung siya, hindi siya maging guilty sa...
1: Si... I think we assume this is the impeachment complaint.
0: Ah, akala ko kay Senator Bato. So
1: hindi,
0: medyo nalito ako.
1: Ang dami kasi okay. Nangyayari, partner.
0: Sorry.
1: Yeah.
0: Okay, so kung tutuusin, pagka nag-vote to acquit, wala na rin pong
1: magagawa. Okay.
0: Oo, pero siyempre kung ganun, pwede naman na sa tingin ng mga house prosecutors halimbawa, hindi na ayon yan sa ebidensya. Pero again, tandaan natin, within the jurisdiction ng Senado ang kanilang desisyon. So pwedeng questionin sa Korte Suprema,
1: pero
0: hindi nakatitiyak na yan ay kakatingan. Pero again, hindi natin, wala pa kasi yung mga ebidensya, wala pang desisyon, wala pang, kumbaga, kagaya dati, partner, hindi nga natuloy yung nagbotohan, halimbawa doon sa dating impeachment ni Pangulong Joseph Estrada.
1: Yes, I remember that.
0: Meron yung second envelope, supposed to be mga bank accounts.
1: Yes.
0: Di ba? Kung nagbotohan sila doon.
1: Nagbotohan sila to unseal it, di ba?
0: Hindi diba? Nila buksan. Hindi buksan. Kaya, kumbaga, nag-walk out ba yung mga prosecutors at nagkaroon ng EDSA do. So, doon, pwede sana nilang erase yon sa Korte Suprema. But again, yung boto nila, kanilang-kanila po yun.
1: Mm-mm.
0: Yung grave abuse of discretion, medyo mahirap po yung patunayan. Pero again, we're talking na theoretical po. Kasi pag nandiyan na yung ebidensya, mas madali sigurong manimbang. Pero kung doon lang sa sagot, pwedeng questionin, pero hindi sigurado kung mananalo sa Korte Suprema.
1: Oo, medyo magulo po. We'll tingnan natin ano po mangyayari in the coming weeks kapag nag-convene na po as an impeachment court ang Senado. Ang dami pang mga nangyayari kasi. May mga ano pa eh. May naka-lockdown ng Senate kahapon. Alam mo yun, parang tinanong ko nga kay Attorney Shell Jock na yun. Sabi ko, sir, na-transmit na ba itong ating pong committee report on the articles of impeachment? May mga nangyayari sa Senate ngayon. So parang gusto ko malaman, makaka-apekto ba yun sa timeline natin because of everything that's going on with Senator Bato de la Rosa? O partner, we have a question here. Okay. Pero let's read it in after a few
0: pero
1: minutes.
0: Nagka-type pa yung question. Sabi niya, pwede bang ma-detain ang isang law enforcer for doing their job?
1: Ay, ang ganda ng question kasi tanong kahapon, natin lahat yan kanina gabi.
0: Again, yung pag-detain dito, kasi law enforcer sila. Di ba ginagawa lang nila yung trabaho?
1: Nila.
0: At yung power to cite for contempt.
1: Oo.
0: So yan yung dalawang, kumbaga nagbabanggaan na power within the... kasi ang tanong, pwede bang gawin yan ng Senado? At ginawa nila, may presumption of regularity. Yung mga dinetain na law enforcement agents, kailangan nilang dumulog sa korte para mapawalang bisa yung pag-piit sa kanila. At halimbawa, sabihin nila, illegal detention to, bakit nyo kami pinipigil? O even, yung tama yung sinasabi mo kanina, ito ay obstruction of justice. So, karapatan din naman nila magsampa ng kaso. Pero again, ultimately, yung mga kaso, mga question na yan, yung korte ang magdedesisyon. Kasi parang sinasabi, sino ang higit o kaninong kapangyarihan, kaninong jurisdiction ang dapat kilalanin sa...
1: Ganyang klase ng sitwasyon.
0: Oo, pero ngayon, question mark pa rin kasi hindi pa yan nadedesisyonan ng Korte Suprema.
1: Alright.
0: Okay,
1: Attorney,
0: sorry.
1: We have a question here. What is the more decent or legal reaction of the senator sans the dramatics?
0: Alin kaya?
1: San po ito? With the... okay. Sa kumakalat na CCTV, makikita po natin, partner, na tumatakbo, no? Tinatakasan ni Senator Bato de la Rosa, operatives ng NBI, na sinusubukang isilbi ang arrest warrant.
0: Okay.
1: Ano po bang dapat legal reaction ni senator doon?
0: Okay. Kung batas ang pinag-uusapan natin, halimbawa ako, mayroong kaso laban sa akin at hindi ako naniniwala na totoo. Sa tingin ko, yan ay hindi totoo. So, pwede kong igiit yung aking karapatan. Pwede kong patunayan na yan ay imbento. Ayan, pinapakita na.
1: Mm-mm.
0: So, kung tutuusin, halimbawa, kagaya nun, kahit naman yung pag-serve ng warrant ng NBI, may presumption of regularity pa rin yun.
1: Mm-mm.
0: So, hindi mo rin pwedeng sabihin na yan ay illegal per se. At kumbaga, ang posisyon ngayon ng Senado, kaya sila kinukontempt, kaya yata sila hinuhold, kasi parang indirect contempt, nababastos yung Senado sa kanilang sariling bahay.
1: Mm-hmm.
0: Parang ganun.
1: Mm-hmm.
0: So, yung what is decent, ang makakasagot niyan yung tao, at bawat isa sa atin, merong pamantayan kung ano ba ang disente. Pero tandaan natin, di ba, yung ating mga mababatas, hinalal natin para gumawa ng batas. At inaasahan natin, at the bare minimum, sila rin ay susunod sa mga batas. Di ba, hindi sila yung unang-unang magbabiolate. But again, from the other side, kung ako naman ay inosente, gagawin kong lahat para...
1: Kahit makikagabulang ka sa fire exit, reasonable ba yun for a sitting senator?
0: Again, yung reasonable ay hindi yan pamantayan ng batas. Yan, kumbaga, each and every person, meron silang kumbaga, standard ng reason, standard ng decency, standard din ng delikadesa. Diba?
1: So
0: hindi mo yan pwedeng i-legislate. Hindi mo yan pwedeng i-impose.
1: Oo. Literal na tumakbo siya sa batas, partner. Sobrang... weird na nangyari. First time ko nakita yung ganyang sitwasyon.
0: May bago yun, di ba? Merong taguan. So, merong habulan naman sumunod. So, iba't ibang larong bata yung pinag-uusapan natin.
1: Ayun, opo. So, nako na, bitin na naman po tayo sa oras po natin. Napakaganda na ating pong diskusyon. We'll try to to answer more of your other questions tomorrow.
0: Pinicturan ko na po yung ibang comments kasi hindi natin lahat masasagot.
1: Opo,
0: pero salamat po sa pagsama nyo. Parang ito yata ang pinakamataas natin na viewership ever.
1: 3,000 po tayo ngayon. Concurrent viewers po natin. Thank you so much, guys. Tomorrow po ulit, maguntahan po tayo. Pero sa ngayon po, ay ipapasa na po namin ang bola kay Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM Action ngayon! See you tomorrow! Ingat, bye!
12: Hello, attorney! Sa DZMM!

Ito po ang DZMM, bahagi ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.

0: Kapamilya, para sa dalawang beses na naging senator judge sa nagdaang impeachment trial na si former Senate President Franklin Drilon, hindi na nakagugulat ang pagbabago ng liderato sa Senado na ang motiboan niya ay nakatuon sa 2028 presidential election. Sinabi sa DZMM ng dating mambabatas, planado ang pagpapaupo sa bagong Senate President dahil sa tagal anyang pagliban ni dating Senador Ronald Bato de la Rosa. Bigla itong lumitaw at kumumpleto sa 13 boto pabor sa pagpapalit ng Senate leadership. Paraan umano ito para maharang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag tangkaing i-transmit sa Senado.
1: Mga Duterte, maganda para sa kanila ang nangyari. Dahilan sa si Senator Soto nagsabi na pagdating ng impeachment complaint, agad-agad maglilitisin ang impeachment complaint. At ayaw yun ng grupo ng mga Duterte.
0: Sa kabila ng malaking pagbabago sa liderato ng Senado, umaasa naman si mamamayang Liberal Partylist Representative Laila De Lima na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Malinaw yan sa saligang batas na walang discretion of the Senate na ipagpaliban, na hindi nila gagawin yan, na hindi nila i-convene yung Senado bilang impeachment court. Wala pong ganong kapangyarihan binibigay sa Senado.
0: Magandang balita para sa mga lokal na alagad ng sining, magkakaroon na ng mas mahusay na paraan para mapangalagaan at mapalago ang traditional na Filipino fine jewelry. Nagkaloob ng grant ang Department of Science and Technology o DOST sa De La Salle College of St. Benilde para i-digitalize at gawing makabago ang mga disenyong pamana ng bansa gamit ang 3D technology at makabagong tools. Layon itong maprotektahan ang orihinal na disenyong Pilipino, sanayin ng mga artisan at palakasin ang alahas na yari dito sa bansa sa global market. Para sa publiko, inaasahan itong lilikha ng mas maraming trabaho, bagong kabuhayan at mas matibay na identity ng kulturang Pilipino sa industriya ng alahas.

ng mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.

bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Martes po ngayon, ika-12 ng Mayo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon, handang umagapay sa inyong mga panawagan. Ito po ang aksyon ngayon. A 12 na po ng Mayo. Yes. Sa dami po ng pangyayari, parang napakabilis ng mga araw, napagpusad ng mga araw. Yes. Parang kailan lang nag-Semana Santa tayo.
0: Diba?
1: Pagkatapos, ilang kembot na lang, magpapasok ka na ulit.
0: Yes, parang ine-enjoy ko muna yun, bakasyon. Pero hindi pa kami, hindi pa kami, hindi
1: wala
0: pa yata.
1: Pang, ano,
0: dahil meron pa
1: UST.
0: Kaming revalida sa mga medical student. Ito yung final oral examination bago tumawid, bago magawang graduate.
1: Yan ba rin yung dissertation?
0: Hindi siya dissertation ng papeles na may isasubmit mo, pero oral exam ito. Pupunta ka sa ward, may kasong ipapakita sa iyo na by roleta, drawing of lots, para hindi mo
1: random
0: alam sino at anong kaso mo. Then, pag-usapan mo, iho, ano ito? From the start, history, PE, parang meron kang private clinic ba? And then later on, yung emergencies.
1: Pero with true patients, real.
0: True patients, real patients. And
1: parang
0: then,
1: ano, on the spot recitation?
0: Yes, and titingnan din natin yung kanyang pag-execute ng physical examination.
1: Ay, wow. Nakaka-nervous yun.
0: Parang Q&A lang sa isang beauty contest. Gawin na lang natin ganun. Kasi kung talagang alam mo
1: kasi
0: naman.
1: Kasi merong ano eh. May,
0: yes, patituhin eh. Pero kung alam mo ang siyensya mo, alam mo ang kaso mo, walang kaso yun.
1: Walang magiging problema. Mm-mm. Well, good luck. Usually, Doc, ano to? Yung gagraduate na.
0: Graduate. Ito po yung mga clerks. Mga fourth year natin na medical clerks ang tawag natin doon. Then kung nag-okay na, ayun na, graduation. Meron silang
1: tapos
0: toga.
1: Board na.
0: Ang toga namin is yung gold na hood. Yung ganun.
1: Well, good luck sa mga fourth year graduating med students at sa lahat po ng mga estudyanteng ka-graduate this year, 2026.
0: Yes.
1: Samantala, ano bang meron tayo ngayon?
0: Yun nga, yung unang kaso natin. Susundan natin lang yung modus sa sasakyan, yung pasalo. Inalam ko muna, hindi ko alam anong such thing. Kaya gusto ko malamang detalye nito, Tita Winnie.
1: Sige, mamaya makakausap natin yung nabiktima. Tapos meron tayong spokesperson mula sa PNP Highway Patrol Group. Siyempre, meron pa rin po tayong klinika sa Istrenta.
0: Ayun na nga, panlabo ng paningin. Pero more of nearsighted. Magsasalamin si Tita Winnie. Yan. Yung nearsightedness, among the many causes ng sabihin natin panlabo sa paningin, nearsighted tayo mag-focus. Pero pwede natin pag-usapan yung iba. Okay. Ano ba ibang mga sanhi ng panlalabo?
1: Panlalabo ng mata. Naku, I'm sure mababanggit mo dyan yung mga sakit na pwedeng magdulot ng panlalabo ng mata.
0: Yes.
1: Ayan, sige. Or kawalan ng paningin. Meron akong napanood, Dok. Meron siya nagkaroon ng nerve problem.
0: Okay.
1: Kaya siya biglang, dahil sa isang, dahil sa, meron siyang ginawa.
0: Tama.
1: Okay. Tapos, ang naging epekto nun, bigla na lang siya nawala ng paningin.
0: Okay.
1: Ayun.
0: Pwede yun. Dahil yung optic nerve, iisa lang yan sa bawat mata, napapunta yan sa utak natin at magre-rehistro kung ano ang nakikita mo. Kaya nakikita man na niya siguro lahat, but hindi na rehistro ng utak. Kaya ang labas, parang bulag.
1: Mangingiti ka sa pinagmula ng kwentong to. Actually, napanood ko lamang po to sa series. Sa Doc Nele Tuemani. Italian series. Doc, kaya sumasakit ang ulo ko para sa nabasa
0: ka. Kaya ang galing-galing mo magbasa ng mga cue card natin. Alam mo, habol na habol, hindi ko magalaw yung ulo mo. Yeah, matututo ko kay Tita Winnie. Ang dami ko natutunan kay Tita Winnie. I'm telling you.
1: Panood ka ng mga international films.
0: Gagawin ko yan. At sa panghuli, aabangan natin ang anunsyo ng Maynila kung saan-saan ang lugar na mawawalan ng supply ng tubig. Okay. At meron tayong panawagan ng isang ina, anak na sa panawagan sa nawawalan niyang ina.
1: Yan. Lahat diba? Ng yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programa ang
0: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Litong-lito?
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinagpapasapasahan?
3: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Mga kapamilya, nais lang sana ni Raymond na magkaroon na dagdag kita gamit ng kanyang brand new na sasakyan na balak niyang ipasok sa isang ride-hailing app.
1: TNVS?
0: Yes.
1: Okay.
0: Pero imbis na extra income, Tita Winnie, nauwi umano ito sa pasalo scam.
1: Pasalo?
0: At pagkawala ng kanyang bagong sasakyan.
1: Okay.
0: Oh, di ba?
1: Sige, sayang yun.
0: So, alamin natin sa mismong biktima, si Raymond. Raymond?
1: Hi, Raymond.
5: Yes po, good afternoon po.
0: Yes, Doc Dennis ito. Kasama natin si Tita Winnie.
1: Hello.
0: Dito sa DZMM Action Ngayon. Pwede mo bang ikwento sa amin itong nangyari sa'yo? Yeah. Itong scam na pinapasukan mo?
1: Mm-mm.
5: Yes po. Nag-apply po kasi ako sa Honda.
1: Okay.
5: Honda Cars Marka sa UA.
0: Okay.
5: Para po sana, gag-grab ko sana.
1: Okay.
5: Extra income.
0: Okay.
5: Na-approve naman po ako agad.
1: Okay.
5: Yun nga lang po, nagtanong ako, pagdating po sa Grab, bawal po pala ang Honda sa Grab.
0: Mm-hmm.
1: Yung brand na yun, ayaw nila.
5: Yung brand ni Honda, yes po.
1: Okay.
5: Po.
0: And mismo, I think yung dealer na iyan, yung brand na yan, hindi na pumapayag.
1: Na i-TNVS.
0: Oo, pang hailing app, pang ganyan. Alam ko hindi.
1: Ay, hindi mo alam yun.
5: Yes po.
0: Okay.
1: Hindi rin sinabi sa iyo nung
0: dealer.
5: Sabi po kasi nung agent, pwede.
1: Ah, okay.
0: Mm-hmm.
1: Sige.
0: And then,
1: so, ano nangyari?
5: In po, na-approve ako, hindi po pwede sa Grab. Nag-apply po ako sa Mitsubishi naman.
1: Ah, okay. So, hindi natuloy yung transaction mo doon sa unang dealer?
5: Opo, kakancel ko na po sa sinabi ko doon sa agent.
1: Okay, so
5: hindi po siya pwede sa Grab.
1: Mm-hmm. So, lumipat ka ng iba pang dealers?
5: Lumipat po ako ng Mitsubishi.
0: Na brand number 2. Okay.
5: Opo.
0: Binigyan ka ng brand number 2 ng sasakyan?
5: Ibang agent naman po yon.
0: Siyempre, ibang brand.
5: Yes po.
0: And then?
5: Pinapakancel niya yung approval ko kayo para mas mabilis daw po yung proseso. Ma-approve agad ako kay Mitsubishi.
1: Okay.
5: Nung ika-cancel ko na po kay Honda, sabi po ni agent, meron daw po siyang kilala gustong saluhin yung approval ko.
1: Meron siyang kilala na gustong saluhin yung approval mo.
5: Yes po.
0: Saluhin ibig sabihin nag-down ka sa unang patak ng kotse.
5: Zero down po.
1: Zero down. So anong sasaluhin?
0: Kung wala ka naman.
5: Bale, yung pangalan ko lang po yung gagamitin. Siya po yung maglalabas, siya po yung magmamonthly.
1: Eh, bakit? Bakit gagamitin pa yung pangalan mo? Eh, din mag-apply na lang siya ng kanya.
5: Ayun niya po eh. Hindi ko na po naisip yun.
0: Pero,
5: sabi ko sa kanya, pag-isipan ko. Kasi wala akong plano magpasalo.
0: Itong agent na kausap mo ay mismong lehitimong ahente ng unang dealer.
1: Eh kasi naisip ko lang, Raymond, kung sakasakaling hindi makapagbayad yung tao
0: sumalo.
1: Na yun, nagsalo, di ikaw ang magbabayad.
5: Yes po, pangalan ko po kasi.
1: Correct. Hindi mo ba naisip yun?
5: Oo nga po eh.
0: Pero teka.
5: Nakuha nila yun.
0: So yun inapplyan mo, yun inapplyan mong zero, na aprubahan mong zero down, magkano ang buwanan mo?
5: Sa una po, 20,000 something po eh.
0: 20 plus. Ilan taon?
5: Yes. 5 years.
0: 5 years? 20 plus? Aabot ba sa isang auto yun? That is going to be mga 250 lang a year. Times 5, 1.3 million. Tama? Now,
5: yes.
0: Bakit? Magkano yung sasakyan total kung brand new?
5: Sa 900 po.
0: 900. Okay, sa 900. Now, nun sinalo na yun, sabihin natin yun approve mong loan or yun approval.
1: So in short, Doc, Raymond, pumayag ka na ipasalo.
0: Pumayag ka?
5: Opo.
1: Okay, so ano
0: bakit?
1: Nangyari?
0: Ano ang catch? Gusto ko malaman yung catch eh.
5: Opo, dito po nila ako nakuha. Ang kapalit po, 60,000 or papers ng Grab.
0: 60,000 pesos buwan-buwan?
5: Hindi po. Hindi. Isang bigay lang.
1: Isang bagsak lang. Tapos meron pang kasama. Meron pang kasama na TNVS application.
5: Or.
1: At dahil gusto mo talagang magkaroon ng income bilang na TNVS driver, pumayag ka.
5: Yun po ang napili ko, yung sa Grab, para makaparelease man ako dun sa pangalawa.
0: Mm-hmm.
5: Hindi ko na po problemahin sana yung Grab application.
0: Okay. Ano naging problema?
5: Yun po. Mas lalong ng problema.
1: Kasi?
0: Like?
5: Nag-monitor na po ako sa unang hulo kung magbabayad pa.
1: Mm.
5: Ayun, simula na po, hindi na po talaga hanggang ngayon. Hindi na siya makita.
0: Kilala mo kung sino ang sumalo?
5: Hindi ko po siya totally kilala talaga.
0: Anong sabi ng ahente ng unang run?
5: Ayun nga po eh, siya po yung inaano ko. Hindi na rin po nagpaparamdam sa kanya eh.
1: Ni-report mo na ba sa kumpanya? Si agent?
5: Po, hindi po. Bali, dumiretso na po ako sa Pasig Police Station.
1: Okay.
5: Kasi doon po yung nakakasakop yung yung branch nila, Pasig po. Ayun. Doon na po nagsimula lahat.
0: Pero alam na ng... Alam na ng dealership anong ginawa ng ahente na inofferan ka na may sasalo.
5: Alam ko po, hindi po.
1: Hindi?
0: Hindi.
1: Okay. Another question bago tayo magpunta sa highway group, Doc?
0: Okay.
1: So, barely nangyayari ngayon, Raymond, may sasakyan ka galing dun sa dealer number 2?
5: Yes po.
1: Okay. So, dalawa ngayon ang dapat na babayaran mo. Si dealer number 1 at saka si dealer number 2.
5: Yes po. Dapat.
1: Dapat. Okay. Pero anong nangyayari ngayon? Ano ang current situation mo?
5: Yung number 2 po, tuloy-tuloy po yun kahit na-delay po ako.
1: Yung number 1?
5: Yung number 1 po, totally, hindi po siya nababayaran.
0: Anong kaso mo ngayon?
1: May kaso ka ba?
5: Ngayon po, inahabol po ako ng bangko.
1: Kasi
0: pero na-approvean ka ng pangalawang dealer? Maski na meron kang dealer number 1 na unang loan?
5: Opo, nakakuha po.
1: Same bank ba? Same?
5: Hindi po.
1: Hindi. Okay, kung hindi mo babayaran yung loan number 1 sa dealer number 1, maaapektuhan ba yung loan mo sa number 2?
5: Hindi ko po sigurado eh.
1: Hindi. Nika, tinanong mo na ba, nakapag-usap na ba kayo ng bangko?
5: Hindi pa po.
1: Hindi pa? Sige.
5: Kaya nagpo-provide lang po niya ako tungkol sa ngayon, yung nangyayari, kung nakapag-file daw pa ako, gano'n.
1: Oo, kasi may proseso dyan para ma-revoke yung mga applications mo doon sa dealer number 1. Ayan, ni-refer natin ang kaso mo, Raymond, sa highway PNP Highway Patrol Group, si...
5: Opo.
1: Wait lang. Bago tayo pumunta doon, another question. Nailabas yung sasakyan sa dealer number 1.
5: Ano po?
1: Yung sasakyan sa dealer number 1, nailabas?
5: Yes po.
1: Okay. Registrado. May plate number yun, di ba?
0: Kaninong pangalan na kare-registro?
5: Yung plate number po, wala pa po. Nasa akin po.
1: Walang plate na may conduction sticker.
5: Yes po, contact
1: ayun. Lang po. May conduction sticker.
0: Pero pangalan niya, Tita Winnie.
1: Pero pangalan hindi. Dapat matrace yung ano, sasakyan.
0: Ah, kasi hindi mo makita yung sinong sumalo eh.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yung sasakyan. Yes, doon,
0: yung sasakyan.
1: Yun ang lead mo.
0: Pwede natin consider Carnap ba?
1: Ah, pwede.
0: Carnap?
1: Oo, kasi hindi naman siya may-ari eh.
0: Tama,
1: eh, tanungin na lang natin sa PNP Highway Patrol Group. Kasama natin ang kanilang spokesperson, si Lieutenant Nadame.
0: Nadame.
1: Nadame, sorry. Hello, Sir Nadame.
3: Kawini and Queen Dennis, good afternoon po
0: yes,
3: sa ating lahat.
0: Good afternoon, sir.
1: Sir,
3: na lagi pong sumusuporta po sa atin. Good afternoon po sa ating lahat.
1: Ayan, sir. Eto na naman. Eto, sir, merong ba modus na na medyo masalimuot. Tama ba yung ano ko, yung parang kuru-kuru ko, sir, na kung hindi
0: tama,
1: hindi matukoy kung sino yung tao na naglabas nung sasakyan, yung sasakyan dapat ang hahanapin?
3: Alam niyo po, Tita Winnie, no, based dun po sa binabanggit po ng ating pong complainant, alam po niya kung sino po yung naglabas din ng sasakyan.
1: Ah, alam niya? So that, hello?
3: Based po sa pagkakarinig po natin, mm-hmm, Tita Winnie, yun nga po, no, dun naman din kasi pumapasok din po ang PNPHPG, it's pagpatungkol po na sa mga car nating incident. I would like to ask lang din po sana, Tita Winnie, no, yung ating pong complainant, tama po ba na siya po mismo ang nagbigay po ng kanyang identity para gamitin para makapag-loan po ng sasakyan?
0: Raymond?
5: Yes po.
0: Tinatanong ka ni Lieutenant.
1: Lieutenant na Malang. Ano nga po yung tanong nyo, sir?
3: We would like to ask lang po, no, Tita Winnie, no, sa ating pong complainant, kung intended or alam po niya or talagang binigay po niya yung kanyang identity para po makapag-loan po ng sasakyan?
5: Yes po, opo. Nag-apply po ka talaga, opo.
3: Yes, Tita Winnie. I-end po kasi, Tita Winnie, yung problema po natin. No? Actually, marami na po tayong hinawakan po ganyang kaso. Wherein, na may mga pagkakataon na talagang kailangan po nating papuntahin yung ating pong complainant dito po sa ating opisina. Dahil kung hindi pong maririnig, ay meron po siyang binigay na impormasyon na alam po niya sa isang banda para sa isang loan, car loan.
1: Yeah.
3: Na kung tutustuusin, meron pong kapabayaan sa part po ng ating pong complainant. Pero hindi naman po yan tutulugan ng PNPHPG para po matulungan po natin siya. Mm-hmm. We are still inviting our complainant dito po sa ating opisina. Dito po sa PNPHPG po, sa pagkakaalam po kasi natin, Tita Winnie, no, na siya po ay pumunta po sa Pasay City Police Station.
0: Yes.
3: So, iba po kasi ang Pasay City Police Station sa PNPHPG patungkol po sa carnapping cases.
0: So, considered carnapping ito, Lieutenant?
3: Sa isang banda po, initially po, no, nakikita po natin na ganun po halos lumalabas.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: Pero muli po, no, we will conduct initial investigation para po at least matulungan po natin yung ating pong company.
0: Yes.
1: Tanungin ko lang, Raymond.
5: So, yes po.
1: Kilala mo yung taong kumuha ng kotse?
5: Yung tao po na kumuha ng kotse, hindi ko po siya talaga kilala. Yung agent po.
0: Ano ibig sabihin ng hindi talaga?
1: Hindi, nakita mo siya, nag-meet kayo, ganun.
5: Nakita ko lang po siya nung i-release na yung kotse.
1: Oo, kasi ibibigay mo eh. Diba?
5: Yes,
1: wala ka bang kahit na anong kasulatan na ginawa between you and that person na ito ay hiram lamang, kumbaga?
0: Mm-hmm.
5: Siya, yun nga, opo. Yun po, wala po talagang kasulatan dahil po ang nasa isip ko po kasi pag di siya naggulog ng isang buwan, pukunin ko yung unit, hindi po pala ganun kadali kahit pangalan ko yung isang buwan.
1: Bakit hindi naging madali?
5: Kasi nga po, marami pong proseso. Katulad ngayon, yung pag nagpapail ng magpapa-alarma pa lang po ako ng sasakyan, di po raw sapat na nakapangalan lang sa akin yung sasakyan.
0: Itong
1: Ano pa daw ang kailangan?
5: Ayun po, yung mga police reports, mga nagpadala pa po ako sa LPC sa attorney sa nagpagawa pa ako ng demand letter, ganun-ganun.
1: Lieutenant Malang, ganun po ba ang proseso?
3: Ito po, no, ay usapin naman po sa ating po mga bank financing companies, no. Usually po ganun ho talaga halos, kukuha po ng detalye at may pro-approval po kasi yan. So yun din po talaga din yung hinihingit, pinipetition po natin, no, sa ating mga kababayan. Talagang huwag po ibigay yung ating po mga identities, no?
1: Hindi, kasi hindi. At Lieutenant, yung pag para ma-retrieve niya yung sasakyan niya na kinuha ni ano nitong taong ito, kailangan pa ng dumaan ang prosesong ganon? Eh nakapangalan na, nakapangalan naman sa kanya yung rehistro.
3: Mm-hmm. Yun po yung gusto po nating alamin, Tita Winnie, no, kung paano nakuha or na-possess nito po mismong kanya pong tao na pinagbigyan ng kanyang identity. Eh, pwede po ba nating malaman, Tita Winnie, sa ating pong complainant kung meron po bang naging usapin na gagamitin namin ng identity ninyo for a certain money, bibigyan po namin kayo just to gamit lang po yung
1: kanyang
3: identity.
1: May kapalit nga eh.
0: May ex-deal eh, sir.
3: Yun po yung sinasabi natin, Tita Winnie, no, na it's a very, very big no po. No, lumalabas po kasi na mayroong conspiracy na tinatawag. So, we highly encourage our complaints and even doon po, no, sa ating mga kabayan na huwag

0: easy money, no, makakakuha po tayo. Pero ito po yung kapalit. Dito pong ganito pong konti po nating kapabayaan.
1: Okay.
0: At sa isang banda po, no, dahil nga po may ganyan na ho nangyari, we will see to it how DP and PHPD po ay makakatulong po, no,
1: so
0: sa
1: how,
0: ating kumpleto.
1: Let us know, sir, how can you help Raymond? Paano pong gagawin para makuha niya na yung kotse na talagang nakapangalan sa kanya? How can we help him?
0: Una po talaga sa lahat, no, we need him talaga personally na mag-report po sa ating opisina.
1: Okay.
0: And kailangan din po, no, yung mga documents po or papatunay na talagang kung ano man po yung naging transaction niya po doon, no, sa taong kausap po niya.
1: Okay. Ano pa po? Yung bang ano pa po, sir?
0: At sa isang banda po, no, once na makuha na po natin yung buong detalye at through our conduct of intel-driven operation, no, pag nakita po natin yung whereabouts ng sasakyan, and we will see to it po kung paano sa paraan naman din po tutulong HPD para po maibalik po ang sasakyan doon po sa kumpanya na pinaglonan po ng ating pong kasamahan.
1: Ah, okay.
2: Yung ahente walang out dito, sir. Yung ahente ng dealership.
1: That would be an internal ano eh.
0: Yes, yeah. Internal na po yan na Tita Wines, okay. Sir Dennis po, no.
2: Opo.
0: At mga asa naman po kayo, natutulungan po natin yung ating pong kababayan para po yan.
1: That's right. So ang mangyayari dun sa ahente, sa correct me if I'm wrong, Lieutenant na Malang, ano, kailangan siyang mag-file ng complaint doon sa dealer. Para matuntun si agent,
2: yes.
1: At si dealer ang maglalabas kay agent.
2: Yes.
1: Ngayon, kung ano, tawag dito, kung halimbawa at large, hindi na nagpapakita o hindi,
2: yes,
1: na pumapasok doon sa opisina, tsaka magfa-file ng complaint sa pulis para magkaroon ng arrest warrant, mm-mm, kung may sufficient probable cause. Tama ba yon, Lieutenant?
0: Yes, ma'am, exactly po, no.
1: At pwede na ako magipulis.
2: Sama natin na sa...
0: Yes, ma'am. Yes, Tita Winnie, no. Yun po talaga yung pinakahalos nangyayari.
1: Okay.
0: At actually, Tita Winnie, last hour press conference with our kasamaan from DZMM, no.
1: Yeah.
0: Ang dami nabibigay po ng ganyan na
1: talaga.
0: For just 30,000 pesos, papagamit ang identity. It's a very big no-no po, no.
1: Please, yes.
0: Para ipagamit po natin yung ating po mga personal identity sa hindi po natin kilala. Huwag po tayong pasilaw, no?
1: Right.
0: Sa ganito pong uri po
2: yun
0: ng modus po at itawin eh.
2: Meron bang ano? Yung mga bagong sasakyan ba may GPS na? Itong glassing
0: wala
2: brand?
0: Wala po. Sa ngayon po, wala po tayong ideya sa ganun parang. However po, no, may mga iilan lang ho, no, na mga brands.
2: May ibang brand na may GPS po. Pagbili mo na eh.
1: Pero hindi. Pagka naka-red flag sa HPG ito, Lieutenant Malang, di ba madali nyo na mamatutunan?
2: Oh yes, yung CCTV.
1: Oo, oh, yun nga ang ano eh. Yun
2: and
1: ngang...
2: cap nga, ang bilis eh, nahuli ako.
1: Hindi, tsaka yung mga sasakyan na nagkaroon ng violation,
2: yes,
1: halimbawa na involved sa carnap, ang dali-dali kayang sinisita ng ano, ng pulis yun, no? Kasi naka-red flag.
0: Yes, tama po kayo, Tita Winnie, no? Yung po yung mga bago po natin at modernisado po mga pamamaraan, even yung bago po nating system,
1: uh-oh,
0: na nakakatulong po para makapag-identify po kagad tayo, no, ng mga
1: yeah,
0: hot car or mga...
2: Pero alam mo, sir, for the last thing, last na lang to, maaaring pwede magpalit plaka rin.
1: Hindi, wala ngang plaka eh.
2: Ah, wala pang plaka,
1: kasi
2: no?
1: Bago,
2: conduction sticker pa.
1: Conduction sticker pa lang. Mm. Pwede ba palitan yun?
0: Well, Tita Winnie, no? Marami na rin po tayong nahuli po sa ganyang bagay na kung saan.
2: Oh,
0: so, online naman, no? Bumibili ng conduction sticker. And even nga po, no, yung mga fake plates wherein sa part naman po ng PNPHPD.
2: Wow!
0: Po sa akin, okay.
1: Very good. So, pupunta ho si Raymond sa inyo, sir.
0: Opo, ma'am. Okay. Please see to it, ma'am, na tutulungan po natin yung ating pong kaibigan po na si Sir Raymond.
1: Okay. So, Raymond, punta ka kay Lieutenant Nadeem Malang sa HPG, ha? Para para ma-assist ka, ha? Wag, next time, wag na, ha? Please.
3: Oo nga po, eh.
1: Just me, ang laki ng babayaran mo. Okay. Thank you. Ingat kayo, ha?
3: Thank you po.
1: Sige, follow up.
3: San po si Sir ano, Manang?
1: Ay, saan daw po office niyo, sir?
2: Tatawagan ka na, papaalamin namin kay sa'yo, Paul, kay Sir Paul Bea tatawag sa'yo,
3: okay,
2: Raymond,
3: po,
2: para
3: po
2: bigyan ng detalye ni Police Lieutenant na Dame Malang, ha?
1: Okay.
3: Okay po. Thank you very much po.
1: Thank you, Lieutenant na Dame Malang. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po dito, Winnie and Sir Dennis.
2: Yes. Thank you, sir. Ay.
1: Alam mo,

0: tempting kasi yun.
1: Yes.
0: Okay. Siyempre, of course, tempting yung pera.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya lang, yung tempting din yung maka-shortcut ka sa application. Kasi,
1: yung red tape? Yung mga application
0: hindi
1: forms?
0: Hindi lang red tape, Dok. Kasi, di ba pupunta ka sa opisina, mag-fill up ka ng form,
1: tama.
0: Ifa-file
1: hindi
0: mo
1: alam kung ma-approve pa.
0: Right? Ito, sure ball na. Approve na. Siyempre, yung kaso, commensurate ba yun? O yun patas ba yun
1: dahil
0: doon
1: parang
0: sa babayaran mo pagkatapos?
1: Kasi ang kapalit, 60,000 or permit or license to the TNBS.
0: Yeah, yeah.
1: Parang hindi yata ano. And in auto is 900 plus. Kung sa hulugan ng buong limang taon,
0: abot na sa million may get.
1: 1.3 ang computation
0: 60,000 against 1.3?
1: Yes. And a permit for what? Not even 1%.
0: Huwag na po tayo mag-shortcut. Doon
1: pag
0: na po
1: too
0: tayo
1: good
0: sa,
1: to be true ano, is never
0: yes,
1: true.
0: Never!
1: Okay.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
0: Hindi ako makagat.
1: No. Move on na tayo, Tita Wee. Move on na tayo.
0: Sa ilang sandali lamang, magbubukas na po ang klinika sa Strenta. Ang tatalakayin natin ay ang
1: malabong paningin or nearsightedness.
0: Baka meron po kayong katanungan, ipadala na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Strenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 892-44-101 local 567-1567-20-5673. Samantalang oras?
0: Alas 2:33.

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Jenny Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
1: Okay, sa oras na alas 2:35, kukuha tayo ng balita mula sa ating mga Radyo Patrol. Malacañang, umaasang magiging patas ang Senado sa paghuhusga sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores.
2: Doc Dennis, umaasa ang Malacañang na magiging patas ang mga senador sa paghuhusga sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kapag tuloy nang inendorso ng Kamara at nag-convene ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sana ikonsidera ng mga senador ang taambayan sa kanilang pagpapasa at pagtalakay sa mga salik ng impeachment na inihain laban sa Vice Presidente. Iginagalang ng Malacañang ang desisyon ng House of Representatives pero nilinaw na bahagi lang ito ng kanilang trabaho bilang mga mambabatas at hindi saklaw ng trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay Castro, ang 257 kongresistang bumoto pabor sa Articles of Impeachment ay patunay na nakakita sila ng mga sapat na dahilan para isulok ang reklamo laban sa Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ipinasentang dokumento at ebidensya. Dumistansya naman ang Malacañang nang tanungin kung gaano ito kakumpiyansang matutuloy sa aktual na impeachment trial ang sitwasyon at igilit na hindi manghihimasok si Pangulong Marcos Jr.
3: O ano man po ang gagawin nila dyan, kung ito po ay papabor para sa taumbayan o papabor lang sa iisang tao, eh bahala na po ang taumbayan na humusga para sa kanila.
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
4: Samantala, naniniwala ang ilang kongresista na dapat pag-isipang mabuti ng liderato ng Senado ang pasyan nitong bigyan ng proteksyon si Senator Ronald De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado siguradong iahatid sa atin mula Kamara ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
5: Yes, Tita Winnie at Doc Dennis, sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi ni Akbayan Party Representative Percival Sendanya na pugante ng international law si De La Rosa at dapat managot sa mga nagawa niya umunong krimen laban sa mga Pilipino.
6: Kay Senator Bato De La Rosa, ipakita mo ngayon ang pinagyayabang mong tapang. Tigilan mo na ang pagtatago na parang daga at lumabas ka sa lungga mo. Sumuko ka at harapin mo ang kaso mo. Oras na para panagutan at pagbayaran ang mga ninakaw niyong mga buhay.
5: Tinawanan na tinawag naman pathetic o kawawa ni mamamayang Liberal Party Representative Laila De Lima sa pagtakbo ng senador mula sa mga NBI agent kahapon.
7: Pathetic ang itsura kasi nasaan na yung angas mo dati na challenge mo pa nga sa former Senator Trillanes. And that's exactly what Senator Trillanes did. Nagpakita siya dyan to fulfill the wishes of Senator Bato. So nakakatawa and at the same time nakakaawa din.
5: Binigyang diin ni De Lima na ang ginagamit ngayon na Senado bilang sanctuary or ref.
4: Pamela? Hello, Pamela? Naku, medyo naputol yata ang linya nitong si Pamela Vasquez. Balikan po natin mamaya sa para ipagpatuloy ni Pamela Vasquez ang kanyang pag-uulat. Later!
1: Samantala, ang ombudsman, positibo na may pag-asa pa sa kabila ng krisis na kinakaharap ng bansa. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa kay Radyo Patrol, Nico Pagsi.
2: Pinaalala ni Ombudsman Jesus Christine Rimulya, Doc Dennis at Tita Winnie na handa sila sa malaking hamong bahagi ng kanilang mandato para mapanagot ang tiwaling opisyal ng pamahalaan sa kanyang talumpati para sa ika-38 anibersaryo ng Office of the Ombudsman. Inimok ni Rimulya ang mga tauhan na palitilihin ang integridad ng kanilang opisina sa kabila ng mga pagbabagong politikal. Narito ang kanyang payag.
8: Halaga at napaka-importante ng ating ginagampan ng papel sa stability ng ating bansa. And to be here in this office requires a lot of political maturity. hindi ka pa pwede dito na gano'n lang ang tingin mo sa mundo, parang naka-blinders ka. Dapat dito, ang tinitingnan natin, yung kabutihan ng ating bansa.
2: Yan ang pahayag ni Jesus Crispin Remulla, ang ombudsman, tungkol sa pag-asa ng ating bayan. Dumalo rin si dating Deputy Ombudsman Melchor Carandang na pinasibak sa pwesto ng Malacanang noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga kasong graft and corruption at betrayal of public trust. Kamakailan lang ay binasura ng Korte Suprema ang kanyang dismissal dahil walang otoridad ang dating Pangulo laban sa Deputy Ombudsman batay na rin sa ruling ni Associate Justice Maria Filomena Singh. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Raj Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
4: Samantala, mga fake news hinggil sa ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa sinagot ng AFP at PNP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Ihahatid sa atin ni Marlene Padiernos. Okay, babalikan po natin sila Marlene Padiernos maya-maya lamang. At syempre pa si yung pagpapatuloy po ng balita nitong si Pamela Vasquez.
1: Samantala, maraming salamat sa inyong mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. Ang puso ng DZMM. Action ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenda sa Action ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa Istrenda, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi bang kapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
4: Nearsight, tama ba?
1: Yes!
4: Nearsightedness. Pagka nearsighted, nakakakita ka sa malayo.
1: Malapit. Nearsighted meaning I can
4: diba
1: see the near.
4: Diba baliktad?
1: Hindi, I can see the near. Kaya you nearsighted near. Ka.
4: Pag farsighted, I can see the far.
1: I can see the far.
4: Okay. Bakit ba merong far or may near?
1: Dahil dapat yung imahe na tinitingnan natin, yung subject, ay nakadapa sa mismong pelikula o retina.
4: Okay.
1: So, pag ang pelikula o yung imahe mo, image, subject natin, ay nasa, sabihin natin, likod.
4: Mm.
1: Okay? Ay nasa harap ng retina.
4: Uh-uh.
1: Yung bilo, nasa harap ng retina. Siyempre, itutulak mo yung material mo palapit sa mukha mo para lumapat yung image mo sa retina.
4: Okay.
1: Okay?
4: Kasi
1: na, yun ang nearsighted. Pag farsighted naman, nakikita ko malayo.
4: Lalayo
1: kaya nga, ilalayo ko
4: so,
1: para,
4: naman
1: yes,
4: siya.
1: Kasi yung image nasa likod ng retina para maitulak ko, maiharap ko mismo sa retina.
4: Yung focus.
1: Yes, yung focus.
4: Sabi sa iba pang mga tawag dito, interview doc, pag tungtong mo daw ng 40, whether you like it or not, talagang may panlalabo na ng paningin. Tama
1: so,
4: ba yun?
1: So, pwedeng may kaunting tama dyan. Dahil base yan sa ating muscle na nakakapit doon ang ating lente. At mismo yung lente natin.
4: Uh-huh.
1: Ang lente natin, hindi kasing pareho ng lente ng mga salamin natin o antipara natin na salamin.
4: Uh-huh.
1: Ito po ay parang sagu. Protein material, malambot.
4: Uh-huh.
1: Kaya pwedeng magkaroon ng aging process at hindi na siya kasing lambot.
4: Eh bakit yung ibang lola? Yung lola ko 104 hindi nagsalamin.
1: Dahil maayos ang kanyang eye care. So hindi porket may edad ka na ay siguradong masisira ang inyong paningin o magiging malabo.
4: Kung maganda ang eye care.
1: Yes.
4: Ano ba yung eye care?
1: Outdoor activities, frequent outdoor activities. Nasa bukid, nasa labas, nasa nature. Okay? Wala kang screen time. Bakit? Noon ba meron screen? Tita Winnie.
4: TV nga lang noon eh.
1: Yan nga.
4: Oo.
1: At ang TV noon, hindi ba may rule tayo noon sa magulang natin? Huwag malapit. May certain distansya. At ang ating kabahayan, noon nag-aaral tayo, may proper lighting. Sinasabihan tayo na dito ka mag-aral, dapat may ilaw. Tapos nakalapat sa ating basahin, di ba? Ngayon, saan nag-aaral mga estudyante? Mga estudyante ko lang sa coffee shop. Maingay na at ang liwanag ay ay hindi sapat.
4: Ito po
1: ay isa sa mga trigger bakit nagkakaroon ng nearsightedness o nasisira ang ating paningin.
4: At saka yung blue light ba?
1: Blue light. Siyempre, hindi ko na nga sadyang hindi ko tinatch yung usapang gadget kasi ine-expect ng ating kapamilya ay sasabihin ni Doc Dennis yan, gadget. Siyempre, ang gadget dahil sa online gaming, dahil sa ating online learning, Tita Winnie, okay. Even online classes, may effect yan.
4: Online viewing.
1: Uh-oh. So, anything about gadget at digital. Kasi, kung titingnan natin yung worldwide problem sa blurring of vision, lalo na sa kabataan, it's about nearsighted problem.
4: May diferensya ba kung gaano kalaki yung monitor?
1: Hindi. Yung liwanag. Ay. Yung backlighting. Diba? Kaya may mga gadget na automatic na nag-a-adjust. Kung maliwanag ang paligid, medyo magdi-dim out siya. Diba? Vice versa o opposite pag madilim. Diba? Yun ang dapat. Dahil ina-adjust niya, dahil ang ating pupil, ang bukaan, yung opening para pasa light, no, ay kontrolado ng ambient lighting natin.
4: Ambient ay yung
1: paligid. Liwanag sa paligid. Pero alam mo, malalaman mo meron kang problema sa paningin o nalalabo na pag hindi ka nakakabasa ng mga billboard. Yun. Mga signboard at billboard. Oras na hindi mo mabasa, talagang may issue ka na. Dahil ito ay ginawa in size.
4: Para mabasa at yes. A distance. Pero Doc, i-qualify natin yun. Meron po kasi mga nakalagay sa billboard na ganyan.
1: Hindi naman.
4: Hindi na ho kasama
1: yun. Oo, hindi kasama yun. Sabihin natin yung mga tatak. Yung mga tatak
4: kasi
1: na malalaki.
4: Kasi yung mga disclaimer, Doc, nasa ilalim na
1: wala, parang mga langaw lang. Hindi po yun. Hindi. Sabihin natin yung mga tatak, yung mga sabihin natin DZMM action ngayon. Dapat mula sa kalye, mula sa auto mo, sasakyan mo, basang-basa mo. At kung kailangan mo mag-squint para makapag-focus, may issue ka na. Or sabihin natin, tuwing nagbabasa ka, nagkakaroon ka ng sakit ng ulo, headache because of eye strain.
4: May mga sakit ba, Doc, na pwedeng magdulot ng panlalabo ng mata?
1: Genetics kasi, pwede rin. Lahi.
4: Mana-mana?
1: Genetics. If parents mo ay meron, malamang meron ka rin.
4: Ay, talaga ba? Okay.
1: Totoo yan. Pero yun nga. Malaking...
4: Halimbawa, yung diabetes?
1: Hindi. Ang diabetes,
4: alta pression,
1: ibang sakit yon. Dahil hindi yan sa lente, hindi yan sa nearsightedness. Hypertension, pwedeng masira ang retinal artery.
4: Okay.
1: Magkakaroon ng retinopathy sa retina ang issue.
4: Diabetes,
1: nagkakaroon ng katarata. Nagkakaroon ng tinapatawag na parang blurring of vision. Diba? Pero hindi yan dahil sa nearsighted problem or sabihin natin more of the environmental kasi ang nearsightedness. Kaya nga nagiging worldwide issue ito . Lalo sa kabataan. Because of the environment, because of the lifestyle, kakulangan, number one ang sinabi sa libro, kakulangan ng outdoor activities.
4: Meron sabi ng mga matatanda nung araw, pagka, limbawa, pagka galing ka sa basa o kaya galing ka sa labas, huwag kang magliligo o maghihilamos agad kasi manlalabo mata mo.
1: Hindi totoo po yun, pero pwedeng magkaroon ng panlalabo ng paningin pag hindi ka nagpapahinga. Ito yung pumapasok na 20-20-20, Tita Winnie.
4: Ano ba yung
1: 20-20 rule? Ibig sabihin, every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds.
4: Yan.
1: Para makapagpahinga po.
4: Si Jenny may tanong, Doc, bakit po mas malabo ang kaliwang mata ko kaysa kanan?
1: Hindi naman pantay ang ating panlalabo. Kaya meron, pag kayo po ay sinasubject sa tinatawag na Snellen's chart, yung may letter E, one side at a time. Kasi hindi naman po, ibig sabihin, kung may depekto ako sa kanan, siya rin po ay may problema sa kaliwa. Hindi po.
4: Si Miley ng Manila, Doc, bakit po mabuhangin ang mata ko at parang tuyo kaya masakit?
1: So tingnan natin, maaaring walang problema po sa lente, baka meron kang tinatawag na dry eyes syndrome. So, dapat pa-check natin yan. Dahil bago sabihin natin gumamit ka ng artificial tears at iba pa, or tama ang hydration mo, i-check natin. Meron bang punit ang iyong cornea? Meron bang foreign body? Talagang may foreign body ka ba?
4: Last two things, yes. Doc. Number one, tawag yung bang grado ng mata pwedeng malesen or bumalik ng 2020? Meron kasing 16-20.
1: Pwede naman bumalik or pwedeng ma-adjust. Minsan dala ng edad. Dati, hindi ba, nearsighted naging farsighted. Nagkakaroon ng change, part of aging din yon.
4: Ayan. Totoo ba na mas maganda na mag-contact lens ka na lang kesa magsalamin kasi nakalapat daw sa mata?
1: Well, on one part, yes. Dahil pag ikaw ay ginalaw mo yung mata mo lang, eyeball mo lang, kasama si contact lens.
4: Correct.
1: But, remember, foreign body ang contact lens. So, pwedeng makascratch, makapunit ng iyong cornea. At kung nakalimutan mo, itinulog mo yan, hala.
4: Hindi maganda.
1: Problema yan.
4: Ibig sabihin, mas mataas ang maintenance.
1: Yes.
4: Nabitin po ba kayo? Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: So, pwede nyo i-search ang aking username at Doc Dennis Official para sa ibang mga usapan at huntahan medical, mag-message lang po kayo sa amin dito. Okay? So, yan. At ang...
4: mamaya po, meron tayong anunsyo mula sa Maynila.
1: Yes, Maynila.
4: Mula sa Maynila dahil may mga lugar na mawawala na tubig. Tapos, meron tayong panawagan para sa nawawalang nanay.
1: At magbabalik ang
4: Aksyon Ngayon!
0: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM!
9: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan.
10: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
11: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
9: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
12: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
12: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
13: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
12: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
9: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
14: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
9: DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
4: Hello mga ating mga kuyang! Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Thank you po!
0: Aksyong mabilis, mabilis! Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis! Mga mahalagang anunsyo, laging abangan. Laging abangan. Dahil dapat laging alerto kapamilya. Alerto kapamilya.
1: Walang tubig! Kung saan-saan lugar mawawalan ng supply ng tubig, baka kausap po natin ang head ng media relations ng Maynilads, si Miss Madel Zaide. Magandang hapon po, ma'am.
4: Hi, Miss Madel.
15: Magandang hapon po, Ms. Winnie at Doc Dennis, at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. At maraming maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-anunsyo po ng isang mahalagang impormasyon mula sa Maynila.
4: Sige po.
15: Nais po namin sanang ipaalam sa aming mga customers sa ilang bahagi ng munting lupa, Las Piñas, Paranaque, Bacoora at Imus na magkakaroon po ng scheduled water service interruption mula May 14 hanggang May 17, 2026. So ito pong darating na.
16: Wow.
15: Thursday po iyan hanggang Linggo. Ibig sabihin po nito ay daily po na magkakaroon ng scheduled interruption ang ilang residente sa loob po ng 4 na araw.
4: Ah.
15: Ito po ay para biglang daan ang maintenance activities sa Putatan Water Treatment Plant sa Munting Lupa City po.
4: Ayun.
15: Kabilang po sa mga gagawin po ay ang pagtatanggal ng dumi o 4-day desilting sa intake area ng aming nasabing pasilidad. Kasama po ang ilang mga importanteng maintenance works.
4: Yeah.
15: Pasensya na po sa aming mga customers pero kailangan po talaga namin gawin ito upang masigurong patuloy ang maayos na operasyon ng aming water treatment facilities lalo na po ngayong darating na El Nino at lalo po ngayong pag-init. Tatagal po ng ilang araw ang maintenance activities, 4 na araw po, pero hindi naman po sa buong araw ay walang tubig. May mga oras lang po na walang tubig sa isang araw po.
4: Ayun. Yun nga yung, Ms. Madel, yun nga yung ikaklaro namin ni Doc, na hindi naman pala buong araw mula 14 hanggang 17 walang tubig.
15: Hindi po.
4: Merong mga oras na merong tubig sila.
15: Yes, meron pong schedule lang na walang tubig mula sa iba't iba po kasi yung oras ng interruption. So
4: ayan,
15: makikita naman po ang oras ng kumpleto, ang kumpletong listahan ng mga apektadong barangay at ang kanila pong mga interruption schedule sa aming website sa www.maynilawater.com.ph at sa aming official Facebook page at sa aming X account po.
4: Ayan. Ulitin nga po ulit natin yung mga lugar, madam.
15: Opo. Ilang bahagi po ng Munting Lupa, Las Piñas, Paranaque, Bacoor at Imus. Maaari lamang pong tignan sa aming website. At actually po, may hinihingi rin po sa aking listahan ang DZMM kanina at binigay po namin. Makikita po ang mga hindi naman po kasi lahat ng barangay ay apektado.
4: Yes, yes.
15: So may mga certain barangays lang po. So maaari pong tignan lamang po ang listahan kung apektado po ang sila.
4: Opo.
16: Yes, nasa Stellar Radio site natin, may makikita tayong mga service advisory mula sa Maynila.
15: Opo.
16: Yung oras at lugar na may service interruption.
4: Eh, nabanggit niyo, Ms. Madel, parang preparation para sa darating na El Nino. Bakit po tawag dito? Ano po ang epekto kung hindi niyo gagawin itong maintenance na ginagawa niyo?
15: Opo. Sinisiguro po kasi namin, Ms. Winnie, na talagang ang aming po mga treatment facilities ay maganda po, maayos ang operasyon.
4: Mm.
15: Para po talagang naghahanda po kami.
4: Ayan.
15: Para po sa darating na. Hindi lang po inyo dahil lalo na ngayong tag-init.
4: Oo nga po.
16: At least may maintenance, hindi ba?
4: Totoo.
16: May tubig na malinis pa, sure na sure.
15: Maintenance work at talagang hinahanda po namin ng aming mga facilities.
16: Yes.
4: Very good. Thank you, Ms. Madel.
16: Thank you very much, ma'am.
15: Maraming salamat po, Ms. Winnie at Doc Dennis.
16: Yes.
4: Ayan. Si Ms. Madel Zaide po yan, ang Media Relations Head ng Maynila.
16: Diba, Tita Winnie? Ang mas mahirap ang mawalan ng tubig kaysa kuryente.
4: Actually, pero ngayon, parehas na.
16: Yes. Kasi, alam mo.
4: Ang init. Pag wala electric fan,
16: ibang, ayun, yung electric pan, feeling ko parang barbecue ako eh.
4: Oo. Diba? Kanina nga din, pag tapos maligo, magto-toothbrush.
16: Pinawisan ka na?
4: Pinawisan ako. Sabi ko, ano ba
16: diba?
4: Ito?
16: Pareho ang pakiramdam natin.
4: Tapos pag nag-full boost ka, natutuyo. Parang ano, may mapa ka sa likod.
16: Nagkakaroon na patsi-patsi.
4: Correct.
16: Ay, nako. Sige na.
4: Ay, 259 na nandyan na ba?
16: Yes!
4: Si Ateng. Ayan. Rantabayanan po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang
16: Ako to si Chiang Ami.
4: Hanggang bukas, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
16: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
4: Para sa
16: Aksyon Ngayon!
4: Bye-bye! Bye-bye.

0: ngayon!
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 3:02 in the afternoon.

0: Pagpapalit ng liderato ng Senado, malinaw na layong pigilan ang impeachment trial ayon sa civic groups. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Maynila at ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
1: Trisha, naniniwala ang iba't ibang civic groups na higit pa sa usapin ng liderato ang nangyari sa Senado kahapon. Ayon kay Chairman Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Pantay sa Kabayapaan at Demokrasya, ang iba't ibang mga bayang grupo, ang umanay kurita at ang pagbiglang paglitaw ni Senator Bato de la Rosa ay malinaw na may layunin pigilan ng impeachment trial bago pa man ito nagsimula. Nauna na umano ang sinabi ni dating Senate President Tito Soto na handa siyang buksan ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na matanggap ang articles of impeachment, pero inalis siya sa pwesto bago pa ito mangyari. Hit din ang grupo, sariwa pa rin sa isip ng publiko ang record ni de la Rosa, lalo na sa usapin ng drug war sa kabila ng kanyang paglitaw sa Senado para magbigay ng mahalagang boto. Natural lamang alin na questionin ng publiko ang bigla ang pagbabalik ng isang politikong matagal na nawala sa isang critical na sitwasyon na tila layon lang umanong protektahan ang nasa pader. Sa huli, hindi lamang simpleng political drama ang nangyari, at kapag pinipigilan ng publikong magtanong sa mga nasa kapangyarihan ay humihina ang demokrasya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Raz. Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Department of Agriculture pansamantalang ipinagbawal ang pag-angkat ng baboy, baka at iba pang animal products mula sa Greece. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
2: Kaysa pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pagpasok sa bansa ng mga buhay na hayop at animal products mula sa Greece matapos makapagdala ng kaso ng foot and mouth disease. Kabilang sa mga apektadong produkto na hindi pinapayagang pumasok sa bansa ay ang live swine, baka, karne at untreated milk. Itinigil din ng DA ang pag-issue ng import clearances at naghigpit ng inspeksyon sa mga pantalan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr., mahalagang hakbang ito upang maprotektahan ang livestock industry, food security at kalusugan ng publiko sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Senator Ronald De La Rosa umapela kay Pangulong Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa ICC. Pamilya ng EJK victims dismayado sa bigong pagsilbi ng arrest warrant at pag-aresto kay Senator De La Rosa. At Guinness World Record na sungkit ng Pampanga para sa pinakamaraming water lanterns display. Yan ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salindo.

0: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya! Kamusta na, Pilipinas? Kamusta po ang inyong mental health? Kaya pa ba? Martes pa lang po, ha? May 12, 2026. Chang Ami Perez po para sa programang Ako To, si Chang Ami. Ay, na-miss ko po kayo nung Biyernes. Oh, dahil may tanggap po akong labada. Maraming salamat kay Tita Winnie sa pag-upo sa ating programa at pag-alaga sa ating Chang Ami Presents. Maraming salamat, Tita Winnie! At kahapon naman nga po ay napakarami pong nangyari. Tayo po'y naka-special coverage. Eh, kamusta po? Kaya pa ba? Mahal kong Pilipinas. Sa ating mga kababayan, kamusta po ang mental health natin? Ang dami pong nangyayari. Pero sana po, wag ho tayong pumagitna dito sa away na to ng gulo, ng dalawang apelyido. Tayo ho'y dapat Team Pilipinas. Sa totoo lang. Ah, diba? Dapat ang mahalin natin at ipagdasal ay ang ating pong bayan. Ang suporta at pagmamahal dapat ay binibigay natin ho sa ating bayan. Ay baka sa kahuli-hulihan ay kawawa ho tayong lahat. Sa lahat po nangyayaring ito, naku, napakarami po. Martes pa lang. Dito naman ho sa ating programa, wag ho kayong mag-alala. Dahil ano man pong kinalaman sa inyong mental health, nandito lamang po ang inyong Chang Ami, handang tumulong. And speaking of tulong, meron po tayong update dun po sa ating kapamilyang nakausap noong March 10 na si Vel. Siya po ay nabigyan na ng libreng session ni Dr. Catherine Tan. Doc Kat, maraming salamat. At maraming salamat din sa aksyon ngayon sa programa ni Tita Winnie at ni Doc Dennis. Dahil nailapit po si Vel sa kanilang LGU, nabigyan ng grocery, nabigyan po ng pera. At sa ngayon po ay napag-alaman natin na siya ay fit to work na. Kaya Vel, we are praying for you, we are rooting for you na makahanap ka na ng trabaho para tuloy-tuloy na itong iyong bagong journey. Kaya good luck sa'yo. Mamaya po, abangan ninyo ang ating ikwento mo kay Chang. Pero sa oras po nating 3:10, narito po muna mga pagulat ng ating Radyo Patrol! Kumuha po tayo ng situation report sa Senado. Maraming nangyayari po doon. Naroon ang ating napakasipag na Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
1: Chang, magandang hapon. Nag-resume na ang sesyon ng Senado pasado alas 3 ngayong hapon. Sa pagkakataong ito, ang mga nakaupo na ay ang bagong liderato ng Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano ang nakasentro na ngayon at nangunguna dito sa sesyon ng Senado kung saan ang acting majority leader ay si Senator Joel Villanueva. Kanina, bago magsimula yung sesyon ay kanya-kanyang kwentuhan yung mga ilang senador. At kanina, sa unang pagkakataon, ay nakita ko si Senator Loren Legarda na lumapit sa dati niya mga kaalyado, kasamahan sa dating majority na si Senator, si dating Senate President Vicente Soto III at kay Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Veros. Mas kinausap niya si Soto, bagamat hindi na narinig ng media yung kanilang mga pag-uusap, pero nakangiti silang dalawa na nag-uusap. Sinagot naman kanina din ni Senator Soto yung sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pinayagan niya ang NBI na arestuin siya. Sabi ni Soto, misinformed si de la Rosa, walang ganong utos mula sa kanyang tanggapan at wala rin sinabi na magkakaroon ng ulihan at hindi daw niya alam na darating si de la Rosa kahapon sa sesyon ng Senado. Sa ngayon ay umaattend din, dumadalo rin si Senator de la Rosa dito sa sesyon nila na magdamag na natulog dito sa Senado kasama si Senator Robin Hood Padilla. At sinabi niya ay business as usual muna siya sa ngayon, dadalo sa mga committee hearings at session. At ngayon, si Senator Panfilo Lacson ang nagsasalita sa floor kung saan kinu-question niya yung ilan sa mga inaprubahan nila ng majority kahapon na mga bagong panuntunan sa Senado, kabilang dyan yung pupwede na bumoto ang isang senador kahit absent dito o wala physically sa sesyon pero po pwede via online. At pangalawa, yung pag-cite in contempt ng Senado kahapon. So yan yung magiging nagiging diskusyon nila ngayon at mamaya magbibigay pa ako ng update hinggil dyan. Yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Robert!
1: Saan?
0: Eh pero sa mga oras na to, as we speak, wala ka namang nararamdaman na kahit na anong tension dyan. Parang
1: wala na siya.
0: Medyo kung chill na sila at medyo ang dating ay mas kagalang-galang na ba?
1: Oo. Tama yun siya. Kung kahapon, maghapong tensionado, ngayon, ang makikita mo na lamang, ang difference ay yung mga opisyal at mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay may mga bit-bit na silang baril ngayon kumpara sa dati. Naka-alert pa rin daw kasi sila because of what happened yesterday, kung ano yung nangyari kahapon. Pero just the same, ay paghahanda lang daw ito pero wala naman na sila na nakikita na any threat at safe daw ang Senado. At kaya patuloy yung kanilang pagmomonitor at pagbabantay. Yung tension kahapon sa floor mismo, yung mainit na palitan, yung bigawan, wala ngayon tiyang nakangiti yung mga senador na nag-uusap, minority and majority. Pero sabi ng minority sa amin kanina sa ambush interview ay abangan namin kung ano yung mga kukwestiyonin nila sa plenary ngayong hapon, tiyang.
0: Oo, ikaw naman, Robert, kamusta? Nakapagpahinga ka na ba? Kumain ka na ba?
1: Tang, ano yung pahinga?
0: Ay, may kamag-anak yan. Yang si Rest. Si Sleep. Nakausap mo rin ba si Sleep?
1: Si Sleep, oo. Kasabay ko din pong pumasok.
0: Aba, very good, very good.
1: Or nakapag-juice cast kami. Kinaya naman ng power.
0: Kinaya naman. Tama. Ginagalingan din po ng ating mga Radyo Patrol. Kaya, naku, maraming salamat sa inyong sakripisyo. Robert, mabuhay kayo at mag-ingat, ha? Maraming salamat. Mag-extra ka na.
1: Maraming salamat, Chang. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Robert Mano. Samantala, Catholic Bishops Conference of the Philippines nananawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Okay, nagkakaroon lamang po tayo ng problema sa signal pero nariyan na po si Bert. Bert? Bert?
2: Ang amin sa mga sandaling ito ay nakaposisyon na yung mga tropa ng Philippine National Police Civil Disturbance Management Unit dito sa harap muli ng Senado. No? Dahil sa mga sandaling ito, sa pagsisimula ng sesyon dyan sa loob ng Senado, ay nandito na sa labas ng Senado itong grupo ng mga maisog na nagmarcha mula diyan sa may kanto ng Diokno Boulevard papunta rito sa harap ng Senado, no? Kanina ay may dala silang mga tambol at ito ay nandito na sila ngayon sa harap ng Senado. Ang kanina nandito si NCRP Original Director Anthony Averino at ang sabi niya sa atin ay aabot sa mahigit 700 na mga tauhan ng PNP ang nandito ngayon sa labas ng Senado para nga siguraduhin yung kaligtasan at kaayusan dito sa labas ng Senado. Kanina ay nag-occur inspection siya dito at tinignan niya yung ginagawang mobilization ng mga tropa ng PNP dahil inaasahan niya na sa mga sandaling ito ay dadami ulit itong mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa na magkasagawa ng kilos sa protesta dito sa labas ng Senado. Ayon sa kanya kanina ay nagbabala siya doon sa mga magtatangkang manggulo. Sila ay aarestuhin ng pulis kapag sila ay ng gulo o nagsasik ng gulo dito sa ginagawa nilang pagtitipon dito sa labas ng Senado. Ang sabi naman ni RD Averin na ipatutupad nila ang maximum tolerance at hindi sila magiging marahas kung hindi magpapakita ng karahasan itong mga magsasagawa dito ng kilos protesta. Sa mga sandaling ito ay nakaposisyon na kung makikita nyo yung intersection ng gate ng Senado mula dito sa Diokno Boulevard ay napapalibutan na ito ng batabatal yung mga pulis at nagbabantay dito sa mga nagsasagawa ng programa itong grupong maisog na mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa. So yan muna siyang ami ang latest mula dito sa labas ng Senado.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kayo po ay nakatutok sa DZMM, 630 kHz sa inyo pong AM band. Ang ating pong programang Ako To, si Chang Ami, hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Pero syempre, alam nyo na, tayo po'y nakabantay pa rin ang ating pong mga Radyo Patrol reporters dyan sa Senado kung ano man pong mga mangyayari today. At sana nga po'y pagdasal natin na wala nang gulo mangyari at palakpakan din po natin ang ating pong production team dahil sila rin ho dito sa loob ng himpilan nagkaroon din ng habulan. Kaya mamaya bili tayo ng masarap na donut para ma-relax kayo. Naku, napagod po ang lahat ng mga kasamahan namin dito dahil sa ating pong special coverage. Kaya ipagdasal din natin ang kanilang good health at kalakasan. At syempre, huwag huwag natin kalimutan ipagdasal ang ating bayan, ang ating pong mga binoto. Ay, talaga naman. Dito naman po sa ating programa, sa ating episode ngayong hapon sa Ikwento Mo Kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng maagang namulat po sa bigat ng buhay at mula sa mga hindi magandang nangyari sa kanilang pamilya hanggang po sa pagkakaroon ng mental health condition na nakakaapekto na sa kanyang emosyon. Ang tanong po niya at nais niyang idulog kay Dr. Catherine Tan ay paano nga ba siya magkakaroon ng mas maayos at stable na energy level sa araw-araw? Yes, totoo naman, mahirap po talaga yan. At paano nga ba niya i-manage ang kanyang emosyon? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Pero salamat po sa mga nagpadala ng Mother's Day greetings. Happy Mother's Day, Mayora Sheila! At ganoon din kay Ateng Aimee at kay Tita Winnie at sa lahat po ng mga nanay dito sa DZMM. At salamat sa ating mga nasa team online sa YouTube at Facebook na bumabati po. Happy Mother's Day sa lahat po rin ng mga nanay natin dyan. Si Mami Tess Villamin, si Nona Damian, sino pa ba? Si Virgo Profogo, si Tita Alicia Palomo, Tita Cory Alejandro. Yes, at sa mga nanay nila, Donald Figueroa Bagawisa, si Chris John Gatbunton, si Kyle Sheila Alvarez, good afternoon. Kay Roberto Clemente, Louis Basco, Mami Ligaya Ching Tan. Salamat po sa pagsama sa amin ngayon. Magandang hapon din kay Josh Kyle Edip Official, Manuel Hoson ng Candaba, Pampanga. Good afternoon. Si Tita Cory Alejandro, I like your sleeveless na blouse. Uy, salamat po. Kashika yan. O, diba? Maria Rosel Pagalanan. Hello sa mga taga Paete, ang carving capital of the Philippines. Si Dai Kesa Wang, 5734. Good morning, Chang Ami. Your real love doesn't fade so easily. It just grows slower and stronger. Watching here in Sweden. With love always. Pwede na ba kaming sumama sa'yo dyan? Sa Sweden? O, diba? O, magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Kasama ang ating kapamilya sa Ikwento Mo Kay Chang. Sandali lamang po, magbabalik kami. Kape-kape muna tayo.
6: Ako to.
7: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpinas.
6: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
8: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
10: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
3: Ang naninindigan para sa katotohanan.
11: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
6: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
13: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding

0: paraan, Mariel?
1: Nung naghiwalay po sila, nung pag-iisip ko po kasi growing up, I had the perfect parents.
0: Mm-mm.
1: Yung relationship, growing up, nakikita ko sila very sweet each other.
0: Mga ilang taon ka nito?
1: I was 27 nung naghiwalay sila.
0: Oo.
1: So, malaki na ako, but even though you're 27, parang at that point, gumuhul pa rin yung mundo ko.
0: Yes, may shock, di ba? Nagulat.
1: Yes.
0: Mm-mm. Tama yung term mo eh, gumuho.
1: Yes, kasi I was also starting my family that time. So, iniisip ko, yung nakikita kong perfect parents na yun sana yung susundin ko na sa pagpapalaki ng mga anak ko and then the perfect marriage that I saw. It's all a lie pala. Pwede pala siyang masira.
0: Oo.
1: So, nag-iba din yung perspective ko sa buhay ko.
0: So, nung yung ganun yung pakiramdam mo nung mga panahon na yon, may mga kapatid ka ba na nakausap about it?
1: Actually, we each had our own struggles. Kasi yun nga, very affected kami lahat. Mga, as an
0: ilan
1: eldest
0: ba kayo?
1: Daughter.
0: Ila,
1: we're
0: sorry,
1: all
0: ilan?
1: Seven in the family.
0: Seven. Oh, naku, malaki pala ang inyong
1: marami
0: pamilya.
1: Marami po. Actually, malaki yung pamilya namin.
0: Yeah. So, nung time na yun, saan mo nakukuha yung support?
1: Yun,
0: emotionally?
1: Actually, sa husband ko po.
0: That's good.
1: There were nights na di talaga ako makatulog kasi iyak lang ako ng iyak. Kasi I couldn't believe what was happening. So, yung husband ko was there all the time to comfort me kahit wala siyang sinasabi. Just there to console me.
0: Ano yung mga tumatakbo sa isip mo noon, Mariel? Ano yung mga concerns and worries mo nung time na yun?
1: Anong mangyayari? Especially na may mga kapatid pa akong maliliit.
0: Oh, okay.
1: Na ano yung mangyayari sa kanila? Kailangan ba kaming pumili ng kung sino, saang side kami? Or paano lalaki yung mga maliliit kong kapatid? Na wala si mama tsaka si papa together in one house.
0: Thank you for sharing that kasi alam mo marami yung nasa ganyang sitwasyon na hindi nila naiisip yung nararamdaman ng anak. Syempre pagdating sa ganong away kasi yung nanay at tatay, syempre dun lang sila nakakonsentrate sa nararamdaman nila, 'di ba? Ng bawat isa, yung concerns nila kung sino ba ang nagloko sa kung sino ang sisisihin. Pero syempre, parang wala na rin silang oras para tanungin yung anak na ano ba ang pakiramdam ninyo dito sa nangyayari? Napag-usapan nyo ba yon like your mom or your dad nung time na yon?
1: Actually po, I called up a meeting with my seven siblings and then si mama tsaka si papa. Nag-usap-usap kami and then it was from that moment na alam ko na talaga na they are not getting back together kasi
0: na final
1: sabi na talaga ng mama ko na ayaw na talaga niya. Nung tinanong ko siya, paano na yung mga kapatid ko? Sabi niya, you just have to deal with being a broken family. Ganun lang talaga sinabi niya na...
0: Ilang taon yung mom mo noon?
1: Sorry po?
0: Ilang taon siya noon? Nung
1: so,
0: sinabi niya yan?
1: I was 27. My mom was 14.
0: So, sorry for asking again, Mariel, ha? Pero doon sa pagkakataon na yun, ano ba ang reason ba't sila naghiwalay?
1: Actually, when I try to look back, it was simple lang. When we learned about it, ang sinabi my mom had another man. Pero when I try to look at it at a different perspective, siguro kaya siya naghanap ng iba. Kasi napuno na din siya sa papa ko. Although my dad didn't have an affair, yung emotional na nagpatong-patong na po yung emotions niya. Kaya nakahanap na siya ng solace from another person.
0: Okay. So kumbaga parang na-fed up, parang ganon, ano?
1: Yes po.
0: Why? Is it because si Papa mo ay medyo abusive emotionally or hindi siya showy?

0: Malacañang umapela ng mapayapang pagkilos sa mga taga-suporta na nagpo-protesta sa Senado. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Siyang aming nanawagan ang Malacañang sa mga nagpo-protesta sa Senado na huwag hayaang mauwi sa karahasan ang paghayag ng saloobin sa pagpapaaresto ng ICC kay Senator Ronald De La Rosa at pagmuling pagkaka-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Pinayuhan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang mga taga-suporta ni De La Rosa at Duterte na alamin at sumunod sa batas. Binigyang diin ni Castro na hindi kailangang gamitan ng puwersa at hindi kailangang mangharas o manakot para lang patunayan ang kanilang suporta sa mga opisyal. Tugon ito ng Malacañang kasunod ng mga ulat na nangaharas umano ang ilang taga-suporta na nagprotesta sa labas ng Senado kagabi kung saan may nagmura pa laban kay NBI Director Melvin Matibag.
2: Karamihan naman po yata sa kanila mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin karaniwan sa mga Pilipino ay hindi po pala mura.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, mga fake news singil sa ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa, sinagot ng AFP at PNP. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
3: Siyang aming kapamaraing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang mga kumakalap na fake news sa social media kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Sa pulong balitaan sa Campo Crames, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Sonio na walang katotohanan ng mga kumakalat na online na nakahanda na silang arestuhin ng mambabatas dahil may kaukulang proseso paan niya ang dapat pagdaanan ng ICC warrant of arrest bago tuloy makakilos ang PNP. Gate ng pulisya, nananatiling sumusunod sa legal na proseso ang kanilang hanay at hindi anya sumasalamin ang natulang mga fake news sa mga direktiba ng National Headquarters ng PNP sa nasabing isyu. Samantala, sa bukod naman ng pahayag sa Campo Aguinaldo, nilinaw din ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na wala pa natatanggap na anumang opisyal na direktiba ang kanilang hanay para sa paglilipat kay De La Rosa patungo sa Dahig. Binigyan din na recycled ang mga larawan na kumakalat online hinggil sa umunoy aircraft na naka-standby sa Villamore Air Base para sa pag-aresto kay De La Rosa. Sa ngayon, nalatilian niyang normal ang air operations, routine operations at ang status ng Villamore Air Base. Kapag pinalalahanan ng PNP at AFP ang publiko na maging mapanuri at huwag agad maniniwala sa mga hindi verifikadong impormasyon na kumakalat online. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras 3:47 ng hapon.
5: Kalusugan ng yaman.
6: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!
1: Oras po natin, 4:02.

0: Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabindalawa ng buwan ng Mayo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Senator Bato de la Rosa umapilaki Pangulong Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Kampo ng senador dumulog sa Korte Suprema para hadlangan ang arrest order ng ICC. Vice Presidente Sara Duterte dumistansya sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Tangkang pagsisilbiin ang ICC arrest warrant para kay Senator de la Rosa, inupakan. Bagong liderato ng Senado nangakong aaksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa oras na makarating sa kanila ang reklamo. DPWH tiniyak na hahabulin pa rin ang mga sangkot sa maanomalyang flood control projects kahit nagpalit ng liderato sa Senado. At Pampanga, nasungkit ang Guinness World Record para sa pinakamaraming water lanterns display. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, hayagang umapila si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Sa panayam ng media kaninang umaga, iginiit ng senador na gawa-gawa lang ang kaso sa ICC na mga gustong pabagsakin ng pamilya Duterte at mga taong gustong mawala na sila sa Pilipinas. Maring itinanggi ni de la Rosa ang pag-utos sa pagpapatay sa ilang sibilyan nang siya ay PNP chief noong administrasyong Duterte. Katunayan niya, walang kahit isang kasong murder ang isinampa sa kanya.
1: Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung iyong mga anak. Huwag niyo pong ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa banyaga.
0: Isinuwalat din ni de la Rosa na muli siyang lumitaw kahapon para tumulong sa kudeta sa liderato sa Senado. Sabay, inaming nagdamdam siya kay dating Senate President Tito Soto matapos umano nitong payagan ng NBI na hulihin siya. Nilinaw naman ng senador na hindi niya tinanggap ang kanyang sahod sa nakalipas na 6 na buwang absent siya. Sinabi rin ni de la Rosa na tutugon siya sa subpoena ng PNPC-IDG, pwedeng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal representative kaugnay ng investigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao. Ngayon, plano niya anyang manatili sa Senado at umaasang paninindigan ng Korte Suprema ang soberanya ng bansa. Dumistansya naman ang Malacanang sa desisyon ng ICC na ipaaresto si Senador de la Rosa kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
2: Tony, ayon kay PADAS Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipauubay ng Malacanang sa law enforcement agencies at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagtugon sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay de la Rosa. Iginiit niyo si Castro na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, pero may umiiral na batas sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o yung International Humanitarian Law na maaaring gamitin para maipatupad pa rin ang arrest warrant ng ICC. Nakasaadaan niya sa batas na maaaring ipaubayan ng Pilipinas sa International Court ang pagpapaimbestiga sa isang kaso kapag nauna na itong maimbestigahan. Pagamat hindi nakasapi ng Rome Statute ang bansa, may obligasyon pa rin niya ang Pilipinas bilang miyembro ng Interpol na panagutin ang mga dapat managot at bigyan proteksyon ang mga biktima ng EJK. Nakatutok at nabalitaan niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyayaring gulo sa Senado kahapon. Wala niyang naging direktang utos si Pangulong Marcos sa sitwasyon, pero malino naman niya ang palaging utos ng Pangulo sa lahat ng law enforcement agencies para sa mga hinahawakang kaso. Nasundin po naman ang ipinag-uutos ng batas. Samantala, nagbigay naman ng komento ang Malacanang sa pagdedeklara ng protected custody ng Senado para kay de la Rosa.
3: Meron po na natawag na privilege para hindi po hulihin ang sinumang senador habang nasa session kapag siya po ay nasa vicinity ng Senado. But alam po natin na ito ay may limitasyon. Kapag ka po ang isang krimen na nagawa ay may penalty na more than 6 years, hindi po mag-a-apply itong privilege na ito.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Humirit na temporary restraining order sa Korte Suprema ang kampo ni Senador de la Rosa para harangin ang arrest warrant para sa kanya ng International Criminal Court. Sa inihaing extremely urgent supplemental manifestation with motion, hiniling din ang kampo ng senador na maglabas ng writ of preliminary injunction at mandatory injunction para pigilan ang anumang pagpapatupad ng ICC warrant nang walang pahintulot ng Korte sa Pilipinas. Sinabi ng abogado ng senador na si Israelito Torion na patuloy nilang kikwestiyonin ang legalidad ng ICC warrant at iginit na korte lang sa Pilipinas ang susundin. Nagpalipas ng gabi si De La Rosa sa opisina ni Senador Jinggoy Estrada sa Senado at nagpulong kanina kasama ang kanyang legal team sa kanyang opisina. Pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad sa paligid ng Senado matapos magkagirian ang mga pulis at mga taga-suporta ni Senador De La Rosa kaninang umaga. Pinatatabi lang umano ang mga sasakyang may sound system na nakaharang sa daan, pero nagalit ang grupo at kinwestiyon kung bakit pinaaalis gayong nagpoprograma lang sila. Nambato pa ng upuan ang ilang taga-suporta ng senador at pinagmumura ang mga pulis. Nangako naman ang pulisya na paiiralin ang maximum tolerance, pero nagbabala na aarestuhin ang sinumang magsisimula ng gulo at lalabag sa batas. Tinawag na duwag ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Senador De La Rosa matapos takbuhan ang mga ahente ng NBI na magsisilbi sana ng arrest warrant ng ICC para sa kanya. Sinabi sa DCMM ni Trillanes na malaking kahihiyan ang ginawa ng senador at nilinaw na nagtungo lang siya sa Senado para saksihan ang pagsisilbi ng warrant of arrest matapos siyang hamunin ni Senador De La Rosa. Umapila si Trillanes kay DILG Secretary John Vic Rimulya na samantalahing nasa Senado si De La Rosa at huwag nang patakasin pa.
4: Andoon lang po ako, maliwanag yon. Dahil personal na request ni Bato De La Rosa, tinanggap ko yung hamon pero maduduwag naman pala siya. Siya po ang namuno ng PNP kung saang libu-libong Pilipino yung nangamatay. Kaya po siya may warrant. Hindi po ito sa soberanya o ano-anong pinagsasabi niya. Gumawa ka ng krimen di managot ka. Ganun lang po kasimple yun.
0: Para naman kay dating Senate President Franklin Drilon, nawalan ng dignidad ang Senado dahil sa viral na pagtakbo ni De La Rosa sa mga NBI agent. Ikinumpara ng dating leader ng Senado si De La Rosa kay dating senador at ngayon Congresswoman Laila De Lima na voluntaryong sumuko sa otoridad. Giit ni Drilon, hindi dapat ipagkaloob kay De La Rosa ang protective custody ng Senado. Dismayado ang mga pamilya ng mga biktima ng Duterte War on Drugs sa bigong pagsisilbi ng International Criminal Court Arrest Warrant para kay Senador De La Rosa. Sinabi sa DCMM ni Jane Lee na asawa ng EJK victim na si Michael Lee na mistulang ipinapakita ng pagkanlong ng Senado kay De La Rosa na walang pakialam ang mga mambabatas sa pamilya ng mga biktima. Apelan nila, isuko na si De La Rosa at kilalanin ang proseso ng ICC. Tinawag naman ng grupong bayan ang Senado na protektor ng mga senador na may kinakaharap na kaso. Giit ng grupo sa halip na kanlungin, dapat manguna ang Senado sa pagpapanagot kay De La Rosa. Kaduda-duda rin anila ang timing ng pagpapalit ng liderato sa Senado na malinaw na hindi para sa interes ng taong bayan.
5: So ang Senado nagiging protektor ng mga kurakot at saka mga gumalabag sa karapatang pantao. Kapal ng mukha na iba to na magpakita after several months na absent, tapos ang gagawin lang niya ay suportahan itong pagbabago sa liderato na ang intensyon ay harangan ng impeachment at para sa kanyang interes at hindi siya maaresto.
0: Ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ang resolusyon ng Senado na nagbibigay ng protective custody kay Senador Bato De La Rosa para hindi masilbihan ng ICC arrest warrant. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve!
2: Yes, Tony, hinilig ng high school teacher na si Barry Tayam sa Korte Suprema. Naatasan ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin at silbihan na ng warrant of arrest na inilabas sa International Criminal Court si Senator Ronald De La Rosa. Sa petition for certiorari and prohibition na iniahin sa katasang hukuman, ipinadedeklara ni Tayam na walang bisa ang Senate Resolution No. 44 na layong protektahan ang Pilipino laban sa extrajudicial rendition. Layo ng petisyon ni Tayam na tanggalan ng kapangyarihan ng Senado na kukupin siya at dapat lang kanyang harapin ng senador ang kanyang kasalanan.
6: Hindi po kayo masasabi ating inosente kayo kung takbo kayo ng takbo or tago kayo ng tago. Okay, patunayan nyo po sa korte na kayo po ay wala kasalanan. At the same time, di ba gusto mo nang makasama si Tatay Digong? E di ito na yung pagkakataon mo. Magkikita na kayo.
2: Iginit din ang petitioner na kung nangyari ang pag-aresto kay Noy Senador Laila Dilima at Antonio Trillanes IV, dapat din umano itong ipatupad kay De La Rosa. Yan ang balitang impirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Dumistansya naman si Vice Presidente Sara Duterte sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa panayam sa The Hague, iginiit ni VP Sara na may kalayaan ang mga senador na magpasya sa estado ng liderato sa Senado. Kahapon, pinatalsik si Senador Tito Soto bilang Senate President at pinalitan ni Senador Alan Peter Gayetano. Nauna nang iginiit ni Senador Soto na posibleng may kinalaman sa impeachment ang biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado. Nakatakda nang i-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara matapos paboran ng 257 na kongresista sa plenaryo ng Kamara kahapon.
7: Kung ano yung liderato sa loob da ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro.
0: Inupakan din ni Vice Presidente Duterte ang tangkang pagsisilbi ng ICC warrant kay De La Rosa. Ayon sa Vice, maituturing na legally improper o paglabag sa batas ang pagsisilbi ng warrant mula sa isang international tribunal na hindi muna dumaan sa korte sa Pilipinas. Iginiit ng ilang mambabatas na dapat aksyonan ng Senado ang impeachment process sa kabila ng pagbabago sa liderato nito. Sinabi ni House Justice Committee Chair Jeremy Luistro, walang dahilan para hindi mag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling maiakyat na sa kanila ang Articles of Impeachment at umaasang magiging sensitibo sa sentimiento ng publiko. Marami anyang Pilipinong naghihintay ng mga kasagutan. Para naman kay Akbayan Party List Representative Shell Jocno, kahit sino pa ang maging leader ng Senado, malinaw sa konstitusyon na kailangan magsagawa ang mataas na kapulungan ng paglilitis forthwith o agad-agad. Patuloy naman ang paghahanda ng Kamara para sa paglilitis kung saan inaasahan ang pagpili sa bubuo ng prosecution team nito. Umaasa naman ng Malacanang na magiging patas ang mga senador sa paghusga sa Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Duterte oras na mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat ikonsidera ng mga senador ang taong bayan sa kanilang desisyon sa impeachment. Iginagalang naman ng palasyo ang desisyon ng Kamara at iginiit na patunay ang mahigit 200 botong pabor sa impeachment na nakakita sila nang sapat na dahilan para isulong ang reklamo sa vicepresidente. Dilinaw ng palasyo na hindi saklaw ng trabaho ng Pangulo ang usapin sa impeachment ng vice. Pinangangambahan ang posible namang pagpalit sa Senate impeachment rules kasunod ng pagpapalit sa mayorya sa Senado. Sinabi sa DZMM ni Kapunan and Castillo Law Office Senior Partner, Attorney Lorna Kapunan, na hindi two-thirds, kundi majority lang ang kailangan sa bawat motion sa Senado. Kaya posibleng gawin ng bagong mayorya ang lahat ng kanilang gusto, kabilang ang pagbago sa matagal ng rule sa impeachment, dahil dito, pinangangabahan din na mawala ang check and balance sa Senado.
8: De, ngayon, minority, ngayon kayo mag-ingay. Kung maingay kayo noon, ngayon kayo mas maingay dapat. Otherwise, wala na. Wala nang check and balance sa Senado. The strategy has changed, no? They will do whatever they want sa impeachment court.
0: Nagbabala rin si dating Senate President Frank Drilon sa inihaing amyanda ni Senador Dante Marcoleta sa Senate Rules na magpapahintulot sa mga senador na bumoto online.
9: Marami pong implikasyon yan at hindi na pag-usapan kahapon dahil nag-propose ng amendment, in-approve ka agad. The problems will arise pagkatapos po dito when the situation comes for pagbotohan po sa batas.
0: Nangako naman ang bagong liderato ng Senado na aaksyunan ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Duterte sakaling maitransmit na ang Articles of Impeachment sa Senado. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Ako yung Robert.
2: Tony, siniguro ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad nilang aaksyonan sakaling matransmit na sa Senado Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
10: Sabi ni Cayetano, sa katunayan ay magpapatawag siya ng pulong sa mga senador para matalakay ang impeachment at iba pang mahalagang issue.
11: The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin dyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention.
10: Sabi naman ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, wala pang komunikasyon sa kanila mula sa Kamara. Karaniwan anyang, ipinapaalam ng Kamara ang kanilang transmittal bago dalhin dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Nagkasalang protesta ang grupo ng mga estudyante sa UP Diliman para ipanawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
12: Tony, nagtipon-tipon ng mga miyembro ng UP Diliman University Council. Gabriela Yus, bahaghari, anak bayan at iba pang progresibong grupo sa tapat ng Jimson Hall sa UP Diliman para magprotesta na ikundik na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gabriela Yus, National Spokesperson Fran Reyes, nagkakaisa silang ang korupsyon ng kumikitil sa karapatan ng mga scholar ng bayan at mamayang Pilipino. Iginit niya na mga pondong dapat inilalaan sa serbisyo publiko tulad ng edukasyon ay napupunta lang sa pansariling interes sa mga korup na politiko tulad anya ni Mabiti Sara at Pangulong Marco. Makubito ipinunto rin ng National Speaker ng Gabriela Yus na halatang nagkukumahog na mga korup na politiko para takasan ng pananagutan lalo na ang kapansin-pansin anyang biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado.
13: Natatakot sila mula sa kakayanan mo na taong bayan na panagutin sila at singilin mula sa mga limpak-limpak na ninakaw nila. Katulad na lamang makikita natin kung paano no, tumakbo ng mabilis mo si Batonyo de la Rosa.
12: Pinag-uusapan na rin mga progresibong grupo ang pagkakasan ng protesta sa harap ng Senado sa mga susunod na araw. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tiniyak ng DPWH na hahabulin pa rin ang pamahalaan ng mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan nabakante rin ang chairmanship ng ilang komite. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na anuman ang mangyari sa Blue Ribbon Committee na nangunguna sa investigasyon ng mga maanumalyang proyekto kontra baha, makikipagtulungan pa rin ang DPWH sa komite, gayon din sa Office of the Ombudsman para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Noong ikalima ng Mayo, ipinresinta ni Senador Ping Lacson na ang progress report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Isinama sa progress report ang partial report ng komite dahil 7 senador pa lang ang lumalagla dito.
14: Kami sa executive, tinutuloy-tuloy namin ang pagpo-provide ng documentation. Nakikipagtulong kami hindi lang sa Blue Ribbon, kundi sa Ombudsman. At may tiwala tayo na yung Ombudsman na action yan.
15: So we can...
14: Regardless kung anong mangyari sa Senado, tuloy-tuloy ang magiging action ng Ombudsman.
0: At susunod, silipin natin ang sitwasyon sa labas ng Senado. At sisilipin din natin ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:22.
16: Headline sa hapon!
17: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
18: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa, preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
17: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Traffic Reports. Traffic Reports.
1: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko mula Elliptical Road hanggang sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nagbabalik si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Tony, may build-up na ng mga sasakyan sa Elliptical Road. Pagliko sa Commonwealth, light traffic pa sa southbound o papasok ng Quezon Memorial Circle, pero may volume na ng mga sasakyan sa northbound. Luluwag ang sitwasyon ng traffic sa Commonwealth northbound paglampas ng Philcoa at magtutuloy-tuloy ang banayad at takbo ng mga sasakyan hanggang Tandang Sora Avenue. Pagdating sa Batasan Road o sa May Sandigan Bayan, magkakaroon ng bahagyang pagbagal ng mga sasakyan hanggang sa Litex Market. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 3 at 4. Habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. At silipin naman natin ngayon ang sitwasyon sa labas ng Senado. Ang balita, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, kamusta na dyan?
3: Tony, alas 4.20 ay inabot na ng grupong maisog na sumusuporta kay Senator Bato de la Rosa yung kanilang programa ngayong hapon dito sa labas ng gate ng Senado. Kanina ay dala ng mga rallyista yung mga placard at mga tarpaulin na nagmarcha sila patungo dito sa harap ng Senado. Sinalubong naman sila ng mga patal-batal yung mga riot police at pinilagutan upang di makalapit dito sa gate ng Senado. Sa mga sandaling ito, dahil wala na yung mga rallyista, ay nanatili na lang dito sa aking likuran yung mga riot police at hindi pa rin passable sa mga motorista itong northbound lane na Jokno Boulevard, dahil sa mga sandaling ito ay hindi po umaalis itong mga riot police at mananatili sila rito upang masiguro nga yung taligtasan at seguridad dito sa harap ng gate ng Senado. Ayon kay Police Major

0: secure ng seguridad at physical order dito sa labas ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito po ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Tiniyak ng PNP na walang special treatment para kay Senador Ronald De La Rosa na naging dating hepe ng pambansang pulisya. Balita mula sa Kamkrame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
2: Tony Pagrino ni PNP spokesperson for Brigadier General Randolph Tuanyan hindi kailanman magiging hadlang o konsiderasyon ang pagiging dating chief PNP ni Senator Ronald De La Rosa para may pasapad ang kanilang tungkulin at mandato. Pero pinaliwanag niya na may mga prosesong kailangan nilang sundin bago aksyonan ang sinasabing ICC arrest warrant kaya hindi pa kumikilos sa ngayon ng PNP. Kabilang na rito ang extradition sa visa ng isang court order at direct surrender na padadaan niya naman sa Interpol at i-coordinate sa National Central Bureau ng Manila o sa Philippine Center on Transnational Crime na sila nang makakipag-convene sa DOJ, PNP, NBI at DSA para naman pag-usapan kung paano magiging implementasyon ng Interpol. Samantala, pinag-aaralan na rin ng PNP kung may epekto ba sa sabina ng CATG ang pag-asailalim kay De La Rosa sa protective custody ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, TZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Tiniyak ng Philippine Air Force na walang anumang namamataang hindi pangkaraniwang aktibidad sa Villamor Air Base sa Pasay. Kasunod ito ng pahayag ng abogado ni Senador Bato De La Rosa na si Israelito Torion na may nakahanda na umanong aircraft sa Villamor Air Base para umano ihatid ang senador papuntang sa The Hague sa The Netherlands. Sinabi ni Air Force spokesperson Maria Cristina Basco na walang natatanggap na direktiba ang Air Force hinggil sa paghahanda ng aircraft. Patuloy rin ang normal at routine air operations ng Air Force na kasalukuyan nasa white alert status. Mga kapamilya, nagtala ng bagong Guinness World Record ang Pampanga para sa pinakamaraming display ng water lanterns. Sabay-sabay na pinailaw ang mahigit 11,000 water lanterns sa 12 ektaryang man-made lake. Ilan sa libo-libong dinayo ang pailaw, isinulat sa bawat lantern ang mga kahilingan at mensahe. Dahil dito, nasungkit ng aktibidad ang bagong Guinness World Record. At yan ang headlines sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
3: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: DZMM número uno sa aksyon.
1: Oy! Eksakto alas 4:30 na po ng hapon.
2: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo?
3: Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Bandung Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: O ano, nakapag pagpahinga na ba lahat?
2: Ba't tinaharapin niyo ako ngayon? Andito na ako.
1: Eh, akala ko ba...
2: Hanap kayo ng hanap sa akin.
1: Mr. Trillianis!
2: Oh!
1: Make my day!
2: Eh, kahapon, nandun ako sa ano, sa kongreso. Ngayon na hanap-hanap kayo sa akin.
1: Eh, wala ka palang ba?
2: Binato ba to?
1: Oy, magandang hapon po, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Eh, ang tanong, kuya. Pabog ba kayong hulihin na si Senador Bato de la Rosa at dalhin na sa dahig?
2: Huwag, yan ang ayaw niya.
1: Kasi kung ano naman yan. Yung ano, mga apo ko, mga anak ko. Eh, ba't di mo naisip yan nun?
2: Hindi, tsaka ito objective lang tayo. Dati, nag-press con siya. Naghamon siya, di ba?
1: Oo, naghamon.
2: O, Trillianis! Ikaw mapunta rito. Iposes mo ko. Di ba?
1: Go ahead. Oh, asan ngayon?
2: Oh, may dala-dala ngayon ano? May dala ngayon tampipi yung mama. Oh.
1: Nakaganon pa kahapon eh. Gulat diba? Ako.
2: Oh. Kinuha doon sa ano. Pinakita.
1: O tapos, sabi pa, ito pa yung nakakatawa sabi. Ni-wrestling ako doon sa ano. Di nasa floor. Oh. Ni-wrestling ako. Eh, ni-review yung CCTV.
2: Sir, nada pa ka ho.
1: Sa kaya tuloy sabi ni Sentry, anong wrestling? Hindi pala wrestling eh. Track and field. Ay nako, ano mga kababayan, ano, sa tingin niyo ba, hulihin na to?
2: Sa kabila ng init sa politika, at least kahapon lang pumasok, nagpatawa.
1: Magkano yung sweldo ng senador? Ganun ba
2: 300, yung nasa 300 na
1: ganun
2: ngayon.
1: Ba yung halaga? Parang pagbanood ka ng komedyante mga sa comedy bar, mas mura.
2: Oo. Senador siya. Senador siya.
1: Ang masakit pa, kuyang, ikay hamon-hamon ka ng ganyan.
2: Oh.
1: O tapos magtatago ka sa saya ng senado.
2: Oh. And then, tsaka ano, di ba? Natatandaan ko, magsabi pa siya na sasamahan daw niya ang dating Pangulong Duterte.
1: O yun nga yung sabi ng senior high teacher ngayon na lumapit sa Korte Suprema. O di ba sabi mo?
2: Oh, sasamahan daw niya, di ba? O bakit tayo masamahan?
1: Oo, kuhawa naman yung matanda, malamig doon.
2: Walang kausap.
1: Ay, nako. So, sige nga, ano, mga kababayan, mga kaserbisyo, mga kapamilya, eh, sumali po kayo sa aming diskusyon ngayong hapon na sa ating talakayan. Ano ulit yung tanong, kuyang?
2: Pabor ba kayo nahulihin si Bato at dalin sa dehig? Marami kasing umuulan actually ngayon ng mga palitan ng mga kuro-kuro at saka yung mga nakikikuro-kuro na wala na nga daw tayo sa ICC. Di ba? Ay sabi naman nung talagang marunong sa kuro-kuro, teka muna, yung mga charges kasi, nung time na nasa ICC pa tayo, na-file na yun eh.
1: Eh kaya nga.
2: Oh.
1: Kaya, at saka sino ba yung kumalas?
2: No.
1: Unilaterally na hindi walang approve hindi siya aprobado ng Senado at Kongreso. Mm-hmm. Sino ba?
2: No, edi yung tatay niya. Ay nako.
1: Oh, teka lang. So yung mga paano ba sila makikisali sa ating diskusyon, kuyang?
2: Ayan, pwede ho kayong tumawag. Mag-text.
1: Magpadala ng mensahe.
2: Padala kayo na yung mga mensahe dito sa aming DZMM Tele Radio Viber. 0919-287-3000.
1: Ayan. At yung mga, pwede rin kayo makisali sa comments, ha? Yung reactions, yung mga ha-ha-ha, ibig sabihin gusto nyo. Kasi nga, tumatawa tayo. So lahat po ng mga ha-ha-ha dyan sa Facebook ng DZMM Radio Patrol 630.
2: Kahit ganun lang ang inyong ano, kahit ganun lang ho ang inyong i-comment.
1: I-comment, oo. Ha-ha-ha.
2: O kaya yung icon ng tawa.
1: Yung tawa.
2: O kaya yung hu-hu-hu.
1: Oo, pag ayaw nyo, hu-hu-hu. Tapos dyan din sa YouTube, pwede rin kayo, i-like nyo lang. Kapag ayan, ni-like nyo, bibilangin namin yung like, tsaka yung ha-ha-ha. Mm. Like sa YouTube, tapos ha-ha-ha sa Facebook, bibilangin namin. So, ayan, ibig sabihin yan, ay pumapabor kayo na arestuhin na at dalhin na.
2: At ang mapipili sa mga nag-comment, meron ho kayong...
1: Parang nakakatakot. Ano yan?
2: Makakatanggap ho kayo.
1: Nang ano?
2: Nang kopya ng Waro Torres ng IGC.
1: Oh, may picture. Tsaka may picture yun.
2: May
1: ni
2: picture
1: ho
2: yun. Kakaiba ho yun.
1: May picture ha.
2: Hindi lang ho basta ano yun ha.
1: Ay, mas papirmahan natin kay Sen Bato.
2: May pirma. May pirma ho yan. Huwag ho kayong mag-alala.
1: Ayun nga po. So makisali po kayo sa aming talakayan dahil po babasahin namin yan maya-maya po lamang. Yan. Siyempre, hindi pa rin po mawawala yung mga panauhin natin ngayong araw. At simulan na natin, sino ba ang mai-interview natin ngayon, Kuyang?
2: Alright, nasa linya na po natin si ating party list representative, si Representative Jude Asidre. Pag-usapan natin yung nangyari kahapon.
1: Mm-hmm. At saka yung epekto.
2: Yung kahapon... Mm-hmm. Yung target, di ba, sinasabi ni Congressman Terry Ridon, mga 215, di ba? Mm-hmm. Aba, naging 257.
1: Nung
2: una, 55. Mm-hmm.
1: May dalawang humabon.
2: Inayos ulit yung bilang Naging 257. Mm-hmm. At yung naunang 26 na nag-no, ay bumagsak sa 25.
1: May nagpalit ng boto. O nagkamali lang siguro ng bilang.
2: Nagkamali lang siguro ng bilang.
1: Oh, kamustahin natin. Tsaka kung ano yung magiging epekto dahil nga habang dinidesisyonan ng plenaryo ng Kamara, aba, iba ang atake ng Senado.
2: Alam mo, jumingil lang ako kahapon May 13 na agad na lumabas. Talagang yan 13, ano yan
1: Malas. Ay, naku, ito, punta ko mag-usapin na natin si Kong Jude. Magandang hapon po, Kong Jude.
2: Kong Jude, good afternoon.
3: Magandang hapon, Willie. Magandang hapon, Sandro. At magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa atin yung oras.
2: Alright. So, siguro gusto ko munang lundagan yung nangyaring eksena kahapon sa mababang kapulungan. Punta ho muna tayo sa Senado. Yun kasi ang medyo parang nakakabigla sumabay Di ba? Tanong ko nga kahapon kay Attorney Lorna Capuna, hindi ba parang malicious yung timing?
1: Mm-hmm.
2: Nakita naman niya ng tagang meron. Sa inyo po, sa camera, ano pong nakikita ninyo?
3: Well, I don't want to get ahead of myself. No? Ako, I'd like to take it na lang na it's part of the internal dynamics sa Senate. As mentioned naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala hong kinalaman sa impeachment. Although, hindi natin maiwasan na magbilang, lalong-lalo na, kasi darating naman, ang lahat ng ito, dadali naman talaga sa Senado. Siguro at this point, what we can only wish for is magtuloy-tuloy ang proseso.
2: Okay.
3: Sana hindi ito magresulta ng any delays. Mm-hmm. At katulad sa parehong extent na ginampanan ng House of Representatives, ang aming tungkulin na i-approve ang impeachment complaint, sana ang ating mga kaibigan sa Senado naman ang gumawa at kumilos para kanila namang gampanan ang kanilang tungkulin na magdinig sa impeachment complaints.
2: Oho. Alam ko ho na marami kayong ina-anticipate dyan sa Kamara, no? As far as impeachment is concerned, kasama ba ito sa inanticipate, sa inaasahan ninyo?
3: To be
2: yung
3: honest,
2: pagpapalitan
3: hindi.
2: Sa ano?
3: The change of leadership actually was not necessarily, kasi ilang araw na rin natin naririnig, no? Pero siguro hindi lang namin nabigyan ng attention because we were all engrossed with the proceedings sa House, no? And to an extent, we weren't really considering that it will happen at the same time, no? Although ilang araw na rin na umuugong na magkakaroon ng balasan sa Senado, siguro hindi lang namin nabigyan ng kaparehong atensyon kasi nga ho, kahapon, parang all hands on deck kami sa Senate, sa House, at talagang nakatuon tayo sa approval ng impeachment complaint.
2: Okay, kasi malinaw Mayorya ng Kamara ay willing talagang isampay yung impeachment sa Senado.
1: Tama.
2: In fact, yung isa sa inaasahan sana na boboto ng noon, nag-yes.
1: Gulat nga rin ako eh.
2: Nagsigawan nga kami sa media office kahapon eh.
1: Diba?
2: Dahil sa nung bigla siyang na mag-yes eh. Unfortunately, sadly, yung momentum niyo diyan sa Congress eh parang sinabayan ng pagharang naman ng Senado. Para ano ba 'yun? Para basagin ang inyong momentum, Conjud?
3: I don't want to speculate that much, no. Siguro taong bayan na lang makakapag-usga kung anong epekto ng mga events kahapon at kaninong mga pagkilos ang masasabi nating naging mas favorable sa interes ng taong bayan. Especially na in the end, ako naniniwala na however the circumstances were or however the circumstances are, wala pong choice ang Senado sa pagdinig nila sa impeachment complaint. Ito po'y kanilang tungkulin ayon sa ating saligang batas. At tiwala naman ako na gagampanan ng Senado ang kanilang tungkulin.
2: Bagamat may ilang mga senador ang talagang nagsasabi na dapat ituloy. Mm-hmm. Huwag dapat harangin. Unfortunately, wala silang number.
1: Mm-hmm.
2: Nakita natin kahapon yun eh.
1: Yun nga.
2: Diba? Ilan ba sila? Siyam yung ano?
1: Siyam yung minority ngayon.
2: Siyam ngayon ang minority. Labing tatlong numero. Pero,
3: sa Andrew Willie, no? Ako mas optimistic ako kasi kung tatanungin mo ako sa House.
1: Kong Jude?
2: Kong. O naghang.
1: Oo.
3: When we started, I would say about a third of us were not really that didn't have the same appreciation for the impeachment complaint.
2: Mm-hmm.
3: Pero nung nakita ng ebidensya at narinig na ng taong bayan at kahit yung mga iba na nag-aalanganin, umuwi sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga constituents at kinausap, nakita nila yung kung saan papabor sa taong bayan at sa interes na nakakarami ang kanilang desisyon. So, ang importante lang sana kung meron ako ipapakiusap sa mga kaibigan natin sa Senado is hayaan nating magtuloy-tuloy ang proseso.
2: Mm-hmm.
3: And from there, siguro, let's all open the evidence, let's all look at the documents. And with the people watching us, I'm sure our friends in the Senate will do the right thing.
1: Mm-hmm. Pero kung Jude, hindi po ba kayo natatakot nga? Kasi, kumbaga, preview na to eh, yung naging pagboto at yung timing kung bakit nila kailangang palitan yung liderato would also mean na baka mabaliwala lang dun sa hinaba-haba ng proseso sa pagsunod to the perfect T ng Kamara doon sa mga naging alituntunin, mga naging paalala, mga naging desisyon ng Korte Suprema. E sa dulo-dulo nito, kahit pala sinunod nyo yung lahat ng ipinag-utos ng Korte Suprema, mababaliwala lang dahil nga nagpalit ng liderato ang Senado.
3: Well, however we stand no, on the impeachment complaint, I think there's a sense of relief that we performed our duty. Siguro yun ang pinanghahawakan talaga ng mga miyembro ng House of Representatives na sa usaping ito, ginampanan namin ang aming tungkulin mula. Kita mo naman the way na ginandak natin yung clarificatory hearings, yung pagbukas ng mga ebidensya, yung pagtestimonya ng mga resource person, kahit yung pagkakataon para sa pangalawang pangulo na tumugon sa mga allegations sa kanila, sa kanya. I think the Senate, no, kasi mahirap pangunahan eh, kasi hindi pa naman nagsisimula ang proseso. Makikita natin, ako, kampante ako na magbabago pa rin ang mga numero. Kasi in the end, sabi nga ni Chair Jinko sa kanyang sponsorship speech kahapon, hindi ho numero ng boto dapat ang tinitignan lang. Siguro yung mga mas nakakabahalang mga numero, yung amount ng confidential funds, yung mga, kumbaga, another way of saying the facts of the case for itself, no? The facts of the case itself and its merits, as well as the evidence presented, eventually will be the main barometer of how the Senate will decide on the impeachment case.
2: Ito yung perfect timing ng Supreme Court na pwede sila mag-interfere. Halimbawa, hinarang, sabihin na natin, di ba? Obvious naman ang ano eh. Obvious naman yung timing eh, di ba? Alam nila, sasampa talaga sa Senado eh. Dahil may kukuwang numero sa Kongreso eh. Mm-hmm. sinabayan nila ng ano ng kudita, change of leadership. Eh kung haharangin dito dapat makialam ang Supreme Court. Teka muna, ituloy nyo. Pinahirapan nga namin yung kamara eh. Ah, naglagay kami ng kung katakot-takot na mga guidelines kung paano dapat tatakbo sa kanila yung impeachment, tapos ginaharangin ninyo. O, di ba?
3: Tama ka. Magandang insight po yan. You know? At sana ho, kung meron mga kontrobersiya or any controversy that would arise with the situation, I think that should be given enough attention by the High Court.
2: Ito isang worry ko ngayon. Natatandaan mo ngayon yung nung binasura nila yung ano ng Supreme Court yung motion nila sa na dapat ay mag-convene kaagad ang Senado. Di ba? Sabi ng Supreme Court, hindi natin pwedeng pakialam.
4: Kailangan may reasonable amount of time.
2: Reasonable. Baka ngayon dito umapply ngayon yung reasonable. Kasi si Tito Soto sabi niya, hindi, pag dumating sa amin ngayon, bukas na bukas, gagalawin namin kaagad yan. What if dito ngayon i-apply yung ano? Teka muna, sabi nga ng Supreme Court, reasonable time eh. Huwag niyo ako madaliin. Jesus Cordero Parto.
3: Well, yan ang kinukuha natin. Yan ang pinapakiusap natin sa Senado, no? Na sana hindi na magkaroon ng unnecessary delay sa pag-convene ng impeachment court.
4: Para pala tong larong basketball.
2: No.
4: Habang nasa camera yung bola, dinribble, inayos yung forma para hindi matawagan ng traveling. Pagpasa sa Senado, ang tanong, ano yung gagawin ng Senado? Sa tingin nyo, Kong Jude, isushoot, ipapasa, o paano kaya?
3: Well, if I have to remind the Senate of something, no, na nanonood ang taong bayan, di ba? Uh-huh. Yes, pwede nilang ipasa, pwede nilang ishoot, pero huwag nyo kakalimutan, nasa bleachers ang taong bayan, di ba?
2: Oo, pero obviously, Kong Jude, parang hindi matimbang sa yung ilang nasa Senado, kung ano yung sasabihin ng taong bayan, mas matimbang sa kanila kung ano yung sasabihin ng kanilang mga kaalyado.
3: Well, I also hope that the people would realize that this has to be done with their support, no? Siguro kung meron tayong kailangan magsama-sama lahat ang mga tinig natin, yung mga boses natin para marinig ng ating mga senador na ito hindi lamang kagustuhan ng naiilan, pero if you were to look at the surveys, it's really what the majority of Filipinos really want at the moment.
2: No, kasi dapat nila malaman, hindi naman isinusubo agad talaga yung impeachment, guilty na yung ali, di ba? Para lang malaman natin talaga, yun ang tamang venue eh. Para magkalinawan tayo once and for all, hindi ba? Uh-huh. Ganun lang naman kasimple
3: yun. Sir Nick Juan, kumadagdag ko lang po. Tama yung sinabi ni Bishop Colin Bagaforo dun sa statement niya, di ba? Walang paghihilom sa ating lipunan na mangyayari hanggat hindi natin dinidesisyonan itong impeachment.
2: Yes.
3: Mm-hmm. And however we stand on the issue, talagang kailangan nating hayaan ang proseso na magtuloy-tuloy.
2: So, upon hearing yung change of leadership, bagamat masaya, alam namin, masaya kahapon, overwhelming yung boto, 257 umabot, di ba? Nag-convene na ba ulit ang ilang mga key figures dyan sa Kongreso, kaugnay ng mga development kahapon?
3: Well, I think, we're back to business. We just approved kanina yung Kalinga Bill for the response of this crisis. Tuloy-tuloy ang debate ngayon sa mga bills na medyo na hindi natin na bigyan ng attention masyado nitong mga nakaraang araw. Pero I think informally yung mga party leaders at yung mga key players sa impeachment, tuloy-tuloy naman ang pag-monitor nila sa mga nangyayari sa Senado.
4: Yung election po, yung pagpili po ng prosecution panel, may update po kung Jude, kung sino-sino yung bubuo doon sa prosecution
3: wala
4: panel?
3: Wala pa akong final na listahan, no? Pero ang expectation ko, yung mga naging prosecutor nitong nakaraang impeachment yung last year, well, some of them, or if not most of them, will still be part of the impeachment team for this year.
2: May nadagdag lang sigurong dalawa kasi may dalawa na lagas.
3: Yes, si diba? Kong Shell at si Kong Leila will be are expected to, kasi hindi pa naman finalized, no? We're expecting them to be part also of the prosecution panel.
1: Mm-hmm. So ano pong susunod? Siyempre, umusad na itong impeachment. So ano pa po yung gagawing paghahanda ng Kamara? O may mga kailangan pa po bang gawin matapos na? Dahil nga hinihintay na lang po matransmit eh.
3: I think we are going to finalize the transmittal na lang, and then from there we will move to the actual submission of the articles of impeachment to the Senate.
1: Eh, kung pumito po yung referee ulit, sa tingin niyo po, ano po yung pwede pang push na magawa ng Kamara? Kunwari, mayroon ulit maging desisyon ng Korte Suprema. Kasi medyo madami po yung mga final din, ano, na kung ano-anong motion at kung ano-anong mga paraan para nga maituloy, maipush. At yung iba naman, eh, para maharang itong impeachment sa Korte Suprema.
3: Well, Sandro, sa totoo lang, no, lahat naman po yan gagawin ng mga taong gustong harangin ang pagbibigay nito sa issue na to. We cannot stop them from taking the recourse to the Supreme Court o kung ano man. Ang importante lang, at siguro at this point, ito na lang ang pwede nating asahan, na sana'y magpatuloy na magbatiyag ang taong bayan. We should not let it be that 24 people will decide on the future of the impeachment. I think it will take entire nation, ang taong bayan mismo ang makakapagsabi kung talagang may kasalanan o may pagkukulang ang ating pangalawang pangulo. Siguro kasi minsan, bagamat alam natin silang 24 ang magboboto, siyempre, alam naman natin yung 24, nakikinig, nagbabatyag, nagtitimbang din yan. So kung hindi rin tayo papapigil at hindi rin tayo tatahimik at patuloy na ipaparamdam at ipapadinig natin sa ating mga senador kung ano ang pananaw ng nakakaraming Pilipino, ay tiwala naman na hindi pa tapos ang lahat at mas malaki ang tsansa na magiging magtutuloy-tuloy ang impeachment trial sa Vice President.
2: Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, wala siyang kinalaman sa kung ano man ang kinahinat na ng change of leadership sa Senado. Kapanipaniwala ba yon, Kong Jude?
3: Well, if you have to look at the personalities involved, many of them are allies of the Vice President. So I hope others also will not take it against some or even us to see that although hindi posible hindi nanggaling sa kanya yung instruction, but definitely she stands to benefit from the change of leadership.
2: Baka hindi sa kanya.
1: Siguro
2: kay Katie o kaya kayo, no?
1: Ay, kasi nga, di ba, pinalitan din nila yung abogado. Kasi baka ito rin.
2: Eh, mukhang yun ang tagapalit eh. Di ba? Walang kinalaman si ate. Si Bunso ang may...
1: Ay nako, siguro Kong Jude, panghuli na lang po, paalala na lang po dun sa mga kababayan natin na talagang nakatutok. At lalo na syempre yung mga kababayan natin na talagang gustong may managot at may mapanagot dito sa mga lumabas na ebidensya.
3: Siguro sa ating mga kababayan, no, ang demokrasya ng ating bansa ay magiging matatag lamang kung tayo maninindigan. Hindi pwedeng fence-sitters tayo, hindi pwedeng yung nag-aantay lang tayo ng resulta. We have to make it happen. At tulad ng sinabi ko, bagamat ang kinahatnan ng ating impeachment ay nasa kamay ng 24 senators na meron tayo, pero kung nandyan ang taong bayan, nandyan tayo, ipaparinig sa kanila, ipapadama natin kung anong paniniwala natin na dapat resulta ng impeachment, eh sana gawin na ho natin. Sana ho magkapit-bisig tayo, magkatulungan, talagang ipakita na hindi natin hahayaan na baliwala lang ang prosesong pinagdaanan sa Kamara o di kaya yung mga impeachment complaints na final. Hindi na mga kongresista, hindi na mga politiko, kundi na mga ordinaryong Pilipina na naniniwala na wala ho sa katayuan, sa lipunan o di kaya sa kapangyarihan na meron ang accountability. There is no office higher than the public trust.
2: Gayahin natin yung paninindigan ni Senator Bato. Yung pagkakapit kamay ni Senator Bato tsaka yung kanyang mga staff. Binaksak na yung mga taga-NBI eh. Di ba? Kong John, maraming salamat po sa inyo.
3: Salamat po. Ginahapon ko mag-wipe kayo.
2: Maraming salamat.
1: Salamat Kong Jude. Yan po si Tingog Partylist Representative Jude Asidre. O, eto ka lang, kuyang. Ito yan. Na.
2: Ito exciting.
1: Exciting. O, ang daming nakagad. 21.
2: Uy.
1: Yung pumabor.
2: Ang dami, ah.
1: O, ilan yung nag-disagree?
2: Tatlo!
1: Ang dami nyo, ah.
2: Ah, tatlo ba? O, tatlo nga, tatlo.
1: Tatlo lang, ah.
2: Ang dami, ayan, tatlo. O.
1: Tapos ang igsipan ng mga sagot, kayo talaga. Hindi nyo sulitin yung...
2: At sinulit nyo yung mantra nyo sa, ano, sa Bible.
1: O, ito muna kay Andrew Princess Siptan, 8921. Dapat mahuli na si Bato.
2: Ah, oh. Tinapatan niya ni ano?
1: Nina.
2: Nung disagree, isa.
1: Ah, sila. Siya, sabi.
2: Si Alex.
1: Oh,
2: sabi. Hindi dapat isurrender ang kapwa natin Pilipino sa mga banyaga. Hindi rin dapat arestuhin.
1: Ah, so ibig sabihin, kapag gumawa ka ng krimen sa ibang lugar, di ka pwedeng isuko.
2: Oo. Oh. Hindi, sinasabi niya, ano daw eh, mga banyaga daw eh.
1: Oh.
2: Hindi naman banyaga humuhuli, taga-NBI po humuhuli.
1: Tama. Oh, ito si Arnaldo Albelda, 1769. Dapat na talagang hulihin si Bato dahil meron ng warrant of arrest galing ICC. Tsaka hinaman ni Bato ang ICC na bring it on. At gusto na niyang makasama tatay niya sa dahil.
2: Oh, di ba sinabi nga talaga yun, di ba? Diba?
1: Oh, sabi naman nung...
2: sabi nung ayaw.
1: Sabi.
2: Si Bato ang naging susi para mapatalsik si Tuta Soto. Ha ha ha. Goodbye. Impeachment. Welcome 2028.
1: Tapang, ayaw, ha? Tapang.
2: Tapang din, tao, ha? Tapang tao, ha?
1: O, ito naman si Gracia Loyola. Pabor na pabor po. Ayun nga, yung kabila.
2: Ito, atatapang atao. Hindi! Sabi nga nun.
1: O tapos?
2: Atatapang atao. Abugbog, atakbo.
1: Ayan na ang NBI.
2: Ayan na.
1: Takbo na.
2: Ayan na.
1: Ayan na yung NBI.
2: Box out. Box out. No. Ultimo yung asawa, pinagsara ng pinto sa taas. Sa nervyos.
1: Eh, paano kung... Ay, nako. O, ito pa si Maria Josenia Bautoro. Yes po, pabor ako na dalhin si Bato sa dahig. May warrant of arrest from ICC. He should face the consequences of his actions.
2: No. Oh, wala na pong disagree, ha?
1: Oh, wala na. Oh, wala
2: dito na tayo sa agree.
1: Oh, sabi.
2: Oh, sabi ni Ricky Dizon, good day po, pabor po ako na madala si Bato sa dahig.
1: Oh, ito si Arvin Pascua. Oh, nang gamit pa ng ano, ginaya pa yung salita. Forthwith dapat ang aresto at pagdala kay Bato. Sana sabay na sila nung yaya ng mata. Sino yung yaya ng matanda?
2: Ikaw, ano ka, ha? Tawag dito. Nang-ano ka?
1: Hindi ka bibigyan ng pizza niya. Almost a year, di pa sila nagkikita. Oo nga, hindi ko bumibisita doon.
2: Dapat eh. Oh. Ito si Kai Abeleda. Yes, with due process.
1: Oh, tama. Dapat naman talaga. Tama naman. Hindi yung tokhang. Buti nga, wala nang tokhang ngayon.
2: Wala
1: eh.
2: Na. Ay, sabi ni, ano ha, sabi ni John Vic Rimulya ng DILG, eh, hindi policy talaga ng ano yan, ng state police. Oh. Yung ano, yung mga ganyan. Kaya wala na raw ganyan ngayon.
1: Oh. Oh, ito, from Philip from Kanagawa, Japan.
2: Uy,
1: maraming salamat. Ha. Konnichiwa. Ayan. Pabor na pabor po kami. I-send na siya. I-send? Ano to? Package? Ayan mo, priority flight sa dahig. Bye-bye, Bato. Kamusta na po yung Pinky? Sino yung Pinky?
2: Ah, si Pinky.
1: Sino yung Pinky?
2: Ah, sabi ko siya mamaya, si Pinky.
1: Ah, yan ba si Barbie? O, iba pa si Barbie?
2: Grabe ka naman, i-send ah. Ginawa mong ano ah. Ginawa mong remittance yung tao. Oh, sino pa? Ted Rivera ng Lipa. Pabor na pabor, hulihin na po si Bato para mapanagot. Mabigyan ng trial sa ICC. Buti nga sila may trial eh. Ang mga pinatay sa war on drugs, walang trial.
1: Hindi tayo dun sa... Alam mo, panghusga tayo, kuyang. Ha? Yung Pinky pala, yung sugatan. Ito pala, kasi nga pala, di ba nada pa siya?
2: Iyon na nga yun.
1: Ah, akala ko iba.
2: Lundag ka naman agad eh.
1: Iba pa pala yun.
2: Gumagawa ka ng kontrobersya.
1: Ay, nako. Ay, sige po, yung iba pong mga mensahe ninyo ay babasahin pa po namin maya-maya po lamang. Pero... anong oras na ba?
2: Dalawang minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
4: gabi-gabi-gabi!
5: Good morning!
3: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
6: The news team you can trust for the news that really matter.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Take mo
1: sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Uy, nagbabalik pa rin po ang ATM.
8: Anong take mo?
0: Ay, sorry. Bigla kasi ako.
8: Bigla ako nag-usap. Bigla ako nag-solo, ah.
0: Bigla ako napatingin dito.
8: Ninervous naman ako sa inyo. Akala ko NBI na yun dyan sa likod ko.
0: Ay, di tayo tatakbo dyan. Di tayo takot sa NBI. Hindi tayo takot sa NBI.
8: Dito madali. Walang hagdan dito, eh.
0: Ay, oo.
8: Walang hagdan.
0: Tsaka, ano mo, grabe kayo. Pinagtakbo niyo yung 64 years old, ah.
8: At least, mabilis naman, eh.
0: Oh, di ba? Siya nahuli.
8: Sa bilis, napagsarhan yung asawa ng pinto. Tsaka mo na, darling.
0: Kaya pala sabi, ayoko sa dahig, pero nasa sahig. Kasi, alam mo, tawan-tawa si Sen Lila. Sabi nga ni Sen Lila sa interview kanina, oh, asan nga yung angas mo? Tapos natatawa siya.
8: Totoo. Hindi, hindi man ho natin gawing katawa-tawa. Nakakatawa ho yung sena, eh. Di ba nakakatawa ho yung isena? Dahil kung babalikan po natin, yung mga nagdaang hamon niya, nawala lahat yun, eh. Nawala lahat yun.
0: Tama.
8: Di ba? Hamon niya. Sumama pa si Senator Torriales sa pag-aresto sa kanya. O sasan pa siya. Sumama yung mama. Di ba? Oh, pero hindi siya nagpakita. Sa pintuan, nasa tarangkahan na huno sa ina ninyo.
0: Tapos nagsumbong po, "Hoy, sila! NBI!
8: Dapat paalisin."
0: Oh, nasa library daw.
8: Oh, sabi naman ni Senate President APC, hindi pwede. Especially si Senator Trilla. Kasi dati siyang member ng ano, eh. Parang pangit nga naman talaga yun. Pero indabag na yan sa totoo lang. Kasi, lumalabas, kasi na yung kinamulatan natin na hindi pwedeng arestuhin kapag nasa premises ng Senado ang isang senador na merong warrant of arrest, mali pala yun. Mali yun.
5: Oo, dahil... Oh,
8: kasi hindi siya pwedeng arestuhin during session.
5: Session.
8: Pero pagkatapos ng session, wala, topo-topo barega na yun. Pwede na siyang arestuhin.
5: Sinuspend ba o in-adjourn yung session?
8: Hindi ko alam kung ano.
5: Parang sinuspend lang yata.
8: Oh. Pag sinuspend, hindi rin pwede. Diba? Kasi, in session pa kami. Magandang tanong yan. Diba? Malaman natin . Diba? Adjourn ba o ano?
5: Para-paraan kayo.
8: Diba?
5: Huwag niyong hintayin na mismong ang taong bayan na magalit. Kasi pwedeng citizens arrest.
8: Pwede.
5: Diba?
8: Totoo yun.
5: Pwedeng citizens arrest. Kung kayo man, protektahan nyo yan, ang isang fugitive from justice, sa tahito ay hindi lang ordinaryong fugitive from justice. Ito'y pinaghahanap ng isang pandaigdigang hukuman.
8: Oo.
5: Diba?
8: Ay, dapat man, diba?
5: Dapat ipatupad, diba?
8: Ah, ito, maganda itong maganda itong balitang papasok.
5: Babalita muna tayo? Sige. Ito pala. Ayan, kuyang. Sige. Teka lang.
8: Sige, pindot ka muna dyan. Pindot.
5: Ayan.
8: Ito na nga ba sinasabi ko . Yung po daw mga pro at anti-Duterte supporters, nagpang-abot.
5: Nako.
8: Nagkagirian sa labasun ng Senado. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Come in, Bert.
5: Naka-mute walang siya audio. Yata. Oo.
8: Bert, wala kang audio.
5: Bert? Sige, ayusin muna natin para marinig din natin kung ano yung sigaw. Sino yung mas malakas?
8: Mm-hmm.
5: Yung pro o anti?
8: Yan, malaman natin.
5: Sige, balikan natin. Go ahead, Bert.
9: Bert? Yes, Willie at Sandro. Yes. Narinig niyo ako, Willie?
8: Sige.
5: Yes. Go ahead.
9: Willie Sandro, no, kanina ay kakatapos lang na magkaroon ng girian ng mga anti at pro-Duterte supporter dito yan sa labas ng Senado. Kapansin-pansin nyo na nandito ako ngayon sa southbound lane ng Diokno Boulevard kung saan kasalukuyan ngayon dumadaan yung mga pro-admin supporter, yung mga anti-Duterte supporter ito. May mga nakita tayo kanina, mga nakapula na may mga nakalagay na printed na mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga pro at mga anti-Duterte supporter iyon. Pro-admin pero anti-Duterte. Ito namang nasa kabila ng southbound lane, itong mga malalakas, may mga megaphone sila, Willie at Sandro. Ito yung mga mga pro-Duterte supporters. So sa mga sandaling ito, na-neutralize sila ng mga kinatawan ng mga tauhan ng PNP Civil Disturbance Unit, no? Kanina kasi inapang-abot sila doon sa may southbound lane ng Diokno Boulevard kung saan nagkapunitan pa. Yung kung makikita nyo yung mga material na ipinadala natin, kung makikita nyo, nagkapunitan pa ng mga dalang placard, nagkabulyawan, at kung ano-anong mga hindi magagandang salita ang nagpalitan sa pagitan ng mga anti at pro-Duterte supporter. Ngayon, ang ginagawa ng mga pulis ngayon, nakaposisyon ulit sila kung makikita nyo sa aking likuran. Itong almost 700 personnel ng PNP ay nakaposisyon. Kasi kanina, after nung grupong maisog, kasi prior kanina, may mga pumunta pa dito mga grupo ng maisog, nung umalis na sila bandang 420, nag-disperse na itong mga anti-riot police. Pero nung dumating yung mga anti at pro-Duterte supporter, ay muli na naman sila nag-mobilize at ito nga ay binakura nila. Ito nga intersection ng git ng Senado. At sa mga sandaling ito ay kalmado na yung dalawang grupo dahil ang ginawa ng PNP dito ay pinaghiwalay sila ng lane para nga hindi sila doon magpang-abot at pinalagpas na. Yes, Sandro.
8: Mabuti, si Willie to. Mabuti, hindi nila sinarayang Mabuti, hindi nila sinarayang yung Diokno Boulevard sa traffic.
9: Willie, ang sarado dito sa bahagi ng Diokno Boulevard ay yung northbound lane, yung kabilang linya. Itong kinakatayuan
8: southbound.
9: Natin, ito yung southbound lane. Ito lang yung bukas sa mga motorista, no? Dito lang nagpa-pass by yung mga sasakyan papalagpas nga doon sa may kanto nito. Sa mga sandaling ito, yung kabilang linya ang sarado at doon mostly nangyayari yung mga programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa kanina. So yun ang ginawa dito ng PNP, yung intersection mula dyan sa gate ng Senado, ay binarikadahan nila yan ng pa-square ng mga anti-riot police para nga hindi sila makalapit. Tapos ang ginawa nila kanina, nung nandun na ilang kilometro na papalapit dito yung mga grupo, eh nag-mobilize sila, pinuntahan nila yung ano para nga ma-disperse, no, at mapalayo yung mga realista kung magsakay hindi sila magpang-abot. Willie at Sandro.
5: Mm-hmm. Alright, sige, siguro aabangan na lang natin kung ano pa yung mga pangyayari dyan. At nakapansin-pansin din ano, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, eh maraming mga pulis ang nakabarikada na doon para nga masiguro ang peace and order sa lugar. Maraming salamat, Bert.
9: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
5: Ay, kumuha pa tayo ng isa pang report, kuya, ang Senador Vicente Soto III iginiit na hindi niya pinayagan ng NBI na hulihin si Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, si Radyo Patrol, Robert Mano. Go ahead, Robert.
10: Sandor, nagpaliwanag si Senator Vicente Soto III kaugnay sa bintang sa kanya na pinayagan niya ang NBI na damputin sa Senado si Senator Ronald Pato de la Rosa. Paliwanag ni Soto, ang kanyang sinabi ay dapat makipag-coordinate ang NBI sa Office of the Senate Sergeant at Arms.
11: Akin, pinayagan ko lang lahat yung nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Binadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice.
10: Sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakausap na nila ang NBI hinggil dito. Si Senator Kiko Pangilinan, iginiit naman na dapat sa committee na ito pag-usapan dahil na-refer na ang isyong ito sa Rules Committee.
12: Noong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
13: Yes, that's why this...
12: Sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
13: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
14: The appeal, and
12: for
14: the
12: record, paano natin pag-uusapan yung ibang...
13: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that... we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines North.
14: For the record, sir.
10: Yan, ang balitang kumpirmado.
8: Robert,
10: sigurad, yes.
8: Oh, isang tanong lang. At kailangan bang, alimbawa, katulad di ba ito, matagal siyang nawala dyan, ilang buwan, di ba? 6 na buwan ba? 7 buwan? Pag ganun bang babalik, kinakailangan i-inform ang Senate na say babalik?
10: Hindi naman kailangan, pero ang sinasabi kasi ni Senator Vicente Soto III, iba yung estado ng pagbalik ni Senator Ronald De La Rosa kasi may warrant of arrest na, may pending warrant of arrest sa kanya. Kung nasabihan daw siya ng maaga, ay hindi niya papayagan na magkakaroon ng habulan dito sa Senado. Actually, even yung ibang mga majority senators ang binabanggit nila, even sila, hindi nila alam na biglang susulpot pala kahapon yung kasama nila si Senator De La Rosa. Pero just the same, hindi naman kailangang mag-inform sa even sa leadership o kung kanino man. Basta pumasok ka, present ka sa plenary, mag-attendance doon, and then makakount ka as present doon sa session day na yon.
8: O kasi iniiba yung naratibo eh. Pinalalabas na hinayaan ni dating SP Soto na arestuhin, hindi po arestuhin. Ang sinasabi niya kasi doon sa mga pinilabas niyang statement, sinabi niya na, sige, dali niyo yung warrant. Makipag-coordinate kayo sa
10: USAA,
8: di ba? Hanggang doon lang, di ba?
10: Kaya, tama. Kaya, in fairness to Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, nung kinausap niya yung NBI Director Attorney Melvin Matibag, binabanggit nga na pinayagan daw sila ni dating Senate President Vicente Soto III. Pero ang sabi ni Cayetano, posible na pinayagan na iserve yan. Pero malamang hindi kayo pinayagan na habulin, arestuhin ng isang senador. sabi ni Cayetano doon sa meeting nila with Attorney Matibag, Willie.
8: Alright, sige. Marami salamat, Robert.
10: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Ipasok na natin itong susunod natin na makakapanayam ang si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis mula po sa Lyceum of the Philippines School of Law. Makasama natin siya via Zoom. Magandang hapon po, Dean.
15: Magandang po sa inyo.
8: Good afternoon po, Dean.
15: Marami po salamat sa pag-anyaya.
5: Opo, Dean, ito pong mga nangyayari. Para pong lumabnaw yung inaasahan lang natin sa nang pagtalakay ng impeachment, yung possible transmission at yung pag-aproba ng Kamara dito nga sa impeachment.
8: Ganun lang sana pag-uusapan.
5: Kaso mayroon pong dumagdag yung possible arrest din po kay Senador Bato de la Rosa. So ano po yung magiging epekto nito sa isa't isa, lalo na't ang ini-expect nga ng taong bayan, talagang magdedire-diretso na itong impeachment case.
15: Alam niyo po, sir, yung sinasabi yung nakaambang na pag-aresto kay Senator Bato, hindi po yan dapat maka-apekto sa impeachment process. Iba hong usapin ho yan at iba ho ang usapin ng impeachment. It can go side by side. Iba ho ang problema. Hindi naman ho pwede na just because aarestuhin ho siya, tapos mabibinbin po yung impeachment. Those are two different things.
8: Mm-hmm.
15: Ang senador ho, ang Senate ho, meron ho din silang constitutional duty na once matanggap po nila yung articles of impeachment, dapat ho mag-umakto na ho sila. Kung yan ho'y tatanggapin ho ba nila o hindi ho nila tatanggapin nila kasi may articles of impeachment. Ang question, magko-convene na po ba sila?
8: Tama. Baka kasi gawing excuse . Tingin mo na, may problema yung bahay . Huwag mo natin tatanggap ng bisita. Parang ganun.
15: Pero ano naman po yan? Pwede naman ho. May senador, iisang senador lang naman po yan. Ilan po naman yung senador na nahandyan pa ho sa Senado? Opo.
5: Pero Dean, what can the people do? Ano po yung pwedeng gawin ng taong bayan na nagbabantay dito sa mga nangyayari sa Kamara at Senado para una-una matuloy yung impeachment trial? Pangalawa, maipatupad yung arrest warrant dahil kahiya-hiya naman tayo sa international community kung hindi natin maipatupad yung arrest warrant ng International Criminal Court.
15: You know, again, as I said, because those two are two different things. With respect to the arrest warrant, di hayaan niyo po ang ating kapulisyahan ang mag-serve po niyan. Kasi ho yan naman po yung kanilang trabaho ho. Whereas yung impeachment, tignan ho yung impeachment process, tignan ho natin kung ano ho ang gagawin at pag na-turn over na ho yung articles of impeachment. Remember, while the Constitution does not set an exact date for the trial, the Senate must avoid undue delay. Okay, in constituting, in acting to uphold that principle na yung public officers must always be accountable to the people. So iba ho yun. Di yung problema po ni Senator Bato, problema ho niyang personal po yan. Kasi iba naman ho yung issue na yan sa ICC ho yan. At ito naman pong nakaambang na impeachment ho laban sa ating vice presidente. Inahandito ho yan sa constitution na kung nakasaad na dapat ho magkaroon ho ng impeachment kung merong articles of impeachment na ibigay na po sa Senate. As I mentioned nga, dahil miski na walang nakasaad na exact date for the trial, the Senate must avoid undue delay to uphold the principle that public officers must at all times be accountable to the people. Because this impeachment process is one way of ensuring accountability. Ito ang pamamaraan, okay, para mapatunayan ho ng ating bisipte presidente na accountable siya and there is nothing to hide. It will clear everything. This is the best opportunity for her to clear all these charges against her.
8: Malinaw po yun. Ang isang worry ko ngayon dito, yung kaninang binabanggit na natin, yung naging, yung kamakailay naging desisyon ng Korte Suprema dun sa wordings na reasonable amount of time. Reasonable amount of time. Baka ito'y gamitin. Kasi nawala na yung fourth with eh.
15: O, ang basically, diba? Sir, fourth with kasi ang nakalagay, no? Ang sinaklinarify atin ng ating Korte Suprema, ano ba yung ibig sabihin ng fourth with in Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution? Hindi po siya nawala. Nahandun pa rin po siya sa Constitution. Mm. Pero binigyan linaw ho ng Korte Suprema natin ano ba yung definition. At ang definition is within a reasonable time, which yes. may be longer, which may be shorter, depending upon the circumstances of each case.
8: At po pwedeng so, gamitin ito din. Po pwedeng gamitin itong wordings na ito eh.
15: Pwede
8: nung
15: ho,
8: mga gustong i-delay.
15: Pero ang tanong ko ho ba, yaan ho ba ay may kaugnayan ang pag-aresto po ba kay Senator Bato ay may kaugnayan sa impeachment? Wala ho.
8: Kaya nga,
15: siya
8: oh.
15: niya aresto, hindi dahil walang connection eh dun sa impeachment.
8: Mm, mm.
15: May connection siya dun sa nangyayari po sa The Hague, no? So I see no reason why it should be cited
8: yes.
15: as a justification for the Senate not to act on the articles of impeachment kung naibigay na po sa kanya.
8: Kasi baka itong kalakali nila eh. Mm-hmm. Yun ang worry ko dyan eh. Mm-hmm. Di ba?
15: Sana po wag. Kasi sir, iba po yun eh. Dalawang ibang
8: yes.
15: ibang usapin po yun, no?
8: Mm-hmm.
15: Isang ibang usapin, ibang tao ho. At saka, you cannot be held hostage by mm-hmm. the problem of one person.
8: Mm-hmm. Eh,
15: how
8: pero
15: many senators do we have? Isang tao naman mm-hmm. po yun.
5: Eh pero din, paano po kung ito ay kumbaga possible scenario lang, paano kung pag na-transmit na yung impeachment, i-railroad ng Senado, sabi hindi nila aaktuhan.
8: Oh, gamitin nga ito, di ba?
5: Oh, oh.
8: Pagkatapos...
15: Well, you know, ganito sana wag mong mangyari ho yun. Kasi tignan nyo ang nangyari kahapon. Ang dami ko hong nababasa, okay, na mga komento already. Nakita ho yung balita po nyo. Nakikita nyo nagigirean na mga pro ganito, against ganyan. Nagkakagulo ho ang tao.
8: Mm-hmm.
15: Sana man lang ho maisip na ho nila kung yan ay gagawin ho nila yung kanilang trabaho. Hindi ho magkakagulo. Hindi ho tayo magiging fragmented society. Ang dami na ho naglalabas ng mga statements for or against. Unti-unti na ho ang mga tao, mismo ang mga tao, nagkakaroon na sila ng agitated na ho sila sa mga pangyayari. Don't you think our public officers should make sure that everybody will calm down, especially during this very important time in our lives, no, as a citizen of this country, eh kung mapipetik-petik tayo, eh talaga magkakaroon ng agitation sa power quarters.
8: Oh, sana nga lang, pare-pares tayo ng state of mind. Unfortunately, sinasabi mo, Sandro, kung sakali mang i-railroad, okay, so, ang gagawin ng Kamara ngayon, pwedeng tumakbo sa Supreme Court, di ba? Para sabihin, dapat ano, di ba? Pag nangyari yun, laglag din.
5: Mm-hmm.
8: Bakit? Kasi hinag-utos, Korte Suprema rin.
5: Mm-hmm. Hindi po ba kaya...
15: Sana we learn from our history, no? Natatandaan ho yun. May isang presidente ho, ayaw ba buksan yung envelope. Nanalo na huwag buksan ng envelope. Ano nangyari? Nagka-exodus.
5: Mm. Possible natin, po ba maulit po yun ulit, Dean? Sa tingin nyo?
15: I hope not. I really hope not. And I do not want it to happen. I think we should be... I just hope we will be... We will be mature enough to learn from the lessons of the past. At dapat gawin lang ho ng ating mga public officials yung ano ho ang nasa batas. We must always uphold the rule of law. Kasi kawawa naman ho ang Pilipinas kung puros ganun na lang ho mangyayari sa atin.
5: Opo. At yun nga po, not once but twice, kasi dalawa itong issue ng pananagutan na pwedeng iwasan ng Senado.
8: Ako, yun ang worry ko eh. Mm-hmm. Yun ang worry ko. Yung kalakaling yung bagong definition ng Supreme Court na considerable amount of time, baka umabot siya ganyan yan. Huwag na masana mga...
15: Opo. Pero diba? Let's always remember, reasonable means reasonable time. But while the Supreme Court nga did not put an exact date as to the trial date kung kailan magsisimula.
8: Yun nga, open-ended nga nangyari eh.
15: Ang dapat isaalang-alang ho ng ating mga senador ay yung prinsipyo na ang public officers must all times be accountable.
8: Oh, anyway.
5: Wala na po.
8: Din, masarap sana makapagkwentuhan sa inyo eh. Kaso, kinakapos na kami ng panahon.
5: Habaan
8: natin sa susunod, ha?
15: Marami pong salamat.
5: Marami pong salamat.
8: Marami salamat po.
5: Si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis mula sa Lyceum of the Philippines School of Law. Teka lang, may naiwan pa tayo.

0: Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po ang ating bayan,
4: anong iyong... Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo.
5: Ay, kuya, wait lang. Ano oras na? Ano oras na?
6: 30 minuto makalipas ang alas 5.
5: Bye!
6: Bye!
5: Bye! Bye! Bukas na lang po. Bukas na lang po yung mga komento nyo. Ha? Balikan natin yan.

0: biyera at pensyon na nagaganap sa gitnang silangan. Marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat
2: kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: Ganun daw yung tunog nung kay Senator na kahapon. Ganun daw yung tunog.
1: Para.
0: Grabe, oh. Ganun na ganun yung tunog. Yung para kay Senator daw pag paghabol daw sa kanya ng NBI. Diba? Sana nahabol sa kanya ng NBI. Ay, grabe.
1: O, yung ano, nung nasaktan siya.
0: Ay, nung nasaktan siya.
1: Oh, meron yan.
0: Meron dito eh.
1: Oh, meron yan yung matakit. Yan. Dutukit.
0: Ayun, grabe oh. Naglagay na daw ang warning sign ng DPWH dun sa stairwell sa Senado. Nakalagay, beware of falling rock. Na nahuhulog na ba ito?
1: Ayun ba yan? Alam ko sabi sa mga rockstars kasi yung mga Rolling Stone.
0: Rolling Stone, yes. Rolling Stone. Pero hindi naman siya gumulog. Nasubsub lang. So he did not roll. He was just momentarily off balance. Yan, ha?
1: Tulog, nutok-tok ang tulog mo.
0: Alam mo, Kendon, sabi ko nga, kunwari, absent ka ng 6 na buwan, Kendon, di ba? Hindi ka nagpakita kay Supreme Commander Sheila. Oo. Tapos bigla kang lalo sumulpot dito sa issue spotted.
1: Oh.
0: Tinanong ko ngayon ng HR ng DCMM. Bakit ka nandito? Tasagot ko yun si Kendon. Empleyado ako dito!
1: Tama. Iiyak dapat ng konti.
0: Empleyado ako dito! Pag-absent ako, inahanap niyo ako.
1: Tama.
0: Pero pag pumunta ako dito, at tanongin niyo, ba't ako nandito?
1: Oh, a sitting president!
0: Sabi ni Kendon yun. Hindi naman. Si Joris, paano? Pag nag-absent si Joris. Tapos bigla nagpakita.
1: Ano
0: sagot ni Joris?
1: Oh, ganun din. Ganun din? Pero iba yung pagkaka-deliver.
0: Iba?
1: Oo.
0: Paano?
1: Kasabihin nyo, wala ko dito. Inahanap niyo ako.
0: Pero
1: pag bumasok ko, inahanap niyo pa rin ako.
0: Grabe. The abominable Joris.
1: There's a difference. A high mabilis, difference.
0: Feeling ko mas mabilis tumakbo si Joris. Mas nimble. Oo. Joris be nimble, Joris be quick. Ay, grabe. Ano ba?
1: Tsaka hindi kasi nakikita ang mga abominables eh, diba?
0: Di ba? It's very rare.
1: Mythological
0: features. Very
1: rare yeah.
0: Ang sighting ng abominable because nga, mabilis atakbo. So, ganyan ha. Ito po ang ating estado today, mga kapamilya ha. Dahil sa Senado po, ay pansamantalang binibigyan daw ng protective custody ng Senado, si Senador Bato de la Rosa, para po hindi maisilbi sa kanya yung ICC arrest warrant. Hawak-hawak na ng NBI, inilabas na rin ng ICC in public. Meron na nga silang video, di ba? Explaining kung ano yung inilabas na secret or sealed arrest warrant ng ICC na inunseal na nga daw nila kahapon. Alright, sinilbi po ito sa pamagitan po ng tinatawag na Philippine Center for Transnational Crime. So, ito po yung parang katuwang ng Pilipinas dun sa Interpol. So parang sa kanila pinadala, yung Philippine Center for Transnational Crime, binigay sa NBI para sila ang magsilbi ng warrant. Oo. Kasi marami mga nagtatanong, bakit yung kay Tatay Digong
1: PNP
0: ang nagsilbi,
1: oo,
0: hindi naman NBI,
1: oo,
0: no? So, baka lang kasi iba yung na pinag-isipan ng ICC, baka mas maiging si IDG magkahain dahil dating presidente ito. Ito naman, Senador, baka posibleng mas okay yung NBI. Hindi natin masabi pa eh. Buti sana kung ipaliwanag ng ICC, paano ba nila pinipili kung anong ahensya ng Pilipinas ang magsisilbi ng warrant?
1: ICC diba? Ba ang namili kung anong ahensya ng Pilipinas? O
0: not
1: baka
0: sure
1: yung
0: na,
1: transnational,
0: eh.
1: Ano, di ba?
0: Yung Philippine Center for Transnational Crime ba ang namili? Pero hindi rin natin masabi. In fact, yung the story behind paano ba na-unseal itong warrant at paano din napasa kamay ni dating Senator Sonny Trillanes yung kopya nito before anybody else, aside from the NBI, hindi pa rin natin mawari. But suffice it to say, confirm. Di ho ba?
1: Lihitin mo
0: yung warrant. Hindi ito gawa-gawa. At talagang meron pong isisilbi dapat kay Senator Bato de la Rosa hapon. Yun lang ha, ay nagkahabulan pa. No? And that habulan is, anong tawag doon, partner? May nagsasabi nga na because bato is rock. And then, ang sabi nila, ano daw ang bato na tumatakbo sa Senado? It's called high rocks.
1: Ano?
0: High Rocks.
2: Kaya pa ba?
0: Yeah, kaya pa. Oh,
2: kaya pa niya mag High Rocks?
0: So many memes have come out from this running incident, the running
2: Ay,
0: man.
2: Ako. Alam mo, di ko nga na partner, pag sinampal ba sa kanya yung video niya noon na siya'y galit na nakatayo sa podium. At sinisigawan
0: si Senador
2: Trillanes na ikaw pa magposa sa akin dahil hindi ako natatakot.
0: Paano?
2: Diba? Merong video dito, no?
0: Hindi, ganito yan eh.
2: Oh.
0: Paano? Ikaw, Trillanes!
2: Oh.
0: Make my day!
2: Oh, make my day.
0: Oh, make my day! Ngal-ngal ka na, ngal-ngal dyan!
2: Yeah.
0: Sorry, the correct pitch of the voice is that something that I have already achieved?
2: Oo.
0: Ngal-ngal ka na, ngal-ngal dyan!
2: Yan.
0: Ay, sige, punta ka dito, pasaksan mo ko!
2: Yan.
0: Ayun, iba.
2: Diba, sinabi niyo yun eh.
0: Yeah.
2: Hindi nga daw siya natatakot sa ICC pag pumasok ng Pilipinas. So, anong sasabihin niya sa mga sinabi niya noon? Oh,
0: eh, kasi nag,
2: selective memory
0: tama ba, Supreme
2: loss,
0: Commander?
2: Ganun?
0: Supreme Commander, tama ba, Supreme Commander Sheila?
2: Oo. Oh, oh.
0: Nakikiusap na pala si Senator Bato kay Pangulo Marcos.
2: Yes, sinabi niya kanina bilang protektahan siya as a Filipino.
0: Ikaw ang aman ng bayan.
2: Oo.
0: Eh, sana huwag mo na maisuko.
2: Yun, sinabi nga niya.
0: ICC sa mga banyaga.
2: At sinabi rin naman niya, nahaharap naman daw siya, pero dito lang daw sa lokal na pamahalaan.
0: Sa lokal na korte lang.
2: Oo,
0: huwag sa banyaga.
2: Lokal na korte.
0: Yun, okay. Meron na tayo mga paliwanag na nakuha mula po sa mga, sabihin na natin, mga eksperto rin naman sa batas. No? Hindi naman natin pwedeng tawaran yung expertise ni nating Supreme Court Associate Justice Tony Carpio na sinabi niya, and this is a an interpretation or at least yung reading ng batas na meron din namang kahalintulad sa iba pong mga abogado na kanilang pananaw na kung ang iyong pagkakasala ay maaaring patawan ng parusa na hindi bababa ng 6 na taong pagkakabilanggo, posibleng ikaw ay ibigay ng bigyan ng proteksyon ng Senado. At,
2: ano ba sa ICC? 40
0: ICC,
2: years.
0: ICC, 40 years.
2: Oh,
0: parang
2: diba?
0: Maximum sentence kagad for crimes against humanity.
2: Oh.
0: So parang hindi ho dapat ihanay dun sa ganung klaseng krimen or exemption si Senator Bato de la Rosa, di ba? Kasi more than 40 years ang kulong eh, kapag yung crimes against humanity. Siyempre, hindi pa naman siya nahatulan, but that's the charge that he faces. Yung nga dun sa unsealed arrest warrant because he is named as a direct, indirect co-perpetrator dun sa crimes against humanity. As part of a coordinated plan, di ba? To commit itong mga extrajudicial killings. So, batas pong pinag-uusapan natin, pero siyempre, ang gusto ng mga ipalabas ni Senator Bato at yung kanyang mga kaalyado, dapat daw batas sa Pilipinas ang iiral. Hindi daw batas ng banyaga. Ngayon, ang sinasabi, naging kabahagi tayo ng Rome Statute at one point.
2: Tama.
0: Lumagda tayo doon sa Rome Statute.
2: Kumir na tayo knowing kung ano ang pinapasok natin.
0: Yes.
2: Diba?
0: At alam naman natin kung ano din yung conditions na maaaring umiral pa kahit na mag-withdraw tayo from the Rome Statute. May mga conditions yun. Kung binasa man nila yung mga articles doon sa Rome Treaty, nandoon yun na even after you withdraw, anything that happened
2: during the time you were a member,
0: ay maaari pa rin husgahan ng ICC. Mahirap bang intindihin yun? Aba ewan ko lang. Kasi kapag gusto mong paikot-ikutin ng batas, kapag ikaw ay nasa kapangyarihan, nakikita naman ho natin dito sa bansang ito, ganun lang kadali. No, pinaiikot lang nila yung batas eh. Parang kumbaga pinipilipit nila para tumugma dun sa gusto nilang naratibo. Pero yung mga nagpipuwilit na ipilipit yung batas, eh mga ba abogado to mga to.
2: Ayun nga ang nakaka...
0: Sabi nila pumasa sila ng abogasya.
2: Ayun
0: diba?
2: Nga, oo nga. Oh,
0: so, paano nangyari?
2: Eh kaya nga nagkakaroon tayo ng problema ngayon, partner, dahil yung mga abogado na dapat yung nag-i-interpret ng batas natin, eh ginugulo lalo ang ating interpretasyon at ang ating pagkakaintindi.
0: Yung ba ang role ng abogado, partner?
2: Hindi ko na alam. Hindi ko na nga alam dahil sila nga dapat ang nagtatanggol sa iyong karapatang pantao.
0: Tsaka nag-aral ka ng batas pero gusto mo pagka-lawyer ka na, meron kang way na interpretin yung batas.
2: Oh, iba pala. Okay, finding, tsaka yung hanapan mo ng butas.
0: Yeah.
2: Diba? Hanapan mo ng butas yung batas para malusutan mo.
0: Anyway, meron na pong inihain na petition for preliminary injunction and temporary restraining order si Senator Bato de la Rosa para hindi maisilbi sa kanya yung ICC arrest warrant. No? So, aabangan na naman natin ano ang lalabas na desisyon mula po sa anong tawag nila doon sa mga judge doon, the gods of Padre Faura. No, aabangan natin ano ang desisyon ng Korte Suprema sa hiling ni Senator Bato de la Rosa na huwag isilbi sa kanya yung ICC arrest warrant. Mm-hmm. Ngayon, kagabi, partner, napagod ng gusto siguro lahat ng mga police, di ba?
2: NBI.
0: Nakaantay sila sa labas ng Senado, di ba? At meron ding mga nasa hanay po ng mga kaalyado ni Senator Bato na nagdaos sila ng
2: overnight
0: ticket.
2: Pa yun, ah.
0: Yeah, overnight.
2: Oo, overnight yan.
0: Kaya nakabantay yung mahigit 700 pulis ata, no? Mm-hmm. Pinabantay doon sa labas ng Senado.
2: Mm-hmm.
0: Hanggang ngayon ata meron pa rin, eh.
2: Pero no? Kanina umaga nakabantay. Parang mga 20 na lang daw yan. Ewan ko ngayon kung nadagdagan at nagsayaw pa po ulit sila nang hawak ba nila ang beat ngayon dahil kahapon na madaling araw. Sinasayaw pa nila yan, eh.
0: I see. Pero yung hanay ng mga pulis, hindi naman nabawasan. Medyo ano pa rin ata, no? Naka-alert pa rin yung mga pulis sa labas ng Senado.
2: Mm-hmm.
0: Hindi lang nga natin masabi kung hanggang kailan ba sila magbabantay doon. Hanggang hindi lumabas siguro si Senator Bato de la Rosa, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Dahil kung naka-lockdown ng Senate, wala nga daw pwedeng pumasok, maging yung mga ahente ng
2: although
0: NBI.
2: Although nalift na yung lockdown ng 9:30 kagabi.
0: 9:30? Oh, nilift na ba?
2: Yes.
0: Pero yung na mga NBI agent na nagtangkang dumampot kay Senator
2: Bato. So, naka-ano na ba sila? Nakadetain sila?
0: Nadetenido.
2: Sila.
0: Kasi pinako-contempt sila, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Ng bagong liderato ng Senado kahapon.
2: Ay, nang
0: yung USA, siguro sa sobrang kahihiyan na naghabulan pa sa loob ng Senado, nag-resign eh. Di ba? Mm-hmm. Yung Sergeant at Arms. Tapos meron ng Acting Sergeant at Arms. So, hindi natin masabi ngayon kung yung sitwasyon sa Senado ay kumalma na, kakalma ba, or hanggang sa nandun sa loob si Senator de la Rosa ay mananatiling tensyonado dahil hindi nga natin alam kung at any point, ay maaari po siyang silbihan nga po ng arrest warrant.
2: Mm-hmm.
0: Kasi kung hindi po maglabas yung Korte Suprema ng kanilang desisyon sa petisyon ni Senator Bato, ano pa rin yung warrant na yan, di ba? That's still a...
2: enforceable pa rin
0: yes,
2: siya.
0: Yes, it's an active warrant na pwedeng ihain sa kanya at any point, kahit nasabihin niya na he is under the protective custody of the Senate. Kasi ngayon, medyo mga legal experts are saying, walang
2: protective custody
0: dapat. Hindi applicable sa iyo dahil yung kaso mo sa ICC, kulong yun ng more than 40 years, hindi nga less than 6 years.
2: Kaya
0: no?
2: Nga.
0: Yan. Anyway, so, Supreme Commander, nandiyan na ba ang ating guest? Calling. Alam, sabi ni... Itong si Ken Don, may pagka-beanie ito eh. Alam mo bakit? Ganun-ganun lang siya, sabi ni Ken Don. Because the beanie is waiting for us outside, right? The beanie is outside. Kanina umaga pa ata may beanie-beanie activity dito sa compound.
2: Ah, kaya pala maraming mga naka-beanie shirts.
0: Yeah, it's a Bloom's Day today.
2: Oo, yun
0: Bloom's
2: pala yun.
0: Yeah.
2: Hindi ko nga alam eh. Ah, kasi nga, nag-homecoming na sila partner.
0: Surely,
2: from their Coachella.
0: Stint. Yes.
2: Oo, pero nako, yung homecoming nga rin sa Senado, yun nga yung inabangan ng lahat.
0: Homecoming, di ba?
2: Oo, nagbalik ka. You're back.
0: You're back.
2: Pero alam mo, isa sa pinagtaho kahapon, partner. No?
0: What is?
2: Di ba, sabi, wala namang plano talaga of any takeover. Wala namang talagang pinag-usapan na ganyan.
0: Yeah.
2: Pero naka-prepare ang asawa ni Senator Cayetano.
0: Nakapustura.
2: Nakapustura, tsaka nandun siya.
0: Nandun na siya.
2: Andun niya, alam, ba't siya nandun? Lahat ba ng wife ay nandun every time may pagbalik?
0: Nagatid lang ng baon or deer.
2: Deer!
0: Nakalimutan mo yung baon mo.
2: Deer.
0: Deer.
2: Nagulat ako, ay, si madam, nakaredy na siya. Ang ganda niya. And andun siya.
0: Ready for the oath-taking, you know?
2: Yeah. Oo, tsaka diba si Senator Bato nga, sinabi naman niya talaga, inamin naman yun, na pumunta siya, pumasok siya,
0: dahil
2: boboto. So, ibig sabihin, meron na yang pinag-usapan. Kaya wag nyong sabihin sa amin na hindi nyo yan pinlano.
0: Hindi nyo alam.
2: Na hindi ninyo alam. Na wala kayong agenda on why there has been a change of leadership sa panahon na nagdesisyon na ang lower house doon sa pag-transmit na sa Senate nitong impeachment case natin. O, pero marami naman ang hindi naglo-lose ng benefit of the doubt, partner.
0: The benefit of the
2: doubt. Dahil hindi pa naman daw solido ang majority natin.
0: Yeah.
2: Kasi nga yung iba, naging majority na lang dahil may mga kinakaharap na kaso. Sinisilip ang mga kumpanya, yung anak niya ay sinisilip din ng solar energy company noon. So, may mga ano, yun ang mga sinasabi
0: pero sila
2: ng mga
0: yung nasa
2: tao.
0: Mayorya ngayon.
2: Oo, but then again, let's hope na itong mga senators natin, when they act as senator judge, will be impartial. At kaya, huwag nilang sabihin na, o paano ngayon? O hindi na sila miyembro ng minority, so hindi na sila kukontra?
0: Yeah, well, I guess not. Sinabi na naman din ni Alan, ni Senate President Alan Cayetano.
2: Tutuloy naman.
0: Na hindi daw niya papayagang mag-delay, ha? Oh. Susundin daw niya yung Fort Wheeler na nakasaad.
2: Ay, kakasabi din naman niya na walang magiging Senate leadership na plano, pero siya rin naman ang nag-nominate.
0: Ay, basta paniwalaan mo si Senate President. Sabi niya eh.
2: Tsaka sabi din naman niya, mamimigay siya ng 10,000 noon. Ang dami naman di nakatanggap ng 10,000.
0: Basta paniwalaan niyo siya.
2: Kung siya 10,000
0: na bilangin niyo na lang, ilang beses na nangako yung Senate President nung nakaraan at ilang pangako niya yung natuloy na tupad.
2: Diba?
0: By the way, partner.
2: Oh, partner.
0: Meron lang mga nakikita sa aking SOCMED na may mga parang running tally ng
2: Strava?
0: Iba pa yun. Yung running tally ng mga pumipirma daw dun sa para siyang petition na ituloy na kaagad yung impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Impeachment, nakaka 5.1 million na national signatures.
2: Like e-signatures, ganon.
0: Yes. Uh-oh. Para itong online na petition na may running tally pero 5.17 million. Kahapon pa ata ito, but I'm not sure kung gaano kalaki na inakyat ng bilang nito. But I suppose sa bilang na ito, ganito karami na po yung mga lumalagda dahil gusto nga nilang matuloy yung impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Mapapansin pa kaya ito ng mga nasa bagong mayorya ng Senado na ito po ay parang pagpapakita ng sentimiento ng publiko kung gaano kahalaga sa kanila na matuloy yung impeachment trial.
2: Kasi katulad nga ng sinasabi ni partner Peter, na there will always be personal interests. Napakahirap kasing hindi mo yun makikita sa kanila.
0: Truly.
2: Dahil katulad nga kay Senator Bato na pumasok lamang para mag-cast ng kanyang vote on Senate leadership.
0: What are you pointing at, Candon? Ah, ready na yung guest natin. Alright, sige. So, kausapin po natin mga kapamilya para makamusta na rin po natin yung ating po mga kapamilya, mga pulis na pinagbabantay nga po sa labas po ng Senado. Nasa linya po ng ating telepono ang happy po ng National Capital Region Police Office, si Police Major General Anthony Abirin. General, magandang gabi po. Tony Enrica po ito.
3: Magandang gabi rin po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
2: Salamat po, General. Thank you.
0: Po. Nalatili pa rin ho ba yung bilang ng mga pinosti po na pulis sa labas ng Senado or medyo binawasan nyo na po ba?
3: Actually po, nagdagdag po tayo ng deployment po dito kasi dalawang grupo po ngayon yung andito na nagra-rally. Isa pong pro-government po sila. Then, po. At the same time, yung sa kabila po ay yung grupo po ng Maisog at saka UPI.
0: So nagdagdag pa po kayo, General. Opa. So sa kabuuang bilang, gaano karami na po ang naka-deploy?
3: More or less 800 po na kapulisan po ang naka-deploy po dito ngayon sa palikot po ng ating Senado.
0: Okay. May oras po ba kayong binibilang kung gaano katagal po sila nandiyan dyan or talagang habang hindi pa nagdi-disperse yung magkabilang panig na nagde-demonstration dyan, mananatili po yung mga tauhan ng pulis dyan?
3: Mananatili po kami rito hanggang andito po sila and ang ating mga kababayan po nandito na nagra-rally ay actually po nakaupo lang po sila at nagpapatugtog po yung kabila. Yung kabilang po ay nakaupo rin lang po parang may mga hinihintay po sila na personalidad na kasama po.
2: Nagkakaroon po ba ng problema sa daloy ng mga sasakyan dyan, General?
3: Actually po may konting build-up po kanina kasi po inoccupy po ng mga, of course, yung sasakyan po ng mga media at saka kapulisan at mga managrali po. Kaya nag-decide po tayo na i-close po yung isang linya po. Northbound lane po na fronting Senate. ang gumagana lang po yung galing ng PICC papuntang MOA po.
0: Mm-hmm. Okay. Pag ganyan ho ba na tawag dito, tumagal pa ito pong demonstrasyon o rally nito, magkabilang panig.
2: Magda-divert po ba kayo?
0: Kinakailangan pa rin ho ba na dasdamihan nyo pa yung mga tauhan po ninyo?
3: Ito po yung ano, ito po yung dahilan na nakatutok po tayo ngayon dito para ma-assess po if there is a need na magdagdag po tayo ng
0: opo.
3: Ng kapulisan po natin and based on the information that we received,
0: yeah.
3: May mga madadagdag po na magra-rally bukas, so we have decided to
0: Deploy more people.
3: To deploy more people of our dito po sa ground po.
2: Mm-hmm. Uh-huh. Nag-i-inform po ba yung mga rallyista, General, kung magkakaroon sila ng, katulad niyan, madadagdagan pa yung kanilang mga bilang?
3: Opo, kausap din po natin yung mga tumatayong ano, yung leader po nila. And we are reminding them na sana ay, of course, maging mahinahon po yung kanilang grupo at wag pong ano, magkaroon po ng disiplina yung kanilang grupo nang sa ganun ay makaiwas po sa tayo sa mga potential po na problema po. Mm-hmm. And tuloy-tuloy po yung coordination po natin.
0: Ito po bang mga ginagawang rally dyan sa labas ng Senado? kinakailangan pa rin ho ba na magkaroon ng LGU permit?
3: Sana po ay dapat po may LGU permit pero wala po silang in-apply na permit. Pero just the same, we are exercising maximum tolerance. Kinahayahan po natin silang magpahayag ng kanilang mga damdamin at salubin. At ang agreement lang po ay of course kailangan po ano sumunod po sila sa ano sa dapat maayos po yung pagpapahayag po nila ng kanilang damdamin at salubin.
0: Kanina partner, nabanggit mo na lift na yung Senate
2: ng 9:30 kagabi.
0: Kagabi pa. Oo. Sa ngayon ho ba, General, inatasan rin ho ba ang inyong mga tauhan na sila ang sumuri kung sino ang nakakalabas-masok ng Senado or yun ay pinaubayan nyo na sa Senate Sergeant at Arms?
3: Ang nag-check po ng mga lumalabas at pumapasok po dito po sa premises po ng Senado ay yung Sergeant at Arms at saka yung mga gwardiya po na nakatalaga po doon.
0: Okay,
3: ang papel po ng kapulisan po ng NCRPO is to maintain the peace po dito po sa labas ng Senado.
0: Okay. Sige. Baka mamaya may kautusan din ng Senado sa PNP na tumulong kayong harangin ng NBI kung sakaling pumasok sila o subukan pumasok
2: may
0: ulit.
2: Mga, di ba may mga sinasabi na kakailanganin din ng visual inspection.
0: Visual?
2: Papunta, papasok.
0: Ay, sa loob ng sasakyan?
2: Oo. Kaya, pero kung hindi naman pala nangangailangan ng tulong sa polis.
0: So, pero yung OSHA na lang mag-check doon. Sige. So, wala naman kayong natatanggap pa naman, syempre, no? General na order from the Senate or the local government na ipa-disperse na yung mga nasa labas ng Senado. Wala naman po.
3: Wala naman po. Bali, payapa naman po yung pagkakandak po nila ng kanilang rally. And as long as payapa po at wala pong kaguluhan or hindi po sila nang gugulo, ay tinotolerate pa rin po.
2: Wala rin pong abiso kung anong gagawin dun sa subpoena para kay Senator Bato?
3: Wala po kaming dito, as far as NCRPO is concerned po, wala po kaming direct orders coming from higher headquarters kasi, kung anong magiging setup po nung warrant of arrest.
0: Subpoena ng CIDG yun, di ba?
2: Yes.
0: Sige. Alright, so General, sana nga po, no? Patuloy pa rin po na maging mapayapa ang sitwasyon dyan sa labas ng Senado kahit na sa tingin nga po ninyo may report na magdadagdag pa. Diba?
2: Mga ilan po kaya? Mga abot na po ba sila ng mga 50 ngayon?
0: 50?
2: Oo. Madami po ba sila ngayon dyan, General?
3: Marami po. Marami again. Rin po. Abot po ng mga 1,000 po.
2: Ay, madami pala.
0: Tapos magdadagdag pa daw sila bukas, sabi.
2: Okay. Nagpahinga lang pala sila kaninang umaga kasi numipis daw talaga, General, no? Kaninang umaga, tapos dumami na pala.
0: May reinforcement na siyempre nakapahingan. So sige,
2: General. Maraming salamat, General, sa panahon. Ingat po kayo.
3: Maraming salamat po.
0: Salamat po. Si Police Major General Anthony Abirin, ang happy po ng PNP and CRPO. So, nag-disperse pala sila kanina umaga?
2: Oo, kanina nireport ni Zeus yan na kukunti pa lang dahil nga parang nag-thin from mga 50, naging 20 lang daw yung mga nandun. As in a handful na lang kanina ng umaga. Okay. So, dumami ng pala at dumami. Mga supporters ito ni
0: maisog
2: Senator Bato.
0: Yeah,
2: no?
0: Maisog yung kanilang movement sa Davao.
2: Oo.
0: Okay.
2: Ayan.
0: So, actually, no, mga kapamilya, dahil nga po ito ay disconcerns an international arrest warrant, no? Mm-hmm. ICC arrest warrant po ito. Hindi lang po ito ibinabalita sa Pilipinas. No? Mm. Dahil ang focus din ng international media ay kung ano po yung nangyari sa Senado kahapon. So, tayo po bilang mga kapwa Pilipino, di ba? Parang ipinagmamalaki ho ba natin na ganito ho ang nagiging asal sa loob po ng isang ang termino pa nga laging sinasabi, this August chamber. Kahit na Mayo pa lang.
2: Honorable.
0: Yeah, honorable.
2: Tawag natin.
0: Pero ganon po ang pinapakitang asal sa loob po ng August chamber. Kaya nagiging
2: katawa-tawa.
0: It's a very sad point na naman in our history na ganito po ang tingin ng mundo sa atin. 'Di ba?
2: Mm-hmm.
0: Na sa halip na sumunod sa batas, yung hinalal na maging tagagawa ng batas, sila pa yung unang umiiwas sa batas.
2: Mm-hmm.
0: At may mga dahilan pa kung bakit sila umiiwas. Ano yung tinuturo mo, Supreme Commander?
2: Baka report. Kasi dito report. Na yung mga report natin from our Radyo Patrols.
0: Ay, sige. Very
2: already
0: good.
2: Na ba ito?
0: Sige. So dahil po tayo ay merong isang minuto na lamang bago po mag-alas sa isang punto ng gabi, ipasok na natin ang ating mga Radyo Patrol. Alalala. So it's already 5:59 and 30 seconds. Waiting, counting down to 6 o'clock of the night.
2: Hindi na natin
0: pero hindi pa pala ready. Hindi pa pala ready. So kailangan na countdown ito parang yung timer sa mga time bomb, di ba? Sa mga pelikula.
2: Alright,
0: like there's 15 seconds
2: daming
0: left.
2: Daming bomba kagabi, nagbagsakan.
0: Tapos yung nagbubutil-butil na yung pawis namin ni Rika habang tinitingnan namin, binubuting-ting namin yung mga wire. Is it red? Is it green? Cut the white wire before the blue wire. Ano ba dapat ang gawin namin, Supreme Commander? Hurry! There's only 2 seconds left! Ayan, tapos nag-freeze yung clock. Ang galing, bidang-bidang natin ni Kakanin Turing na-diffuse niya ang bomba.
2: Oh, diba? Di ka tumakbo nun.
0: Hindi ako tumakbo.
2: Ma-action pa rin yung eksena mo.
0: Ako na yung nagsinabi nyo, parang may accent ako na medyo Austrian accent.
2: Yeah.
0: Everybody get out of here!
2: Get to the chopper!
0: Yeah, hurry! Get to the chopper! Ah, hindi na alam nila Nona Damian nyo kung sino yun. Hindi na nanonood na.
2: Alam niya dito Nona Damian yan.
0: Ayan, naka ni Maria Dulce.
2: Mga asawa nila.
0: Yes, so ready na ang ating mga Radyo Patrol. This time around, take two for them. Pangulong Marcos Jr., bukas na muling pag-aralan. Aba, eto na naman ang pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute. Narito ang balita kumpirmado sigurado hotin ni Radyo Patrol Christian Yosanas. Christian!
4: Yes, Tony at Rica, hindi isinasara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na muling pag-aralan sa mga susunod na araw ang posibilidad na umanib pabalik ang Pilipinas sa Rome Statute o yung kasunduan na nagtatag sa International Criminal Court. Ito ay kasunod ng ilang kwestiyon at isyo sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay Sen. Ronald De La Rosa dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kung pagbabatayin ang kanilang huling pag-uusap ng Pangulo, malinaw na hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Marcos na hindi na muling sasali ang bansa sa ICC. Hindi pa niya muling inaitatanong ni Castro sa Pangulo ang usapin ng pababalik ng Pilipinas sa ICC. Gayunpaman, iwalaan niya ang palasyo na hindi pasarado para kay Pangulong Marcos na ripasuhin ang pagbabalik ng bansa sa Rome Statute. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore. DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosares.
2: Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP nanawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila at ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Rica, Tony, sa inilabas na opisyal na pahayag ng CBCP na may pamagat na serve the common good in the pursuit of justice and truth, Higinit na mga obispo ng Pilipinas sa dapat sundin ng Senado ang mandato ng konstitusyon at agad na magpatuloy sa impeachment trial. Ayon kay CBCB President at Lipa Archbishop Most Reverend Gilbert Garcera, mahalagang dinggin ang testimonya ng mga testigo, suriin ang mga ebidensya at pairali ng katarungan at katotohanan sa proseso. Tinimok din ng mga obispo ang mga senador na iwasan ang anumang hakbang na maaaring magmukhang pag-iwas sa kanilang sinumpaang tungkulin o paglabag sa mga itinatakda ng saligang batas. Ngunit pa ng CBCP, ang pagkaantala umano ng paglilitis ay nangangahulugan din ng pagkaantala ng hustisya para sa mga mamamayang Pilipino at maging sa Vice Presidente. Nanawagan din ng mga obispo sa publiko na maging mapanuri at mapagpadyag sa mga nagaganap na pagdinig upang mapanatili umano ang integridad ng diskurso laban sa mga maling impormasyon at posibilidad na manipulasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat, Bert Dizon.
0: Napapaulat na pagbibitiw ni DICT Secretary Henry Aguda by fake news daw. Bagtong balitang kumpirmado, sigurado malaki ang sunsiri at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
6: Tony Kirtika, mariing itinanggi ni DICT Secretary Henry Aguda ang mga kumakalat na ulat na nagbitiw na sa kanyang pwesto. Ayon kay Aguda, walang katotohanan na mga espekulasyon at patuloy siyang nagsisilbi sa administrasyon. Sinabi rin ng kalihim na ang kumakalat na maling impormasyon ay patunay ng patuloy na hamon ng disinformation at fake news. Kiniyak ni Aguda na nananatiling nakatuon ang DICT sa pagpapalawak ng internet connectivity at pagpapatuloy ng digital transformation program para mapakinabangan ng mas maraming Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero, partner.
2: Ang dami natin yan. Urgent motion para resolbahin ang Duterte habeas corpus. Sinihain ang anak ng dating Pangulo sa Korte Suprema. Sinong anak? Alamin natin. Mula kay Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
7: Yes, Rica at Tony, hiniling ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na resolbahin ang mahigit isang taon ng nakabimbing na petition for habeas corpus na komunikasyon sa legalidad at pagsuko ng gobyerno sa International Criminal Court sa dating Pangulo. Sa iniahing second urgent motion to resolve na iniahing ng punsong anak ni Duterte, iginit ito na 14 na buwan nang lumipas mula nang iahin ang mga petisyon noong March 12, 2025 pero wala pa rin naging aksyon ng Korte Suprema. Binigyang din sa mosyon ang pag-adapt ng Senado sa Senate Resolution No. 44 na nagpapahayag ng paninindigan ng Senado na protektahan ang mga Pilipino laban sa extrajudicial rendition na ayon sa kampo ni Duterte ay siya rin sinapit ang dating Pangulo at tiyakin na may sapat na panahon ng isang individual bago ang anumang surrender o extradition para makalapit sa mga korte sa Pilipinas at makagamit ng mga legal na remedyo. Ang petisyon ay kasunod din na nangyari sa Senado kahapon kung saan nagtangka umano ang mga tauhan ng NBI na ipatupad ang sinasabing warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Pato de la Rosa sa loob ng Senate premises. Pinatutunayan umano ng mga pangyayaring ito na kinakailangan na ang hanggang aksyon ng Korte Suprema sa mga petisyon dahil ginagamit umano ng Executive Department ang pananahimik ng Korte bilang lisensya para maulit ang mga umunay paglabag sa konstitusyon na tinukoy sa mga petisyon. Nanawagan ng kampo ni Duterte sa Korte Suprema na agarang resultahin ang consolidated petitions, ideklarang illegal at labag sa konstitusyon ang umunay pag-aresto, rendition at patuloy ng pagkadesine kay Duterte at atasan ang mga respondent na gawin ang lahat ng hakbang para mapadali ang agarang pagbabalik ng dating Pangulo sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Anong gagawin natin, Mission Control?
2: Baba natin, alam muna natin yung mukha natin
0: pa pala yung
2: sa ating mga pagkakunot ng mga mukha. Kasi baka magka-wrinkles tayo sa dami ng mga nangyari.
0: Frown, ano tawag doon?
2: Frown marks?
0: Lines?
2: Frown lines?
0: Ano yung gusto ni Supreme Commander? Ano yung gusto mo? Anong gusto mo?
2: Thumbprint? Extra, akala ko extra.
0: Biometrics ba ito? What's it gonna happen? Ready na? Tuloy-tuloy na tayo. Partner, bukas, sabi ni Major General Anthony Abirin, magdadagdag pa sila ng mga puwersa ng NCRPO sa labas ng Senado dahil inaasahan nila na baka dumami pa daw bilang ng mga rallyista.
2: Ay, kung 1,000 na ngayon, di ba?
0: Yes, pero magkabilang panic po kasi yung nagra-rally. Meron po yung maisog na sila po ay pro...
2: Bato.
0: Pro-bato. Probiotic, di ba?
2: Bakit din pala pag-ganyo probato? Natanggal nga natin yung droga eh.
0: Yes, so sila po ay sumusuporta kay Senador Bato de la Rosa. At meron din na mga sa kabilang panig na sila po ay
2: kumukontra. Hindi
0: naman.
2: Gustong matuloy ang impeachment.
0: Giniigit nila na matuloy na yung impeachment.
2: Tama. Oo.
0: Dahil nga po sa baka mamaya may mga galaw po sa loob ng Senado ngayon ng bagong mayor yan na baguhin na naman yung kanilang rules para mapigilan po yung impeachment.
2: Hindi malabo yung partner kasi nagpalitan na nga ng mga committee leadership, 'di ba? Nagpalitan agad ng committee leadership. Bago ang ating may mga motion na agad na inilatag. Ang bilis ng mga nangyari in just a few hours.
0: So ngayon, tomorrow na meron pong grupo na sila po ay magdaos po ng kanilang kilos protesta sa labas po ng Senado. At ang grupo pong ito ay yung mismong tawag dito, grupo na kasapi ng Tindig Pilipinas.
2: Mm-hmm.
0: Makakausap po natin sa linya na ating komunikasyon, isa po siya sa co-convener ng Tindig Pilipinas, si Kiko Aquino D. Nasa linya po natin telepono. Kiko, magandang gabi, Tony and Rica.
9: Magandang gabi, Sir Tony, Miss Rica. Long time no see po.
0: At lalo na ngayong no see kasi hindi ka namin nakikita eh.
9: Oo nga.
0: Hindi ba?
2: Wala ba? Okay. Hindi ba naka-zoom?
0: Viber.
2: Hi, Sir Kiko.
0: And tomorrow, inaasahan na nga daw ng NCRPO na aabangan yung grupo ninyo na pupunta kayo dyan. Ilan ba ang kasama nyo, Kiko, na magdadaos ng protesta bukas?
9: Sa huling bilang ko po, nasa 1,000 yung galing sa organisadong hanay po. Pero nakita po natin dahil sa mga nangyari kahapon parang mas ma-action pa sa Mortal Kombat yung nangyari kahapon pero nakita natin na malakas po yung pag-usbong ng galit ng mga tao ordinaryong mamamayan parang yung mga nagpo-post online yung nagpaikot ng signature campaign tungkol sa impeachment na hindi kami involved doon pero napansin na lang namin umabot ng 4 million, 5 million yung signatures.
0: Yes.
9: Baka dumami pa po yung mga dadalo bukas. Pero sa atisahan ay po ng Tindig na sa 1,000 po ang expected po namin.
2: Nung weekend partner, kausap namin sa programa si Sir Kiko at sabi nga niya, last week daw, yung linggo niya, nakapahinga. Tapos next week daw, this week, mukhang totoo pala. Katotoo nga. Sir Kiko, masistress ka ng tunay. Pero gusto ko malaman. Kasi planado nyo naman na, di ba? Gusto nyong i-push ang Senate impeachment court. Mm-hmm. Pero did you expect what happened doon sa change of leadership?
9: Hindi po. So genuinely surprised po kaming lahat sa nangyari kahapon. Syempre may konting parati namang may rumors ng Senate coup, 'di ba? Ever since nag-take over, ever since nung simula ng current Congress natin ay sobrang unstable talaga ang majority dito sa Senado. Pangatlong Senate President na natin to in less than 1 year kasi June 30 nag-take office yung June 30 nag-take office yung current Senate. So, hindi rin ako magtataka kung, I guess, bagapan na surprise ako, lesson learned, no? Di rin ako magtataka kung magkakaroon ulit ng rigudo na naman somewhere down the line. Pero, aminin ko naman po, medyo caught flat-footed ako yung iba sa amin kahapon.
0: Yeah. Nare-reassure ka ba, Kiko, sa mga pahayag ni bagong Senate President Alan Cayetano na hindi nila i-delay. Hindi i-delay ng bagong mayorya ang pagdaos ng impeachment. Nare-reassure ka ba doon?
9: I think mabuti na sinabi yan ni Senate President Cayetano. Although, very important kasi na mag-build ng confidence itong bagong Senate majority. Kasi starting from a very low level of confidence po sila. Kasi parang inisip ko lang, piliin mo lang yung issue mo, nandyan yan. Kung galit ka sa flood control, nandyan sina Senator Chiz, Senator Joel, Senator Jinggoy. Kung galit ka sa pang-abuso sa karapatang pantao, nandyan si Senator Bato at si Senator Bongo. Kung galit ka sa prime water, nandyan yung mga Villar. Kung galit ka sa parang mapang-abusong kontrata sa solar, nandiyan si Senator Lorenzo Digata. So parang nagsamang lahat ng mga issue na kinagagalit ng taong bayan sa lahat ng panig dito sa bagong Senate majority. I think good first statement yung kay Alan Cayetano, pero marami po yung kailangan niyang gawin para ma-build yung confidence dito sa bagong mayorya.
0: Parang yung nilista mo, Kiko, parang sinasabi mo na yung ilang tatay yung senator judge hindi maaaring maghusga sa isang naaakusa kung sila mismo ay maraming mga kinakaharap na hindi pa maipaliwanag na allegation.
9: Well, unfortunately po, ang sadyang sadyang political naman yung sistema sa impeachment na napag-usapan po namin ni Ms. Rica yan nung Sabado, no. Pero gustuhin man natin o hindi, yung wisdom po ng mga bubuo ng constitution ay yung kung sino man yung ano, kung magtatanggal po tayo sa pwesto ng isang halal na opisyal, hindi pwedeng hindi rin halal na opisyal yung magiging parte doon kasi kailangan may boses din yung taong bayan kahit paano. So sinabi, bagamat ano, nakasabi sa Biblia, ano, diba, parang he who is without sin should throw the first stone. Malinaw, wala namang without sin dyan. At sa panig din naman ng tindig at ng mga pro-impeachment, wala rin naman makapagsabi na completely without sin kami. Mm-hmm. Pero dahil kailangan talaga nating mag-move on at kailangan natin ng konting measure ng justicia o accountability dito sa mga issue na ito, then we rely on yung mga flawed instruments po natin sa Senado para ituloy po yung kaso. The same way na yun din naman ang nangyayari sa ibang mga issue dito sa ating bansa.
0: Kala ko babaguhin ni Kiko yung kasabihan eh. Mm. He who is without sin should not be a rolling stone.
2: Mahirap eh. Mahirap yan.
0: Kasi nga, di ba, nag-tumbling-tumbling sa hagdan. Oh, eh,
2: di daw naman
0: sa stairwell. Eh. Ay, di naman tumabling. Sumubsob lang. Anong tawag dito? So, sige. Igigiit nyo
2: nasimulan
0: na nga itong impeachment trial. Pero may mga umuugong no sa Senado na ba daw palitan na naman nila yung rules of impeachment. Bilang sila ang mayorya, they have the right to formulate their own rules. Hindi nila hindi naman sila obligadong sundin daw yung kung ano yung rules sa mga nakalipas na impeachment. Anong may kutob ka ba tungkol diyan, Kiko?
9: Well, totoo naman po yun, no. So talagang nasa kapangyarihan ng Senado na bumuo ng kanilang ng magiging rules nila dito sa impeachment trial. Ayun po, again, starting from a very low floor of confidence itong bagong Senate majority. So dapat talagang subaybayan natin kung ano man yung magiging bagong rules na ilalabas ng ating Senate impeachment trial. Pero ganun, kagaya ng sinabi niyo nga po kanina, parang nagbaba ng salita si Senate President Cayetano na nasisimulan naman niya yung impeachment trial pag natanggap na nila yung... Yeah. O pag na-transmit na po yung impeachment complaint mula sa House.
0: Ganito
9: so,
0: yun, eh.
9: I think yun yung ano, we need to hold their feet to the fire there.
0: Ganito
9: na
0: yan.
9: It's i-reflect yung urgency dun sa rules.
0: Ganito yan eh. Parang nakikita ko lang. This is just parang a possible scenario. I don't know whether you will agree kung feasible or not. Paano kung sabihin ng Senado ngayon, Mayorya, according to our rules, yung mga inilabas na supposed to be mga ebidensya sa House Justice Committee, ay hindi katanggap-tanggap dahil katulad ng sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga ay hindi namin maaring tanggapin at yung iba pa katulad nung kahon na hindi pa ina-unseal ng BIR tax records, hindi namin maaring tanggapin yan dahil yan ay mga illegal at walang basihan. Papayag ba kayo doon, Kiko?
9: Well, I think in a way, ano ho eh, parang yung pagtanggap ng bagong ebidensya, parang originally, dapat naman, parang kung hindi dahil sa maanomalyang Supreme Court decision from last year, hindi kami yung presentation of evidence magaganap naman talaga sa Senado eh. Pero dahil hiniling ni Sara Duterte na magkaroon siya ng due process sa mababang kapulungan, kaya nagkaroon ng ganong ebidensya. So kung sasabihin nila yun, then on the one hand, sige, nasa prosecution to figure out ano pa yung pwede nilang ihain. Pero pangalawa, nasa taong bayan din kung tatanggapin ba nating lahat kung hindi na natin papansinin yung mga mabibigat na salita na binaba ni Ramil Madriaga. Hindi natin parang tatanggapin ba natin na hindi na lang nila papansinin yung SALENS na available naman sa kahit sinong mamamayan na mag-request. Yung inconsistencies na yun ay hindi tatalakayin sa ating Senado. So kung yun, kung sa ganung level po yung pagmamalabis nila sa kanilang kapangyarihan, then I think talagang warranted po yung talagang malalim na suspecha po ng maraming mga mamamayan na naglabas ng galit kahapon at maglalabas din po ng galit bukas dahil sa talagang pagmamaniobra dito sa Senado.
0: Ako, duda ako may ganong magiging ano eh, hakbang eh.
2: Mm-hmm.
0: Merong ano yan, yung kumbaga parang pre-trial conference, di ba? Ang impeachment court.
9: Mm-hmm.
0: Ay, kasama sa pre-trial conference yung, ano hawak niyo yung ebidensya? Tatanungin doon sa House. Ito ang aming ebidensya. Hindi namin tatanggapin yan. Kasi ano yan eh, a spurious document. Or yung testimonya ni ganito, hindi totoo yan, hindi credible. Di ba pwede mangyari yun, Kiko, di ba?
9: Well, ako tingin ko yung tamang proseso, dapat sa mismong trial ibubusisi kung credible yung evidence o hindi. Yung point lang naman ng...
0: Pre-trial nga eh. Pre-trial rules eh.
9: Pero yun nga, yung hindi pre-trial nga yun. Dapat ilalatag lang, ito yung amin, ito yung inyo. And then sa mismong trial, kung saan pwedeng ipagtanggol ng prosecution yung ebidensya niya, yun din pwedeng gawin ng defense. Doon kikilatisin kung ano talagang credible yung laman o hindi. Ganun dapat. Pero kagaya nga ng sinabi niyo, Sir Tony, kung anything goes itong Senate majority, and again, very low floor of confidence ang pinagbumulan nila, mukhang ano, galit ng taong bayan na lang yung magiging recourse natin.
0: Tumatalab pa ba ang galit ng taong bayan?
2: May
0: sa
2: epekto
0: mga,
2: pa ba?
0: Titingin mo ba sa dami ng ang ginawa nila, 1 billion peso March?
2: Trillion peso March.
0: Ay, sorry. Trillion pala. Tinawaran ko pa.
2: Oh.
0: Yung trillion peso March. Sorry, Kiko.
2: Sila nga yung kasama nun.
0: Yung trillion peso March, naramdaman ba nila yung galit sa tingin mo? O talagang hindi na tumatalab?
9: Well, we'll see po. Kasi ako, nagtataka ako dito sa ano nga eh. May gumawa lang kahapon ng ano eh, online petition dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi ko kilala kung sino. No? Baka nakita niyo rin po yung green na website.
0: Yes, sabi ko nga, 0.17
9: million. Pero minomonitor ko, nung umaga, nasa 1 million yung signatures, nung nagbobotohan na sa House, dito sa impeachment at medyo sabiwa lang yung balita ng Rigo doon sa Senado.
0: Yeah.
9: 2.9 million. Kaninang umaga chinek ko nasa 4.3.
0: Ito,
9: so mukhang marami yung naalaban ng puso dahil sa nangyari ngayon. So we'll see po. Makikita po natin bukas kung ano yung nararamdaman ng mga tao. Pero
0: ito,
9: tingin ko may malakasing mensahe.
0: Sa telepono ko, hindi pa ako updated to ha. Kanina ko lang to nakita mga around 4 o'clock.
2: So, 5 million.
0: 5.17 million na, partner.
2: Malaki na.
0: Lumalaki. Dumadami. Ito, Kiko, pinapakita ko sa screen ngayon. Nasa telepono.
2: Yan yung website kasi nasabi ninyo.
9: Mamaya, nasa telepono lang ako eh.
0: Oh.
2: Yun nga din yung tinitinan ko, Sir Kiko, partner, diba? Kung kunyari, babaguhin nila ang rules, babaguhin nila ang pagtanggap sa ebidensya.
0: Yeah.
2: Essentially, ipapabalik din ba nila? Tingin nyo, maaring ipabalik nila sa lower house yan. Bumuo kayo ulit ng panibagong articles of impeachment ninyo dahil hindi namin tatanggapin yung mga ebidensya na yan.
0: Square one nyo sa House Justice Committee, suriin nyo ulit.
2: Oh, pero magbibilang ba tayo ulit ng another 1 year ban?
0: Hindi na. Hindi naman new complaint yun eh.
9: Siguro ang ano po. So again, ako ang tindig ko ay dapat talaga matuloy yung impeachment. Kailangan natin ng malinaw na hatol kung tama yung ginawa ni VP Sara o hindi. I think base sa mga nakita natin sa House, talagang compelling ang evidence na mali yung ginawa niya.
0: Yeah.
9: And I would hope and I would think na kahit sinong tao sa Senado, pag nakita nila yung ganong argumento, unless may sobrang matibay na ebidensya na counter dito si VP Sara Duterte, tingin ko malinaw na dapat makonvict siya. That being said, no, ang nakita natin sa mga opinion polls kay VP Sara Duterte ay pababa yung approval niya, di ba? Parang yung support sa kanya as a presidential candidate for the next election ay humihina. At tingin ko, humihina ito, hindi lang dahil may mga lumalabas na ebidensya dito, pero humihina rin ito dahil sa estratehiya na ginamit ni VP Sara na hindi siya nagpe-present ng kanyang sariling panig, di ba?
0: Yes.
9: Yung kasi ang kahit yung mga pro Sara Duterte, sumasang-ayon sila sa ideya na dapat ipagtanggol niya yung sarili niya or harapin niya yung mga allegation laban sa kanya. So ako, kung talagang itutuloy ng Senado ang taktika na ito na parang talagang i-delay lang yung hearing sa House at saka talagang open question pa rin itong mga allegation laban kay VP Sara Duterte, talagang lalakas yung ganti ng taong bayan pagdating sa election na.
2: Pero
9: kaya ako nga, iniisip ko po kung ano eh, talagang for VP Sara ba yung ginagawa ng Senado na pa-delay-delay lang o para sa sarili lang nila na ayaw nilang i-reveal sa taong bayan yung kanilang pagtindig tungkol sa pagnanakaw, tungkol sa karahasan. So yun baka nga may ganung aspeto din.
2: Oh, delayed kasi yung effect ng pagtitingnan natin sa botohan pa lang dahil 2 years pa in the making itong
0: itong
2: election.
0: Mm.
2: What we're looking for now, Sir Kiko, is the immediate need na mapagdedesisyonan itong impeachment. Yung mga solid followers, yung solid blind supporters talaga, we can expect na gagawin nila ang pagharang, di ba? Pero meron pa naman tayong malaking bilang din and we are needing a number of 16 para magkaroon tayo ng impeachment talaga, di ba, sa Senate. Nakikita nyo ba na may mga masisway pa rin na mga bilang na madadagdag doon sa mga maaring bumoto for the impeachment ng Vice Presidente? Natitignan talaga yung ebidensya at magiging impartial talaga doon sa pagsusuri nila.
9: Well, in terms of kung sinong masasway, nakita natin sa House, di ba? Maraming nagsabi na di na ako boboto dyan sa impeachment. Pero ang final result, mas malaki pa yung mga bumoto in favor for impeachment compared to last year. No? So ngayon, Kung meron pang makapagbago ng minds nila, kita naman natin yung Senate Majority, pabago-bago yung minds kung sino yung gusto nilang Senate President. Nasa loob naman ng posibilidad na magbabago din yung boto nila dito kay VP Sara Duterte. Ngayon kung ang basehan ng kanilang magiging pinal na pa siya ay yung mismong ebidensya, yung mga individual na senador na yung makakapagsabi kung yun talaga yung ginawa nilang basis or not. Pero kung ang usapan lang ay pwede bang magbago yung posisyon ng mga senador natin, again, I think ito yung sobrang linaw na nakita natin sa lahat ng mga regudon na nangyari ay yun, pabago-bago talaga ang pagtindig ng ibang mga senador natin. Right.
0: Kiko, mabilis lang ha, bago tayo magbabay sa iyo. Ilan ang bilang ng kasamahan nyo sa Tindig Pilipinas na pupunta sa Senado bukas?
9: Again po, mga 1,000 po ang in-expect po natin. Siguro i-announce ko na lang din po yung ibang detalye. Yung mass-up po natin ay sa Film Center, yung malapit lang po sa Senate building. Yung Film Center po ay magmamass-up po tayo ng alauna imedya ho.
0: Okay.
9: Magkakaroon po, depende po sa sitwasyon, pero currently, ang balak po ay magmamarcha po papuntang Senate Gate, yung contingent para magsagawa ng programa. And then, again, depende po sa sitwasyon. Pagkatapos ng indignation rally, magkakaroon din po tayo ng vigil ng alas 4, either, again, doon sa Senate Gate o baka babalik po kami doon sa Film Center. Pero ang expectation po namin ay whole afternoon po tayo dyan, baka umabot pa ng gabi. And siguro pa sa mga darating po on their own, kung darating po kayo ng mga alauna imedya, ay sa Film Center po kayo dumiretso dahil mag-wait for instructions po tayo doon. And then kung later on in the afternoon din po kayo darating, I would recommend na parang sa Film Center po tayo magkita-kita muna kasi kagaya ng nakita natin kanina, kailangan talagang i-assess yung situation dito sa harap ng Senate gate to make sure na safe yung... gagawin natin.
0: Sige.
9: So,
0: Kiko.
9: Film Center po, 1:30.
0: Okay, all got right. It. Sige. Kiko, thank you so much.
2: Thank you, Sir
0: oras.
2: Kiko.
9: Maraming salamat din po. Kita-kita po.
0: Sige. Thank you. Kiko Aquino D., co-convener ng Tindig Pilipinas. Mga kapamilya, meron pa tayong isa pang pahabol na report. Alamin natin ang detalye mula po kay Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
10: Tony at Rica, nagkainitan sina Senator Robin Hood Padilla at Senator Kiko Pangilinan sa kasagsagan ng plenary session ngayong hapon. Nagmanifest kasi si Padilla hinggil sa paghuli ng NBI kay Senator Ronald De La Rosa kahapon dito sa Senate compound, pero kinwestiyon ni Pangilinan ito at sinabi na hindi na dapat tinatalakay sa plenaryo dahil na i-refer na ito sa Rules Committee. Sa kasagsagan ng sagutan, tumaas ang boses ni Pangilinan dahil naman para sabihin ni Padilla na irereklamo niya ito.
11: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
12: Mr. President.
13: Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo'y mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator
11: Pangilinan.
13: Senator Padilla has the floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended.
10: Sinubukan naman ang mga kapwa senador na pag-usapin ang dalawa, pero tumagi si Padilla dahil gusto niya na sa session mag-sorry si Pangilinan, bagay na hindi ginawa naman ni Pangilinan. Matapos ang suspension ng session at mag-usap ang mga senador, ay nag-adjourn ang sesyon at tuluyan ang hindi nag-usap itong dalawang senador, si Senator Robin Hood Padilla at si Senator Kiko Pangilinan, at kanya-kanya nang alis sa session hall. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
0: Robert.
10: Ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Robert!
10: Tony!
0: Medyo maghinahon lang tayo ng boses.
10: Okay.
0: Wow, wag mo isisigaw yung extra.
2: Isisigawan kayo mga broadcaster kayong dalawa.
0: Mag-modulate.
2: Pag-usapan natin ang modulation.
10: I have the floor.
0: Yes. Si Robert has the floor. Okay lang, mahinahon lang tayo, Kuya Robert. Ha? Huwag tayo magsigaw.
2: Walang magre-reklamo.
10: Hinahon lang. Bukas, tingnan natin kung may part 2 ito.
0: Oo. Talagang hindi pala pwedeng tumaas lang ng isang octave yung boses, no? Dahil sensitive yung eardrums ng isa. Oy, grabe.
2: Baka mamaya yung tenga naman yung dumugo.
0: Ay, oh, dati sa English lang dumudugo. Ganun ba? Ngayon sa volume. Sa volume na ngayon. Ay, grabe, oh. Kuyang Robert, maraming salamat.
2: Ingat sa Robert.
0: Thank you. Ay, naku, grabe. Mga kapamilya, ito, tinignan ko yung website nung signature campaign para dun sa impeachment.
2: Nadagdaga na ba? Nag-update
0: kanina
2: na?
0: Kanina sabi ko 5.17. Ngayon, 5.7 na.
2: 78? O 76?
0: 5.76. Million.
2: 5761. Yes. Million.
0: Ganun, ha?
2: Ang signature. Tingnan
0: natin. Eh, hindi naman nadadala sa signature campaign yung nasa panig ng mayorya ngayon. Pero nadadaan sila sa lakas ng boses. Nagiging... Why did you shout at me?
2: Ako'y nagigitla because nais nating sinisigawan. Diba?
0: Bakit mo ko sinigawan? Ano mo ba na yun?
2: Hindi pa pwede.
0: At saka bakit nyo hinahanap ako? Pag absent ako, hinahanap nyo ako. Pero pag pumasok ako, tatanungin nyo bakit ako pumasok?
2: Bakit sumisigaw naman siya kahapon? Nagwawala pa.
12: Easy.
2: Oh, di naman ay, siya... Grabe, oh. Inano,
0: parang masarap sana patuloy ito, partner Regan.
2: Hindi, tuloy natin.
0: Hanggang alas 8.
2: Dahil nagpupoy sa mga damdami natin dito, partner.
0: May TV patrol pala.
2: Ay, papasok na ba sila?
0: Oh, malapit na, malapit.
2: Sige na nga.
0: Sige. So kami po ni partner Regan ay magbabalik pa po bukas.
2: Ano na ba tayo bukas? Windang Wednesday na tayo bukas.
0: Yeah, Wednesday, tomorrow. Dito pa rin po sa Asia Spotted. Kakanin, turing Tony Velasquez.
2: Ikalaso po niyo nakasama. Ingat, kapag
0: susunod na po ang TV Patrol. Bye-bye!

0: problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
4: Huwag niya akong ipadala sa dahil. Hindi natin alam. Ngayon ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon.
3: Senador Ronald De La Rosa, emosyonal, nananawagan kay Pangulong Marcos na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. De La Rosa, humiling sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa ICC warrant of arrest. Hanay ng pulis at supporters ni De La Rosa, baka ilang ulit nagkagirian sa labas ng Senado. Exclusive! Nanay na nagpunta sa tanggapan ng DFA sa Paranaque para kumuha ng passport, isang linggo nang nawawala. Bagong Senate President Alan Peter Cayetano, tiniyak na hindi magpapatumpik-tumpik oras na may padala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. From Coachella to home, Beanie, mainit na sinalubong ng mga kapamilya sa Thanksgiving event.

0: Live, mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Umapila si Senador de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Ito'y matapos kumpirmahin ang warrant of arrest laban sa senador. Live mula sa Senado ng Papatrol, Victoria Tulad. Victoria, saan na malagi ngayon si Senator de la Rosa at ano ang plano niya kaugnay sa warrant of arrest?
2: Alvin, dito sa Senado, nagpalipas ng gabi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya ay dito muna siya mananatili. Umaasa siya na maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa ICC warrant of arrest. Meron din siyang apela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi muna aalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kanyang sinabi isang araw matapos muling magpakita at magkumpirma na may warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Inilagay si de la Rosa sa protective custody ng Senado. Humiling na rin siya sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa ICC warrant.
3: I will continue with you. Until the I have to wait for the Supreme Court's decision. Marami kaming pending appeals doon sa Supreme Court. Business as usual.
2: Gate ni De La Rosa, hindi siya susuko sa ICC.
3: Pilipino ka, you have existing Philippine courts. Bakit magpapatray ka doon sa mga banyaga? This is an attack to our sovereignty.
2: Naging emosyonal naman si De La Rosa nang umapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag hayaang dalhin siya sa ICC.
3: Sana huwag niya akong ipadala sa dahil hindi ako nagpayama sa serbisyo. Nagtabaho ako ng gusto, faithfully.
2: Sir, anong masasabi?
3: Itong appeal ko rito.
4: Ano po?
3: Sa kanya. Hindi lang sa para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ganun?
2: Sabi ni De La Rosa, ito na ang pinakamalungkot na yugto ng kanyang buhay.
3: Very low. The lowest point of my life. Lahat ginawa ko. Tapos,

0: ngayon? Ganito mangyari sa akin?
1: Naglabas din ng sama ng loob si De La Rosa kay dating Senate President Vicente Soto III. Sa ulat kasi ni dating Senate Sergeant at Arms Rene Samonte na binasa ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano nitong Lunes, sinabing alam na umano ni Soto ang tungkol sa ICC Warrant of Arrest.
2: On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed.
1: Para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto.
3: Hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig, kundi pagtataksil niya sa institusyon ng Senado.
0: Nakitaan siya ng warrant of arrest na, na galing ICC. Dapat tinanong niya saan dito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala ko siya sinabihan. Talagang may design talaga na talagang gusto niyang pahuli ako sa baba para hindi ako kaakyat dito, para hindi siya ma-unseat.
1: You feel betrayed, sir?
0: Huh?
1: You feel betrayed by
0: yes, hindi ako magkipag-plastikan. I feel betrayed.
4: Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest.
2: You gave me that.
1: Giit pa ni De La Rosa, handa siyang humarap sa korte, basta korte sa Pilipinas. Indirect co-perpetrator si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs. Handa rin umanong harapin ni De La Rosa ang sabina laban sa kanya ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killings sa Davao noong siya ang direktor ng Davao City Police at regional director ng Davao Region. Anya, kung hindi siya makapupunta sa CIDG sa May 14, ay maaring abogado ang kumatawan sa kanya. Inamin ni De La Rosa na kaya siya nagpakita ay para lumahok sa pagbabago ng liderato sa Senado, ang posibleng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte at dahil nahihiya na umano siya sa kanyang mga pagliban.
0: Nahiya na ako talaga ko. Ako, hiyang-hiya na ako. Dahil nga, wala po yan sa vocabulary ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera.
1: Nagpasalamat naman si De La Rosa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nag-anunsyo noong Nobyembre 2025 na mayroon ng ICC warrant laban sa kanya.
0: Salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan ako ng advance info na mayroon ako warrant. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months so, by my lonesome.
1: Ayon naman kay Cayetano, walang problema kung dadalhin sa kanila ang ICC warrant. Tatanggapin umano nila ito, pero
5: kailangan dumaan sa korte, yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap kay Senator na ito, nasubuko na.
1: Si Vice President Duterte nagsalita laban sa ICC warrant kay De La Rosa.
6: Mali yan, tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No, dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
1: Pero iba ang pananaw ni dating Senador Antonio Trillanes IV.
7: Ang Senate resolution, hindi niyan pwedeng i-supersede ang batas. Yung ICC warrant, base yan dun sa Rome Statute na pinirmahan natin noong 2011 hanggang 2019 member tayo. At nakalagay dun sa Rome Statute na kahit umalis ka sa Rome Statute, ay yung panahon na covered ka, ay covered pa rin yon. Ni-recognize ng Korte Suprema yon. And we have a local law to reinforce that.
1: Ang palasyo, sinabing hindi ito manghihimasok sa desisyon ng Senado, pero pinaalalahanan ito na lahat dapat ng hakbang ay naayon sa batas.
8: Ang lagi naman pong utos ng Pangulo, sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas.
1: Alvin, nagkainita naman sina Senator Francis Pangilinan at Senador Robin Hood Padilla sa session ngayong hapon habang tinatalakay ang ICC warrant laban kay De La Rosa. Gusto ni Pangilinan na sa Committee on Rules na ito pag-usapan.
9: I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
7: The appeal, and for the record, paano natin pag-uusapan yung ibang...
9: And for the record, Mr. President, I still have the floor.
10: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
1: Pansamantalang sinuspende ng presiding chair na si Senador Loren Legarda ang sesyon. Inalok ni Pangilinan ang kanyang kamay kay Padilla pero hindi niya ito tinanggap. Sabi ni Padilla, maghahain siya ng ethics complaint laban kay Pangilinan. Bago naman ito ay nakitang umiiyak si De La Rosa sa sesyon habang katabi si Senador Bongo. Pero hindi na ibinahagi ni Senador De La Rosa kung ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Nag-adjourn ang session ngayong hapon ng 5:35 p.m. Alvin?
11: Victoria, balik tayo dun sa pinaka-basic na tanong ng ating mga kababayan, hanggang kailan kakanlungin ng Senado si Senador Bato De La Rosa?
1: Alvin, ang sabi ni Senador De La Rosa ay they will play it by ear. Sa ngayon, hindi pa niya masabi kung hanggang kailan, indefinite pa. At sabi rin ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano ay pag-uusapan nila hopefully by tomorrow sa Majority Caucus kung ano ba yung magiging proseso para kay Senator De La Rosa kung hanggang at probably ay mapag-usapan din dyan kung hanggang kailan siya pwedeng manatili dito. Alvin?
11: So, ibig sabihin, Victoria, paano kung hindi magpalabas ng TRO ang Korte Suprema, limbawa sa loob ng isang buwan o di kaya mga buwan o taon, edi hindi siya alis dyan sa Senado?
1: Ang usapan ngayon dito, Alvin, ay under the Senate Resolution 44, ay under the protective custody nga ng Senado si Senator De La Rosa. Kaya hindi maaaring iserve yung warrant laban sa kanya. Sa pagkakaalam natin, yung mga previous na pronouncements ng mga senador, kapag effective yan, kapag session, under session o in session ang Senado. So ang tanong ngayon, kung yan by effective pa rin kapag nag-adjourn na sila sa June 5. Alamin pa natin yan dahil yun nga, Alvin, ay very fluid pa yung mga pangyayari at hindi pa rin tayo masagot ng diretso ng mga senador kaugnay niyan.
11: Isa na lang, Victoria, may mga taga-NBI pa ba na umaali-aligid sa compound ng Senado o wala nang mga NBI agents diyan?
1: Ang sabi sa atin ng acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ay wala nang mga NBI agent dito sa loob ng Senate premises. Ang nakita na lamang natin kanina, Alvin, ay mga pulis. Ito nga ay matapos magkasundo ang Senado at ang NBI kahapon na walang mangyayaring pag-aresto. Sabi rin sa atin ni Aplasca ay kahapon elevated yung security nila. Ngayon ay ibinaba na yan, although meron pa rin tayong nakita ng mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms na mayroong dalang mga long firearm kanina. Pero sabi nga ni Aplasca ay binawi na niya ang utos na yan. Alvin?
11: Maraming salamat, Victoria Tulad.
12: Isusulong ng bagong halal na si Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga panawagan ng iba't ibang sektor na agad litisin ang pangalawang pangulo. Live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, paano ang magiging latag ng Senado sa impeachment trial? Ilarawan mo ang timetable.
13: Karen, pag-uusapan pa lang ng bagong liderato at mga miyembro ng Senado sa isang all-members caucus ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga pag-uusapan sa caucus ay papatawag, kung hindi ngayon ay bukas.
14: Isang araw matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkapalitan ng liderato sa Senado, inaantabayan na ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang Articles of Impeachment at git niya hindi sila magpapatumpik-tumpik.
15: Kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang natin pag-inamin because there's so many primarily economic issues that we have to face. Huh?
16: Sir, brief ko pa natanggap ni Pete.
15: But it's such an important accountability process, so we'll give it full attention.
14: Tiniyak rin ni Senador Robin Hood Padilla na hindi haharangin ang impeachment trial, taliwas sa naunang pahayag.
16: Hindi natin pwedeng harangin ang pag-convene ng impeachment court dahil malinaw yan sa saligang batas.
14: Ayon sa kanilang patakaran sa impeachment, pipili ang Senado kung kailan haharapin ang mga prosecutor. Sila rin ang magtatakda ng schedule para talakayin ang Articles of Impeachment kapag napadala na sa Senado. Pagkatanggap sa Articles of Impeachment at pagkaorganisado na ang hukuman, papadalahan ng summons ang opisyal na inimpeach para humarap sa Senado. May 10 araw din siya para sagutin ang Articles of Impeachment at saka naman tutugon ang prosekusyon sa loob ng 5 araw. Apela naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga senador agad nang litisin ang pangalawang pangulo at huwag umiwas sa kanilang obligasyon dahil giit na mga obispo, justice delayed is justice denied, hindi lang para sa bayan kung hindi para sa vice-presidente. Pinabibilisan din ng ilang negosyante ang paglilitis.
17: Our healing from the private sector, whatever will happen is to do it expeditiously and fast so we can get back to what we need. What we should be doing is trying to help our economy bangon again.
14: Tingin naman ni dating Senate President Franklin Rilon, konektado sa politika ang palitan ng liderato sa Senado.
18: They reorganized yesterday also because Bakto is the crucial 13th vote under the leadership of then Senate President Soto. He committed that there will be a trial and a trial in the assessment of the SARA allies would be harmful. The challenge is how immediate can the trial take place.
14: Neutral naman si Vice Presidente Duterte sa isyo ng palitan sa liderato ng Senado kung saan marami sa mayorya kaalyado niya.
6: Kung ano yung liderato sa loob da ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro.
14: Umapila rin ang palasyo na maging patas ng Senado lalo't suportado anila ng Pangulo ang sistema ng pananagutan.
8: Trabaho po ito ng Senado. So, hindi po manghihimasok ang Pangulo. So, dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan.
14: Napapangita naman si Senador Panfilo Lacson sa naging takbo ng palitan ng liderato. Naglabas din siya na hinanakit kay Senadora Loren Legarda na balik Senate President pro tempore kay Cayetano.
19: Maski anong political persuasion pinanggagalingan mo, yung nangyari kahapon was ugly. Sentimento namin, and I think I share my colleagues in the former majority, mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool, nabulaga kami.
14: Umiwas naman si Legarda sa media kanina.
20: Lots of work to do.
14: Nagpahiwatig naman si Senator Francis Pangilinan ng bagong minorya na hindi pa tapos ang laban. Karen, sa plenaryo naman kanina, sinabi ni Senate President Cayetano na alinsunod sa tradisyon, pwede nang magpatuloy ang mga nakaschedule ng dating hearing kahit bakante pa ang namumuno ng komite dahil miyembro pa rin naman ang chairman o ang mga dating chairman nito. Ang maghihintay lang muna ay mga bagong hearing at sponsorship sa plenaryo. May 40 komite ang Senado kasama na ang Rules Committee na siyang may first touch sa Articles of Impeachment. Tinitiyak naman ni Cayetano na matatapos ang reorganization ng Senado, pinakamatagal na ang sa Lunes. Karen?
12: RG, linawin natin para sa publiko, dumating na ba sa Senado ang Articles of Impeachment?
14: Karen, hanggang sa mga panahon ito, bago ako humarap sa inyo dito sa TV Patrol, ay wala pang pasabi. At hanggang kaninang mag-adjourn nga ang sesyon ng Senado, ay hindi naman ito isinalang. So talagang wala pa siya dito sa Senado.
12: Maraming salamat, RG Cruz.
1: Itinanggi ng palasyo ang anumang planong destabilisasyon laban sa administrasyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi ito ang unang pagkakataon na may napabalitang kudeta. Dahil dito, iginiit ni Castro na dapat maging maingat ang publiko laban sa mga naglalabasang fake news.
8: So ngayon, wala po tayong nadidinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno. Alam naman natin kung saan nanggagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news.
20: Patuloy po ang paghahanap sa isang nanay na isang linggo nang nawawala. Galing ng Calapan City Oriental, Mindoro ang ginang at nagtungo sa DFA sa Parañaque City para kumuha lang ng passport. Bumuo na ng tracker team ang mga otoridad para siya ay mahanap. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
21: Araw-araw, sinusuyo ni Michael at ng kanyang pinsan ang mga kalye sa Pasay at Parañaque City para hanapin ang kanyang inang si Elpidia Lailo. Nagdidikit siya ng mga poster ng 56 na taong gulang niyang ina na noon pang May 4 nawawala. Mula Calapan City sa Oriental Mindoro, nagpunta sa DFA sa Parañaque si Elpidia kasama ang mga anak at pamangkin para kumuha ng passport. Balak na ipasyal sa ibang bansa si Elpidia ng kanyang bunsong anak na nasa Australia. Si Elpidia at ang kanyang pamangkin lamang ang pinapasok sa DFA dahil sila lamang ang may appointment. Sina Michael at isa pang pinsan nagpunta naman sa PITX para mag-CR. Pero bandang alas 8:29 ng umaga, tumawag ang pinsan ni Michael dahil nawawala na ang kanyang ina.
22: Ang sabi po niya habang nagpa-process po siya ng passport niya, nakalingat po siya, hindi na po niya namalaya na nawawala na daw pala po ang nanay.
21: Sa kuha ng CCTV, makikitang lumabas ng gate ng DFA si Elpidia. Natuntun din ang mga investigador ang mga lugar na dinaanan ng ginang.
23: Nung nag-review yung mga pulis natin, from DFA, nagpunta siya ng Ayala, lumabas siya ng mall from dito sa Bradco, napunta ng Macapagal. So doon yung last na kita natin sa kanya sa footage.
21: Pinuntahan na rin ng mga otoridad ang PITX pero hindi umano namataan doon si Elpidia.
22: Sobra pong hirap, lalo po't alam po namin na yung nanay po namin ay wala pong dalang pera. So hindi po namin alam kung paano po siya kumakain. Hindi po namin alam kung kahit tubig man lang po ba, inakainom po siya.
21: May tracker team na ang Parañaque City Police para hanapin ang ginang. At inalerto na rin ang mga kalapit na istasyon.
23: Lahat ng mga message na allegedly nakikita si nanay doon, pinupuntahan natin. But as of now, wala pa yung hindi pa nag-positive. But of course, we're encouraging our constituents to give us information kung may makita si, kung makita nila si nanay.
21: Umaapila si Michael sa mga maaring makakita sa kanyang ina na makipag-ugnayan agad sa mga otoridad.
22: Sana po ay magpakatatag pa po siya, lakasan pa po niya ang kanyang loob. At kami naman po ay hindi tumitigil na siya po ay hanapin.
21: Walang ibang dalangin niya yun si Michael na sana ay muli na nilang makapiling ang kanilang ina. Dennis Datu, ABS-CBN News.
20: Kinumpirma at isinapubliko na ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa kasong Crime Against Humanity of Murder, kaugnay ng malawakang patayan noong Duterte drug war. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
24: Matapos ang ilang buwang espekulasyon, kinumpirma na ng ICC ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa hiling ng Office of the Prosecutor na inihain noong November 3, 2025 at iginawad noong November 6, 2025.
25: The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
24: Matagal na selyado ang arrest warrant para sa kaligtasan ng mga biktima at testigo sa kaso at isinapubliko kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, mahalagang hakbang ang pag-aresto kay De La Rosa sa proseso ng paghahanap ng pananagutan sa mga umano'y extrajudicial killings na naganap sa Pilipinas noong panahon ng drug war. Nakikipag-ugnayan na ang OTP sa mga otoridad para maipatupad ang arrest warrant. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa proteksyon ng Senado si De La Rosa. Kaya simple lang ang mensahe ng mga biktima ng drug war at kanilang mga abogado.
26: Ulo sa Steph, pero si Bato de la Rosa ang kamay na gumawa ng kung anong iniutos ng utak. Nawagan namin sa Senado, ay huwag magtanlong ng mga mamamatay tao o magnanakaw. Hindi po namin kayo iniluklok dyan kayong mga senador para pagtakpan ang mga mali.
24: Dalawa ang naging batayan ng pretrial chamber 1 kung bakit naglabas ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Una, kumbinsido ang korte na may sapat na batayan o reasonable grounds para paniwala ang mayroong kriminal na responsibilidad ang senador bilang co-perpetrator sa malawakang pagpatay noong Duterte drug war. Ito ay sa pamamagitan umano ng paggamit ng kanyang mga posisyon bilang hepe ng pulisya sa Davao para maisagawa ang Davao Death Squad killings na kinalaunan ay ipinatupad nationwide nang siya ay maging PNP chief. Ikalawa, kumbinsido rin ang korte na kailangan ng pag-aresto kay De La Rosa para masiguro ang partisipasyon nito sa mga pagdinig. Ipinalala rin ni dating Senador Franklin Drilon na hindi nawawala ang obligasyon ng Pilipinas noong panahon na miyembro ito ng International Criminal Court.
18: But protective custody, in my humble opinion, does not apply in this particular case.
24: Sa isang pahayag, hinimok ng mga law deans and professors ang mga otoridad na sumunod sa international legal process na bahagi ng mga batas ng Pilipinas, partikular na ang Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Malinaw na isinasaad dito na maaaring isuko ng Pilipinas ang mga suspect o akusado ng humanitarian law violations sa international court. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
12: At sa puntong ito, makakasama natin live si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Senator, magandang gabi po sa inyo.
0: Magandang gabi sa iyo, Karen, at sa ating mga tagapagsubaybay. Magandang gabi po sa ating lahat.
12: Alright, narinig niyo po yun, inanunsyo na mismo ng ICC ang arrest warrant laban sa inyo. Dala ng NBI ang arrest warrant sa inyo. Ano ang mga susunod niyong hakbang? Alam natin na nag-file kayo ng TRO sa Korte Suprema. Tama po, sir?
0: Yes, Karen. Yun nga lang, hinihintay natin yung resulta ng ating mga petition na pinail sa Korte Suprema. Meron tayong tatlo ata o apat na petition. Hintayin-hintayin na lang natin kung ano magiging resulta ng mga petition na yon.
12: So, nangangahulugan ba, Senator, habang hinihintay niyo ang TRO, ay mananatili po kayo sa Senado?
0: Yes, Mel. Dito lang ako.
12: Diyan po kayo, gabi, araw at gabi. Hanggang mag-desisyon po ang Korte Suprema, Senator.
0: Yes, Karen.
12: Okay, pasensya na kayo,
0: yes,
12: sa tanong,
0: Karen,
12: na paano kung tumagal po ito ng ilang buwan o ilang taon? Alam niyo, hindi umaksyon ang Korte Suprema.
0: Well, bahala ng Senado if they will continue to take custody of me, take protective custody, bahala na sila kung ano magiging desisyon nila.
12: Umapela po kayo, Senator Bato, kay Pangulong Marcos Jr. Sa tingin niyo po ba ay pakikinggan kayo, tutulungan kayo ng administrasyon? Gayong mismong ang administrasyon, ang kumbaga ginawa nila ito kay dating Pangulong Duterte.
0: Wala naman siguro imposible, Karen, no? At the end of the day, I am a Filipino. President Marcos is a Filipino, he is our president. So I think I deserve some support coming from this government. Dahil trabaho mo talaga ng gobyerno yan, naprotektahan yung kanyang mga citizens. And hindi lang po ako nakiusap sa kanya dahil hindi lang ito para sa akin, para sa lahat ng Pilipino ito na masasadlak sa the same situation na kinaroroonan ko ngayon. We deserve the support of this government. Eh, yung ginagawa nga natin pag meron tayong kababayan na nagka-problema sa abroad, binibigyan natin ng legal assistance at kinakiusap natin yung ibang kwan na ibang bansa o ibang entity na pauwiin sa atin. Eh ngayon, ako na nagsilbi ng tapat sa ating bansa, sa ating lipunan, ibibigay na lang ninyo doon. So, yun lang pag-iusap ko kay Pangulong Marcos. Filipino po ako, Mr. President. I am a Filipino. I deserve your support. Pag-iusap ko lang yan. Sana.
12: Okay, Senator, maugong na noon ang impormasyon na kayo po ay aarestuhin at matagal-tagal din kayong lumiban. Ano ang mabigat na dahilan at bigla kayong sumipot sa Senado nitong Lunes?
0: Unang-una, pagkakaroon ng change of leadership sa Senado. Pangalawa, meron kaming impending conversion ng Supreme Court ng Senate into a into an impeachment court. Mabibigat po na rason 'yan, trabaho 'yan. Kaya kailangan gampanan ko 'yan. At pangatlo, nahiya na po ako, Karen. Sige daw ako tanggap ng sweldo na hindi nagtatrabaho. Hindi man po ako kapal mukha na tanggap ng pera na walang kaukulang effort na binibigay, no? Kaya, yun, nagpapakita lang ako, trabaho na ako dahil kakahiya naman sa ating mga kababayan.
12: Okay, pero kayo po ang crucial na vote eh. Kayo po ang number 13, 13th vote. Kung hindi kayo dumating, ay posible pong hindi nagbago ang liderato ng Senado. Take us behind the scenes, no? Sino po tumawag sa inyo? Paano po kayo kinausap? Paano kayo umalis sa, kumbaga, lugar na kung saan po kayo naglalagi? Ano pong nangyari nun, sir?
0: Yung mga specifics na yun, Karen, no? Hindi ko na kailangan i-divulge sa'yo. Basta, after 6 months, andito ako to perform my duties.
12: Okay, nung dumating kayo sa Senado, nakita ang video, yung naghahabulan kayo ng NBI. Pakikwento po yun, no? Kasi hindi naman alam ang buong kwento. Nasaan kayo noon nung nakita kayo ng NBI? Saan nagsimula ang habulan?
0: Doon sa parking lot, no, sa ilalim ng ground floor ng Senado. Doon ako dumaan kasi sa stairs, hindi ako gumamit ng elevator. Eh, yung palang mga naka-standby doon sa gilid ng pintuan, mga NBI agents na pala yun, pagbaba ko sa sasakyan, inakost ako ng dalawang babae at saka may kasunod na mga lalaki. Sir, NBI kami. So, nagpumiglas ako. Pagpiglas ko, takbo ako. Habulan na kami. Hanggang sa bandang taas, nadapa ako. Kaya ito, nagresulta ng sugat sa aking kamay. Yun na nangyari.
12: So, ibig sabihin, may NBI na nakatambay doon sa basement ng Senado. Gaano katotoo po, Senator Bato?
0: Yes.
12: Oo, ang balitang may mga NBI officers daw sa opisina ni dating Senate President Tito Soto, pinapasok na daw doon. Ano ba ang totoo doon?
0: Yes, nag-coordinate man sila doon sa... May report man yung Sergeant at Arms, no, kung ano what really transpired. Nag-coordinate sila doon kay Senator Soto at binigyan ng instruction ni Senator Soto si Sergeant at Arms na yun.
12: So ano po ba ang pananaw niyo na talagang pinipigilan kayong bumoto at pumunta sa plenaryo?
0: Kahapon yun ang pakiramdam ko dahil pinipigilan nila akong makaakyat sa Senado dahil alam lang may butuhan na. So siguro ayaw nilang ma-unseat yung mga incumbent na at that time, mga incumbent na liderato, kaya pinigilan ako.
12: Oo, so nung nakita nyo ang dalawang NBI na babae sa basement, tanong ko lang, Senator, wala bang nagpaliwanag? Senator De La Rosa, may dala po kaming arrest warrant. Eto po yun. Usually, binabasangan pa ng Miranda rights o karapatan. Anong sinubukan po nila? Walang paliwanag?
0: Wala.
12: Walang ganun?
0: Wala. Basta pagbaba ko sa sakyan, lumapit na siya sa akin at akmang hinawakan yung aking braso. Sir, NBI agent kami. Pumiglas ako, tumakbo na ako.
12: Mm. Okay, anong masasabi po
0: walang
12: niyo?
0: Reading of Miranda rights.
12: Walang ganun?
0: Walang information about warrant of arrest na hawak nila. Wala. Takbuhan na. Pero naintindihan ko sila. Naintindihan ko yung ginawa nila. Kasi minsan ganun din sa pulis eh. Pagka nagkahabulan na, nakakalimutan na yung ibang procedures.
12: Hmm. Senator, anong masasabi po niyo sa pagsama ni dating Senator Trillanes sa NBI sa paghahain ng arrest warrant? Ang sinabi po niya kaninang umaga no, sa ANC, eh yun daw ang hamon po niyo yan noon. Kaya ginawa po niya.
0: Magaling siya kung ganoon siya. Eh, kahit na wala siyang personality of all these things. Hindi naman siya ICC, hindi siya Interpol, hindi naman siya NBI, hindi naman siya membro ng law enforcement community. Pero siya may hawak ng warrant of arrest.
12: Okay, Senator, huling tanong ko na lang, no, ito reaction ng ilan sa social media. Ang tapang-tapang niyo po daw noon nung kayo ay PNP chief sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Tapos yan, eto kayo tumatakbo, umiiwas sa mga pulis, umiiyak sa Senado, takot na takot kayo. Anong reaksyon niyo po doon?
0: Hayaan mo na sila. They're entitled to their own opinion. Sige lang, kung yan ang tingin nila sa akin, go ahead. Wala po akong opinion ninyo yan. Opinion ninyo yan.
12: So, kumbaga, ang tinawag na po sa inyo ay duwag daw po kayo, Senator. Diba? Anong, yun ang lumalabas po ngayon. Ang iba nyo kasing kasamahan ay kusa silang nag-surrender.
0: Kusang nag-surrender?
12: Oo.
0: Sinasabi ko naman yan, no? Na ayaw kong madala doon sa Daheg. Mm-hmm. Yun naman. Kung gusto ko madala sa Daheg, hindi na ako nag-file ng TRO sa Supreme Court. Yun lang yun.
12: Alright.
0: Sino bang gusto Pilipino na gustong magpadala, magpaliti sa ibang bansa? Give me one single Pilipino na gustong magpa-try doon sa mga dayuhan. Hindi nga, kung meron. Ako, I prefer to be tried or to die in this country. This is my country.
12: All right.
0: Ayaw kong madala doon sa ibang bansa.
12: All right, on that note, maraming salamat po sa inyo, Senator Ronald Bato de la Rosa. Thank you, sir.
0: Maraming salamat, Karen. Thank you.
11: Sa pagpabalik ng TV Patrol, mga pulis sa taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa, nagkagirian. Pagbabago sa liderato sa Senado, hindi dapat makahadlang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang kongresista. Talento ng mga Pinoy, ipapantera sa buong mundo sa Nurse the Dead. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: Bakit masaya ang pare? Makikinig ako. Dahil araw-araw, may sini saya.
3: What's happening here?
4: Bakit parang kasalanan ko pa?
5: Four sister lang, four sister.
2: Saya nakakakilig.
3: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
7: Ayoko mahal kita.
9: No one touches Shine. She's my jowa.
10: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
2: Sayang laugh trip.
3: Nawala.
27: That's the most funniest I've ever seen.
28: Ooh, charinggera.
2: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
29: Mapit ka sa akin.
30: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
31: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitig.
2: Okay, relax. Sino na saya sa sine mo? Hari ka rito.
32: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Pakinik. Manupem.
6: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
7: Hindi ako natatakot sa Israfin.
4: Matindi.
8: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita.
4: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
8: Mananagutin ko kanyan.
4: Walang karapatang nag-iisang alamak.
6: Sino ka ba talaga?
4: Ramon Revilla Sr.
13: Bilib lang muna ko sa inyo. Mukunian natin ka.
4: Alamak ni Akima.
8: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
4: Sa sinimo, Hari Krito.
14: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
15: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
14: May kasama kang makikinig sa'yo.
15: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
16: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
14: Ako to, si Chang Ami.
15: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
17: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
19: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
22: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
23: Pesa House.
33: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
34: Sa tindi.
35: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
34: Ibang klase tumidi.
12: Unang tensyon sa pagitan ng pulisya at mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa sa labas ng gusali ng Senado. Isang araw ito matapos kumpirmahin ng International Criminal Court na naglabas ito ng arrest warrant laban sa senador. At live mula sa labas ng Senado, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, kamusta ang sitwasyon ngayon? At may nagrarally pa ba ngayon?
36: Karen, tulad nga ng sitwasyon kagabi ay dama muli ngayong gabi ang tensyon dito sa labas ng Senado. Yan ay matapos magsagawa pa rin ang kilos protesta, mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yung ilan nga sa kanila, Karen, ay dito na mismo nagpalipas ng magdamag.
37: Kung maaksyon ang habulan sa loob ng Senado, tensyonado naman ang ganap sa labas ng gusali nitong Lunes ng gabi. Ito'y matapos magtungo dito ang mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa para ipakita ang pakikiisa nila sa senador. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng International Criminal Court na naglabas na ito ng warrant of arrest laban kay de la Rosa at ang tangkang pag-aresto sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Kaya nang lumabas ang van ng NBI, sigaw at kantsaw ang inabot nito sa mga nagrally. Hindi rin nakaligtas ang ilan pang sasakyan na galing sa loob ng compound ng Senado.
0: Willing po kami na samahan si Senator Bato de la Rosa kahit abutin pa po ng ilang araw, abutin pa po ng ilang linggo at abutin pa po ng buwan o taon. Mananatili po kami at maninindigan po kami para sa karapatan ni Senator Bato.
37: Matapos ang tensyon, nagsiuwian na ang ilang mga taga-suporta. Pero ang ilang inabot ng madaling araw, nagawa pang mag-zumba para anilalabanan ang antok. Pero ang sasakyang may speaker, pinaalis ng pulis kinalaunan dahil nakakaharang na ito sa daan. Dito na muling sumiklap ang tensyon. May nambato pa ng upuan mula sa panig ng mga nagprotesta.
0: Nandito kami para suportahan si Senator Bato de la Rosa. Tapos ipapaalisin nila yung speaker para makapagsalita ang taong bayan at sisimulan na ngayon.
3: So hindi na namin papayagan, no? Una maibalik doon kasi gusto namin free yung pagpasok at saka paglabas, no? At saka yung alam naman natin maraming sasakyan dumadaan sa lugar na yan.
37: Bahagyang kumalma ang sitwasyon pero ilang oras lang ang lumipas, muli na namang nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at taga-suporta ni De La Rosa. Pinaalis umano kasi sila ng pulis sa kanilang pwesto.
5: Wala pa kaming tulog kagabi pa. Siyempre dito kami sa harap para magkaroon ng hangin. Ngayon paalisin kami.
9: Hindi kayo aalis, doon lang kayo sa gilid.
5: Oh, hindi. Anong tawag yan, sir? Anong tawag doon?
10: Para tayo mga kakaunti
5: lang kami, sir. Yun lang ngayong area, oh. Huwag niyo tabunan. Karapatan namin yun, sir.
37: Personal na nag-inspeksyon sa lugar si NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin at handaan niya silang magpatupad ng maximum tolerance. Pero babala niya.
11: The moment that they violated a certain law or kung naging marahas sila, then we will effect arrest in our presence.
37: Sa kabuuan, 700 pulis ang idineploy sa harap ng gate ng Senado para panatilihin ang seguridad sa lugar.
36: Karen, kanina ang bandang alas 5 nga ng hapon ay nagkagiri naman ang pro at anti-Duterte dito mismo sa kahabaan ng Jokno Boulevard malapit dyan sa gate ng Senado. Yan ay matapos sa harangin ng mga taga-suporta ng Duterte, yung mga nag-rally naman na mga taga-suporta o pro BBM, may dala kasi silang plaka na impeach Duterte at mapanagot o hulihin si Bato ng ICC. Ngayon Karen, ipapakita ko naman yung sitwasyon dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard. Ito mga nakikita mo sa aking likuran ay mga Duterte supporter ito at sinasabi nilang maya-maya lamang ay magkakaroon sila ng programa. Dito naman sa aking bandang kaliwa, makikita mo ay nakahilera pa rin yung hanay ng kapulisan at bantay sarado ito mismong main gate ng Senado. Ayon sa pulisya, aabot na sa mahigit 800 PNP personnel ang nakadeploy dito ngayon sa may gate ng Senado. Karen.
12: Maraming salamat, Jesse Cruzan.
18: Naniniwala ang ilang kongresista na nagpalit man ng liderato sa Senado, hindi ito dapat makahadlang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa ng Papatrol, Vivienne Gulia. Viv, na-transmit na ba ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte?
20: Alvin, ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, nagre-reproduce pa sila ng mga kopya nitong resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at inoorganisa ito para maisumite sa Senado. 6,000-libo kasi ang pahina nito kung isasama pati yung mga attachments. Pero umaasa si House Impeachment Prosecutor Terry Ridon na maisusumite ito sa Senado bukas.
21: I hereby adopted.
20: 26 na miyembro ng Kamara ang hindi lumahok nitong Lunes sa botohan kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa records ng House of Representatives. Kabilang dyan si Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, sina si Bac Partylist Representative Brother Eddie Villanueva at Sorsogon 1st District Representative Bernadette Escudero na parehong may kamag-anak na senador. Kasama naman sa 25 bumoto kontra sa pag-impeach sa bise ang mga kapamilya niyang sina Representatives Paolo Duterte, Omar Duterte at Harold Duterte at mga kaalyadong sina Representatives Kiko Barzaga, Leandro Leviste at Paolo Marcoleta.
23: My vote is no
1: guided by my commitment to listen to the voice and sentiments of the majority of my constituents in the 2nd District of Bohol.
20: Sa siyam na piniling mag-abstain, kabilang sina Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na pumirma sa committee report, si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na bahagi ng House Prosecution Team noong 19th Congress, at Bukidnon 3rd District Representative Audrey Zubiri.
2: I chose to abstain from voting so as not to prejudice or preempt the independent judgment of my husband, Senator Juan Miguel Zubiri.
20: Pero landslide sa bilang na 257 House members ang bumoto para ma-impeach ang pangalawang pangulo.
4: These are patterns of bad behavior. These are habits of abuse of power. Impeachment is not political persecution. It is not a partisan activity. It is a constitutional accountability mechanism.
6: Hindi ganito ang gusto nating leader. Ayaw natin sa leader na bilyonarya pala, pero hindi nagdedeklara.
7: The motion is approved. The resolution.
20: Kaya inendorso na ng Kamara at ipinag-utos kagabi na i-transmit sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Duterte. Hanggang kaninang alas 4 ng hapon, wala pang abiso na na-transmit na ng House Secretary General ang resolusyon sa Senado. Paliwanag ni House Committee on Justice Member Joel Chua, naghihintay pa ang SecGen kung kanino sila makikipag-ugnayan matapos magpalit ng liderato ng Senado.
8: Wala naman pong delay no, na masasabi dahil kahapon pa lang kami nagbotohan at wala rin naman nakalagay sa rules kung ilang araw dapat ito ma-endorse sa Senado.
20: Iginiit naman ng ilang kongresista na nagpalit man ng liderato ang Senado, hindi ito dapat makahadlang sa pag-convene ng impeachment court at pagdaraos ng paglilitis.
13: Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte, mga diehard pa nga Duterte supporters sila. But of course, hindi ko naman linalahat. Meron naman dyan siguro moderate lang yung pagiging supporter nila sa mga Duterte.
8: Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Maasa tayo na kung ano man yung binitawang salita ng bagong halal na Senate President ay ito'y kanyang tutok din.
16: Well, unang-una, paano mo maididismiss ang kaso kung hindi mag-convene ang court? Siyempre, kailangan mauna yung pag-convene ng court. Otherwise, wala silang power, wala silang jurisdiction to act on the case at all.
20: Liquidation. Gait pa ni De Lima, kung hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court, ito ay may tuturing na pagtalikod sa kanilang tungkulin sa konstitusyon. Alvin, 11 kongresista ang inihalal ng Kamara na maging bahagi ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay sina House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Luistro, pati sina Representatives Terry Ridon, Ramon Rodrigo Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Chel Diokno, Liaila De Lima, Kaka Bagao, Jonathan Keith Flores, Lordan Suan, at Joel Chua. Sa panayam natin kanina kina Chua at Diokno, naghayag sila ng kahandaan na gampanan ang kanilang tungkulin na maging taga-usig sa impeachment trial ng Vice Presidente. Alvin?
18: Maraming salamat, Vivian Gulia.
23: Naghain ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Duterte ng ikalawang urgent motion sa Korte Suprema para hilinging resolbahin na ang mga nakabinding writ of habeas corpus petition para sa kanilang ama. Sa petisyong inihain ni Attorney Salvador Paulo Panelo, nanawagan po ang nakababatang Duterte sa Korte na aksyonan na ang mga pinagsama-samang petisyon na inihain nilang magkakapatid noong nakaraang taon. Hiling nila ideklara ng Supreme Court na ilegal ang pag-aresto, pagsuko at pagkakapiit ng kanilang ama sa The Hague, the Netherlands. Dagdag niya, sinasamantala ng gobyerno ang anyay, pananahimik ng korte. Ang kaguluhan anya sa Senado nitong Lunes kung saan tinangkang arestuhin si Senator Ronald De La Rosa ay direktang epekto umano ng di pag-aksyon ng SC sa kanilang mga petisyon.
24: Ibabandera sa global scene ang talento ng mga Pinoy sa kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. At bilang pagpupugay sa lahat ng Pinoy nurses sa buong mundo, pinailawan ngayong gabi ang ELJ Building, highlight ang katagang nurse. At live mula sa ABS-CBN Center Road, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Daniel, ano ang kwento sa likod ng pagpupugay na ito?
0: Gretchen, pagpupugay ito sa lahat ng Pinoy nurses sa amang panig ng mundo bilang pagdiriwang ng International Nurses Day. Bukod sa ELJ Building, pinangunahan din ng I Want ang pagpapailaw ng kulay blue sa fasad ng San Francisco City Hall sa California. Hudyat ito ng nalalapit na pagpapalabas ng kauna-unahang Filipino Hollywood film series na Nurse the Dead. Tampok dito ang talento ng mga Pinoy sa global scene. Bida rito ang film actress si Jolene Sofia Malone, kasama ang all-star Pinoy cast sina Anthony Jennings, Princess Punzalan, Ruby Rodriguez, Jidjet Reyes at Tootsie Guevara. At Gretchen, kaugnay niyan ay makakasama natin, of course, ang creator ng Nurse the Dead. At kasama natin ang nag-iisang Anthony Jennings, isa sa mga bibida dito. Of course, Anthony, guys, congratulations.
3: Salamat. Oo. Siyempre, unang-una, gusto lang namin batiin ng lahat ng Happy International Nurses Day. Ayun, no? Para sa lahat. Ayun. And ano yung tanong ulit?
0: Oo. So, eto na nga, Anthony. How was it filming, of course, your first ever international project? English.
3: I just want to say I'm really, really blessed and grateful and honored to be working with such wonderful people and in this wonderful show. Sobrang na-appreciate ko sila kasi nung first day ko talagang medyo kabado ako nun eh. Pero they had my back. Thank you. So thank you Mark, Wes, and Chef Marbs. Maraming salamat. Oh my God, thank you. Nataguyod ko yun. Ang hirap, puro English talaga. So yeah.
14: Oh no, you spoke many languages.
3: Yeah, I spoke other languages too. So yeah, good luck. So abangan nyo yun guys.
0: For sure, we're very excited to see that. Pero gano'n lang ka-importante para sa'yo, Anthony, na mapanood ito ng ating mga kababayan?
3: Well, sobrang importante kasi yung essence ng show namin, it revolves around OFWs, nurses, and syempre, pusong Pilipino pa din, na of course, American-made. And yeah, it's such a wonderful experience for me kasi dami ko natutunan sa show na to. Pati sa sarili ko din. Nag-grow ako dito show. Thank you guys. And parang nag-relax din ako din sa US ng mga time na yun eh. Kasi yung shoot naman namin, hindi siya sobrang strict. Like every day. We have like day offs. And sarap na nakapag-gala-gala pa rin ako doon kahit na may work kami. Pero iba talaga yung iba eh. So ma-appreciate ito ng maraming Pilipino kasi revolves around maraming makaka-appreciate na Pinoy kasi I don't know what to say anymore. Oh my God.
0: I know you're very excited, Anthony, but of course we have here Mark. You know, Mark, it's not every day that you get to see Pinoy nurses being highlighted on series like this. Pero anong dapat abangan ng ating mga viewers pag napanood nila itong Nurse the Dead?
14: Ito po is the very first Filipino studio show in Hollywood with Hollywood actors. You'll see actors from Glee, Fresh Prince of Bel-Air. So ang dami talagang abangan, especially the Filipino humor and most importantly the Filipino heart. 30% of the nurses who died in America were Filipino, despite us being only 4% of the entire nursing population. So it's very important that our heart is there and the humor is there, because the heart of the Filipino is none other.
0: So. There you go. But of course, invite everybody to watch. Mapapanood ito sa I Want, no? Yes. Go ahead, Anthony.
3: So, abangan nyo po ang Nurse the Dead. Premiere po namin is June 12. And yung trailers, abangan nyo na lang. Dahil hindi ko pa din sure kung kailan. Pero yeah.
14: But tonight,
3: yeah, we have like
14: 8 p.m. the poster comes out.
3: Poster, yeah. So abangan nyo po yung poster namin mamaya. Yep. And I think yun lang.
0: And of course, Gretchen, libreng mapapanood ang pilot episode na to sa I Want kayong paparating na June. Balik sa inyo sa studio.
24: Mabuhay ang lahat ng Pinoy nurses at sa lahat na bumubuo ng Nurse the Dead, congratulations. Maraming salamat, Daniel Krishnan.
12: At susunod, daasingil sa paparating na May billing, kakarampot lang ayon sa Meralco. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
9: Hutan.
10: That's insane.

0: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
1: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
4: Sana nasanay ko dyan!
3: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
5: Hello to Marian!
6: Hello, Lola!
7: Cute, no?
3: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
8: Patay ka ngayon!
9: Sinong babatayin mo?
8: Ako!
3: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
10: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak mo ng Indian,
3: sure kang tatawa ng tatawa!
11: Netama ako!
12: Isn't it fantastic?
3: Yes! Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. dito sa sine mo, hari ka rito.
0: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
15: Ano yun?
16: Shooting star.
15: Ano yun?
16: Falling star.
3: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
17: Tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
3: Palaging may bit-bit na pampahapi.
17: Ito for you, chocolate yan, imported.
3: Yan ang Tatak Dolphy.
18: Muscle yan, oh.
17: Hanggang dito, umabot ang muscle.
3: Tatak hari ng comedy.
19: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
20: Lupit naman nyo.
3: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
17: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom.
3: Wow! Ang sakit sa lalamunan!
21: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
14: DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
22: Tamaan po tayo ng presyo.
23: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
22: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
23: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
22: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
23: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
24: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
25: Ibahin mo ko!
3: Maaksyong tapatan!
26: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
27: Pasalamat ka suot mo sutana mo, kung hindi pahalo.
28: Isinapubliko na ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pangalan ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay si Peter Haynes, isang international criminal and humanitarian law practitioner mula UK na naging abogado ng ilang akusado sa ICC at sa International Criminal Tribunal. Kabilang sa mga kliyente niya ay si John Pierre Bemba ng Congo na kalaunay na acquit sa war crimes and crimes against humanity.

0: Siya rin ang abogado ni Joseph Kony ng Uganda na kasalukuyang inuusig ng ICC in absentia dahil hindi pa rin siya nahuhuli hanggang ngayon. Pinasinungalingan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na sinunggaban ng NBI agents ang senador noong tangkaing isilbi ang kanyang arrest warrant ng International Criminal Court. Nanindigan din ng NBI na wala silang nilabag na proseso sa pagsisilbi ng naturang warrant. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
1: Bago pa mangyari ang habulan sa fire exit ng Senado, alas 7 pala na umaga ay nakabang na roon ang mga ahente ng National Bureau of Investigation kay Senador Roland Bato de la Rosa. Dalawang babaeng agent na magsisilbi dapat ng arrest warrant ng International Criminal Court sa senador.
2: Ang nangyari kasi, sumakay siya sa sasakyan ng isang senador eh. I'd rather not mention who the senator is, no? Pero sumakay siya roon. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mawaluwag na roon. Doon yung naiwan doon yung dalawang babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we're expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Pusa, basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. Literally, evading arrest. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan.
1: Sabi ng NBI, kasunod na tumatakbo ni Senator de la Rosa ay kanyang mga staff. Humahabol naman ang dalawang babaeng ahente ng NBI.
2: Malayo pa yung agent, mga 3 meters away. Kasi natulak nga niya.
1: Ang isa sa babaeng agent ay tumama umano sa may pintuan at nasaktan pa sa pangyayari. Tinanggi ni Matibag na sinunggaban ng mga ahente si Senator de la Rosa. Paniwala ng NBI na ang kanyang sugat ay posibleng dahil sa kanyang pagkakamali.
2: Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, that is because inflicted ng mga agents. But nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya.
1: Iginiit din ng NBI na may koordinasyon sila sa iba-ibang ahensya katulad ng Department of Justice at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC sa implementasyon ng warrant.
2: We were in possession of the warrant. Kung na-aresto namin siya, the proper thing to do sa amin, the law enforcement, arresting officers, is to turn over to the prosecution, which in this case, the prosecutor general.
1: Sa isyu ng posibleng pag-aayos ng arrest warrant sa loob ng Senado, ipinaliwanag ng NBI na may legal na basehan ito.
2: We are governed by rules and by law and by process. We are not acting based on politics or based on our emotions or our feelings. We will coordinate with other agencies involved this because there are complexities eh. May mga intricacies po kaming dapat i-address.
1: Ipinaliwanag din ni Matibag ang insidente kung saan sinubukang arresto ng NBI agents ang isang tauhan ng security ng Senado. Matapos ang lockdown, sinubukan naman ng pigilan ng security ang nasa 20 ahente ng NBI na lumabas ng Senado.
2: We are in here doing our job with the valid warrant tapos you're obstructing. So, and you want us to be detained so hindi papag-
1: Samantala, itinanggi naman ng Philippine National Police o PNP na ipinaubaya nila sa ibang ahensya ang posibleng pag-aresto kay de la Rosa.
3: Hindi na pinaubaya sa ibang agency yung pag-aresto po kay Senator Bato de la Rosa.
1: Dagdag pa ng tagapagsalita ng PNP, handang tumulong ang pulisya sa oras na maglabas ng direktiba ang mga kinauukulang ahensya.
0: Sa ngayon, nananatili sa Senate Protective Custody si Senator Bato de la Rosa habang pinag-aaralan ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng susunod na hakbang sa pagpapatupad ng ICC warrant. Pero para sa NBI, mas mabuting sumuko na lang ang senador. Gian Ambrosio, ABS-CBN News.
4: Pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer na malaki ang itataas sa singil sa kuryente sa paparating na May billing. Minimal ang umanong adjustment na iaanunsyo bukas ng kumpanya pero babala ng Energy Regulatory Commission, posibleng mataas pa rin ang electricity rates sa buong bansa sa mga susunod na buwan.
5: utang kami sa mga credit union.
4: Mahigit 20,000 ang bill sa kuryente ni Nading noong Abril. Lagpas 2,000 pesos ang itinaas ng kanilang bayarin. Napahaba kasi ang gamit sa mga aircon ng tatlong pamilya dahil sa tindi ng init.
5: Wala po kaming ano.
4: Walang bintana.
5: Wala pong bintana.
4: Oh, kaya ka lang may aircon.
5: Opo, ang ginagawa na lang po namin, pinapaano na lang po namin sa gabi, sa umaga, pinapatay na po namin.
4: Ang nangungupahan sa kanilang si Marilu, sa labas na lang nagpapahangin imbis na magbintilador, pero nag-aalala na rin sa paparating na bill. Hahanapan niya ng mga anak ng paraan para mabayaran kaysa naman maipon at magpatong-patong kung hindi mabayaran agad.
6: Pag ano, hindi nila kaya bayaran, uutang ako.
4: Pero pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer. Nauna na kasing inanunsyo ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission na malaki-laki ang itataas sa singil sa kuryente ng Meralco sa paparating na May billing. Ayon sa Meralco, malaki ang natapya sa increase dahil sa pag-alis ng value-added tax sa natural gas galing Malampaya, pagpapaigsi ng refund period, pagsuspindi ng paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL.
7: Kung sakali man merong increase, Alvin, kunyari tumaas yung generation charge kumpara doon sa mga reductions na ina-expect natin, hindi na ito magiging masyadong malaki.
4: Sa unang pahayag ng ERC, nasa mahigit piso kada kilowatt hour ang nakaumang nataas sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos kada kilowatt hour matapos maayos ang issue sa line rental.
8: Confident naman sila na magiging halos kapareho nung nakaraang buwan. Kung meron bang pagtaas, maliit na lang.
4: Pero mukhang hindi pa matatapos ang mataas na bill sa kuryente ngayong buwan. Paliwanag ng ERC, posibleng masundan pa sa mga susunod na buwan ang mataas na bill sa kuryente dahil sa tindi ng init at mahal na presyo ng panggatong na mga plantang gumagawa ng kuryente. Noong April, 53 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa overall rate ng Meralco, habang ilang electric cooperatives umabot ng halos 4 pesos kada kilowatt hour ang naging dagdag singil.
8: Nariyan pa rin lagi ang posibilidad, lalo na sa mga susunod na buwan pa, isa o dalawang buwan pa, na talagang sisipa ang ating demand dahil sa kainitan ng panahon.
4: Pero tiniyak ng ERC na umiral pa rin naman ang no disconnection policy sa Meralco at lahat ng electric cooperatives hanggang July 2026. Bukod sa bawal ang putulan, pwede ring utay-utayin ang bayad sa loob ng tatlong buwan para sa mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo. Para sa Meralco, ang consumer ang magdidesisyon kung hindi muna siya magbabayad ng bill kung talagang gipit, pero maiipon lang din ito.
7: At some point kasi you'll have to settle your bill, Alvin, dahil ginamit mo naman eh. That's why ito lang is a reprieve kung sakaling talagang hirap ka, hindi mo bayaran ngayon.
4: Samantala, bagsak pa ang presyo ng imported na langis sa unang araw ng trading sa world market. Mahigit piso ang ibinaba sa presyo ng gasolina at kerosene, lagpas 50 centavos naman sa diesel sa Singapore market. Pero ang presyo ng krudo sa Amerika at Europa sumipa kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na naghihingalo ang peace talks sa Iran, kaya posible na namang sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan.
0: Dini, mainit na sinalubong ng mga kapamilya sa Thanksgiving event. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Hindi ako susuko!
10: Digasin.
9: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
10: Habulin!
11: Ang lakas-lakas ng apil mo.
12: Bulaklak para sa'yo.
10: Hindi ka sasantuhin.
9: Si Maroy! Bumuga ng aboy!
7: Talagang
10: ang bumangga. Kita!
9: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
10: Sinong singa dito?
9: Ako! Palakpak ang puna din ng magiting na lalaki!
10: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
13: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
12: Manatili po kayong nakikinig.
14: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
14: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
16: Pag walang knowledge, walang power.
14: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: tape ang tunay na barako.
1: Ubusan ito ng lahat.
2: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
0: Mabagsik at walang sinasanto.
3: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
0: Kamahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
4: Taking ka pa rin, babagsak!
5: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
3: Nandito na ang matandang dagang hinihintay. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
2: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
6: Saan?
2: Sa puso mo.
0: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
7: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
8: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa public service.
9: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
10: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
11: Akala ko magbibigyan mo sa crush mo yan.
12: Boy, kilig.
13: Sakay.
14: Cute ka pala, no?
12: Boy, kinikilig.
15: Ganda ko, no?
16: Sobra.
17: Yakapin mo! Ganon!
12: Totoo ba ang nadarama?
14: I love you!
17: Sorry! I don't love you!
18: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
12: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
18: I love you! I love you! I love you! I love you!
19: I love your braso.
12: Ayan oh, sobre! Sine Kibig!
20: Saturday and Sunday!
12: Dito sa Sine.
21: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report at mga dokumento mula sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na isinumiti na sa kanila mga dokumento mula sa opisina ni Senador Panfilo Lacson na siyang nanguna sa investigasyon sa flood control scandal. Ipinasa na umano ng ombudsman ang ebidensya at testimonya sa kanilang legal team. Matatanda ang 7 pa lang sa mga senador ang pumirma sa partial report. Kulang pa ito ng 2 para ma-endorso sa plenaryo at masponsoran ng committee chair. Nangyari ang pagpasa ng report kasabay ng balasahan sa Senado kung saan nabakante ang paumuno sa Blue Ribbon Committee. Una nang irerekomenda ng komite ang preliminary at fact-finding investigations para sa mga kasong plunder, bribery at money laundering laban sa ilang kasalukuyang senador na sina Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Speaker Martin Romualdez, ampuganteng si Zal Dico at mga opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista. Dumalo si dating overall deputy ombudsman Melchor Carandang sa misang idinaos para sa pagdiriwang ng 38th anniversary ng Office of the Ombudsman. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa pagsibak sa kanya sa pwesto sa ilalim ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinawalang saysay ng 3rd Division ng katastasang hukuman ang pagkakatanggal niya sa tungkulin at ang desisyon ng tanggapan ng Pangulo na dapat siyang managot sa mga salang graft, corruption at betrayal of public trust. Kaugnay ito sa pagsasapubliko ni Carandang na mga umano'y transaksyon sa bangko ng dating Pangulo. Pero ayon sa Korte, walang jurisdiction ang tanggapan ng Pangulo sa Deputy Ombudsman. Hindi na maibabalik sa pwesto si Carandang dahil napaso na ang kanyang 7 taong termino noong 2020. Pero inatas na ng Supreme Court ang pamahalaan na bayaran ng sahod niya mula nung isuspindi siya at tanggalin pati na ang buong retirement benefits niya. Si Carandang ang humawak sa investigasyon sa umano'y mga nakaw na yaman ni Duterte noong 2017.
6: Itinanggi ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda ang mga kumakalat na balitang nagbitiw siya sa pwesto. Ayon po kay Aguda, patuloy siyang lilingkod sa gabinete batay sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Git niya, isang halimbawa ito ng fake news na layon ay maghasik ng kalituhan at maapektuhan ang tiwala sa kanila ng publiko. Nakafocus pa rin anya ang DICT sa kanilang mga digital initiatives na makatutulong sa mga Pilipino.
13: Sa ibang balita naman, isa sa mga high-profile na kaso ng krimen ang pagpatay kay Ruby Rose Barameda noong 2007. Nahanap ang katawan ni Ruby Rose sa ilalim ng dagat matapos ang 2 taon kasunod ng pagsulpot ng isang testigo. Yan ang babalik ang kwento sa Philippines Most Shocking Stories.
15: Sa gilid ng daan ng Navotas Fort, nakaupo sa isang bangko si Rochelle Barameda, katabi ang ina, at iba pang kaanak. Pinapanood nila ang 4 na lalaking may mga hawak na mga sledgehammer para tibagin ng isang kwadradong steel encasement. Makapalito at pinuno ng simento. Mixed emotion si Rochelle. Sa isip niya, sana hindi ang kapatid na si Ruby Rose ang nasa loob ng makapal na bloke ng simento. Pero 2 taon na rin nilang hinahanap si Ruby Rose. At hindi matahimik ang pamilya kasi di nila alam kung anong nangyari sa kanya sa loob ng 2 taon na yon. Closure, kumbaga. At mula sa tip ng isang witness, dinala sila ng kanilang 2 taong paghahanap doon sa gilid ng daan sa port ng Navotas City kung saan tinitibag ang kwadradong semento. Yan ang ikukwento ko sa inyo. Ang brutal at karumal-dumal na pagpatay kay Ruby Rose Barameda, ang masalimuot na galaw ng kaso, at ang nakadudurog sa puso na paghahanap ng hustisya ni Rochelle at ng pamilya Barameda para kay Ruby Rose, halos 2 dekada na ang nakalilipas. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
13: Abangan ang kwentong yan sa Philippines' Most Shocking Stories pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
16: Bigong makausad sa round of 16 ng women's doubles sa Italian Open, si Pinay tennis star Alex Ayala at kapartner niyang si Hailey Baptiste ng Amerika. Tinalo sila ng number 2 seed sa tambalan ni na Katerina Siannikova ng Czech Republic at Taylor Townsend ng Estados Unidos sa round of 32 ngayong Martes. Kontrolado ni na Siannikova at Townsend ang laban. Lumawang sila sa unang set 3-love at di hinayaang makabawi si Ayala at Baptiste. Nagpatuloy ang momentum ni na Siannikova at Townsend sa ikalawang set kung saan isang game lang ang nakuha ni na Ayala. At ang final score, 6-2 at 6-1.
21: Susunod ang Big Kapamilya Welcome para sa Nation's Girl Group, Bini Tutukan. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
22: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
23: Ubusan ito ng lahat.
24: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
22: Mabagsik at walang sinasanto.
25: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
22: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
4: Sa akin ka ba rin babagsak?
5: Ako ang magsisilbing tinig sa lalungan.
25: Nandito na ang matandang dagang hinihintay. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
24: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
26: Saan?
24: Sa puso mo.
22: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
7: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
27: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
0: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Iyakan?
2: Check! Sorry po.
1: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
3: Good boy ka na ba?
8: Good boy na po.
3: Sigurado ka?
8: Opo.
1: Pangpamilya, check na check.
9: Yes!
1: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Takilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
10: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
26: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara-tsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
28: Hi!
29: Good morning, class.
1: Ang mga una mong minahan na pelikula.
30: Lumawak ang aking imagination.
1: Magaling! Nangunguna sa umaga.
31: Pusa naman ang nakita mo!
32: Slow down!
1: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
33: Wala ka ng alalahanin.
1: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.

0: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Super sakastikan!
2: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
3: Tabla-tabla muna, tol.
1: Super sa katatawanan!
4: Okay na ba to? Ha? Ito pa!
5: Mainit na kapamilya, welcome ang sumalubong sa Bini sa inihandang Thanksgiving event ng ABS-CBN para sa kanila. Nagkwento rin ng walo tungkol sa explosive experience nila sa ASAP XP nitong weekend. Nagpapatrol, MJ Felipe.
6: Big kapamilya, welcome ang regalo ng buong ABS-CBN sa pagdating ng Bini. Sa inihandang Thanksgiving event para sa kanila. Selebrasyon ito ng kanilang matagumpay na debut sa Coachella, guesting sa Grammy Museum, at parangal na nakuha sa Billboard Women in Music. Mismong si Joanna ang nag-abot ng kanilang Billboard trophy sa mga boss. Present ang mga ABS-CBN executives sa pangunguna ni na ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN CEO at President Carlo Katigbak, at Chief Operating Officer Cory Vidanes. Matapos ang grand welcome sa lobby, diretso ang girls sa Studio 10 kung saan nagkaroon ng tribute at masayang Q&A.
7: Kapamilya, thank you so much po. Salamat sa pagising ng maaga, sa pag-effort po. Napupunta po lahat dito. Alam namin may mga gagawin pa po kayo today. Pero sana po nabigyan namin kayo kahit paano ng energy para sa mga gagawin niyo today.
6: Nagkaroon din ng photo op ang ilang kapamilya employees kasama ang Nation's Girl Group.
8: Nakaka-overwhelm po. Promise, hindi po namin in-expect. Actually, kanina sa van, bago kami bumaba, hindi namin alam kung bababa kami. Deserve ba namin to na talagang nagtipon sila dito and nag-make time for us?
9: Sinasabi nga ng mga friends ko na para talaga siyang Miss Universe moment. Parang boxing talaga ni Pacquiao, parang match kasi grabe yung anticipation ng mga tao.
6: Itong weekend, na-enjoy din ng girls ang ASAP XP, kung saan isa sa highlights ay ang bagong dance break ng Pantropico.
10: Fun fact, actually, we only had one day ng rehearsals for ASAP. So parang dun namin inaral lahat.
9: Sobrang saya, first time ma-experience yung ASAP XP, so more to come pa yan, pupunta yan sa lahat ng lugar.
11: Yung naglalakad kami sa audience, yung umiikot kami, ang saya niya kasi syempre nakakapag-ano kami sa mga tao, sa audience, mas nakakapag-interact kami ng close.
6: Noong Biyernes naman, ipinagdiwang ng girls ang birthday ng kanilang bunso na si Sheena.
12: I treated the girls like ang mahal, pero ganun ko sila kamahal, kung gano'n kamahal yung bill, tas gusto ko fancy-fancy kami.
6: Next! Arangkada na ang paghahanda ng girls para sa world tour.
10: We're gonna have another set of, hindi lang another set, multiple sets of rehearsals kasi
13: paibahin nyo?
10: We shall see, but for sure naman, para may ibang flavor naman.
14: 1, 2, 3, thank you po!
6: MJ Felipe, ABS-CBN News.
15: Welcome back, Bini! At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
16: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
17: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras ngayong Martes 8:04.

0: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report!
1: K-Pop's Playlist, K-Pop's Playlist sa DZMM.
2: Mamaya pa po yung K-Pop's Playlist. Siyempre ho, alam nyo ho, kahapon talaga namang naging abala ho ang buong newsroom dito. Ngayon pala ang napalitan na. Spot Report na po ha, ngayon pong 8:05, ngayong Martes, May 12, 2026. Ako naman po, Jeff Caparaz. At dito nga po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo, meron pong tanong na dapat sagutin. Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan mang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz. Solo po muna ngayong Martes. Meron lang humahalagang inaasikaso si partner Marlene Padiernos. Muli po, ito po ang Spot Report. Ay kami po inyong patuloy na napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630. At sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Kami ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report ay una po ang kaligtasan ninyo, ha? Eh para sa mga mensahe, magparating ho o sa aming numero sa DZMM Viber number 0919-278-3000 para po sa balitaan.
0: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
2: Sa unang bugso ng mga balita, mga kapamilya, hayagang umapila si Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Ay sa panayam po sa media kaninang umaga, iginiit ng senador na gawa-gawa lang ang kaso sa ICC na mga gustong pabagsakin ng pamilya Duterte at mga taong gustong mawala na sila sa Pilipinas. Maring itinanggi ni De La Rosa ang pag-utos sa pagpapapatay sa ilang sibilyan nang siya pa ang PNP chief noong administrasyong Duterte. Katunayan, wala ani ang kahit isang kasong murder ang isinampa sa kanya. Isiniwalat din ni De La Rosa na muli siyang lumitaw kahapon para tumulong sa kudeta sa liderato ng Senado. Sabay inaming nagdamdam siya kay dating Senate President Tito Soto matapos umano nitong payaga ng NBI na hulihin siya. Nilinaw naman ng senador na hindi niya tinanggap ang kanyang sahod sa nakalipas na 6 na buwang absensya. Sinabi rin ni De La Rosa na tutugon siya sa sabpina ng PNP-CIDG. Pwede ho itong personal o sa pamamagitan ng legal representative. Kaugnay ng imbestigasyon po ito sa sinasabing extrajudicial killings sa Davao. Ay sa ngayon ho ay may plano siya aniyang manatili sa Senado at umaasang paninindigan ng Korte Suprema ang soberanya ng bansa. Pinaigting naman ng Philippine National Police

0: Polis ang seguridad sa paligid ng Senado matapos magkagirian ang mga polis at mga taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa kaninang umaga. Pinatatabilang umano ang mga sasakyang may sound system na nakaharang sa daan, pero nagalit ang grupo at kinwestiyon kung bakit pinaalis gayong nagpoprograma lang sila. Nambato pa ng upuan ng ilang taga-suporta ng senador at pinagmumura ang mga polis. Nangako naman ang polis siyang paiirali ng maximum tolerance, pero nagbabalang aarestuhin ang sinumang magsisimula ng gulo at lalabag sa batas. Dismayado naman po ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa bigong pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sinabi po sa DZMM ni Jane Lee, asawa ng EJK victim na si Michael Lee, na mistulang ipinapakita ng pagkakanlong ng Senado kay De La Rosa na walang makipakialam ang mga mambabata sa pamilya ng mga biktima. Ay apela po nila isuko na si De La Rosa at kilalanin ang proseso ng ICC. Samantala, tinawag naman ng grupong bayan ang Senado na protektor ng mga senador na may kinaharap na kaso. Giit po ng grupong bayan, sa halip na kanlungin, dapat manguna ang Senado sa pagpapanagot kay Senador De La Rosa. Kaduda-duda rin anila ang timing ng pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan na may malinaw na hindi para sa interes ng taong bayan.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Sa ibang balita naman, tiniyak ng DPWH na hahabulin pa rin ng pamahalaan ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kasunod po ito ng pagpapalit ng liderato ng Senado kung saan nakabakante rin ang chairmanship ng ilang komite. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na anuman ang mangyari sa Blue Ribbon Committee na nangunguna sa imbestigasyon ng mga anumalyang proyekto kontra baha, makikipagtulungan pa rin ang kagawaran sa komite, gayon din sa Office of the Ombudsman para mapanagot ang mga sangkot sa anumalya. May 5, ipresenta ni Senator Panfilo Lacson ang progress report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng imbestigasyon sa maanumalyang flood control projects. Isinama sa progress report ang partial report ng komite dahil 7 senador pa lang ang lumalagda. Sa ibang balita pa rin, tiniyak naman po ng Philippine Air Force na walang anumang namamataang hindi pangkaraniwang aktibidad sa Villamor Air Base sa Pasay. Kasunod po ito ng pahayag ng abogado ni Senador Ronald De La Rosa na si Israelito Torion na may nakahanda ng aircraft sa Villamor Air Base para umano magatid sa senador papuntang The Hague sa The Netherlands. Sinabi ni Air Force spokesperson Maria Cristina Basco na walang natatanggap na direktiba ang ahensya hinggil sa paghahanda ng aircraft. Patuloy rin ng normal at routine air operations ng Air Force na kasalukuyang nasa white alert status. Inaasahan naman ng Meralco na magiging minimal lang ang dagdag singil sa kuryente ngayong Mayo matapos magpatupad ng mga hakbang ang Energy Regulatory Commission para mabawasan ang epekto ng mataas na generation charges. Ayon po sa ERC, nabawasan ang inaasahang taas singil dahil sa mas maagang pagpapatupad ng ilang adjustments, mas mabilis na refund sa consumers at pansamantalang pagsuspinde sa ilang bayarin. Gayunman, nagbabala ang ERC na posible pa rin magkaroon ng dagdag singil sa mga susunod na buwan dahil sa matinding init ng panahon at pagtaas ng presyo ng fuel sa pandaigdigang merkado.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Sa mga balita, sa labas naman po ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol, ay alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng Senado. Ay patuloy pa rin po ang nakabantay dyan ng ating Radyo Patrol na si Bert Dizon. Bert, patuloy pa rin ba ang programa dyan?
1: Jeff, sa mga sandaling ito ay wala pang isinasagawang programa yung dalawang grupo ng mga mga tag-suporta ni Senator Bato de la Rosa at itong mga pro-admin, yung mga Marcos supporter dito naman sa kabilang side nitong Jokno Boulevard dito sa labas pa rin ng Senate gate. Kung makikita nyo sa aking likuran ay nandito pa rin nakapwesto yung mga tauhan ng PNP Civil Disturbance Management Unit para nga siguraduhin yung kaayusan at siguridad dito sa premises ng Senado. Ang sistema kasi ngayon dito, Jeff, ay pinalilibutan nitong mga Civil Disturbance Management Unit ng PNP itong intersection na ang Jokno Boulevard, dito yan sa tapat ng Senate gate, para nga mapaghiwalay yung dalawang grupo ng mga pro, ng mga Marcos supporters at itong mga Duterte supporters. Dahil kanina lang, mga bandang alas 4, alas 6 ng hapon ay nagkaroon ng nagpang-abot itong dalawang grupo. Kaya napag-desisyonan ng PNP na pagitnaan itong dalawang grupo nang sa gayon ay hindi sila magpang-abot. Dahil kanina, doon sa kanilang pag-aabot ay nagkaroon pa ng agawan ng mga placard at kung saan ay nagpalitan din sila ng mga pambubulyaw doon sa magkabilang panig. Sa mga sandaling ito ay katulad na nabanggit natin kanina ay walang nakahanda o walang ginagawang programa yung dalawang magkabilang grupo. Ayon naman sa Southern Police District, no, as of 8 ng hagabi ay mahigit 150 na individual ang kanilang itala ng crowd estimate ngayon dito, habang dinagdagan ng SPD yung mga tauhan ng PNP na nakadeploy dito na umabot na ng mahigit na 800 personnel. Ang purpose nga yan, ang sabi ni General Aberin kanina, nakapanayam natin, ay just to ensure na maayos yung seguridad at may peace and order dito pa rin sa premises ng Senado. At ang sabi niya kanina, kung sino man ang mga magtatangkang manggulo, kung sino man ang magtatangkang magsimula ng away, ay kanilang aarestuhin yan. At yan yung giniit kanina ni General Aberin kanina sa kanyang pag-ookular dito sa paligid ng Senate premises, sa Jeff.
0: Bert, kanina doon sa sinabi mong nagkapambuno ba, nagkasalubong sila, nagkagulo, may mga inaresto ba ang PNP?
1: So far, Jeff, wala namang inaresto ang PNP. Ang ginawa lang ng PNP kanina, yung Civil Disturbance Management Unit, dahil nga nagpang-aabot na sila, hindi sila mapaghiwalay, pinuntahan sila doon at dinisperse sila para mapaghiwalay nga sila ng magkabilang linya nitong Jokno Boulevard para hindi na sila ulit magpang-abot. Pero so far, wala naman na inaresto ang mga kapulisan dito sa labas ng Senado.
0: Anong sabi ni General Aberin tsaka ni General Cinco? Anong gagawin nila bukas? Kasi di ba sabi ni Senator De La Rosa, mukhang magtatagal dyan sa Senado, di siyempre otomatiko yung mga supporters, kung hindi mag-stay dyan, may mga dadagsa pa. Anong sabi? Anong gagawin nila moving forward?
1: Kanina ang sabi ni General Aberin, yung kanilang ginawa ngayong paghahanda ay in anticipation ito para doon sa mga magiging malawakang kilos protesta bukas, kasi inaasahan nga na yung mga pro-Duterte supporters at itong mga pro-admin supporters plus yung isa pang grupo ng mga nagsusulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay magtutungo dito sabay-sabay bukas ng hapon. So kanina, nagkaroon ng ocular si General Aberin, kasama din ang Pasay CPS para nga tignan yung magiging pagpoposte, yung pagiging yung tamang paglalagay ng mga pulis para nga nang masiguro na hindi magkakagulo. At kanina ayun nga ginawa nila, pinaghiwalay. So possible tomorrow na ganun yung magiging scenario. Papagitnaan ng mga pulis itong kahapaan ng Jokno Boulevard at sisikapin nila na hindi magpang-abot itong mga Marcos supporters at itong mga Duterte supporters, Jeff.
0: Oo, kasi magpapang-abot ngayon. Anyway, Bert, sarado pa rin ba yung Jokno Boulevard?
1: Oo, sa mga sandaling ito ay abisa po sa mga motorista, ito pong northbound lane ng Jokno Boulevard, ito pong nasa likod ko, ay sarado pa po ito sa mga motorista. Ang tanging madadaanan nyo lang po ay yung southbound lane doon sa kabila. Medyo nagkakaroon lang ng konting pagbabagal dahil nakaparada kasi doon sa kabilang lane yung mga sasakyan, yung mga assets ng PNP, yung mga pinagsakyan ng mga Civil Disturbance Unit, yung SWAT nandito din, at yung iba't iba pang mga ambulansya na nakaantabay dito, parang kung may mangyaring hindi ka nais-nais, eh makaka-respond sila agad, Jeff.
0: Alright, maraming salamat, Bert Dizon.
1: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMF.
0: Balita mula sa Senado pa rin, pag-contempt ng Senado kahapon sa mga tauhan ng NBI na humabol at nakipagbuno kay Senator Bato de la Rosa. Pag-aaralan po ng Rules Committee. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Robert, go ahead.
2: Pag-aaralan ng Senate Committee on Rules ang pag-contempt kahapon ng Senado sa siyam na tauhan ng NBI na nakipagbuno at nakipagabulaan kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos itong questionin ni na Senate Minority Leader Vicente Soto III at Senator Panfilo Lacong sa sesyon kanina. Pasya kasi o naging desisyon ng majority bloc kahapon na i-contempt ang siyam isa ilalim sa kustodiya ni NBI Director Melvin Batibag sa halip na ikulong sa Senado sa plenary session. Tumayo si Lacson, ipinunto na batay sa Supreme Court ruling, hindi dapat kaagad ang pag-contempt ng Senado, dapat may due process o hingan ng paliwanag ang iko-contempt kung bakit hindi dapat i-contempt. Sabi naman ni Soto, dating Senate President, wala sa kanilang rules na pwede mag-contempt sa plenaryo ang Senado. Batay sa SC ruling at sa rules ng Senado, pwede lang mag-contempt ang komite sa mga pagdinig in aid of legislation at kapag ang Senado ay nakakonvene bilang isang impeachment court. Sumang-ayon naman sa pagpapaaral dito si Senate President Alan Peter Cayetano, hindi naman binawi ang pag-contempt sa siyam na NBA agents o agents. Samantala, tumayo rin si Lacson para ipahayag yung pagsang-ayon at pagsuporta sa pasya ni Cayetano na ipasa muna sa Rules Committee ang rekomendasyong pag-amienda ni Senator Dante Marcoleta sa Senate Rules para mapahintulutan si De La Rosa sa na virtual na dumalo sa kanilang sesyon. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Samantala, dating Pangulong Duterte, may bagong abogado na, kapalit po ni Nicholas Kaufman. Ang detalye mula naman kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Casey, take it away.
3: Jeff, ang British lawyer na si Peter Haynes, ang bagong legal counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito'y matapos humiling si Nicholas Kaufman sa ICC Trial Chamber 3 na payagan siyang magbitiw bilang abogado ng dating Pangulo. Sa inilabas sa dokumento ng ICC, ayon kay Kaufman, kinumpirma ni Haynes na handa siyang idepensa si Duterte. Nakapaloob din sa dokumento mula sa ICC na napagkasunduan na ang terms of engagement at nakatakda siyang dumalo sa status conference ng kaso sa May 27, 2026. Tiniyak naman ni Kaufman na mananatiling maayos sa tuloy-tuloy ang legal representation ni Duterte sa tulong ng bagong counsel at ng kasalukuyang defense team. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
0: Thank you, Kelly Cordero!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay napakainit ng panahon ha, mga kapamilya kaserbisyo. Abay, nabasa ko kanina parang pumalo sa 48. Sa Bataan ba iyon? Basta pumalo ng 48 degrees Celsius eh. Napakainit ho niyan ha. Kaya ho kami parang siramplaka na ho rito ha. Ang mga tubig kapag kayo lalabas ng bahay, ay dapat to eh talagang siguraduhing hydrated po kayo ha. Tapos eh kung kaya nyo naman planuhin na mas maaga ang inyong paglabas ng bahay o later after 3 p.m. eh mas mainam mo ha. Dahil sabi nga ho ng Department of Health 9 a.m. hanggang 3 p.m. ho ang napaka-init ho talaga o yung peak ng init ho ng panahon ha. Eh kasing init nga po yung mga ganap kahapon dyan sa Senado. Maging sa House of Representatives ha. Kaya nga po kami may special coverage kahapon, yung DZMM special coverage po ha. Eh maraming salamat po pala kay Binibining Liza Aquino sa pagsama ho dito sa akin do sa slot ng spot report from 8 p.m. hanggang 10. Tapos sinundan ho kami ni Marlene Pajernos tsaka ho ni Christian Yosores ha. E teka muna, doon sa hindi pa nakakaalam, edi nung nakita ho natin si Senator De La Rosa kahapon, nung saktong botohan sa pagpapalit ng Senate leadership, Eh, ito ho ha, dun ho sa mga hindi alam pa ito, ang mga bumoto for Senator Soto ay siyam. Si Senator Bam Aquino yan, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo at Rafi Tulfo. At ang mga nag-abstain naman po ay si Senators JV Ejercito at Mig Zubiri. At ang mga bumoto po para kay Senator Cayetano ay sina Senador Ronald De La Rosa, Chises Godero, Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar at si Tito Soto. Samantala ha, kanina ho eh, nakita ko na rin, abay meron na hong inelect ang House of Representatives na mga prosecutor ho doon sa trial sa impeachment po laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang mga tatayo pong prosecutor ay si Representative Jervil Luistro, Representative Terry Ridon, Representative Ramon Gutierrez, Representative Isabel Zamora, Representative Lawrence Defensor, Congressman Jose Manuel Jokno, Representative Laila De Lima, Representative Kaka Bagaw, Representative Jonathan Keith Flores, si Representative Lordan Zuan at si Representative Joel Chua. Ay, talagang kaabang-abang ho ang mga susunod na kabanata ha. Kaabang-abang ho iyan. Ay marami ho tayong pag-uusapan ngayon sa programa, lalo na ho yung sitwasyon doon. Bagamat na-report ho ni Bert Dizon yung sitwasyon ho sa labas ng Senado, ay mamaya ho, kagaya ho nung tinanong ko kay Bert, ay titingnan natin moving forward ano ho ang gagawin ho ng Southern Police District o ng NCRPO para ho mapanatili yung kaayusan, dahil ho nagkasalubong kanina eh, yung anti-tsaka pro eh, yung mga taga-suporta ho ng Pamilya Duterte at Senador De La Rosa, maging yung mga hindi sumusuporta, ano, nagkapambunuho sila. Kaya titingnan, tatanungin ho natin ano ang kanilang mga gagawin mamaya. Ha? Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang Spot Report sa oras na 8:25.
4: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Iimbestigahan yan sa Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: dating, sir.
1: Nandyan ho kayo sa, ano ma'am, sa Senado?
0: Hello, sir?
1: Hello, Lieutenant?
0: Yes, sir. Hello po. Mm-hmm. Hello, sir. Paulit po, sir.
1: Oo, ma'am. Kayo ho'y nandyan sa Senado, ho? Sa labas?
0: Yes, sir. Andito pa po kami ngayon sa labas po ng Senate, sir.
1: Mm-hmm. Ma'am, kamusta ho ang sitwasyon ho dyan?
0: Maayos naman po ang sitwasyon ngayon, sir. Wala naman po tayo naitalang any untoward incident, sir.
1: Mm-hmm. Ma'am, yung kanina ho, yung mga napabalita ho na may nagkasalubong ho, nagkainitan ho na magkabilang grupo, paano ho nangyari doon? Anong pinagsimulan?
0: Kanina, sir, mga bandang hapon, sir, parang nagkaroon lang po ng sagutan po yung dalawang grupo, pero wala naman po tayo naitalang nagkaroon po ng pisikalan. May mga minor, ano lang po sila, mga sagutan, sir.
1: So nagkapikunan ho sila, ganun ho ba nangyari?
0: Parang ganun po, sir, nagsagutan lang po sila ng mga kanilang saloobin, sir, in hand.
1: Ma'am, eh siyempre ho, ayaw na ho natin umabot sa pisikalan. Mabuti ho pala't hindi sila nagkasakitan. Eh moving forward ho, ma'am, ano ho ang guidance ho ni SPD District Director General 5?
0: Yes sir, sa pamumuno po ng aming District Director, Police Brigadier Glenn Oliver 5, sir, sa ating mga kababayan po na sana po ay ihayag po natin ang matiwasay ang ating mga saloobin. Ang ating pulisya ay nais lamang po masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng kanilang mga aktibidad.
1: Mm-hmm. Eh, Lieutenant, di ba ho, kapag tayo eh merong mga sinasagawa hong ganyan, mga rally, show of support, yan ho ba eh ma'am, pag ho may mga ganyang rally ho, di ba ho may, kailangan pa ho ba nilang kumuha ng permit, mag-secure sila?
0: Yes sir, kailangan po nila mag-coordinate sa LDU po para mabigyan po sila ng permit, sir.
1: Oh, itong mga ito ma'am, nung nasa Senado ngayon, nag-secure ho sila?
0: Ano po sir?
1: Nag-secure ho sila ng permit? Meron ho sila mga kaukulang permit?
0: Nag-secure po sila sir ng permit, bagamat po sa ating nakuhang information sir ay hindi po ito naprobahan sir.
1: Oo. So ibig sabihin, hindi pala ho sila pwede doon?
0: Ano po, sir?
1: Ibig sabihin, kung walang permit, hindi ho sila pala pwede na mag-rally ho dyan sa labas ng Senate?
0: Sir, sorry. Sir, paulit, sorry. Hindi po malinaw yung
1: Hello?
0: Setting, sir.
1: Opo. Lieutenant, kung wala po silang permit, sabi niyo po, so hindi po sila pala allowed na mag-sagawa ho ng kumbaga programa ho sa labas ng Senado?
0: Sorry, sir. Paulit po. Regarding po sa permit, sir, yes, kailangan po nila, sir, mag-secure po ng permit. Kung hindi man po ito na-aprubahan, sir, o napagbigyan ng permit, ay bibigyan din po sila ng pagkakataon, ihayag ang kanilang saloobin. Ngunit sana po ay sumunod po sila sa ating batas.
1: Okay. Lieutenant, moving forward po, ito nga po, may nangyari na mabuti nga ho hindi na uwi sa pisikalan. So ano po ang gagawin? Sabi ho ni Bert Dizon kanina, eh paghihiwalayin niyo ho ba o meron hong mga in between sa kanila? Ganun ho ba ang gagawin ho ng SPD?
0: Sir, sorry po. Paulit sir, sorry, hindi po ganun kalinaw yung linya dito, sir.
1: Nako, hindi malinaw pala. Ma'am, ano ang gagawin? Kumbaga moving forward po, ano po ang gagawin para hindi ho ulit sila magka-apikunan? Nako, babalikan natin si Lieutenant Panaga, ano? Pero ang nabanggit niya kasi, parang hindi inaprubahan ng permit. So, paano ito? So, ibig sabihin, talagang maximum tolerance ang isinasagawa ng PNP. Dahil, sabi ni Bert, wala namang arestuhang nangyari. Eh, ha? Teka, tatawagan ho natin ulit si Lieutenant Panaga. Kung siya'y nasa Senate doon, mukhang mahina ang signal doon. Mahina daw ang signal. Baka sa Viber o ano, tatry mo para data ang gamitin. E teka muna, bati tayo dito sa ating nasa live stream. Teka, backread muna tayo. Si Edilberto Mangawang, nandito din. Nandito na pala. Si Aya Engine 5775. Si Tony Inaw. Si Marvin Riabad. Ayun, no, kakakaway lang ni Marvin, ni Architect. Oh. Si Miku C7U L6D. Ayan, nandito na rin siya. Paano babasahin niya? Si Elderberto Mangawang, nasabi ko na. Si Banong, nandito na. Si Tita Maria Dulce Orate. Si Louis Basco, of course. Si Tiger Lily. Si Eric Araulio. Ayan, mga

0: Suki ho natin tuwing alas 8. Sino pa? Sino pa? Mahaba-habang bakery dito eh. Si John, John Kiera Makapas. Ayun, nandito na si John Kiera Makapas. Tsaka si Emmanuel Bernante. Tapos eh, sino pa nandito? Si Sergeant Putik, of course. Ayun, sabi ni Sergeant, aba, oo nga eh. Kaya dapat talaga Sergeant eh, bantayang mabuti dahil nga habang naandoon si Senator De La Rosa sa Senado, sa premises ng Senado, eh inaasahan na darating ang mga taga-suporta maging yung mga kokontra, di ba? Ito na, nasa linya na ulit natin si Lieutenant Margaret Panaga. Magandang gabi po ulit, Lieutenant Panaga.
1: Magandang gabi po, sir.
0: Ayun, Lieutenant, yung tanong ko po kanina ay nabanggit nyo kanyo eh hindi na-aprubahan ho yung permit. So ibig sabihin, hindi sila ho pala pwedeng mag-rally o magsagawa ng programa sa labas ng Senado?
1: Yes sir, yun po. Ngunit pinagbigyan pa rin po natin itong mga grupo na ito na ihayag ang kanilang saloobin, sir.
0: Ayun ma'am, eh kung sa kabila pala na hindi sila nakapag-secure ng permit at syempre sa pakikisama na ho yan, eh, pinayagan nyo na rin. Eh ano ang panawagan nyo ho doon sa mga nagbabalak pa hong pumunta dyan sa Senado, sa premises ng Senado?
1: Sir, nakikiusap po tayo sa lahat ng lalawak na ating kababayan na panatilihing mapayapa po ang pagtitipon at sumunod po sa batas at regulasyon po ng ating bansa, sir.
0: Mm-hmm. Ma'am, go ahead, sir. Ma'am. Sorry to cut you, ma'am. Go ahead.
2: Hello, sir.
0: Ma'am, sorry to cut you. You were saying po.
2: Opo. Yes, sir.
0: Yes, ma'am. Ano pong, ano, ma'am? Sorry, nakat ko po kayo, ma'am. You were saying.
2: Okay. Mm-hmm.
1: Para po sa ating kababayan po na makikilahok po is panatilihin po nating payapa ang ating aktibidad na idadaos po.
0: Mm-hmm. Ma'am, ang sabi po ni RD kanina, napakinggan ko yung panayam niya. Hindi naman din kayo magdadalawang isip na to make arrest kung merong lalabagin ho na kumbaga batas ho, ano, kumbaga kung sumobra na ho yung mga naandyan. Ano-ano ho yung parameters, ma'am, para ho to make arrest? Ano ho yung kumbaga mga senyalis ho na aba, dapat ang arestuhin itong mga ito? Ha? Ano ho yun?
1: Kapag po sila ay naging mapanakit na, sir, naghagis po ng baton, naninira na po sila ng mga pampublikong kagabitan, sir, and nagdudulot na po ng matinding public inconvenience. Panununog po, pag vandalism, yun po yung sa mga dahilan na maaari po silang ma-arrest.
0: Oo. Ma'am, sabi ho nung reporter namin, si Bert Dizon kanina, so wala po kayo inaresto after ho nung mangyari yung ganun dahil hindi naman umabot sa pisikalan?
1: Yes sir, wala naman pong na-arresto kanina sir dahil nagkaroon man po ng minor ano kanina, ngunit sagutan lang po yun ng dalawang grupo sir.
0: Mm-hmm. So ma'am, bukas, ano po ang mga aasahan ho dyan sa premises ho ng Senado, dyan sa Jokno Boulevard?
1: Base po sa ating paunang impormasyon, bukas daw po ay ang grupo po ng tindig sir.
0: Oh. Pupunta ho dyan, mas maraming grupo?
1: Yes sir, and ongoing din po, ongoing pa rin po ang ating monitoring and coordination po sa lahat mga agencies sir sa mga grupo po na makikilahok po.
0: Eh, Lieutenant Panaga, panghuli na lang, ano ho ang guidance ho ni District Director, Brigadier General Glenn Cinco? Go ahead po.
1: Paalala po ng ating District Director plus Brigadier Glenn Oliver Cinco sir na lahat po ng makikilahok bukas sa pagdadaos po ng kanilang saloobin ay panatilihin pong mapayapa at maayos po ang aktibidad and sa ating po mga kapulisan po ay ang maximum tolerance.
0: Maraming salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po, Police Lieutenant Margaret Panaga, ang hepe po ng PIO ng SPD. Salamat po, ma'am. Mag-iingat.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ay, doon naman sa mga pupunta, ito naman ay paalala ng inyong Tito Jeff ha, sa mga taga-suporta ho ni Senador De La Rosa, ng Pamilya Duterte, at doon naman sa hindi taga-suporta na pupunta dyan, ay magdala ho kayo ng payong tsaka ng tubig ha. Eh, mainit ho eh ha. Napakainit! Eh, kita nyo nga doon kanina, nagka-pikunan, hindi ba? Kaya ang sabi ho ng report ni Bert Dizon, eh, pag-ihiwalayin. Yun din ang sabi ni Lieutenant Panaga. Tapos eh, ang babala naman din ho ng SPD, Dahil narinig ko kanina, sabi ni General Abirin, kapag kami nilabag naman kayong batas, kapag kayo sumobra na, eh hindi rin naman humaga at ubili ang PNP na mang-aresto. Abi syempre naman, hindi naman po pwede. May, kumbaga, syempre yung maximum tolerance, may limitasyon din, ika nga, hindi ba? Maximum. Pero kapag kalimbawa, nananakit na kayo, nanghahablot na kayo ng mga shield ng police, parang nangyari ng May 1, hindi ba? Nakita pa yun sa video, di ba? Nanapak pa, nang hablot kayo ng cellphone, eh hindi humaga at ubili. Talagang they will make arrest. Yun ang sabi ho ng NCRPO Regional Director, Police Major General Anthony Abirin. Yun ang sabi. At ang sinasabi naman ng Lieutenant Panaga, paalala ho ng SPD, eh kapag, ano pa sinabi niya kanina? Kapag nanakit na kayo, nanunog, yan, ng mga nambato, nako eh, wag naman ho ha. Ihayag lang ho natin ang suporta o ihayag din ho natin ang ating saloobin sa mapayapang pamamaraan. Hindi naman ho kailangang magkasakitan pa, hindi ba? O magkaasaran pa, hindi ba? Ayan o, napareact si Arnaldo Abel Abelda? Aba, hindi. Mamaya natin babasahin to. Ayun o. Sabi ni Bato, namali yata. Bakit nagpakita pa sa Senado? Yun ang sabi ni Arnold Abelda. Nalaman tuloy na mga, naduwag pala si Bato. Easy. Tapos si Sergeant Putik, sumuko ka na lang Bato. Ayan, di ba? May perimeter na, sabi ni Sergeant Putik. Teka, si RC underscore car underscore adventures. Ayun, naandito si RC Car Adventures. Babago ito. Ha? Si Daniel Bustamante. Hello. Hello sa iyo dyan sa Batangas City. At si Arnold Abelda. Nabanggit ko na kanina. Si Isabel Prieto. At si Merpa Habol. Ayun, si Marvin Riabad. Ang sabi naman niya, yung mga nakompronta ni NBI Director Matibag, dapat bigyan din ng NBI clearance. Yung easy. Dyan lang ho kayo, ha? Kayo talaga. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala, ha?
3: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report! Spot report! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report!
1: Kumuha po ulit tayo ng mga report sa ating mga Radyo Patrol. Senator De La Rosa, hindi na raw dismayado sa dating leader ng Senado na si Senator Vicente Soto III. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert, go ahead.
2: Nagkausap na sa plenaryo ng Senado kanina si Senator Ronald Bato De La Rosa at Senate Minority Leader Vicente Soto III. Kinwestiyon kasi ni De La Rosa ang anyay pagpayag ni Soto na arestuin siya sa Senado. Sa sesyon kanina, nagpaliwanag si Soto at iginit na hindi ito totoo. Habang nakasuspend naman ang sesyon, ay nilapitan ni De La Rosa si Soto at nag-usap sila.
3: Sir, pero nagkausap na kayo ni Tito Sen kanina, nilapitan nyo na, narinig yung paliwanag niya. Ano po ang pagtanggap nyo dun?
4: Okay. Wala kong sama ng loob sa kanya. Sabi ko sa kanya, sir. Maraming salamat, sir. Wala kaya utang na loob sa kanya. Well, I was in hiding. Alam kong inalagaan niya yung opisina ko. Hindi niya pinapabayaan. Hindi po ito panahon ng bastusan. Panahon ito mga crucial times na na-challenge yung integrity ng Senado. Kaya dapat magkakaisa. Yung yun po ang gusto kong mangyari.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Kuyang Robert Mano.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay, sa mga mahilig pong magtiwala, ha? Ingat-ingat ho, ha? Lalo na yung mga kaibigang nag-aalok ho ng magandang kumagaika nga e negosyo o yung money back guarantee. Lalong-lalo na ho yung may mga sasakyan na pinaparentahan. Yung pala'y tatangayin. Eh mag-ingat-ingat ha. Eh narinig nyo na yung mga salita. Renta, tapos eh tangay, eh, di ba? Eh kasi nga ho, itong PNP Highway Patrol Group, abay may na-recover sila ng mga 10 sasakyan na narentangay. Eh mabuti ay natuntun ito ng Highway Patrol Group at naisauli doon sa mga may-ari. Tapos eh nung nalaman ng modus, ayun, eh nagtiwala doon sa kanilang matagal ng katransaksyon. Abay ang ginawa pa dyan eh, alam nyo eh, yung isa pa doon ha, yung kanyang sasakyan, ipinaregalo ng suspect doon sa kanyang kapatid dahil gumraduate. Akalain nyo yun ano. Anyway, para i-detalye yung modus, alam nyo naman na yun kung paano, pero mas i-detalye ho ni Police Lieutenant Nadine Malang, ang tagapagsalita po ng PNP HPG. Maganda gay po, Lieutenant Malang, Jeff Caparas po, welcome po sa program.
5: Hello po Sir Jeff, at sa lahat po ng ating po mga kasamahan. Sa studio, tatutugin sa ating po mga kababayan na nakikinig po ng ating po program, okay. Spot Report. Good evening po sa ating lahat, Sir Jeff.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant Malang. Sir, ito ho ay 10 ho ang naisuoli nyo, no? Ito yung nakaraan eh, kahapon ito, di ba? Paano ho ang modus ulit nung suspect po at paano ho nakuha yung tiwala ng mga biktima?
5: Well, Kuya Jeff, no? Patungkol dito sa operation po natin dito sa may Laguna.
1: Mm-mm.
5: Ang modus po nitong nahuli po nating what I mean ay ito pong kakasuhan po nating suspect ay una, ang target po niya mga car rental services po.
1: Uh-huh.
5: Wherein this car rental services po, no, papakilala po siya na kliyente, i-enturo yung mga motor vehicles or mga car rental po natin, no.
1: Uh-huh.
5: Sa kuno na company na kukuha po nito pong mga sasakyan na ito at ooperan yung ating po mga suspect ng buwan ng bayad para puro no, sa kanila mga motor vehicles o kanila po mga pribadong sasakyan for just a times 2 of their payment para puro sa kanila mga monthly dues. Lalo tigit no kung bayar hulugan pa ang isang sasakyan. So naglalaro ito Kuya Jet no ng mga worth 30,000 to 30 to 50,000 per motor vehicle para upahan ng per month.
1: Oo, syempre.
5: At nag-start ito, kuya, no, from one na sasakyan, from hanggang dalawa, nung medyo nagtagal-tagal na ng mga 3 hanggang 4 buwan, doon na napansin ng ating mga client na, teka lang, medyo matagal na masyado. Itong mga pag-uupa na kanilang mga sakyan, hindi nila napansin na sila na pala, no, ay nabiktima na tinatawag po natin, rent tangay scheme.
1: Grabe. Mm-hmm.
5: Ito pong biktima po ito.
1: Mm-hmm. Meron pang isang complainant, hindi ba, Lieutenant, eh, nung hinahanap niya na yung kanyang sasakyan, eh, laking gulat niya na iregalo na nung suspect doon sa kapatid, ano, dahil gumraduate. Galante.
5: Yes, no, yun din po halos talaga din, na once na kapag nakuha po niya yung possession ng mga sasakyan po ng kanyang mga biktima, it's either, no, ng kanya po ito ipaparentahan pa para mas kumita pa, eh, pwede rin niya itong ibenta na kagad kahit the photocopy po yung mga papeles itong mga sasakyan po.
1: Grabe.
5: Sa mas mura sa mas murang halaga.
1: Lieutenant, ano ho ang sabi ni Director HPG, ni General Batangan? Ano ho ba ito? Nakikipag-ugnay na ho ba kayo sa LTO? Meron ho ba silang nagagawa para ho kumbaga, sorry for lack of a better term, eh malinis ho yung papel. Diba? Parang kung naibebenta ho sa ibang tao, yung hindi naman nila pag-aari, paano ho nila nalilinis yung papel?
5: Meron po tayong kinatawag nga po dyan, no? Yung PPKN halos lahat ng mga dokumento.
1: Aba.
5: Yung even yung identity nung mismong may-ari, dahil syempre ho, nang nakalagay lang naman ho sa registered
1: grabe.
5: ORCR po niya, no, ay pangalan lang. Wala, gumagawa grabe na ho sila ng mga peking identity at ID mismo nung mismong tao po na nakalagay po ron sa ORCR. And yun na halos yung ginagamit nila para makapanlukot, makapangbenta ng nakaw na sasakyan.
1: Grabe.
5: Well, di po yun makakalusot sa atin, no, sa isang banda. And sa lahat naman di po ng mga reports na nakuha po natin, na ito naman po, no, na inaalarma naman na po sa ating pong opisina. And through the kind of our checkpoints, eventually, makukuha po natin itong mga alarm na sa akin.
1: Eh, paano ho yun, Lieutenant? Halimbawa, ako ibibili. Gustong, siyempre, ang budget ko, can't afford muna ako ng brand new. Mga second hand lang ang bibiling ko. Eh, paano kung without me knowing na ang katransaksyon ko na pala yung mga grupo ng rentangay, paano ko masisiguro na hindi ako mabiktima ng mga ito bilang buyer?
5: Unang-una dyan, no, Kuya Jet, no, dapat talaga maging ma-usisa at suriin natin talaga ultimo yung mga dokumentong pinipresenta sa atin. Kung talaga may mga doubt tayo, they can call naman sa ating pinakamalapit na HPD offices, no? Or even sa mga LTO branches para i-verify kung ang sasakyan po ba'y alarmado o hindi. At kung ang mga papeles po bang pinipresenta sa atin ay original po, no? Sa isang banda rin naman po, kung may mga suspicion na rin tayo, no? Or may mga suspicious act na rin na nakikita natin doon sa ating katransaksyon, no? At may mga red flags na rin na nakikita tayo, muli tumawag na agad sa pinakamalapit na police station sa atin para muli makapagbigay kagad tayo or makapag-deliver kagad tayo ng mga verification para sa ganito pong uri at maiwasan po na magbiktima ng ganito pong uri po, no, ng mga transaksyon. Talagang sobrang nakakainis at sigabal na po sa ating mga kabayan.
1: O, tsaka ang maganda pa ng Lieutenant, kung halimbawa ako'y buyer, di ba, eh, yun nga, pang second hand lang muna ang budget ko, naipon ko, pero gusto ko ng sariling sasakyan, eh, mainam ho na pumunta sa HPG, tapos i-counter mo. Halimbawa, ang nagpapakilalang seller ay nagpakilalang Don Gise, ano, di ba, tapos eh, may pinakita sa yung ID. Eh, para makita mo rin kung pinike, ano, ibig sabihin kasi, yung nasa sistema ng Highway Patrol, yun ang legit, di ba? Ay, kung may makita ka ulit na Don Gise doon sa database, tas magkaiba ng picture, abay, yari na, no?
5: Opo, sir, tama po kayo dyan, no?
1: Diba?
5: Marami rin pong maaari tayo talagang gawin, no? Una, most especially nga sa mga buy and seller nga, no? They will buy pa nga doon sa mga ultraviolet lights para at least makita, diba, talaga natin din yung mga safety features doon sa mga ORCR ng mga na mga pinipresenta sa atin. Marami na pong pagkakataon, no, na may mga ginagawa na rin po yung ating mga kabayan just to counter na yung mga gantong dokumento. And muli ko Jeff, na talaga na nawagan tayo sa mga kumbahe natin na talagang lumapit ka agad sa atin para at least makagawa ka agad tayo ng tulong para sa kanila.
1: Oo, tsaka kung ikukumpitin mo, Lieutenant Malang, hindi ba, yung effort na magpunta ka sa opisina o ng Highway Patrol Group, konti lang yon kesa naman yung ikaw ay maghahabol, hindi ba? Daan-daang libong piso ang iyong ilalabas eh, hindi ba? So dapat protektahan mo rin yun eh. Hard-earned money mo rin yun eh, hindi ba?
5: Opo ko, Jeff. At saka balikan ko lang din po, no, yung dahil sa murang presyo, no, yun po yung halos na kinasasilaw po, no,
1: diba?
5: Ng ating mga kabayan. Kaya mas malaking chance na talaga naloloko, no, yung ating din mga kababayan. Pagkain pa ka tiwala na dahil mura, no, ay bibili na kagad natin, no. Malinaw po yung too good to be true na sobrang baba ng presyo. Maging maalarma na po kagad tayo.
1: Yeah.
5: Once so na pinagbibentahan tayo ng murang halaga ng sasakyan, isek po natin no, sa mga marketplace, no, or even man po no, sa saan man pong platforms na magkakaroon tayo ng comparison na bakit ang mahal ang ito ang bentahan ngayon pero gantong presyo lang siya na ibinibenta. So doon pa lang red flag na agad-agad sa atin yun kapag medyo mura talaga at sobrang mura no, kapag napupunta tayo sa ganda pong uri po ng transaksyon.
1: Tsaka isa pa, Lieutenant, bago ko makalimutan, kasi diba doon sa ating pulong balitaan dyan sa HPG, sinabi nung isang mga biktima, hindi na rin nila nabusisi yung mga dokumento, hindi ba? Dahil nga, tiwala sila doon sa suspect eh. Di ba? O ito, pirmahan mo. Hindi mo alam kung mamaya kung ano yung pinapirmahan sa'yo. Sus ko po. Kaya dapat eh, siguro maganda sa inyong manggaling, Lieutenant Malang, na kahit pa matagal nyo nang kakilala yan, suriin nyo ang inyong mga pinipirmahan. Hindi ba, Lieutenant?
5: Yes, budget, no? Kunin ko na rin po yung gantong pagkakataon.
1: Go ahead.
5: Magpapasalamat po kami sa inyong magandang plataforma. Hindi po rin nangangahulugan, no, na dahil po tayo po no ay palang kaibigan o kung di man, no, marami po tayong pinakikisamahan tao, hindi na po yun susi or guarantee na hindi na rin po kagad tayo maloloko. Ito pong uri po na nahuli po nating rent tangay and benta scheme, no, ay puro dahil po sa sobrang pagtitiwala ng ilang po nating mga kababayan, kaya po sila naloko. Ito pong sinasampahan po nating kaso. Muli po, no, hindi po masama na i-secure po natin ang ating po mga sarili-sarili mga gamit. Most especially, no, kapag ito yung mga sasakyan at ito po yung sa atin po yung nakapangalan. Kapag
1: lalo
5: ito po, no, ay nanakaw na, sobrang sakit na po ito sa ulo sa part po ng ating po mga registered owner. Kaya po dapat, muli po, no, hindi po para ipagdamot po natin yung ating po mga sariling gamit. Kung ito po, no, ay hulugan, kung ito po, no, ay hulugan pa or may monthly dues, wag po tayong pakasilaw sa mga malaking offer sa atin para ipagkatiwala po kagad, no, yung ganito pong ating pong mga sasakyan. At ito po yung pinakahuli, Kuya Jeff, no,
1: ahead,
5: kung sakali po mabiktima po sila, one day lang ho, or even half day pa lang, medyo nagkaroon na kagad ng delay, yung GPS nyo, naiiba na yung tracking niya, well, tawag ka agad sa pinakamalapit na PNP HPG office para po muli, no, makapagbigay po kagad tayo ng mabilisang serbisyo, maiwasan po kagad na kayo po, no, ay mabiktima ng any carnapping incident, ko Jeff.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Police Lieutenant na Dave Malang, ang tagapagsalita po ng PNP Highway Patrol Group. Salamat, sir. Mag-iingat palagi.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
1: Ay, yun po ay si Police Lieutenant na Dave Malang, ang tagapagsalita nga po ng PNP HPG. E tapos ay isa pa, mga kapamilya, yun nabanggit niya ito, mabilis lang, sabi ni Lieutenant Malang, kung kayo nagpaparenta, wag din hong basta-basta tiwala doon sa pagpaparentahan nyo. Kita nyo yung na-operate ng task force sa limbas ng HPG, yung mga sangkot doon sa birthday cake modus. O kita nyo, di ba? Ang siste dyan eh, kapag ka narentahan yung sasakyan nyo, kapag kagawa sila ng panibagong krimen, iiwan na lang nila yung inyong sasakyan, hindi ba? Kaya talagang verify, i-verify at i-verify niyo. Triple check palagi. Eh di ba yung kamukha nung sinabi ko kanina, eh kung bibili kayo ng sasakyan, kung ang budget nyo ay pang second hand lang muna, di ba? Eh hindi nyo pa kaya ang brand nyo. Eh binigyan kayo ng ID, di ba? Ito nakapangalan, o Don Guise, o ito may ID, may picture ng ganun, ano, di ba? Eh pag bineryfy nyo sa HPG, ito nga tingnan mo nga itong Don Guise kung ito nga talaga. Tapos makikita nyo magkaiba pangalan, hindi ba? Tignan nyo kung saan mas magandang lalaki. Doon ang peke. Diba? Biro lang doon, hindi ba? Pero you know, dapat no, i-verify nyo yung maigi. Tapos eh, wala, huwag ko kayo mahihiyang magtanong. Pupunta ho kayo sa pinakamalapit na highway patrol group. Kung hindi man ho sa opisina ng HPG, sa pinakamalapit na presinto, i-verify ho ninyo. Ha? Kaya palagi ho kayo mag-iingat, kapamilya. Eh, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report kung saan unang kaligtasan mo. Muli po ako po, Jeff Caparas. Ingat kayo saan man kayo naroon, kapamilya. Salamat. Bukas po ulit.

Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan.
1: 9:01 p.m. na.

0: sa mundo ng showbiz na laging may paanda. Sa bawat masabog at umaatikabong intriga. Sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!
2: Oras po natin, 9:02 p.m.

0: Alam na this!
1: Palakpekpekpekpek! Ako, itong-ito na nga ang programa mag-atid sa atin ng mga latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalampasin, hindi magpapahuli. Ako pa ang ever-lovable, Papa Awalpaz.
2: At sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Gaynel Krishnan.
1: Oh my God! Lahat po, sumasabay na, alam ko na.
2: Alam niyo na.
0: Alam na this sa DZMM. Showbiz balitang mabilis.
3: Walang bigis.
0: Alam na this. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
1: At narito na ang pinakainabangan at inantambayan ng mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin, Beanie, sinalubong sa Kapamilya Compound matapos ang makasaysayang Coachella performance.
0: Alam na this!
1: Ay, Angelica Panganiba, nominado! And the nominees are, may pag-anon, bilang Best Actress sa Global OTT Awards 2026.
0: Alam na this!
2: Ito naman, papaa, Miss Universe Philippines Bea Milan Widorski, naghahanda na sa Miss U pageant. Pinaka-priority sa kompetisyon, ipinasilip.
0: Alam na this!
2: At silipin din natin ang ilang naging ganap ng mga stars sa nagdaang Mother's Day celebration.
0: Alam na this!
1: Idiretso na po kagad natin nagadagad sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz. Ang unang showbiz chika, sinalubong ng pasasalamat sa Kapamilya Compound ang Nation's Girl Group, Beanie. Matapos ang historic milestone sa Coachella stage, sa post sa social media ng Beanie, ibinahagi nila ang ilang snaps sa pakikipagchikahan sa mga fans na ayon pa sa girls ay na-miss nila. Nagkwento ang girls sa mga blooms ng mga memorable experience sa international debut at inanyayahan sa mga local gigs gaya ng nalalapit na kick-off ng World Tour Concert!
2: Walang kapaguran ng Beanie.
1: Totoo naman, no? Parang only Beanie. Ganun, unlimited yung kanilang energy ng Beanie. Mm. Alam mo, yung parang pang-welcome sa kanyang mga kapamilya, parang naalala ko kagad na, parang ito lang yung ano, yung homecoming parade ng ano, right, ng Miss Universe. Uh-oh. Kasi parang ganun, di ba? Parang, wait, nanalo tayo sa ano, international scene. Parang ganun ang feeling.
2: Yes, totoo. And also, kasi nakausap ko sila nitong weekend.
1: Yes.
2: Kasama sila sa ASAP XP. Nasabi nga sa akin nila Joanna, nila Beanie Joanna. That was the first time actually na nag-perform ulit sila in front of the Filipino crowd. And grabe daw yung feeling pa din. Tapos alam mo yun, makabalik sila dito and be able to perform to all the Filipino
1: fans.
2: Yes. Talaga, ang saya-saya daw talaga.
1: Oh, may bias ka ba?
2: Bias
1: yung tinatanong ko.
2: Ito.
1: May pabias.
2: Wait lang. Ayan na naman po. 1-0.
1: Hindi.
2: Lahat naman sila, paborito ko talaga. Hindi ko makapili eh.
1: Totoo. Alam mo, ito ah, suggestion ko lang ha. Siyempre, ayan na. Saan pa ba tayo pupunta? Kundi level up.
2: Yes.
1: Yung world tour, ayan naman, pero pinapagod na lang natin sila. Pero syempre, excited pa rin.
2: Yes.
1: Angli din yung excitement natin, di ba? Tapos syempre, ang parang next level na lang after Coachella, aba, Grammy na yan.
2: Yes.
1: Sana makapag-perform sila sa Grammy.
2: Oo.
1: Pero alam mo, isa pa, suggestion lang, Ma'am Charo, yung, di ba, yung iba na MMK na,
2: yes,
1: yung ano nila, life story nila. Mm. Alam mo yung ano, lahat silang, meron silang series na silang walo.
2: Oo.
1: Alam mo yun?
2: Ayun nga, no, Papa, meron namang docu. Pero
1: yan,
2: maganda nga
1: iba
2: series,
1: yung series,
2: no? Yung susundan talaga
1: sila. Susundan sila, ganun. Parang ganyan.
2: Uy, grabe.
1: Pwedeng hindi reality or basta kahit anong format, para hindi na lang puro interview, performances, tama, makita yung other talents ng Bini. Malaman natin, ay magaling palang mag-gachilyo itong si Aya Joanna, for example, na broadcaster. Mm-hmm. O si Bini Aya pala. Si Bini Aya naman, ay ganito naman ang kaya, di ba?
2: Ayun pala yung mga hobbies nila.
1: Yes.
2: But of course, speaking of Ma'am Charo Santos.
1: Ay, ayan na!
2: Bibida! Si Charo Santos Conjo at Christopher De Leon sa upcoming horror film ni Direk Gerald Tarog. Kabilang din sa cast ng pelikulang Knock 3 Times sina Julia Barreto at Tony Labrusca. Tampok sa pelikula ang kwento ng babaeng galing sa rehab pero natuklasang naimpluwensyahan ang ina ng lumang salamin. Sa ngayon, wala pang anunsyo sa iba pang cast ng pelikula, gayon din sa production timeline. Bukod sa Bayaniverse Films, kilala rin si Tarog sa pag-direct ng episode ng Shake, Rattle and Roll at 2011 horror film na Aswang.
1: Yes!
2: Ano ba yung plot twist yan?
1: Correct.
2: Yung na-apekto ko ng salamin.
1: Yes.
2: Ayun, diba? Yung mga nakakatakot actually. Alam mo,
1: tsaka from Bini to salamin. Salamin pa rin. Diba?
2: Ang galing. Diba? Ang galing ng segue. I can't.
1: Ayan. Relate.
2: Uh-oh. Pero ito, itong mga horror films na ito, alam mo, ayoko talagang nanonood ng horror film.
1: Ako din. Ay, nako.
2: Hindi ko kaya. Alam mo ba, nilagnat ako sa feng shui.
1: Talaga?
2: Oo, oh, nanonood ako ng feng shui. Oh my gosh, nalagnat ako. Tapos after ko pa manood ng feng shui, kasama yung family ko, lumindol pa. So parang feeling ko talaga, oh my gosh, kaya ako nilagnat. Grabe.
1: Ayun, parang double yung fears mo. Tapos traumatic pa after.
2: Yeah, actually,
1: ako talaga, nagpa-palpitate.
2: Oo.
1: Palpitate.
2: Actually, nakausap, di ba naalala mo sa Oh My God, nakausap ko nga to si Janine Gutierrez. Di ba si Lotlot De Leon?
1: Ay, nako!
2: Yung part ng kabayo. Alam mo, tinanong ko si Janine, natatakot ka ba? Sabi niya, takot-takot mo siya.
1: Di ba?
2: Hanggang ngayon, kay Lotus Feet, takot-takot ako din. Kaya itong mga ganitong horror films, we're very proud of you guys, pero medyo, hindi na muna ako.
1: And speaking of proud, proud naman ako dito kay Mancharo Santos. Kumbaga yung career naman niya, Anli. Oh, okay. Diba? Mas lalo pang namayagpag ngayon. Correct. Bukod sa pagiging TikTok queen.
2: Oh, diba? Hindi, ang galingan ni Mancharo . Kasi tumawid na rin siya doon sa digital na yun.
1: Yes!
2: Ang dami niya nang naabot pa lalo ng mga views. Diba?
1: Tsaka lagi siya, ayan, very relevant sa social media.
2: Yes.
1: Ano talagang on it lagi. Ganon.
2: Yes,
1: tapos lit na lit. Kumbaga siya, di ba?
2: Slay.
1: Sabi niya nga, alam mo, there is storytelling in TikToking. Ganon, di ba?
2: Right.
1: Ganon din naman Yun. Bongga. And speaking of bongga, eto pa, nagpasiklaban sa aktingan ng ilang veteranong aktor na pinangungunahan ni na Maricel Soriano at Ruby Ruiz sa international film na First Light. Mapapanood na sa Pilipinas ang pelikula matapos palabas sa iba't ibang bansa. Magkasama itong binuo ng Australian at Filipino group na tumatalakay kung paano ginagamit ng Estado ang relihiyon. Mapapanood na sa mga sinehan ang pelikula simula June 24 kung saan magsasagawa ng block screenings para naman makatulong sa watershed protection ng Masungi Geo Reserve. Merong charity, may advocacy.
3: Alam na
1: this! Yes, di ba? Nakakatuwa naman. Mm-hmm. Naging guest natin ng director, tsaka ang producer.
2: Kailan?
1: Yes, ang directed by tsaka produced by, nandito sila noon. They dropped by, di ba? Ganon.
2: International, ito dapat talaga English.
1: Of score, di ba?
2: Ito rin nakaka-proud, no? Talaga yung mga Pilipino.
1: Yes.
2: Kahit saan, kahit anong larangan, mm-mm, talagang napapansin na tayo internationally.
1: Totoo.
2: Kanina nga lang nag-live ako sa TV Patrol.
1: Yes.
2: So, ano naman, I want
1: Anthony
2: naman.
1: Anthony Jennings. Ay, hindi pa ito.
2: Jennings.
1: Oh, yes.
2: Oh,
1: yeah, Anthony Jennings.
2: So,
1: nurse.
2: Gumawa rin sila. Yes.
1: Yes.
2: Gumawa sila lang.
1: I have to say that in straight English.
2: What? Which one?
1: Why? Ito naman parang hindi mo report.
2: Which one?
1: Yan. Yeah,
2: kanina,
1: one?
2: I was able to do an interview with Anthony Jennings and also the creator of Nurse Nurse the Dead series. This is the first ever Filipino Hollywood film series.
1: Very nice.
2: It was shot in LA.
1: Yes.
2: And
1: talagang pinangatawanan niya po mga kapamilya in English niya.
2: English,
1: for our TFC subscribers.
2: Correct.
1: Especially in the US of A.
2: Oh.
1: Diba? Yun.
2: Oh, pero ang galing ng mga Pilipino. Mm-mm. Na ipapakita natin itong mga sorry. And sabi ko nga kanina kay Mark, the creator of Nurse the Dead. It's it's not every day that you get to see itong mga these types of stories,
1: yes,
2: the highlighted itong mga OFWs,
1: totoo
2: mga
1: naman
2: nurse, diba?
1: Oh, oh.
2: Kaya nakaka-proud pag nakita nila. And ipapalabas sa I Want this June.
1: Very nice naman. Sana you could drop by here to promote the series,
2: so,
1: diba? Especially, we are being watched also on I Want series.
2: Wow.
1: Eto pa, two things talaga ang takeaway ko dyan. Una, it's about time talaga na ipalabas yan. Na meron na nga pinapakita, di ba, ng mga viral series ngayon abroad.
2: Yes.
1: Mga Filipino nurses.
2: Yes.
1: Nagtatagalog sila. Ganyan, ang daming video po na lumalabas niyan.
2: Yes. So,
1: di ba, yung pinapakita sila sa workplace. Tapos yung mga kasama pala nilang Inglesera, marunong din magtagalog. May mga ganun
2: eh. Natututo na rin sila.
1: Natututo na rin. Second takeaway ko, uy, mapapanood natin si Ruby Rodriguez,
2: yes,
1: nandyan. Si Princess Punsalan ba nandyan? Pero sa ibang pelikula, sa ibang project siya. Pero may mga Filipino. Yan, di ba? Oo.
2: Ang
1: dami Filipinos doon.
2: Yes. Nakaka-proud. Nakaka-proud.
1: Nice.
2: And ito na nga, speaking of nakaka-proud, grabe, walang kapaguran ito, no?
1: Uh-oh.
2: Sa iba pa nating showbiz chika, ay pinasilip ang taping ng inaabangang comeback project sa primetime ni na Coco Martin at
1: ano po?
2: Julia Montes.
1: Coco Martin.
2: Coco Martin.
1: Martin.
2: Martin.
1: Swallow your esophagus.
2: What?
3: Yes.
1: Okay. Uh-oh. Go.
2: Nina Coco Martin.
1: Yeah. Very good.
2: At Julia Martin. Ang sige po. Sa pagsisimula ng taping, matinding aksyon at saya at kilig ang ikinakasa ng buong produksyon para sa mga manonood. Si Gabo na karakter ni Coco at Sam na karakter ni Julia ang mga aabangang karakter ng action comedy romance serye na malapit na mapanood sa Primetime Bida.
1: Maraming
2: na kami sa kanila.
1: Actually,
2: no?
1: Gusto ko yung timpla na action comedy.
2: Yes.
1: Kay Coco Martin. Kasi nakikita na natin dati. Dati yun, ano pa, may plug kami dito sa program namin dyan eh. Nung si Aura, nung bata pa, ganun. Kasi di ba, alam mo yung action-actionan ka. Pero pag nagbitaw ka ng punchline and comedy, kikilig.
2: Yes.
1: Yung tawa may kilig eh.
2: Yes.
1: Promise, hindi ka matatawa basta kay Coco Martin. Kikiligin kang tumatawa.
2: Yeah.
1: Tapos
2: kasama pa si Julia.
1: Yun na nga.
2: Yes, diba? Magkasama pa sila this time. Eh, ang dami na rin nag-aabang sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na nung time nga na umamin na rin sila.
1: Yes.
2: Together.
1: Yes.
2: So many years already. Ngayon may kita ulit sila on screen. I mean, sa TV, sa prime time. Yun yung inaabangan ng mga tao.
1: It's a great tandem. It's a great partnership.
2: Yes.
1: I'll give you a 10.
2: What?
1: Wow. Pagano. Ini score.
2: Judge
1: pa lang.
2: Judge pa lang.
1: Sa teaser pa lang, kaabang-bang-bang na.
2: 'Di
1: ba ang ganda nung texture,
2: yes,
1: nung mga
2: Coco
1: screen.
2: Martin, eh. Alam naman natin, 'di ba?
1: Kumpleto. Alam mo yung masang-masang masa.
2: Mm-hmm.
1: Tapos kahit silang dalawa yung nasa foreground.
2: Yes.
1: 'Di ba?
2: Yes.
1: Alam mong may importansya sa nasa background.
2: Yes.
1: Binibigyan na kailangan nasa frame ang mga masang lumalakad sa likod. Yung crowd,
2: yes,
1: kahit alam mong silang dalawa ang bida, hindi lang sa kanila dapat nakasentro dahil ito ay para sa pamilyang Pilipino. Magkaisa. Wow,
2: po natin.
1: Yes, 'di ba? Ganun kasi,
2: yes,
1: kaya
2: yes,
1: minamahal
2: tama
1: yung mga trabaho ng Pilipino. Yun na nga,
2: 'di
1: ba naman?
2: Minamahal.
1: Tagal naman, palabas niyo na. Tatagal, 'di ba?
2: Go.
1: Masasahan.
2: Waiting.
1: Yes.
2: Congratulations Coco and Julia.
1: Correct. Sana ano, bonus na lang, syempre mag-rate 'yan.
2: Oh.
1: Pero bonus na mag-nominate man lang or magka-award.
2: Mm-hmm.
1: 'Di ba ganyan?
2: Oo.
1: Pero
2: sure magpasaya ng tao.
1: Oh, yung nominado ka lang, wow, na-recognize,
2: right,
1: nalaman.
2: Right.
1: Oo. Pero mga kapamilya, nominado si Kapamilya Star, Angelica Panganiban, bilang Best Actress sa Global OTT Awards 2026. Napaliya sa prestihiyosong parangal si Angge, kasunod ng pagganap sa seryeng The Silent Noise. Da nominado rin para sa kategoryang Best Asian Contents. June 20, ang awards night na gaganapin sa Busan, South Korea. Seoul, ganyan.
2: Kailan
1: siya sa Busan eh. June 26 to 29.
2: Siya 20, oh.
1: 20, sana mag-upload kami, tapos ma-interview ko siya.
2: Oo nga.
1: Pero I don't want to try the train to Busan.
2: Oh, because of the zombies?
1: Yes. Kasi
2: wow! Oh, nakasabay ako.
1: Nakasabay ka doon. Pero pag pumunta ka sa airport, meron ka talagang signage doon na makikita, train to Busan. Promise. Kasi signage talaga. Diba? Siyempre, nung hype na hype yung ano, hype na hype yung pelikula.
2: Siguro wag na.
1: Oo.
2: Okay. Pero ito pa, nagbigay naman ng update si kapamilya star Gerald Anderson sa estado ng kanyang love life. Sa panayam, sinabi ni Blood versus Duty star na nanatili siyang single sa ngayon. Ang dahilan ay dahil gustoan niyang maging mas maging mabuting bersyon ng sarili habang pinaplano ang pinapangarap niyang future. Matatanda ang September 2025 lamang nang i-anunsyo ng Star Magic ang paghihiwalay ni Gerald at Julia Barreto.
0: Alam na this!
2: I think that's ano... For the better.
1: Yes, wow. Naman. Tsaka sila na yan.
2: Yes.
1: Ibalato na natin sa kanila yan. Ganon.
2: Although, kung pagpapaganda rin naman ng, ano, ng sarili, pagpapabetter ng sarili.
1: Correct.
2: Why not? Diba?
1: Tsaka, we never know. Mm-hmm. Only time can tell. Yeah. Diba? Malay mo sa finals, sila pa rin. Sa mga hopefuls.
2: Sa mga
1: hopya pa. Ganon.
2: Pero ngayon naman, I think,
1: they're enjoying their separate
2: lives.
1: Ganon. Yeah. By? Sino matang separate lives? Diba? Ganon yun.
2: Parang hindi ko panahon yan, papa. Joke lang.
1: Pero may revival. Revival yan, diba? Ganon naman eh. Oh, pero eto, panahon mo na. Yes. Panahon mo na para ikaw ang magbigay ng ating showbiz!
2: Hollywood!
1: One notch higher. Showbiz!
2: Holly.
1: Malapit na. Susundan mo yung ano ko, yung tono ko. Showbiz! Ganun, susundan mo yun.
2: Showbiz! Holly!
1: Yan! Yay! Pagkita mo lahat sila napapalakpak. Kaya na, pumapasok na.
2: Papraktusin pa natin.
1: Pumapalo na. Alam mo yung ano, yung barometer. Yung ganun, pumapalo na.
2: Umaabot na.
1: Gumagana na, di ba? So, eto na nga po. Nangunguna pa rin ang sequel film. Napanood mo na ba ang The Devil Wears Prada 2?
2: Yes. I was able to watch it with my friends. Actually,
1: yes.
2: Hello to my friends. Sila Charles, sila Yves.
1: Are they all Roy. Devil Wears Prada?
2: Oo.
1: No, ganyan din sila.
2: Actually, hindi ko nga alam kung nakinig sila eh. Lalo na yun sila Yves eh. I'm not sure.
1: Talaga.
2: Ah. Pero...
1: Hindi nakinig.
2: Hindi nakinig kasi busy-busy. Masyadong busy sa trabaho.
1: Buti nga busy-busy. Yung iba naman, ano, nakatulog. Alam mo yung kasi lalo pag nasa director's club ka,
2: yes,
1: di ba? Uy, alam mo kung sino ka nakasama namin. Okay, nakatulog. Ang sarap. Sabi niya, ang iksi ng pelikula. Ha, bakit maiksi?
2: Tulog pala.
1: Tulog pala siya. Nung nagising siya, patapos na. Pero may enjoy niyo po yan. Ako, for sure. Kasi nga, dalawang linggo na sa pwesto ang pelikula na pinagbibidahan ni Anne Hathaway at Meryl Streep. Yan po ay sa North American box office, ha? Na may worldwide ticket sales na $433 million.
2: Wow.
1: Pumangalawa dito ang pelikulang Mortal Kombat 2 ng Warner Brothers. Eh, pareho silang second na 2-2, mm-hmm. di ba? Ganon.
2: Mm-hmm.
1: Ng Warner Brothers, habang nasa ikatlong spot ang Michael na biopic ng yumaong superstar na si Michael Jackson.
0: Alam na din!
1: Yan ay isang pangarap ko.
2: Nagsabay-sabay sila, no? Michael Jackson.
1: Yes.
2: Michael, The Devil Wears Prada.
1: Yes, correct.
2: Grabe, no? Ang daming palabas ngayon.
1: Kumbaga kung i-headline mo yan sa balitang showbiz, nag-umpugan yung ganun, di ba?
2: Nagpatalbugan.
1: Tsaka nagpukpukan sa takilya. Ganun,
2: yes.
1: Di ba? Ganun yung mga headline na yan eh.
2: Pero ang sarap lang sa pakiramdam also, Papa, na bumalik na nga ito, no? Itong cinema,
1: correct.
2: Movie industry, film industry, na talagang nasa sinehan at talagang pinupuntahan ng mga tao. Can
1: correct.
2: You imagine, 2 weeks na,
1: yes.
2: na number one, The Devil Wears Prada 2. So, ano mo yun? And also si Anne Hathaway, sobrang grabe, wala rin siya kapagura,
1: kaling,
2: parang Bini.
1: Nakakatuwa.
2: Ang dami niyang movies
1: projects.
2: This year, oo, diba?
1: Correct.
2: Grabe. Maring Anne, baka naman.
1: Baka naman maki-Hathaway kami dyan sa ano mo. Maka-Hathaway. Kung maka-Hathaway ka naman. Maka-Hathaway ka naman. Pero eto, iahataw muna natin, ha? Mm-hmm. Ang balita sa labas ng himpilan. Senator Ronald De La Rosa, no comment para sa hirit ng minority senators na sumuko na lamang siya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado Radyo Patrol Robert Mano. Kay Robert.
3: Magandang gabi, Papa A at Daniel. Hindi na nagbigay pa ng pahayag si Senator Ronald De La Rosa sa resolusyon ng minority bloc na umihimok sa kanya na sumuko sa mga otoridad at kumuha ng legal remedies, ngayon ipinaaaresto ng International Criminal Court. Kiit niya, hindi pa niya nababasa ang resolusyon. Sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, obvious na ayaw ng mga naghain ng resolusyon na nasa Senado si De La Rosa. Kiit pa ni Cayetano, iginagalang niya ang opinyon ng limang senador pero nanawagan sa mga ito na huwag maging personal at isipin ang pinakamabuti para sa bansa at sa institusyon ng Senado.
4: Nung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Nung nandito siya, may humabol sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC, ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders that they will accuse of mass graves and everything, payag ba sila na lahat yan, kapulutin na lang tapos dalin sa hay? O dapat dumaan sa korte? Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed all legal remedies. So, take out the name, Bato. Ako, kahit kalabang ko, kahit a person I don't like, I want him to have all the legal remedies, to exhaust all the legal remedies.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Awel Paz at Jai Ho! Alam na dis!
1: At sa oras na 9:24 ng gabi, tuloy po natin ang ating showbiz chika. Ikinuwento naman po ng mga bida ng Mortal Kombat 2 ang kanilang mga natutunan sa pagsagawa ng fight scene sa kanilang pelikula. Ayon kay Carl Urban na gumanap na Johnny Cage, lagi siyang nakikipag eye contact sa kanyang kaeksena. Wow! Bago bumitaw ng suntok sa action scene. Diyos ko, bago ko... Anuhin yung mata mo, padugoy, mag-eye contact muna. Can you
2: dapat
1: see this?
2: Ganun.
1: Can you see? Yeah, bsh, ganun.
2: Dapat ganun, no?
1: Yun na nga. Mata muna bago bog-bog. Habang si Gabriel, nabibida bilang Jade, ginagamitan ng slow motion effect ang kanyang mga kilos. Aba, ganun naman siya. Look at me.
2: Natural.
1: Can you see this? And then, woo, diba? Pa-slow-mo.
2: Grabe namang tawa ko mga kapamilya. Ayoko na talaga.
1: Di ba naman? Ina-imagine mo kasi pagkakasulat, di ba? Imanado ang ilang pang bida, nagkaroon sila ng kaunting aksidente sa shoot. Pero ikaw ba naman? Yung isa natural, yung isa naka-slow-mo, fast forward yung isa. Tatama ka nga. Tapos alam mo yung nakikita mo, susuntukin na ako kasi may eye contact, di ba? Susuntukin. Hindi ka pa umilag, di ba?
2: Ayun. Ikaw naman talaga.
1: Diba? Number two sa ano, papanoorin ko to, tingnan natin yan, diba? Pero nagsimbliara silang leksyon para mas maging maayos na ang mga susunod nilang eksena. Dapat lang na jombag ka na, hindi mo pa alam yung susunod na eksena. Bida rin sa pelikula si Adeline Rudolph na gumaganap bilang popular na karakter na si Kitana. O Kitana. Kitana. Diba?
2: Tama na ba? Second. Wait lang, ang sakit na punong panga ko. Grabe. Uy, grabe.
1: Oh, ayan.
2: Okay na, okay
1: na. Balik tayo, Gabe.
2: Okay. Balik tayo.
1: Sasabihin mo, ipagsusunod mo ako, slow motion din ha. Para konti lang impact.
2: Pero ang galing nga. Kasi diba? Hindi naman lahat ganun, diba?
1: Yes.
2: Yung iba, hindi naman nakikipag eye contact, diretso suntok na lang.
1: Oo.
2: Yung iba din naman, hindi naman kayang gumawa ng slow mo ng sarili nila. Naturally.
1: Correct, diba? Pero they learned their lesson.
2: Ayaw pahirapan yung editors.
1: Correct. Panoorin natin yung Mortal Kombat na yan.
2: I hate you. I hate you pa. Okay, wait lang.
1: So, eto na. Go.
2: Balik tayo sa mga balita sa loob ng bansa. Nagsalita na ang batang Quiapo actress sa si Kim Domingo matapos kumalat ang issue na iniugnay sa kanya sa isang politiko. Sa isang mahabang post sa social media, diretsahang itinanggi ni Kim ang alegasyon at ibinunyag ang isang matagal ng sikreto na mayroon na pala siyang Thai boyfriend at sa katunayan ay 3 years na silang mag-steady. Anya, sinadya niyang ilayo sa publiko ang kanyang love life matapos ang controversial niyang nakaraang relasyon. Pero dahil sa mga kumakalat na balita, napilitan na umano siyang umamin bilang respeto sa kanyang partner at sa pamilya nito. Sa kabila ng intriga, iginit ni Kim na masaya at kontento siya ngayon kasama ang kanyang nobyo, pamilya at malalapit na kaibigan.
6: Alam na this!
2: Alam mo, yun yung pangit, ano, Papa, sa society natin ngayon, di ba? You're forced to actually, ilabas yung kung ano yung private life mo just because of the noise na ginagawa ng mga tao, bashing, pakikialam nila. So, alam mo yun.
1: You are obliged to explain na yung dapat na natiling privado na lang sa buhay, eh, kailangan ng ilabas.
2: Yes. Yun ang, and yun naman yung nakakalungkot.
1: Yun nakakalungkot. You have to wash your dirty linen. Yung iba, diba?
2: But that's the price you have to pay.
1: Yun ang nga.
2: Pag nasa spotlight.
1: And the price keeps on going up.
2: The price is right.
1: The price is right. Diba naman? That's
2: Uy, grabe, alam mo, napagod ako sa tawa ko. Grabe.
1: Kahit po na ko yung pangamu.
2: Kala ko
1: mawawarak yung bebek, diba? Pero eto na po, simula na na pag-aanda ni Miss Universe Philippines, Bea Milan Wendorsky para sa main stage ng Miss Universe pageant sa Puerto Rico. At isa sa mga pinaghandaan niya ang pasarela o pageant walk mula sa Anya'y Bangsit in na rampa sa smooth at Latina-inspired. Gagawing mas pulido ni Bea ang kanyang pasarela kasama ang kanyang team. November ngayong taon, magtatapatan ng mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa corona na susunod na Miss Universe!
6: I love this!
2: Good luck kay Bea, no?
1: Yes.
2: Nakikita ko yung mga ano, yung mga, anong tawag dito, yung mga edits ng mga pageant fans. Lahat ng pangalan ng mga nananalo natin.
1: Yes.
2: Letter A yung dulo.
1: Wow! Diba
2: naman? Catriona,
1: yes.
2: Pia,
1: oh.
2: Rabia,
1: oh.
2: Bea.
1: Diba?
2: Sino ba? Ah, Bea, may isa pang Bea, diba?
1: Oo. Oh. Bea Binena? Ginawa lang A para lang ano, Bea Alonza.
2: Oh, pero
1: para maging A lang. Para maging A lang.
2: Oh, pero grabe, no?
1: Yes.
2: Good luck kay Bea. And
1: yes.
2: I know for sure, may pressure kasi pag lumalaban ka international. Alam mo yan.
1: Correct. Nakaka-pressure. Pero when she guested in our show na for the

0: the lucky charm is real. Yes. Dito, yung ating Bertud.
1: Yes.
0: Ay tama talaga dito. Bonggam-bongga.
1: Dapat dadaan muna kayo dito sa Alam na Dis.
0: Para magka-corona.
1: Ito naman, papa. Ibinida ng ilang stars ang naging pagdiriwang nila ng Mother's Day. Una na dyan, si megastar Sharon Cuneta na ibinahagi ang trip patagaytay para bumili ng bulaklak. Kasama ang mister na si Senator Kiko Pangilinan at bunsong anak na si Miguel. Habang nagbigay din ng tribute para kay Mega ang anak na si Casey Concepcion via social media posts. Si Kapuso star Marian Rivera naman ipinagdiwang ang Mother's Day sa pamamagitan ng pagsabak niya sa pagninegosyo. Ang kanyang mister na si Ding Dong Dantes idinaan sa social media ang matamis na pagbati para sa misis at nagpahayag ng paghanga sa dedikasyon nito. Matapos ang matagumpay na launching ng sariling brand at live selling nito na inupuan umano ni Marian ng 6 oras. Si Mommy Rufa Gutierrez naman, ipinagdiwang ang tagumpay ng mga anak na sila Lorene at Venice. Nirepost ni Rufa ang serye ng sweet family photo at pagbati sa kanyang mga anak. Hindi rin nalimutan ni Rufa na batiin ang kanyang mommy Annabel Rama na belated. Of course, belated happy Mother's Day po sa lahat ng mga ina, nanay, mama at mommy. Happy Mother's Day po sa aking mama.
0: Yes, happy Mother's Day po sa lahat, pati single moms,
1: yes,
0: pati mga firm mothers.
1: Yes.
0: Ganun, mga firm moms.
1: Mga tatay na nagpaka-nanay.
0: Yes, ganun. Ako, maraming salamat at sana laging masigla ang araw ng ating mga ina dahil para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan,
1: 9:32 p.m.
0: At naku, oras na para ipakilala natin ang ating next guest. Kasi naku, sa ating pagbabalik, makakasama natin ang
1: face of Mr. Pampanga 2026 na si RJ Perkins.
0: Para masabi, ay naku talaga, certified. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na din.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Sabi nung taan.
1: Pupunta kami dyan.
0: Yes. Thank you, RJ. Nakung susunod na po, Love Connect. Makakasama natin na nagbabalik na si Coach B. Vanessa Antonio. At yan na nga po, nagdaan ng isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami ang inyong ultimate source na may init na balita sa mundo ng mga artista.
0: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A. I will pause.
1: At sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Joss sa ng kalsada, Mama Jai Ho, ako po si Ginyo Krishnan.
0: Sabay po kayo, alam ko na.
1: Alam nyo na. Alam na this.

0: Patuloy na mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, eh, maaari ho silang makasuhan.
1: Tayo ay humihingi lang ng konting boses na may labas natin na ipagtanggol natin ang ating mahal na Senador Bato.
2: Na medyo may konting pagkadismaya kasi po, nandiyan na nga po talaga yung arrest warrant para sa kanya. Parang magpapakita lang po talaga na wala silang pakialam po sa mga pamilya ng biktima.
3: Eh, kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate.
4: Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak.
5: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: headline ngayon. Senador Bato de la Rosa, inaming planado ang muling paglitaw sa Senado para lumahok sa pagpapalit ng liderato.
1: Dating Senador Antonio Trillanes, tinawag na duwag si Senator Ronald de la Rosa matapos takbuhan ng mga taga-NBI.
0: Posibleng pagpalit sa Senate impeachment rules, pinangangambahan. Minority, mas dapat maumano ngayong magingay at huwag manahimik.
1: Magsasakang mahigit 20 dekadang nagtago dahil sa pamamaslang sa 400 na sundalo sa Isabela, arestado.
0: Pampanga, may nasungkit na bagong Guinness World Record.
1: At batang Quiapo actress na si Kim Domingo, pinabulahan na ng isyong nag-uugnay sa kanya sa isang politiko.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon! Itinuturing ni Senador Ronald Bato de la Rosa na napagkalooban siya ng divine help kaya hindi pa naaresto ng mga otoridad. Sa video call kagabi, binati at nagpasalamat ang senador sa mga taga-suportang magdamag nagbantay sa labas ng Senado. Giit ng senador, mahal niya ang Pilipinas at handa siyang mamatay para sa mga taga-suporta at sa bansa.
2: Despite naman ang grabing preparasyon nila para ulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandiyan si Don.
0: Inamin din ni Senator Delaro Marcos Jr. na alagaan ng mga

0: Pilipino, sabay igiriit na siya ay Pilipino at constituent ni Marcos.
1: Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Sana naman bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung iyong mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Huwag lang pag-iusap ko sa kanya. Huwag niyo pong ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local road. Huwag doon sa banyaga.
2: Muling nagatensyon sa harap ng Senado sa pagitan ng mga pulis sa taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa. Ito'y matapos paalisin ng mga pulis sa mga sasakyang may sound system na dala ng mga rallyista bilang bahagi ng clearing operation sa paligid ng Senate compound. Sa tindi ng tensyon, nambato pa ng upuan at pinagmumura ng ilang taga-suporta ng Senador ang mga pulis. Git ng grupo, karapatan nilang magprograma para ipakita ang pagkondena sa warrant of arrest laban sa Senador. Sa ngayon, mahigpit pa rin ang seguridad sa paligid ng Senado.
3: Para lang po may labas natin yung mga hinahing natin. Lalo na sa mga ginagawa nila dito sa ating mahal na Senator Pato. So, no, nakikita natin na talagang pang-aabuso na sa otoridad. Tayo ay humihingi lang ng konting boses na may labas natin na ipagtanggol natin ang ating mahal na Senator Pato.
0: At kaugnay po niyan, pinaigting pa ng Philippine National Police ang seguridad sa paligid ng Senado. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
4: Draft at recap, pinalakas pa ng Philippine National Police ang deployment sa paligid ng gusali ng Senado sa Pasay City. Parte yake ng seguridad at kaayusan sa lugar sa gitna na tumitinding tensyon kabilang na mga aktibidad ng mga rallyista. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr., na ito ay preventive security measure para sa mas mahigpit na seguridad ng Senate Complex at mga kalapit na lugar kasunod ng paglabas ng arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Inatasunaan niya ni CNCRPO Chief Police Major General Anthony Abrina na ipagpatuloy ang pagmamalaman, pagtugon at pag-aayos ng seguridad sa lugar. Kasabay rin ng utos sa lahat ng mga pulis na pairalin ang maximum tolerance lalo na sa pakikitungo sa mga nagpoprotesta. Sa ngayon, tinataya nga abot sa 343 ng mga pulis ang ipinakalat ng Southern Police District para magbantay ng seguridad sa palibot ng Senado. Ayon naman kay SPD Director Police Brigade General Glenn Oliver Cinco, bagamat maximum tolerance ang ipiniiral ng mga otoridad, hindi anya magdadalawang isip ang pulisya na arestuhin ang sinumang lalabag sa batas. Yan ang balita kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Tinawag na duwag ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Senator Ronald De La Rosa matapos takbuhan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation na magsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya na kalaunan ay nauwi sa Girian. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Trillanes na malaking kahihiyan ang ginawa ni De La Rosa. Nagtungo lang anya siya sa Senado para saksihan ang sana'y pagsisilbi ng warrant of arrest dahil kumasa lang siya sa hamon ng Senador. Wala na rin planong bumalik sa Senado si Trillanes dahil malinaw na anya ang intensyon ni De La Rosa na magtago sa batas.
5: Ang doon lang po ako, maliwanag yon, dahil personal na request ni Bato De La Rosa. Tinanggap ko yung hamon pero maduduwag naman pala siya. Siya po ang namuno ng PNP kung saang libu-libong Pilipino yung nangamatay. Kaya po siya may warrant. Hindi po ito sa soberanya o ano-anong pinagsasabi niya. Gumawa ka ng krimen di managot ka. Ganun lang po kasimple yun.
2: Pumapala naman si Trillanes kay DILG Secretary John Vic Remulla na samantalahin na ang pagkakataong nasa Senado si De La Rosa at huwag nang patakasin. Nilinaw naman ang dating senador na walang alok sa kanya para maging bagong kalihim ng DILG.
0: Nanindigan si Senador Robin Padilla na walang bisa ang warrant ng ICC laban sa kaalyadong si Senator Ronald De La Rosa. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
6: Jeff, sa panayam, tinawag ni Senator Robin Padilla na tubig ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban sa kalyadong si Senator Ronald De La Rosa para sa kasong Crimes Against Humanity. Ani Padilla, hindi sila nababahala sa warrant na mula sa mga dayuhan, pero aminadong wala na sa kanilang kamay ang bola sakaling korte na rito sa Pilipinas sa maglabas ng mandato de aresto. Iginit din ni Padilla na nakababahala at paghamon sa mga institusyon o institusyon ng bansa ang pagpayag kung papayag ang mga itong maaresto ang senador at mapasakamay ng mga dayuhan. Dagdag pa ni Padilla, hindi naman napatunayang may kinilaman si De La Rosa sa umano'y extrajudicial killing sa Davao, taliwas sa nakasaad sa warrant ng ICC. Bago ang panayam, nanggaling si Padilla sa opisina ni De La Rosa. Hindi umano nila napag-usapan ang warrant laban sa senador, kundi ang naging kondisyon ni De La Rosa sa hindi pinangalan ng bundok kung saan umano siya nagtungo na magsimulang lumiban sa Senado. Samantala, dumating din sa Senado si Attorney Ferdinand Topacio na inatasan ng partidong PDP Laban na tumulong sa legal team ni De La Rosa. Sa ngayon, dumarami ang mga nakaistasyong pulis sa labas ng Senate compound habang nag-disperse na ang mga supporter ni De La Rosa na dito na nagpalipas ng magdamag. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi!
2: Pinahahambahan ang posibleng pagpalit sa Senate impeachment rules kasunod ng pagpalit ng mayorya sa Senado. Sinabi sa DZMM ni Kapunan and Castillo Law Office Senior Partner Attorney Lorna Kapunan na hindi two-thirds kundi majority lang ang kailangan sa bawat motion sa Senado. Kaya posibleng gawin ng bagong mayorya ang lahat ng kanilang gusto. Kabilang ang pagbago sa matagal na rules ng impeachment, pagtanggap ng ebidensya, gayon din ang report ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito, pinangangambahan ding mawala ang check and balance sa Senado. Kaya hinaman ang bagong minorya na huwag manahimik.
7: Kung 13 sila, lahat ng gustong mangyari, mangyayari because they have a clear majority. The strategy has changed. No? They will do whatever they want sa impeachment court. Hindi naman pwedeng ang minority, they just lie down and die. De, ngayon, minority, ngayon kayo mag-ingay. Kung maingay kayo noon, ngayon kayo mas maingay dapat. Otherwise, wala na. Wala nang check and balance sa Senado.
2: Naniniwala si Kapunan na may pag-asa pa rin ang impeachment sa Senado dahil hindi pa matatag ang mayorya. Hindi aniya hardcore ang ilang senador na pwedeng bumaliktad tulad ng magkapatid na Villar, habang pwede rin bumoto ang mga nag-abstain na sina Senators Mig Zubiri at JV Ejercito.
0: Iginit na ilang eksperto sa batas na walang karapatan ng Senadong kandlogin at harangin ang pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng batikang abogadong si Lorna Kapunan na kahit gamitin ang batas sa bansa, hindi immune o ligtas ang sinumang senador sa mga kasong may parusang 6 na taon pataas na pagkakabilanggo. Kabilang dito ang kasong Crimes Against Humanity. Nasa batas din anya na pwedeng pasukin ng otoridad ang anumang gusali, maging ang Senado, kung magsisilbi ng arrest warrant. Hamon ni Kapunan kay De La Rosa, harapin ang kanyang kaso at huwag magtago sa Senado.
7: Ngayon mo mafe-feel, anong ibig sabihin na chine-chase ka? Anong ibig sabihin na natatakot ka for your security? Now, Senator Bato, now you know what it feels like to be a real victim of atrocities na sabi mo. I'm so kawawa mo. Hindi pwedeng ganyan. Go to trial. Don't hide behind the skirts of Alan Peter.
0: Sinabi naman sa DZMM ni Attorney Domingo Cayosa na kinikilala rin ng batas ang kapangyarihan ng International Tribunal na maglabas ng warrant of arrest sa naturang kaso at obligasyon ng pamahalaan na ipatupad ito o isuko ang subject ng warrant nang hindi dumadaan sa lokal na korte. Babala ni Attorney Cayosa pwedeng makasuhan ng mga senador o sinumang patuloy na haharang sa pag-aresto kay De La Rosa.
8: Kung ipagpatuloy ng mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, eh maaari ho silang makasuhan under PD 1829, yung obstruction of justice. At ang penalty nito, maliban ho dun sa pagkakulong, eh your perpetual disqualification from public office. I don't think the senators would also want to do that.
0: Iginit din ni Atty. Cayosa na hindi pwedeng basta-basta ipa-contempt ang mga ahente ng NBI sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa.
8: Siyempre, hindi ho naman yan automatic na pag gusto mo yun na yun. Dapat may due process din at may factual and legal basis. Yung mga NBI agents na nagpatupad ng warrant of arrest, ginagawa lang ho nila ang kanilang trabaho under law. So hindi ho naman sila pwedeng parusahan at dahil senador yung subject ng warrant of arrest. That's a no-no in the rule of law.
0: Ganito rin ang pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon at ang indigang tradisyon lang na ang hindi pagdamot o panghuhuli sa isang senador habang nasa session hall. Pero hindi ito nakasaad sa batas.
9: Pag namang para respeto sa institusyon, do not arrest the senator while the Senate is in session and not in the session hall. Outside of that, walang tradisyon. Ngunit sa ngayon, naging malabo na yung tradisyon and it has become expanded.
2: Dismayado ang mga pamilya ng mga sinasabing biktima ng war on drugs sa bigong pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa na ngayon ay nasa protective custody ng Senado. Sinabi sa DZMM ni Jane Lee, asawa ng EJK victim na si Michael Lee, na mistulang ay pinapakita ng pagkakanlong kay De La Rosa na walang pakialam ang mga mambabatas sa pamilya ng mga biktima. Apela nila, isuko na si De La Rosa at kilalanin ang proseso ng ICC. Sa kabila nito, kumpiyansa ang pamilya ng extrajudicial killings victims na mauwi sa trial ang kaso kay De La Rosa na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC.
10: Po, medyo may konting pagkadismaya kasi po nandiyan na nga po talaga yung arrest warrant para sa kanya. Alam naman po natin na noon pa palang nakaraan taon yan pero hindi pa rin po talaga siya tuluyang naaresto at nakakubli pa po siya sa loob ng Senado. Parang nagpapakita lang po talaga na wala silang pakialam po sa mga pamilya ng biktima.
0: Nilinaw ng Philippine Air Force na walang abnormal na aktibidad sa Villamor Air Base sa Pasay City. Yan ay sa kabila ng umuugong na espekulasyong may eroplanong nakaantabay umano na maghahatid kay Senador Ronald De La Rosa sa The Hague, the Netherlands. Samantala, iginit naman ng abogado ng senador na mayroon umanong naka-standby na eroplano sa Villamor Air Base katulad ng ginawa kay dating Pangulong Duterte.
2: Inupaka ni Vice President Sara Duterte ang tangkang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Sa panayam sa The Hague, the Netherlands, iginiit ng pangalawang pangulo na maituturing na legally improper o paglabag sa batas ang pagsisilbi ng warrant mula sa isang international tribunal na hindi dumaan sa Korte ng Pilipinas.
11: Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court.
2: Dumistansya naman ang vice-presidente sa palitan ng liderato sa Senado at binigyang diin ang independence ng Senado bilang bahagi ng lehislatura. Kahapon, pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Vicente Soto III bilang Senate President. Nanindigan naman si Cayetano na walang kinalaman sa napipintong impeachment trial ang pagpapatalsik sa dating leader ng Senado.
11: Kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro.
0: Iginiit ng ilang mambabatas na dapat gubulong ang Senate impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kahit may pagbabago sa liderato ng Senado. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam!
12: Jeff, sa Ambush interview kaninang umaga, iginiit ni Akbayan Party's Representative Shel Jocno na kahit sino pa ang maging mga lider ng Senado, malinaw sa konstitusyon na kailangang magsagawa ang mataas na kapulungan ng paglilitis forthwith o agad-agad. Wala anyang choice ang Senado kundi litisin ang kaso laban sa vice-presidente. Diin pa ni Jocno, walang dapat mangibabaw kundi kung ano ang nakasaad sa konstitusyon sa harap ng mga posibilidad na agad ibasura ang impeachment.
13: Una, paano mo ma-dismiss ang kaso kung hindi mag-convene ang court? Siyempre, kailangan mauna yung pag-convene ng court. Otherwise, wala silang power, wala silang jurisdiction to act on the case at all. Pangalawa, once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case out.
12: Sa kabila niya na ipatuloy ang paghahanda ng Kamara para sa paglilitis kung saan inaasahan ang pagpili sa mga bubuo ng prosecution team nito. Nang matanong naman si Jokno kung sakaling mapili siya bilang isa sa mga mapapasama rito, tiniyak ng mambabatas na handa siyang maglingkod at sumabak sa impeachment trial. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Thank you, Pamela Vasquez.
2: Sa iba pang balita, naaresto na ang magsasakang mahigit dalawang dekadang nagtago matapos masangkot sa pananambang na ikinasuhi ng 14 na sundalo sa Jones Isabela. Balita mula sa Isabela, hatid ni Harris Julio. Harris.
14: Natunton sa Barangay Litwad de Funquirino ang 44 anyos na magsasakang 26 na taong nagtatago dahil sa kasong multiple murder. Ayon sa 1st Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company, 2014 pa may warrant of arrest ang akusadong sinasabing miyembro ng rebelding grupong nanambang sa convoy ng mga sundalong pauwi mula sa dental at medical mission sa Barangay Linomot, Jones, Isabela noong June 27, 2000. Nasawi sa pananambang ang dating commander ng 502nd Infantry Brigade na si Colonel Josefino Manayaw at 13 pang sundalo. Nakilala umano ang akusado ng mga sibilyang nakisakay sa mga sundalo nang mangyari ang pamamaslang. Sumailalim na sa proseso ang akusado para harapin ang kanyang kaso sa Etiague, Isabela. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
2: Maraming salamat, Harris Julio.
0: At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
15: May kitatlong milyong pisong halaga ng illegal na droga na sabat sa Baybas operation sa Mandawi City. Kawanin ng gobyerno, arestado.
2: Senado, tinawag na protektor ng mga senador na may kaso. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
16: Headline Ngayon! Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
2: Oras natin 12:27, mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa operasyon kontra ilegal na droga sa Mandawi City. Balita mula sa buhatin ni Annie Perez. Annie!
15: Timbog sa Baybas operation sa Barangay Subang Dako si alias Midal na isang regional level high value individual na may bilhan ng poster buyer na kuhanan siya ng 7 pakete ng hininalang shabu na may halagang 3.4 million pesos. Batay sa investigasyon, driver ng DSWD Region 7 ang suspect na isang job order employee. Dati na rin umano itong nasangkot sa pagbibenta ng illegal na droga. Iniimbestigahan na ang supplier ng suspect na sinasabing galing sa bilangguan sa Cebu City. Inihahanda na ang reklamong pagnabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Nagdamdam si Senador Ronna de la Rosa kay dating Senate President Tito Soto matapos umuno itong pumayag na hulihin siya ng NBI. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
17: President Vicente Soto III na ang payagan ng NBI na pumasok sa compound ng Senado at tinangka pa siyang hulihin, nag-iit niya. Ang ginawa ni Soto, pagtataksil hindi lamang sa kasamang senador kundi sa Senado bilang institusyon. Sinadyaan niyang harangan siya sa ibaba para hindi makapasok sa session hall at makaboto para palitan si Soto bilang Senate President anya. Naramdaman niya ang pagtataksil ni Soto na kanyang iginalang kahit na sila'y magkaibang kampo. Bagamat nalulungkot, binigyan din naman ni De La Rosa na hindi siya galit kay Soto. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Tinawag ng ilang grupo ang Senado bilang protektor ng mga senador na may kinakaharap na kaso. Balita mula sa Maynila, hatin ni Radyo Patrol. Trish Alindo, Trish.
18: Rika, iginit ng grupong bayan na dapat papanagutin ng Senado imbis na ikanlong si Senator Ronald Bato de la Rosa Bagamat normal namang may pagbabago sa Senado, kinwestiyon ng grupo ang timing ng pagpapalit ng liderato na may ibang agenda, imbis na para sa interes ng taong bayan. Binanatan din ng grupo ang pagsulpot ni De La Rosa para makadagdag sa botong tuloy magpapatalsik kay Soto, bagay na ikinidismaya ng tulad nilang mga taxpayer.
19: So ang Senado nagiging protektor ng mga korakot at saka mga lumalabag sa karapatang pantao. Kapal ng mukha na ibato na magpakita after several months na absent, sumusweldo mula sa pera ng bayan. Tapos ang gagawin lang niya ay suportahan itong pagbabago sa liderato na ang intensyon ay harangan ng impeachment at para sa kanyang interes at hindi siya maaresto.
18: Hinamon din nila ang mambabatas na harapin ng kaso nila kung naniniwala siyang wala siyang kasalanan. Dapat niya itong patunayan katulad ng naging hamon noon ni De La Rosa sa mga umunoy sangkot sa ilegal na droga sa kasagsagan ng Oplan Tokhang. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Tricia Lindo.
0: Nagbabala ang ekonomista laban sa epekto ng gulo sa politika sa tinawag ng mga foreign investor. Balita mula sa Quezon City, hari ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico. Nico.
20: Yes, magandang hapon, Jeff at Rica. Pinangangambahan na ekonomistang si Professor Astro del Castillo ang maaring malaking epekto sa ekonomiya ng gulo sa politika sa bansa, partikular na ang pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon. Ayon sa kanya, natatabunan ng politika ang pagtuon ng pamahalaan sa bansa kung saan tila hindi anya umusad sa crisis planning at management. Tinukoy rin ng ekonomista ang 4-day work week na pinapatupad sa mga opisina ng gobyerno at pribadong sektor na nakakaapekto rin sa tinatawag na ease of doing business o mabilis na transaksyon sa pagitan ng mga banyagang nais mamuhunan sa Pilipinas. At dahil bigong maabot ang 5-6% GDP growth ng first quarter ng 2026 sa 2.8% lamang, mas mainamaniya kung ibababa sa 2-4% na lang ang target para ngayong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Naghainan ang mosyon ng kampo ni Senador Ronald De La Rosa sa Korte Suprema sa hirit na mapigilan ang arrest warrant ng ICC. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
21: Rica, muli nagbasaklolo sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Ronald Bato De La Rosa matapos ang umunoy tangkang pag-aresto sa kanya kahapon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng NBI kasunod ng pag-issue ng warrant of arrest ng ICC. Batay sa iniay nilang extremely urgent supplemental manifestation with motion para sa petition for certiorari in prohibition, hiniling ng kampo ng senador sa Korte Suprema ang pag-issue ng temporary restraining order at writ of preliminary prohibitory at mandatory injunction para pigilan ang anumang pag-aresto o pagpapatupad ng ICC warrant ng walang pahintulot ng korte sa Pilipinas. Iginit nila na paglabag sa konstitusyon ang nangyari dahil sinubukan naman ng NBI na pigilan ng senador na makapasok sa Senado kahit may sesyon. Kinundin na rin nila ang pagdadala ng kopya ng warrant of arrest ni dating Senador Antonio Trillanes IV na isang pribadong mamamayan. Nanawagan din sila sa Korte Suprema na linawin ang limitasyon ng kapangyarihan ng mga ahensya ng ehekutibo at tiyaking walang Pilipino ang isusuko sa isang foreign tribunal ng walang due process sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Nagtala ng bagong Guinness World Record ang Pampanga bilang may pinakamaraming display ng water lantern. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rotao. Gracie!
22: Nagtala ng panibagong kasaysayan ang lalawigan ng Pampanga matapos masungkit ang bagong Guinness World Record para sa largest display of water lanterns. Dinagsa ng libo-libong festival goers ang lakeshore sa bayan ng Mexico, Pampanga nitong linggo kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day para saksihan ang makulay na Lumina Water Lantern and Music Festival. Sabay-sabay na pinailaw ang mahigit 11,000 water lanterns sa 12 hektaryang manhattan Juan Mead Lake. Mas naging makahulugan ang okasyon dahil nakasulat sa bawat lantern ang mga kahilingan at mensahe ng mga dumalo. Ayon sa pamunuan ng parke, umabot sa eksaktong 11,016 na water lanterns ang napailaw at naipakita sa naturang festival, dahilan para opisyal na maitala ang bagong Guinness World Record. Ipinahayag naman ng pamahalaang panlalawigan ang buong suporta nito sa patuloy na pagpapalakas ng turismo sa Pampanga at sa pagdaraos ng mga world-class na aktibidad na nagbibigay ng karangalan sa lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
16: Showbuzz ngayon!
1: Showbuzz ngayon!
2: Nagsalita na ang batang Quiapo actress na si Kim Domingo matapos kumalat ang issue

0: 23 years na silang mag-steady. Aniya, sinadya niyang ilayo sa publiko ang kanyang love life matapos ang kontrobersyal niyang nakaraang relasyon. Pero dahil sa mga kumakalat na balita, napilitan na umano siyang umamin bilang respeto sa kanyang partner at sa pamilya nito. Sa kabila ng intriga, iginiit ni Kim na masaya at kontento siya ngayon kasama ang kanyang nobyo, pamilya at malalapit na mga kaibigan.
1: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
0: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
1: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
2: Headline ngayon! Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Bakit ko namang gagawin yun?
4: Kasi mahal mo? Kasi ito na yung matagal mo nang hinihintay? After so many years, magagawa mo nang umamin sa first love mo.
3: Ayoko. Baka i-reject niya lang ako.
4: Ay, nako. Nasa torpe mode ka na naman.
3: Ang pinupunto ko dito, hindi porket pwede na si Ashley, bigla akong susunggaban. Ayoko naman ng ganun.
4: Eh, so anong gagawin mo? Magpapakatorpe ka na naman. Tapos kapag may naging boyfriend ulit si Ashley, magsisisi ka na naman.
2: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Tuluyan na ngang natapos ang 4 na taon na relasyon ni na Carla at Gabriel. At sa muling pagbabalik ni Ashley, nanumbalik din ang pagmamahal ni Gabriel para sa dalaga. Ngunit muli ay pumagitna ang panahon para sa kanila. Dahil ngayon ay nagdadalang tao si Ashley sa anak ni Junior. Sa una ay naging malapit kami ulit ni Ashley. Pero dahil sa sitwasyon niya, ay hindi rin yun nagtagal. Muli nawalan ako ng pag-asa na magkakaroon pa kami ng pagkakataong magkasama. Sa loob ng 7 taon, wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho. At hanggang sa pagkakataon na yon, si Ashley pa rin ang mahal ko.

0: sige na. Sumama ka na sa akin. Minsan lang naman tayo gigimik eh.
1: Ano ka ba naman, ate? 33 years old ka na pero puro gimmick pa rin ang ginagawa mo.
0: Oo, ay naman ito. Porket ganito ang edad ko, hindi na pwedeng magsaya. Huwag mo nga akong igaya sa'yo na boring ang buhay, no?
1: Hindi boring ang buhay ko.
0: Eh, yun naman pala eh. Sumama ka na.
1: Busy ako bukas. Kain na lang.
0: Parang hindi naman busy bukas. Sigurado naman ako nandito ka lang sa bahay bukas. Sige na, sumama ka na.
1: Ayoko nga sabi. Ang kulit mo talaga kahit kailan.
2: Ano na naman yung pinagtatalunan yung dalawa? Tumanda na kayo lahat-lahat para pa rin kayo mga bata kung magtalo.
0: Si Gabriel po kasi, Papa. Ayokong samahang gumimik bukas ng gabi. Eh gusto ko lang naman siyang tulungan na magkaroon naman ng social life.
1: Tinatamad kasi ako eh.
2: Ay, anak. Hindi naman pwede puro trabaho lang ang atupagin mo.
0: Oh, tingnan mo na. Si Papa na nagsabi ah. Mamaya, kapag narinig din tayo ni Lola, aagri rin yun sa akin.
2: Sige na, Gabriel. Sumama ka na dito sa ate mo. Ayos lang naman na magpakasaya ka paminsan-minsan.
1: Sige na nga, sasama na ako.
0: Yes! O, ikaw pa, sama ka rin sa amin.
2: Nako, hindi na. Masyado na ako matanda para sa ganyan. Kayo na lang ang mag-enjoy.

0: Diyan ka lang ha. Huwag ka munang uuwi.
1: Oo.
0: Okay.
2: Hindi naman na siguro mapapansin na umalis na ako. Sumibot na kaya ako.
3: Sayang naman ang porma mo kung uuwi ka. Ikaw pa naman ang pinakagwapo rito.
4: Oh, Carla?
3: The one and only.
4: Uy, kamusta ka na? It's been a long time.
3: Yup, 7 years. Ito, ayos lang naman ako. Maganda pa rin. Well, actually, kasal na ako ngayon.
4: Talaga? Wow, that's nice. Congratulations, ha?
3: Thank you. Ikaw, kumusta ka na?
4: Ganun pa rin. Kasal pa rin sa trabaho.
3: Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Eh, kayo ni Ashley. Ano? Gaano na kayo katagal, ha?
4: Gaano na kami katagal?
3: Oo! As in kayo. Girlfriend, boyfriend.
4: What makes you think na naging kami ni Ashley?
3: Kasi kahit nung tayo pa lang, alam ko naman na siya pa rin ang mahal mo. So, nag-assume ako na naging kayo na.
4: Hindi nangyari yon. Sila pa rin ni JR. Nagsasama na sila kasi may baby na sila ngayon.
3: Ha? May baby na sila?
4: Oh, 7 years old na yung bata.
3: Akala ko, nagkatuluyan na kayong dalawa. Sayang naman. Bagay pa naman kayo.
4: Ayos lang. Masaya na ako para sa kanya. At least, sigurado ako na kahit na anong mangyari, hindi na siya mag-iisa.
3: Hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya, no?
4: Hindi naman nagbago yun eh. At hindi ko alam kung magbabago pa ba yan.
5: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
6: Bakit masaya ang pare ko?
7: Makikinig ako.
6: Dahil araw-araw, may sinasaya.
8: What's happening here?
9: Bakit parang kasalanan ko pa?
10: Four sister lang, four sister.
6: Saya't nakakakilig.
11: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
12: Ayoko mahal kita.
13: No one touches Shine. She's my jowa.
14: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
6: Sayang love trip.
15: Nawala.
16: That's the most funniest I've ever seen.
17: Ooh, charinggera.
6: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
18: Mapit ka sa akin.
19: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
20: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitig.
6: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka rito.
21: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang radio patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
22: Makatulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Pakinik! Manupin!
23: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
24: Hindi ako natatakot sa isarapin.
5: Matindi!
25: Kahit sino kung sa pinagpupuntay mo rin, tutuluyan kita!
5: Ganyan talaga kapag may bit-bit na akima.
25: Mananagutin ko kanyan.
5: Walang kakabataan, nag-iisang alamak.
1: Sino ka ba talaga?
5: Ramon Revilla Sr.
8: Bilib naman ako sa inyo. Mukhang iantong ka.
5: Alamat ni Akiman.
9: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
5: Sa sinimo, Hari Carito.
10: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
12: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
10: May kasama kang makikinig sa'yo.
12: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
17: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
10: Ako to, si Chang Ami.
12: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
10: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
26: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
27: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
28: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
29: Pesa House.
30: Pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
31: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
32: Taga Baleno, Masbate po ako.
31: High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po yung mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
10: MK sa DZMM.

0: Gab! Ano na? Nandiyan ka lang talaga sa bar at iinom? Hindi ka lang ba sasayaw?
1: Wala ako sa mood sumayaw. Kain na lang. Dito lang ako.
0: Sure?
1: Oo, sige na. Ito ka na. May istorbo mo ang pag-inom ko eh.
0: Fine.

ko alam kung hanggang kailan ko nga ba mamahalin si Ashley. Dahil kahit lumipas na ang maraming taon, siya pa rin ang gusto kong makasama. Siya pa rin ang pangarap kong babae. At kahit na alam kong imposible nang maging kami dahil pamilyado na siya, hindi ko alam kung bakit hindi mawala-wala ang pag-asa na nandito pa rin sa puso ko.

0: maganda naman ang dress na to. Kaso ang mahal. Ay, teka. Si JR ba yun? Oo, si JR nga. Uy! Psst, JR! Uy!
1: Oh, Mila. Ikaw pala yan. Kumusta ka na?
0: Eto, Diyosa pa rin. O ikaw, kamusta ka na? Aba, gumagwapo tayo ah. Anong sekreto mo ha, kuya?
1: Alam mo, hindi ka pa rin talaga nagbabago. No? Well, ayos lang naman ako. May bago na akong trabaho.
0: Wow, nice. Congratulations. Eh, kayo ni Ashley, kamusta na? Kailan ang kasal? Malaki na anak nyo ah.
1: Hiwalay na kami ni Ashley.
0: Ha? Hiwalay na kayo? Eh, teka, kailan pa?
1: 5 months ago? Wala eh. Hindi na kami nagkakasundo. Parati na kami nag-aaway. Kahit sa harap ng bata. Kaya, ayun, decision kaming maghiwalay na lang.
0: Oh, sayang naman. Akala ko ikakasal na nga kayo eh.
1: Well, ano naman talaga yung buhay. Hindi porkit may anak kayo, kayo na talaga habang buhay.
0: Well, may point pa nga dun. Sitwasyon nyo ah, especially sa bata.
1: Oo naman. On the weekend, nasa akin yung bata, tapos tulungan din kami sa lahat ng gastos.
0: Oh, that's good. At least maganda na ang usapan nyo pagdating sa bata. Pero sayang din kayo ah.
1: Kahit naman kasi hindi sa akin sabihin ni Ashley,

0: yung sarili niya na mahal na kayo.
1: Ay, parang hindi naman.
0: Yan ang parati ko nararamdaman. Alam ko naman na deep inside, si Gabriel talaga yung mahal niya. At ganun din naman si Gabriel. Ayaw lang nila mag-aminan.
1: Parang hindi yata.
0: Para magkunwari, no? Kahit ikaw alam mo na ganun yung nangyayari, lahat ay nakakapansin na sila lang dalawa ang blanco pa sa ngayon.

0: kahit kailan talaga kapatid, ang galing-galing mo magluto ah.
1: Sus, binola mo pa ako. Gusto mo lang mag-second round eh.
0: Thank you, Gabriela. Ay, oo nga pala. May chika ako sa'yo.
1: Ano naman yun?
0: Nakasalubong ko si JR kahapon sa mall. Tapos nagkamustahan kami.
1: Oh, talaga?
0: Oo. May binalita pa nga siya sa'kin eh.
1: Ano?
0: Hiwalay na pala sila ni Ashley. 5 buwan ng single ang first love mo.
1: Ah, kaya pala nung nagkausap kami ni Ashley, medyo malungkot siya. Pero wala naman siyang binanggit sa akin na kahit na ano.
0: Eh, baka kasi problemado pa siya that time. Pero ang maganda, hiwalay na sila. Oh, so ano pang hinihintay mo?
1: Anong hinihintay?
0: Ay, ano ka ba naman, Gabriel? Ano pa ba, idiligawan mo na? Pormahan mo na? Umamin ka na!
1: Bakit ko naman gagawin yun?
0: Eh, kasi mahal mo? Kasi ito na yung matagal mo nang hinihintay? After so many years, magagawa mo nang umamin sa first love mo.
1: Ayoko. Baka i-reject niya lang ako.
0: Ay nako, nasa torpe mode ka na naman.
1: Ang pinupunto ko dito, hindi porket pwede na si Ashley, bigla akong susunggaban. Ayoko naman ng ganun.
0: So anong gagawin mo? Magpapakatorpe ka na naman. Tapos kapag may naging boyfriend ulit si Ashley, magsisisi ka na naman. Ay.
1: Bahala na.
0: Puro ka na lang bahala na. Kung ako sa'yo, ituloy mo na ang pag-amin mo. Malay mo, ito na yung parati mong sinasabi na next time.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Sa tindig.
4: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
3: Ibang klase tumitig.
5: Alias pretty boy.
6: Agad narito ko, liligaya ka.
3: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
7: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
8: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
3: Yan ang tunay na astig.
9: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na papahaga puntos ko.
3: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Cas Abelga,
11: Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Walang kalma-kalma!
15: Lahat ng tao! Huwag tatayo!
3: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
16: Tawad mo po!
17: Pagtatanggol ko kayo.
3: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
17: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
16: Yeah!
15: Giling mo, giling! Pinapilip po kami!
16: Ayun o!
3: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
18: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
19: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
20: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam ko? Ako, anak ako ng nanay ko.
10: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
11: May bayad bang bata?
5: Wala.
11: Mga bata!
10: Isama pa ang tropa para mas masaya.
5: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
10: Present ang mga bida sa comedy.
21: Buksan mo yung ceiling fan!
5: Wag!
21: Ma'am, bakit?
5: Wala!
22: Patayin mo!
10: Present din ang kulit nila sa fantasy.
23: Meron kang magic, eh.
24: Hindi magic ang kailangan mo! Operasyon!
10: Oh, bawal umausent, ha?
21: May pa ako ng kausli dito, oh. Baka makadisgrasya. May pakibunot mo na!
10: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Hari-karito!
2: MMK sa DZMM.
0: Pinag-isipan ko ang lahat at napagdesisyunan ko na baka nga ito na ang tamang pagkakataon. Kaya ang ginawa ko, sinimulan ko ulit na makipaglapit kay Ashley. Kaya lang, bumalik ang kaba at ang takot na ma-reject kung sakaling aamin na ako ng nararamdaman ko para kay Ashley.

0: Tab.
1: Hi, Ash. Busy ka ba? Naka-istorbo ba ako?
0: Hindi naman. Wala nga akong magawa dito sa bahay eh. Si Hannah kasi nakay na JR ngayon kaya wala akong bantay. Bakit ka pala napatawag? Wala ka na namang magawa, no?
1: Parang ganun na nga. Oo nga pala. Libre ka ba mamayang gabi? For dinner?
0: Oo naman. Basta ikaw ang nag-aya. Tsaka libre mo, kaya walang magiging problema. Ay, teka. Bakit mo pala gustong kumain sa labas?
1: Wala lang. Gusto lang kita makasama.
0: May problema ka sa mga chicks mo, no?
1: Kung mga chicks naman to, parang ang dami kong babae. Eh, alam mo namang wala na talaga.
0: Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit hanggang ngayon, si Carla pa lang ang nagiging ex-girlfriend mo. Yung totoo, Gab, torpe ka ba?
1: E ano magagawa ko kung may gusto akong iba?
0: May gusto ka ng iba? Sino yan? Kilala ko ba?
1: Basta, malalaman mo na lang mamaya. Sasabihin ko sa'yo. Wala na kasing excitement kapag ngayon ko na sinabi sa'yo, di ba? Saka, may sasabihin din kasi ako sa'yo. Basta lahat, mamaya mo malalaman.
0: Sige na nga. Anong oras nga pala tayo? Anong pamuhin na yun? Parang may nasusunog.
1: Ha? Nasusunog? Saan?
0: Parang dito yata sa may kusine. Wait, pupuntahan ko lang ha.
1: Ano nangyayari, Ashley? Okay ka lang ba?
0: May sunog! Ha? Ang laki ng apoy dito sa kusine.
1: Ha? Lumabas ka na dyan, Ashley! Gumapang ka! Bilisan mo!
0: Hindi ako... makakita eh! Wala akong makita! Tulungan mo ako!
1: Ashley! Hello? Ashley! Ashley! Nasaan sila? Nasaan sila?
2: Gabriel!
1: Ate Mila! Ate! Ano nangyari? Nasaan na si Ashley? Kumusta siya? Gusto ko siya makita!
2: Gabriel!
1: Ano nangyari? Mila, sumagot ka! Nasaan si Ashley?
2: Wala na siya! Patay na si Ashley!
1: Hindi yan totoo. Nagbibiro ka lang, ate. Titirpan mo lang ako eh. Pabilang mo yung sinabi mo. Hindi ka nakakatuwa. Hindi pa patay si Ashley. Sabihin mo sa akin, biro lang to.
2: Totoo ang sinabi ko. Wala na si Ashley. Naabutan na lang siya ng mga bumbero kanina na nasa banyo siya. Wala nang buhay.
1: Dito pwede, Ate Mila. Dito pwede. Hindi pwede mawala si Ashley. Hindi ko ba nasasabi sa kanya na mahal na mahal mo siya?
2: Sorry.
1: Hindi. Hindi. Hindi siya pwede mawala. Hindi dapat ganito tabi.
2: Wala na tayong magagawa pa, Gabriel. Kailangan na lang natin tanggapin na wala na si Ashley.
1: Bakit ganito ang nangyari? Bakit si Ashley baka nawala?
2: Tama na. Kahit anong gawin natin, ito na yun. At hindi na siya babalik.

0: anak? Ayos ka lang ba? Tinawagan ako ni Mila at sinabi sa akin na nangyari.
1: Wala na si Ashley pa. Iniwan niya na ako. Hindi ko man lang nasabi sa kanya ang totoo.
0: Alam kong mahirap pero alam ko rin na malalagpasan mo rin to. Tulad ng nagawa ko sa mama mo.
1: Hindi ko alam kung makakaya ko to. Mahal na mahal mo si Ashley.
0: Huwag mong sabihin yan. Alam mong hindi magugustuhan ni Ashley kung basta-basta ka nalang susuko. Kaya mo yan. Malalagpasan mo rin to. Naniniwala ako sa'yo. Kung nasan man si Ashley, alam kong masaya na siya.

0: Sa buhay natin, may pagmamahal na kahit na anong gawin natin ay hindi pwedeng maging atin. May iba't ibang paraan ang tadhana para ipaintindi iyon sa atin. Kung minsan, sobrang sakit. At kung sakaling hindi man mapasa atin ang pagmamahal na iyon, tanggapin natin ng buong buo. Isipin na lang natin na hindi lahat ng gusto natin ay ibibigay ng Diyos. Magiging masakit man sa una, pero hindi rin magtatagal. Ang Diyos mismo ang magbibigay ng daan para makalimutan natin ang sakit na iyon. Sana'y naibigan ninyo ang ating kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Love Letter. Dito po sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio. Parang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Baya.
1: Sabi-sabi
0: pa. Teka lang muna, partner. Tulungan mo na muna. Ewan ko, ba't nangyari yun? Siguro sa dami po na mga pangyayari.
1: Alam mo.
0: Tuesday pa lang. May 12, 2026.
1: Puyat na ako kagabi.
0: Talaga, ako din eh.
1: Pakilala pa lang muna ako pala si Jack Batalyones. Ako si Jack Batalyones sa Pansamantalalit na pumapalik muna kay Migs na may inasikaso lang na importante. Partner, kamusta?
0: Ayun.
1: Na-process mo na ba?
0: Hindi ko pa ma-process eh. Pero parang yung mga... Parang pelikula kasi ang mga pangyayari, partner Jack.
1: Grabe.
0: Kahapon po kami ni partner Jack ay nasa Arangkada Balita. Uh-huh. At saka dun sa special natin sa plenary voting na natabunan bigla habang nagsasalita kaming ganyan biglang kapapasok lang na balita. Nagpalit na po.
1: Oo, di ba? I mean, talaga kahapon, ang daming nangyaring araw.
0: Di ba?
1: Daming nangyari kahapon, no? Doon sa isang araw lang na yan, of course, may nag-release ng video na sorry, para flop naman. Na, ano? Then, ayan, nagkaroon ng botohan sa plenaryo. Then, nagkaroon pa ng Senate coup. Then, yung warrant pa ng ICC. Biro mo, apat yun.
0: Di mo alam kung saan ka lilingon sa dami ng mga pangyayari. Ano? Pero yun nga, partner, etong ang mga turn of events, exciting eh.
1: Oo, yun nga, alam mo, napuyat ako dahil nga nagmo-monitor ako kasi yung reporters natin sa Senate, nag-overnight diba, sila doon.
0: Sino yung
1: si Angela Babad yung naiwan sa loob.
0: Nag-lockdown, di ba? Ano pa ba siya?
1: So,
0: o nakalabas na?
1: Siya ng... Ang damit na lang niya, tsaka pagkain.
0: Para pa siyang si Senator
1: ba? At si Lester naman ay nasa labas. Tapos si JM, siya yung I don't know paano siya nakalabas, pero siya din, nandun din siya sa area.
0: Okay.
1: Pero talaga, sabi ko sa kanila nga is pag may problema, is pwede nila kaming tawagan. So, every once in a while, chine-check my phone, baka naman may emergency at hindi ako nagising sa tawag, tinitingnan ko lagi. Pero pero ngayon, nandun naman sila.
0: Andun pa rin?
1: Yeah, nandun pa rin.
0: You mean, hindi talaga makalabas pa rin, yung mga reporter?
1: Si Angel, basta alam ko, nag-live siya kanina for news break. Ang hindi ko pa na-monitor yung talaga kung ano, yung sa new location. Pero alam ko, nandun pa rin sa loob.
0: Pero you mean hindi siya pinapalabas?
1: Yeah, as of last night, yeah, hindi.
0: Hindi sila pinapalabas.
1: Sila nung, parang Senate Press eh.
0: Lahat sila.
1: Nandun sila.
0: Kakaiba naman yan.
1: Kakaiba yun.
0: Imagine. Dapat pala ngayon may mga baong ka na kasi baka masama ka sa mga lockdown.
1: Hindi ko matandaan kung kailan ulit yung una nangyari ito. Pero parang wala ang dahil kahapon nga, humingi ng advice sa akin kung anong gagawin. Siya ko, teka, never din nangyari sa akin yun na malalockdown sa isang, Congress
0: sa Congress, sa Senate.
1: Na hindi naman siya siege katulad doon sa Manila Pen. Hindi. Ibang situation siya eh.
0: Parang ba't pati sila na damay, kilala naman sila. Hindi pa pwedeng pauwi na lang para naman makauwi, makakain, makatulog.
1: Well, siguro nag-iingat lang dahil nandun na nga eh. Tapos baka biglang sumakay sa kung saan man at makalabas. Well, I would assume na gano'n.
0: Pwede, So, nandun pa rin si Senator ba to?
1: Yes, ang sabi, kanina may picture siya na parang nakapambahay. Lumabas siya sa office ni Senator Jinggoy. Mukhang dun siya nag-stay.
0: Nakapambahay. Pajama?
1: Hindi, naka-shorts.
0: Ready eh. Biglang, ba't may pajama dyan?
1: Pero iba talaga yung video, no? Yung tumatakbo. Natin pinanood sa Arangkada Balita, yung tumatakbo.
0: Actually, yung ibang may buhay, ganun eh, may buhay. meron silang mga sarili buhay, may trabaho, nasa opisina. Alam mo, may mga ginagawa because... life goes on. Hindi sila aware kahapon. Kaya, kunyari, mga kamag-anak ko, iba kong kaibigan na may mga ginagawa sa buhay, di ba? May trabaho eh. Hindi naman sila nanonood ng 9 to 5 eh, nasa opisina. Noong sinabi ko, gulat na gulat sila at hindi makapaniwala. Patingin nga ng video, kaya pinost ko tuloy sa Facebook ko, saka sa Instagram ko at Nina Corpus po. Andun yung video na ito yung nangyari kanina. Bahala na ho kayong humusga.
1: Oo.
0: Kasi talagang unprecedented eh. Imagine yung senator, hinabol mo eh sa loob.
1: Saka nabalita na tayo sa ibang bansa na ganun. Hindi magandang image yun. Kung sisikat ka na rin lang sa ganung klaseng paraan pa.
0: Tsaka, bakit biglang lumitaw yung timing nung paglitaw ni Senator Bato? Parang para ba bumoto doon sa bagong liderato? Kahit sabihin nilang hindi.
1: At yun mo, sabi nga, ang tagal mong absent, pagpasok mo, ikaw pagalit. Kung magalit at nag-aano.
0: Tapos ngayon, so paano yun? Nandun po siya sa loob. So syempre, may kuryente yun, may everything, yeah. Diba? So para siyang nag-hotel sa loob ng Senado ngayon.
1: Laki naman yung hotel, pero alam mo yun. Niya kahapon, nakikitakbo sa kanya eh. No?
0: I mean, ikaw na malaman, NDI ba yun o staff?
1: Hindi, pero kasabay niyan tumatakbo eh. Pero I mean,
0: dami nila.
1: Hindi naman sila lahat may warrant. Ang may warrant lang naman ay si Senator Bato.
0: Eh, syempre, boss nila eh.
1: Pero tumatakbo rin sila.
0: Kaya parang, baka may tumakbo, nakitakbo ka.
1: Nakitakbo na rin, nagpanik ka na rin.
0: Nakita mo yung mga walang kamalay-malay, yung pagbukas ng pinto, bakit may tumatakbo? Di ba yung mga ibang staff na pagbukas ng pinto, may tumatakbo?
1: Pero maganda partner yun, di ba yung na-interview mo kahapon si Attorney Cayosa? Na sinabi na pwedeng hulihin pag more than 6 years ang punishment. Tama ba partner?
0: Yun ang sabi niya. Iba-iba kasi ang interpretasyon na partner. Pero yun nga si Attorney Cayosa, na dating IBP president, no? Integrated Bar of the Philippines, sabi niya, pag mga ganong kaso na ang punishment ay more than 6 years in prison, in the case of Senator Bato, more than 6 years kasi crimes against humanity, murder, etc., di ba? Sabi niya, pwede raw hulihin.
1: Mm-hmm.
0: And then nag-cite siya ng examples. Pwede niyo pong panoodin sa aming interview, hindi ko na na-memorize, pero sinabi niya, pwede.
1: Yeah, pwede. Tsaka, ano mo, naglabasan niya yung mga videos ng mga dati si Senator Trillanes, si Nervan din habang nasa Senate, si Senator Laila De Lima.
0: Kasi local courts daw yon, hindi international court. So yun yung difference partner eh. So kung dati, pwede silang mag-serve ng warrant of arrest dahil hindi ito ICC. So parang ngayon lang to eh. Kaya yun yung ano argument. At kailangan na let's just watch kung ano yung magiging reaksyon ng Senado, pati ng ICC, di ba?
1: Yeah,
0: pati yung mga local ano natin, yung katulad ng NBI, dito sa ganitong klase ng sitwasyon. Kasi nga, parang first time eh.
1: Kaya nga eh.
0: Pero yung pa, isa pa doon sa, di ba yung isa ko tinanong siya at siya, Professor Contreras.
1: Ah, Professor Contreras.
0: Panoorin nyo rin yung mga soundbite niya kahapon. Very emotional siya, no? At talagang dire-diretso lang. Nung tinanong ko siya tungkol sa paano po itong ganitong sitwasyon, kung saan parang naging VP Sara Duterte friendly yung Senado dahil nga sa change of leadership. Ibig bang sabihin itong overwhelming
1: 57 yata yung nakita. Yeah.
0: Na boto sa plenaryo kung saan nakahanap sila ng probable cause para mag-proceed sa Senate trial, di ba? Mm-hmm. Na ipasa doon. Parang baliwala kasi partner pagdating sa Senado, dead on arrival na ba to?
1: Yun nga yung numbers eh, no? Marami ang frustrated din na ito yung Kongreso, yung House of Representatives, ginawa nila yung kanilang trabaho, kaya lang ang problema yung pagpapasahan mo ay...
0: So at the end of the day, numbers game pa rin po. So mukhang marami pang mangyayari.
1: Alam mo yung sinabi ni mo yung soundbite ni SP Cayetano, ni Senate President Cayetano, sabi wala daw connection to sa impeachment.
0: Na parang ikinagalit ng iba. Tayo kasi normal lang ako. Sige, okay. Pero ang sabi ng mga katulad ni Professor Contreras, galit na galit. Sinong niloloko mo? Kahit yung tanga, hindi raw ganun katanga. Something like that.
1: Sobrang emotional parang, gabo ni Professor.
0: Na,
1: actually, marami din. May mga friends ako na ganun din nga. Pero baka nasa US eh. Kumbaga wala na sila dito, pero affected sila eh.
0: Dami kong text, oh my God, what's happening to our country? May mga, so una, parang kasi may ginagawa ako kabago.
1: Ay,
0: pagtingin ko, eto na nga, mga breaking news. Antabayanan po natin mamaya po sa Arangkada Balita. Every 5:30 po yan. Yeah. At napapakinggan niyo po kami sa radyo sa 630, sa AM band. At syempre, napapanood niyo kami sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV, at sa cable provider na Signal. Bibigyan namin kayo ng summary and rundown ng mga nangyari po kahapon. Ayan, Monday, May 11. Dapat at parang itatak mo na sa ano yan. Yung date na yan, May 11, 2026. Yesterday, Monday. Sa dami po ng mga nangyari. Pero alam mo, sabi ko nga, life goes on.
1: May iba pa naman nagaganap po. Isang part lang yan. Talagang kinuha attention natin. Pero marami pa na mga ibang ganap.
0: Yun na nga eh. Pero yun nga, sabi nga ni Prof, hindi ganun katanga kahit yung pinakatanga.
1: Oo.
0: Anyway, we'll leave it at that. So, doon muna tayo, partner. Dahil napakainit ng panahon, di ba? Kayo rin ba? I'm sure, pagising nyo sa umaga, pawis na. Di ba? Kunyari, naligo ka, paglabas mo, pawis ka na rin agad.
1: Oo, oh, yun nga. Konting lakad mo nga lang. Kunyari, Karina, again, pumunta ako sa chapel, tapos yung chapel natin, hindi mo kasi nakabukas aircon. Ang init eh. Pawis na agad din ako eh, pagbalik ko dito. Mainit, sobrang init yan, pati sa gabi.
0: Kaya, dahil dyan, sa Dr. Servicio, makakasama po natin ang isang nephrologist. Mm-hmm. Partner yung nephrologist, specialista sila sa kidney or sa bato.
1: Yeah.
0: So kung may concerns po kayo sa inyong kidneys, mm-hmm. ba mag-text po kayo? And I'm sure marami sa ating mga kababayan, knowing that ang dialysis, isa yan sa mga pinakamarami.
1: At mahirap na, magkaroon ng access dahil nga halos yung mga dialysis centers, kunyari ko, tika Quezon City, kapunuan yan, pumupunta pa iba sa ibang cities para makakuha lang na services for that.
0: Oo.
1: Ganun kahirap.
0: At saka ang daming dialysis centers. Pero buti na lang yung PhilHealth, dinamihan na nila. No? Mm-hmm. Pwede mong kunin na libre. Mm-hmm. Kasi nga, yun. Pero syempre, ang gusto pa rin natin, prevention pa rin po. Mm-hmm. Kasi, hindi sana ganun karaming dialysis centers or nagpapa-dialysis. Kung sa umpisa pa lang, ay naalagaan na natin yung ating kidney.
1: Yes, tama ka dyan, partner.
0: Oo. And syempre, yan po ang pag-uusapan natin. Kidney-related issues, diseases, and especially how itong napaka-init po na panahon ay nakaka-apekto sa ating mga bato or sa kidney. Meron daw mga dehydration risks. Lalo na siguro yung may mga currently may sakit sa kidney,
1: yeah,
0: di ba?
1: Yung kumbaga na sila na may malaking risk para sa kanila. Yung kunyari pagod na pagod ka pero imbis sa tubig inumin mo magso-soft drinks ka.
0: Soft drinks or juice or diba? Kaya may pineapple daw, di ba? Ikaw naloko ka doon sa pineapple.
1: Naloko ko doon. Well, ngayon
0: natutunan
1: ako. Yung
0: pala tumaas yung sugar mo doon sa kakain.
1: High blood ka na, diabetic ka pa.
0: Kakain daw ng bagnet tapos iinom ng apple.
1: Pambalanse.
0: May pineapple.
1: May pineapple juice. Kala ko talaga totoo yun.
0: Talaga? I'm sure marami rin ang nalito dyan. Mm-hmm. Kasi fake news po yan dahil doktor na yung kasama natin. Kaya nandito yung mga doktor. Eh. Sila po
1: parang ano lang daw yun, marketing strategy ng isang company na yun.
0: Oo, na masarap rin naman. Pero kung isipin, gaganda yung cholesterol mo or sugar mo or gagaling ka sa high blood.
1: Ganun.
0: Walang ganun. Pero kung sa masarap, sige, masarap naman. Lalo na kung
1: totoo
0: may ice. Diba?
1: Totoo naman.
0: Oh, ayan. But anyway, yung po, kung may questions po kayo, i-viber nyo sa amin yan 0919-278-3000. Ayan po ha. Dahil back-to-back po ang ating nephrologist with the President and Chief Executive Officer po. Walang iba ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Ayan. Ito, blockbuster partner. Uh-huh. Dahil anything about PhilHealth benefits, marami po ang tanong ang ating mga kababayan. Pero ang magandang balita, partner Jack, ay mag-e-expand ng benepisyo sa PhilHealth dahil ibabalik sa kanila yung 60 billion pesos na PhilHealth money mula ho sa Treasury. So, ano ang magiging epekto niyan sa ating pong mga miyembro ng PhilHealth na lahat po ng buong lapat lahat miyembro ng PhilHealth.
1: Kumbaga parang mapapakinabangan ng mga members yan. No? So, which is mamaya maganda may explain sa atin kung ano yung mga benefits pa na nadagdag para sa ating mga beneficiaries ng PhilHealth.
0: Opo. And syempre kung may questions po kayo dahil kasama natin mamaya ang presidente and CEO ng PhilHealth, pwede nyo pong itanong sa amin yan whether sa Instagram tuloy. Sa IG. Hindi po. Sa YouTube, sa Facebook, live stream at DZMM Radyo Patrol sa East 30. At pag-uusapan rin po natin yung mga Z benefit package para po sa mga sakit na malala. yun, like cancer. Ayan. At syempre, baka may update rin po siya tungkol sa mga dialysis.
1: Yeah,
0: sa mga
1: po,
0: kidney transplant partner.
1: Yun nga, di ba?
0: Oo,
1: saka
0: mataas
1: yung mga dialysis centers nga, yun, di ba sinabi ko na dagdagan nga ng mga may libre na gano'n. Pero yun nga, yung accessibility, kung nasa within in-city ba yan or baka mapupunta ka rin sa ibang lugar.
0: Alright. Maraming salamat po ha, mga kaserbisyo, mga kapamilya sa inyong pagsubaybay. At manatili po kayong nakasubaybay at hintayin po namin yung mga messages po ninyo at questions para sa ating mga eksperto ngayong araw na ito. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo Ninya Corpus. Kasama ko po ngayon si partner Jack Batallones. Ang oras po natin, 11:18 ng umaga.
2: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
3: Hi! Good morning, class.
4: Ang mga una mong minahan na pelikula.
5: Lumawak ang aking imagination.
6: Magaling!
4: Nangunguna sa umaga.
7: Puta naman ang nakita mo!
8: Slow down!
4: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
9: Wala ka ng alalani.
4: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM.
1: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
1: Kasama po natin ngayong umaga ang ating Dr. Serbisyo, walang iba, kundi si Dr. Chiara Padua Alimurong, or Doc Chiara. Magandang umaga sa inyo, Doc.
3: Hi, good morning. Good morning, everyone.
4: Morning,
1: yes.
4: Pa.
1: Okay, sabi ko nga kanina si Doc Chiara po ay isang nephrologist.
3: Mm-hmm. Yes.
1: Oo, at ang kanyang specialization ay ang inyong mga bato or kidney. Ngayon, Doc, siguro tanong ko lang, ito bang ganitong kainit na panahon, paano ito nakakaapekto sa ating mga bato, lalo na yung meron ng mga pre-existing condition. Pero Doc, bago nyo muna yan sagutin, kumuha muna tayo ng report mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
5: Yan, nagbibigay ng pahayag si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pakikita natin.
6: Kaya ako na lang siya. Kung yan ang gusto niya sa buhay niya, napapil. Okay, at okay.
7: Pinunod doon niya yung hamon mo, sir. Eh.
6: Oh?
7: Ikaw, para ikaw daw nag-hamon daw noon dati.
6: Sige lang.
7: Sir, worth it po ba yung paglabas ninyo kahapon? Kasi yung the past 6 months, kalmado kayo, walang naghahanap sa inyo, walang naghahabol sa inyo. Pero kahapon, sa araw lang kayo lumabas. Pero yung habulan, yung pressure, yung stress po sa inyo.
6: Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. At kung desisyon niya ni Lord, lahat na pangyayari sa ating buhay, siya nag-design yan. Siya nag-design. So whatever happens to my life, after serving this country faithfully, since second lieutenant ako, buhay ko palagi nasa danger sa aking tutupad ng aking tungtunin. I serve this country faithfully. Tapos, pagkatapos ngayon, ganito mangyari sa akin. So if it is the faith given by God, I'm going to accept it. Basta si Lord ang masasunod. So ang bayan natin kay Lord ng lahat na ito.
7: But you're not surrender.
6: Ha?
7: Hindi po kayo isusurrender.
6: Kasi absent. I only recognize Philippine courts, not the foreign courts.
7: Ayaw niyo pa ulit yung former President Duterte. Ayaw niyo pa ulit.
6: So, sana naman. Not for President Duterte, not for me, but for every Filipino na dapat ang kanyang kapakanan ay pangalagaan ng ating gobyerno.
8: So kung maglabas ang local court, sir, ng warrant against...
9: So kung maglabas ang local court, sir, ng warrant against you, susunod kayo?
10: Andyan na yan. Andyan yung decision ng... We will cross the bridge, we will get there.
11: Mm-hmm. Huh? Sir, you have an appeal to the president?
10: Huh?
11: Nag-appeal kayo sa president?
10: Yes. Lahat na interview ko, nag-appeal ko sa kanya. Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Sabi sa iyong mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Sana, the role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa madayuhan. Yan lang, pag-iusap ko sa kanya. Sa absent, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap ko sa serbisyo. Ginawa ko lahat para sa bayan, hindi yung pang sarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayama sa serbisyo. Nagtabaho ako ng gusto, faithfully.
9: Sir, ano masasabi?
10: Kaya itong appeal ko rito.
4: Ano po?
10: Sa kanya.
6: Ano na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon? Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang magkaproblema na ganito. Malaman mo, you will feel what I feel right now.
8: Bakit kayo niiyak, sir?
6: Ha?
8: Bakit ko kayo niiyak?
6: Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. My appeal is sincere to the President.
8: And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo, how would you describe how you feel, sir?
6: Very low. The lowest point of my life. Ikaw ba naman? Nagtabaha pa ang gusto. I have said, yung aking servisyo talaga, yung ideals ng PMA, courage, integrity, and loyalty, sinisabuhay ko yan. Lahat ginawa ko. Tapos, ngayon, ganito mangyari sa akin?
4: Ano pong gusto niyong gawin ng Pangulong sa akin, sir? That is like in time.
6: Huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa angkot dito sa Pilipinas, parintang Pilipino, Mr. President. Parintang Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local board, huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun lang ang appeal ko sa kanya.
8: Hmm? Natatakot ba kayo, sir? Bigla kayong dalhin, damputin.
6: Tao lang naman tayo.
12: Hmm.
6: Hindi naman tayo. Describe sa akin mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials at ng hardship na hindi nga yan, the more na na-humanized ako.
8: So sir, ano comment nito sa mga EJK na kinokonnect sa inyo, allegedly kayo ang behind?
4: Sir, sabi sa warranty, kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved
6: in this. That's their point. May point naman din tayo.
10: May point naman din tayo. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa IGK? Huh? Do you think meron akong inutusan na patayin mo yan? Huh? This is all about politics. Huh? Politics ito. Yung Trillanes na galit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, na galit sa pagtira ni Duterte sa mga komunista, at yung sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte.
4: Senator Martin, this is all about politics.
10: Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local force? Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto niyo accountability, pailan mo ko dito. Ang kaso sa Pilipinas. Saan niya yung mga Philippine courts natin?
4: At haharap.
10: Pero kahit isang murder, walang pinail sa akin. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam nila yan. Eh yung mga taga-ICC na niniwala sa kanilang mga fabrication.
12: Sir,
10: everything was fabricated.
8: So, ano lang ang naging role mo, sir?
10: Ha?
8: Ano lang ang naging role mo?
10: Ang role ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung ang buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat dipisan ang sarili nila. At wala akong pang-aabuso na hinahayaan. Kung mayroon man, pinapabistigahan natin.
13: Sir, pwede yung may sabihin na po kasi yung BNP, sir. May sabihin na po kasi yung BNP.
8: Silang ang
13: nag-iing. Pupunta po ba kayo? I think May 14 po yun.
10: Titingnan natin na with the current situation, marami namang abogado, marami namang abogado natin na pwedeng ikadala. Titingnan natin.
14: Sir, if ever maging local complaint yung naharapin niyo po yun, sa CIDG, sir, kasi it's a possible complaint daw.
10: Sinasabi ko nga sa iyo, lahat ng basta sa local lang, harapin natin yan. You can just imagine kung inibisigahan nila yung EJK ko, no, panahon ng city director ako ng Davao, how many years ago na yun? Grabe naman pagkakalkal yan kung kinakalkal nila ko yung mga nangyayari doon sa Davao. Dapat doon pa. Kinasuhan na nila.
1: Interview ngayon, live interview kay Senator Ronald Bato de la Rosa at kasama nga po doon sa Senado ngayon ang ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert? Yes, Robert, bigyan mo nga kami. Okay, nawala sa linya ng telepono. Itong si Robert.
15: Mm-hmm.
1: Pero ayan nga, mukhang nag-a-appeal itong si Senator De La Rosa,
15: mm-hmm,
1: pati sa presidente.
15: Oo, na protectionan daw na
1: ang mga anak niya. So, anak lahat daw ng Pilipino.
15: Oo, yun ang claim niya.
1: Oo. So, a very, very emotional Senator Ronald Bato De La Rosa. Ibang-iba dun sa dati niyang asta kung saan si hinahamon niya.
15: Si former Senator Trillani, sabi niya, parang make my day, ikaw pa magposa sa akin.
1: Mm-mm.
15: Tapos ikaw punta dito, ikaw mag-anwarant, walang ICC yan, ikaw mismo magposa sa akin. Then, nakita natin yung video.
1: Mm-hmm. Kaya
15: pumunta
1: hindi
15: si former Senator Trillanes na si ba tinanong na ano, sabi kaya ako na dito kasi

0: tumatakbo. So, anong signal ang anong message yung pinapakita mo rin sa mga followers ni former President Rodrigo Duterte?
1: All right. Balikan po natin ang ating Dr. Servicio dahil tuloy pa rin po ang mga sakit. Totoong sakit na
0: ito.
1: Bukod sa sakit na sakit sa ulo ng mga pangyayari.
0: Ibang klaseng bato ito.
1: Ito na nga ang totoong literal na bato ang pag-uusapan namin ngayong araw. Kidney! Tama ka dyan, partner. Kidney-related issues. Kasama nga po ang ating espesyalista sa bato na si Dr. Kiara Alimurong, ang ating nephrologist. Ayan, Doc, yung talong ko kanina.
0: From one bato to another.
1: Yes! Ang ganda nung transition natin. Ano ba ang magiging effect nitong sobrang init sa ating bato? Or kidney?
2: Actually, normally, no, even when it's not so hot, no, may mga tinatawag na insensible losses. Mm-hmm. So, when we breathe sa skin natin, around 400 to 800 ml of fluid ang nawawala sa katawan natin. Mm-hmm. And now na sobrang init, mas marami pang fluid yung nawawala, especially ngayon na talagang nagsusweat yung nagpapawis yung mga tao, no? So that really increases the risk of dehydration, and actually dehydration is the most common cause of acute kidney injury, o yung biglaan na akyat ng creatinine, yung lab test na chine-check natin para makita kung kamusta ang kidneys natin.
1: Pero yung creatinine pala yun. Kumusta creatinine mo, partner?
0: Yung huli, siguro huli ako nagpa-check mga 20 nung bago ako operahan. Tapos hindi ko na chine-check. So, hopefully maayos.
1: Doon pala, tine-check ang creatinine kung okay ang kidney.
2: Yes. So, actually, syempre, marami naman markers at kinokorrelate din naman natin sa pasyente yung mga nakikita natin sa laboratorio, no? Pero ang pinaka-usual na tinitignan natin is yung creatinine, yung mga urinalysis, kung may mga protina ba doon sa ihe, no? So, may mga iba kasing tao iniisip na ang CKD ay basta lang mataas yung creatinine. So, that is actually wrong, no? So, kahit normal pa ang creatinine o mababa ang creatinine, kung maraming mga protina sa ihe o palaging may dugo doon sa ihe, it can still signify another type of chronic kidney disease, no? So that's why it's very important for us to, you know, see the patients para ma-explain din namin yung mga bagay-bagay na hindi lang basta mataas na creatinine.
0: Oh, yung dati nagkaano ako, di ba, yung nagkaroon ako ng problem sa bladder noon. Halos araw-araw hindi creatinine, yung urinalysis, yung basic na ano, dahil tinitingnan nila kung may dugo or ganun pa.
1: Ayun.
0: So halos araw-araw talaga nandiyan ako sa clinic, magbibisasubmit ka na ano.
1: So what is your warning po, Doc Kiara, sa mga mataas ang sugar, borderline diabetic, or lalo na yung mga may diabetes, lalo na ngayong mainit ang panahon?
2: Actually, no, diabetes and hypertension are your top 1 and 2 causes of CKD, especially here in the Philippines. No, so ngayon, no, if lalong-lalo na kung meron ka na mga sakit na ganto, tapos ma-dehydrate ka, it can cause further injury kumbaga doon sa kidneys mo, and it decreases further the risk for kidney injury. The same way po na kapag dehydrated ka, your sugars can also go up further and can cause yung mga tinatawag na diabetic ketoacidosis, which is a life-threatening complication also of diabetes.
0: And doon, kunyari, di ba, partner, yung mga athletic na ano, is lagi pag nagja-jog, ang hindi tubig minsan iniinom, lagi yung mga
1: electrolytes.
0: Totoo ba yun? Or nakadaglagdang lang sa sugar yun?
2: Actually, no, syempre when we sweat, hindi lang naman kasi tubig ang nawawala sa katawan, pati mga electrolytes, sodium, potassium. So yung mga ating athletes or yung mga taong palaging talagang profuse sweating, kumbaga, no, it is really suggested na electrolyte containing fluids ang inumin, kasi again, hindi lang tubig ang nawawala, you also have to replenish the electrolytes that's lost in the body. So pag ano, kung puro tubig lang ng tubig, no, hindi na re-replace yung electrolytes, no, pwede magkaroon ng mga dilution doon sa dugo na pwede mag-cause nung mga pagbagsak ng sodium, lalong pagbagsak ng potassium. So sa mga athletes natin, yan yung mga nagko-cause ng cramping, no, can be other

0: Symptoms such as dizziness, headache, so maraming ano, maraming side effects kumbaga kung puro tubig lang at hindi na re-replenish yung electrolytes.
1: Yan ay for the active people, no? Or
0: yes,
1: what about just normal people?
0: Normally naman, no? So kung ano naman yung usual, kunyari tayo maglalakad lang, water should be enough because even our food has electrolytes naman, di ba? May salt and pepper tayo, pampalasa or fruits, no? So that should be enough. Pero especially among athletes or patients na talagang nasa arawan na profuse sweating, mga construction workers natin or ano, no? Then electrolyte drinks might be good for them. But of course, like what you said earlier, no, pwedeng tumaas din ang asukal ng isang pasyente kung puro electrolytes din naman. So by the end of the day, ang palagi ko pong sinasabi sa aking mga pasyente na kailangan everything in moderation, no? So hindi naman din pwede na puro electrolyte drinks na lang yung iinumin. So balance pa rin naman tayo.
2: Okay. Pero yung mga energy drink, iba naman yun.
0: Yun, iba naman yun.
2: Yun na talagang...
1: Ayun yung mga makukulay.
2: Oo, at magpapalpitate ka minsan.
0: Yes, so that's different. That's... syempre your electrolyte drinks or your oral rehydration salts, no? Yung mga alam nyo, yung mga usual na binibigay, lalo na pa nagdadiarrhea, nagsusuka yung isang tao, your Gatorade, your Pocari Sweats, no? Those are the electrolyte drinks. So iba siya sa energy drinks.
1: Iba pa yung energy drink.
2: Ang taas ng sugar ng energy drink.
1: Yeah, actually po, yung mga ini-interview natin dati, mga driver, naku, bigla sila may diabetes. May na-observe niyo ba 'yon, Doc?
0: Yes.
1: Kasi lalo na 'yung
2: ang
1: mga
2: pampagising daw eh, pampagising daw nila 'yon eh.
1: Umataxi driver.
2: Ganong klaseng,
0: pati kahit 'yung kahit hindi energy drinks, even 'yung mga 3-in-1 na coffee, that's actually also very high in sugars as well eh.
1: Kaya 2-in-1 na lang or or black one. Just
0: black
1: ay,
0: coffee
1: wala
0: na lang or kayo na magtimpla, mag-brew ng sariling coffee.
1: Dapat ata gawan ng ano 'yan, ng ano ba, ng FDA, 'yung mga 3-in-1.
2: Yeah.
1: Ganda naman nila or i-approve nila yung mas healthy version.
2: May kaibigan ako nag-work dati sa ganyan company, yung gumagawa na ako 3-in-1. Sabi nga yung mga beans daw na ginagamit doon sa 3-in-1, yan yung mga patapon na beans daw.
1: Kasi yung mga mura at saka maramihan.
2: Kaya hindi maganda siya.
1: Kaya mura, pero kape pa rin naman siya. Pero siguro I would advise, tama kayo Doc, ano? Ako kasi mahilig sa kape. Kung kaya pong kayo na lang magtimpla para kontrolado nyo yung asukal. At kung pwede, wala na lang asukal kung kaya, di ba?
2: Yung buko juices, totoo na...
1: Ayan, buko juice, anong pong masasabi nyo?
2: Maayos talaga yan.
0: Siyempre buko juice, is good, no? It's like your electrolyte drinks. Okay. Meron din siya mga potassium, no? But again, I always go back to my dictum of everything in moderation. Especially if you have, for example, end-stage kidney failure, no? So, hindi na na-excrete ng kidneys mo yung potassium. So, kung inom ka lang ng inom ng buko juice, no? Tapos hindi na lalabas ng katawan mo yung excess potassium, di sobrang taas ng potassium mo sa katawan. Pag sobrang sobra din naman yung mga potassium, sodium sa katawan, hindi din maganda. No? So for example, for potassium, it's related to the muscles, no? Your muscles, your heart is also a muscle. So if kunyari yung mga palagi kong example sa aking mga pasyente, yung lethal injection. Ano ba ang ginagamit for lethal injection? It's actually high dose potassium. So, if you actually keep drinking buko juice lang, for example, no? Tapos hindi ka nga nakakaihi na. No? It's like you're inducing yourself to lethal injection. Diba? So, that's how I explain it to my patients. Na, so, again, hindi ko naman din pinagbabawal
2: Hindi naman sinasabing bawal.
0: Pero wag lang naman din sobra-sobra.
1: Na hindi ka na uminom ng tubig at yun na yun talaga.
2: So, parang
1: no?
2: Isa na naman itong pineapple juice na...
1: Ito na naman yung pineapple juice natin. Ano?
2: Okay, buko juice din. Okay. Ay, medyo anahin din natin yan.
1: Ito na lang. To end our sayang, no, Dr. Servicio segment, no, si Jacqueline Timbol, how to best care daw, in her case, polycystic kidneys. What are the food to avoid? Also maybe in general, ano, sa mga concerns sa kanilang kalusugan, especially their kidneys.
0: Okay. So, ang polycystic kidney disease ay isang genetic condition, no? So, actually, wala naman talaga tayong treatment pa talaga sa polycystic. Pero ang ating main goal of treatment sa polycystic is BP control, no? Usually, we want it around 110s lang. So, medyo mas mababa pa talaga than less than 120. Mm-hmm. Para hindi tuloy-tuloy na lumalaki yung kidney cyst. But generally, no, even in patients without polycystic kidney disease, a low salt diet is advised, no? Mm-hmm. So hindi ko naman din ulit sinasabi na bawal magtimpla, na kailangan bland yung pagkain. Your usual salt and pepper are still very good, no? Mm-hmm. You still need your salt in your body kasi nga it also controls the blood pressure in your body. Mm-hmm. Pero syempre iwasan na yung mga sawsawan, chips, processed foods na salt ang ginagamit pang preserve, diba? Yeah. So ano lang, again, in moderation.
1: Oh, yung mga chips pala na yan, ano?
2: Delikado sa, pala din.
1: Nakaka-addict eh, tsaka yung mga sawsawan.
2: Para tuloy hindi ka na mag-enjoy sa buhay. Oh, yung bawal.
1: De, paminsan, pwede naman. In moderation nga, di ko huwag mo ubusin yung isa malaki.
2: Ito, partner, babasahin ko lang. Galing kay Ariel. Good morning. I am diabetic. My crea is 1.63. Sorry, ano itong measurement?
1: Mg over dl.
2: Am I at risk to undergo dialysis? 1.63.
0: Well, it also depends kasi with his age. Mm-hmm. So, I would have to compute it.
2: Okay.
0: And also, if maraming protina doon sa ihi. Uh-huh. Because the higher the proteins there is in the urine, the higher the risk for progression for chronic kidney disease. So, definitely, like what I heard a while ago, prevention is better than cure. So, ngayon, no, you won't really, pag CKD, you won't expect that your creatinine will go back to normal. Mm-hmm. But our goals of treatment is to slow down the progression of the CKD. So ngayon na 1.6 pa lang, no? Hindi pa ganun, medyo mataas na pero hindi pa naman ganun kataas. Mm-hmm. Pumunta na siya sa isang nephrologist para matulungan na mapabagal natin yung akyat ng creatinine para maiwasan natin ang dialysis in the future.
1: All right, nako doc, maraming salamat for your time and for giving us advice. Yan po ang ating Dr. Servicio, walang iba kundi si Doc Kiara Padua Alimurong, ang ating nephrologist from Makati Med. Thank you so much,
0: Thank
1: Doc.
0: Thank you.
2: Doc, salamat
0: you.
2: Po.
1: Alright, maya-maya naman makakausap natin ang Presidente and CEO ng PhilHealth, Dr. Edwin Mercado. Magbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama ko po ngayon si partner Jack Batalyones.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama si Migs Justos.
4: Super sakastikan.
5: Hindi ka mapapahamak dito. Paniwala ka. Akong bahala sa'yo.
6: Tabla-tabla muna, tol.
4: Super sa katatawanan.
7: Okay na ba to? Ha? Ito pa!
4: Super pati sa pogi points.
8: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
7: Hindi ko maipaliwanag para bang may magic!
4: Super sa lahat ng hanap mo.
9: For everybody!
4: Super exciting ang Cine tuwing Sabado sa Super Sabado Cine! Dito sa Cine mo, hari ka rito!
10: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
3: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa TZMM. May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Mapalad po tayo at makakausap natin ngayong umaga, walang iba kundi ang Presidente at CEO ng PhilHealth. Good morning, Dr. Edwin Mercado. Good morning, sir.
6: Good morning, Nina and Mig. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay.
1: Opo. Doc Edwin, si Migs po ay may mahalagang lakad. Kaya ako lang po ngayon, kasama ko po si partner Jack Batalyones ngayong umaga.
2: Morning, sir.
1: Good morning, okay.
6: Okay, good morning, Jack. Good morning, Nina.
1: Yes. Doc Edwin, tanong ko ay may magandang balita kasi no, dahil ibinalik ng National Treasury ang 60 billion peso sa PhilHealth upang mapalawak raw ang benepisyo at serbisyo para sa mga miyembro. So, Doc Edwin, paki-explain nga po ito.
6: So, tauna naman, naglalatag na kami nung tinatawag na corporate operating budget na nakapaloob doon yung aming mga pinaplanong pagpapalawig ng ating mga benepisyo at kasama na rin dyan yung mga bago nating benepisyong ngayon pa lang talaga na-roll out gaya ng yakap at gamot. So base sa aming ginawang corporate operating budget, ang aming tinatayang ibibigay na benefit expense ngayong taong ito ay aabot sa 378 to 400 billion. To give you a perspective, noong taong 2023, ang ating total benefit payment ay umabot lamang ng 119 billion.
2: Mm-hmm.
6: So sa loob ng halos tatlong taon lang ay tumaas na ng 250 to almost 300% yung ating mga dagdag na mga benepisyo at mga binibigay na mga nilalatag na mga bagong mga coverage. So yun ay tinitingnan namin, meron tayong mga bagong benepisyo, for example, yung ating maternal care package na nilunsad lang natin noong April 30. Ito ngayon ay kasama na yung mga prenatal check-up, pati yung mga kinakailangang vitamina sa ating mag-ina, at pati yung ating mga vaccination, at even our ultrasound. At yung mismong panganganak, ito man ay maging normal delivery, CS, at kahit yung mga nakunan na kailangan raspahin, covered natin yan. Tapos kasama na rin dito yung postnatal na pagkaanak ay sinusubaybayan din namin yung kalagayan ng mag-ina hanggang yung unang mga 100 araw after birth.
2: Okay.
6: So yun ay isa lamang sa mga nakaplano ng ilatag naming mga benepisyo this year.
2: Mm-hmm. Dok, ano yung sinasabi na PhilHealth Z Benefits Package po?
6: So, magandang katanungin yan, Jack. Ang Z-Benefit Package ay doon sa mga mas malalalang sakit, yung mga tipong umaabot ng 100,000 hanggang milyon ang ating mga pinabayaran.
2: Mm-hmm.
6: So, ang kalimitan dyan ay yung mga cancer cases na marami kasing stages, yung panguna, yung pag-confirm natin ng diagnosis doon sa mismong pag-o-opera hanggang pagkatapos kung kailangan ng chemotherapy or radiotherapy. Mm-hmm. So yun yung mga kino-cover natin ng Z-Ben package. Kasama na rin yung mga kagaya ng renal transplant, yung papalit ng bato ng ating mga miyembro. So sa kabuuan, meron tayong mga 26 na iba't ibang uri ng Z-Ben package. Depende yan sa diagnosis at sakit ng ating pasyente.
2: And gaano po kaya laki yung coverage doon? Paano po natin na-identify kung magkano yung i-cover ng PhilHealth?
6: Pag ang Z-Ben ay, kasi yan ay contracted services dahil hindi naman lahat ng ating mga hospital ay may kakayanan dito sa mga very complicated na cases na yan. So, ang aming patakaran ay kapag ang ating mga miyembro ay doon sa basic accommodation, ang piniling yung kanyang piniling kama, ay dapat no balance bill yan. Kasi yun ang kontrata natin at pinag-usapan namin doon sa mga provider. Pag naman pumili siya ng mga beds or accommodation beyond the ward or the basic accommodation, ang co-payment ay hanggang kung ano man yung doble ng aming kino-cover.
2: Okay.
6: So kung halimbawa ang coverage namin ay 100,000, ang co-pay din ay 100,000. So at least right. predictable kung ano yung binibigay at kung ano ang kailangan bayaran at ipropera ng ating mga pasyente.
1: Mm-hmm. Ayun. So Doc Edwin, kumusta naman po yung yakap na programa ng PhilHealth na 'di ba kasi gusto niyo nga ang ilapit sa ating mga kababayan itong mga diagnostic tests etc. no? Kasi meron po kaming mga naririnig na balita na parang may mga ilang centers or clinics na they stopped giving the yakap benefits dahil daw po ay hindi sila nababayaran. Ano po ang reaction niyo dito, Doc Edwin?
6: So itong yakap ang ating pivot to primary care kasi nga ang aming tansa, mga 33% to 35% ng mga inpatient inpatient cases ay dapat na alagaan at na prevent yung admission kung na bigyang tuhon ka agad dun sa primary care.
2: Mm-hmm.
6: So yun yung aming pivot. Kasama diyan yung unlimited consult, kasama rin yan yung basic na mga pagsusuri, lab test, at saka yung essential medicine.
2: Mm-hmm.
6: Na 21 parte na yan ang dapat binibigay ng ating mga accredited clinics.
2: Mm-hmm.
6: Ngayon yung pinalawig namin, nagdagdag kami ng 54 na gamot. So yun naman ay nakapaloob doon sa ating gamot or access sa gamot, guaranteed access to outpatient medicine na pwedeng kunin ng ating mga pasyente doon sa ating accredited pharmacies. Basta meron silang reseta nang gagaling doon sa ating accredited yakap doctors at yakap clinic. So yun, binabayaran namin diretso dun sa pharmacy. Hanggang 20,000 a year yan na credit line per patient. Tapos meron tayong cancer screening, 6 na mga cancer test para sa cancer ng breast, cancer ng liver, ng lungs, at saka ng prostate. At yun naman ay binabayaran din namin directly dun sa mga accredited hospital. Ngayon dun sa pagbabayad, meron kasing ang tawag dyan capitation eh. Parang binayaran na namin yung kabuuan ng isang taong serbisyong binibigay sa ating mga pasyente. Hindi yan fee for service na kada encounter ng pasyente binabayaran. So yun yung mga pamamaraan ngayon na tiyakin namin na tuloy-tuloy yung serbisyo. Kaya ang computation kasi niyan, inihintay pa natin until end of year kasi ang formula depende dun sa mga naibigay na mga serbisyo until December 31. Yun nga, naiipon kasi nga ang ating formula gumagalaw dahil kung cut-off ay humihingi pa minsan ng palawig na hindi pa po namin naluload yung aming data, pwede bang extend ng another 1 month, 2 months. Kaya hindi ho kami makakapag-compute ng ating eksaktong payment until nakapasok na po lahat ng ating mga records ng ating pasyente kasi yun po yung basihan ng aming pagbabayad. Bumbat ganun po, yung unang bahagi naman po niyan ng ating capitation payment, pag nakaroon po ng first patient encounter, ay binabayaran na po namin agaran. Buwanan po namin binabayaran yan at yun nga po yung pang-sustena ng operations ng ating mga yakap clinics.
1: Although yun po,
6: pinag-aaralan namin paano pa maging mas efficient na ma-divide din namin yung full payment over the whole year at hindi na dun sa katapusan ng taon.
1: Oo, okay. Kasi ngayon nga po may mga balita, yung mga nag-stop sila no, ng pagbibigay ng yakap benefits or yakap parang yung pagiging yakap ano nila, clinic or center nila, in-stop nila.
2: Tsaka yung supplies daw ng gamot, dahil maraming ang gusto mag-avail, parang may mga ino na hindi available.
1: Oo, so ano pong message nyo doon sa mga hindi pa nababayaran or hindi nabayaran? Kailan daw po sila babayaran?
6: So, nung nakaraang cut-off natin mula nung March 30, kasi yun yung hiniling ng maraming mga yakap providers, ay nakapagbayad na kami ng almost 90% ng ating mga claims. So gumagalaw na naman at siguro mabilis na yung mga natitirang linggo para mabayaran na namin yung nung nakaraang taon. Yun namang moving forward for this year ay binabayaran din namin ng prospectively. Kaya nire-require namin para mabilis po yung bayad ang aming sinasuggest talaga mag-invest sila dun sa magandang electronic medical record. At ang kanilang electronic medical record ay nakakonect na sa internet para every encounter, automatic na ipa-file po yung claim sa amin. Kasi pagka naka-offline, natatagalan sila kasi ang problema po, yung mga encoder ng ating mga clinic. Medyo po nagkakaproblema dahil minsan po matagal bago ipasok yung kanilang record. At saka meron din po kaming sistema na inaano po natin, ino-audit. So minsan po pag mali po yung entrada ng ating encoders, ay nire-reject din po ng system natin. Kaya quality control din po. Gaya rin po sa hospital, ang sabi namin, kami nasa 15-16 days na magbayad ngayon dun sa datihang 40 to 60 days. Pero hindi namin sakop yung quality nung sinafile na claim ng mga hospital. Dahil ayun po, nakadepende dun sa clerks ng mga hospital. Ayan. Kaya tinuturuan din namin po.
1: Ayan. Okay, okay, sige po, Doc Edwin, I'm sure marami na pong nakarinig yung mga nagtatanong or yan naman pala yung inyong explanation, i-upgrade rin yung kanilang mga technology sa kanilang mga clinics and hospitals, but I'm sure you're doing everything naman you can sa PhilHealth para mas marami po ang makakuha ng benepisyo. Syempre hindi naman perfect yung sistema, but hopefully gumaganda siya, Doc, especially dumami ang inyong nadagdagang kayo yun, ng 60 billion, di ba? Okay, bago tayo magpaalam, Doc Edwin, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan mula po sa PhilHealth, paano po namin na magagamit yung mga benepisyo na yan, lalo na yung sa yakap or yung mga, di ba, sabi nyo, yung primary care, Doc Edwin?
6: So, iniinggan nyo po namin at talaga pong ini-encourage yung ating mga miyembro na magpa-rehistro sa yakap. Bagamat tayo pong lahat ay PhilHealth member, dahil yan po ang nakapaloob dun sa ating Universal Healthcare Law, kailangan pa rin po munang kumuha ng PhilHealth ID number kasi po yun yung paraan nating tiyakin yung pagkakakilanlan ng ating mga miyembro. At pagkatapos po noon ay pwede pong pumili kung ano po yung clinic na pinakamalapit at pinakagusto nila. Ito po ay hindi sapilitan. Ito po ay ayon sa gusto ng ating mga miyembro, at ang mga accredited clinics naman po ay nakikita dun sa ating e-gov app or pwede pong sumangguni mismo dun sa aming local branch kung tawagin po namin ay local health insurance office, at dun din po matutulungan sila para pumili po nung kanilang provider. At yun po, pagka nakapili na sila, sila po ay magseset ng schedule at sila po ay gagawan po ng thorough risk assessment ng ating mga doktor, at dun po magmumula yung mga karagdagan pong eksaminasyon gaya po ng lab test o yung atin pong gamot. So in-encourage ko pong sumama at mag-impanel o pumili po ng kanilang provider.
1: All right. Nako, maraming salamat po, Doc Edwin Mercado. Sir Edwin, ang presidente and CEO po ng PhilHealth. Thank you, Doc. Thank you for being our kaserbisyo of the day.
2: Mabuhay po kayo. Thank you.
1: Ganda ng boses mo dun, partner. Paalam na tayo.
2: Oh, may extra eh, no?
1: Oo eh.
2: Okay, kahit ako, nagulat ako eh.
1: Parang gumanda eh. Bigla kang humika ka ba? May kakaiba ka bang ininom? Hindi. Sige, but nako, Jack Batalyones, partner, maraming salamat.
2: Yes,
1: sa
2: maraming salamat din sa opportunity. See you later. Mamaya, ang dami natin pag-uusapan pa. I think si Attorney Dino De Leon yata kasama natin.
1: Kasama natin ako. Yeah. Maraming masasabi yun si Attorney D. Yeah. Ayan ha. Maraming salamat sa mga kaserbisyo, kapamilya, mga kasama po namin ngayong umaga. Susunod na po ang headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez and Rica Lazo.
2: Yes, magandang hapon. Bye, see you later.
1: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.

0: все сервишо.
1: Линия корпуса DZMM, радиопатрол за Истрента.
0: Маging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Martes Barretes po ng hapon, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, dito po sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang kanyang napakagandang partner, Liza Aquino.
4: Isang mainit na hapon po sa ating lahat, mga kapamilya. Hello, partner!
3: Partner, yung sinabi mo mainit, literally at
4: grabe.
3: Figuratively.
4: Oo.
3: Figurative sa national events ngayong mga araw na to. Grabe, ang dami nangyayari.
4: Ang dami nangyayari. Pero ito nga, partner, May 12, 2026, Tuesday pa lang po. Wala pa tayo sa hump day natin ngayon, partner. So talagang tingnan natin kung may mga panibagong pasabog sa ating pong Senado at Kongreso in the coming hours. Pero sa ngayon po, of course, tutok po muna tayo sa ating regular programming. Ating po pag-uusapan, hihimayin po, ay may kinalaman pa rin naman po dito sa mga naging mainit-init na kaganapan yesterday. Pero magandang hapon po muna sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo?
3: Hello, hello din po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada nagiginig dito sa
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. At grabe din, partner, no? Yung mga kababayan na, yung mga kasama natin, mga kabaro natin, ng mga journalist, talagang ramdam mong sakit ng katawan nila.
3: Oh, yes.
4: Kahapon,
3: walang
4: nakita
3: tulog,
4: mo,
3: walang pahinga.
4: Wala, oo. Mm-hmm.
3: Sa paghatid ng balita sa atin.
4: Sila Christian Yusores, si John Garner, si Robert Mano, Bert Dizon.
3: Saludo
4: talaga
3: po kami sa inyo.
4: Grabe yung mga radio patrol natin kahapon, double, triple time sa pagbibigay po ng mga live updates sa mga nangyari po dyan sa House at sa Senate. Si Jom, if I'm not mistaken, was able to interview the brother of Senator Bato de la Rosa.
3: Ah, talaga?
4: Kagabi, sabi ko nga, grabe itong mga radio patrol natin, no? Sobrang nalo na yung center partner. Grabe, grabe mga nangyari. Kwento lang po namin mga kapamilya. Kahapon, hello attorney, medyo peaceful pa eh.
3: Yes.
4: Okay pa ang lunes
3: natin. At lang natin yung botohan sa House of Representatives.
4: Oo.
3: Kung pala may ibang botohan na nangyayari simultaneously sa Senado.
4: Tapos bigla, may lumutang pa tayo dito na 6 months din na walang senator natin, Senator Bato de la Rosa. So ang dami nangyari kahapon. After ng HA kasi, partner, lumabas pa kami ng anak ko. Sabi ko, belated Mother's Day celebration.
3: Oh, wow.
4: So nag-mall kami. Tapos I was checking. Sabi ko, ala, ang daming nangyayari. Buti na lang talaga, naka-day off tayo.
3: Congratulations.
4: Ay, congratulations nga po, partner. Bigla tayo na apasugod dito. Kasi,
3: binabalik ka.
4: As journalist, that's part of the job talaga. Pag may mga malakihang eksena, kailangan po, babalik tayo and do our job. So, and that's why nababanggit ko yung mga reporters natin, extended galore talaga mga radio patrol kahapon.
3: At napakinggan kita kagabi sa spot report.
4: Oo, grabe yung mga nakausap namin, mga political analysts, ang dami ng mga inputs po nila dito sa nangyayari sa ating bansa. Ano ba ang political, alam mo yun, nag-iba lahat ngayon because of the change of in leadership sa Senate, yung naging desisyon ng Congress to push through with the impeachment.
3: For the second time around.
4: So, may kinalaman po dyan ang ating pag-uusapan maya-maya. No? Yung ano po ba mga kapangyarihan ng mga iba't-ibang ahensya po ng ating pamahalaan. Kung kayo po may katanungan sa ating pong magiging diskusyon, bukas na po aming mga hotline para sa inyo, kapamilya.
3: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
5: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 1:10 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
5: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
4: Isa po sa katagang naririnig po natin kahapon, paulit-ulit, ay yung katagang protective custody na narinig po natin nung napagdesisyonan ng Senado na ilagay sa ilalim sa protective custody si Senator Bato de la Rosa. So ano po pag-uusapan mga kapamilya ay yung mag-zoom out lang po tayo dito, macro dito sa sitwasyon, yung ano-ano at saang mga circumstance po natin po pwedeng igiit ito pong protective custody at sino-sino po ba mga ahensya ng gobyerno ang po pwede pong magsagawa ng ganito pong klase ng kustodiya sa mga tao. Pwede, sino pwede magkanlong ng kahit sino.
3: Mm-hmm.
4: So unay po muna natin yung bigger picture po dito. The most general question po dito, sino-sino, anong mga ahensya ang po pwede pong magsagawa nitong protective custody?
3: Okay, unang-una partner, ang batas. At ito counting review kasi natalakay na natin dito sa Hello Attorney yung Witness Protection, Benefit and Welfare Act. Or ang kanyang RA number, medyo luma na rin partner, kasi 1991 partner, April 24, malapit na pala, hindi, nakatapos na pala.
4: Oo.
3: April 24, 1991, ito yung Republic Act number 6981. Pero dito, ang pinag-uusapan ay yung mga witnesses sa mga kasong karaniwan, yung mga karumal-dumal na yung kanilang testimonya ay vital doon sa prosecution ng mga kaso. At meron, napag-usapan na natin ano yung mga kailan sila maging qualified. Yung kanilang testimonya, hindi corroborated in its material points. Meaning, doon sa mga detalye na sumusuporta sa mga elemento ng krimen na karaniwan ay binubuo, pinatutunayan ng prosecution. So, ito pong Witness Protection, Benefit and Welfare Act, under po ito sa ating Department of Justice or under the executive. At hindi lamang naman po yung mga witnesses in the courts ang pinoproteksyonan. Kasi under Section 4, pwede ring ma-admit into the program yung mga witnesses in congressional hearings. Meaning, pag sinabi natin congressional hearings, witnesses or resource persons sa House of Representatives at ang Senate, House of Senate. Pero dito, hindi yun ang pinag-uusapan natin. Kasi hindi naman binibigyan ng proteksyon or ng protective custody ng Senado ang isang senador dahil siya ay witness. Ang binibigay nila ay yung proteksyon ng Senado sa kanilang kapwa-miyembro ng Senado.
4: I wanna know the answer to this. Is that unconstitutional? Is that legal?
3: Okay.
4: Meron po bang batayan? Pwede po ba itong gawin ng Senado?
3: Okay. Ang sinasabi, ang batas, hindi ito. Hindi yung witness protection. Pero tandaan natin, ang Senado ay co-equal branch ng gobyerno, ng executive at ng legislative at co-equal din yan ng House of Representatives. So lahat yan, walang special, walang higit na makapangyarihan. At kapag meron siyang resolution signed by the majority, matibay yan, partner. Yung majority vote ng mga senador, yan ang act of the Senate.
4: Okay.
3: Kasi isang collegial body sila, they cannot act, or sometimes they act through the Senate President, pero normally the Senate President naghihingi yan ng mandato. Pagbotohan natin ito.
4: Yes,
3: at ako ang magpapatupad.
4: Ganun.
3: So kahapon, yun ang kanilang na pagdesisyonan. Magbibigay sila kay Senator Bato ng protective custody. Ang tanong mo, is it unconstitutional? Hindi ako ang makakasagot niyan. Pero ang mabilis na sagot, as it is, ang Senado ay isang government agency, isang major branch of government. Yung kanyang act enjoys the presumption of regularity.
4: Okay.
3: Pero kung sa tingin mo, o halimbawa, in this particular case, kung sa tingin ng NBI, mali yung ginawa ng Senado,
4: na o nagkakanlong sila,
3: pwede siyang maghain ng kaso either sa lower courts or sa Supreme Court na pwede niya sabihin, oy, hindi mo yan pwedeng gawin. Lampas yan sa iyong karapatan. Wala kang pinagbabatayan na batas. Hindi mo pwedeng invoke tong Republic Act number 6981.
4: Kasi hindi naman siya witness eh.
3: Oo. So, kailangan mapatunayan ngayon ng Senado. Pag meron na naghain ng kaso sa halimbawa sa Korte Suprema, saan niya hinuhugot yung kapangyarihang bigyan ng proteksyon ang kapwa niya miyembro.
4: Okay. Dito po sa sitwasyon na ito, himayin lang po natin para malinaw. So ang Senate, binigyan nila ng protective custody ang kabaro nila, kapwa nilang senador. Ganyan din po ba ang galawan natin with the House? If bibigyan po ng protective custody ng House sa isa sa mga kabaro nila, dapat ay representative, sitting representative lang. Yun lang po ba ang qualified na ma-offera ng protective custody? And I ask this question kasi for example po, si Aling Barang, kailangan po niya ng protective custody. Iniipit siya ng mga authorities. Sabi na po natin, same situation, kunwari, ang Senate ba pwede silang mag-loan ng kahit sino lang o kailangan
3: hindi
4: po ay kapwa Senate
3: nila? Kung i-invoke natin ang Witness Protection Act, dapat si Aling Barang ay witness sa kung House ang magbibigay ng protective custody, si House ang mag-issue at yun ay pwedeng gawin ng isang congressional committee.
4: Okay.
3: Hindi kailangan ng buong House. Pero dito kasi, di ba, kahapon nakakonvene na sila as the Senate as a whole. Yun yung kanilang ipinasang resolution. So kung tutusin mo, kung si Aling Barang ang kailangan ng proteksyon,
4: saan siya dapat pupunta?
3: Okay, unang-una, bakit siya kailangan ng proteksyon? Merong gumagawa ng masama laban sa kanya sa pulis.
4: Okay.
3: Kasi yung pulis natin, kung merong krimen na nagaganap sa kanilang presensya, pwede silang mang-aresto.
4: Okay. Ano po ang mga, nabanggit mo na rin, qualifications para po pwede mong mag-iit, pwede mong mahingi itong ganito pong klase ng proteksyon?
3: Okay. Unang-una, kailangan nating tingnan ano ba yung mga kondisyon kahapon.
4: Mm-hmm.
3: Yung isa sa mga kondisyon na hindi natin maikakaila nangyari sa
4: Senate
3: Senado,
4: premises.
3: Okay. Sa premises ng Senado. So kung tutusin, sino ang pinakamakapangyarihan doon sa premises ng Senado? The Senate as a whole.
4: Yes.
3: At yung Senado ngayon acting through the new majority.
4: Okay.
3: So kahit anong sabihin ng majority, majority rules, yun yung tawag doon. Eh. So kahit isa lang yan or dalawa lang yung lamang, majority is majority.
4: Oo. So pag sa iba pong mga kaso, kailangan po ay, example po, labas tayo sa sitwasyon nangyari kay Senator Bato. Sa ibang mga kaso po na may mga tao po na pwedeng bigyan ng protective custody, dapat po sila po ba'y may hawak na mga ebidensya na makatutulong in aid of legislation para i-grant sila ng House?
3: Yes.
4: Kasi mga ganun po, kailangan mabibigat ang hawak mo para i-grant ka ng
3: hindi
4: House?
3: Hindi naman kailangan mabibigat. Kasi tandaan natin, minsan, or tama ka rin, kasi minsan, kaya ka nga humihingi ng protective custody sa isang congressional House, House of Senate, House of Representatives. Kasi nga, yung mayroong banta sa iyong buhay.
4: Oo.
3: At siyempre, kung may banta sa iyong buhay, ibig sabihin, yung hawak mo talaga, eh pwedeng ipakipagpatayan kung sino man yung masamang tao na gumagawa ng isang krimen na iniimbestigahan sa Senado. Pero tama ka, yung investigasyon ng Senado, hindi naman yan for prosecution, in aid of legislation.
4: Okay.
3: So, karaniwan, kagaya dito, halimbawa, yung mga witnesses halimbawa ng House of Representatives sa kanilang TRICOM, QUADCOM, ano pa yung isa, yung five, kung anumang ilang committees yan na joint committees, pwede silang mag-extend ng protective custody.
4: I asked this question, partner, kasi si Sara Discaya, if I remember correctly, surrendered to NBI and asked for custody, protective custody.
3: Noong
4: time na yun, wala pa siyang arrest warrant, pumunta na siya sa NBI, sumuko na po ako, hingi po ako ng protective custody sa inyo. So yung mga ganong instances,
3: okay,
4: wala ka pang arrest warrant, sumuko ka. Binigay ng NBI yung custody na hinihingi mo. Kaya gusto ko pong malaman, kung meron po ba tayong guidelines sa batas, meron po bang black and white sinusundan ng authority sa parang, okay, sige, pasok ka dito kasi ito yung sinasabi ng batas.
3: Halimbawa, ikaw din, Mama Mahayag, merong nagme-message sa'yo, death threats.
4: Okay.
3: So, yung ating law enforcement agents will evaluate gaano ka imminent ang danger.
4: Okay.
3: May batayan ba? Ito ba ay prank? Ito ba ay, kumbaga, may nagtitrip lang? O meron ba talagang malinaw na banta sa iyong buhay? At kung meron, pwede ka rin humingi ng kung hindi ka witness, ha, ikaw ay kumbaga meron lang gustong manakit sa iyo o sa iyong pamilya,
4: pwede yun.
3: Yan, pwede ka rin humingi. Pero okay. Again, kailangan silang mag-imbestiga kasi yung pananakot sa iyo, yung pagbabanta sa iyo, krimen 'yon.
4: Okay, diba? So depende siya, case to case basis siya.
3: Yes,
4: kasi
3: partner.
4: For example, babalik na tayo sa latest na mga situation po ngayon. Kay Senator Bato de la Rosa. Kasi po technically, wala siyang kaso sa Pilipinas.
3: Correct.
4: Meron siyang kaso sa International Criminal Court.
3: Correct.
4: Maituturing ba natin siya sa kasong ito na akusado siya?
3: Hindi.
4: Okay.
3: Unang-una, sabi mo nga, wala siyang kaso.
4: Okay.
3: At kahit na siya ay may kaso, meron tayo sa ating konstitusyon, presumption of innocence.
4: Okay.
3: Hindi ba? Hindi naman porque may nag-file sa iyo, eh, kumbaga, pwede ka nang arestuhin. Kaya nga, senador ka man, congressman ka man, ikaw ay karaniwang tao, kagaya ni Aling Barang.
4: Oo.
3: Ikaw ay mayroong due process rights. Bago ka ma-issuehan ng warrant of arrest. Ano ba yung warrant of arrest? Isa itong kautosan galing sa korte na pipigilan ka o i-curtail ang iyong freedom. Lilimitahan ang iyong kalayaan na maging pagpunta kahit saan. Kasi nga, ikukulong ka. Yun ang ibig sabihin nun. You will be taken in the custody of the law, hindi protective custody. Talagang, kumbaga, huhulihin ka para papanagutin ka sa iyong mga krimen. Pero bago mangyari yon, merong checks and balance ang
4: okay.
3: ating batas. Yung due process rights mo, hindi automatic na didiretso yan sa korte, hindi. May preliminary investigation sa fiskal, di ba? May quantum of evidence, reasonable certainty of conviction. Hindi lang yun, kahit na may reasonable certainty na tapos ng preliminary investigation na i-file na sa korte, kung ang kaso mo ay hindi reclusion perpetua, or kahit na reclusion perpetua, kung evidence of guilt is not strong, pwede ka pa rin humiling na ikaw ay mapalaya.
4: Okay.
3: So hindi pa rin siya, at hanggang walang determination ang korte na ikaw ay guilty beyond reasonable doubt, ikaw ay nananatiling or may presumption of innocence in your favor. So ito, kasi kumbaga, kailangan nating i-distinguish yung sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa sa isang karaniwang mamamayan. Kasi may malinaw ang ating mga senador, ang ating mga elected officials like district representatives, party list representatives, may mandato silang hawak-hawak dahil dumaan sila sa mahirap na proseso ng paghingi ng boto, hingi ng tiwala,
4: tama.
3: At pinagkalooban sila. At yung mga senador, hindi rin sila ka-level ng mga House of Representatives na elected by district. Sila elected at large, national sila.
4: Tama.
3: So parang yung kanilang electorate, yung kanilang mandato, para din sa vice-presidente at sa presidente, okay. kung tutuusin mo.
4: Oo.
3: So kung tutuusin, merong mga, kay sasabihin natin, unfair. Kasi sila ay, kumbaga, nagagamit nila yung opisina nila. Kung karaniwang tao, nahuli na yan.
4: Yun nga ang diba? Sinasabi ng mga tao. Thank you for pointing it out. Sabi nila, bakit ganun? Bakit ang yung mga ibang mga tao, sabi na natin, itong kaso ng Crimes Against Humanity nung nangyari yung mga EJ case ng panahon ni former President Duterte, sinasabi nila, wala namang due process dyan na. Ni hindi nga sila nahainan ng arrest warrant. Some of them were killed. Ito po yung mga sinasabi ng mga tao po, ha? Malinaw lang. Pero po dito sa sitwasyon na ito, parang makikita mo yung sobrang hindi patas na sitwasyon.
3: Ang ganda nung sinasabi mo kasi you're pointing out yung irony of it all. Kahit na yung sinasabi mo, sinasabi yan ng mga tao, itago na lang natin sa
4: pangalang
3: Liza Aquino.
4: Mm-hmm.
3: Pero tama po yun. Kasi kumbaga yung nag-i-invoke ngayon na dapat siyang madinig bago siya husgahan, dapat siyang pakinggan bago siya hulihin, arestuhin, ang habla sa kanya or ang allegation, kasi wala pa nga siyang kaso, siya yung hindi nagbigay ng due process doon sa mga biktima. Allegation lang po ito.
4: And
3: kasi presumed innocent pa rin siya.
4: He was the PNP chief.
3: Correct.
4: Noong mga panahon na nangyayari yun, hence meron
3: okay.
4: siyang arrest warrant.
3: Pero magre-rewind ako ng konti, partner.
4: Oo.
3: Halimbawa, ito, related ka ba dito? Rewind tayo ng konti. Panahon ni dating Senador Benigno Aquino.
4: Ooh,
3: okay. So tingnan natin, sitting senator siya, pero kinulong siya.
4: Oh,
3: okay?
4: Yes, tama.
3: At ngayon, napatunayan, trumped up. Ibig sabihin, inimbento yung kaso.
4: Pero martial law yun that time, di ba?
3: Oo, kumbaga, pero kumbaga...
4: Parang wala tayong batas talaga masyado. No?
3: Pero kung tutuusin mo, ito yung, kumbaga, kaya merong safeguards ang ating 1987 Constitution. Because of that very grim, kumbaga, experience. Yung same experience natin ng martial law, hindi na tayo dapat na, kumbaga, pumayag na maulit.
4: Okay.
3: So kung tutuusin, nakinabang si Senator Bato doon sa mga safeguards na nandyan sa ating Constitution. Kasi hindi pwedeng maging makapangyarihan ng any single branch of government. Kasi kung hahayaan natin, kagaya nun, ang NBI ay under the executive, under the Department of Justice. Sila rin yung may control ng pagpa-file ng kaso. Sabihin na natin, may safeguards, may preliminary investigation, merong hearing sa korte. Pero tandaan natin, even, halimbawa, doon sa kaso ni Senator De Lima, ngayon, alam natin, nabasura.
4: Oo.
3: O lahat na ba? Or karamihan doon sa mga kinaso sa kanya. So talagang imbento yung kaso. Kung tutusin mo, kung payagan natin na basta yung presidente, or sorry, executive branch ay, kumbaga, na-determine na nila, nakapag-file na, at kagaya nun, yung dati, hindi natin alam kung ano nangyari doon sa judge, isinampa yung kaso, nag-hearing sila, 6-7 taon na naka-pending yung kaso. So kung tutusin, yung nawalang taon kay Senator De Lima, yun yung evil sought to be prevented here. Kaya lang dito, nabaligtad. Diba? Yung nakikinabang doon sa ganong checks and balance, now, kumbaga, dahil sila yung makapangyari, sila yung mayroong majority sa Senado. So, anuman yung kanilang desisyon, may presumption of regularity. Pero tandaan natin, meron pa rin tayong Korte Suprema. Okay? Ngayon, yung iba sasabihin, nako, yung Korte Suprema, okay, question mark, di ba? Pero tandaan po natin, huwag po tayo maiinip. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Dahil tandaan natin, yung ating konstitusyon, nakadisenyo po yan. Tandaan natin na walang isang ahensya ng pamahalaan ang dapat namamayani over the others.
4: Okay.
3: Dapat meron niyang, kumbaga, kung kailangan nating bantayan yung mga korte na maging independent, bantayan natin. Huwag natin i-dismiss. Nako, may palakasan din dyan. May lagay. Hindi po. Dapat doon tayo, let's stay the course. Magtiwala tayo sa ating mga institusyon kasi yan lang ang pag-asa natin. Kapag may gumuho dyan, kung maghinayaan natin na mamayani ang isang branch, whether legislative yan, executive, or even
4: judiciary.
3: The courts. Kasi yung korte, meron din silang checks and balance. Impeachable officials din ang Supreme Court Justices.
4: Tama.
3: Impeachable officials din sila. So may checks din ang House sa kanila. So yan po ang disenyo ng ating demokratikong society, ang ating 1987 Constitution.
4: One last question, partner, bago tayo mag-commercial break. Quick question, short answer.
3: Ang layo na nung protective custody dun sa constitutional system.
4: Hindi, pero kailangan natin maintindihan. Konektado po kasi lahat
3: tama
4: ng
3: po
4: mga ito. Opo. So, ito po, nasa Senate siya ngayon. Kung i-entertain natin yan, hindi muna siya aalisin dyan kasi nga may mga ganito po tayong mga safeguards na nagamit niya, nag-iit niya itong golden card na ito or golden egg. So, paano po ito? Kapag po ba lumabas na po siya sa premises ng Senado, maaari na po bang arestuhin sa Senator Bato de la Rosa?
3: Posible, partner. Pero tandaan natin, yung mayroon niyang kondisyon, yung parliamentary immunity or congressional immunity nila, dalawa, huwag natin kalilimutan. Una, lahat ng kanilang ginagawa sa Senado, whether yan ay paggawa ng batas, congressional hearing, privilege speeches, hindi po sila pwedeng kasuhan dyan, number one. Number two, yung immunity from arrest for crimes na ang imposable penalty ay below 6 years.
4: Okay.
3: At yon hindi lang basta na isampa. Kailangan merong arrest warrant from the court. Kasi again, hindi pwede dapat executive lang magdedetermine. Nagsampa siya ng kaso, pwede nang arestuhin.
4: Mm-hmm.
3: Dapat matetest yan. Merong check and balance ng korte o merong reasonable certainty. Okay, ngayon, meron na siyang kaso sa korte, may warrant of arrest. Above 6 years ang penalty.
4: Tama.
3: Then, paglabas niya sa Senado, pwede na.
4: Ayun po. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan, nakikita ko actually ang dami niyong questions. Thank you so much. Napakarami na naman po nating viewers for this hour.
3: Oh, yes.
4: Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Mag-usap po tayo, mga kapamilya, mga kababayan, para malaman din natin kung ano pong mga posibleng po pwede pong mangyayari niyan. At alam dapat natin, sabi mo eh, babantayan natin.
3: Yes.
4: Ang mga nangyayari. So, the more na marami pong may alam sa batas, eh, mas maganda po yun para sabay-sabay po tayo magbabantay sa mga nangyayari po, no, sa ating pong bansa. So, sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Pero huwag po kayong bibitin, mga kapamilya. Magbabalik ang Hello
3: Attorney.
1: Hello Attorney sa DZMM.
6: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
9: Leia...
8: De Guzman.
7: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
11: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
10: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Una sa balita. Una sa public service.
12: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Meron po tayong mga mahalagang balita. Malacañang, tiniyak na bibigyan ng proteksyon si Senator Ronald De La Rosa ng naayon sa batas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
2: Attorney, tiniyak ng Malacañang na bibigyan ng karampatang proteksyon si Senator Ronald De La Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war

0: Angulong Marcos Jr.
1: Same situation and scenario as compared with the former President Duterte and Senator Bato.
2: Being charged and arrested for a crime.
1: And to be delivered to ICC? To be surrendered to ICC?
2: Perhaps hindi ho sa ICC but being charged and arrested for something, for an offense.
1: Sana tinanong niyo muna kung anong kaso. Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa Dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK.
0: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Huwag nang magatumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
6: Partner, from Hello Attorney, mag-hello doctor muna tayo.
3: Oh, hello, hello.
6: Nanonood daw si Dr. Paolo Silva at Dr. Mench Echeverry dyan sa St. Luke's BGC Doctor's Lounge. Hello po sa inyo.
3: Hello po sa inyo. Maganda hapon. Ibig sabihin, nanonood lahat ng mga doktor sa atin doon ngayon. Pag-usapan na natin mga dapat natin pag-usapan.
6: Tayo yung kanilang ulam.
3: Ano po ba tamang maintenance? Iba pala. Nag-ano pala tayo? Nag-consultation.
6: Juna, ako for check-up. Salamat sa paalala, partner.
3: Ako din. Ano ba yan? Ako,
6: hello.
3: Health is kina
6: well. Tita Nona Damian, si
3: Social Life Posting, may tanong po
6: sige,
3: sa atin.
6: Go.
3: Can the Supreme Court block a warrant of arrest na inilabas ng isang international court and ma-override ba ng protective custody yung warrant na iyon?
6: Okay, unang-una, lahat ito ay speculative. Kasi tandaan natin, dito ngayon, ayon sa sitwasyon, dahil na-block ng Senado ang tangkang pag-aresto
3: ng NBI.
6: So, yung NBI ngayon, pwedeng dumulog sa korte to question itong majority resolution na nagbibigay ng protective at nagpe-prevent sa service ng warrant.
3: Okay.
6: Una-una, hindi pa natin nakikita ano ba yung uri ng dokumento. Ang malinaw, hindi yan warrant issued from a Philippine court.
3: Oo.
6: So yun, kasi nga wala naman tayong nabalitaan, public record yan, kung meron ng pending criminal case laban kay Senator Bato. Sa ngayon, wala. So kung pwede ba, tandaan natin, kung merong mga ahensya ng pamahalaan, hindi lang legislative or the executive, in this case Senate and the NBI, laging final arbiter ang ating Korte Suprema. Kasi yung Korte Suprema, kagaya nung napag-usapan natin nung mga nakarang araw, kung may question, sino ba ang may tamang otoridad?
3: Oo.
6: O kahit na may otoridad ka, pero in-exercise mo yung authority, meron kang jurisdiction, in-exercise mo yung jurisdiction na grabe ang lampas-lampas sa limits na inaalaw ng konstitusyon, pwede yung strike down ng Korte Suprema as unconstitutional dahil grave abuse of discretion.
3: Pero so, gaano katagal ang proseso na yun, partner?
6: Yan ang hindi ko masasagot. Ang hirap mo naman magtanong, partner. Pero tandaan natin, ito yung mga legal na remedyo. Kung sa tingin mo, ang isang, at ikaw, magagamit mo ito kasi halimbawa, ikaw ay inaaresto. So, ano ang iyong legal recourse? Ano ang legal na remedyo mo? Questionin mo yan sa korte. Kasi yung, di ba, ang umaaresto sa'yo, law enforcement agent, executive yan. Under yan ng Office of the President, DILG,
3: tama.
6: PNP, di ba? O kaya, the Secretary of Justice, NBI, yan yung mga pwedeng umaresto sa'yo. Yun, pwede mo yan questionin sa korte. Laging ganun. Kumbaga, hindi higit na makapangyarihan ng kahit na ano. Kasi ang sistema natin, halimbawa, yung sa tingin mo, yung mali yung desisyon.
3: Oo.
6: Wala na. Sinabi ng Korte Suprema, final.
3: Oo.
6: Kasi nag-aaway kayo sa manahan.
3: Oo.
6: Natalo ka sa iyong mga kapatid. Wala ka na magagawa doon kasi final arbiter ang Korte Suprema. Pero naisip mo, hindi ito makatarungan. Eh, yung desisyon na yon batay sa batas.
3: Oo.
6: So, ang gusto mo, hindi ito makatarungan, hindi dapat ito mangyari sa ibang tao. So, ang remedyo mo, punta ka sa Kongreso, dapat palitan itong batas. Halimbawa, yung ikaw ay illegitimate child.
3: Mm-mm.
6: Kalahati lang. Ayon sa civil code, kalahati lang ang mana mo.

0: Bakit ganun? E pareho naman kaming anak. Hindi ko naman kasalanan na ipinanganak ako ng mga magulang kong hindi kasal. Bakit ako magsasuffer ng kalahating mana?
1: Babalik
0: Hindi
1: ka.
0: Korte Suprema kasi
1: Okay.
0: hindi pwedeng gumawa ng batas.
1: Ang
0: Hindi
1: korte.
0: pwedeng palitan ng korte ang batas. Pupunta ka doon
1: Sa Kongreso.
0: Kongreso. Kongreso, baka gusto nyong i-revisit, tingnan mabuti. Hindi na makatarungan tong batas na to. Di ba? Walang kasalanan ng mga illegitimate children, non-marital. Equalize nyo na ang kanilang mana.
1: So,
0: Kongreso
1: may mga
0: yun.
1: Tamang ahensya kang dapat
0: Correct.
1: Lapitan sa bawat sitwasyon.
0: At even, partner,
1: okay.
0: Yung korte, halimbawa minsan may kinukonvict sila.
1: Mm-mm.
0: Meron sila minsan na, kumbaga, parang obiter or extra statement sila doon. Sinasabi nila, ito, bagamat may ebidensya laban sa kanya, parang hindi naman commensurate yung pinapataon na parusa ng batas. So minsan meron silang recommendation for executive clemency.
1: Okay, okay.
0: At yan, kumbaga, hindi niya sasabihin, oy, hindi niya utusan ng executive. Sinasabi niya, baka gusto
1: naman.
0: Niyong tignan. Kasi
1: yung
0: executive
1: siya?
0: Clemency, exclusive jurisdiction yan ng executive,
1: natin.
0: Ang pangulo.
1: Oo.
0: So,
1: oo.
0: Hindi sila pwedeng magmando. Hindi sila pwedeng mag-utos. Pwede silang magmungkahi, pero hindi sila ang masusunod kasi wala namang kaso na dinidesisyon na nila.
1: Oo. Ang hirap po ng pinag-uusapan natin ngayon, lalo na sa kaso ng Senator Bato de la Rosa, kasi ito po yung unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na meron po sitting senator na may warrant of arrest sa isang international court.
0: Totoo.
1: Correct. So wala pa tayong masyado talagang mga batayan na pwedeng gamitin from past experiences para po pwedeng gawing batayan ng Korte Suprema, ng mga agencies natin on how we're gonna move.
0: Mm-hmm.
1: Anong mga magiging next steps natin dito. So, partner, meron tayong question dito kay Louie Basco.
0: Uh-huh.
1: About pa rin to kay Senator Bato de la Rosa. Papaano kapag inabutan na ng session break ng Senado? Pwede po ba nun na mapuputol din ang proteksyon ng Senado
0: okay.
1: sa kanya?
0: Tandaan natin yung sinasabi natin kanina. Kung siya ay inaaresto, kinasuhan batay sa kanyang mga ginagawa bilang senador, gagawa ng batas, nagko-question sa congressional hearings, yung mga privilege speeches niya,
1: oo.
0: Hindi siya pwedeng arestuhin
1: okay.
0: kahit kailan. Immune siya sa kanyang trabaho. At yon ay ginagawa niya. Ibang usapan kung nag-press con siya,
1: oo.
0: Hindi niya trabaho yun.
1: Pero kung nasa session
0: Pero nasa
1: hall
0: session
1: siya,
0: hall siya, ginawa niya yun bilang trabaho, immune. Eto, Louie, kung ang krimen niya, ang imposable penalty, above six years, at nag-issue ang korte
1: Local
0: ng
1: courts.
0: Warrant, kahit in session, outside of session, kasi ang limitasyon ng
1: kan yan, pwede
0: yes
1: na.
0: Pwede siyang arestuhin.
1: Okay, pero yun nga ang hirap kasi wala
0: so hindi
1: wala
0: controlling
1: issuing
0: yung session days
1: Oo.
0: Or recess hindi.
1: Oo.
0: Kumbaga yung imposable penalty at kung meron ng kumbaga preliminary
1: Oo,
0: determination
1: eh.
0: Na sa korte kasi hindi naman kailangan na convicted siya.
1: Oo, eh. Pero again, ito sinasabi ni attorney, kung merong ganun for the local courts.
0: Correct.
1: Wala kasi talaga.
0: Wala pa.
1: Wala po siyang kaso sa Pilipinas para lang pumalinaw. Ito, ang dami nagagalit eh. Sabi niya, arestuhin niyo na. Some people are even quoting him as a criminal. Pero technically,
0: po.
1: Sa Pilipinas,
0: presumption
1: walang kaso.
0: Of innocence. Correct.
1: Wala siyang kaso dito. Tapos, former PNP chief pa siya. So, titignan mo rin ano magiging galaw ng Philippine National Police sa isa pong former chief.
0: Mm-hmm.
1: So, ang dami po nating
0: pero kagaya ng partner,
1: dito.
0: Yung nagsasabi, ako, nagkutsabahan na naman sila sa Senado. Wala na tayo magagawa. Hindi po totoo yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tayo po, masyado maikli ang ating alaala. So, kung tutuusin mo, kung nagtitake down notes po kayo sa lahat ng mga sa tingin ninyo ay atraso
1: Mm-mm.
0: o mga boto nila na hindi kayo sang-ayon kasi kinatawan po natin sila dyan, tayo po ang naglukluk dyan.
1: Mm-mm.
0: Eh, ang inyong legal na remedyo ay after 6 years, wag nyo na silang muling iboto kasi kung sablay yung sa tingin ninyo yung kanilang mga desisyon, kanilang mga boto
1: Mm-mm.
0: sa mga panukalang batas, ito kagaya nito, porki baka kampi nyo, poproteksyon na ninyo, hindi nyo hahayaan ang kumbaga
1: gumulong ang justice
0: gulong
1: system
0: ng hustisya
1: dito.
0: Ng katarungan pero tandaan po natin yan yung nasa inyong kapangyarihan dapat
1: Nakamay.
0: Nung una pa lang
1: Mm-mm.
0: pinag-isipan natin sino yung mga iluluklok sa mga posisyon at dapat alam nyo ano dapat yung gagawin nung tao kasi yun yung kayo po ang naglagay sa kanila or wag natin isisi kayo. Tayo pong lahat.
1: Hindi sila.
0: Collective.
1: Huwag kasi... mo kadamay dito pa. De, joke lang. Oo.
0: Pero yun, kumbaga,
1: hindi natin sila binoto pa.
0: Hindi tayo totally walang kapangyarihan. Mm-hmm. Kasi yung, sabi nga, sa batas, sa ating konstitusyon, nasa atin po, the sovereign power resides in the people and we exercise that sovereign power every 3 years kung sa congressman, every 6 years kung yan ay senador, at ganoon din, every 6 years for the president and the vice president. Pero sila, wala silang re-election.
1: Mm-hmm. Paano ito? Kung for example po, napatunayan under the law na pugante siya, fugitive siya, hindi po ba obstruction of justice ang ginagawa ng Senado? Nagkakanlong po na isang pugante.
0: Pwedeng argumento yon. Pero partner, kung sila ay tatanggi, ibig sabihin, co-equal branch. Hindi mo pwedeng brasuhin.
1: Okay.
0: Hindi ka pwedeng gumamit ng dahas against a co-equal branch of government. So ano yung remedyo mo? Punta ka doon sa independent arbiter, which is the courts, which is the judicial branch of government.
1: Panghuling question bago po tayong commercial break. Pag hindi po natin nagustuhan na naging aksyon ng Korte Suprema sa lahat ng nangyayari na ito, impeachable siya, right?
0: Yes.
1: Pwede ang Congress gumulong ng impeachment.
0: Correct.
1: Para mapatanggal yung kung sino mang ang ulo ng Korte Suprema na hindi masaya ang taong bayan sa magiging desisyon.
0: Pero tandaan
1: ganun
0: natin.
1: Ganun din ang galaw niya, di ba?
0: Okay, tandaan natin, partner. Ang Korte Suprema, hindi siya isang tao lang. Kahit
1: ano
0: na ang desisyon, isa lang, yung ponente lang ang sumusulat. Usually, collegial decision yan.
1: May votes din sila,
0: may
1: diba?
0: Votes din yan. At kumbaga, yung any, halimbawa, meron tinatawag na en banc decision. Yan, lahat sila dyan.
1: Yes, tama.
0: Nakapirma, lahat sila dyan, nag-deliberate. Yung iba, took no part. So, wala siyang participation doon, diba? So, at may botohan.
1: Yes.
0: Majority wins din doon, partner.
1: Oo,
0: so doon, kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin na yung Chief Justice lang ang may kasalanan. Kasi yung Chief Justice, bahagi din siya ng isang division.
1: Mm-hmm.
0: Hindi rin siya pwedeng mag-desisyon.
1: Mm-hmm.
0: Yung Chief Justice, ang pwede niyang gawin na siya lang, yung mga administrative aspects of the court.
1: Oo.
0: Diba? Yan yung pwede.
1: Pero ng court hours, whatever.
0: In terms of decisions, yung mga kaso na nakakarating doon, tinitimbang yung ebidensya, per division yan, and sometimes, kagaya noon, in bank.
1: Depende sa conforme, depende sa mga kaso.
0: Correct.
1: Na napupunta sa kanilang opisina.
0: And again,
1: ang hirap ng mga trabaho
0: nila. Tandaan ninyo, hindi nyo pwedeng i-impeach sila sa desisyon. Kasi yung
1: kailangan,
0: impeachment,
1: yes,
0: may
1: grounds,
0: di ba? Betrayal of public trust.
1: Diba
0: graft and corruption.
1: Oo.
0: So, culpable violation of the Constitution. Kumbaga, kung nagdedesisyon lang, eh yan ang trabaho nila. Di ba? Pwedeng magkamali sila sa desisyon, pero yun ba ay grave abuse of discretion? Pero hindi ground ng impeachment ang grave abuse of discretion.
1: Mm-mm.
0: Culpable violation, high crimes, graft and corruption, di ba?
1: Kung lulusot lang yan dun sa mga grounds.
0: Pwede, pero kung hindi, sorry.
1: Ayun po.
0: Walang impeachment.
1: Opo, bago po kami ma-impeach ni partner dito, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala,
0: sorry
1: mga kapamilya. Tawag-tawag ako sa iyo kanina, hirap po muna mga magtanong. Sorry na po. Pero again, alam mo naman, para po dito, we need to ask these questions talaga,
0: yes,
1: para po maliwanagan po tayo. Ang dami nga
0: ka. At kung meron pa kayong mahirap na tanong, welcome po yan.
1: Yes, yun po ang
0: pag
1: trabaho na tayo
0: alam,
1: ni Noel.
0: Sa-search
1: namin yan.
0: Sirit.
1: I remember yesterday, may mga nagalit sa mga ilang questions ko. Parang like, for example, may karapatan ba si Senator Trillanes na nandun siya holding the warrant? Anong former Senator Trillanes? Parang I've been asking these questions ka po. Parang anong role niya dito? At pwede ba siya talaga na sumama si NBI na iserve ang warrant? And some of the people were like, nagalit na parang, ano ka ba? Pro Duterte ka ba for asking this question? No, but we just really need to ask these questions. Ito po ay para magbigay linaw po sa buong sitwasyon. Kami po mga journalists are being paid to ask questions,
0: yes,
1: and seek answers para po sa ating lahat. So I hope you guys understand ang trabaho po namin dito.
0: At kayo pa rin po ang magdidesisyon. Pinipresenta lang po as much as possible both sides.
1: Mm-mm.
0: Pero yung inyong opinion, inyong desisyon, whether yan ay desisyon doon sa polling place, sa pagboto ninyo, o kumbaga, yung mga hinaing ninyo, mm-hmm. ano yung ihahain ninyong kaso, kayo po ang may hawak niyan.
1: Okay, ayun po mga kapamilyang, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang aming pong hotline 0919-2783000, may 10 minutes pa po tayo. Habangan po namin yung mga katanungan at mensahe, magbabalik pa po ang hello!
2: Hello, attorney! Sa DZMM!
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
4: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
5: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: DZMM sa East 30 ang pinilan ng malaya. Mamamayan.
9: Manatili po kayong nakikinig.
10: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. May nag-text na naman sa akin.
2: Ano nga, partner, yung ingay ng cellphone mo.
1: Dating USEC ng DepEd, kaibigan natin, si Jess Mateo.
2: Ay, hello po.
1: USEC.
2: USEC salamat ng po. Which department, partner?
1: DepEd dati.
2: Ah, DepEd. Hello po, Sir USEC. God bless you po. Ayun, malapit na pala mag-aral ulit ang mga bata. So, makita naman ang bulsa ko. Pinaalala niyo sa akin, sinabi yun.
1: Pero retired na to si USEC eh. Kaya,
2: ano na
1: hayahay na lang po.
2: Happy-happy. Nako, USEC. Salamat po sa panonood. Usek. Ito po, mag-hello din tayo sa mga nasa live stream po natin ngayon. Si Avel 2318, hypothetical question. Pag hindi po guilty si Vice President sa Senate, paano po maging action ni BBM? Pwede niya bang patalsikin si... I don't really think this is a legal question.
1: Okay.
2: Hindi pwede magpatalsik ang Pangulo ng Vice President.
1: Hindi
2: Can
1: po.
2: You? Parang hindi,
1: po.
2: Hindi eh, di ba? Okay. Wala sa batas.
1: Tsaka yung siya, hindi siya maging guilty sa...
2: I think we assume this is the impeachment complaint.
1: Ah, akala ko kay Senator Bato. So
2: hindi,
1: medyo
2: KBP
1: nalito
2: ako. Ang dami kasi
1: okay.
2: Nangyayari, partner.
1: Sorry.
2: Yeah.
1: Okay, so kung tutuusin, pagka nag-vote to acquit, wala na rin pong...
2: magagawa. Okay.
1: Oo, pero syempre, kung ganun, pwede naman na sa tingin ng mga House prosecutors, halimbawa, hindi na ayon yan sa ebidensya. Pero again, tandaan natin, within the jurisdiction ng Senado ang kanilang desisyon. So pwedeng questionin sa Korte Suprema
2: pero
1: hindi nakatitiyak na yan ay kakatingan. Pero again, hindi natin, wala pa kasi yung mga ebidensya, wala pang desisyon, wala pang kumbaga kagaya dati, partner, hindi nga natuloy yung nagbotohan halimbawa doon sa dating impeachment ni Pangulong Joseph Estrada.
2: Yes, I remember.
1: Meron yung
2: that.
1: Second envelope, supposed to be mga bank accounts.
2: Yes.
1: Di ba? Kung nagbotohan sila doon.
2: Nagbotohan sila to unseal it, di ba?
1: Hindi ba? Nila buksan. Hindi buksan. Kaya, kumbaga, nag-walk out ba yung mga prosecutors at nagkaroon ng EDSA do. So, doon, pwede sana nilang erase yon sa Korte Suprema. But again, yung boto nila, kanilang-kanila po yun.
2: Mm-mm.
1: Yung grave abuse of discretion, medyo mahirap po yung patunayan. Pero again, we're talking na theoretical po. Kasi pag nandyan na yung ebidensya, mas madali sigurong manimbang. Pero kung doon lang sa sagot, pwedeng questionin, pero hindi sigurado kung mananalo sa Korte Suprema.
2: Oo, medyo magulo po. We'll tingnan natin ano po mangyayari in the coming weeks kapag nag-convene na po as an impeachment court ang Senado. Ang dami pang mga nangyayari kasi. May mga ano pa eh. May naka-lockdown ng Senate kahapon. Alam mo yun, parang tinanong ko nga kay Attorney Shell Jok na yun. Sabi ko, sir, na-transmit na ba itong ating po committee report on the articles of impeachment? May mga nangyayari sa Senate ngayon. So parang gusto ko malaman, makaka-apekto ba yun sa timeline natin because of everything that's going on with Senator Bato de la Rosa? O partner, we have a question here.
1: Okay.
2: Pero let's read it in after a few
1: Pero
2: minutes.
1: Nag-type pa yung question. Sabi niya, pwede bang ma-detain ang isang law enforcer for doing their job?
2: Ay, ang ganda ng question.
1: Okay,
2: kasi tanong
1: kahapon,
2: natin lahat yan kanina gabi.
1: Again, yung pag-detain dito, kasi law enforcer sila. Di ba ginagawa lang nila yung trabaho?
2: Nila.
1: At yung power to cite for contempt.
2: Oo.
1: So yan yung dalawang, kumbaga, nagbabanggaan na power within the... kasi ang tanong, pwede bang gawin yan ng Senado? At ginawa nila, may presumption of regularity. Yung mga dinetain na law enforcement agents, kailangan nilang dumulog sa korte para mapawalang bisa yung pag-piit sa kanila. At halimbawa, sabihin nila, illegal detention to, bakit nyo kami pinipigil? O even, yung tama yung sinasabi mo kanina, ito ay obstruction of justice. So, karapatan din naman nila magsampa ng kaso. Pero again, ultimately, yung mga kaso, mga question na yan, yung korte ang magdedesisyon. Kasi parang sinasabi, sino ang higit o kaninong kapangyarihan, kaninong jurisdiction ang dapat kilalanin sa...
2: Ganyang klase ng sitwasyon.
1: Pero ngayon, question mark pa rin kasi hindi pa yan nadidesisyonan ng Korte Suprema.
2: All right. Okay? Attorney, sorry. We have a question here. What is the more decent or legal reaction of the senator sans the dramatics?
1: Alin kaya?
2: San po ito? With the... okay. Sa kumakalat na CCTV, makikita po natin ang partner na tumatakbo, no? Tinatakasan ni Senator Bato de la Rosa, operatives ng NBI na sinusubukang isilbi ang arrest warrant. Okay. Ano po bang dapat legal reaction ng senator doon?
1: Okay, kung batas ang pinag-uusapan natin, halimbawa ako, mayroong kaso laban sa akin at hindi ako naniniwala na totoo. Sa tingin ko, yan ay hindi totoo. So, pwede kong igiit yung aking karapatan. Pwede kong patunayan na yan ay imbento. Ayan, pinapakita na.
2: Mm-mm.
1: So, kung tutuusin, halimbawa, kagaya nun, kahit naman yung pag-serve ng warrant ng NBI, may presumption of regularity pa rin yun.
2: Mm-mm.
1: So, hindi mo rin pwedeng sabihin na yan ay illegal.
2: Mm-mm.
1: Per se. At, kumbaga, ang posisyon ngayon ng Senado, kaya sila kinukontempt, kaya yata sila hinuhold, kasi parang indirect contempt, nababastos yung Senado sa kanilang sariling bahay.
2: Mm-hmm.
1: Parang ganun.
2: Mm-hmm.
1: So, yung what is decent, ang makakasagot niyan yung tao at bawat isa sa atin, merong pamantayan kung ano ba ang disente.
2: Mm-hmm.
1: Pero tandaan natin, di ba, yung ating mga mababatas, hinalal natin para gumawa ng batas. At inaasahan natin, at the bare minimum, sila rin ay susunod sa mga batas. Di ba? Hindi sila yung unang-unang magbabiolate. But again, from the other side, kung ako naman ay inosente, gagawin kong lahat para igit naman.
2: Kahit makipagabulan ka sa fire exit, reasonable ba yun for a sitting senator?
1: Again, yung reasonable ay hindi yan pamantayan ng batas. Yan, kumbaga, each and every person, meron silang kumbaga, standard ng reason, standard ng decency, standard din ng delikadesa. Diba?
2: So
1: hindi mo yan pwedeng i-legislate. Hindi mo yan pwedeng i-impose.
2: Oo. Literal na tumakbo siya sa batas, partner. Sobrang weird na nangyari. First time ko nakita yung ganyang sitwasyon.
1: Bago yun, diba? Merong taguan. So, merong habulan naman sumunod. So, iba't ibang larong bata yung pinag-uusapan natin.
2: Ayun, opo. Kasi, nako na, bitin na naman po tayo sa oras po natin. Napakaganda na ating pong diskusyon. We'll try to answer more of your other questions tomorrow.
1: Pinicturan ko na po yung ibang comments
2: po.
1: Kasi hindi natin lahat masasagot.
2: Opo.
1: Pero salamat po sa pagsama nyo. Parang ito yata ang pinakamataas natin na viewership ever.
2: 3,000 po tayo ngayon. Concurrent viewers po natin. Thank you so much, guys. See you tomorrow.
1: Ingat.
2: Bye!
0: Hello, attorney. Sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Good afternoon!

0: Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya! Kamusta na, Pilipinas? Kamusta po ang inyong mental health? Kaya pa ba? Martes pa lang po, ha? May 12, 2026. Chang Ami Perez po para sa programa Ang Ako To, si Chang Ami. Ay, na-miss ko po kayo nung Biyernes. Oh, dahil may tanggap po akong labada. Maraming salamat kay Tita Winnie sa pag-upo sa ating programa at pag-alaga sa ating Chang Ami Presents. Maraming salamat, Tita Winnie! At kahapon naman nga po ay napakarami pong nangyari. Tayo po ay naka-special coverage. Kamusta po? Kaya pa ba? Mahal kong Pilipinas. Sa ating mga kababayan, kamusta po ang mental health natin? Ang dami pong nangyayari. Pero sana po, wag ho tayong pumagitna dito sa away na to ng gulo, ng dalawang apelyido. Tayo'y dapat Team Pilipinas. Sa totoo lang. Diba? Dapat ang mahalin natin at ipagdasal ay ang ating pong bayan. Ang suporta at pagmamahal dapat ay binibigay natin ho sa ating bayan. Baka sa kahuli-hulihan, kawawa ho tayong lahat. Sa lahat po nangyayaring ito, naku, napakarami po. Martes pala ang... dito naman ho sa ating programa, wag ho kayong mag-alala. Dahil ano man pong kinalaman sa inyong mental health, nandito lamang po ang inyong Chang Ami, handang tumulong. And speaking of tulong, meron po tayong update dun po sa ating kapamilyang nakausap noong March 10 na si Vel. Siya po ay nabigyan na ng libreng session ni Dr. Catherine Tan. Doc Kat, maraming salamat. At maraming salamat din sa action ngayon sa programa ni Tita Winnie at ni Doc Dennis. Dahil nailapit po si Vel sa kanilang LGU, nabigyan ng grocery, nabigyan po ng pera. At sa ngayon po ay napag-alaman natin na siya ay fit to work na. Kaya Vel, we are praying for you, we are rooting for you na makahanap ka na ng trabaho para tuloy-tuloy na itong iyong bagong journey. Kaya good luck sa'yo. Mamaya po, abangan ninyo ang ating ikwento mo kay Chang. Pero sa oras po nating 3:10, narito po muna mga pagulat ng ating Radyo Patrol! Kumuha po tayo ng situation report sa Senado. Maraming nangyayari po doon. Naroon ang ating napakasipag na Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
1: Chang, magandang hapon. Nag-resume na ang sesyon ng Senado pasado alas 3 ngayong hapon. Sa pagkakataong ito, ang mga nakaupo na ay ang bagong liderato ng Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano ang nakasentro na ngayon at nangunguna dito sa sesyon ng Senado kung saan ang acting majority leader ay si Senator Joel Villanueva. Kanina, bago magsimula yung sesyon ay kanya-kanyang kwentuhan yung mga ilang senador. At kanina, sa unang pagkakataon ay nakita ko si Senator Loren Legarda na lumapit sa dati niya mga kaalyado, kasamahan sa dating majority na si Senator, si dating Senate President Vicente Soto III at kay Senator Panfilo Lacson at Senator Rizzo Ontiveros. Mas kinausap niya si Soto, bagamat hindi na narinig ng media yung kanilang mga pag-uusap, pero nakangiti silang dalawa na nag-uusap. Sinagot naman kanina din ni Senator Soto yung sinasabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pinayagan niya ang NBI na arestuhin siya. Sabi ni Soto, misinformed si de la Rosa. Walang ganong utos mula sa kanyang tanggapan at wala rin sinabi na magkakaroon ng ulian at hindi daw niya alam na darating si De La Rosa kahapon sa sesyon ng Senado. Sa ngayon ay umaten din, dumadalo rin si Senator De La Rosa dito sa sesyon nila na magdamag na natulog dito sa Senado kasama si Senator Robin Hood Padilla. At sinabi niya ay business as usual muna siya sa ngayon, dadalo sa mga committee hearings at session. At ngayon, si Senator Panfilo Lacson ang nagsasalita sa floor kung saan kinu-question niya yung ilan sa mga inaprubahan nila ng majority kahapon na mga bagong panuntunan sa Senado, kabilang diyan yung pupwede na bumoto ang isang senador kahit absent dito o wala physically sa sesyon pero pupwede via online. At pangalawa, yung pag-cite in contempt ng Senado kahapon. So yan yung magiging diskusyon nila ngayon at mamaya magbibigay pa ako ng update hinggil dyan. Yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, BZMM.
0: Robert!
1: Tang.
0: Eh pero sa mga oras na to, as we speak, wala ka namang nararamdaman na kahit na anong tension dyan. Parang
1: wala na siya.
0: Medyo kung chill na sila at medyo ang dating ay mas kagalang-galang na ba?
1: Oo. Tama yun siya. Kung kahapon, maghapong tensionado, ngayon, ang makikita mo na lamang ang difference ay yung mga opisyal at mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ay may mga bit-bit na silang baril ngayon kumpara sa dati. Naka-alert pa rin daw kasi sila because of what happened yesterday, kung ano yung nangyari kahapon. Pero just the same, ay paghahanda lang daw ito pero wala naman na sila na nakikita na any threat at safe daw ang Senado. At kaya patuloy yung kanilang pag-monitor at pagbabantay. Yung tension kahapon sa floor mismo, yung mainit na palitan, yung bigawan, wala ngayon tiyang nakangiti. Yung mga senador na nag-uusap, minority and majority, pero sabi ng minority sa amin kanina sa ambush interview ay abangan namin kung ano yung mga kukwestiyonin nila sa plenary ngayong hapon, tiyang.
0: Oo, ikaw naman, Robert, kamusta? Nakapagpahinga ka na ba? Kumain ka na ba?
1: Ang ano yung pahinga?
0: Ay, may kamag-anak yan. Yang si Rest. Si Sleep. Nakausap mo rin ba si Sleep?
1: Si Sleep, oo. Kasabay ko din pong pumasok.
0: Aba, very good, very good.
1: Or nakapag-juice cast kami. Kinaya naman ng power.
0: Kinaya naman. Tama. Ginagalingan din po ng ating mga Radyo Patrol. Kaya, naku, maraming salamat sa inyong sakripisyo. Robert, mabuhay kayo at mag-ingat, ha? Maraming salamat. Mag-extra ka na.
1: Salamat siyang. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Samantala, Catholic Bishops Conference of the Philippines nananawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Okay, nagkakaroon lamang po tayo ng problema sa signal pero nariyan na po si Bert. Bert? Bert?
2: Sang ami sa mga sandaling ito ay nakaposisyon na yung mga tropa ng Philippine National Police Civil Disturbance Management Unit dito sa harap muli ng Senado. No? Dahil sa mga sandaling ito, sa pasisimula ng sesyon dyan sa loob ng Senado, ay nandito na sa labas ng Senado itong grupo ng mga maisog na nagmarcha mula diyan sa may kanto ng Diokno Boulevard papunta rito sa harap ng Senado, no? Kanina ay may dala silang mga tambol at ito ay nandito na sila ngayon sa harap ng Senado. Ang kanina nandito si NCRP Original Director Anthony Averino at ang sabi niya sa atin ay aabot sa mahigit 700 na mga tauhan ng PNP ang nandito ngayon sa labas ng Senado para nga siguraduhin yung kaligtasan at kaayusan dito sa labas ng Senado. Kanina ay nag-occur inspection siya dito at tinignan niya yung ginagawang mobilization ng mga tropa ng PNP dahil inaasahan niya na sa mga sandaling ito ay dadami ulit itong mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa na magkasagawa ng kilos sa protesta dito sa labas ng Senado. Ayon sa kanya kanina ay nagbabala siya doon sa mga magtatangkang manggulo. Sila ay aarestuhin ng pulis kapag sila ay nanggulo o nagpasik ng gulo dito sa ginagawa nilang pagtitipon dito sa labas ng Senado. Ang sabi naman ni RD Averin na ipatutupad nila ang maximum tolerance at hindi sila magiging marahas kung hindi magpapakita ng karahasan itong mga magsasagawa dito ng kilos protesta. Sa mga sadaling ito ay nakaposisyon na, kung makikita nyo yung intersection ng gate ng Senado mula dito sa Jokda Boulevard ay napapalibutan na ito ng bata-batal yung mga pulis at nagbabantay dito sa mga nagsasagawa ng programa, itong grupong maisog na mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa. So yan muna siyang ami, ang latest mula dito sa labas ng Senado.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kayo po ay nakatutok sa DZMM 630 kHz sa inyo pong AM band. Ang ating pong programa, ang Ako to, si Chang Ami, hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Pero syempre, alam nyo na, tayo po'y nakabantay pa rin ang ating pong mga Radyo Patrol reporters dyan sa Senado kung ano man pong mga mangyayari today. At sana nga po ipagdasal natin na wala nang gulo mangyari at palakpakan din po natin ang ating pong production team dahil sila rin ho dito sa loob ng himpilan nagkaroon din ng habulan. Kaya mamaya bili tayo ng masarap na donut para ma-relax kayo. Nako, napagod po ang lahat ng mga kasamahan namin dito dahil sa ating pong special coverage. Kaya ipagdasal din natin ang kanilang good health at kalakasan. At syempre, wag ho natin kalimutan ipagdasal ang ating bayan, ang ating pong mga bino Ako ay talaga naman.
6: Ako to.
0: Dito naman po sa ating programa, sa ating episode ngayong hapon sa Ikwento Mo Kay Chang. Mapapakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng maagang namulat po sa bigat ng buhay at mula sa mga hindi magandang nangyari sa kanilang pamilya hanggang po sa pagkakaroon ng mental health condition na nakakaapekto na sa kanyang emosyon. Ang tanong po niya at nais niyang idulog kay Dr. Catherine Tan ay paano nga ba siya magkakaroon ng mas maayos at stable na energy level sa araw-araw. Yes, totoo naman, mahirap po talaga yan. At paano nga ba niya i-manage ang kanyang emosyon? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Pero salamat po sa mga nagpadala ng Mother's Day greetings. Happy Mother's Day, Mayora Sheila! At ganoon din kay Ateng Amy at kay Tita Winnie at sa lahat po ng mga nanay dito sa DZMM. At salamat sa ating mga nasa team online sa YouTube at Facebook na bumabati po. Happy Mother's Day sa lahat po rin ng mga nanay natin dyan. Si Mami Tess Villamin, si Nona Damian, sino pa ba? Si Virgo Profogo, si Tita Alicia Palomo, Tita Cory Alejandro. Yes, at sa mga nanay nila Donald Figueroa Bagawisa, si Chris John Gatbunton, si Kyle Sheila Alvarez, good afternoon. Kay Roberto Clemente, Louis Basco, Mami Ligaya Cheng Tan. Salamat po sa pagsama sa amin ngayon. Magandang hapon din kay Josh Kyle Edip Official, Manuel Hoson ng Candaba, Pampanga. Good afternoon. Si Tita Cory Alejandro, I like your sleeveless na blouse. Uy, salamat po. Kashika yan. O, diba? Maria Rosel Pagalanan. Hello sa mga taga Paete, ang carving capital of the Philippines. Si Dai Kesa Wang, 5734. Good morning, Chang Ami. Your real love doesn't fade so easily. It just grows slower and stronger. Watching here in Sweden. With love always. Pwede na ba kaming sumama sa iyo dyan? Sa Sweden? O, diba? O, magbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. Kasama ang ating kapamilya sa Ikwento Mo Kay Chang. Sandali lamang po, magbabalik kami. Kape-kape muna tayo.
6: Ako to. Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan? At direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan? Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Kung may ma-traffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
9: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
10: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
8: At masasayang usapan.
10: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
9: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
10: Leia?
9: De Guzman.
3: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
10: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
10: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: Si Chang Ami.
11: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang.
0: Yes, tama ka, Maria Dulce Orate. Yan ang ating kailangan ngayon, kapayapaan. Good afternoon din kay Leon 2866 at ganun din kay Beth Gray at kay Mercy G. Binabati ko lang din ang happy, happy birthday ngayong araw na ito ang aking ninang Mars na nandyan sa California, Pin Antonio. Happy, happy birthday. I hope you have a good birthday and more happy, healthy years para sa iyo, syempre. At sa aking pamangkin na si Lara Caedo, Regina Lara Caedo, happy, happy birthday din. At dito po ngayon sa ating segment na Kwento Mo Kay Chang, makakausap po natin ang ating kapamilya. Siya po ay 34 years old at napag-alaman po natin na siya ay na-diagnose na may bipolar disorder at borderline personality disorder. Meron daw pong sariling negosyo at may pamilya, dalawa po ang kanyang anak at bilang panganay sa magkakapatid, siya ay nagkaroon ng malaking responsibilidad sa kanyang pamilya at kahit nga daw po may mental health condition siya, ay nakakakuha naman daw siya ng support system mula sa kanyang asawa. So makakausap po natin siya ngayong hapon. Nasa linya ng telepono si Mariel. Hi Mariel, magandang hapon. Si Chang Ami to.
12: Hi Chang Ami.
0: Kamusta?
12: Good afternoon.
0: Good afternoon.
12: Okay lang po. Masaya pa rin.
0: Oo,
12: kahit papaano.
0: Yun nga eh, kailangan natin talaga yan. Hindi ko na nga rin alam minsan kung saan kukuha ng lakas. Pero dahil nariyan ka, nariyan yung mga nandito sa ating live stream ngayon, yung ating maliit na community. Alam mo yung mahalaga yung nakakakuha tayo ng ganong suporta kahit papaano. No, Mariel?
12: Yes po, totoo po yan sa namin.
0: Noong 2018, tama ba, naghiwalay yung iyong parents at ito ay naka-apekto sa'yo ng sobra-sobra. Sa paanong paraan, Mariel?
12: Noong naghiwalay po sila, nung pag-iisip ko po kasi growing up, I had the perfect parents.
0: Mm-mm.
12: Yung relationship, growing up, nakikita ko sila very sweet each other.
0: Mga ilang taon ka nito?
12: I was 27 nung naghiwalay sila.
0: Uh-oh.
12: So, malaki na ako, but even though you're 27, parang at that point, gumuhul pa rin yung mundo ko.
0: Yes, may shock, di ba? Nagulat.
12: Yes.
0: Mm-mm. Tama yung term mo eh, gumuho.
12: Yes, kasi I was also starting my family that time. So, iniisip ko, yung nakikita kong perfect parents na yun sana yung susundin ko na sa pagpapalaki ng mga anak ko and then the perfect marriage that I saw. It's all a lie pala. Pwede pala siyang masira.
0: Oo.
12: So, nag-iba din yung perspective ko sa buhay ko.
0: Yeah. So, nung yung ganun yung pakiramdam mo noong mga panahon na yon, may mga kapatid ka ba na nakausap about it?
12: Actually, we each had our own struggles. Kasi yun nga, very affected kami lahat. As an eldest daughter, seven in the family.
0: Seven. Oh, naku, malaki pala ang inyong
12: marami
0: pamilya.
12: Marami po. Actually, malaki yung pamilya namin.
0: Yeah. So, nung time na yun, saan mo nakukuha yung support? Emotionally.
12: Actually, sa husband ko po.
0: That's good. Oo.
12: There were nights na di talaga ako makatulog kasi iyak lang ako ng iyak. Kasi I couldn't believe what was happening. So, yung husband ko was there all the time to comfort me. Kahit wala siyang sinasabi, just there to console me.
0: Ano yung mga tumatakbo sa isip mo noon, Mariel? Ano yung mga concerns and worries mo nung time na yun?
12: Anong mangyayari sa, especially na may mga kapatid pa akong maliliit.
0: Oh, okay.
12: Na, ano yung mangyayari sa kanila? Kailangan ba kaming pumili ng kung sino sa side kami? Or paano lalaki yung mga maliliit kong kapatid? Na wala si mama at si papa together in one house.
0: Thank you for sharing that. Kasi alam mo, marami yung nasa ganyang sitwasyon na hindi nila naiisip yung nararamdaman ng anak. Siyempre, pagdating sa ganong away kasi, yung nanay at tatay, siyempre, dun lang sila nakakonsentrate sa nararamdaman nila, di ba? Ng bawat isa, yung concerns nila, kung sino ba ang nagloko sa kung sino, sino ang sisisihin. Pero syempre, parang wala na rin silang oras para tanungin yung anak na ano ba ang pakiramdam ninyo dito sa nangyayari? Napag-usapan nyo ba yon like your mom or your dad nung time na yon?
12: Actually po, I called up a meeting
0: okay.
12: with my seven siblings and then si mama at si papa.
0: Mm-mm.
12: nag-usap-usap kami, and then it was from that moment na alam ko na talaga na they are not getting back together. Kasi
0: na final,
12: sabi na talaga
0: na
12: ng mama ko na ayaw na talaga niya. Nung tinanong ko siya, paano na yung mga kapatid ko, sabi niya, you just have to deal with being a broken family. Ganun lang talaga sinabi niya na...
0: Ilang taon yung mom mo noon?
12: Sorry po?
0: Ilang taon siya noon? Nung
12: so,
0: sinabi niya yan?
12: I was 27, my mom was 48.
0: So, sorry for asking again, Marielle, ha? Pero doon sa pagkakataon na yun, ano ba ang reason ba't sila naghiwalay?
12: Actually, when I try to look back, it was simple lang. When we learned about it, ang sinabi my mom had another man. Pero when I try to look at it at a different perspective, siguro kaya siya naghanap ng iba.
0: Uh-oh.
12: Kasi napuno na din siya sa papa ko. Although my dad didn't have an affair, yung emotional na nagpatong-patong na po yung emotions niya. Kaya nakahanap na siya ng solace from another person.
0: Ah, okay. So, kumbaga parang na-fed up, parang ganon, ano?
12: Yes, po.
0: Why? Is it because si papa mo ay medyo abusive emotionally or hindi siya showy? Paano?
12: After that whole ordeal po, we learned, nagta-check up na din si papa.
0: Mm-mm.
12: So, we learned that he had bipolar disorder as well.
0: Mm-mm.
12: So, that everything made sense after that. Na may times na sobrang very jolly siya.
0: Uh-oh.
12: Tapos minsan naman angry. Tapos
0: hindi
12: naman siya abusive, but siguro verbally, ganun.
0: Ah, verbally.
12: Palaging mainit yung ulo.
0: Oh, paraging galit, ganun.
12: Mm-mm. Talagang galit, konting kwan lang nagagalit.
0: Yeah.
12: So, it all made sense lang to me na siguro dahil may mental illness din pala yung papa ko.
0: Mm-mm.
12: Kaya parang napuno na yung mama ko. She was the one carrying the burden for the family. Po.
0: Silently, parang ganon.
12: Yes.
0: Oo.
12: Yes.
0: Tapos parang ang nangyari, nung hindi na niya kinaya, parang bulkan na lang na sumabog. And decided.
12: Yeah. Parang,
0: and decided na alis na ako. Oo.
12: Mm-mm.
0: And how did you feel about it, Marielle? Lalo na eldest ka, parang sa'yo napunta yung responsibility as a mom. Parang ganon.
12: Yes, parang naging nanay talaga ako ng mga kapatid ko kasi umalis yung mama ko. And also, because my dad got depressed during that time, ako talaga yung, parang ako naging single parent.
0: Parang sa'yo sila kumukuha ng lakas.
12: Yes.
0: Did you feel at any point na parang, bakit ako? Bakit ito yung, ito yung responsibilidad ko ngayon? Ganon.
12: Hindi naman siguro yung I didn't question it po, but yun nga, parang when during that time kasi na-depress yung papa ko, dinala namin siya to a psychiatrist. The psychiatrist also talked to me na maybe I should look at you din kasi you're carrying too much.
0: Oo din, totoo din naman.
12: Mm-mm.
0: Anong sinabi niya?
12: Yun yung she diagnosed me also with bipolar disorder during that time. So, dahil sa nangyaring yun, I had to carry everything. Kaya naging manic ako. One side of being bipolar is mania. So, kinaya ko lahat because I was manic.
0: Oo.
12: yun.
0: Yeah. Which is really sad, no? Talagang ito yung malinaw na talagang alam natin na may epekto sa bata ang mga, or not even bata kasi 27 ka na noon, itong nangyayaring paghihiwalay ng mga magulang or away ng mga magulang na kadalasan eh ganun nga, ano, parang ang sinabi ng nanay mo, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Ilang taon yung youngest nyo noon?
12: 8 years old.
0: 8? Oo. So medyo ano pa yan? Yun yung age na kailangan pa rin yung nanay. Hinahanap pa rin ang nanay. I know yung task na yun sa iyo na naibigay, Mariel, pero how did you explain it to your ano kapatid na mas bata?
12: Actually, yun na po yung pagkukulang ko. Hindi ko siya masyadong nakausap about it because I was also going through that thing.
0: Yeah.
12: So, imagine being a sibling and a parent at the same time.
0: Yeah.
12: So, how can I explain something na I'm also bothered about it? So,
0: na meron kaning mga sariling tanong.
12: Yes, ang dami ko ding tanong. So
0: hindi rin na process
12: yung kapatid.
0: Oo, hindi rin na process kung ano man yung emotions ng iyong pinakabunsong kapatid.
12: Yes po. Kaya nga po nagsilabasan din lahat ng trigger. Ay, parang trigger 'yon lahat. Yung nangyari na 'yan trigger 'yon. Nagsilabasan lahat ng mental health problems ng lahat ng mga kapatid ko.
0: Oh, I'm so sorry to hear that. Mm-mm. At ngayon, ilang taon na yung bunso na 'yon?
12: She is 27, so I think mga 16 po siya
0: ngayon. 16? Hindi na kayo, wala na rin kayo, wala kayong communication? Bakit?
12: Well, hindi ko lang na-count yung age niya.
0: Okay.
12: We communicate.
0: Okay.
12: We have a group chat din.
0: Meron, oo. So, ang mga concerns mo ngayon, ano yung mga nararamdaman mo? Like, ano yung nakita at naramdaman mong epekto nito sa iyo?
12: Pwede lang po.

0: Malacañang umapela ng mapayapang pagkilos sa mga taga-suporta na nagpo-protesta sa Senado. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Siya nga aming nanawagan ang Malacañang sa mga nagpo-protesta sa Senado na huwag hayaang mauwi sa karahasan ang paghayag ng saloobin sa pagpapaaresto ng ICC kay Senator Ronald De La Rosa at pagmuling pagkaka-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Pinayuhan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang mga taga-suporta ni De La Rosa at Duterte na alamin at sumunod sa batas. Binigyang diin ni Castro na hindi kailangan gamitan ng puwersa at hindi kailangan mangharas o manakot para lang patunayan ang kanilang suporta sa mga opisyal. Tugon nito ng Malacañang kasunod ng mga ulat na nangaharas umano ang ilang taga-suporta na nagprotesta sa labas ng Senado kagabi kung saan may nagmura pa laban kay NBI Director Melvin Matibag.
2: Karamihan naman po yata sa kanilang mga supporter ay ganun po talaga ang estilo. So hindi po natin mapipigil, pero alam naman natin karaniwan sa mga Pilipino ay hindi po pala mura.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, mga fake news singil sa ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa, sinagot ng AFP at PNP. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
3: Siyang ami kapamaraing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang mga kumakalap na fake news sa social media kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Sa pulong balitaan sa kampo karami, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Rando Sonio na walang katotohanan ng mga kumakalat na online na nakahanda na silang arestuhin ng mambabatas dahil may kaukulang proseso pa niya ang dapat pagdaanan ng ICC warrant of arrest bago tuloy makakilos ang PNP. Gait ng pulisya na nanatiling sumusunod sa legal na proseso ang kanilang hanay at hindi anya sumasalamin ang natulang mga fake news sa mga direktiba ng National Headquarters ng PNP sa nasabing issue. Samantala, sa bukod naman ng pahayag sa Campo Aguinaldo, nilinaw din ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na wala pa natatanggap na anumang opisyal na direktiba ang kanilang hanay para sa paglilipat kay De La Rosa patungo sa Daheig. Binigyan din na recycled ang mga larawan na kumakalat online hinggil sa umunoy aircraft na naka-standby sa Villamor Air Base para sa pag-aresto kay De La Rosa. Sa ngayon, nalatilian niyang normal ang air operations, routine operations at ang status ng Villamor Air Base. Kapapinalalahanan ng PNP at AFP ang publiko na maging mapanuri at huwag agad maniniwala sa mga hindi verifikadong impormasyon na kumakalat online. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras 3:47 ng hapon. Chang Ami.
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
6: Hindi siya mo, napakahalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Sa tulong ng tamang health information.
9: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
8: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo
10: kasama sina Dina Marasigan,
11: Dr. Albert Domingo,
10: at Dr. Ted Herbosa.
11: Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
12: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
10: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
14: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
15: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
16: DZMM sa Estrenta, ang pimpinan ng malayang mamamayan.
17: Manatili po kayong nakikinig.
18: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
19: Nagbibigay ng iba't ibang information.
18: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
20: Pag walang knowledge, walang power.
18: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, iyong pakabat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: mga good news,
1: good news
0: at bad news.
2: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Bandung Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: O ano, nakapagpahinga na ba lahat?
2: Ba't tinaharapin niyo ako ngayon? Andito na ako.
1: Eh, akala ko ba...
2: Hanap kayo ng hanap sa akin.
1: Mr. Trillianis! Make my day!
2: Eh, kahapon, nandun ako sa ano, sa kongreso. Ngayon, nahanap-hanap kayo sa akin.
1: Eh, wala ka palang ba?
2: Binato ba to?
1: Oy, magandang hapon po, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Yeah. Eh, ang tanong, kuya.
2: Oh.
1: Pabon ba kayong hulihin na si Senador Bato de la Rosa at dalhin na sa dahig?
2: Tawag, yan ang ayaw niya.
1: Kasi kung ayaw ko naman yung ano, mga apo ko, mga anak ko. Eh, ba't di mo naisip yan nun?
2: Hindi, tsaka ito objective lang tayo. Dati, nag-press con siya. Naghamon siya, di ba?
1: Oo, naghamon.
2: O, Trillianis! Ikaw mapunta rito. Iposes mo ko. Ah, di ba?
1: Go ahead!
2: Go ahead.
1: Oh, asan ngayon?
2: Oh, may dala-dala ngayon ano? May dala ngayon tampipi yung mama. Oh.
1: Na ganun pa kahapon eh, gulat
2: diba? Ako. Oh. Kinuha doon sa ano? Pinakita.
1: Oh, tapos. Sabi pa, ito pa yung nakakatawa, sabi. Ni wrestling ako doon sa ano? Di nasa floor. Oh. Ni wrestling ako. Eh ni review CCTV.
2: Sir, nada pa ka ho.
1: Sa kaya tuloy sabi ni Sentry. Anong wrestling? Di pala wrestling eh. Track and field. Ay nako, ano mga kababayan, ano, sa tingin niyo ba, hulihin na to?
2: Sa kabila ng init sa politika. At least kahapon lang pumasok, nagpatawa.
1: Magkano yung sweldo ng senador?
2: Ganun ba 300, yung nasa 300
1: na ganun ba yung halaga? Parang pag manood ka ng komedyante sa comedy bar, mas mura.
2: Oo. Senador siya. Senador siya.
1: Ang masakit pa, kuyang, ikay hamon-hamon ka ng ganyan.
2: Oh.
1: O tapos magtatago ka sa saya ng Senado.
2: Oh. And then, tsaka ano, di ba? Natatandaan ko, magsabi pa siya na sasamahan daw niya ang dating Pangulong Duterte.
1: O yun nga yung sabi ng senior high teacher ngayon na lumapit sa Korte Suprema. O di ba sabi mo?
2: Oo, sasamahan daw niya, di ba? O bakit tayo masamahan?
1: Oo, kuhawa naman yung matanda, malamig doon.
2: Walang kausap.
1: Ay, nako. So, sige nga, ano, mga kababayan, mga kaserbisyo, mga kapamilya, eh, sumali po kayo sa aming diskusyon ngayong hapon na sa ating talakayan. Ano ulit yung tanong, kuyang?
2: Pabor ba kayo na hulihin si Bato at dalin sa dehig? Marami kasing umuulan actually ngayon ng mga palitan ng mga kuro-kuro at saka yung mga nakikikuro-kuro na wala na nga daw tayo sa ICC. Di ba? Ay sabi naman nung talagang marunong sa kuro-kuro, teka muna, yung mga charges kasi, noong time na nasa ICC pa tayo, na-file na yun eh.
1: Ay, kaya nga.
2: Kaya,
1: at saka sino ba yung kumalas?
2: No.
1: Unilaterally, na hindi walang na hindi siya aprobado ng Senado at Kongreso. Mm-hmm. Sino ba?
2: No, edi yung tatay niya. Ay, nako.
1: Ay, nako. Teka lang. So, yung mga, paano ba sila makikisali sa ating diskusyon, kuyang?
2: Ayan, pwede ba kayong tumawag. Mag-text.
1: Magpadala ng mensahe.
2: Padala kayo na yung mga mensahe dito sa aming DZMM Tele Radio Viber. 0919-287-3000.
1: Ayan. At yung mga, pwede rin kayo makisali sa comments, ha?
2: Mm-hmm.
1: Yung reactions, yung mga ha-ha-ha, ibig sabihin gusto nyo. Kasi nga, tumatawa tayo. So, lahat po ng mga ha-ha-ha dyan sa Facebook ng DZMM Radio Patrol 630.
2: Kahit ganun lang nga inyong ano, kahit ganun lang ho ang inyong i-comment.
1: I-comment, ha-ha-ha.
2: O kaya yung icon ng tawa.
1: Yung tawa.
2: O kaya yung hu-hu-hu.
1: Oo, pwede. Pag ayaw nyo, hu-hu-hu. Tapos dyan din sa YouTube, eh pwede rin kayo, i-like nyo lang. Kapag ayan, i-like nyo, bibilangin namin yung like, tsaka yung ha-ha-ha. Mm. Like sa YouTube, tapos ha-ha-ha sa Facebook, eh bibilangin namin. So ayan, ibig sabihin yan, ay pumapabor kayo na arestuhin na at dalhin na.
2: At ang mapipili sa mga nag-comment, meron ho kayong...
1: Parang nakakatakot. Ano yan?
2: Makakatanggap ho kayo.
1: Ng ano?
2: Ng kopya ng Wardo para sa IGC.
1: Oh, may picture. Tsaka may picture yun ni Sen Bato.
2: May picture yun. Kakaiba ho yun.
1: Ano, may picture.
2: Hindi lang ho basta ano yun, ha?
1: Ay, mas papirmahan natin kay Sen Bato.
2: May pirma. May pirma ho yan. Huwag ho kayong mag-alala.
1: Ayun nga po. So makisali po kayo sa aming talakayan dahil po babasahin namin yan maya-maya po lamang. Yan. Siyempre, hindi pa rin po mawawala yung mga panauhin natin ngayong araw. At simulan na natin, sino ba ang mai-interview natin ngayon, Kuyang?
2: Alright. Nasa linya na po natin si ating party list representative, si Representative Jude Asidre. Pag-usapan natin yung nangyari kahapon.
1: Mm-hmm. At saka yung epekto.
2: Yung kahapon, yung target, di ba sinasabi ni Congressman Terry Redon, mga 215, di ba? Aba, naging 257.
1: Nung
2: una, 55.
1: Mm-hmm. May dalawang humabon.
2: Inayos ulit yung bilang . Naging 257. Mm-hmm. At yung naunang 26 na nag-no, ay bumagsak sa 25.
1: Ah, may nagpalit ng boto. O nagkamali lang siguro ng bilang.
2: Nagkamali lang siguro ng bilang.
1: Oh, kamustahin natin. Tsaka kung ano yung magiging epekto dahil nga habang dinidesisyonan ng plenaryo ng Kamara, aba, iba ang atake ng Senado.
2: Alam mo, jumingil lang ako kahapon . May 13 na agad na lumabas. Talagang yan 13, ano yan .
1: Malas. Ay nako, ito punta ko mag-usapin na natin si Kong Jude. Magandang hapon po, Kong Jude.
2: Kong Jude, good afternoon.
3: Magandang hapon, Willie. Magandang hapon, Sandro. At magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa atin yung oras.
2: Alright. So, siguro gusto ko munang lundagan yung nangyaring eksena kahapon sa mababang kapulungan. Punta ho muna tayo sa Senado. Yun kasi ang medyo parang nakakabigla sumabay . Di ba? Tanong ko nga kahapon kay Attorney Lorna Capuna, hindi ba parang malicious yung timing?
1: Mm-hmm.
2: Eh, nakita naman niya ng tagang meron. Sa inyo po, sa camera, ano pong nakikita ninyo?
3: Well, I don't want to get ahead of myself, no? Ako, I'd like to take it na lang na it's part of the internal dynamics sa Senate. As mentioned naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala hong kinalaman sa impeachment. Although, hindi natin maiwasan na magbilang, lalong-lalo na. Kasi darating naman, ang lahat ng ito, dadali naman talaga sa Senado. Siguro at this point, what we can only wish for is magtuloy-tuloy ang proseso.
2: Okay.
3: Sana hindi ito magresulta ng any delays.
2: Mm-hmm.
3: At katulad sa parehong extent na ginampanan ng House of Representatives ang aming tungkulin na i-approve ang impeachment complaint, sana ang ating mga kaibigan sa Senado naman ang gumawa at kumilos para kaya nila namang gampanan ang kanilang tungkulin na magdinig sa impeachment complaints.
2: Oho. Alam ko ho na marami kayong ina-anticipate dyan sa Kamara, no? As far as impeachment is concerned, kasama ba ito sa in-anticipate, sa inaasahan ninyo?
3: To be honest,
2: pagpapalitan sa ano?
3: The change of leadership actually was not necessarily kasi ilang araw na rin natin naririnig, no? Pero siguro hindi lang namin nabigyan ng attention because we were all engrossed with the proceedings sa House, no? And to an extent, we weren't really considering that it will happen at the same time, no? Although ilang araw na rin na umuugong na magkakaroon ng balasan sa Senado, siguro hindi lang namin nabigyan ng kaparehong atensyon kasi nga ho, kahapon na parang all hands on deck kami sa Senate, sa House at talagang nakatuon tayo sa approval ng impeachment complaint.
2: Okay, kasi malinaw . Mayorya ng Kamara ay willing talagang isampay yung impeachment sa Senado.
1: Tama.
2: In fact, yung isa sa inaasahan sana na boboto ng noon, nag-yes.
1: Gulat nga rin ako eh.
2: Nagsigawan nga kami sa media office kahapon eh.
1: Diba?
2: Dahil sa nung bigla siyang na mag-yes eh. Unfortunately, sadly, yung momentum niyo diyan sa Congress eh parang sinabayan ng pagharang naman ng Senado para ano ba yun, para basagin ang inyong momentum, Conjud.
3: I don't want to speculate that much, no. Siguro taong bayan na lang makakapag-usga kung ano ang epekto ng mga events kahapon at kaninong mga pagkilos ang masasabi nating naging mas paborable sa interes ng taong bayan. Especially na in the end, ako naniniwala na however the circumstances were or however the circumstances are, hindi po, wala pong choice ang Senado sa pagdinig nila sa impeachment complaint. Ito po'y kanilang tungkulin ayon sa ating saligang batas. At tiwala naman ako na gagampanan ng Senado ang kanilang tungkulin.
2: Bagamat may ilang mga senador ang talagang nagsasabi na dapat ituloy. Mm-hmm. Huwag dapat harangin. Unfortunately, wala silang number.
1: Mm-hmm.
2: Nakita natin kahapon yun eh.
1: Yun nga.
2: Diba? Ilan ba sila? Siyam yung ano?
1: Siyam yung minority ngayon.
2: Siyam ngayon ang minority. Labing tatlong numero. Pero, yung
3: sa Andrew Willie, no? Ako mas optimistic ako kasi kung tatanungin mo ako sa House.
1: Kong Jude?
2: Kong. O nagang.
1: Oo.
3: When we started, I would say about a third of us were not really that, didn't have the same appreciation for the impeachment complaint.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Pero nung nakita ng ebidensya, narinig na ng taong bayan, at kahit yung mga iba na nag-aalanganin, na umuwi sa kanilang mga distrito, sa kanilang mga constituents at kinausap, nakita nila yung kung saan papabor sa taong bayan at sa interes na nakakarami ang kanilang desisyon. So, ang importante lang sana, kung meron ako ipapakiusap sa mga kaibigan natin sa Senado, is hayaan natin magtuloy-tuloy ang proseso.
2: Mm-hmm.
3: And from there, siguro, let's all open the evidence, let's all look at the documents. And with the people watching us, I'm sure our friends in the Senate will do the right thing.
1: Mm-hmm. Eh, pero kung Jude, hindi po ba kayo natatakot nga? Kasi, kumbaga, preview na to eh, yung naging pagboto at yung timing kung bakit nila kailangang palitan yung liderato would also mean na baka mabaliwala lang dun sa hinaba-haba ng proseso sa pagsunod to the perfect T ng kamera doon sa mga naging alituntunin, mga naging paalala, mga naging desisyon ng Korte Suprema. E sa dulo-dulo nito, kahit pala sinunod nyo yung lahat ng ipinag-utos ng Korte Suprema, eh mababaliwala lang dahil nga nagpalit ng liderato ang Senado.
3: Well, however we stand, no, on the impeachment complaint, I think there's a sense of relief that we performed our duty. Siguro yun ang pinahahawakan talaga ng mga miyembro ng House of Representatives. Sa usaping ito, ginampanan namin ang kanilang, ang aming tungkulin mula. Kita mo naman the way na ginandak natin yung clarificatory hearings, yung pagbukas ng mga ebidensya, yung pagtestimonya ng mga resource person. Kahit yung pagkakataon para sa pangalawang pangulo na tumugon sa mga allegations sa kanila, sa kanya. I think the Senate, no, kasi mahirap pangunahan eh, kasi hindi pa naman nagsisimula ang proseso. Makikita natin, ako, kampante ako na magbabago pa rin ang mga numero. Kasi in the end, sabi nga ni Chair Jinko sa kanyang sponsorship speech kahapon, hindi yung numero ng boto dapat ang tinitignan lang. Siguro yung mga mas nakakabahalang mga numero, yung amount ng confidential funds, yung mga, kumbaga, another way of saying the facts of the case for itself, no, the facts of the case itself and its merits, as well as the evidence presented, eventually will be the main barometer of how the Senate will decide on the impeachment case.
2: Ito yung perfect timing ng Supreme Court na pwede sila mag-interfere. Halimbawa, hinarang, sabihin na natin, di ba? Obvious naman ang ano eh. Obvious naman yung timing eh, di ba? Alam nila, sasampa talaga sa Senado eh. Dahil may kukuwang numero sa akin sa Kongreso eh. Mm-hmm. sinabayan nila ng ano ng kudita, change of leadership. Eh kung haharangin, dito dapat makialam ang Supreme Court. Teka muna, ituloy nyo. Pinahirapan nga namin yung kamara eh. Naglagay kami ng katakot-takot na mga guidelines kung paano dapat tatakbo sa kanila yung impeachment, tapos ginaharangin ninyo. O, di ba?
3: Okay. Tama ka. Magandang insight po yan. You know? At sana ho, kung meron mga controversy or any controversy that would arise with the situation, I think that should be given enough attention by the High Court.
2: Ito isang worry ko ngayon. Natatandaan mo ngayon yung nung binasura nila yung ano ng Supreme Court yung motion nila sa na dapat ay mag-convene kaagad ang Senado. Di ba sabi sa Supreme Court, hindi natin pwedeng pakialam.
1: Kailangan may reasonable amount of time.
2: Reasonable. Baka ngayon dito umaplay ngayon yung reasonable. Kasi si Tito Soto sabi niya, hindi, pag dumating sa amin yan, bukas na bukas, gagalawin namin kaagad yan. Eh, what if dito ngayon i-apply yung ano? Teka muna, sabi nga ng Supreme Court, reasonable time eh. Huwag niyo ako madaliin. Ay, Jesus Cordero Parto.
3: Well, yan ang kinukuha natin. Yan ang pinapakiusap natin sa Senado. No? Na sana hindi na magkaroon ng unnecessary delay sa pag-convene ng impeachment court.
1: Eh para pala itong larong basketball.
2: No.
1: Habang nasa kamera yung bola, dinribble, inayos yung forma para hindi matawagan ng traveling. Pagpasa sa Senado, ang tanong, ano yung gagawin ng Senado? Sa tingin nyo, Kong Jude, isushoot, ipapasa, o paano kaya?
3: Well, if I have to remind the Senate of something, no, na nanonood ang taong bayan, di ba? Uh-huh. Yes, pwede nilang ipasa, pwede nilang ishoot, pero huwag nyo kakalimutan, nasa bleachers ang taong bayan, di ba?
2: Oo, pero obviously, Kong Jude, parang hindi matimbang sa yung ilang nasa Senado, kung ano yung sasabihin ng taong bayan, mas matimbang sa kanila kung ano yung sasabihin ng kanilang mga kaalyado.
3: Well, I also hope that the people would realize that this has to be done with their support, no? Siguro kung meron tayong kailangan magsama-sama lahat ang mga tinig natin, yung mga boses natin para marinig ng ating mga senador na ito hindi lamang kagustuhan ng nailan, pero if you were to look at the surveys, it's really what the majority of Filipinos really want at the moment.
2: No, kasi dapat nila malaman, hindi naman isinusubo agad talaga yung impeachment, guilty na yung ali, di ba? Para lang malaman natin talaga, yun ang tamang venue eh. Para magkalinawan tayo once and for all, hindi ba? Uh-huh. Ganun lang naman kasimple yun.
3: Tama yung sinabi, Sir Nicoel, kung maldagdag ko lang po, tama yung sinabi ni Bishop Colin Bagaforo dun sa statement niya, di ba? Walang paghihilom sa ating lipunan na mangyayari hanggat hindi natin dinidesisyonan itong impeachment.
2: Yes.
3: Mm-hmm. And however we stand on the issue, talagang kailangan nating hayaan ang proseso na magtuloy-tuloy.
2: So, upon hearing yung change of leadership, bagamat masaya, alam namin, masaya kahapon, overwhelming yung boto, 257 umabot, di ba? Nag-convene na ba ulit ang ilang mga key figures dyan sa Kongreso, kaugnay ng mga development kahapon?
3: Well, I think, we're back to business. We just approved kanina yung Kalinga Bill for the response of this crisis. Tuloy-tuloy ang debate ngayon sa mga bills na medyo na hindi natin na bigyan ng attention masyado nitong mga nakaraang araw. Pero I think informally yung mga party leaders at yung mga key players sa impeachment, tuloy-tuloy naman ang pag-monitor nila sa mga nangyayari sa Senado.
1: Yung election po, yung pagpili po ng prosecution panel, may update po kung Jude, kung sino-sino yung bubuo doon sa prosecution
3: Wala
1: panel?
3: Wala pa akong final na listahan, no? Pero ang expectation ko, yung mga naging prosecutor nitong nakaraang impeachment yung last year, well, some of them, or if not most of them, will still be part of the impeachment team for this year.
2: May nadagdag lang sigurong dalawa kasi may dalawa na lagas.
3: Yes, si diba? Kong Shell at si Kong Leila will be are expected to kasi hindi pa naman finalized, no? We're expecting them to be part also of the prosecution panel.
1: Mm-hmm. So ano pong susunod? Siyempre, umusad na itong impeachment. So ano pa po yung gagawing paghahanda ng Kamara? O may mga kailangan pa po bang gawin matapos na? Dahil nga hinihintay na lang po matransmit eh.
3: I think we are going to finalize the transmittal na lang, and then from there we will move to the actual submission of the articles of impeachment to the Senate.
1: Kung pumito po yung referee ulit, sa tingin niyo po, ano po yung pwede pang push na magawa ng Kamara? Kunwari, mayroon ulit maging desisyon ng Korte Suprema. Kasi medyo madami po yung mga final din ano, na kung ano-anong motion at kung ano-anong mga paraan para nga maituloy, maipush. At yung iba naman ay para maharang itong impeachment sa Korte Suprema.
3: Well, Sandro, sa totoo lang, no, lahat naman po yan gagawin ng mga taong gustong harangin ang pagbibigay linaw sa issue na to. We cannot stop them from taking the recourse to the Supreme Court o kung ano man. Ang importante lang, at siguro at this point, ito na lang ang pwede nating asahan, na sana'y magpatuloy na magmatiyag ang taong bayan. We should not let it be that 24 people will decide on the future of the impeachment. I think it will take entire nation, ang taong bayan mismo ang makakapagsabi kung talagang may kasalanan o may pagkukulang ang ating pangalawang pangulo. Siguro kasi minsan, bagamat alam natin silang 24 ang magboboto, siyempre, alam naman natin yung 24, nakikinig, nagbabatyag, nagtitimbang din yan. So kung hindi rin tayo papapigil at hindi rin tayo tatahimik at patuloy na ipaparamdam at ipapadinig natin sa ating mga senador kung ano ang pananaw ng nakakaraming Pilipino, ay tiwala naman na hindi pa tapos ang lahat at mas malaki ang tsansa na magiging magtutuloy-tuloy ang impeachment trial sa Vice President.
2: Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, wala siyang kinalaman sa kung ano man ang kinahinat na ng change of leadership sa Senado. Kapanipaniwala ba yan, Kong Jude?
3: Well, if you have to look at the personalities involved, many of them are allies of the Vice President. So I hope others also will not take it against some or even us to see that although hindi posible hindi nanggaling sa kanya yung instruction, but definitely she stands to benefit from the change of leadership.
2: Baka di sa kanya.
1: Siguro
2: kay Katie o kaya kaya, no?
1: Ay, kasi nga, di ba, pinalitan din nila yung abogado. Kasi baka ito rin.
2: Eh, mukhang yun ang tagapalit eh. Di ba? Walang kinalaman si ate. Si Bunso ang may...
1: Ay, nako. Siguro, Kong Jude, panghuli na lang po. Paalala na lang po dun sa mga kababayan natin na talagang nakatutok. At lalo na, syempre, yung mga kababayan natin na talagang gustong may managot at may mapanagot dito sa mga lumabas na ebidensya.
3: Siguro sa ating mga kababayan, no, ang demokrasya ng ating bansa ay magiging matatag lamang kung tayo maninindigan. Hindi pwedeng fence-sitters tayo, hindi pwedeng yung nag-aantay lang tayo ng resulta. We have to make it happen. At tulad ng sinabi ko, bagamat ang kinahatnan ng ating impeachment ay nasa kamay ng 24 senators na meron tayo, pero kung nandyan ang taong bayan, nandyan tayo, ipaparinig sa kanila, ipapadama natin kung anong paniniwala natin na dapat resulta ng impeachment, sana gawin na ho natin. Sana ho magkapit-bisig tayo, magkatulungan, talagang ipakita na hindi natin hahayaan na baliwala lang ang prosesong pinagdaanan sa Kamara o di kaya yung mga impeachment complaints na final. Hindi na mga kongresista, hindi na mga politiko, kundi na mga ordinaryong Pilipina na naniniwala na wala ho sa katayuan, sa lipunan o di kaya sa kapangyarihan na meron ang accountability. There is no office higher than the public trust.
2: Gayahin natin yung paninindigan ni Senator Bato. Yung pagkakapit kamay ni Senator Bato tsaka yung kanyang mga staff. Mm. Binaksak na yung mga taga-NBI eh. Di ba? Kong John, maraming salamat po sa inyo.
3: Salamat po. Ganahapon po mag-uwi po kayo.
2: Maraming salamat.
1: Salamat po, Kong Jude. Yan po si Tingog Party List Representative Jude Asidre. O, eto ka lang, kuya. Ito yan. Na.
2: Ito, exciting.
1: Exciting. O, ang daming nakagad. 21.
2: Uy.
1: Yung pumabor.
2: Ang dami, ah.
1: O, ilan yung nag-disagree?
2: Tatlo!
1: Dami nyo, ah.
2: Ah, tatlo ba? O, tatlo.
1: Tatlo lang, ah.
2: Ang dami, ayan, tatlo. Oh.
1: Tapos ang igsipan ng mga sagot, kayo talaga. Hindi nyo sulitin yung...
2: At sinulig nyo yung monthly nyo sa ano, sa Bible.
1: O, ito mula kay Andrew Princess Siptan, 8921. Dapat mahuli na si Bato.
2: Ah, oh. Tinapatan niya ni ano?
1: Nina.
2: Nung disagree, isa.
1: Ah, sina,
2: isa.
1: Sabi.
2: Si Alex. Oh, sabi. Hindi dapat isurrender ang kapwa natin Pilipino sa mga banyaga. Hindi rin dapat arestuhin.
1: Ah, so ibig sabihin, kapag gumawa ka ng krimen sa ibang lugar, di ka pwedeng isuko.
2: Oo. Oh. Hindi, sinasabi niya, ano daw eh, mga banyaga daw eh. Hindi naman banyaga humuhuli, taga-NBI po humuhuli.
1: Tama. Oh, ito si Arnaldo Albelda, 1769. Dapat na talagang hulihin si Bato dahil meron ng warrant of arrest galing ICC. Tsaka hinaman ni Bato ang ICC na bring it on. At gusto na niyang makasama tatay niya sa dahil.
2: Oh, di ba sinabi nga talaga yun, di ba?
1: Oh, sabi naman nung...
2: sabi nung ayaw.
1: Sabi.
2: Si Bato ang naging susi para mapatalsik si Tuta Soto. Ha. Goodbye. Impeachment. Welcome 2028.
1: Mm. tapang
2: tapang
1: din.
2: Tao, ha? Tapang tao, ha?
1: O ito naman si Gracia Loyola. Pabor na pabor po. Mm. Ayun, yung kabila.
2: Ito, tapang tao. Hindi! Sabi nga nun.
1: O tapos.
2: Tapang tao. Abugbog. Atakbo.
1: Ayan na ang NBI.
2: Ayan na.
1: Takbo na.
2: Ayan na.
1: Ayan na yung NBI.
2: Box out. Box out. No. Ultimo yung asawa, pinagsara ng pinto sa taas. Sa nervyos.
1: Eh, paano ko? Ay, nako. O, ito. Ito pa si Maria Josenia Bautoro. Yes po, pabor ako na dalhin si Bato sa dahig. May warrant of arrest from ICC. He should face the consequences of his actions.
2: No. Oh, wala na pong disagree, ha?
1: Oh, wala na. Wala
2: dito na tayo sa agree.
1: Oh, sabi.
2: Oh, sabi ni Ricky Dizon, good day po, pabor po ako na madala si Bato sa dahig.
1: Oh, ito si Arvin Pascua. Oh, nang gamit pa ng ano, ginaya pa yung salita. Forthwith dapat ang aresto at pagdala kay Bato. Sana sabay na sila nung yaya ng mata. Sino yung yaya ng matanda?
2: Ikaw, ano ka, ha? Tawag dito. Nangaano ka eh.
1: Nangaano ka, oh. Hindi ka bibigyan ng pizza niya. Almost a year, di pa sila nagkikita. Oo nga, hindi ko bumibisita doon.
2: Dapat eh. Oh. Ito si Kai Abeleda. Yes, with due process.
1: Oh, tama, dapat naman talaga. Tama naman. Hindi yung tokhang. Buti nga, wala nang tokhang ngayon.
2: Wala
1: eh.
2: Na. Ay, sabi ni ano, ha? Sabi ni John Vic Rimulya ng DILG, hindi policy talaga ng ano yan, ng state police. Yung ano, yung mga ganyan. Kaya wala na raw ganyan ngayon.
1: Oh, ito, from Philip from Kanagawa, Japan.
2: Uy,
1: maraming salamat. Ha. Konnichiwa. Ayan. Pabor na pabor po kami. I-send na siya. I-send? Ano to? Package? Ayan mo, priority flight sa dahig. Bye-bye, Bato. Kamusta na po yung Pinky? Sino yung Pinky?
2: Ah, si Pinky.
1: Sino yung Pinky?
2: Ah, sabi ko siya mamaya, si Pinky.
1: Yan ba si Barbie? O, iba pa si Barbie?
2: Grabe ka naman, i-send ha. Ginawa mong ano ha. Ginawa mong remittance yung tao. Oh, sino pa? Ted Rivera ng Lipa. Pabor na pabor, hulihin na po si Bato para mapanagot. Mabigyan ng trial sa ICC. Buti nga sila may trial eh. Ang mga pinatay sa war on drugs, walang trial.
1: Hindi tayo dun sa... Alam mo, panghusga tayo. Yung Pinky pala, yung nasugatan. Ito pala, kasi nga pala, tinatada pa siya.
2: Iyon na nga yun.
1: Ay, akala ko iba.
2: Lundag ka naman agad eh.
1: Iba pa pala yun.
2: Gumagawa ka ng kontrobersya.
1: Ay, nako. Ay, sige po, yung iba pong mga mensahe ninyo ay babasahin pa po namin. Maya-maya po lamang. Pero... anong oras na ba?
2: Dalawang minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
4: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo,

Signal No. 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, ganyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
3: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.

0: take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Uy, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Ay, sorry. Bigla kasi ako
2: nag-usap. Bigla ako nag-solo, ah.
1: Bigla ako napatingin
2: dito. Nervous naman ako sa inyo. Akala ko NBI na yun dyan sa likod ko.
1: Oh, hindi tayo tatakbo dyan. Hindi tayo takot sa NBI. Hindi tayo takot sa NBI.
2: Dito madali. Wala hagdan dito, eh.
1: Ay, oo.
2: Wala hagdan.
1: Eh, tsaka, ano mo, grabe kayo. Pinagtakbo niyo yung 64 years old, ha?
2: Oo. At 64.

0: bilis naman eh.
1: Oh, di ba? Siya nahuli.
0: Sa bilis, napagsarhan yung asawa ng pinto. Daka mo na, darling.
2: Kaya pala sabi, meron kami sisyon. Ayoko sa dahig, pero nasa sahig. Kasi, alam mo, tawan-tawa si Sen Laila. Sabi nga ni Sen Laila sa interview kanina, oh, asan nga yung angas mo? Tapos nga, natatawa siya.
0: Totoo, totoo. Hindi, hindi man ho natin gawing katawa-tawa. Nakakatawa ho ang sena eh. Di ba nakakatawa ho yung isena? Dahil kung babalikan po natin, yung mga nagdaang hamon niya, nawala lahat yun eh. Nawala lahat yun.
2: Tama.
0: Di ba? Hamon niya. Sumama pa si Senator Torriales sa pag-aresto sa kanya. O saasan pa siya? Sumama yung sumala. Mama. O, di ba? Oh, pero hindi siya nagpakita. Sa pintuan, nasa tarangkahan na hunong sina ninyo.
2: Tapos nagsumbong po, hey, sila! NBI!
0: Dapat palisin.
2: Oh, nasa library daw.
0: Oh, sabi naman ni Senate President APC, hindi pwede. Especially si Senator Trilla. Kasi dati siyang member ng ano eh. Ng parang pangit nga naman talaga yun. Pero indabag na yan sa totoo lang. Kasi, lumalabas, kasi na yung kinamulatan natin na hindi pwedeng arestuhin kapag ka nasa premises ng Senado ang isang senador na merong warrant of arrest, mali pala yun. Mali yun.
2: Dahil?
0: Kasi, hindi siya pwedeng arestuhin during session.
2: Session.
0: Pero pagkatapos ng session, wala, topo-topo barega na yun. Pwede na siyang arestuhin.
2: Sinuspend ba o in-adjourn yung session?
0: Hindi ko alam kung ano.
2: Parang sinuspend lang yata.
0: Pag sinuspend, hindi rin pwede. Di ba? Kasi, in session pa kami eh. Magandang tanong yan eh. Di ba? Malaman natin eh. Di ba? Adjourn ba o ano?
2: Para-paraan kayo.
0: Di ba?
2: Huwag niyong hintayin na mismong ang taong bayan na magalit kasi pwedeng citizens arrest.
0: Pwede.
2: Di ba?
0: Totoo yun.
2: Pwedeng citizens arrest. Kung kayo man, protektahan nyo yan, ang isang fugitive from justice, at ito'y hindi lang ordinaryong fugitive from justice. Ito'y pinaghahanap ng isang pandaigdigang hukuman. Di ba?
0: Ay, dapat manaano. Di ba?
2: Dapat ipatupad, di ba?
0: Ah, ito, maganda itong maganda itong balitang papasok.
2: Babalita muna tayo? Sige. Ito pala. Ayan, kuyang. Sige, teka lang. Teka lang.
0: Sige, pindot ka muna dyan. Pindot.
2: Ayan.
0: Ito na nga ba sinasabi ko eh. Yung po daw mga pro at anti-Duterte supporters, nagpang-abot.
2: Nako,
0: nagkagirian sa labas ho ng Senado. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Come in, Bert.
2: Nakamute siya yata.
0: Bert, wala kang audio.
2: Bert? Sige, ayusin muna natin ano para marinig din natin kung ano yung sigaw. Sino yung mas malakas? Yung pro o anti?
0: Yan, malaman natin.
2: Sige, balikan natin. Go ahead, Bert.
3: Bert? Yes, Willie at Sandro. Yes. Nagwinig niyo ako, Willie?
0: Sige.
3: Go ahead. Willie, Sandro, no, kanina ay kakatapos lang na magkaroon ng girian ng mga anti at pro-Duterte supporter. Dito yan, sa labas ng Senado. Kapansin-pansin niyo na nandito ako ngayon sa southbound lane ng Diokno Boulevard kung saan kasalukuyan ngayong dumadaan yung mga pro-admin supporter, yung mga anti-Duterte supporter ito. May mga nakita tayo kanina ng mga nakapula na may mga nakalagay na printed na mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga pro at mga anti-Duterte supporter iyon. Pro-admin pero anti-Duterte. Ito namang nasa kabila ng southbound lane, itong mga malalakas, may mga megaphone sila, Willie at Sandro. Ito yung mga mga pro-Duterte supporters. So sa mga sadaling ito, na-neutralize sila ng mga kinatawan ng mga tauhan ng PNP Civil Disturbance Unit, no? Kanina kasi inapang-abot sila doon sa may southbound lane ng Diokno Boulevard kung saan nagkapunitan pa. Yung kung makikita nyo yung mga material na ipinadala natin, kanina kung makikita nyo, nagkapunitan pa ng mga dalang placard, nagkabulyawan, at kung ano-anong mga mga hindi magagandang salita ang nagpalitan sa pagitan ng mga anti at pro Duterte supporter. Ngayon, ang ginagawa ng mga pulis ngayon, nakaposisyon ulit sila kung makikita nyo sa aking likuran, itong almost 700 personnel ng PNP ay nakaposisyon kasi kanina after nung grupong Maisog, kasi prior kanina may mga pumunta pa dito mga grupo ng Maisog, eh nung umalis na sila bandang 420, nag-disperse na itong mga anti-riot police. Pero nung dumating yung mga anti at pro Duterte supporter, ay muli na naman sila nag-mobilize at ito nga ay binakura nila itong intersection ng gate ng Senado. At sa mga sandaling ito ay kalmado na yung dalawang grupo dahil ang ginawa ng PNP dito ay pinaghiwalay sila ng lane para nga hindi sila doon magpang-abot at pinalagpas na. Yes, yes, Sandro.
0: Mabuti, si Willito. Mabuti, hindi nila sinaray ang Mabuti, hindi nila sinaray ang yung Jokno Boulevard sa ano sa traffic.
3: Willie, ang sarado dito sa bahagi ng Jokno Boulevard ay yung northbound lane, yung kabilang linya. Itong okay. Itong kinakatayuan southbound. Natin, ito yung southbound lane. Ito lang yung ito lang yung bukas sa mga motorista, no. Dito lang nagpapas by yung mga sasakyan papalagpas nga doon sa may kanto nito. Sa mga sandaling ito, yung kabilang linya ang sarado at doon mostly nangyayari yung mga programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa kanina. So yun ang ginawa dito ng PNP, yung intersection mula dyan sa gate ng Senado, ay binarikadahan nila yan ng pa-square ng mga anti-riot police para nga hindi sila makalapit. Tapos ang ginawa nila kanina, nung nandun na ilang kilometro na papalapit dito yung mga grupo, eh nag-mobilize sila, pinuntahan nila yung ano, at para nga ma-disperse, no, at mapalayo yung mga rallyista nang sakay hindi sila magpang-abot. Willie at Sandro.
2: Mm-hmm. Alright, sige. Siguro, aabangan na lang natin kung ano pa yung mga pangyayari dyan. At nakapansin-pansin din ano, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, eh maraming mga pulis ang nakabarikada na doon para nga masiguro ang peace and order sa lugar. Maraming salamat, Bert.
3: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Ay, kumuha pa tayo ng isa pang report, kuya. Ang Senador Vicente Soto III, iginiit na hindi niya pinayagan ng NBI na hulihin si Senador Ronald De La Rosa sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, si Radyo Patrol, Robert Mano. Go ahead, Robert.
4: Sandor, nagpaliwanag si Senator Vicente Soto III kaugnay sa bintang sa kanya na pinayagan niya ang NBI na damputin sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ni Soto, ang kanyang sinabi ay dapat makipag-coordinate ang NBI sa Office of the Senate Sergeant at Arms.
5: Akin, pinayagan ko lang lahat yung nangyari na yan kung saan sinasabi ganun eh. You know, if I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. You know, like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice.
4: Sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakausap na nila ang NBI hinggil dito. Si Senator Kiko Pangilinan, iginiit naman na dapat sa komite na ito pag-usapan dahil na-refer na ang isyong ito sa Rules Committee.
6: Noong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
7: Yeah. I understand this.
6: Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
7: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
6: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
7: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. Yeah. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines North.
8: For the record, sir.
4: Yan ang balitang kumpirmado.
0: Robert,
4: sigurad, yes.
0: Isang tanong lang. At kailangan bang, alimbawa, katulad ni Bato, matagal siyang nawala dyan, ilang buwan, di ba? Anim na buwan ba? Pitong buwan. Pag ganun bang babalik, kinakailangang i-inform ang Senate na siya'y babalik?
4: Hindi naman kailangan, pero ang sinasabi kasi ni Senator Vicente Soto III, iba yung estado ng pagbalik ni Senator Ronald De La Rosa kasi may warrant of arrest na, may pending warrant of arrest sa kanya. Kung nasabihan daw siya na maaga, ay hindi niya papayagan na magkakaroon ng habulan dito sa Senado. Actually, even yung ibang mga majority senators ang binabanggit nila, even sila, hindi nila alam na biglang susulpot pala kahapon yung kasama nila si Senator De La Rosa. Pero just the same, hindi naman kailangang mag-inform sa even sa leadership o kung kanino man. Basta pumasok ka, present ka sa plenary, mag-attendance doon, and then maka-count ka as present doon sa session day na yon.
0: O kasi iniiba yung naratibo eh. Pinalalabas na hinayaan ni dating SP Soto na arestuhin, hindi po arestuhin. Ang sinasabi niya kasi doon sa mga pinalabas niyang statement, sinabi niya na, sige, dali niyo yung warrant. Makipag-coordinate kayo sa
4: USAA,
0: di ba? Hanggang doon lang. Di ba?
4: Kaya, tama. Kaya, in fairness to Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, nung kinausap niya yung NBI Director Attorney Melvin Matibag, binabanggit nga na pinayagan daw sila ni dating Senate President Vicente Soto III. Pero ang sabi ni Cayetano, posible na pinayagan na iserve yan, pero malamang hindi kayo pinayagan na habulin, arestuhin ang isang senador. Sabi ni Cayetano doon sa meeting nila with Attorney Matibag.
0: Alright, sige. Marami salamat, Robert.
4: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
9: Ipasok na natin itong susunod natin na makakapanayam ang si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis mula po sa Lyceum of the Philippines School of Law. Makasama natin siya via Zoom. Magandang hapon po, Dean.
10: Magandang po sa inyo.
0: Good afternoon po, Dean.
10: Maraming salamat sa pag-anyaya.
9: Opo, Dean, ito pong mga nangyayari. Para pong lumabnaw yung inaasahan lang natin sa nang pagtalakay ng impeachment, yung possible transmission at yung pag-aproba ng kamera dito nga sa impeachment.
0: Ganun lang sana pag-uusapan eh,
9: diba? Kaso meron pong dumagdag yung possible arrest din po kay Senador Bato de la Rosa. So ano po yung magiging epekto nito sa isa't isa, lalo na't ang ini-expect nga ng taong bayan, talagang magdedire-diretso na itong impeachment case.
10: Alam niyo po, sir, yung sinasabi yung nakaambang na pag-aresto kay Senator Bato, hindi po yan dapat maka-epekto sa impeachment process. Iba hong usapin ho yan at iba ho ang usapin ng impeachment. It can go side by side. Iba ho ang problema. Hindi naman ho pwede na just because aarestuhin ho siya, tapos mabibinbin po yung impeachment. Those are two different things. Ang senador ho, ang Senate ho, meron ho din silang constitutional duty na once matanggap po nila yung articles of impeachment, dapat ho mag-umakto na ho sila. Kung yan ho'y tatanggapin ho ba nila o hindi ho nila tatanggapin nila kasi may articles of impeachment. Ang question, magko-convene na po ba sila?
0: Oo, tama. Baka kasi gawing excuse eh. Tingnan mo na, may problema yung bahay eh. Huwag mo natin tatanggap ng bisita. Parang ganun.
10: Pero ano naman po yan? Pwede naman ho, may senador, iisang senador lang naman po yan. Ilan po naman yung senador na nahandyan pa ho sa Senado? Opo.
9: Pero Dean, what can the people do? Ano po yung pwedeng gawin ng taong bayan na nagbabantay dito sa mga nangyayari sa Kamara at Senado para una-una matuloy yung impeachment trial? Pangalawa, maipatupad yung arrest warrant dahil kahiya-hiya naman tayo sa international community kung hindi natin maipatupad yung arrest warrant ng International Criminal Court.
10: You know, again, as I said, because those two are two different things. With respect to the arrest warrant, di hayaan niyo po ang ating kapulisyahan ang mag-serve po niyan. Kasi ho yan naman po yung kanilang trabaho ho. Whereas yung impeachment, tignan ho yung impeachment process, tingnan ho natin kung ano ho ang gagawin at pag na-turn over na ho yung articles of impeachment. Remember, while the Constitution does not set an exact date for the trial, the Senate must avoid undue delay, okay, in constituting and acting to uphold that principle na yung public officers must always be accountable to the people. So iba ho yun. Di yung problema po ni Senator Bato, problema ho niyang personal po yan. Kasi iba naman ho yung issue na yan eh, sa ICC ho yan. At ito naman pong nakaambang na impeachment ho laban sa ating presidente. Inahandito ho yan sa konstitusyon na kung nakasaad na dapat ho magkaroon ho ng impeachment kung merong articles of impeachment na ibigay na po sa Senate. As I mentioned nga, eh dahil miski na walang nakasaad na exact date for the trial, the Senate must avoid undue delay to uphold the principle that public officers must at all times be accountable to the people. Because this impeachment process is one way of ensuring accountability. Ito ang pamamaraan, okay, para mapatunayan ho ng ating bisipte presidente na accountable siya and there is nothing to hide. It will clear everything. This is the best opportunity for her to clear all these charges against her.
0: Malinaw po yun, ano? Ang isang worry ko ngayon dito, yung kaninang binabanggit na natin, mm-hmm, yung naging, yung kamakailay naging desisyon ng Korte Suprema doon sa wordings na reasonable amount of time. Baka ito yung gamitin. Kasi nawala na yung forthwith eh.
10: Ang basically, diba? Sir, forthwith kasi ang nakalagay, no? Ang sinaklinarify atin ng ating Korte Suprema, ano ba yung ibig sabihin ng forthwith in Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the Constitution? Hindi po siya nawala. Nahandun pa rin po siya sa Constitution. Mm. Pero binigyan linaw ho ng Korte Suprema natin ano ba yung definition. At ang definition is within a reasonable time, which may be longer, which may be shorter, depending upon the circumstances of each case.
0: At po pwedeng gamitin ito din. Po pwedeng gamitin itong wordings na ito eh. Pwede nung ho, mga gustong i-delay.
10: Pero ang tanong ko ho ba, yaan ho ba ay may kaugnayan ang pag-aresto po ba kay Senator Bato ay may kaugnayan sa impeachment? Wala ho.
0: Kaya nga,
10: siya niya aresto, hindi dahil walang connection eh dun sa impeachment. May connection siya dun sa nangyayari po sa The Hague, no? So I see no reason why it should be cited as a justification for the Senate not to act on the articles of impeachment kung naibigay na po sa kanya.
0: Kasi baka itong kalakali nila eh. Yun ang worry ko dyan eh. Diba?
10: Sana po wag. Kasi sir, iba po yun eh. Ibang usapin po yun, no? Ibang usapin, ibang tao ho. At saka, you cannot be held hostage by the problem of one person. How many senators do we have? Isang tao naman po yun.
9: Eh pero din, paano po kung ito ay kumbaga possible scenario lang, paano kung pag na-transmit na yung impeachment, i-railroad ng Senado, sabihin hindi nila aaktuhan.
0: Gamitin nga ito, di ba? Pagkatapos.
10: Well, you know, ganito sana wag kong mangyari ho yun. Kasi tignan nyo ang nangyari kahapon. Ang dami ko hong nababasa, okay, na mga komento already. Nakita ho yung balita po nyo. Nakikita nyo nagigirean na mga pro ganito, against ganyan. Nagkakagulo ho ang tao. Sana man lang ho maisip na ho nila kung yan ay gagawin ho nila yung kanilang trabaho. Hindi ho magkakagulo. Hindi ho tayo magiging fragmented society. Ang dami na ho naglalabas ng mga statements for or against. Unti-unti na ho ang mga tao, mismo ang mga tao, nagkakaroon na sila ng agitated na ho sila sa mga pangyayari. Don't you think our public officers should make sure that everybody will calm down, especially during this very important time in our lives, no, as a citizen of this country, eh kung mapipetik-petik tayo, eh talaga magkakaroon ng agitation sa power quarters.
0: Sana nga lang, pare-pares tayo ng state of mind. Unfortunately, sinasabi mo, Sandro, kung sakali mang i-railroad, okay, so ang gagawin ng Kamara ngayon, pwedeng tumakbo sa Supreme Court, di ba? Para sabihin, dapat yan. Di ba? Pag nangyari yun, laglag din. Bakit? Kasi nag-utos, Korte Suprema rin.
9: Mm-hmm. Oh, eh, hindi po ba po, kaya...
10: Sana we learn from our history, no? Natatandaan ho yun. May isang presidente ho, ayaw mabuksan yung envelope. Nanalo na huwag buksan ng envelope. Ano nangyari? Nagka-exodus.
9: Hmm. Possible po ba maulit po yun ulit, Dean? Sa tingin nyo?
10: I hope not. I really hope not. And I do not want it to happen. I think we should be... I just hope we will be... We will be mature enough to learn from the lessons of the past. At dapat gawin lang ho ng ating mga public officials yung ano ho ang nasa batas. We must always uphold the rule of law. Kasi kawawa naman ho ang Pilipinas kung puros ganun na lang ho mangyayari sa atin.
9: At yun nga po, not once but twice, kasi dalawa itong issue ng pananagutan na pwedeng iwasan ng Senado.
0: Ako, yun ang worry ko eh. Yun ang worry ko. Yung kalakaling yung bagong definition ng Supreme Court na considerable amount of time, baka umabot sa ganyan yan. Huwag naman sana mga...
10: Opo. Diba? Pero let's always remember, reasonable means reasonable time. But while the Supreme Court nga did not put an exact date as to the trial date kung kailan magsisimula.
0: Yun naman. Open-ended nga nangyari eh.
10: Ang dapat isaalang-alang ho ng ating mga senador ay yung prinsipyo na ang public officers must all times be accountable.
0: Oh, anyway.
9: Wala na po.
0: Dave, masarap sana makapagkwentuhan sa inyo eh. Kaso, kinakapos na kami ng panahon.
9: Habaan natin sa susunod, ha?
10: Marami pong salamat.
9: Maraming salamat po. Si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis mula sa Lyceum of the Philippines School of Law.
0: Bye!
9: Bukas na lang po yung mga komento nyo. Ha? Balikan natin yan.
11: Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
12: Lahat.
13: Kabanding.
11: Kasama si Tony Velasquez. Issue spotted.
0: Ganun daw yung tunog nung kay Senador na kahapon. Ganun daw yung tunog.
14: Ano?
0: Grabe, oh. Ganun lang yung tunog. Yung para kay Senador daw pag paghabol daw sa kanya ng NBI. Diba? Sana nahabol sa kanya ng NBI. Ay, grabe.
14: Nung nasaktan siya.
0: Nasaktan siya.
14: Meron yan.
0: Meron dito eh.
14: Meron yan yung matakit.
0: Ito.
14: Yan. Dutukit.
0: Ayun, grabe oh. Naglagay na daw ang warning sign ng DPWH dun sa stairwell sa Senado. Nakalagay, beware of falling rock. Na nahuhulog na ba ito?
14: Ayun ba yun? Sa mga rockstars kasi mga Rolling Stone.
0: Rolling Stone. Pero hindi naman siya gumulong. Nasubsub lang. So he did not roll. He was just momentarily off balance. Yan, ha?
14: Alam mo,
0: Kendon, sabi ko nga, kunwari, absent ka na 6 na buwan, Kendon, di ba? Hindi ka nagpakita kay Supreme Commander Sheila. Tapos bigla kang lalo sumulpot dito sa issue spotted. Tinanong ko ngayon ng HR ng DZMM. Bakit ka nandito? Tasagot ko yun si Kendon. Empleyado ako dito!
14: Tama. Iiyak dapat ng konti.
0: Empleyado ako dito! Pag absent ako, inahanap niyo ako.
14: Tama.
0: Pero pag pumunta ako dito, at tanongin niyo, ba't ako nandito?
14: A sitting president!
0: Sabi ni Kendon yun. Hindi naman. Si Joris, paano? Pag nag-absent si Joris. Tapos bigla nagpakita. Ano sagot ni Joris?
14: Ganun din. Pero iba yung pagkaka-deliver.
0: Iba?
14: Paano? Sasabihin nyo, wala ako dito. Inahanap niya ako.
0: Wala ako.
14: Pero pag bumasok, inahanap niya pala ako.
0: Grabe. The abominable Joris.
14: There's a difference. High difference.
0: Feeling ko mas mabilis tumak mo si Joris. Mas nimble. Joris be nimble, Joris be quick. Grabe. Ano ba?
14: Tsaka hindi kasi nakakita ang mga abominables eh, diba?
0: Di ba? It's very rare.
14: Mythological features.
0: Very rare ang sighting na abominable because yeah, mabilis atakbo. So, ganyan ha. Ito po ang ating estado today, mga kapamilya. Dahil sa Senado po,
12: ay pansamantalang binibigyan daw ng protective custody ng Senado si Senador Bato de la Rosa para po hindi maisilbi sa kanya yung ICC arrest warrant. Hawak-hawak na ng NBI, inilabas na rin ng ICC in public. Meron na nga silang video, di ba? Explaining kung ano yung inilabas na secret or sealed arrest warrant ng ICC na inunseal na nga daw nila kahapon. Alright. Sinilbi po ito sa pamagitan po nung tinatawag na Philippine Center for Transnational Crime. So, ito po yung parang katuwang ng Pilipinas dun sa Interpol. So parang sa kanila pinadala, yung Philippine Center for Transnational Crime, binigay sa NBI para sila ang magsilbi ng warrant. Kasi marami mga nagtatanong, bakit yung kay Tatay Digong PNP ang nagsilbi, hindi naman NBI, no? So, baka lang kasi iba yung na pinag-isipan ng ICC, baka mas maiging si IDG mag-hain dahil dating presidente ito. Ito naman, Senador, baka posibleng mas okay yung NBI. Kasi hindi natin masabi pa eh. Buti sana kung ipaliwanag ng ICC, paano ba nila pinipili kung anong ahensya ng Pilipinas ang magsisilbi ng warrant?
14: ICC diba? Ba ang namili kung anong ahensya ng Pilipinas? O not baka sure yung transnational, ano, di ba?
12: Yung Philippine Center for Transnational Crime ba ang namili? Pero hindi rin natin masabi. In fact, yung the story behind paano ba na-unseal itong warrant at paano dinapa sa kamay ni dating Senador Sonny Trillanes yung kopya nito before anybody else, aside from the NBI, hindi pa rin natin mawari. But suffice it to say, confirm. Di ho ba?
14: Lihitin mo
12: yung warrant. Hindi ito gawa-gawa. At talagang meron pong isisilbi dapat kay Senator Bato de la Rosa hapon. Yun lang ay nagkahabulan pa, no? And that habulan is, anong tawag doon? Partner, may nagsasabi nga na because bato is rock. And then, ang sabi nila, ano daw ang bato na tumatakbo sa Senado? It's called high rocks.
14: Ano?
12: High rocks.
14: Kaya pa ba?
12: Yeah, kaya pa.
14: Yung high rocks?
12: So many memes have come out from this running incident, the running man.
14: Ako. Alam mo, di ko nga alam, partner, pag sinampal ba sa kanya yung video niya noon na siya'y galit na nakatayo sa podium. At sinisigawan
12: hinahamon
14: si Senador Trillanes na ikaw pa magposa sa akin dahil hindi ako natatakot.
12: Paano?
14: Diba? Merong video dito, no?
12: Hindi, ganito yan eh.
14: Oh.
12: Ikaw, Trillanes!
14: Oh.
12: Make my day!
14: Make my day!
12: Ngal-ngal ka na ngal-ngal dyan!
14: Yeah.
12: Sorry, the correct pitch of the voice, is that something that I have already achieved? Ngal-ngal ka na ngal-ngal dyan!
14: Yan.
12: Sige, punta ka dito, pasasan mo ko!
14: Yan.
12: Ayun,
14: diba sinabi niyo yun eh?
12: Yeah.
14: Di nga daw siya natatakot sa ICC pag pumasok ng Pilipinas. So, anong sasabihin niya sa mga sinabi niya noon?
12: Oh. Eh, kasi
14: selective memory
12: tama ba, Supreme
14: loss,
12: Commander? Supreme Commander, tama ba, Supreme Commander Sheila?
14: Oo.
12: Nakikiusap na pala si Senator Bato kay Paolo Marcos.
14: Yes, sinabi niya kanina bilang protektahan siya as a Filipino.
12: Ikaw ang aman ng bayan.
14: Oo.
12: Sana huwag mo na maisuko.
14: Yun, sinabi nga niya.
12: ICC sa mga banyaga.
14: At sinabi rin naman niya, nakaharap naman daw siya, pero dito lang daw sa lokal na pamahalaan.
12: Sa lokal na korte lang.
14: Oo,
12: huwag sa banyaga.
14: Lokal na korte.
12: Yun, okay. Meron na tayo mga paliwanag na nakuha mula po sa mga, sabihin na natin, mga eksperto rin naman sa batas. No? Hindi naman natin pwedeng tawaran yung expertise ni dating Supreme Court Associate Justice Tony Carpio na sinabi niya, and this is an interpretation or at least yung reading ng batas na meron din namang kahalintulad sa iba pong mga abogado na kanilang pananaw na kung ang iyong pagkakasala ay maaaring patawan ng parusa na hindi bababa ng 6 na taong pagkakabilanggo, posibleng ikaw ay bigyan ng proteksyon ng Senado. At,
14: ano ba sa ICC? 40
12: ICC,
14: years.
12: 40 years. Oh, parang diba? Maximum sentence kagad for crimes against humanity.
14: Oh.
12: So parang hindi ho dapat ihanay dun sa ganung klaseng krimen or exemption si Senator Bato de la Rosa, di ba? Kasi more than 40 years ang kulong kapag yung crimes against humanity. Siyempre, hindi pa naman siya nahatulan, but that's the charge that he faces. Yung nga dun sa unsealed arrest warrant because he is named as a direct, indirect co-perpetrator dun sa crimes against humanity. As part of a coordinated plan, di ba? To commit itong mga extrajudicial killings. So, batas pong pinag-uusapan natin, pero siyempre, ang gusto ng mga ipalabas ni Senator Bato at yung kanyang mga kaalyado, dapat daw batas sa Pilipinas ang iiral.
14: Mm-hmm.
12: Hindi daw batas ng Banyaga.
14: Mm-hmm.
12: Ngayon, ang sinasabi, naging kabahagi tayo ng Rome Statute at one point.
14: Tama.
12: Lumagda tayo doon sa Rome Statute.
14: Pumirma tayo knowing kung ano ang pinapasok natin.
12: Yes.
14: Diba?
12: At alam naman natin kung ano din yung conditions na maaaring umiral pa kahit na mag-withdraw tayo from the Rome Statute. May mga conditions yun. Kung binasa man nila yung mga articles doon sa Rome Treaty, nandoon yun na even after you withdraw, anything that happened
14: during the time you were a member,
12: ay maaari pa rin husgahan ng ICC. Mahirap bang intindihin yun? Aba, ewan ko lang. Kasi kapag gusto mong paikot-ikutin ng batas, kapag ikaw ay nasa kapangyarihan, nakikita naman ho natin dito sa bansang ito, ganun lang kadali. No? Pinaiikot lang nila yung batas eh.
14: Mm-hmm.
12: Parang kumbaga pinipilipit nila para tumugma dun sa gusto nilang naratibo.
14: Mm-hmm.
12: Pero yung mga nagpipuwilit na ipilipit yung batas, eh mga baka abogado to mga to.
14: Ayun nga. Ha?
12: Sabi nila, pumasa sila ng abogasya.
14: Ayun
12: diba?
14: Nga, oo nga. Oh.
12: So, paano nangyari?
14: Eh kaya nga nagkakaroon tayo ng problema ngayon, partner. Ha? Dahil yung mga abogado na dapat yung nag-i-interpret ng batas natin, eh ginugulo lalo ang ating interpretasyon at ang ating pagkakaintindi.
12: Yung ba role ng abogado, partner?
14: Hindi ko na alam. Hindi ko na alam dahil sila nga dapat ang nagtatanggol sa iyong karapatang pantao.
12: Tsaka nag-aaral ka ng batas pero gusto mo, pagka lawyer ka na, meron kang way na interpretin yung batas.
14: Oh, iba pala. Okay, finding, at saka yung hanapan mo ng butas.
12: Yeah.
14: Diba? Hanapan mo ng butas yung batas para malusutan mo.
12: Anyway, meron na pong inihain na petition for preliminary injunction and temporary restraining order si Senator Bato de la Rosa para hindi maisilbi sa kanya yung ICC arrest warrant. No? So, aabangan na naman natin ano ang lalabas na desisyon mula po sa, anong tawag nila doon sa mga judge doon? The gods of Padre Faura. No? Aabangan natin anong desisyon ng Korte Suprema sa hiling ni Senator Bato de la Rosa na huwag isilbi sa kanya yung ICC arrest warrant.
14: Mm-hmm.
12: Ngayon, kagabi, partner, napagod ng gusto siguro lahat ng mga pulis, di ba?
14: NBI,
12: nakaantay sila sa labas eh, ng Senado, di ba? At meron ding mga nasa hanay po ng mga kaalyado ni Senator Bato na nagdaos sila ng
14: overnight pa yun ah.
12: Yeah, overnight
14: yan.
12: Kaya nakabantay yung mahigit 700 pulis ata no? Pinabantay doon sa labas ng Senado. Hanggang ngayon ata meron pa rin eh.
14: Pero kanina umaga nakabantay. Parang mga 20 na lang daw yan. Ewan ko ngayon kung nadagdagan at nagsayaw pa ba ulit sila nang hawak ba nila ang bit ngayon dahil kapo na madaling araw. Sinasayaw pa nila yan eh.
12: I see. Pero yung hanay ng mga pulis hindi naman nabawasan. Medyo ano pa rin ata eh, no? Naka-alert pa rin yung mga pulis sa labas ng Senado.
14: Mm-hmm.
12: Hindi lang natin masabi kung hanggang kailan ba sila magbabantay doon, hanggang hindi lumabas siguro si Senator Bato de la Rosa, di ba? Dahil kung naka-lockdown ang Senate, wala nga daw pwedeng pumasok, maging yung mga ahente ng
14: NBI.
12: Although
14: na-lift na yung lockdown ng 9:30 kagabi.
12: 9:30? Oh. Nilift na ba?
14: Yes.
12: Pero yung na mga NBI agent na nagtangkang dumampot kay Senator Bato.
14: So, naka-ano na ba sila? Naka-detained sila.
12: Sila. Kasi pinako-contempt sila, di ba? Ng bagong liderato ng Senado kahapon.
14: Ay, nang
12: Yung USA, siguro sa sobrang kahihiyan na naghabulan pa sa loob ng Senado, nag-resign eh. Diba? Yung Sergeant at Arms. Tapos meron ng Acting Sergeant at Arms. So hindi natin masabi ngayon kung yung sitwasyon sa Senado ay kumalma na, kakalma ba, or hanggang sa nandun sa loob si Senador de la Rosa ay mananatiling tensyonado dahil hindi nga natin alam kung at any point, ay maaari po siyang silbihan nga po ng arrest warrant.
14: Mm-hmm.
12: Kasi kung hindi po maglabas yung Korte Suprema ng kanilang desisyon sa petition ni Senator Bato, ano pa rin yung warrant na yan, di ba? That's still a...
14: enforceable pa rin siya.
12: Yes, it's an active warrant na pwedeng ihain sa kanya at any point, kahit na sabihin niya na he is under the protective custody of the Senate. Kasi ngayon, medyo mga legal experts are saying, walang
14: protective custody
12: hindi applicable
14: dapat
12: sa iyo dahil yung kaso mo sa ICC, kulong yun ng more than 40 years, hindi nga less than 6 years.
14: Kaya
12: no?
14: Nga.
12: Yan. Anyway, so Supreme Commander, nandiyan na ba ang ating guest? Calling. Alam, sabi ni... Itong si Kendon, may pagka-beanie ito eh. Alam mo bakit? Ganun-ganun lang siya, sabi ni Kendon. Because the beanie is waiting for us outside, right? The beanie is outside. Kanina umaga pa ata may bini-bini activity dito sa compound.
14: Ah, kaya pala CBN. Maraming mga nakabini shirts.
12: Yeah, it's a Bloom's Day today.
14: Oo, oh, yun pala yun. Hindi ko nga alam eh. Ah, kasi nga, nag-homecoming na sila partner. Surely, from their coach siya lah. Stint.
12: Yes.
14: Oo, oh, pero nako, yung homecoming nga rin sa Senado, yun nga yung inabangan ng lahat.
12: The homecoming, di ba?
14: Oo, oh, nagbalik ka. You're back. Pero alam mo yung isa sa pinagtaho kahapon, partner. No?
12: What is?
14: Di ba? Sabi, wala namang plano talaga of any takeover. Wala namang talagang pinag-usapan na ganyan.
12: Yeah.
14: Pero naka-prepare ang asawa ni Senator Cayetano.
12: Nakapustura.
14: Nakapustura, tsaka nandun siya.
12: Ah, nandun na siya.
14: Andun niya, alam, ba't siya nandun? Lahat ba ng wife ay nandun every time may pagbalik?
12: Nagatid lang ng baon.
14: Oo.
12: Or deer.
14: Oo, ganun.
12: Nakalimutan mo yung baon mo.
14: Deer. Kasi nagulat ako, ay, si madam, naka-ready na siya. Ang ganda niya. And andun siya.
12: Ready for the oath-taking, you know. Yeah.
14: Oo, tsaka diba si Senator Bato nga, sinabi naman niya talaga, inamin naman yun, pumunta siya, pumasok siya,
12: dahil
14: bobo. To. So, yeah. Ibig sabihin,
12: planado.
14: Meron na yang pinag-usapan.
12: Oh.
14: Kaya wag nung sabihin sa amin na hindi nyo yan pinlano.
12: Hindi nyo
14: na hindi ninyo alam. Na wala kayong agenda on why there has been a change of leadership sa panahon na nagdesisyon na ang pag ang lower house doon sa pag-transmit na sa Senate nitong impeachment case natin. Oh, pero marami naman ang hindi naglulus ng benefit of the Dow, partner. Dahil hindi pa naman daw solido ang majority natin. Kasi nga yung iba naging majority na lang dahil may mga kinakaharap na kaso. Sinisilip ang mga kumpanya. Yung anak niya ay sinisilip din ng solar energy company noon. So, may mga ano, yun ang mga sinasabi
12: pero sila
14: ng mga
12: yung
14: tao.
12: Nasa mayorya ngayon.
14: Oo, but then again, let's hope na itong mga senators natin, when they act as senator judge, will be impartial. At kaya huwag nilang sabihin na o paano ngayon? O hindi na sila miyembro ng minority, so hindi na sila kukontra?
12: Yeah, well, I guess not. Sinabi na naman din ni Senate President Alan Cayetano.
14: Tutuloy naman.
12: Na hindi daw niya papayagang mag-delay, ha?
14: Oh.
12: Susundin daw niya yung fourth wave na nakasaad.
14: Ay, kakasabi din naman niya na walang magiging Senate leadership na plano, pero siya rin naman ang nag-nominate.
12: Eh, basta paniwalaan mo si Senate President. Sabi niya eh.
14: Tsaka sabi din naman niya, mamimigay siya ng 10,000 noon. Ang dami naman di nakatanggap ng 10,000.
12: Basta, paniwalaan niyo siya.
14: 10,000 na
12: bilangin niyo na lang, ilang beses na nangako yung Senate President nung nakaraan at ilang pangako niya yung natupad.
14: Diba?
12: By the way, partner.
14: Partner.
12: Meron akong mga nakikita sa aking SOCMED na may mga parang running tally. Ng
14: Strava? Alam ko na Strava ni Senator.
12: Iba pa yun. Yung running tally ng mga pumipirma daw dun sa para siyang petition na ituloy na kaagad yung impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Impeachment. Nakaka 5.1 million na national signatures.
14: Like e-signatures, ganon.
12: Yes. Yeah, so para itong online na petition na may running tally pero 5.17 million. Kahapon pa ata ito, but I'm not sure kung gaano kalaki na inakyat ng bilang nito, but I suppose sa bilang na ito, ganito karami na po yung mga lumalagda dahil gusto nga nilang matuloy yung impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Mapapansin pa kaya ito ng mga nasa bagong mayorya ng Senado na ito po ay parang pagpapakita ng sentimiento ng publiko kung gaano kahalaga sa kanila na matuloy yung impeachment trial.
14: Kasi katulad nga ng sinasabi ni partner Peter, na there will always be personal interests.
12: Yes.
14: Napakahirap kasing hindi mo yun makikita sa kanila.
12: True.
14: Dahil katulad nga kay Senator Bato na pumasok lamang para mag-cast ng kanyang vote on Senate leadership.
12: What are you pointing at, Candon? Ah, ready na
14: ready
12: yung guest
14: na,
12: mo?
14: Yung guest natin.
12: Alright, sige. So, kausapin po natin mga kapamilya para makamusta na rin po natin yung ating po mga kapamilya, mga pulis na pinagbabantay nga po sa labas po ng Senado. Nasa linya po ng ating telepono ang happy po ng National Capital Region Police Office, si Police Major General Anthony Abirin. General, magandang gabi po. Tony Enrica po ito.
15: Magandang gabi rin po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
14: Salamat po, General. Thank you.
12: Na Nanatili pa rin ho ba yung bilang ng mga pinosti po na pulis sa labas ng Senado or medyo binawasan nyo na po ba?
15: Actually po, nagdagdag po tayo ng deployment po dito kasi dalawang grupo po ngayon yung andito na nagra-rally. Isa pong pro-government po sila. Then, at the same time, yung sa kabila po ay yung grupo po ng Maisog at saka UPI po.
12: So nagdagdag pa po kayo, General. Opa. So sa kabuuang bilang, gaano karami na po ang naka-deploy?
15: More or less 800 po na kapulisan po ang naka-deploy po dito ngayon sa palibot po ng ating Senado.
12: Okay. May oras po ba kayong binibilang kung gaano katagal po sila nandiyan dyan or talagang habang hindi pa nagdi-disperse yung magkabilang panig na nagde-demonstration dyan, mananatili po yung mga tauhan ng pulis dyan?
15: Mananatili po kami rito hanggang andito po sila and... Ang ating mga kababayan po nandito na nagra-rally ay actually po nakaupo lang po sila at nagpapatugtog po yung kabila. Yung kabilang po ay nakaupo rin lang po parang may mga hinihintay po sila na personalidad na kasama po.
14: Mm-hmm. Nagkakaroon po ba ng problema sa daloy ng mga sasakyan dyan, General?
15: Actually po may konting build-up po kanina kasi po inoccupy po ng mga, of course, yung sasakyan po ng mga... media at saka kapulisan at may managrali po. Kaya nag-decide po tayo na i-close po yung isang linya po. Northbound lane po na fronting Senate. Ang gumagana lang po yung galing ng PICC papuntang MOA po.
12: Mm-hmm. Okay. Pag ganyan ho ba na tawag dito, tumagal pa ito pong demonstrasyon o rally nito magkabilang panig,
14: magda-divert po ba kayo?
12: Kinakailangan pa rin ho ba na dasdamihan nyo pa yung mga tauhan po ninyo?
15: Ito po yung dahilan na nakatutok po tayo ngayon dito para ma-assess po if there is a need na magdagdag po tayo ng ng kapulisan po natin and based on the information that we received may mga madadagdag po na magra-rally bukas so we have decided to
12: Deploy more people.
15: To deploy more people of our dito po sa ground po.
14: Mm-hmm. Nag-i-inform po ba yung mga rallyista, General, kung magkakaroon sila ng, katulad niyan, madadagdagan pa yung kanilang mga bilang?
15: Opo, kausap din po natin yung mga tumatayong yung leader po nila. And we are reminding them na sana ay, of course, maging mahinahon po yung kanilang grupo at huwag pong magkaroon po ng disiplina yung kanilang grupo nang sa ganun ay makaiwas po tayo sa mga potential po na problema po. And tuloy-tuloy po yung coordination po natin.
12: Ito po bang mga ginagawang rally dyan sa labas ng Senado? kinakailangan pa rin ho ba na magkaroon ng LGU permit?
15: Sana po ay dapat po may LGU permit pero wala po silang in-apply na permit. Pero just the same, we are exercising maximum tolerance. Hinahayahan po natin silang magpahayag ng kanilang mga damdamin at salubin. At ang agreement lang po ay of course kailangan po sumunod po sila sa sa dapat maayos po yung pagpapahayag po nila ng kanilang
12: Kanina partner nabanggit mo na lift na yung Senate lockdown.
14: 9:30 kagabi.
12: Kagabi. Kagabi pa. Sa ngayon ho ba, General, inatasan rin ho ba ang inyong mga tauhan na sila ang sumuri kung sino ang nakakalabas-masok ng Senado or yun ay ipinaubayan nyo na sa Senate Sergeant at Arms?
15: Ang nag-check po ng mga lumalabas at pumapasok po dito po sa premises po ng Senado ay yung Sergeant of at Arms at saka yung mga gwardiya po na nakatalaga po doon.
12: Okay.
15: Ang papel po ng kapulisan po ng NCRPO is to maintain the peace po dito po sa labas ng Senado.
12: Okay. Sige. Baka mamaya may kautusan din ng Senado sa PNP na tumulong kayong harangin ng NBI kung sakaling pumasok sila or subukan pumasok
14: may
12: ulit.
14: Mga, di ba may mga sinasabi na kakailanganin din ng visual inspection.
12: Visual?
14: Papasok.
12: Kaya sa loob ng sasakyan.
14: Oo. Pero kung hindi naman pala nangangailangan ng tulong sa polis.
12: Okay. So, pero yung OSHA na lang. Mag-check doon.
14: Oo.
12: Sige. So, So wala naman kayong natatanggap pa naman syempre, no? General na order from the Senate or the local government na ipa-disperse na yung mga nasa labas ng Senado. Wala naman po.
15: Wala naman po. Bali, payapa naman po yung pagkakandak po nila ng kanilang rally. And as long as payapa po at wala pong kaguluhan o hindi po sila nang gugulo, ay tinotolerate pa rin po.
14: Wala rin pong abiso kung anong gagawin dun sa subpoena para kay Senator Bato?
15: Wala po kaming dito. As far as NCRPO is concerned po, wala po kaming... Recorders coming from my reporters kasi, kung ano mo magiging setup po nung warrant of arrest.
12: Subpoena ng CIDG yun.
14: Yes.
12: Sige. Alright, so General, sana nga po, no? Patuloy pa rin po na maging mapayapa ang sitwasyon dyan sa labas ng Senado kahit na sa tingin nga po ninyo may report na magdadagdag pa. Diba?
14: Mga ilan po kaya? Mga abot na po ba sila ng mga 50 ngayon?
12: 50?
14: Oo. madami po ba sila ngayon dyan, General?
15: Marami po. Marami rin po. Abot po ng mga 1,000 po.
14: Ay, madami pala.
12: Tapos magdadagdag pa daw sila bukas, sabi.
14: Okay. Nagpahinga lang pala sila kaninang umaga kasi numipis daw talaga, General, no? Kaninang umaga, tapos dumami ng dumami na pala.
12: May reinforcement na siyempre nakapahingan. So sige.
14: Maraming salamat, General, sa panahon. Ingat po kayo.
15: Maraming salamat po.
12: Salamat po. Si Police Major General Anthony Abirin, ang heavy po ng PNP and CRPO. So, nag-disperse pala sila kanina umaga?
14: Oo, kanina na-report ni Zeus yan na kukunti pa lang dahil nga parang nag-thin from mga 50, naging 20 lang daw yung mga nandun. As in a handful na lang kanina ng umaga. Okay. So dumami nang pala at dumami. Mga supporters ito ni
12: maisog
14: Senator Bato, no?
12: Yeah, maisog yung kanilang movement sa Davao. Okay.
14: Ayan.
12: So, actually, no, mga kapamilya, dahil nga po ito ay this concerns an international arrest warrant, no? ICC arrest warrant po ito. Hindi lang po ito ibinabalita sa Pilipinas, no? Dahil ang focus din ng international media ay kung ano po yung nangyari sa Senado kahapon. So, tayo po bilang mga kapwa Pilipino, di ba? Parang ipinagmamalaki ho ba natin na ganito ho ang nagiging asal sa loob po ng isang ang termino pa nga laging sinasabi, this August chamber. Kahit na Mayo pa lang.
14: Mga honorable.
12: Yeah, honorable.
14: Tawag natin.
12: Pero ganon po ang pinapakitang asal sa loob po ng August chamber. Kaya nagiging
14: katawa-tawa. It's
12: no,
14: a circus.
12: It's a very sad point na naman in our history na ganito po ang tingin ng mundo sa atin. 'Di ba? Na sa halip na sumunod sa batas, yung hinalal na maging tagagawa ng batas, sila pa yung unang umiiwas sa batas. At may mga dahilan pa kung bakit sila umiiwas.
16: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalit.
17: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. EZMM, Radio Patrol 620. Una sa balita, una sa family service.
18: Bago pa man sumikat ang araw,
19: Kape!
20: Good morning!
18: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
19: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
18: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
21: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas dos ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas tres ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan,
20: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
20: At ako naman po si Ate Nems Turla.
21: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
21: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Tamaan po tayo ng presyo.
21: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
22: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
21: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
22: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
21: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
24: Pesa House.
23: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
25: Saan yung tinuturo mga Supreme Commander?
26: Baka report. Kasi dito na yung report. Mga report natin from our Radyo Patrols.
25: Ay, sige. Very
26: already
25: good.
26: Na ba ito?
25: Sige. So dahil po tayo ay merong isang minuto na lamang bago po mag-alas sa isang punto ng gabi, ipasok na natin ang ating mga Radyo Patrol. Alalala. So it's already 5:59 and 30 seconds. Waiting, counting down to 6 o'clock of the night.
26: Hindi na natin
25: pero hindi pa pala ready.
26: Natin.
25: Hindi pa pala ready. Huh? So kailangan na countdown ito. Parang yung timer sa mga time bomb, di ba? Sa mga pelikula.
26: Alright,
25: like there's 15 seconds
26: daming
25: left.
26: Daming bomba kagabi. Nagbagsakan.
25: Tapos yung nabubutil-butil na yung pawis namin ni Rika habang tinitingnan namin, binubuting-ting namin yung mga wire. Is it red? Is it green?
26: Green or
25: cut
26: yellow?
25: The white wire before the blue wire? Ano ba dapat ang gawin namin? Supreme Commander, hurry! There's only 2 seconds left! Ayan, tapos nag-freeze yung clock. Ang galing, bidang-bidan na tingkakanin to ring na-diffuse niya ang bomba.
26: Oh, diba? Di ka tumakbo nun.
25: Hindi ako tumakbo.
26: Ma-action pa rin yung eksena mo.
25: Ako na yung nagsinabi nyo, parang may accent ako na medyo Austrian accent.
26: Yeah.
25: Everybody get out of here!
26: Get to the chopper!
25: Yeah, hurry! Get to the chopper!
12: Ah, hindi na alam nila Nona Damian yun. Kung sino yun? Hindi na nanonood na.
26: Alam na tita Nona Damian yan.
12: Ayan, naka ni Maria Dulce.
26: Mga asawa nila.
12: Yes, so ready na ang ating mga Radyo Patrol. This time around, take two for them. Pangulong Marcos Jr., bukas na muling pag-aralan. Aba, eto na naman ang pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute. Narito ang balita kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol Christian Yuzanas. Christian!
2: Yes, Tony Atrica, hindi isinasara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na muling pag-aralan sa mga susunod na araw, ang posibilidad na umarin pabalik

0: na ripasuhin ang pagbabalik ng bansa sa Rome Statute. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
2: Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP nanawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado malaman nila ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
3: Rica, Tony, sa inilabas na opisyal na pahayag ng CBCP na may pamagat na serve the common good in the pursuit of justice and truth, higinit ng mga obispo ng Pilipinas sa dapat sundin ng Senado ang mandato ng konstitusyon at agad na magpatuloy sa impeachment trial. Ayon kay CBCP President at Lipa Archbishop Most Reverend Gilbert Garcera, mahalagang dinggin ang testimonya ng mga testigo, suriin ang mga ebidensya at pairali ng katarungan at katotohanan sa proseso. Inimok din ng mga obispo ang mga senador na iwasan ang anumang hakbang na maaaring magmukhang pag-iwas sa kanilang sinumpaang tungkulin o paglabag sa mga itinatakda ng saligang batas. Ngayon pa ng CBCP, ang pagkaantala umano ng paglilitis ay nangangahulugan din ng pagkaantala ng hustisya para sa mga mamamayang Pilipino at maging sa vice-presidente. Nanawagan din ng mga obispo sa publiko na maging mapanuri at mapagpadyag sa mga nagaganap na pagdinig upang mapanatili umano ang integridad ng diskurso laban sa mga maling impormasyon at posibilidad na manipulasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat, Bert Dizon.
1: Ang napapaulat na pagbibitiw ni DICT Secretary Henry Aguda by fake news daw. Batong balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City at ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Tony Kirtika, mariing itinanggi ni DICT Secretary Henry Aguda ang mga kumakalat na ulat na nagbitiw na siya sa kanyang pwesto. Ayon kay Aguda, walang katotohanan ang mga espekulasyon at patuloy siyang nagsisilbi sa administrasyon. Sinabi rin ng kalihim na ang kumakalat na maling impormasyon ay patunay ng patuloy na hamon ng disinformation at fake news. Tiniyak ni Aguda na nanatiling nakatuon ang DICT sa pagpapalawak ng internet connectivity at pagpapatuloy ng digital transformation program para mapakinabangan ng mas maraming Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero, partner.
2: Ang dami natin yan. Urgent motion para resolbahin ang Duterte habeas corpus. Sinihain ang anak ng dating Pangulo sa Korte Suprema. Sinong anak? Alamin natin. Mula kay Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
5: Yes, Rica at Tony, hiniling ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema na resolbahin ang mahigit isang taon ng nakabimbing na petition for habeas corpus na komunikasyon sa legalidad at pagsuko ng gobyerno sa International Criminal Court sa dating Pangulo. Sa iniahing second urgent motion to resolve na iniahing ng pulsong anak ni Duterte, iginit ito na 14 na buwan na ang lumipas mula nang iahin ang mga petisyon noong March 12, 2025, pero wala pa rin naging aksyon ng Korte Suprema. Binigyang din sa mosyon ang pag-adapt ng Senado sa Senate Resolution No. 44 na nagpapahayag ng paninindigan ng Senado na protektahan ang mga Pilipino laban sa extrajudicial rendition na ayon sa kampo ni Duterte ay siya ring sinapit ang dating Pangulo at yakin na may sapat na panahon ng isang individual bago ang anumang surrender o extradition para makalapit sa mga korte sa Pilipinas at makagamit ng mga legal na remedyo. Ang petisyon ay kasunod din na nangyari sa Senado kahapon kung saan nagtangka umano ang mga tauhan ng NBI na ipatupad ang sinasabing warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senate premises. Pinatutunayan umano na mga pangyayaring ito na kinakailangan na ang agarang aksyon ng Korte Suprema sa mga petisyon dahil ginagamit umano ng Executive Department ang pananahimik ng Korte bilang lisensya para maulit ang mga umunay paglabag sa konstitusyon na tinukoy sa mga petisyon. Nanawagan ng kampo ni Duterte sa Korte Suprema na agarang resultahin ang consolidated petitions, ideklarang illegal at labag sa konstitusyon ang umunay pag-aresto, rendition at patuloy ng pagkadidene kay Duterte at atasan ang mga respondent na gawin ang lahat ng hakbang para mapadali ang agarang pagbabalik ng dating Pangulo sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
1: Anong gagawin natin, Mission Control?
2: Baba natin, alam muna natin yung mga mukha natin
1: pa pala yung
2: sa ating mga pagkakunot ng mga mukha. Kasi baka magka-wrinkles tayo sa dami ng mga nangyari.
1: Frown lines. Ano yung gusto ni Supreme Commander? Ano yung gusto mo?
2: Thumbprint? Extra. Akala ko extra.
1: Biometrics ba ito? What's it gonna happen? Ready na. Tuloy-tuloy na tayo.

0: Tuloy-tuloy na tayo. Partner, bukas, sabi ni Major General Anthony Abirin, magdadagdag pa sila ng mga puwersa ng NCRPO sa labas ng Senado dahil inaasahan nila na baka dumami pa daw bilang ng mga rallyista.
1: Ay, kung 1,000 na ngayon, di ba?
0: Yes, pero magkabilang panig po kasi yung nagra-rally. Meron po yung maisog na sila po ay pro...
1: Bato.
0: Pro-bato. Probiotic, eh, di ba?
1: Bakit din pala yung probato? Natanggal nga natin yung droga, eh.
0: Yes, so sila po ay sumusuporta kay Senador Bato de la Rosa. At meron din namang sa kabilang panig na sila po ay...
1: kumukontra? Hindi.
0: Hindi naman.
1: Gustong matuloy ang impeachment.
0: Binigit nila na matuloy na yung impeachment.
1: Tama.
0: Dahil nga po sa makamamaya, may mga galaw po sa loob ng Senado ngayon ng bagong mayor yan na baguhin na naman yung kanilang rules para mapigilan po yung impeachment.
1: Hindi malabo yung partner kasi nagpalitan na nga ng mga committee leadership, di ba? Nagpalitan agad ng committee leadership. Bago ang ating, may mga motion na agad na inilatag. Ang bilis na mga nangyari in just a few hours.
0: So ngayon, tomorrow na meron pong grupo na sila po ay magdaos po ng kanilang kilos protesta sa labas po ng Senado. At ang grupo pong ito ay yung mismong tawag dito, grupo na kasapi ng Tindig Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Makakausap po natin sa linya nating komunikasyon, isa po siya sa co-convener ng Tindig Pilipinas, si Kiko Aquino D. Nasa linya po natin telepono. Kiko, magandang gabi, Tony and Rica.
2: Magandang gabi, Sir Tony, Miss Rica. Long time no see po.
0: Nga. At lalo na ngayong no see kasi hindi ka namin nakikita, eh.
2: Oo nga.
0: Hindi ba?
1: Wala ba? Okay. Hindi ba naka-zoom?
0: Hindi. Viber.
1: Hi, Sir Kiko.
0: And tomorrow, inaasahan na nga daw ng NCRPO na aabangan yung grupo ninyo na pupunta kayo dyan. Ilan ba ang kasama nyo, Kiko, na magdadaos ng protesta bukas?
2: Sa huling bilang ko po, nasa 1,000 yung galing sa organisadong hanay po. Pero... nakita po natin, no, dahil sa mga nangyari kahapon, parang mas ma-action pa sa Mortal Kombat yung nangyari kahapon. Pero nakita natin na malakas po yung pag-usbong ng galit ng mga tao.
0: Mm-hmm.
2: Ordinaryong mamamayan, no? Parang yung mga nagpo-post online, yung nagpaikot ng signature campaign tungkol sa impeachment na hindi kami involved doon. Pero napansin na lang namin, umabot ng 4 million, 5 million yung signatures.
0: Yes.
2: Baka dumami pa po yung mga dadalo bukas. Pero sa ati sa hanay po ng Tindig na sa 1,000 po ang expected po namin.
1: Nung weekend partner, kausap namin sa programa si Sir Kiko at sabi nga niya, last week daw, yung linggo niya, nakapahinga. Tapos next week daw, this week, mukhang totoo pala. Katotoo nga. Sir Kiko, masistress ka ng tunay. Pero gusto ko malaman. Kasi planado nyo naman na, di ba? Itong gusto nyong i-push ang Senate na impeachment court. Mm-hmm. Pero did you expect what happened doon sa change of leadership?
2: Hindi po. So genuinely surprised po kaming lahat sa nangyari kahapon. Syempre may konting parati namang may rumors ng Senate coup, 'di ba? Ever since nag-takeover, ever since nung simula ng current Congress natin ay sobrang unstable talaga ang majority dito sa Senado. Pangatlong Senate President na natin to in less than 1 year kasi June 30 nag-take office yung kung di ako nagkakamali, June 30 nag-take office yung current Senate. So, hindi rin ako magtataka kung, I guess, bagapan na surprise ako, lesson learned, no? Di rin ako magtataka kung magkakaroon ulit ng rigudo na naman somewhere down the line. Pero, ayun, aminin ko naman po, medyo caught flat-footed ako yung iba sa amin kahapon.
0: Nare-reassure ka ba, Kiko, sa mga pahayag ni bagong Senate President Alan Cayetano na hindi nila i-delay, ng bagong mayorya ang pagdaos ng impeachment. Nare-reassure ka ba doon?
2: I think mabuti na sinabi yan ni Senate President Cayetano. Although, very important kasi na mag-build ng confidence itong bagong Senate majority. Kasi starting from a very low level of confidence po sila. Kasi parang inisip ko lang, piliin mo lang yung issue mo, nandyan yan. Kung galit ka sa blood control, nandyan sina Senator Chiz, Senator Joel, Senator Jingoy. Kung galit ka sa pang-aabuso sa karapatang pantao, nandyan si Senator Bato at si Senator Bongo. Kung galit ka sa prime water, nandyan yung mga Villar. Kung galit ka sa... parang mapang-abusong kontrata sa solar. Nandiyan si Senator Lothar Digatda. So parang nagsamang lahat ng mga issue na kinagagalit ng taong bayan sa lahat ng panig dito sa bagong Senate majority. Parang, so I think good first statement yung kay Alan Cayetano, pero marami po yung kailangan niyang gawin para ma-build yung confidence dito sa bagong mayorya.
0: Parang yung nilista mo, Kiko, parang sinasabi mo na yung ilang tatay yung Senator Judge hindi maaaring maghusga sa isang naaakusa kung sila mismo ay maraming mga kinakaharap na hindi pa maipaliwanag na allegation.
2: Well, unfortunately po, ang sadyang ano sadyang political naman yung sistema sa impeachment na napag-usapan po namin ni Ms. Lee Kayan nung nung Sabado, no. Pero gustuhin man natin o hindi, yung wisdom po ng mga bubuo ng constitution ay yung kung sino man yung kung magtatanggal po tayo sa pwesto ng isang halal na opisyal, hindi pwedeng hindi rin halal na opisyal yung magiging parte doon kasi kailangan may boses din yung taong bayan kahit paano. So sinabi bagamat nakasabi sa Biblia diba parang he who is without sin should throw the first stone. Malinaw, wala namang without sin dyan. At sa panig din naman ng tindig at ng mga pro impeachment, wala rin naman makapagsabi na completely without sin kami. Pero dahil kailangan talaga nating mag-move on at kailangan natin ng konting measure ng justicia o accountability dito sa mga issue na ito, then we rely on yung mga flawed instruments po natin sa Senado para ituloy po yung kaso. The same way na yun din naman ang nangyayari sa ibang mga issue dito sa ating bansa.
0: Kala ko babaguhin ni Kiko yung kasabihan . He who is without sin should not be a rolling stone.
1: Mahirap eh. Mahirap yan.
0: Kasi nga, di ba, nagtumbling-tumbling sa hagdan.
1: Sa
0: stairwell. Hindi naman tumabling. Sumubsob lang. Anong tawag dito? So sige, igigiit nyo
1: nasimulan
0: na nga itong impeachment trial. Pero may mga umuugong no sa Senado na ba daw palitan na naman nila yung rules of impeachment. Bilang sila ang mayorya, they have the right to formulate their own rules. Hindi nila hindi naman sila obligadong sundin daw yung kung ano yung rules sa mga nakalipas na impeachment. Anong may kutub ka ba tungkol dyan, Kiko?
2: Well, totoo naman po yun, no? So talagang nasa kapangyarihan ng Senado na bumuo ng kanilang ng magiging rules nila dito sa impeachment trial. Ayun po, again, starting from a very low floor of confidence itong bagong Senate majority. So dapat talagang subaybayan natin kung ano man yung magiging bagong rules na ilalabas ng ating Senate impeachment trial. Pero ganun, kagaya ng sinabi niyo nga po kanina, parang nagbaba ng salita si Senate President Cayetano na nasisimulan naman niya yung impeachment trial pag natanggap na nila yung... O pag na-transmit na po yung impeachment complaint mula sa House.
0: Ganito
2: so I think yun yung we need to hold their feet to the fire there.
0: It reflects
2: yung urgency dun sa rules.
0: Ganito yan eh. Parang nakikita ko lang. This is just parang a possible scenario. I don't know whether you will agree kung feasible or not. Paano kung sabihin ng Senado ngayon, Mayorya, according to our rules, yung mga inilabas na supposed to being mga ebidensya sa House Justice Committee, ay hindi katanggap-tanggap dahil katulad ng sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga ay hindi namin maaring tanggapin at yung iba pa katulad ng kahon na hindi pa ina-unseal ng BIR tax records, hindi namin maaring tanggapin yan dahil yan ay mga illegal at walang basihan. Papayag ba kayo doon, Kiko?
2: Well, I think siguro una, in a way, parang yung pagtanggap ng bagong ebidensya, parang originally, dapat naman, parang kung hindi dahil sa maanomalyang Supreme Court decision from last year, hindi kang yung presentation of evidence magaganap naman talaga sa Senado. Pero dahil hiniling ni Sara Duterte na magkaroon siya ng due process sa mababang kapulungan, kaya nagkaroon ng ganung ebidensya. So kung sasabihin nila yun, then on the one hand, sige, nasa prosecution to figure out ano pa yung pwede nilang ihain. Pero pangalawa, nasa taong bayan din kung tatanggapin ba nating lahat kung hindi na natin papansinin yung mga mabibigat na salita na binaba ni Ramil Madriaga. Hindi natin parang tatanggapin ba natin na hindi na lang nila papansinin yung salience na available naman sa kahit sinong mamamayan na mag-request. Yung inconsistencies na yun ay hindi tatalakayin sa ating Senado. So kung yun kung sa ganung level po yung pagmamalabis nila sa kanilang kapangyarihan, then I think talagang warranted po yung talagang malalim na suspecha po ng maraming mga mamamayan na naglabas ng galit kahapon at maglalabas din po ng galit bukas dahil sa talagang pagmamaniobra dito sa Senado.
0: Ako, duda ako may ganong magiging ano eh, hakbang eh.
1: Mm-hmm.
0: Merong ano yan, yung kumbaga parang pre-trial conference, di ba? Ang impeachment court.
2: Mm-hmm.
0: Ay, kasama sa pre-trial conference yung, ano hawak niyo yung ebidensya? Tatanungin doon sa House.
2: Mm-hmm.
0: Ito ang aming ebidensya. Ah, hindi namin tatanggapin yan. Kasi ano yan eh, a spurious document. Or yung testimonya ni ganito, ah, hindi totoo yan, hindi credible. Di ba, pwede mangyayari yun, Kiko, di ba?
2: Well, ako tingin ko yung tamang proseso, dapat sa mismong trial ibubusisi kung credible yung evidence o hindi. Yung point lang naman ng...
0: Pre-trial nga eh. Pre-trial rules eh.
2: Pero yun nga, hindi pre-trial nga yun. Dapat ilalatag lang, ito yung amin, ito yung inyo. And then sa mismong trial, kung saan pwedeng ipagtanggol ng prosecution yung ebidensya niya, yun din pwedeng gawin ng defense. Doon kikilatisin kung ano talagang credible yung laman o hindi. Ganun dapat. Pero kagaya nga ng sinabi niyo, Sir Tony, kung anything goes itong Senate majority,
0: rules,
2: and again, very low
0: rules.
2: Floor of confidence ang pinagbumulan nila, mukhang ano, galit ng taong bayan na lang yung magiging recourse natin.
0: Tumatalab pa ba ang galit ng taong bayan?
1: May
0: sa mga,
1: epekto pa ba?
0: Si tingin mo ba sa dami
1: opinion.
0: ng ginawa nila, 1 billion peso march?
1: Trillion peso.
0: Ay, sorry, march. Trillion pala, tinawaran ko pa.
1: Oh.
0: Yung trillion peso march, sorry Kiko.
1: Yung sila nga yung kasama nun.
0: Yung trillion peso march, naramdaman ba nila yung galit sa tingin mo o talagang hindi na tumatalab?
2: Well, we'll see po. Kasi ako nagtataka ako dito sa ano nga eh. May gumawa lang kahapon ng ano eh, online petition dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yeah. Hindi ko kilala kung sino.
0: No?
2: Baka nakita niyo rin po yung green na website. Diba?
0: Yes, sabi
2: pero,
0: ko, ano,
2: eh, yung minomonitor ko, nung umaga, nasa 1 million yung signatures, nung nagbobotohan na sa House, dito sa impeachment at medyo sabi walang yung balita ng Rigo doon sa Senado.
0: Yeah.
2: 2.9 million. Kaninang umaga chinek ko na sa 4.3.
0: Ito, pinapakita
2: so mukhang marami yung naalaban ng puso dahil sa nangyari ngayon. So, we'll see po. Makikita po natin bukas kung ano yung nararamdaman ng mga tao. Pero tingin ko may malakasing mensahe.
0: Opa. Sa telepono ko, hindi pa ako updated to ha. Kanina ko lang to nakita mga around 4 o'clock.
1: So, 5 million.
0: 5.17 million na partner!
1: Malaki na.
0: Malaki. Dumadami. Ito, Kiko, pinapakita ko sa screen ngayon. Nasa telepono.
1: Yan yung website na sinasabi ninyo.
2: Nasa telepono na lang ako eh.
1: Yun nga din yung tinitinan ko, Sir Kiko, partner, di ba? Kung kunyari, babaguhin nila ang rules, babaguhin nila ang pagtanggap sa ebidensya.
0: Yeah.
1: Essentially, ipapabalik din ba nila? Tingin nyo, maaring ipabalik nila sa lower house yan. Bumukay ulit ng panibagong articles of impeachment ninyo dahil hindi namin tatanggap yung mga ebidensya
0: na yan. Or, back to square one nyo sa House Justice Committee, suriin nyo ulit.
1: Pero magbibilang ba tayo ulit ng another 1-year ban?
0: Hindi na. Hindi naman new complaint yun eh.
2: Siguro ang ano po. So again, ako ang tindig ko ay dapat talaga matuloy yung impeachment. Kailangan natin ng malinaw na hatol kung tama yung ginawa ni VP Sara o hindi. I think base sa mga nakita natin sa House, talagang compelling ang evidence na mali yung ginawa niya.
0: Yeah.
2: And I would hope and I would think na kahit sinong tao sa Senado, pag nakita nila yung ganong argumento, unless may sobrang matibay na ebidensya na counter dito si VP Sara Duterte, tingin ko malinaw na dapat makonvict siya. That being said, ang nakita natin sa mga opinion polls kay VP Sara Duterte ay pababa yung approval niya, di ba? Parang yung support sa kanya as a presidential candidate for the next election ay kumihina. At tingin ko, humihina ito, hindi lang dahil may mga lumalabas na ebidensya dito, pero humihina rin ito dahil sa estratehiya na ginamit ni VP Sara na hindi siya nag-represent ng kanyang sariling banig, di ba? Yung kasi ang kahit yung mga pro Sara Duterte, sumasang-ayon sila sa ideya na dapat ipagtanggol niya yung sarili niya or harapin niya yung mga allegation laban sa kanya. So ako, kung talagang itutuloy ng Senado ang taktika na ito na parang talagang i-delay lang yung hearing sa House at saka talagang open question pa rin itong mga allegation laban kay VP Sara Duterte. Talagang lalakas yung ganti ng taong bayan pagdating sa election na.
1: Pero
2: kaya ako nga iniisip ko po kung ano eh, talagang for VP Sara ba yung ginagawa ng Senado na pa-delay-delay lang o para sa sarili lang nila na ayaw nilang i-reveal sa taong bayan yung kanilang pagtindig tungkol sa pagnanakaw, tungkol sa karahasan. So yun baka nga may ganung aspeto din.
1: Oh, delayed kasi yung effect ng pagtitingnan natin sa botohan pa lang dahil 2 years pa in the making itong ano eh, itong election. What we're looking for now, Sir Kiko, is the immediate need na mapagdedesisyonan itong impeachment. Yung mga solid followers, yung solid blind supporters talaga, we can expect na gagawin nila ang pagharang, di ba? Pero meron pa naman tayong malaking bilang din and we are needing a number of 16 para magkaroon tayo ng impeachment talaga, di ba, sa Senate. Nakikita nyo ba na may mga masisway pa rin na mga bilang na madadagdag doon sa mga maaring bumoto for the impeachment ng Vice Presidente? Natitignan talaga yung ebidensya at magiging impartial talaga doon sa pagsusuri nila.
2: Well, in terms of kung sinong masasway, nakita natin sa House, di ba? Maraming nagsabi na di na ako boboto dyan sa impeachment. Pero ang final result, mas malaki pa yung mga bumoto in favor for impeachment compared to last year. No? So ngayon, kung meron pang makapagbago ng minds nila, kita naman natin yung Senate majority. Pabago-bago yung minds kung sino yung gusto nilang Senate President. Nasa loob naman ng posibilidad na magbabago din yung boto nila dito kay VP Sara Duterte. Ngayon kung ang basehan ng kanilang magiging pinal na pa siya ay yung mismong ebidensya, yung mga individual na senador na yung makakapagsabi kung yun talaga yung ginawa nilang basis or not. Pero kung ang usapan lang ay pwede bang magbago yung posisyon ng mga senador natin, again, I think ito yung sobrang linaw na nakita natin sa lahat ng mga regudon na nangyari ay yun, pabago-bago talaga ang pagtindig ng ibang mga senador natin. Right.
0: Kiko, mabilis lang ha, bago tayo magbabay sa iyo. Ilan ang bilang ng kasamahan nyo sa Tindig Pilipinas na pupunta sa Senado bukas?
2: Again po, mga 1,000 po ang in-expect po natin. Oh, siguro i-announce ko na lang din po yung ibang detalye. Yung mass-up po natin ay sa Film Center, yung malapit lang po sa Senate building. Yung Film Center po ay magmamasa po tayo ng alauna imedya ho. Okay. Magkakaroon po, depende po sa sitwasyon, pero currently ang balak po ay magmamarcha po papuntang Senate Gate, yung contingent para magsagawa ng programa. And then again, depende po sa sitwasyon, pagkatapos ng indignation rally, magkakaroon din po tayo ng vigil ng alas 4, either again doon sa Senate Gate o baka babalik po kami doon sa Film Center. Pero ang expectation po namin ay whole afternoon po tayo dyan, baka umabot pa ng gabi. And siguro pa sa mga darating po on their own, siguro kung darating po kayo ng mga alauna imedya ay sa Film Center po kayo dumiretso dahil mag-wait for instructions po tayo doon. And then kung later on in the afternoon din po kayo darating, I would recommend na ano, parang sa Film Center po tayo magkita-kita muna kasi kagaya ng nakita natin kanina, kailangan talagang i-assess yung situation dito sa harap ng Senate gate to make sure na safe yung gagawin natin.
0: Sige.
2: So Kiko, Film Center po, 1:30.
0: Okay, all got it. Sige. Kiko, thank you so much.
1: Thank you, Sir Kiko.
2: Maraming salamat din po. Kita-kita po.
0: Okay. Thank you. Kiko Aquino D., co-convener ng Tindig Pilipinas. Mga kapamilya, meron pa tayong isa pang pahabol na report. Alamin natin ang detalye mula po kay Radyo Patrol, Robert Mano. Kuya Robert.
3: Dodi at Ricard, nagkainitan sina Senator Robin Hood Padilla at Senator Kiko Pangilinan sa kasagsagan ng plenary session ngayong hapon. Nagmanifest kasi si Padilla hinggil sa paghuli ng NBI kay Senator Ronald De La Rosa kahapon dito sa Senate compound. Pero kinwestiyon ni Pangilinan ito at sinabi na hindi na dapat tinatalakay sa plenaryo dahil na-refer na ito sa Rules Committee. Sa kasagsagan ng sagutan, tumaas ang boses ni Pangilinan dahil naman para sabihin ni Padilla na irereklamo niya ito.
4: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
5: Mr. President.
6: Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo'y mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator
4: Pangilinan?
6: Senator Padilla, at the floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended.
3: Sinubukan naman ng mga kapwa senador na pag-usapin ang dalawa pero tumagi si Padilla dahil gusto niya na sa session mag-sorry si Pangilinan, bagay na hindi ginawa naman ni Pangilinan. Matapos ang suspension ng session at mag-usap ang mga senador ay nag-adjourn ang session at tuluyan ang hindi nag-usap itong dalawang senador, si Senator Robin Hood Padilla at si Senator Kiko Pangilinan, at kanya-kanya ng alis sa session hall. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
0: Robert.
3: Ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Robert!
3: Tony!
0: Medyo maghinahon lang tayo ng boses.
1: Okay.
0: Wag mo isisigaw yung extra.
1: Isisigawan kayo mga broadcaster kayong dalawa.
0: Mag-modulate.
1: Natin ang modulation.
3: I have the floor.
0: Yes. Robert has the floor.
1: Oh.
0: Okay lang, mahinahon lang tayo. Kuyang Robert, ha? Huwag tayo magsigaw.
1: Walang magre-reklamo.
3: Hinahon lang. Bukas, tingnan natin kung may part 2 ito.
0: Oh, talagang hindi pala pwedeng tumaas lang ng isang octave yung boses, no? Dahil sensitive yung eardrums ng isa. Oy, grabe. Oh.
1: Baka mamaya, tingnan naman yung dumugo.
0: Ay, dati sa English lang dumudugo. Ganun ba? Ngayon sa volume.
1: Sa
0: volume na ngayon. Ay, grabe, oh. Kuyang Robert, maraming salamat.
1: Ingat sa Robert.
0: Thank you. Ay naho, grabe mga kapamilya. Ito, tinignan ko yung website nung signature campaign para dun sa impeachment.
1: Nadagdaga na ba? Nag-update
0: kanina
1: na?
0: Kanina sabi ko 5.17. Ngayon, 5.7 na.
1: 78? O 76?
0: 5.76. Million.
1: 5.761.
0: Yes.
1: Million.
0: Ganun, ha?
1: Ang signature.
0: Tingnan natin. Eh, hindi naman nadadala sa signature campaign yung nasa panig ng mayor yung ngayon. Pero nadadaan sila sa lakas ng boses. Nagiging, why did you shout at me?
1: Ako'y nagigitla because nais nating sinisigawan. Diba?
0: Bakit mo ko sinigawan? Alam mo ba na yun?
1: Hindi pa pwede.
0: At saka bakit nyo hinahanap ako? Pag absent ako, hinahanap nyo ako. Pero pag pumasok ako, tatanungin nyo, bakit ako pumasok?
1: Bakit sumisigaw naman siya kahapon? Nagwawala pa.
5: Easy.
1: O, di naman siya. Inano,
0: parang
1: na,
0: masarap sana patuloy ito, partner Regan.
1: Hindi, tuloy natin!
0: Hanggang alas 8.
1: Dahil nagpupuwis sa mga damdamin natin dito,
0: pero,
1: partner.
0: May TV Patrol pala.
1: Ay, papasok na ba sila?
0: Oh, malapit na, malapit.
1: Sige na.
0: Sige, kami po ni partner Regan ay magbabalik pa po bukas.
1: Ano na ba tayo bukas? Windang Wednesday na tayo bukas.
0: Yeah, Wednesday, tomorrow, dito pa rin po sa Asia Spotted. Kakanin, turing Tony Velasquez.
1: Ikalaso po niyo nakasama. Ingat.
0: Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:01.
1: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Miyerkules, May 13, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Resolusyon para hikayatin si Senador Ronald Bato de la Rosa na sumuko, inihain sa Senado. De la Rosa may apela kay Pangulong Marcos Jr. sa harap ng bantang pag-aresto sa kanya.
1: Senador Ronald de la Rosa tinawag na katawa-tawa sa pagtaka sa mga aaresto sa kanya. Protective custody ng Senado kay de la Rosa pinawalang bisa o pinapawalang bisa sa Korte Suprema.
0: Senator Robin Padilla maghahain ng ethics complaint laban kay Senator Kigo Pangilinan. Senator Panfilo Lacson dismayado naman sa pagbaligtad ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda.
1: Mga miyembro ng House Prosecution Panel na lilitis kay Vice President Sara Duterte pinangalanan na. Mga obispo na nawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial.
0: Sa lalawigan, pulis patay sa pananaksak ng arestuhing suspect sa bypass operation sa Negros Occidental. Mag-ama naman patay din sa pananaksak sa Cebu.
1: At sa balitang sports, defending champion Oklahoma City Thunder muling nakapasok sa Western Conference Finals matapos walisin ang Los Angeles Lakers.
0: Magandang morning, kapamilya! Kompletong pogi ngayong Miyerkules. Ako po si Radyo Patrol Steve Rez.
1: Magandang morning! Magandang madaling araw! Kape, kape, kape, kape, kape! Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: 404 na po natin ang balitaan. Kaunti pa rin ang bato. Umapila si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Marcos na huwag siyang isuko sa International Criminal Court o ICC. Kasunod nito ng pagkuwirma ng ICC ng arrest warrant laban sa senador na tinukoy na co-perpetrator o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte. Iginit ni De La Rosa na sakaling may pananagutan man siya, dapat siyang litisin sa korte sa Pilipinas. Noong Lunes, nagpakita na sa Senado si De La Rosa. Matapos ang anim na buwan na pagliban, galit pang nagpakita ang senador na anay hinarang na agad ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa parking lot ng Senado. Samantala, iginit naman ng Malacanang na dapat tandaan ng Senado ang limitasyon ng kanilang kamangyarihan. Inilagay sa protective custody ng Senado si De La Rosa matapos habulin ng mga tauhan ng NBI na tinangkang isilbi ang mga arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi sakop ng protective custody ng Senado ang mga kasong may parusang mahigit 6 na taong pagkakabilanggo. Sa ilalim kasi ng batas, aabot sa 12 hanggang 40 taong pagkakulong ang parusa sa Crimes Against Humanity.
2: Basta AM, DZMM!
1: Malacanang dumistansya sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay Senador Ronald de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
3: MQ. Ipauubaya ng Malacanang sa law enforcement agencies at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagtugon sa inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald de la Rosa. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas pero may umiiral na batas sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o International Humanitarian Law na maaaring gamitin para maipatupad ang arrest warrant ng ICC. Nakasaan-anya sa batas na maaaring ipaubay ng Pilipinas sa International Court ang pagpapaimbestiga sa isang kaso kapag nauna na itong mag-imbestiga. Dagdag ni Castro, bagamat hindi na kasapi ng Rome Statute ang bansa, may obligasyon pa rin ang Pilipinas bilang miyembro ng Interpol na papanagutin ang mga dapat managot at bigyang proteksyon ang mga biktima ng EJK. Binanggit pa ni Castro na habang nangyayari ang gulo sa Senado noong Lunes, wala namang naging direktang utos ang Pangulo sa sitwasyon. Pero malinaw naman anya ang palaging utos sa lahat ng law enforcement agencies para sa mga kinahawakang kaso na sundin kung ano ang pinag-uutos ng batas. Kaugnay naman ang pagdedeklara ng protective custody ng Senado para kay De La Rosa, sinabi ni Castro na may tinatawag na pribilehiyo para hindi hulihin ang sinumang senador habang nasa sesyon o nasa vicinity ng Senado. Pero hindi anya may patutupad ang pribilehiyong ito kapag ang nagawang krimen ay may parusang higit 6 na taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala, iginitaman ni Vice President Sara Duterte na mali ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa. Ang kay VP Duterte, walang bisa ang warrant mula sa ibang bansa kung hindi ito dadaan sa korte sa Pilipinas.
2: Basta AM, DZMM!
0: Nagkain ng resolusyon ang limang minority senator para hikayatin si Senator Ronald Bato de la Rosa na kusang loob na sumuko sa mga otoridad. Nasa ilalim ng protective custody ng Senado si de la Rosa matapos maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Kabilang sa mga nagkain ng resolusyon si dating Senate President Tito Soto at Senators Bam Aquino, Francis Pangilinan, Rizzo Ontiveros at Pamphilo Lacson. Hindi kahit nila si de la Rosa na sumuko na sa mga otoridad at gamitin ang lahat ng judicial remedies alinsunod sa saligang batas. Giit ng minorya, walang isinasaad sa konstitusyon at Senate rules na may kapangyarihan ng Senado na magbigay ng protective custody o nagkakanlong sa mga senador na ipinapa-aresto. Binati ko si Senate President Alan Peter Cayetano ang mga taga-minorya na naghain ng resolusyon. Giit pa ni Cayetano, susuko lang si de la Rosa kapag ipinapa-aresto ng Philippine Court at mabigyan ng lahat ng legal remedies. Wala namang komento si De La Rosa sa panghihimok sa kanya ng mga taga-minorya dahil hindi pa niya nababasa ang resolusyon kagabi. Ilang taga-suporta ang dumalaw kay De La Rosa sa Senado kabilang si Cavite Congressman Kiko Barzaga. Samantala, protective custody ng Senado kay Senator De La Rosa. Pinapawalang bisa sa Korte Suprema. Narito balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
4: Hiniling ng high school teacher na si Barry Tayam sa Korte Suprema na atasan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin at silbihan ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa sa petition for certiorari and prohibition na hiniain sa SC. Ipinadedeklara ni Tayam na walang bisa ang Senate Resolution No. 44 na layong protektahan ng Pilipino laban sa extrajudicial rendition. Layo ng petisyon ni Tayam na tanggalan ng kapangyarihan ng Senado, nakupkupin siya at dapat lang aniyang harapin ng senador ang kanyang kasalanan. Giit pa ni Tayam, dapat patunayan ni De La Rosa sa korte na wala siyang kasalanan at huwag magtago ng magtago. Iginit din ng petitioner na kung nangyari ang pag-aresto kay Ninoy Senador Laila De Lima at Antonio Trillanes IV, dapat din aniya itong ipatupad kay De La Rosa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: 11 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, tinawag na duwag ni dating Senador Antonio Trillanes IV, si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos takbuhan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation na magsisilbi sana ng warrant of arrest ng ICC noong Lunes. Ayon kay Trillanes, malaking kahihiyan ang ginawang pagtakbo ni Senador o ng Senador at nilinaw na kaya siya naroon ay para tuparin ang hamon ni de la Rosa na sumama siya sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Pathetic, nakakatawa at nakakaawa naman ang naging pahayag ni ML Partilis Representative Laila De Lima sa pagtakbo ni De La Rosa mula sa mga NBI agents. Ayon kay De Lima, maaaring isilbi ang arrest warrant kahit pa nasa loob at in session ang Senado. Payo na mambabatas kay De La Rosa, igalang ang proseso at harapin ang warrant of arrest ng ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity.
2: Basta AM, DZMM!
0: Muling nagkain ng urgent manifestation sa Korte Suprema ang pinakabatang anak ni dating Pangulong Duterte. Base sa petisyong inihay ng kanyang abogado, hiniling ni Veronica Kitty Duterte sa kataas-taasang hukuman na aksyonan na ang mga petition for habeas corpus na inihay nilang magkakabatid para sa kanilang amang si dating Pangulong Duterte. Hiling ng magkakabatid ni Duterte sa Korte Suprema na ideklarang illegal ang pag-aresto, pagsuko at pagkulong sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Netherlands. Samantala, British lawyer Peter Haynes, bagong abogado ni ex-President Duterte sa International Criminal Court, kapalit ni Nicholas Kaufman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Raj Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
5: Ang British lawyer na si Peter Haynes ang bagong legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito'y matapos humiling ni Nicholas Coffman sa ICC Trial Chamber 3 na payagan siyang umatras bilang abogado ng dating Pangulo. Sa inilabas na dokumento ng ICC, ayon kay Coffman, kinumpirma ni Haynes na handa, may kakayahan at agad niyang aakuin ang pagdepensa kay Duterte. Nakapaloob din sa dokumento na napagkasunduan na ang terms of engagement at nakatakdang dumalo si Haynes sa status conference sa May 27, 2026. Tiniyak naman ni Coffman na mananatiling maayos at tuloy-tuloy ang legal representation Duterte sa tulong ng bagong counsel at ng kasalukuyang defense team. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: Inihalal naman ng House of Representatives sa 11 kongresista na bubuo ng prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang chairperson ng House Justice Committee na si Batangas Congresswoman Jervil Luistro. Ngayon din si Manila Congressman Joel Chua, San Juan Congresswoman Isabel Maria Zamora, Wild Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Party List Representative Jose Manuel Jokdo, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Iloilo Congressman Lawrence Defensor, Bukidnon Congressman Kit Flores, Cagayan de Oro Congressman Lordan Swan, at Dinagat Island Congresswoman Kakabagaw. Samantala, hindi pa naitatransmit ang House Secretary General sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Ayon kay Chua, inaalam pa ng House Secretary General kung kanino makikipag-ugnayan matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Iginiit ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na kahit nagpalit ng liderato ang Senado, hindi dapat maging dahilan ito para mag-convene ang Impeachment Court at litisin si VP Duterte. Dagdag pa ni De Lima, may tuturing na tinalikuran ng mga senador ang kanilang constitutional mandate kung hindi i-convene ang impeachment court.
2: Basta AM, DZMM.
0: Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP nanawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
4: Sa inilabas na opisyal na pahayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na may pamagat na serve the common good in the pursuit of justice and truth, iginit ang mga obispo na dapat sundin ng Senado ang mandato ng konstitusyon at agad magpatuloy sa impeachment trial. Ayon kay CBCP President at Lipa Archbishop Most Reverend Gilbert Garcera, mahalagang dinggin ang testimonya ng mga testigo, suri ng mga ebidensya, at pairali ng katarungan at katotohanan sa proseso. Hinimok din ng mga obispo ang mga senador na iwasan ang anumang hakbang na maaaring magbukang pag-iwas sa kanilang sinumpaang tungkulin o paglabag sa mga itinakda ng saligang batas. Giit pa ng CBCP, ang pagkakaantala ng paglilitis ay nangangahulugan ng pagkaantala ng hustisya para sa mamamayang Pilipino at maging sa Vice Presidente. Nanawagan din ng mga obispo sa publiko na maging mapanuri at mapagpatsyag sa mga magaganap na pagdinig upang mapanatili umano ang integridad ng diskurso laban sa maling impormasyon at manipulasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
1: Bert Dizon! Isa pang report! Malacañang umaasang magiging patas ang Senado sa paghusga sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagbabalik mula sa Palasyo ng Malacañang si Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Umaasa ang Malacanang na magiging patas ang mga senador sa paghuhusga sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kapag tuloy nang inendorso ng Kamara at nag-convene ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sana ikonsidera ng mga senador ang taong bayan sa kanilang pagpapasa at pagtalakay sa mga salik ng impeachment na inihain laban sa Vice Presidente. Iginagalang anya ng Malacanang ang desisyon ng House of Representatives pero nilinaw na bahagi lang ito ng trabaho ng mga mambabatas at hindi saklaw ng trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay Castro, ang 257 kongresistang bumoto pabor sa Articles of Impeachment ay patunay na nakakita sila ng sapat na dahilan para isulong ang reklamo sa Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ipresentang dokumento at ebidensya. Dumistansya naman ang palasyo nang tanungin kung gaano ito kakumpensang matutuloy sa aktwal na impeachment trial ang sitwasyon at iginit na hindi manghihimasok si Pangulong Marcos Jr. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras po natin, 4:19 na madaling araw. Dismayado naman si Senator Panfilo Ping Lacson sa pagpapalit ng political alignment ng kapwa senador at ngayon Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Ayon kay Lacson, hindi nagpasabi o nagpapaalam man lang si Legarda bago ang sesyon kung saan naganap ang pagpapalit ng liderato sa Senato. Anya, nirerespeto niya ang desisyon ng senadora pero importante rin ang maayos na komunikasyon lalo't pat ito rin itong orihinal na miyembro ng kanilang grupo. Isa si Legarda sa mga bumoto pabor kay Senate President Alan Peter Cayetano noong Lunes.
2: Basta AM, DZMM!
1: O ito, nagkaedita na, nagkasumpungan na. Irereklamo umano ni Senador Robin Hood Padilla sa Ethics Committee si Senador Francis Pangilinan. Hindi nagustuhan ni Padilla ang umano'y paninigaw sa kanya ni Pangilinan sa plenaryo. Sinuspinde ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang session kung saan tinangka ni Pangilinan na makipagkamay kay Padilla pero tumanggi ito. Sinabi ni Padilla na hindi siya sanay na sinisigawan at giniit na dapat mag-sorry si Pangilinan sa plenaryo. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Pangilinan na walang basehan ang iahaing reklamo ni Padilla at sinabihan ito na huwag maging balat si Buyas. Kadalasan na anya na may nangyayaring sigawan. Totoo naman. And the likes of
6: Peter.
1: Then Senator
6: Subiri.
1: Hindi. Ang isa pa dyan, yung laging mataas or intense yung emotion at mataas yung boses kapag during the sessions, the former Senator Miriam Defensor Santiago, Senator Miriam Defensor Santiago. Kung yun pa inakatapat niya, kumusta siya? O sigawan o pagtataas ng boses sa plenaryo, pero ngayon lang, may senador na magsasampa ng ethics complaint. Normal kasi yun, maghahain din si Pangilinan ng kontrademanda laban kay Padilla dahil sa umari pananakot, pangaharas at kawalan ng decorum. Sinabi ni Pangilinan na wala siyang hilig makipag-away pero hindi niya aatrasan ang kasong isasampa ni Padilla.
6: Bakit nga ba sinigawan? Sinigawan nga ba?
1: Tumaas yung boses kasi sabay sila nagsasalita sa floor. Sabi ni Senator Kiko, I have the floor!
6: Yun lang yun?
1: Siyempre, sometimes magtataas ka ng tone mo to get attention. Di ba kung sabay kayo nagsasalita?
6: So hanggang ngayon, hindi pa
1: rin sila okay. Nagwala, hindi naman nagsabi na masamang salita. Sinabi lang niya, sa akin pa yung floor, ako pa yung nagsasalita.
6: Eh, siyempre, kailangan mo minsan sumiga para mapansin ka. Ganun naman yung
1: issue. Sinasabayan siya eh.
6: Kahit sa house, ganun yung mga tao. Pero sana magkasin ko.
1: Let's see.
0: 4:21 na madaling araw, hindi umano gaano kalaki ang itataas sa singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Paliwanag ng Meralco kahit tumaas na ang generation charge, natapyasan ang dagdag singil sa kuryente dahil sa pagsususpinde sa VAT sa natural gas, pagpapaigsin ng refund period at suspensyon sa paniningil ng green energy auction. Muli nang inihayag ng Energy Regulatory Commission at Department of Energy na posibleng malaki ang itaas ng singil sa kuryente sa paparating na bill. Nag-abiso naman ang ERC sa mga consumer na posibleng masundan pa ang dagdag singil sa kuryente sa Hunyo dahil sa matinitang init at pagtaas ng presyo ng panggatong sa paggawa ng kuryente. Noong Abril, 53 centavos kada kilowatt hour ang itinaas sa singil sa kuryente ng Meralco.
2: Basta AM, DZMM!
1: Posibleng masundan sa susunod na linggo ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Sa unang araw ng training sa Singapore, mahigit piso ang ibinaba ng presyo ng gasolina at kerosene habang mahigit 50 centimos naman sa diesel. Pero tumaas ang presyo ng langis sa world market matapos ibasura ni US President Donald Trump ang peace proposal ng Amerika o Iran. Iran dapat ito. At posibleng maglagay sa alanganin ang peace talks. Kahapon, mahigit 9 pesos kada litro ang itinapya sa presyo ng diesel at mahigit 13 pesos sa kerosene. Ang presyo ng gasolina nagmahal ng halos 50 centavos kada litro. Nag-rollback din ang regasko ng 2 piso kada kilo ng presyo ng LPG.
2: TZMM, numero 1 sa aksyon!
6: Oras!
1: Anong oras na?
6: 4:23 na.
1: Ayun o. O Sir Jerwin Tierra, alam mo na yung oras ha, 4:23. Alam mo, si Sir Jerwin.
6: Jerwin, o.
1: Outstanding school paper advisor ng Quezon Province.
6: Ha? Wow.
1: At naging finalist yan sa Calabarzon. Outstanding SPA yan. Napakahusay na teacher. Daming alam niyan.
6: Siyempre.
1: Desktop Publishing, online pub.
6: National ba yan?
1: Oo.
6: Hindi biro yun. Oh.
1: Radio Broad, lahat. Sinalihan niya. Napakahusay.
6: Hindi biro ang manalo bilang best SPA ng
1: Quezon Province.
6: Quezon Province pa. Calabarzon, di ba? 4:24 na po na madaling araw. Good morning sa mga nakikinig. Nanonood, sumisigaw ng pandesal.
1: Aha.
6: Di ba?
1: Kaya ano, kuchinta.
6: Di ba? May ganun nga. Taho.
1: Ano pa may mga sinisigaw? Anong ka pa may mga sinisigaw dyan sa madaling araw? Ibig sabihin nyo nga, gatas! Gatas ng kalabaw.
6: Balut!
1: Meron pa bang, magbabalot ba na madaling araw? Parang madaling sa gabi yung ginagaw, kinakain.
6: May mga pauwi na, may mga pahabol.
1: Yung mga pa-off pa ng duty.
6: Oh,
1: magbabalot para malakas. Oh. O sige na nga, pagbibigyan natin. Taho, ayan, lato, ayan. Ano pa yung mga ininala ko sa... Ah, biyahe.
6: Ay, biyahe pa yan.
1: kubaw. Buisit.
6: Ganun, so, parang normal yung sigawin sa
1: lakas. Oo, ano?
6: With
1: tapos,
6: sense.
1: Ano, sa palengke naman, suki! Oh, di ba?
6: Sense yung sigaw.
1: Pwede of course,
6: yun.
1: Pwede. Sigaw na may sense, sigaw na...
6: Kaya kang ipaglaban.
1: Ah, may ganun.
6: O, paano? 4:25. Mag-message po kayo sa aming Viber number na...
1: 0919-278-3000! Hindi namin kayo sinigawan. Binigyan ano, lang namin ng diin yung salita na yan.
6: Sabi ni Sir Gerard, sopas daw sa madaling araw.
1: Sopas?
6: Sarap
1: yung mga almusal. Ay, pwede. Lugaw! Ano pa bang sa madaling araw? Ay,
7: good morning!
1: Champurado!
6: Champurado.
1: Perfect. With tuyo.
6: Yan. 4:25 po, intempo namin yung mga mensahe po rin yung mga reaksyon at pampashoutout syempre ngayong Miyerkules. Pero abangan po muna sa aming pagbabalik, mga magsaka na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, bibigyan ng bagong taniman.
1: Guinness World Record para sa pinakamaraming water lantern display.
6: Grabe.
1: Nasungkit ng
6: Pampanga.
1: Diba? Pampanga! Grabe. Yan at iba pa mga balita mula sa mga probinsya. Sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4!
6: Kape.
1: Hindi kami sumisigaw, ha?
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. TZMM Radio Patrol 630.

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4. Radio Patrol Balita.
3: Morning!
1: Alas 4:29, balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Resolusyon para higayatin si Senator Ronald Bato de la Rosa na sumuko na, inihain sa Senado. De la Rosa may apila kay Pangulong Marcos Jr. sa harap ng bantang pag-aresto sa kanya.
4: Senador Ronald de la Rosa tinawag na katawa-tawa sa pagtakas sa mga aaresto sa kanya. Protected custody ng Senado kay De La Rosa, pinawalang bisa sa Korte Suprema. O pinapawalang bisa sa Korte Suprema.
1: Senator Robby Padilla maghahain ng ethics complaint laban kay Senator Kiko Pangilinan. Senator Panfilo Lacson dismayado naman sa pagbaliktad ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda.
4: Mga miyembro ng House Prosecution Panel nalilitis kay Vice President Sara Duterte, pinangalanan na mga obispo na nawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial.
0: Ula. Panahon.
1: Sa oras po nating alas 4:30, punta po muna tayo, no, sa lagay ng panahon. Alamin po natin yung magiging lagay ng panahon. Makakausap po natin si Ma'am Lori de la Cruz. Mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning.
5: Good morning!
6: Good morning, sir. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa kasalukuyan po at sa ating forecast, magiging bagyang maulap hanggang sa maulap sa buong bansa. Mababa ang tsansa ng malawakang pag-ulan dahil yung LPA na nasa loob ng ating PAR ay wala po itong nakikitang direct, wala tayong nakikitang direktong epekto nito sa anong bahagi na ating landmass. So sa ngayon, ang para sa heat index natin sa Metro Manila, pwede pa rin umabot sa danger level. Pwede pa rin umabot sa 42 degrees Celsius. Habang pinakamataas naman, pwede pong maitala sa Itiagi, Isabela na 45 degrees Celsius at danger level din po yan. So mainit at malinisang panahon pa rin na mararanasan sa malaking bahagi na ating bansa at malaking bahagi na ating kapuluan. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga sa init na panahon na ito hanggat maaari po umiwas muna sa direktang exposure sa init sa katanghalian at early afternoon at maging hydrated po. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
1: Thank you! Yan po si Ma'am Lori de la Cruz. Wala po yan sa Pag-asa.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon! Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
4: Para po sa ating Ulat Kalusugan, nagpakita ng positibong resulta ang isang CAR-T therapy para sa human immunodeficiency virus o HIV infection matapos makontrol ang pagkalat ng virus sa isang first in human study. Sa phase 1 trial, kinuha at binago ng mga mananaliksik ang T-cells ng pasyente upang targetin ang HIV bago ito ibinalik sa katawan. Sa tatlong pasyente nakatanggap ng standard dose, dalawa ang nanatiling may undetectable o napakababang antas ng HIV kahit itinigil ang antiretroviral therapy. Sa isa naman, o isa sa loob na mahigit 2 taon at isa naman sa halos 1 taon. Ayon po sa mga eksperto, kailangan pa ng mas malawak na pag-aaral upang makumpirma ang bisa at kalidad ng paggamot at matukoy kung sino-sinong pasyente ang pinakamalaking makikinabang dito. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Wednesday morning.

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning, good morning sa ating kamamilyang magbubukid.
1: Good morning!
0: Sa ating kamamilyang mangingisda.
1: Good morning!
0: Sa ating pong agribalita, naglaan ng mahigit 50 milyong piso ang Department of Agriculture para sa rollout ng food testing laboratory sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., inaasahang mapapalakas ng inisyatibo ang food safety at export potential ng bansa. Nakalaan ang nasabing alokasyon sa mga laboratorio ng Bureau of Plant Industry sa iba't ibang bahagi ng bansa na may kakayahang ma-detect ang nitrate at contaminants nito sa mga plant-based foods at mas papabuti pa ang food safety monitoring. Muli, good morning!
1: Good morning!
0: Sa ating kamamilyang magbubukid at sa ating kamamilyang mangingisda, yan pong ating agribalita on a Wednesday morning.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Sa oras po nating alas 4:34 ng madaling araw, radsarahan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
2: Pasada Probinsya.

0: Alerto sa vulcan! Alerto sa vulcan!
1: Ulan po natin dyan sa Albay. Mga magsasakang nawala ng taniman dahil sa volcanic debris, bibigyan ng bagong lupang taniman. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Albay at ni Vince Villar. Vince!
2: Inanunsyo ng lokal na pamahalaang bayan ng Daraga Albay na bibili sila ng mga loteng taniman para sa mahigit 700 magsasaka na naapektuhan ng volcanic materials matapos ang matinding uso noong Mayo 2. Ayon kay Mayor Vic Pirete, hindi na makakapagtanim sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone ang mga magsasaka, kaya hahanapan nila ang mga magsasaka ng bagong lote na malayo sa peligro. Mga magsasaka rin wano ang pipili ng lugar at ipasusuri sa mga agriculture technicians kung produktibo bang pagtaniman ito. Bagamat mga taga-barangay miisi ang pangunahing apektado ng pag-alboruto ng vulkan, peligroso rin ang mga katabi nitong barangay tulad ng Salvacion, Budyao, Banyadero at Matnog, lalong-lalo na sa Lahar Flow. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince
3: Villar!
4: Sa Cotabato Province, patay ang 2 gold trader matapos magbabarilin ang 2 hold-upper sa bayan ng Midsayap. Malubha naman nasugatan ng isa pang biktima na ginagamot sa ospital. Sa investigasyon, nakipagkita mga biktima sa mga sospek na magbebenta umano ng mga ginto. Pinagbabaril ang mga sospek at mga biktima, tinangay ang malaking halaga ng pera na dala ng mga ito. Pinaghahanap ng mga polis ang mga sospek.
1: Sa Cebu, arestado ang tulak ng illegal na droga matapos mahulihan ng 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa bypass operation sa barangay Sumangdako, Mandawis City. Nasamsam sa sospek ang 7 pakete ng shabu matapos benta ng isang poser buyer. Ayon naman sa investigasyon, job order employee at driver ng DSWD Region 7 ang sospek at dati na umanong nasangkot sa illegal na droga. Iniimbestigahan din ang umano'y supplier ito na sinasabing mula sa kulungan ng Cebu City kung saan nagsisilbi umano siyang bodegero. Bodegero sa transaksyon. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Sa Katanduanes, nasamsama mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang 43 anyos na tricycle driver sa barangay Bigaa sa bayan ng Verac. Ayon po sa polisya, nakumpiska sa sospek ang mahigit 70 sachet ng shabu na tumitimbang ng mahigit kalahating kilo. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Kay Pampanga, arestado ang isang pulis na may rangong patrolman sa bypass operation sa pulis, Regional Office 3. Diyan po sa barangay San Jose, San Fernando City. Ayon sa polisya, nakumpiska mula sa sospek ang 105 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Sa Negros Occidental, patay ang isang pulis habang 2 sugatan matapos pagsasaksakin ng aarestuing sospek sa bypass operation sa bayan ng La Castellana. Naging violent ang 41-anyos sa sospek at ina nito, kaya pinagsasaksak ang mga mag-aaresto sa ng pulis. Dead at arrival sa ospital ang isa sa mga pulis habang nagtamo ng tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 2 pa. Na-recover sa lugar ang halos 50,000 pisong halaga ng shabu, mga patalim, bypass money at mga drug paraphernalia. Kapwa nakaditine ang sospek at ina nito.
1: Sa Cebu naman, patay ang mag-ama matapos pagsaksakin ng isang lalaki sa barangay Inayagan, Naga City. Ayon sa pulisya, nagkaroon naman ng alitan ng sospek at isang anak ng biktima sa isang disco. Natutulog ang mga biktima ng pasukin ng sospek ang kanilang bahay at pagsasaksakin. Sugatan din ang ina ng pamilya na nakasulukuyang nagpapagaling sa ospital. Inaaresto ng sospek sa barangay Linaw, Talisay City matapos ang hot pursuit operation at maharap sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder.
4: Sa Isabela, lalaki arestado matapos magpaputok ng baril sa bayan ng Cordon.
0: Pasada Probinsya! Probinsya!
4: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula Isabela, hatid ni Harris Julio. Harris!
5: Nakatanggap ng sumbong ang Cordon Police mula sa mga residenteng nakarinig ng putok ng baril mula sa 52 anyos na lalaki. Sinubukan pang tumakas ng suspect pero nasukol din ng mga responding police. Sa investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang suspect

0: at kainumang naawat naman ang kanyang pinsan at isang barangay tanod. Inihatid na rin nila pauwi ng bahay ang suspect. Pero habang naglalakad sa daan ay doon bumunot ng baril ang suspect saka nagpaputok sa ere. Nakumpiska sa suspect ang isang maliit na uri ng baril na mayroon pang 8 live ammunition at isang basyo ng bala. Kalaboso ngayon ang suspect na nahaharap sa reklamong alarms and scandal at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Haris Julio.
1: Maraming salamat, Haris Julio. Alas 4:40 sa Cebu, patay. Sa Cebu, 18 anyos na suspect sa pamamaril sa bayan ng Balamban, patay sa operasyon.
2: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: Narito, balita kumpirmado sigurado mula Cebu, alin ni Annie Perezani.
3: Nagsasagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis sa Barangay Cantuod, Balamban, Cebu upang tugisin ang suspect sa pamamaril noong weekend. Nang matagpuan ang suspect, kinuha umano nito ang kanyang baril at pinaputukan ng mga responding pulis. Gumanti ng putok ang mga pulis at nabaril ang suspect. Isinugod pa siya sa ospital pero idiniklarang ng dead on arrival. Natamaan naman ang isang pulis pero ligtas dahil nakasuot ng bulletproof vest. May nahuling mga kasamahan ng suspect na nakuha na ng baril, illegal na droga at mga drug paraphernalia. Kabilang narito ang isang 15 anyos na binatilyo na inilagay muna sa kustudiya sa Department of Social Welfare. Iniimbisigahan na ang pagkakakilanlan ng mga nahuli at ang kanilang koneksyon sa napatay na suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez. King Pampanga ulit, SIM cards ipamamahagi sa mga mag-aaral.
2: Pasada, probinsya. Probinsya.
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
4: Mahigit 1,000 SIM cards ang itinurn over ng Department of Information and Communications Technology Region 3 kay Pampanga Governor Lilia Pineda. Ayon kay DICT Central Luzon Regional Director Antonio Padre, bawat SIM card ay may kasamang 25 gigabytes internet kada buwan na patuloy na ire-renew ng DICT upang makatulong sa online learning, research at komunikasyon ng kabataang galing sa mga indigent na pamilya. Mula sa 5,000 SIM cards na hiniling ng Pampanga LGU, mahigit 1,300 na ang na-turnover ng DICT sa Kapitolyo. Naniniwala ang gobernador na malaking tulong ang bayanihan SIM cards lalo na sa mga estudyanteng mula sa mahihirap at liblib na komunidad na limitado ang access sa internet para sa kanilang pag-aaral. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
1: Maraming salamat, Grace Sirutao! Sa Bacolod City, magdaraos ang lokal na pamahalaan ng ika-anim na Chicken Inasal Festival. Mula po yan May 29 hanggang 31 bilang pagdiriwang sa kilalang Chicken Inasal ng lungsod. Gaganapin ang iba't ibang food, cultural music and entertainment events sa Manukan Country na The Upper East at Ayala Malls Capital Central. Tampok sa selebrasyon ng cook-off, festival dance at food tasting activities. Nagutom tuloy ako. Layunin ang pista na ipagdiwang ang kultura at pagmamalaki ng mga Bacolod noon bilang tahanan ng sikat na Chicken Inasal.
5: Punta tayo. Sarap. May 29 to 31 pala, partner. Sige po, kita-kits
1: tayo,
5: tayo
1: dyan, ha? Sa Bacolod. Samantala, nakapagtala ng bagong Guinness World Record ang Pampanga para sa pinakamaraming water lanterns display.
5: Palakpakan mo nga sa partner. Yeah, no?
1: Congrats po sa mga
5: kapampangan. Mga kapampangan.
1: Mga kapampangan pa.
5: One water lanterns display. Sabay-sabay na pinailaw ang mahigit 11,000 water lanterns sa 12 hektaryang man-made lake na dinayo ng libo-libong individual. Isinulat sa mga lantern ang mga kahilingan at mensahe ng mga lumahok. Dahil po dito nasukit ng aktibidad ang bagong Guinness World Record!
1: Congratulations! 444. Abangan sa aming pagbabalik, grupong Tindig Pilipinas magpoprotesta sa Senado ngayong araw.
5: At Partial Committee Report ng Senate Blue Ribbon Committee isinumite sa Ombudsman. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radyo Patrol 630. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bicoña, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Radyo Patrol Balita! Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4!
1: Sa oras po natin 4:47, buwag po tayo ng report ng Radyo Patrol Philippine National Police, tiniyak na walang special treatment sa dati nitong hepe na si Senator Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame at Radyo Patrol, Marlene Padiernos Mars.
7: Walang magiging epekto sa implementasyon ng ICC arrest warrant ang pagiging PNP chief noon ni Senator Ronald De La Rosa. Pagdating ni PNP spokesperson Police Brigadier General Rando Stuanio, hindi kailanman magiging hadlang o konsiderasyon ang pagiging dating chief PNP ni De La Rosa para maipatupad ang kanilang tungkulin at mandato. Pero ipinaliwanag niyang may mga prosesong kinakailangang sundin ng PNP bago aksyonan ang sinasabing ICC arrest warrant kaya hindi pa kumikilos sa ngayon ng pambansang pulisya. Kabilang na rito ang extradition sa bisa ng isang court order at direct surrender na pagdaanin sa Interpol at iko-coordinate sa National Center Bureau ng Manila o Philippine Center on Transnational Crime na sila namang magko-convene sa DOJ, PNP, NBI at DFA para pag-usapan kung papaano ang magiging implementasyon ng Interpol. Pinag-aaralan na rin naman ng PNP kung may epekto ba sa subpoena ng CIDG ang pag-asailalim kay De La Rosa sa protective custody ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiedos.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa Istretta.
5: Aabot sa 1,000 ang inaasahang magpoprotesta sa labas ng Senado ngayong araw para ipanawagang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Magtitipon ang grupong Tindig Pilipinas sa Manila Film Center bago magmarcha papuntang Senado para magdaos ng programa. Umaasa si Tindig Pilipinas co-convenor Kiko Aquino D na hindi maantala ang paglilitis kay VP Sara kahit nagkaroon ng regudon sa liderato ng Senado. Nauna nang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magkukonvene ang Senado bilang impeachment court sakali matanggap ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Dadagdagan agad ng NCRPO ang mga ipakakalat na pulis sa paligid ng Senado para magbantay sa mga protesta. Pinaalalahanan din ng mga magpoprotesta ang panatilihin ang kaayusan. So, panig. Kagaya kahapon, dalawang panig. Meron supporters ni Senator De La Rosa at ng mga Duterte. Meron din yung anti naman.
1: Eh, kahapon, may nagkaroon ng commotion na, nagkagirian eh. Sana po mamaya, no, peaceful.
5: Dapat ilatag na maayos ng PNPN. Hiwalay nyo na, humarang na kayo sa gitna.
1: To be fair, grabe yung maximum tolerance ng PNP. Mm-hmm.
5: Di ba nandun ka, partner? Alam mo naman yung mga ano doon, mga makukulit doon. Pati media, kung ano-ano pinagsasabi.
1: Pati media, hinaharas.
5: Wala ata sa wisyo yung mga yun.
1: Hindi nga alam kung ano yung nire-report eh. Hindi nga nila alam yung content. Pero pag nakita nilang media, hinaharas dahil lahat daw ng media ay bias. Bias. Ano ba ang bias sa inyo? Ay, nako. Eh, doon sila naniniwala sa mga vlogger na sa media din, national media din na kumukuha ng source.
5: Oo, tapos kapag magpapalabas ng content nila, kinukuha din sa report ng media.
1: Oo nga, sa mainstream media rin.
5: Media.
1: Ano ba yun? Sa ibang balita, mga estudyante ng UP Diliman at iba't ibang grupo nagprotesta para igiit na tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado din ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
9: Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng UP Diliman University Council, Gabriela Youth, Bahaghari, Anakbayan at iba pang progresibong grupo sa tapat ng Vincent's Hall sa UP Diliman para igiit na i-convict na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gabriela Youth National Spokesperson Fran Reyes, nagkakaisa silang ang korupsyon ang kumikitil sa karapatan ng mga eskolar ng bayan at mamamayang Pilipino. Iginiit niyang ang mga pondong dapat inilalaan sa serbisyo publiko tulad ng edukasyon ay napupunta lang sa pansariling interes ng mga korup na politiko tulad anya ni na VP Sara at Pangulong Marcos. Bukod dito, ipinunto rin ng National Speaker ng Gabriela Youth na halatang nagkukumahog na ang mga korup na politiko para takasan ang pananagutan lalo na kapansin-pansin anyang bigla ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Pinag-uusapan na ng mga progresibong grupo ang pagkakasanang protesta sa harap ng Senado sa mga susunod na araw. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
8: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
5: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Ang Assistant Ombudsman Mico Clavano isinumite ang mga dokumento ng opisina ni Senator Panfilo Lacson na dating nanguna sa komite. Kulang pa ng 2 pirma ang report para ma-endorse sa plenaryo at may sponsoran ng committee chair na kasalukuyang bakante dahil sa ganap na balasahan sa Senado. Unang inirekomenda ng Blue Ribbon Committee ang preliminary at fact-finding investigation para sa mga kasong plunger, bribery at money laundering laban kina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at iba pa.
1: Dumalo sa misa para sa 38th anibersaryo ng Office of the Ombudsman si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Melchor Carandang. Ito'y matapos ipawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak sa kanya sa pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Korte, walang jurisdiction ang Office of the President sa Deputy Ombudsman na nanoy humawak sa imbisikasyon sa mga umano'y nakaw na yaman ng dating Presidente noong 2017. Dahil po dito, ipinag-utos ng SC na bayaran ang sahod mula ng masuspindi at matanggal sa pwesto, gayon din ang buong retirement benefits ni karandang.
5: Mahigit 30 barko ng China na mataan sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Radyo Patrol Marlene Padiernos, Berlin.
7: Mula May 4 hanggang May 11, may namataan ng Armed Forces of the Philippines sa 35 barko ng China sa West Philippine Sea. Batay sa pinakuhuling monitoring ng Philippine Navy, pinakamaraming naispatan sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na kinaibilangan ng 9 na barko ng China Coast Guard at 8 People's Liberation Army Navy vessel. Isang barko naman ang PLA Navy ship at 6 na China Coast Guard ang namonitor sa Ayungin Shoal, habang 3 PLA Navy ship at 2 CCG vessel ang namataan sa Skoda Shoal. Giit ng AFP na natiling ilegal ang mga presensyang ito ng mga barko ng China sa loob ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Kasabay ng pangakong patuloy na pagbabantay ng sanatahang lakas ng Pilipinas sa pambansang teritoryo at soberanya ng bansa, alinsunod sa international law. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol.
1: Sa ibang balita naman, pinaghahanap ang 56-anyos na ginang matapos papaulat na nawawala habang kumukuha ng passport sa Paranaque. Ayon sa kanyang anak na si Elpidia Lailo, lumuwas galing Calapan City sa Oriental Mindoro ang ginang kasamang anak at pamangkin nito para sana kumuha ng passport, pero bigla itong nawala. Gamit ang mga kuha ng CCTV sa lugar, natunto ng mga imbestigador ang dinaanan ng ginang, pero hindi pa rin ito natatagpuan. Buo na ng tracker team ang pulisya at inalerto na rin ang mga kalapit na istasyon.
5: Sa Pasay, may git 5 milyong pisong halaga ng kusyo high-grade marijuana ang nasamsam ng PNP, PIDE at Bureau of Customs sa Central Mail Exchange Center. Nadiskubre may git 3 kilo ng kusyo nang idaan sa x-ray screening, canine inspection at manual verification ang 8 abandonadong parcel. Dumating sa bansa mga parcel na idineklarang mga damit, libro at kalendaryo ang mga laman.
8: Mga balita sa labas ng bansa.
1: Balita sa labas ng bansa, 14 ang nawawala ng lumubog ang bangka na sinasakyan ng mga undocumented migrants sa Pangkor Island sa Malaysia. Mahigit 20 ang nakaligtas sa insidente habang napatuloy ang paghanap sa mga nawawala. Lumabas sa imbestigasyon na 37 ang sakay ng bangka na galing Indonesia nang lumubog ito. Plano umanong iligal na pumasok ng Malaysia ng mga biktima. Samantala, 9 ang patay at mahigit 20 ang sugatan sa panibagong pambobomba sa Pakistan. 2 pulis at 1 babae ang kabilang sa mga namatay. Wala pang umaako ng responsibilidad sa pambobomba.
8: Showbiz balita! Balita!
5: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika every morning, Erica Balmes. Erica, anong latest?
10: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Matapos ang mahigit isang dekada, magbabalik na ang White Party Manila, isa sa pinakatanyag na pride celebration sa bansa. Gaganapin ang event sa World Trade Center sa Maynila at tampok dito si Vice Ganda, Ben and Ben, Mackie, Marina Summers at Glock 9. Bahagi ng kikitain mula sa event ay ilalaan sa HIV awareness programs, testings at care initiative. Ayon kay Vice Ganda, excited siyang muling makasama ang LGBTQIA+ community sa isang makabuluhan at masayang selebrasyon ng Pride. Sa iba pa nating chika sa umaga, ipalalabas na nationwide ngayong June 10 kasabay ng Pride Month ang pelikulang Open Endings na pinagbibidahan ni Janella Salvador, Jasmine Curtis-Smith, Clea Pineda at Lian Mamonong. Matapos maging number one box office film sa 2025 Cinemalaya Film Festival, nakatanggap din ang pelikula ng special citation para sa Best Ensemble Performance sa Cinemalaya. Umiikot ang kwento ng Open Ending sa apat na queer woman na minsang nagkaroon ng relasyon sa isa't isa bago nabuo ang matibay na pagkakaibigan. para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
5: Thank you, Erica!
11: Sports Balita!
1: Sa ating sports balita, defending champion Oklahoma City Thunder, winalis at pinagbakasyon ng Los Angeles Lakers sa NBA playoffs. Grabe naman yung... Yan ang ibang sports balita yatin natin Big Ben DZMM, Alfred Dante Alfred. Go!
12: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports. Muli nakapasok sa Western Conference Finals ang defending champion na Oklahoma City Thunder. Steve, tinalo at winalis ng Thunder ang Los Angeles Lakers sa Game 4 ng Best of 7 Series sa score na 115-110. Makakalaban ng Thunder sa Western Conference Finals ang mananalo sa pagitan ng San Antonio Spurs at Minnesota Timberwolves.
5: At yan
12: ang kumpirma. Balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Thank you,
5: Alfred Dalde. Oras natin, eksakto.
13: Eksakto,
5: alas 5. So, ibig sabihin, isi-save namin ito mga ito. Bukas ito. Na yung mga pa-shoutout.
1: Sorry.
5: Sorry po. Marami itong tayong istorya eh. Mm-hmm. Pero di kami sumisigaw, ha?
1: Bukas. Bukas, Webes, ha?
5: Susunod na!
1: Pasada balita kasama si Johnny
5: Johnson Malabat at Christian, your source, your sores. Bye!
1: Ingat po, ingat!
11: Radyo Patrol Balita! Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita, alas 4. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.

0: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon. Pasada Balita!
1: Magandang Wednesday! Bangon! Gising na ho kayo muli mga kapamilya. Miyerkules na po tayo ngayon ay midweek, May 13, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Siya po! O na! Ako muna. Ako po si Johnson Malabat. Sa oras nating 5:03, narito po muna ang mga maiinit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita.
1: Delikadong heat index. Inaasahan sa halos 50 lugar ngayong araw. Level ng tubig sa Angat Dam, patuloy din ang pagbaba. Presyo ng mga produktong petrolyo, posible na namang bumaba sa susunod na linggo. Senador Ronald Bato de la Rosa, nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang dalhin sa ICC. Resolusyon para sa pagsuko ni de la Rosa, inihain naman sa Senado. Bubuo ng prosecution team ng Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinangalanan na. Sa ating Pasada probinsya, police patay matapos saksakin ng labang drug suspect sa Negros Occidental. Magandang umaga po muli Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, at sa mga ginagawa pong background ng DZMM Teleradio. Bangon gising na sa mga may pasok, ako po si Johnson Manabat at meron po tayong special co-anchor for today.
2: Napatakbo bigla, partner.
1: Butihan dyan ka, no?
2: Ah? Eh, syempre, nahihiya naman ako sa'yo. Magandang umaga po, Radyo Patrol, Robert Mano.
1: At ako po naman si Johnson Manabat sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na binabantayan ang low pressure area na dating Bagyong Kaloy. Wala nang epekto sa anumang bahagi ng bansang LPA na patungo sa West Philippine Sea. Dahil dito, mararanasan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index o ang init na naramdaman ng katawan sa Butuan City. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Butuan City, Camiling sa Tarlac at Echague sa Isabela, habang 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City. Alabat sa Quezon Province, Cavite City, Dumangas, Iloilo, iba sa Zambales, Panglao sa Bohol, at Tanawan City sa Batangas. 43 degrees Celsius naman sa 15 mga lugar pa, habang 42 degrees Celsius sa 21 lugar kabilang na sa Metro Manila.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin po natin ng latest mula sa Pag-asa, mula kay Ma'am Chinelle Dominguez. Ma'am Chinelle, magandang morning!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito John, Sir Robert, at sa ating mga taga-subaybay.
2: Good morning!
3: Para po sa ating weather update, update, yun po yung low pressure area na nasa labas po ng ating PAR ay tuluyan na po malusaw kagabi. At ngayon po, isa na lang low pressure area yung ating binomonitor. Ito po yung nasa loob ng ating PAR, which is yung dati pong si Caloy. Wala po tayong nakikitang direktang epekto nito sa anumang parte ng ating bansa at hindi na rin po natin nakikita na mag-intensify pa into a bagyo sa mga susunod na araw. Para sa ating forecast dito sa low pressure area na to, nakikita natin mananatili po ito dito sa may Philippine Sea kung saan din po siya malulusaw or magdi-dissipate between Friday and Saturday. Sa ngayon po, yung buong bansa po natin ay patuloy na makakaranas ng maaliwalas, ngunit mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers or kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna, Lisa Cis, Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Thank you, Ma'am Chanel Dominguez ng Pag-asa.
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Lalo pa bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam kahapon. Bumagsak sa 179.60 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.78 meters noong Lunes. Nang gagaling sa Angat Dam ang 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Magyari bumaba ang level ng tubig sa Ipol, La Mesa, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Nauna nang iginit ang MWSS na sapat na supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong tag-init.
1: Sa iba mga balita, iginiit po ng Meralco na maliit lang ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kasunod ito ng anunsyo ng Energy Regulatory Commission na mahigit piso kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos matapos maayos ang isyu sa line rental. Ayon sa Meralco, malaki ang tapyas sa dagdag singil dahil sa pagtanggal sa value-added tax sa natural gas mula sa malampaya, pinaiksing refund period at pagsuspinde sa pangungulekta ng Green Energy Auction Allowance o GEOL. Pero ayon sa ERC, posible pang masundan ang mataas na bayarin sa mga susunod na buwan dahil sa matinding init at pagmahal ng panggatong sa paggawa ng kuryente. Kahapon, naranasan ang yellow alert sa Visayas Grid, punsod ng force outage ng ilang planta at mataas na demand. Idinideklara ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para mapunan ang pangangailangan ng power grid.
2: Posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang araw na kalakalan sa world market, mahigit piso ang bawas presyo sa gasolina, habang 60 centavos sa diesel at mahigit 2 piso naman sa kerosene. Pero bagyang tumaas ang presyo ng langis sa Amerika at Europa matapos ang pahayag ni US President Donald Trump na naghihingalo na ang peace talks sa Iran, kaya posible na namang sumiklab ang gera sa Middle East. Kahapon, bumaba sa 9 pesos and 57 centavos ang diesel, habang 13 pesos and 30 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, tumaas ng 47 centavos ang kada litro. Nauna na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaring makasuha ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of National Emergency ang bansa.
1: Naghain ng resolusyon na ilang miyembro ng bagong minority bloc sa Senado para hikayating sumuko na lang si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagsasapubliko ng International Criminal Court sa warrant of arrest laban sa senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga lumagda sa resolusyon sina Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Tumanggi si De La Rosa na magkomento at iginit na hindi pa niya nababasa ang resolusyon. Pero para kay Senate President Alan Peter Cayetano, halatang ayaw na ilang miyembro ng minorya na nasa Senado si De La Rosa. Nanawagan naman ang emosyonal na si De La Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague. Sinasabing handa rin ng senador na humarap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao noong nakaupo pa siyang hepe ng Davao City Police at Regional Director ng Davao Region. Pero aminado po si De La Rosa na posibleng abogado niya ang humarap sa investigasyon bukas. Dilino po naman ng senador na hindi niya natanggap ang sahod sa 6 na buwang pag-absent sa Senado simula noong Nobyembre ng nakaraang taon. Matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Ayon kay De La Rosa, muli siyang pumasok sa Senado matapos ng ilang buwan dahil sa naramdamang hiya. Nahiya na raw. Hindi naman ho nang himasok ang Malacanang sa pagbibigay ng Senado ng protective custody kay De La Rosa.
2: Oh, ito sa mga sensitive sa sigawan, ha?
1: Hoy!
2: Pero kami dalawa nitong partner ko, hindi kami sumisigaw.
1: Hindi pwede, hindi
2: nagbabalita
1: pwede.
2: Lang kami, ha?
1: Mataas lang ang boses.
2: Ayan. Para hindi... may focus doon sila pakinggan, di ba?
1: Pero hindi para bulyawan mo yun.
2: Oo, hindi tayo nang bubulyaw. Nagkasagutan sina Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla kaugnay sa issue ni Senador Ronald De La Rosa. Sa sesyon, isinulong ni Pangilinan na talakayin ang warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa sa Committee on Rules. Sinubukan sumingit ni Padilla, kaya sumigaw si Pangilinan na siya pa rin ang dapat magsalita. Sabi niya, partner, di ba? I have the floor!
1: Ah, ganun?
2: Oh. Ay, nandun ka din. Magkasama tayo.
1: Ay, takbuhan na lang sa session hall.
2: Sa session hall, eh. Oh. Makalipas ang ilang minuto, inireklamo ni Padilla ng paninigaw si Pangilinan hanggang sa pansamantalang sinuspindi ang session. Nag-usap ang dalawa at sinubukan makipagkamay ni Pangilinan pero hindi tinanggap ni Padilla. Ayon kay Padilla, plano niyang maghain ng ethics complaint laban kay Pangilinan dahil lang sa paninigaw. Naniniwala rin ang senador na dapat mag-sorry si Pangilinan sa plenaryo dahil doon nangyari ang insidente. Nakahanda naman si Pangilinan na maghain ng counter-complaint sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang nakareses ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ang kapwa senador na huwag maging balat sibuyas at narindigang walang legal na basehan ang isasampang reklamo. May video ka po, partner, nung nilapitan.
1: Talagang inaabot ni Senator Kiko yung kanyang kamay.
2: Nakagaroon, inaakmang ganun. Oh.
1: Tagal.
2: Oh.
1: Wala, hindi inaabot ng isa.
2: Eh baka akala lang hihingi ng
1: merienda.
2: Merienda, pagkain.
1: Sinubukan pang hawakan nung Senator Kiko sa bandang balikat yung isa, umiwas yung isa.
2: Aba, high blood talaga. Ayaw.
1: Eh, ito mo nang masigawan.
2: Huwag mo ko sisigawan.
1: Ay, nako. Samantala, itinanggi po ng mga NBI agents ang akusasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa hinggil sa pagharang ng mga ahente nito sa kuha ng CCTV. Pinahabol ang mga tauhan ng NBI si de la Rosa na nasugatan pa sa 2 daliri matapos madapa sa hagdan habang papunta sa plenaryo. Iginiit po ni NBI Director Melvin Matibag na hindi sinunggabaan ng 2 babaeng ahente si de la Rosa nang magtangkang silbihan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa halip, ang senador pa ang tumulak sa 2 ahente kaya nakatakbo papasok ng session hall. Lilino po naman ni Senador Tito Soto na hindi niya alam na papasok si De La Rosa nung araw na yon nang dumating ang NBI sa Senado. Pero para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto dahil may ideya na siya hinggil sa pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC. Itinanggi po naman ng Philippine National Police na ipinaubaya nila sa ibang ahensya ang posibleng pag-aresto kay De La Rosa.
2: Inihalal na sa kamera ang bubuo sa prosecution team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa House prosecution team, sina Gervil Luistro, Joel Chua, Isabel Maria Zamora, Roger Rodriguez O. Gutierrez, Laila De Lima, Chel Jokno, Terry Ridon, Lawrence Defensor, Kid Flores, Lordan Suan, at Kaka Bag-aw. Nauna nang iniutos ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado kabilang ang sinasabing maanumalyang paggasto sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Pero hanggang ngayon, wala pang abiso kung na-transmit na ng House Secretary General ang reklamo sa Senado. Sinabi ni Manila Congressman Joel Chua na posibleng hinihintay ng House Secretary General kung kanino makikipag-ugnayan matapos ang palitan ng liderato ng Senado noong Lunes. Nauna nang iginiit ng mga kongresista na hindi dapat makaapekto ang regudon sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court.
1: Sa kaugnay ng mga balita, nangako naman ang bagong liderato ng Senado na forthwith ang gagawing aksyon sakaling i-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Biniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi maaantala ang proseso ng paglilitis laban sa vice-presidente. Nakatakdang magsagawa ng caucus ng Senado ngayong araw para talakayin ang articles of impeachment at iba pa nilang agenda. Nauna nang nilino ng Korte Suprema ang katagang Fort Worth na nangangahulugan sa loob ng reasonable hours na maaring maikli o maaari namang mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang isang impeachment court. Mistula namang bumaliktad ang posisyon ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court mula nang maging miyembro ng mayorya matapos ng Rigodon noong Lunes. Magkaiba ba ang point of view ng mayorya at ng minorya?
2: Abay, doon nasa minority siya. Ang sabi niya, trabaho nila, nadlangan, harangin. Diba? Doon nga siya na-bash. Eh ngayon, nung nasa majority na,
1: ano daw?
2: Dapat mag-convene. Wala kaming powers para hadlangan.
1: Ayun pala naman. Nauna na po hinikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang Senado na simulan agad ang paglilitis laban kay VP Sara.
2: Tiwala ang ilang senador na hindi masasayang ang findings sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay na sinasabing maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na nakapag-ambag ang komite sa fact-finding investigation at case build-up ng Department of Justice at Office of the Ombudsman laban sa isinasangkot sa anomalya. Isinumiti na sa legal team ng Ombudsman ang partial report ng Blue Ribbon Committee para makatulong sa investigasyon. 7 senador lang ang pumirma sa partial report kabilang ang mga bagong miyembro ng minority bloc na sina Lacson, Rizzo Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Sa dokumento, inirekomendang isailalim sa preliminary investigation ng mga dati at kasalukuyang opisyal at mambabatas na isinasangkot sa anomalya kabilang sina Senador Francis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada.
1: Ay, wala muna maglilipad ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. Magbe-break lang ho kami sandaling-sandali, magtitimpla lang ng kape. Sasamahan namin kayo hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita with Robert Antimano Mano.
2: Of course, at syempre, with Darry Johnson Manabat po,
1: okay,
2: ha.
1: Okay, dyan lang ho kayo, ha. Sandali lang. Oras po muna natin. Sa mga may planong tumakbo ho dyan ngayong umaga.
2: Saan tatakbo? Hagdanan?
1: Pwede rin naman, yung up and down
2: mas
1: lang.
2: Mas mabilis ba kapag may hahabol sa'yo?
1: Ay, sigurado yun. Oo. Oh. Mas makakarating ka agad sa pubo. Pero mag-ingat kayo, ha. Baka kay Mada pa.
2: At oras, masugatan.
1: At masugatan. Oras po natin.
2: 5:19.
1: Saguli po.
0: Papasada na ang Pasada Balita. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:21. Isinapubliko na ng ICC Trial Chamber ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Humanitarian law practitioner ang British lawyer na si Peter Haynes at naging abogado ng ilang akusado sa ICC kabilang na si Jean-Pierre Bemba ng Congo na napawalang sala sa kasong war crimes at crimes against humanity. Si Haynes din ang abogado ni Joseph Kony ng Uganda na inuusig ng ICC in absentia dahil hindi pa rin nahuhuli. Inaasahang tatayo si Haynes bilang abogado ng dating Pangulong Duterte sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27. Samantala, naghain po ng 2 urgent motion sa Korte Suprema ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty Duterte para hilingin ang pagresolba sa mga petisyong layong ideklarang ilegal ang pagka-aresto sa kanyang ama.
2: Dumating na sa The Netherlands ang panibagong batch ng 17 Pilipinong sakay ng barkong tinamaan ng hantavirus sa Cape Verde. Isa sa ilalim sa quarantine ng mga Pilipinong galing sa Canary Islands sa Spain. Noong Linggo, dumating sa The Netherlands ang unang batch ng 4 na tripulanteng Pilipino. Nakikipag-ugnayan na ang imbahada ng Pilipinas sa Dutch authorities at Migrant Workers Office sa Germany para sa pagpapauwi ng 38 Pilipinong sakay ng barko. Nauna ng tiniyak ng Department of Health na ligtas sa hantavirus ang mga Pilipinong sakay ng barko at walang nararanasang sintomas.
1: 35 barko naman ng China ang namataan sa West Philippine Sea noong nakaraang Linggo. Kabilang dito ang barko ng China Coast Guard at barkong pandigma sa Ayungin Shoal, gayon din sa Bajo de Masinloc, Escoda Shoal at sa Pag-asa Island. Sa kabuuan, 62 barko. Opo, 62 ang mga barko ng China ang namataan sa karagatan noon lamang nakaraang buwan. Sa kabila nito, walang ginawang pangaharas sa mga barko ng China sa kasagsagan ng 2026 balikatan exercises na mga sundalong Pilipino at Amerikano noong April 20 hanggang May 8. Lumahok din sa pagsasanay ang mga bansang Japan, Australia at Canada.
2: Sa labas naman ng bansa, umamin sa pagiging foreign agent ng China ang dating mayor ng California sa Amerika. Pumasok sa kasunduan ang dating alkalde ng Arcadia City na si Aileen Wang at nakatakda maghain ng guilty plea sa kasong felony. Inamin ni Wang na hindi niya ipinaalam sa Amerika na isa siyang foreign agent ng China at isinulong ang pro-Beijing propaganda noong 2020 hanggang 2022. Posibleng patawan ng hanggang 10 taong pagkakakulong si Wang na nahalal na alkalde noong 2022. Mayahalin tulad ang kaso ni Wang sa kaso ni dating Bambang Tarlac Mayor Alice Go o Go Wapping at dinakusang espiya ng China. Nakakulong sa Correctional Institution for Women si Go na hinatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng illegal na operasyon ng Pogo sa Bamban.
3: Mayor din?
2: Diba? Parang may trend ah.
3: Parang pelikula lang ano, kala mo sa pelikula lang nangyayari, sa realidad pala may ganun talaga. Diba? Mahabang proseso
2: may,
3: yan ah.
2: May Amerika ka, may Pilipinas ka, try kaya sa iba pa mga lugar. Pero di ba?
3: Pwede try nila sa Taiwan.
2: Subukan nila.
1: Oras po natin, 5:25.
0: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Sa oras nating 5:25 na ng tanghali, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita, probinsya.
1: Sa ating pasada probinsya, pulis patay sa pananaksak sa bypass operation sa Negros Occidental. Balita mula Negros Occidental, iyahatid ni Romeo Subaldo.
4: Napatay sa saksak si Police Master Sergeant Davi Carampatana, intelligence operative ng La Castellana PNP, matapos manlaban ang subject sa bypass operation sa Barangay Talaptap, La Castellana, Negros Occidental, Lunes ng gabi. Suspect sa krimen si alias Edward, 41 anyos. Ang 68 anyos na ina ng suspect na si Delia, kumuha rin ng patalim at pinagsasaksak ang 2 pang mga pulis, kabilang ang Deputy Chief ng La Castellana PNP na si Police Captain Jose Michael Muniez. Na-recover sa operasyon ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 50,000 piso. Sa sampahan ng kasong murder at paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang anak ng suspect, habang frustrated murder naman laban sa kanyang ina. Binigyan ng Police Regional Office Negros Island Region ng medalya ng sugatang magiting ang dalawang sugatang pulis. Ito ang pangalawang beses na may namatay na pulis habang nagsasagawa ng bypass operation sa Negros. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Thank you, Romeo!
2: Keti Pampanga, nasamsam! Nasamsam ang mahigit 7,000 pisong halaga ng shabu sa San Fernando City. Naaresto ang pulis na may ranggong patrolman at naulihan na mahigit 100 gramo ng shabu sa bypass operation sa barangay San Jose. Nakakulong na ang pulis na kabilang sa drug watch list ng probinsya.
1: Sa Cebu, patay ang 18 taong gulang na suspect sa inkwentro sa bayan ng Balamban. Aarestuhin sana ng mga pulis ang suspect dahil sa kasong pamamaril, pero nanlaban. Dead on arrival sa ospital ang suspect dahil sa tinamong tama ng bala sa katawan. Naaresto naman ang ilang kasabwat ng suspect na nahulihan ng baril at ng ilegal na droga.
2: Sa Cebu pa rin, patay ang mag-ama matapos pagsasaksakin sa Naga City. Natutulog sa bahay ang mag-ama nang pasukin at pagsasaksakin ng suspek. Agad namatay ang mag-ama habang nasugatan din ang misis nito. Naaresto naman ang suspek na umaming nagalit matapos makaalitan sa disco ang isa pang anak ng biktima.
1: Sa Isabela, arestado isang lalaki matapos magpaputok ng baril sa bayan ng Cordon. Sa imbestigasyon, nagtalo ang suspek at ang kainuman nito, kaya nagpaputok ng baril sa ere. Rumispon din naman ang mga polis at natimbog ang suspek na maharap sa patong-patong na kaso.
2: Sa Quezon Province, 7 ang sugatan sa salpukan ng papasahero bus at aluminum van sa bayan ng Tagkawayan. Binabaybay ng van na may kargang kopra ang Quirino Highway na mabangga sa likod ng bus at dumiretso sa nakaparadang motorsiklo. Nagpapagaling na sa ospital ang mga nasugatan, kabilang na ang driver at mga pasahero ng bus.
1: Ay, tanghali na tanghali, bangon! Gising sa mga may alarm clock po dyang pagod na ang snooze! Ay 5.29 na po ng madaling araw. At sa oras po natin yan, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo
2: Patrol!
1: ₱20 milyong halaga ng cocaine natagpuan sa karagatan ng Palawan. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade!

0: Karating pang mas matamis na mangga.
1: Ayun ang gusto ko.
2: Maraming salamat.
1: Thank you, Jason.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Matamis nung mangga ni Tata Rod Isun, iniligay ko sa kape eh.
1: Aba, pwede na, no?
2: Oo. Oh.
1: O kaya, ako ang gagawin ko, black coffee, walang sugar. Kapag iinumin ko, iskupa ko ng mangga.
2: Ayaw.
1: Kumain kami kapo ni Fred, inubos ni Fred.
2: Ayun lang. Teka, sa oras po nating 5:33, eto na po sila.
3: Metro Pasada!
2: Sa atin namang Metro Pasada. Pinagkukwentuhan kasi kami ni Robert Manuel. Sa oras nating 5:33, lalaki timbog sa pagbebenta ng ketamine at ecstasy sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Ruwen Cueto.
4: Arestado ang 43 anyos na lalaki matapos mahuli sa akto nagbebenta ng illegal na droga sa city. Ayon sa report ng Quezon City Police District, dinampot ang suspect na si alias Jovenier sa isinagawang bypass operation matapos magbenta ng ketamine sa nagpanggap na buyer. Nasamsam mula sa suspect ang mahigit 13 na gramo ng ketamine at halos 13 gramo ng ecstasy na nagkakahalaga ng mahigit 90,000 peso. Lumalabas din sa verification ng pulisya na may nauna ng kaso ang suspect kaugnay sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong April 2024. Maharap ang suspect sa panibagong kasong paglabag sa Republic Act 9165. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Thank you, Rowen!
1: Dalawang suspect sa pagpatay na aresto naman sa Pasig City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
5: Robert, sa Barangay Bugay, Las Novas, Northern Samar, natuntun ng pulisya ang dalawang suspect sa pagpatay sa isang 50-anyos na caretaker sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Kinilala ang mga suspect na sina alias JR, 28 anyos, at alias Katoy, 37 anyos. Batay sa ulat ng Eastern Police District taong 2023, nang mabangga ng dalawang suspect sakay ng motorsiklo ang isang pedestrian habang tumatawid ito sa bahagi ng Urbano Velasco Avenue sa Pasig City. Nagkaalitan ang dalawang suspect at ang pedestrian na sinubukang awatin ng biktimang nakakita sa pangyayari. Sa gitna ng tensyon, bumunot umano ng patalim ang isa sa mga suspect, pinagsasaksak ang biktima at saka tumakas lula ng motorsiklo. Naharap ang mga suspect sa kasong homicide. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
2: At maraming salamat sa ating makasamahang Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
2: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin, gisingin ang mga dapat gisingin. Meron lamang po naman tayong 17 million live viewers ngayon sa YouTube. Magandang morning!
1: Good morning!
2: Pati na rin po sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood at ano man ang inyong mga ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ay, si Kuyang Richard Merck ay nanonood na pala, ng napakaaga rin nagigising nga naman pala. Magandang morning po pati kay Elsie Balion Ferentin. Magandang morning, nag-a-attendance check na po ngayong midweek Wednesday.
1: Magandang morning din kay Kuyang Jepoy Manggay at kay Sir Tix Pakapak, Romeo Giwon, Sosimo Gasbin at Rio Dominic Malig.
2: Kay Sir Jefferson, dating Ginoo, magandang morning. At sa mga gumagayak na ho dyan, papasok sa trabaho at eskwela sa mga fur parents po natin. Ay, mga alaga ninyo, bantayin ninyo at baka tumatakas kung saan nagpupupunta ha.
1: Oo nga.
2: Sa oras kasi nating 5:36, dyan po sa sentro ang ating kakaibalita.
6: Kakaibalita!
7: Kakaibang balita!
2: Sa ating kakaibalita, gagawin ang lahat, makita ka lang.
1: Next!
2: Diba?
1: Ganda rin ha.
2: Para alam nyo na, no? In love siguro itong
1: storya
2: natin. Sabi ho ni Archie Lagman, eh, ganyan daw ang nangyari. Gagawin ang lahat, makita ka lang. Yan po ang pinatunayan ng 5 years old na husky na ang pangalan po ay si Missy. para makita ang kanyang karyera.

0: Kilala yung aso na si Shaggy. Ay, lalaki ba si Shaggy o babae?
1: Macy Shaggy.
0: Ah, si Macy ay babae. Ah, pinuntahan si Shaggy.
1: Uh-huh.
0: Madalas daw hong walang nagbabantay kay Macy, kaya dinadala sa doggy daycare kung saan niya nakakasama naman ng kanyang fur boyfriend. Ay, pero isang araw, hindi ho dinala sa daycare si Macy dahil nasa bahay lamang ang kanyang fur parent. Baka grounded.
1: So, nag-stay muna siya sa bahay.
0: Oo, hindi pinalabas siguro. Baka may nagawang mali.
1: Sabi ng fur parent niya. Ikaw, misa lang kita iniiwan doon. Ano-ano pang ginagawa mo?
0: Grounded ka muna. Uh-huh. Akin ang cellphone mo. Akin ang credit card mo.
1: Hindi kayo pwede mag-usap.
0: Sa bahay ka lang. Dahil dito, ay naghukay po ng naghukay ng naghukay ng naghukay. Ang daming hukay.
1: Nakakapagod. No? Okay. Parang hinigal ako doon sa kakahukay.
0: Naghukay daw po ng naghukay si Macy sa kanilang bakuran para makalabas lamang ng gate at pumunta na nga sa daycare para makasama ang kanyang kapapi love na si Shaggy.
1: Mm-hmm.
0: Ito na pala ang ikalawang beses na tumaka si Macy para makita si Shaggy sa daycare center na misulang kanilang dating place.
1: At nag-enjoy siyang kalaro yun.
0: Oo naman.
1: Diba? Eh, kung everyday mo nga naman kasama, tapos biglang, oops! Bahay ka lang. Ay, hanap ng paraan.
0: Maninibago nga naman talaga.
1: Mamimiss at mimimiss mo.
0: Kaya magpakabait ka, Missy, at nang hindi ka napipigilan at hindi ka nagiging grounded sa iyong mga fair parents at babalik pa rin kayo sa daycare center at makita kayo ni Shaggy.
1: Missy Shaggy. Okay, pangalan.
0: At doggy wawaw na yan.
1: Oo. Pagkaanak kaya sila siya?
0: Ano kayang pangalan nila pagka nagkaanak?
1: Ano pwede?
0: Na lang.
1: Baka para sa inyo na niisip, ayoko na din.
0: Baka iba yung mga sabi namin. Sa mga fair parents po dyan na enjoy. Marap ding mag-ala hanggang ng ganyan. Mm-hmm. Yun, no?
1: Tapos maghapon kung kasama mo sa bahay, ayun, guguluhin ka.
0: Yung alaga namin eh, mukhang may pinuntahan din, hindi na bumalik.
1: Hindi na bumalik. Nag-enjoy na sa pinuntahan.
0: Enjoy! At yan po mga kapamilya, ang ating kakaibalitan tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
2: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Ay, walang maglilipat ng channel, walang bibitiw. Mamaya pagkukwentuhan nga natin ang hantavirus na yan. Makakausap po natin ng Department of Health. Miya-miya lamang po ng kaunti.
1: Hanta ba yan? Hanta? Kumakanta?
0: Hanta.
1: Ah, hanta. Kala ko kanta.
0: Kanta.
1: Pag yung hantavirus,
0: iba naman.
1: Ano effect?
0: Iba naman yun.
1: Lagi ka kumakanta.
0: Hindi ka magbibigay ng mic sa iba, hawak mo lang.
1: Hindi mo ibabasa. Sosolohin mo kahit ang dami nakapila.
0: Nakapila sa'yo eh, pitong kanta.
1: Oo, di ba? Kanta virus yun.
0: Hindi pa nakainom yan. At teka, magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 pa ng umaga. At teka lang ha. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat po kayong abangan.
1: Ano yan?
0: Makibahagi sa GZMM. Ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad po ng bagyo, ng lindol, ng baha, at kung papaanong magiging handa ang komunidad sa oras nga po ng sakuna.
1: Ayun.
0: Makakasama natin ang inyong Tito Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin na po yan sa May 26, 2026 Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium na aircondition na.
1: Aba.
0: Magsisimula po yan ang registration alas 8 ng umaga. Mga taga-PUP, kita-kita po tayo dyan na May 26, 2026.
1: Yun. Dapat, para matuto sila.
0: Oo nga.
1: Importante yan.
0: Minsan eh, iba kasi yung na-i-experience mo ng, kumbaga parang may drill.
1: Mm-hmm.
0: So, halimbawa may sunog, alam mo na kung anong gagawin sa panahon ng kalamidad or sunog, pero pagka nasa actual ka ng sitwasyon, iba.
1: Napanganga ka na lang, ha?
0: Mami-mental block ako minsan, diba? Di mo alam kung anong unang gagawin, lalo't pagka naunahan ka ng taranta.
1: Correct.
0: Oras po muna natin! Sa mga tarantahin dyan!
1: Ha? 5:42 na.
0: Diba merong ganun yung parang pagka nakarinig ng malakas na ingay na tataranta, nagugulat.
1: Ako trending yan sa online, di ba? Paborito yung mga subject na yan.
0: Kung ano nasasabi.
1: Kung ano yung nahagis.
0: Mm-hmm.
1: Tamatakbo ng malayo.
0: Ayun. Basta mag-iingat kayo kung tatakbo kayo, ha? Baka kayo madapa. Oras po natin!
1: Kay Sisigaw. 5:42 ng umaga.
3: Ay, na lang dapat. Baka may magalit.
1: Baka i-complain tayo.
3: Ay, 42.
0: Bye.
4: pasada na ang Pasada Balita!
5: Malaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
11: Masdan mo ang ating bayan. Anong iyong
12: kontrobersya? Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero 1 sa aksyon!
0: Balik po tayo sa ating kwentuhan sa Pasada Balita hanggang 6 ng umaga. Siya po si Robert Antimano-Mano.
1: At syempre kasama pa rin si Larry Johnson Manabak.
0: Meron daw hong 38 Pilipinong crew ng MV Hondius ang sasailalim sa 42 araw na quarantine. Alamin nga ho natin ang pinagmulan po ng isyong yan. Syempre sa usapin ng Hanta virus, baka naririnig na rin ninyo, ano? So baka naman meron kayong nababasa ng kung ano-ano naman sa social media ay kinukumpara sa COVID-19. Alamin nga natin ang Hanta virus na yan mula kay Undersecretary Dr. Albert Domingo, ang spokesperson ng DOH. Yusek, magandang morning po sa inyo. Magandang morning mga taga-DOH.
1: Good morning po!
14: Good morning, Johnson and Robert. Magandang umaga sa lahat ng kapamilya at kaserbisyo na nakikinig at nanonood.
0: Opo. Yusek, simulan nga ho muna natin sa pinagkaiba po ng Hanta virus sa COVID-19. Bagamat ang sabi ho nila, parehong kumbagay nagsimula sa daga yung naturang sakit. Ano ho bang difference nung dalawa?
14: Actually, Johnson, yung COVID-19, hindi yan kumpirmado mula sa daga. Ang isa sa mga pinaghihinalaan na pinagmulan niyan ay panike. No? Yun ang isang malaking difference na kagad doon. Ikalawa, ang isa pang sabihin na natin, pinaka-importanting pinagkaiba, ang COVID-19 kasi ay airborne. Hindi ito yung tawag dito, hindi ito close contact. Ano bang pinagkaiba nung close contact sa airborne? Yung airborne, para ka nagsaboy sa paligid ng kwarto na kahit hindi kayo naghihingahan, kahit hindi kayo magkatabi o na nag-uusap na matagal, ay pwede mo makuha. Di ba yan yung kwento ng COVID-19? Kahit nasa loob ka ng restaurant, tapos sa kabilang dulo ka ng kwarto, yung aircon yung nagdala nung pinaka-virus mula dun sa napakalayong lamesa papunta dun sa kabilang lamesa. Yun yung airborne.
0: Opo.
14: Hindi po ganon ang Hanta virus. Ang Hanta virus, doon na rin sa prueba, nakita natin sa nangyari dun sa MV Hondius. Yung unang kaso kasi ay una, nakuha niya mula sa daga.
0: Mm.
14: Nag-birdwatching siya, bumaba siya. Kaso yung birdwatching niya, Johnson and Robert, malapit sa landfill.
0: Mm.
14: Yung landfill ay may daga, tapos yung pasintabi sa mga nag-aalmusal, yung ihe, yung dumi, yung laway ng daga, doon kasi nanggagaling yung hantavirus. Na langhap niya siguro yun habang naka-binocular siya at tumitingin dun sa mga ibon na hinahanap niya. Tapos nung pagkatapos, sumakay siya ng vapor, doon na siya nagka-problema. Yung kanyang misis, yung kanyang asawa na kanyang nakakasalamuha sa kwarto, nakatabi niya lagi, yun ang nakakuha ng hantavirus mula sa kanya. At doon na nagsimula yung paghawa on board the produce.
0: Ano hong sintomas ng hantavirus at ulit, anong pinagkaiba ng sintomas ng hanta sa COVID-19?
14: So ang ating hantavirus, ang mga sintomas niyan ay mas kahawig ng leptospirosis. Ano itong mga to? Actually, pati nga ang dengue, pati ang iba pang mga trangkaso. Kasi magkakapareho silang may lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, pagkahapo, pagkapagod. Tawag po namin sa medisina niya, non-specific viral signs and symptoms. Ang tanging makakaturo sa isang doktor kung ano ang dahilan ay una sa lahat, ang history of exposure. I-interviewin namin yung pasyente na masinsinan. Nasaan po ba sila nakapunta?
0: Opo.
14: Meron bang travel history? Meron o wala? Eh kung kayo naman po ay nasa Pilipinas, hindi naman tayo bumabiyahe at wala tayong nakasalamuha na biyumahe na nakalapit dun sa MV Hondius, eh malamang sa malamang hindi yung hantavirus yan. Cross out na yun dun sa listahan. Sa tanong mo, Johnson, eh paano ngayon dun sa sintomas ng COVID-19? Mas respiratory ang sintomas ng COVID-19. Pagamat, sabi nga namin, halos yung history of exposure at later on, kung makakuha ng sample, yung laboratory test, ang makakatukoy talaga kung ano ba talaga.
1: Dito sa hantavirus, Yusek, sino ang mas vulnerable na makakuha o nitong virus na to, or kahit sino pwede talaga ma-infect nito?
14: Magandang tanong yan, Robert. Kahit sino ay pwedeng makakuha ng hantavirus, pero ang pagkalala ng kanyang sintomas ay depende sa kanyang edad, sa kanyang pangangatawan, sa kanyang resistensya. Sa katunayan, isa yan sa mga napansin natin dito sa MV Hondius kung bakit mas madaling lumabas yung mga sintomas at in many cases, medyo na-ICU yung ating mga pasyente dun sa MV Hondius. Ang cruise ship kasi, Robert and Johnson, karaniwan mga sumasakay ay mga nasa senior citizens, mga 50s pataas. Kundi ako nagkakamali yung case number 1, 70 years old eh. Kasi usually mga, ano yan eh, kultura ng Banyaga, hindi masyado sa Pilipinas eh, pero sa mga Europeans, sa mga Americans, ang usually kultura nila, pag-retire, nagko-cruise. So,
1: correct.
14: Isa yung importanteng impormasyon sa atin dahil yung hantavirus doon sa Honduras, nagkaroon siya ng pagkakataon na kumbaga, uy, sakto, nandito ako sa isang barko na kung tutusin ay maliit na environment kasi sa gitna akin ng dagat, kung nakita ko pupuntahan, nasa barko ka. At the same time, puro mga matatanda na maaaring mahina ang resistensya ang natamaan.
1: Mm-hmm. Kapag po, halimbawa, ang isang individual tinamaan po nito, Yusek, gaano kabilis o gaano kabilis lumala yung kondisyon ng katawan po?
14: Yan. Isa pa yung mahalagang pagkakaiba, Robert and Johnson, ng hantavirus sa COVID-19. Yung COVID-19, ang incubation period, from what I remember, nasa mga 3 to 7 days, mga ganun, 2 to 7 days, tapos average of 3 days, lumalabas na yung mga ubo, sipon, lagnat, di ho ba naalala natin lahat yan. Itong hantavirus, umaabot ng 6 na linggo, 42 days. Ako, baka sabi ng mga kapamilya natin, grabe naman yan, Doc Albert, eh, hindi ba mas malala yung 42 days? Actually, kung ang usapin po ay usapin ng pandemya, at ito na, I'm being very careful not to trigger ang post-traumatic stress disorder. Pag mas matagal po ang incubation period, mas may pagkakataon ang mga doktor at ang mga public health specialist na mag-impose ng mga sinasabing isolation and quarantine. Napakahalaga po niyan na Robert and Johnson kasi doon napuputol yung hawa. Yun kasing COVID-19, sa kanyang pagkabilis ng incubation period, 2-3 araw pa lang, nagbubuga na siya ng virus. Ito sa hantavirus, medyo mas matagal ng, hindi lang pala ng konti, mas matagal talaga yung incubation period.
0: Opo. So paano ang treatment sa hantavirus kung dun sa report ay sinasabing merong 38 Pilipino, bagamat parang yung nabasa ko yung negative naman na, and still kinakailangan ng 42 days na quarantine. Paano po bang treatment sa kanila?
14: Yan, so pagka tayo dun sa ating 38 kababayan, ang naging usapan na dun sa Tenerife kung saan dumaong or nag-anchor yung barko. So meron tayong 21 na kababayan na unang binaba sa Tenerife at sila ay nilipad ng Netherlands papunta sa Netherlands. I think sa Rotterdam yata ko diyon nagkakamali. Not sure ha, dun sa specific city.
0: Opo.
14: Ngayon,
0: hindi naman dahig yan.
14: 17 na nanatili doon sa Honduras at sila ay naglalakbay pa kasi binabalik nila yung vapor, yung barko doon sa kanyang home port. Ang magiging protocol niyan, sangayon na rin sa naobserba ng World Health Organization, yung ating 42 days na quarantine.
0: Opo.
14: At sa dakong ito, naging usapan nga, nagkaroon ng meeting yan eh, ang Department of Migrant Workers last Sunday night, nakasama po ang inyong lingkod dun sa online meeting na yun.
0: Opo.
14: Na sa harapan ng maraming saksi at ni Secretary Hans Kakdak, sinabi nung local manning agency na sasagutin daw nung kumpanya as isa consistent kasi alam namin naturuan kami na meron palang tinatawag na Maritime Labor Convention of 2006 established by the International Labor Organization na sinasabi at mas kabisado siguro to ng mga marino no.
0: Apo.
14: Na habang sila ay nasa loob ng kontrata, habang sila ay nagtatrabaho para sa isang shipping company, ay sagot na obviously, di ba? Naman, sagot ng shipping company yung kanilang kalusugan. At ang patunay niyan, Robert saka Johnson, kaya inuulit-ulit namin to, eh, dito ba nagsolid nung barko, nung vapor? Eh, di ba? Pang-Pilipino rin. So, they were still actually in the employ up to now na naglalakbay yung barko pabalik dun sa Netherlands.
0: Ayun. So, Yusek, wala ho namang recommendation ang DOH na mas maghigpit tayo ng borders natin, halimbawa sa airport or sa mga pier, dahil sa banta ng hantavirus?
14: Wala po, wala po. Ang dahilan po kung dati, bakit dati nung COVID-19 ay naghigpit-higpitan tayo ng mga borders, ating mga, hindi nga borders lang, Johnson, no? Pati yung local checkpoints nagkakaroon tayo. Hindi ko makalimutan yung mga checkpoints na yan. Ang hantavirus kasi, hindi nga siya airborne. At may mas mahaba ang kanyang incubation period. Kaya kayang matukoy kagad. So sa larangan ng public health saka ng outbreak response, ang pinakamainam na paraan para mapigilan ng hawa is yung una, contact tracing, tsaka yung quarantine and isolation. Alam ko po sa mga nakikinig na kapamilya, sa kakaservisyo, eh hindi ba yan rin ang sinabi ng COVID-19? Pagpunta na ba tayo doon? Hindi po ganun yun. Para po yung stethoscope, lahat kami mga doktor may stethoscope tsaka may BP app. Yung mga public health specialists, may mga tools rin, may mga kagamitan sila, quarantine, isolation. So, lagi nating maririnig yan, hindi ibig sabihin na magkakaroon ng lockdown.
1: Mm-mm. Pero Yusek, as we speak, gaano nakahanda ang DOH para po sa hantavirus na ito?
14: Yes. Handa po ang DOH in partnership with the Department of Migrant Workers dahil nga mga seafarers ang kausap natin dito. No? Una sa lahat, kinakamusta natin sila. At nung linggo nga, nung nagkaroon ng balita na parating, hindi pala linggo, Saturday pa lang, kasi linggo dumating yung barko dun sa Tenerife. Parang behind the scenes, nagpaplano nila, sabi nila Secretary Herbosa, Secretary Kakdak, na ano bang kailangan natin paghandaan, na magre-repatriate ba? Yun yung unang assumption, scenario na iuuwi lahat ng 38 dito sa Pilipinas. Handa po tayo, ang Bureau of Quarantine natin na mga nung pa lang pumutok yung balita nung simula nung Mayo, naglatag na ng protocol ang ating Bureau of Quarantine. At the same time, kumausap na siya ng mga pasilidad na nung panahon ng COVID-19, sila rin naman yung mga naghanda for quarantine. This will be, kung sakaling mapunta sa ganung usapin, this will be coordinated, this will be safe. Yung RITM, yung DOH Research Institute for Tropical Medicine, nagsabi nila na handa sila na testingin at gamitin ng PCR at anumang teknolohiya para ma-detect kung merong virus o wala.
1: Opo. Yusek, panguli na lang sa panig ko, paano po natin masisiguro halimbawa yung 38 Pinoy crew na uuwi dito sa bansa, eh maiwasan yung stigma kung matatandaan natin noong panahon ng COVID-19, lalo na nung umpisa, di ba, may mga sinasabuya ng alcohol, ng Zondrox, yung mga, lalo yung mga medical officers natin. Itong mga ito, paano po yung assurance naman ng protection sa kanila?
14: Yes. malakas yung stigma noon na both from external and also dun sa sarili, no? Robert, nakwento mo yan kasi ako mismo nagpunta ako ng frontline nung panahon ng COVID-19. Walang nagsaboy sa akin ng alcohol, pero ako yung takot na takot para sa magulang ko dahil hindi naman ganun kalakihan yung bahay namin. So, nagkulong talaga ako dun sa isang kwarto namin, no? Hindi ko makalimutan yan. Now, having mentioned that, iba nga kasi ang takbo ng hantavirus sa COVID-19. Mahalaga dito, kaya nagpapasalamat po kami sa DZMM at sa lahat pa ng mga kasamahan sa media na pinag-uusapan natin ito. Ang kabilisan ng daloy ng impormasyon, parang sa gitna ng isang doktor at ng isang pasyente sa ospital, the best solution is actually information. And mind you, the right information, no? Yung sa mainstream media, wag yung sa kung saan-saan sa social media. Dahil pag alam natin yung sakto na impormasyon na yung tinatawag na pathophysiology, paano siya tumakbo, walang tinatago ang DOH, nilalatag lahat na ito yung pwedeng mangyari, etc., mas nakakapagpasya ang ating mga kababayan at naiintindihan nila na hindi ito parang COVID-19 noon na mabilis makahawa, hindi. Hindi ito parang COVID-19 noon na sa hangin tumatakbo, hindi rin po. Marami itong mga ganong pagkakataon ng aming inaasahan habang tumatakbo yung quarantine ng ating mga kababayan.
0: Tsaka para hindi nagdudulot yusek ng panic sa ating mga kababayan, lalo dun sa mga hanggang ngayon ay may trauma pa rin sa pinagdaanan nating pandemic.
1: Correct.
14: Yes, tama yun, John. So lahat, tawag na namin dyan mass trauma eh. Lahat tayo may post-traumatic stress disorder. Tuwing makakabalita tayo, may mga keywords din eh. I'm sure after this interview, magkakalat na yung chatter. And that's okay. Kasi ibig sabihin, nabanggit ko yung contact tracing, nabanggit ko yung PCR, nasabi ko yung isolation. May sasabihin pa akong isa, physical distancing o social distancing. O mamaya, susunod na dyan, Dalgona Coffee, Ubi Cheese Pandesal, and kaya ako sinasabi ng ganun, Johnson and Robert, kasi medyo to make light of it, but not to make a joke out of it.
0: So,
14: parang sa psychology, sa psychiatry, kapag nanggaling ka sa matinding trauma, yung mga senyales ng panahon na yun, makita mo lang, marinig mo lang, maamoy mo lang, etc., parang nababalik ka. And part of treatment of PTSD is counseling, which is what we're doing, and mas ng maramihan.
0: Opo.
14: And at the same time, desensitization.
0: Opo. Pero Yusek, sa atin, sa Pilipinas, sa inyong monitoring, walang kahit isang insidente or pasyente na nagkaroon ng hantavirus?
14: Wala po. At dapat sabihin rin natin, siguro ano na rin, no, parang tip ko na rin po to sa lahat ng mga nakikinig na scriptwriters ng ating media. Yun kasing hantavirus, pamilya kasi yon ng mga virus. Yung specific na species, no, ng hantavirus na nakita dun sa mga sumakay dun sa conjus, yung tinatawag na Andes virus, ANDV, all capital. Yun yung kanyang pangalan. So bakit mahalaga yun? Kasi iba yung species ng hantavirus na nakita sa conjus doon sa prevalence sa ibang bahagi ng mundo, kasama na yung kapaligiran natin ng bansa. Hindi sa loob ng bansa po ng Pilipinas, ha? Ang sinasabi ko sa East Asia, meron yata sa, hindi ko na maalala kung anong bansa, baka magkamali ako, hindi ko sasabihin. But eto, nakita ko na yung kodigo ko. Sa China, Republic of Korea, nakitaan nila doon nung hantavirus species na hindi pareho doon sa conjus. Kasi pati yung daga na nagkakalat ng hantavirus, iba rin yung species. O, para sa mga high school students, doon sa Europe and Asia, Apodemus agrarius, doon naman sa Americas, yung nagkalat doon sa Argentina kung saan nagpunta yung mga pasahero, Oligorhizomys longicaudatus. Yun yung kanyang scientific name.
0: Parang may exam tayo mamaya, Yusek.
1: Oo, dapat ma-memorize natin yan, ha?
0: Bilang panghuli, Yusek, ano naman daw ang sintomas ng hantavirus?
14: Han tanong, Robert, na nahiram ko yung term na yan kay Dr. Melvin Sanicas. So, han tanong, yung hantavirus, nako, mahirap yan, madali ako mahawa dyan, Robert.
1: Ay! Susubukan natin minsan. Yayayain natin si Yusek.
0: Yusek, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo. Hamaganda umaga at mag-iingat po kayo.
1: Thank you, Yusek.
14: Salamat as always, Johnson and Robert. Magandang umaga, mga kapamilya.
0: Thank you, Undersecretary Dr. Albert Domingo, ang spokesperson ng DOH. Diba, pagka nasa video, okay, nagpapasa ka ba ng mic?
1: Hindi rin.
0: Meron ka, ibig sabihin, may sintomas ka ng hantavirus.
1: Ay, anong tawag naman yung mga tagapalakpak lang? Ako yun yung role ko.
0: Ano lang yun? Kumbaga,
1: Usi lang.
0: Ano ka lang? Muro. Ang tawag doon? Miron pala.
1: Miron. Oo.
0: Ay, babay na ho muna. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras natin, dalawang minutong balitaan at kwentuhan. Ito po ang Pasada Balita with Robert Antimano.
1: Thank you, partner!
0: Walang maglilipad ng channel, walang BBTU susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico.
1: Yes!
0: Tumatakbo rin yan. Nakikita ko nagtatakbo rin yan.
1: Bagay sa akin to.
0: Yung bang panyong ganyan eh, para saan ba yan?
15: Wala yan. Pwede lang ganun.
0: Ah. Wow.
1: Lakas ng kamayaman.
0: Bye-bye na, bye-bye! Susunod na Gising Pilipinas. Thank you. Bukas po ulit.
1: Bye!

0: December, KBP! It's hump day today. Alam nyo na, favorite hump day. Ibig sabihin nun, gitna ng linggo na. Konting irin na lang. Weekend na. Si Elfie, napakabastos nito. 6:03, gising na, bango na!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Good morning! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising! Reporting in the morning! Arriba-arriba! Narito na po ang may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. Naghain ng resolusyon ang ilang miyembro ng bagong minority bloc para hikayating sumuko si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagsasapubliko ng International Criminal Court sa warrant of arrest laban sa senador na pinangalawang o pinangalan ng kasabwat sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa lumagda sa resolusyon sina Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Tumanggi si De La Rosa na magkomento at iginiit na hindi pa niya nababasa ang resolusyon. Pero para kay Senate President Alan Peter Cayetano, halatang ayaw ng ilang miyembro ng minoryang nasa Senado si De La Rosa. Nauna lang nanawagan ang emosyonal na si De La Rosa kay Pangulong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague sa The Netherlands. Sinasabing handa rin ang senador na humarap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao nung nakaupo pa siyang hepe ng Davao City Police at Regional Director ng Davao Region. Pero aminado si De La Rosa na posibleng abogado niya ang humarap sa investigasyon bukas. Nilinaw din ang senador na hindi niya natanggap ang sahod sa 6 na buwang pag-absent sa Senado simula noong Nobyembre na nakarang taon matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatanggap siya ng unofficial copy ng ICC arrest warrant. Ayon kay De La Rosa, muli siyang pumasok sa Senado matapos ang ilang buwan dahil sa naramdamang hiya. Hindi naman manghihimasok ang Malacanang sa pagbibigay ng Senado ng protective custody kay De La Rosa. Pero iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat ay alam ng mga senador ang kanilang limitasyon. Balitang Senado pa rin sa oras na 6:00, nagkasagutan sina Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla kaugnay ng isyu ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa sesyon, isinulong ni Pangilinan na talakayin ang warrant of arrest ng ICC laban kay de la Rosa sa Committee on Rules. Sinubukang sumingit ni Padilla kaya sumigaw si Pangilinan na siya pa rin ang dapat magsalita. Makalipas ang ilang minuto, inireklamo ni Padilla ang paninigaw ni Pangilinan hanggang sa pansamantalang sinuspindi ang sesyon. Nag-usap ang dalawa at sinubukang makipagkamay ni Pangilinan pero hindi tinanggap ni Padilla. Ayon kay Padilla, plano niyang maghain ng ethics complaint laban kay Pangilinan dahil lang sa paninigaw. Iginit ni Padilla na kailangan mag-sorry ni Pangilinan sa plenaryo dahil doon nangyari ang insidente. Nakahanda naman si Pangilinan na maghain ng counter-complaint laban sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang nakarises ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ang kapwa senador na huwag maging balat sibuyas at nanindigang walang legal na basihan ang isasampang reklamo. Itinanggi naman ng NBI ang mga akusasyon ni Senador Ronald de la Rosa hinggil sa pagharang ng mga ahente. Sa kuha ng CCTV, hinabol ng mga tauhan ng NBI si de la Rosa na nasugatan ng 2 daliri matapos madapa sa hagdan sa walang wrestling. Iginit ni NBI Director Melvin Matibag na hindi sinunggaban ng 2 babaeng ahente si de la Rosa nang magtangkang silbihan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa halip pang senador pa ang tumulak sa 2 ahente, kaya nakatakbo papasok ng session hall. Nilinaw naman ni Senador Tito Soto na hindi niya alam ang napapasok pala si De La Rosa nang dumating ang NBI sa Senado. Pero para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto dahil may ideya na siya hinggil sa pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC. Itinanggi naman ng Philippine National Police na ipinaubayan nila sa ibang ahensya ang posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Aabot na 1,000 ang inaasahang lalahok sa protesta sa labas ng Senado ngayong araw para ipanawagang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senador Bato De La Rosa. Magtitipo ng grupong Tindig Pilipinas sa Manila Film Center bago magmarcha papuntang Senado para magdaos ng programa. Umaasa si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. na hindi maantalang paglilitis kay VP Sara sa kabila ng rigodon sa Senado. Nauna ng tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magko-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Magdaragdag naman ang NCRPO ng mga pulis sa paligid ng Senado para magbantay sa mga pagkilos. Alas 6:09, nangako ang bagong liderato ng Senado na forthwith ang gagawing aksyon sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi maantala ang proseso ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Nakatakdang magsagawa ng caucus ang Senado ngayong araw para talakayin ang Articles of Impeachment at iba pang agenda. Nauna nang nininaw ng Korte Suprema ang katagang forthwith ay nangangahulugang sa loob ng reasonable hours na maaaring maikli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang impeachment court. Mistula namang bumaliktad ang posisyon ni Senator Robin Hood Padilla kaugnay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court mula na maging miyembro ng mayorya matapos ang rigodon noong Lunes. Noon na lang hinikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang Senadong simulan agad ang paglilitis laban kay VP Sara. Samantala po inihalal na ng Kamara ang bubuo sa prosecution team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang sa House Prosecution Team sina Jervy Luistro, Joel Chua, Isabel Maria Zamora, Rog Gutierrez, Laila De Lima, Chel Diokno, Terry Ridon, Lawrence Defensor, Keith Flores, Jordan o Lordan Suan at si Kaka Bagao. Nauna nang iniutos ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado, kabilang ang sinasabing manuwalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Pero hanggang ngayon, wala pang abiso kung na-transmit na ng House Secretary General ang reklamo sa Senado. Sinabi ni Manila Congressman Joel Chua na posibleng naghihintay pa ang House Secretary General kung kanino makikipag-ugnayan matapos ang palitan sa liderato ng Senado noong Lunes. Launa na iginiit ng mga kongresistang hindi dapat makaapekto ang rigodon sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Tiwala po ang ilang mga senador na hindi masasayang ang findings sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng sinasabing manumalyang flood control projects. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakapag-ambag ang komite sa fact-finding investigation at case build-up ng Department of Justice at Office of the Ombudsman laban sa mga isinasangkot sa anomalya. Isinumiti sa legal team ng ombudsman ang partial report ng Blue Ribbon Committee para makatulong sa investigasyon. 7 senador ang pumirma sa partial report kabilang na ang bagong miyembro ng minority bloc na sina Lacson, Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Sa dokumento, inirekomendang isailalim sa preliminary investigation ang mga dati at kasalukuyang opisyal at mambabatas na isinasangkot sa anomalya kabilang na sina Senador Francis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Samantala, isinapubliko na ng ICC Trial Chamber ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Humanitarian law practitioner ang British lawyer na si Peter Haynes na naging abogado ng ilang akusado sa ICC kabilang na si Jean-Pierre Bemba ng Congo na napawalang sala sa kasong War Crimes at Crimes Against Humanity. Si Haynes din po ang abogado ni Joseph Kony ng Uganda na kasalukuyang inuusig ng ICC in absentia dahil hindi pa rin nahuhuli. Inaasahan tatayo si Haynes bilang abogado ni dating Pangulong Duterte sa status conference ng Trial Chamber sa Mayo 27. Samantala, naghain ang ikalawang urgent motion sa Korte Suprema ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty Duterte para hilingin ng pagresolba sa mga petisyong layong ideklarang iligal ang pag-aresto sa ama noong nakarang taon. Dumating na sa The Netherlands ang panibagong batch ng 17 Pilipinong sakay ng barkong tinamaan ng hantavirus sa Cape Verde. Isa sa ilalim sa quarantine ang mga Pilipinong galing ng Canary Islands sa Spain. Noong Linggo, naunang dumating sa The Netherlands ang unang batch ng 4 na tripulanteng Pilipino na ikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa mga Dutch authorities at Migrant Workers Office sa Germany para sa pagpapauwi ng 38 Pilipinong sakay ng barko. Nauna ng tiniyak ng Department of Health na ligtas sa hantavirus sa mga Pilipinong sakay ng barko at walang nararanasang sintomas. Ipasok na natin ang Radyo Patrol sa oras na 6:13. Ang una sa pila ay si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
2: Good morning, Alvin. Ano, pasado 6 pa nga lamang ng umaga pero ahabot na ng higit 200 ang pulis na nakabantay dito pa lamang yan sa mismong tapat ng Senate compound sa Pasay City. Hiwalay pa ang bilang na ito, Alvin, doon sa mga pulis na bumubuo ng kanilang hanay sa loob ng parking lot dito lamang din malapit sa Senate compound at patuloy yung pagdating ng mga sasakyan ng pulis at SWAT na nandito nga sa lugar. Okupado ng mga sasakyan ng pulis yung northbound lane itong o yung isang lane lamang naman no sa JW Diokno Boulevard dito nga yan sa Pasay City. Binubuo ito, Alvin, ng iba't ibang mga tauhan mula sa magkakaibang police districts dito sa National Capital Region. Meron tayong mga nakita dito sa ating likuran, Southern Police District. Sa bahagi naman na ito, merong mga galing sa Northern at Eastern Police District. Ayon doon sa mga nakausap natin, police ay pwedeng madagdagan pa yung kanilang bilang na magtutungo dito mamaya. May mga nakita rin tayo, Alvin, na mga tauhan ng Philippine Navy na nagbabantay din dito sa lugar. Nananatili din, Alvin, sa tapat ng Senado yung ilang taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa. Kung ikumpara kahapon, mas konti na lamang sila, Alvin. Nakaupo na lamang muna sila sa sidewalk at wala na rin nagaganap na palatuntunan. Yung inaasahan dito sa Senate compound o sa harap ng Senate building, mamayang alauna medyo ng hapon ay magtutungo nga yung mga miyembro ng grupong Tindig Pilipinas para ipanawagan yung paghuli kay Senator De La Rosa. Panawagan din ng grupo na simula na ang pagliritis sa reklamong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos ng palatuntunan nila mamayang hapon, nakatakda naman silang magsagawa ng prayer vigil mamayang ang 4:00 yan. Alvin, ngayon patuloy pa itong pagdating ng mga pulis dito sa tapat ng Senate compound. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na kabuang bilang ng kanilang deployment dahil na inaayos pa nila yung kanilang hanay. Pero ang sabi sa atin, nung ilang pulis na ating nakausap, ang direktiba lamang sa kanila ay to maintain peace and order. Wala pa anilang ibang sinasabi sa kanila bukod dito. Pero yan, sa ngayon, inaayos lamang nila sa kanilang hanay. Bit-bit nila, Alvin, ang mga yantok at riot shield bilang paghahanda sa mga posibleng protesta na dito magaganap sa Senate compound ngayong araw. Diyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod po natin si Tricia Lindo. Go, Trish!
4: Good morning, Alvin. Plastic-plastic ng marijuana hoods ang tumambad sa motoridad ng buksan ang 8 kahon ng inabandonang parcel sa Pasay City. Isinilid ang naturang illegal na droga sa kalendaryo, libro at mga damit na nasa lubri ng kahon para makalusot sa pagsusuri. Aabot sa 5.1 million pesos ang halaga ng nasamsam na marijuana hoods na may timbang na higit 3,000 gramo. Sinasabing galing mga parcel mula USA na ipapadala sana sa Laguna, sa Cavite at Misamis Oriental. Itinurn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency ang ilegal na droga para isa-ilalim sa investigasyon at kaukulang disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Trisha, anong kaibahan ng kus sa marijuana? Iba pa yung kus?
4: Itong mga nahulig, mga nasamsam, Alvin, itong marijuana kus, to be exact, mga dried leaves na yung na samsam nila mismo sa mga mula dito sa mga kahon ng sa mga parcel na mga walong kahon to ng mga parcel, Alvin.
0: Akala ko naman pag sinabing kush, imported. Pag sinabing marijuana, local, di pa ganun?
4: I-confirm ko yan, Alvin, kung ganun yung kapag ganun kung galing nga ba sa imported nga.
0: Kita mo, ibig sabihin si Trisha, hindi talaga to addict, no? Hindi namin alam. Paro kami ni Trisha, hindi namin alam. Ano ba ibig sabihin mga kuskus na yan? Si Camille kasi alam na alam niya eh.
4: Tama.
0: Sabi ni Camille Trisha, inaral niya, high-end daw yung kush, high ang concentration. Yung marijuana daw, chipanga lang. O, kita mo to.
4: At saka usually, kasi Alvin, ang pagkakalam ko, dun sa mga kush na cannabis, na nag-grow sila sa mga border ng Afghanistan, Pakistan, kung di ako nagkakamali.
0: Kaya nga, di sabi ko nga siya, imported nga yung kush, yung marijuana local. Tama ba yun?
4: Alvin, tama, tama.
0: Di alamin natin, pero natin hindi alam. Hindi mga, si Bea siguro taroy natin mukhang na ano to eh. Nakaranas na to ng kush eh. Di ba yung pag nagbablash ka pag nakikita mo, kush yun? Ah, crush yun. Sorry, mali. Thank you, maraming salamat. Trisha Lindo, thank you. Punta natin si Mano Rod is on. Mano Rod, go!
5: Good morning, Alvin at Timbuk agad. Ang suspect sa pang-hold up sa isang individual na nagja-jogging sa barangay West Caragiman sa Samal, Bataan. Ang robbery suspect ay mabilis na naaresto ng mga naka-alertong pulis sa bayan ng Samal, Bataan matapos na mang-hold up ng isang jogger nagja-jogging sa barangay West Caragiman, Samal Town. Nabawi sa suspect ang alahas ng biktima na nagkakahalaga ng 150,000 piso sa follow-up operation na inilatag ng Samal Police sa isang resort sa Barangay Central, Malanga City. Bukod sa nabawing alahas, nahulihan din ang suspect ng isang walang lisensyang pistola, isang kalibre 45 baril at ilang bala. Naharap ang suspect sa mga kasong robbery at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Act. Samantala, na-arresto rin ng Bataan Police ang apat na wanted person na may kinakaharap na iba't ibang kaso sa probinsya. Nadakip ang mga ito sa mga bayan ng Dinilupihan, Oreon, Maribeles at Balangas City. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Hoy Rod, maraming salamat sa mangga ha. Nuknukan ng tamis.
5: Abay, marami pang matamis na darating kay Alvin El Chico.
0: Ay, nepote ka muna, hanggang kailan ba yung season ng mangga dyan sa Zambales?
5: Actually, sa Zambales, walang season sapagkat natutuhan na ng mga mango growers ang tamang sistema ng pagtatanim na abuan ng taon.
0: Year-round, wow!
5: Patahon sila ng pagtatanim at hindi lahat ng kanilang mga lupain ay tinatamnan ng sabay-sabay.
0: Ayun,
5: ibig sabihin,
0: matamis.
5: Panapanahon, halimbawa, isang season, magtatanim sila ng yung 1,000 puno sa panahon na ito. Yung 1,000 puno sa susunod na ganitong buwan, upang nasa ganon, tuloy-tuloy ang ani ng mga mango grower ng Zambales.
0: Pero maraming salamat, Rod. Napaka-thoughtful ng Rod Eason. Thank you. Maraming salamat, boss. Mabuhay ka. Mano Rod Eason from Bataan and Zambales. Punta natin si Noel Alamar. Go, Noel!
6: Good morning, Alvin. Mula sa apat lamang, umakit na sa lima ang bilang na mga nasa way sa pagmangga sa tulong ng isang bit, nalula ng mga magkakamag-anak na patungo sana sa isang outing sa Barangay La Fortuna sa Socorro Oriental ng Mindoro ng linggo ng umaga. Ang Major John Sagid, ang hepe ng Socorro Municipal Police Station, pumalo na rin sa ospital ang 42 taong gulang na driver ng jeep. Kabilang sa mga unang nasawi ang asawa ng driver, isang minor de edad at dalawang iba pang lula ng jeep. 12 naman ang nasugatan kung saan isang bata na lamang ang nananatili sa pagamutan. Mula sa Mayo ng Gloria, magkakamag-anak ng sakay ng jeep na patungo sana sa ilog para mag-swimming nang mangyari ang insidente. Lumalabas investigasyon na hamang binabagtas ng jeep ang pababa at takurbang barangay road na walang ito ng pleno para hindi mahulog sa bangin, ibinangga na lamang ng driver sa puno ng mangga ang jeep. Dahil sa pangyayari, inatasan ng PRO Mimorauta Regional Director Brigadier General C. Super de la Cruz ang lahat ng mga sakay ng polisya na dagdaga ng police visibility sa mga lugar na madalas pinangyayarihan ng aksidente at impisa ng public safety monitoring sa mga pangunahing lansangan at road network sa buong Mimarropa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Magandang magandang umaga muna sa mga maagang gumigising kagaya ni Paolo Balde ng Virac Catanduanes at si Ma'am Grace San Mateo ng Cavite, ganun din si Ted Cua. Ang aga niyong gumising. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din si Deo Jeronimo at si Richard Merck. Ang aga at si Alfred Estilan. Magandang magandang umaga sa inyo si Attorney Rino Abad, ang director po ng Department of Energy. Kakausapin natin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas!
7: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click OK at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na! Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!

0: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. As Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung...
4: Boses na gigising sa umaga,
5: Alvin El Chico, Tiseng Pilipinas.
6: Good morning!
7: Naramdaman nyo ba kahapon yung rollback na 9 pesos and 57 centavos sa diesel at 13.30 sa kerosene? Pero yung kasulina naman ay tumaas ng 47 centavos. Alam po ninyo, nagbababala si Energy Secretary Sharon Guerin na maring makasuhan po yung mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng gobyerno habang nasa ilalim po ng National State of Energy Emergency sa bansa. Kaya pinakuha po natin si Director Rino Abad ng Department of Energy dahil kaliwat kanan po ang nagre-reklamo na hindi naman nire-reflect kung ano daw yung inanunsyo, hindi naman daw ganun kalaki ang binawas o tinapyas, o kung ganun man kalaki ang gagawin, magtataas muna days before the rollback. Para na sa ganun, ang actual na rollback ay hindi na po yun yung inanunsyo ng mga kumpanya ng langis. Abay, bakit ganun? Tanuin nga natin si Director Rino kung paano bang gagawin ng gobyerno pag ganyan ang diskarte ng mga oil companies. Magandang umaga po sa inyo, Director Rino.
6: Good morning!
8: Magandang umaga, Sir Alvin, sa inyong programa, sa ating mga kababayan po.
7: Opo. Bakit ganun, Director? May nagre-reklamo din po ba sa inyo dyan? Kasi palagi, pag nakikita ko sa social media, ang sabi ko sa kanila, ireklamo ninyo sa e-gov app o di kaya sa Department of Energy. May ganyan ho bang nakakaabot na reklamo sa inyo na hindi daw buo ang ipinatutupad na rollback ng mga oil companies?
8: So far, tuloy ho ang inspeksyon namin at malalaman ho yan sa magiging resulta ng inspeksyon this week. Kasi yan ho ang binabantayan ng mga inspektor namin sa price related na mga directive ng Department of Energy. So far, kung meron hong actual na complaint, with masasama din ho yan. Pero hindi na kami naghihintay, Sir Alvin, ng complaint. No, talagang FO, mga field offices namin at saka yung head office ay nagkakaroon ho ng inspection simula kahapon hanggang sa Linggo, no? Hanggang sa Sabado of this week.
7: So ang sinasabi nila, Director, na nagtataas daw, halimbawa, 'di ba, may rollback tayo kahapon. Pagdating ng Linggo pa lang o Lunes pa lang, magtataas na halimbawa 2 piso o di kaya piso kada araw, ano? Tapos pagdating ng araw ng rollback, hindi na yun buo kasi tinaas mo na ng 3 days ahead or 2 days ahead eh.
8: Well, Sir Alvin, malalaman yan kasi ang basis nga ng pagbe-verify ay yung mga resibo nung last week versus ng mga naka-issue na resibo simula kahapon. So, yun ang babanggain, hindi ho yung price display board lang.
7: Okay.
8: Ang babanggain ho dun yung mga resibo nung Tuesday last week hanggang Tuesday this week.
7: Opo. So,
8: yan ho ang...
7: So ano pa ang gusto ninyo sabihin sa mga nagre-reklamo? Anong mensahe ng Department of Energy? Kasi syempre, sasabihin nila, hindi naman totoo yung binabanggit ng DOE, hindi naman sinusunod.
8: Well, hindi ho naman tayo pwedeng kuminto lang. Kasi yan nga, ang unang-una, mandated yan. Pangalawa, nag-notify sila consistently ang mga oil companies sa adjustment na yan. So, ibig sabihin, wala hong miscommunication between the department at saka yung oil companies. So, ibig sabihin, pag may nahuli, sabihin na lang natin, tanggapin natin, hindi ho natin mauubos yan. Hindi naman ho ganun kadami ang tao natin. Pero, sa mga mahuhulihan sa kanila, mapipenalize ho yun.
7: Apo. So, yun na lang po ang assurance natin sa ating mga kababayan, Director Rino, na huwag kayong mag-alala. Ang mga taga-DOE nagmo-monitor naman, makikita at makikita ng DOE yan.
8: Oh, Sir Alvin, ako in my own personal capacity, though hindi official pero personal kong pagpupunta sa mga gasolinaan, in my personal need, nagpapagas ako, nakikita ko naman na sumusunod. So far, itong aking favorite na apat na gasoline station. Kung sana ako maabutan nitong apat na palagi kong dinadaanan. Pero inoobserbahan ko at nakikita ko kung mga impromptu na mga tanong at nakikita ko naman yung last week versus this week, nag-i-implement ho naman sila ng mga ng estimate na binibigay namin sa kanila, sa mga oil company.
7: O tapos kahapon, sabi natin sa unang araw, puro negative pa yung presyo sa world market sa Singapore, ano, Director? Aba, yung pangalawang araw, dahil pangatlong araw na po tayo ngayon, although syempre mag-uumpisa pa lang, na-wipe out yung sa gasolina, Director, ano, dahil sa pahayag ni US President Donald Trump, yung diesel na lang at kerosene na iwan?
8: Yun ang ang trend, ano, Sir Alvin, na nakikita natin, na mukhang bumabawi, no? Talagang ganun ho talaga, Sir Alvin, no, pinapaliwanag talaga natin na ganun ka-volatile ho talaga ang price at ang movement nito. Kung closing ito lahat na tinitingnan natin, daily trading closing price ho, talagang nag-move siya at hindi ho mo mapipredict ano ho talaga ang magiging ending nitong week na naman na to.
7: Pero nakita nyo rin po na nabawi. In just one day, ang bilis kasi ang laki ng gasolina, mahigit piso pa yun nung first day. Sa second day, wipe out na kaagad. Ibig sabihin, ganun kabilis ang pagpapalit ng presyo, lalo na depende sa

0: question. Ano po?
1: Yes. So, actually, ang nakikita ko na na-wipe out, Sir Alvin, ay yung diesel, no?
0: Ah, diesel ang na-wipe out sa'yo?
1: Yung diesel, o, yung gasolina, may konti pang natira.
0: Oh.
1: I hope bumaba uli para makabalik uli dun sa rollback.
0: O nga eh. O, baliktad naman tayo. Ako naman, ang may naiwan naman, diesel. Pero actually, parehong maliit. Yung gasolina, wala na, halos wala na talaga sa akin. Zero na.
1: Parehong maliit, pero ang diesel ang na-wipe out, may gasolina ang natira na konti, at yung kerosene, meron pang rollback.
0: Oo nga.
1: Pero napakaaga pa ho nito, kasi today pa lang, may tatlong araw pa. So far, ang problema, mukhang nag-jump yung Tuesday trading price versus the Monday trading price, pataas. So yan ho ang antabayanan natin, kung maganda sana kung may announcement na gawin. Imagine, announcement lang ni President Trump, sana may announcement siyang gawin na pababa, magpapababa ng price.
0: Grabe, ano, salita lang po yan, ha? O, as in, wala pa pong nangyayari. And yet, meron na kaagad impact sa presyo. Can you imagine kung meron pa pong mangyari? O di, kung positive man yan, di magpapababa. Pero kung negative, kung bombahan, magpapataas po yan. Ano yung attorney?
1: Yes po, Sir Alvin. Tama ho kayo. So, ang tabayanan ho natin at minomonitor naman ho natin ito on a daily basis.
0: Okay, ayan. So marami na ulit nagme-message sa akin, Attorney Rino. Sabi niya hindi totoo yan. Marami pong hindi nagpapatupad ng hindi saktong rollback. Ano po? Ano na lang po ang mensahe ng DOE? Meron po silang pwedeng puntahan yung ating mga kababayan na nagre-reklamo?
1: Well, sa IGUG, no, may report ho doon na open. Yun ho ang pinaka na-establish natin na institutionalized na complaint mechanism. But rest assured, yung inspection natin ginagawa on a daily basis. At well, ang kailangan mo natin in light of this, i-reiterate mo natin sa mga oil companies. Otherwise, tuloy-tuloy ho yung pag-penalize namin sa kanila.
0: Okay, and one last, so far, nakailan na po ang rollback? Magkano na yung total na rollback since the war erupted, at magkano yung total na increase? Para mabangga po natin, kasi hindi pa po nabalik sa dati, yung pre-war, 50 to 60 pesos yan eh. Ay, hindi pa po tayo umaabot doon, Director.
1: Yes, Sir Alvin, ang estimate natin dito, nasa may babawiin pa ho tayong mga around 15 to 25 pesos, no? Doon sa range ng price na naging impact na umabot halos ng 60 pesos yung increases. So, ito pa ho sana kung another round pa, makakabawas pa ho sana. But ito po, alanganin ho tayo ngayong week. Antabayanan lang ho natin. But meron na, napababa na ho ito into 15 to 25 pesos ang range. Pero meron pa hong babawiin kasi ito po ay increase pa, elevated pa, no, kumpara dun sa pre-war price range natin.
0: Opo. So ang kulang pa para makabalik sa dati ay 15 pa? 15 pesos pa?
1: 15 to 25 pesos.
0: Mama, malayo-layo pa.
1: Nagre-range pa ng medyo mataas na increase at that time. Pero dahil naabutan na ng EO110, yung emergency power, na-control na ho ito yung adjustment ng weekly ng Department of Energy.
0: Siguro mga dalawa pang big time na rollback, ano, bawi na yan, mga dalawa pa. What about sa LPG? Gaano kalayo pa yung ano natin, yung diferensya simula nung bago mag-yera?
1: Well, Sir Alvin, wala pa tayong bawi sa LPG kasi wala pa. Before, meron pa ho, nag-increase tayo ng almost 300 on April, March to April. And then, na-control lang natin dahil ang naging increase ngayon is 1.22 peso per kilogram. Mga around 13 peso and 42 centavo per 11 kilogram cylinder. Pero may dalawa ho tayong brands na nag-implement ng rollback despite ng sinabi namin na ito lang ang increase. Konti lang naman naging increase ngayong April to May, but dalawang brands ho ang and we're worth mentioning ho yung Regasco at Price Gas na nag-rollback instead ng tagdadalawang piso per kilogram.
0: De, so, tama naman.
1: Yun. Oh, yun ang ho ang maganda doon kasi na napili na abot pa nila na magpa-rollback.

0: So ang presyo ngayon,
1: hindi ko mabawi yung 300 peso na interest.
0: Ang presyo ngayon, naglalaro sa magkano?
1: Around 300 peso per 11 kilogram ho.
0: Hindi, more.
1: Babawiin pa ho
0: natin. Ah, babawiin pa, more 300. Than, yeah. Oh. So yung presyo ngayon, saan naglalaro yun? Umabot pa rin ba ng 1.5?
1: Yes, nandyan pa ho tayo rin ngayon. Sa 1,600, even more, 1,600. From 1,200 to 1,600.
0: Wow, mahal ano po. Wala pa tayo, wala pang makikita sa market na below 1,000 na LPG.
1: Yes. Oh, presume, ano, Sir Alvin, but of course, naka-range ho yan even before the control ng EO110 sa hindi, but ang atin hong monitored price talagang wala pang below 1,000 pesos
0: nga,
1: per 11 kilogram.
0: Oh, hari nawa eh yan ay ano bumaba pa ng todo para ma-afford no at mapabayan. Maraming salamat Director Rino, mabuhay po kayo diyan sa Department of Energy.
1: Magandang umaga ulit sa lahat, Sir Alvin.
0: Bye-bye si Attorney Rino Abad. Ang direktor po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Maganda umaga po sa lahat ng mga kawani ng Department of Energy. O sabi ni Vince Clitorias, o nga nag-rollback. Pagdating ng Wednesday, nag-a-adjust naman ng increase. Ha? Bakit mo, baliktad naman ito. Magro-rollback sa Tuesday, pagdating ng Wednesday, mag-i-increase. Music stories, dapat merong inspector ng DOE sa bawat lugar sa mga gasolinahan. Alvin, iba-iba'y nakalagay na price sa gas. Hindi, iba-iba naman din po talaga. Lalo na po't may mga areas po talaga na nagpapatayan po sila. Eh, lalo na po isang hilera sa Fairview. Napuntahan nyo ba yan? Yung malapit dyan sa Dalia. Di ba sunod-sunod sila dyan? O nagpapatayan sila, pababaan sila. Meron pong runner ang mga yan na umiikot at nagmamanman kung magkano yung presyo ng kalaban. Tapos ang gagawin yan, bababaan niya. Kumbaga magpapatayan sila sa presyo. Ano po? At si Silerio Mods, face out na lang ang ice at mag-EV na lang. Madali po sabihin yan, pero hindi po madaling gawin. Ano po? Ito yung umuo ni NBI. Oh, very good, very good. Iginit na Meralco na maliit lang ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kasunod po ito ng anunsyo ng Energy Regulatory Commission na mahigit piso kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge na napababa sa mahigit 40 centavos matapos maayos ang issue sa line rental. Ayon sa Meralco, malaki ang natapya sa dagdag singil dahil sa pagtanggal ng value-added tax sa natural gas mula sa malampaya, pinaiksing refund period at yung pagsuspindi sa pangungulekta ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL. Pero ayon sa ERC, posible pang masundan ang mataas na bayarin sa mga susunod na buwan sa buong Pilipinas dahil sa matinding init at pagmahal ng panggatong sa paggawa ng kuryente. Kahapon, naranasan po ang yellow alert sa Visayas grid bunsod ng forced outage ng ilang planta at mataas na demand dahil napakaalinsangan. Idiniklara pong yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para mapunan ang pangailangan ng grid. Baguhin nyo nga ito, Archie Lagman. Hindi maintindihan eh. Sabi ko ba dyan sa NGCP, maganda na yung dati. Pag sinabing yellow alert, manipis ang reserbang kuryente. Ganun na lang. Di ba mas madaling maintindihan? Ibig sabihin po yung reserve. Di ba lahat naman tayo sa kotse natin may reserbang gulong. Diba? Sa funds natin palagi sa budgeting sa pamilya, may reserve funds just in case of emergency. Sa kuryente may ganyan din po. So pag yellow alert, ibig sabihin po niyan, manipis ang reserve. Hindi ang supply pa, ang reserve. Ang reserve ang kuryente na kapag meron pang pumalyang planta ulit na malaki-laki, ay pwede pong mauwi sa red alert. Ibig sabihin, wala nang sobra. Wala na, dapat may sobra ka, di ba? May reserba. Wala ka ng reserba pag dumating yung red alert. Patuloy pong binabantayan ang low pressure area na dating Bagyong Caloy. Wala nang epekto sa anumang bahagi ng bansang LPA na patungo ng Philippine Sea. Dahil dito, mararanasan pa rin ang mainit at malinsangang panahon. Kahapon, umabot sa 48. Wow! 48 degrees Celsius ang heat index. So, init po na mararamdaman o naramdaman ng katawan sa Butuan City. Mainit pala yung Butuan City na yan. Ngayong araw, 45 degrees Celsius po ay nasa ang heat index sa Butuan, Kamiling sa Tarlac at Echague sa Isabela. 44 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City. O ito yung dati talagang mainit, Tuguegarao. Alabat sa Quezon Province, Cavite City, Dumanga sa Iloilo, Iba sa Zambales, Panglao sa Bohol, Atanawan City sa Batangas. 43 degrees Celsius naman sa 15 lugar, habang 42 degrees Celsius sa 21 lugar kabilang na dito sa Metro Manila. At least tayo 42 lang. Lalo pa pong bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak sa 179.60 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 170.78 meters noong Lunes. Hindi na natin na-follow up ito, Camille, ano? Yung tubig, ano? Hanang nanggagaling po sa Angat Dam ang 90% supply ng tubig sa Metro Manila. Bagyaring bumabang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Now na naiginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong tag-init. Nasa linya na po natin si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation. Padaanin natin kasi bising mama ito. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Melvin.
2: Good morning, Alvin, at sa lahat po nanonood din yung programa.
0: Opo, makikibalita lang po kami after nung impasse po dyan sa Senado nung Lunes, ngayon Miyerkules na, ano po. Anong status na po ngayon, Attorney Melvin?
2: Well, sa ngayon po ay hindi namin na ini-implement muna yung temporarily yung ating Juanito Pares. Of course, we'll be waiting for the instruction of the executive kasi po, I understand there was a case filed sa Supreme Court itong si Attorney Turion. So siguro po pag-uusapan po kung ano po yung mas maayos na direksyon, mas mabaya pa na direksyon para po ma-implement ang warrant to Pares.
0: Opo, Attorney Melvin, may mga tao naman na nagsasabi na parang bakit ganun? Parang kinakanlong pa ng Senado ang isang tao, bagamat siya'y senador, na may kaso. At ang NBI ay pinatutupad lang naman ang batas. Bakit hindi makaporma? Ano po? So they were thinking na binibigyan lang ng konting panahon, pero pasasan at pasasan ba'y i-implement din ang warrant?
2: Well, talaga pong dapat may implement. It's a valid warrant. It's a live warrant na kailangan pong implement ng law enforcement na ang NBI po ang naatasan para magpatupad po niyan. Sa posisyon naman po ng Senado na nagpasa sila ng resolusyon na protective custody ni Senator Bato, pananaw po nila yan sa Senado. Alam po naman ninyo, may pero silang mga resolusyon na pinapasa. Pero with or without that protective custody, my position is we can enforce the warrant of arrest because it's the exercise of state of its police power. So it's one of the inherent power po ng atin pong gobyerno na magpatupad po ng police power. Otherwise po, there will be a breakdown of law and order.
0: Tama.
2: Magiging magandang president po yan. Ano
0: tama.
2: Po.
0: So in other words, Attorney, I don't know if I'm getting it correctly, para hindi wala po tayong, hindi malabo, ano po. At a certain point, you're saying, you will have to execute the warrant. You will have to implement it at a certain point.
2: Tapo po yan kasi marami pong implication. Yung pong ating exercise of police power maapektuhan. Pangalawa po yung atin pong relationship sa international community. Our commitment to international community will also be affected. At sa Senado naman po, it will, para sa akin po, it will create a precedent na pwede palang pagka merong mga umiiwas na mapapanagot o maaresto, pari palang kandungan doon po sa Senado. Hindi po ba ito magandang president ito?
0: Tama. Until how long po mag-aantay ang NBI na magtitimpi din muna yung NBI or pahupain yung tension, antay natin yung susunod? Hanggang kailan po kayo mag-aantay?
2: Well, every party did to the proper authority, mga boss po natin sa DOJ, of course, sa executive. And of course, we will wait for their sa atin instruction and we will implement the instruction. I gave my own assessment as a head of the director of NBI kung ano yung mga pwedeng gawin. At yun naman po pag-uusapan kung ano yung pinakamaganda po magagawa po natin.
0: So legally speaking, ang makakapagpigil lang nito ay kung mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, Attorney?
2: Tama po yun kasi nung nag-uusap nga po kami dyan sa Senado, meron silang mga sinasite na interpretation at batas nila. Sa amin naman po, yung amin din pong mandato na mag-implement ng warrant, isinassign din namin. So parang may pagtatalo. So sigurado po pag may pagtatalo, ang nagiging final arbiter naman po lagi ang ating pong korte, lalong-lalo na po ang Korte Suprema.
0: Tama, tama. So let's set that aside. Ano? So rest assured sa ating mga kababayan na ipatutupad po yan. Abang-abang lang. Ano po? Ngayon dun sa nangyari sa Senado, magkalinawan nga tayo, nagkaroon nga po ba ng wrestling yung mga NBI agents with bato? O talagang walang wrestling, nadapa talaga siya, kaya nasugatan yung daliri niya?
2: Wala, meron naman po mga CCTV. In fact, nilabas naman po ng Senado yung CCTV. Lamang po, ang nakita lang natin portion, yung tumatakbo na po siya.
0: Opo.
2: Sana nga po mapakita yung pagpasok pa lang niya sa building na yung aming babae po na ahente na siya sana nga magsiserve ng warrant, ay siya nag-tackle, sinalya po niya. Kaya yung sinalya po niya na babae, yun po yung humahabol sa kanya. Pero yung mga nasa likod po niya, dun po sa video, have identified. Mga staff po niya, kung makita niyo, Sir Alvin, may dala pang maleta.
0: Oo.
2: Yung isang tumatakbo. Hindi ko na po alam kung ano yung dala ng maleta. Baka dapat itanong ninyo. Pero baka damit naman po dahil magka-camp out dun sa, ano, sa Senado.
0: Opo.
2: So yun po naman, kitang-kita naman po natin ano po, na ganun yung nangyari. Kung meron po ng wrestling na sinasabi, sinaktan nila ako, duguan ako, eh di sana ipakita rin po ano po. Pero nakita natin kaya siya nasaktan, nasugatan, nadapa po siya doon sa hagdanan eh. Nakita naman po natin eh. Pero sa amin naman po, ang kasunduan namin po ni Senate President eh, magkanda kami ng own fact-finding namin parehas at mag-compare notes po kami.
0: Opo.
2: So magre-request po kami ng full copy nung CCTV mula po nung pumasok si Senator Bato doon po sa premises ng Senado, kung saan ang report po, nakisakay siya rin sa sasakyan ng isang senador po.
0: Ah, ganun ba yung intel? So, kaninong senador siya, kanino siya nakisakay?
2: Well, alam niyo po, yung mga senador naman natin, very transparent naman yung mga yan. Siguro po maganda sila sa kanila na po manggaling. Kasi kung marinig niyo naman po kahapon, yung aming mga pag-uusap, maraming silang sinasabi, mas maganda na po sila na po magsabi niyan.
0: Hindi, pero kung it's safe to assume na ang sinakyan niya ay di yung mga kaalyado niya. Hindi naman siya siyempre sasakay sa hindi niya kaalyado. Hindi ba?
2: Tama po yan. By process of elimination, alam niyo na po yun. Doon lang po kayo ba mimili.
0: Opo. Pero ang magsasalita, hindi kayo. Ang magsasalita, kung sino man yung senador, umami na siya na pinasakay niya si Senator Bato sa sasakyan niya.
2: Mas maganda po kasi very active naman tong senador na to eh. Naririnig ko po kahapon eh.
0: Oo. Alam, may hula na yung mga babae natin kung sino yan. Pataka muna, bakit babae yung pinadala mo? Eh, di, ang bilis tuloy sinalya.
2: Dito po, hindi naman po puro babae. Kumbaga doon sa first point of entry, naglagay po kami ng ahente yung babae. Because of the belief namin, di ba, pag halimbawa may mag-aaresto, normally may makakapol. Eto naman po, galing naman sa law enforcement, sinadod naman siya. Baka yung pong presence ba ng babae, sila yung makikipag-usap.
0: Ah, mas kalmado.
2: Medyo mas ano po, 'di ba? Mas parang mas diplomatic ano po. Pero doon po sa pagkakataon, yun, nagkamali pala po kami ng assessment na hindi pala ganoon yung mangyayari kasi galing nga po sa law enforcement, alam naman po ni Senator Bato yan, ng police pag nag-serve ng warrant, talagang they'll do everything. Yun po yung instinct ng law enforcement eh. They do everything to enforce the warrant. Kaya yung sinasabi po nagkaroon ng habulan, talagang hahabulin po kasi tumakbo po siya eh.
0: Oo.
2: Gusto niserve yung warrant, ganun po yun.
0: Yeah, pero nothing against the women, siyempre, pero pag ang laki mama din ni Senator Bato, di mas mabilis nga niya masalya pag babae
2: tama
0: yun.
2: Po. Tama po, meron naman po lalaki doon, yung po yung isang sumunod paghabol na yung lalaki po na ahente.
0: Opo.
2: Pero mabilis po eh, mabilis tumakbo. Opo.
0: Sige. Ngayon, kung sakali mang ituloy nyo na, dahil may puder naman din po kayo under sa batas, kayo ay nagpapatupad lamang na isang valid at legitimate na warrant. Ano po, paano ang proseso niyan? Papaesan siya ito turn over at totoo bang idiretso na lang daw siya sa aeroplano o sa chopper papuntang The Hague? Ganun ba ang sistema nun?
2: Nakalagay po doon sa warrant to turn over to the proper authority, which is doon sa proper authority identified prosecutor po, which is the prosecutor general sa DOJ po namin na dali niyan. After that, yung DOJ na po yung magpo-process niyan. In coordination with PCTC, siyempre po. Yung ating pong PCTC, yung Philippine Council for Transnational Crime, sa kanila po kasi bumabagsak yung mandato de aresto na galing po sa ICC.
0: Opo, so hindi po totoo na pag-aresto sa kanya sa Senado, diretso siya ng Villamor Air Base. Hindi ganun yung ruta.
2: Well, I cannot answer that anymore because ang magpo-process nga po niyan ay ang DOJ, Prosecutor General at ang PCTC po natin, ano po.
0: So, pwede,
2: although, sa wrong start, talagang po dyan surrender. Hindi po yung extradition. Yung binabanggit po kasing dadalan sa korte, it's an extradition process. Pero right now, dahil nasa korte po yan, we respect the jurisdiction acquired by the Supreme Court and of course, isigigo-consider na rin po natin ngayon yan sa buong proseso.
0: Opo, pero pag hindi po nag-issue ng TRO, Attorney Melvin, ituloy natin yung execution ng arrest warrant. Ano po?
2: Meron po ang recommendation that it's not for me to decide on that matter. Meron pong mas matataas sa atin na makakasama po pa sa pag-decision lang. Ang pagkalam ko naman po, yesterday there's an interagency coordination on this matter po, yung mga involved po na agency. Nag-usap-usap po dito.
0: Ah, opo. And lastly, attorney, meron pa po ba kayong mga tauhan na nandyan sa umaali-aligid sa Senado just in case lang na ang desisyon ng higher ups ninyo is to execute the warrant?
2: Wala naman po. Wala kaming naka-deploy ngayon dyan. That is my commitment to Senate President Allen that until such time that we fully resolve and there's an instruction, ay doon lamang po tayo pupunta dyan, papasok. Marami po ngayon dyan mga police po because maintaining the peace and order ng both camps na nag-rally within the perimeter po.
0: Opo. Bakit NBI po nag-execute, attorney? Ba't hindi PNP? Di ba last time yung kay dating Pangulong Duterte, PNP ang nag-execute noon?
2: Well, ang ano naman po, ang law enforcement was mandated to enforce a valid warrant of arrest is both the PNP and NBI. We are under DOJ, so yung pong coordination siguro after the arrest will be easier siguro as a matter of perspective dahil ang DOJ po ay nasasakop ang NBI po.
0: Ah, ibig mo sabihin yung NBI under naman sa DOJ, ay ang susunod na hakbang, Prosecutor okay. General, under din sa DOJ. Ah, okay. O, sige. Di, good luck. Di, medyo pahinga muna kayo ngayon. Ano po? Wala munang action ngayon. O doon din natin masabi. Baka within the latter part ng linggo, baka meron.
2: Araw-araw po ang NBI. Hindi lang naman po. Uy, pinututukan namin. Marami po tayong ano. Actually, it's an opportunity for me. Perfect segue na sinabi nyo na walang action. Ano po ako mula nung nag-assume noong February 21 po, more than 200 cases po will be successfully yung indicted na at apprehended po yung mga involved na criminals po natin. Ano po, allegedly criminals yung criminals po.
0: Yeah. Pero dahan-dahan, baka pumayat ka niyan.
2: Mas gusto natin yung katulad mo.
0: Thank you, attorney. Mabuhay ka. Maraming salamat. Si attorney Melvin Matibag, ang director po ng National Bureau of Investigation. Eh, dati po siyang kinukover yan sa Transco, pinuno ng National Transmission Corporation, si attorney Melvin Matibag. Oo, nasa ano yan, parang pareho kaming nasa chubby side. Ay, sabi ko, ano tayo, sabay tayong magbawas ng timbang. Pero pag ganyan po katindi din yung pressure sa trabaho, sabi niya, araw-araw may action, di ba? Mayroon kang coping mechanism, kain. Siyempre, pag kulang sa tulog, hindi po totoo na yung mga kulang sa tulog ay pumapayat? Ay, hindi po. Kasi may coping mechanism po sila na ang ginagawa po, binabawi po nila sa kain. Ha, hindi ba Ma'am Lina ho? Maganda umaga sa iyo, Ma'am Lina ho. Ganon din ang mga nasa Facebook na sina Macab AI. Naku, Macab, masyadong mahaba yung sinend mo message ha. Babatingin ko muna si Ma'am Elsie Balion Florentine ng isang magandang umaga at si Ellie Trinidad ng isang happy hump day. O iba, mamaya naman ha. Sa oras na 6:56, magko-commercial muna kami. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday. Happy hump day!
3: Good morning! Gising Pilipinas!
4: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico!
5: Gising Pilipinas!
6: Sa tulong ng tamang health information.
7: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
8: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
6: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano

0: food.
1: Ang tama ngayon, food, health, and food.
0: Yan. Magandang umaga, Chris Ikasiano. Magandang umaga sa inyo. Marami pa, partner. Marami pa akong di nababati kagaya ni Ma'am Lolit Campanero. Ayan, na nakikinig sa atin, nagpapa-attend and check. Happy birthday daw kay May, eldest niya, May 13. Ha? Happy hump day. At attendance check, nakikinig araw-araw kay Pia Gideon Paolo May Pio Nanay Pola. Ayan. Thank you, Maximo. Magandang umaga sa iyo, ha? At si Ellie Trinidad, at si Ma'am Elsie Balion Florentine, at si Josh Kyle Edip, at si R.S. Kennedy. Sabi ni R.S., oh, itong mga public officials, they should act accordingly. They're public servants. Hindi pa pwede mga personal choices and preferences nila. Oh, Jeffrey Mangay, good morning din. Ganon din si Sarah Concepcion ng L.A. Anyway, radyo, bid ko. Ganon ba talaga? Radyo Patrol, palita alas 7 sa pagbabalik ng...
2: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
3: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7!
0: Senator Ronald De La Rosa umapila kay Pangulong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague. Resolusyong humihikayat kay De La Rosa na sumuko, inihain sa Senado.
1: Bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, isinapubliko na ng ICC.
0: House Prosecution Team sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte pinangalanan na, pero Articles of Impeachment hindi pa malinaw kung naisumiti na sa Senado.
1: Kilos protesta para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte at pag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa kasado na ngayong araw.
0: Sinasabing substandard na dike sa Bulacan, sinimulan ng gibain report ng Blue Ribbon Committee sa flood control project si sinumiti na sa Ombudsman.
1: Presyo ng diesel at kerosene posibleng bumaba sa susunod na linggo.
0: Ginang nakukuha lang ng passport sa Paranaque City. Mahigit isang linggo nang nawawala.
1: Sa showbiz spotlight, pelikulang Bagets, na paborito ni Alvin, muling mapapanood sa mga sinehan simula ngayong araw.
0: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Naghain ang resolusyon ng ilang miyembro ng bagong minority bloc para hikayating sumuko si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng pagsasa publiko ng International Criminal Court sa warrant of arrest laban sa senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa lumagda sa resolusyon, sina Senador Tito Soto, Kiko Pangilinan, Pantalo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Tumanggi si De La Rosang magkomento at iginiit na hindi pa niya nababasa ang resolusyon. Pero para kay Senate President Alan Peter Cayetano, halatang ayaw ng ilang miyembro ng minoriyang nasa Senado, si De La Rosa.
4: Nung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Nung nandito siya, may humabol sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC, ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders that they will accuse of mass graves and everything, payag ba sila na lahat yan, kapulutin na lang tapos dalhin sa Hague?
0: Nanawagan naman ang emosyonal na si De La Rosa kay Pangulong Marcos na huwag siyang ipadala sa The Hague. Sinasabing handa rin ang senador na humarap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao noong nakaupo pang hepe ng Davao City Police at Regional Director ng Davao Region. Pero aminado si De La Rosa na posibleng abogado niya ang humarap sa investigasyon bukas. Dilinaw din ang senador na hindi niya natanggap ang sahod sa 6 na buwang pag-absent sa Senado simula noong Nobyembre na nakarang taon matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Ramulla na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Ayon kay De La Rosa, muli siyang bumasok sa Senado matapos ang ilang buwan dahil sa naramdamang hiya.
5: Sana huwag niya akong ipadala sa dahil hindi ako nagpayaman sa serbisyo.

0: Tingka ba ako ng gusto? Faithful eh.
1: Sir, ano masasabi?
0: Kaya itong appeal ko rito.
2: Ano po?
0: Sa kanya. Hindi lang sa, para sa akin. Kundi, para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon.
3: Hindi naman mangimasok ang Malacanang sa pagbibigay ng Senado ng protective custody kay De La Rosa. Pero iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro na dapat ay alam ng mga senador ang kanilang limitasyon. Ibinunyag naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng susunod na target ng arrest warrant ng ICC si Senador Bonggo, nakasama sa pinangalan ng kasabwat sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa ICC, umaasa silang ipatutupad ng pamahalan ng arrest warrant at isusuko sa tribunal ang mga suspect.
4: Nagkasagutan sina Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla kaugnay ng isyu ni Senador Ronald De La Rosa. Sa sesyon, isinulong ni Pangilinan na talakayin ang warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa sa Committee on Rules. Sinubukang sumingit ni Padilla, kaya sumigaw si Pangilinan na siya pa rin ang dapat magsalita. Makalipas ang ilang minuto, inireklamo ni Padilla ang paninigaw ni Pangilinan hanggang sa pansamantala lang sinuspinde ang sesyon. Nag-usapang dalawa at sinubukan makipagkamay ni Pangilinan pero hindi tinanggap ni Padilla.
5: I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
6: The appeal,
7: paano natin pag-uusapan yung ibang...
5: And for the record, Mr. President, I still have the floor.
7: Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
4: Ayon kay Padilla, plano niyang maghain ng ethics complaint laban kay Pangilinan dahil lang sa paninigaw. Naniniwala rin ang Senador na dapat mag-sorry si Pangilinan sa plenaryo dahil doon nangyari ang insidente. Nakahanda naman si Pangilinan na maghain ng counter complaint sa sinasabing pagbabanta at pananakot ni Padilla habang naka-recess ang plenaryo. Pinayuhan din ni Pangilinan ang kapwa Senador na huwag maging balat sibuyas at nanindigang walang legal na basihan ang isasampang reklamo.
3: Alas 7:08, itinanggi ang akusasyon ni Senador Ronald De La Rosa hinggil sa pagharang ng mga ahente ng NBI. Sa kuha ng CCTV, hinahabol ng mga tauhan ng NBI si De La Rosa na nasugatan sa dalawang daliri matapos madapa sa hagdan habang papunta sa plenaryo. Iginit ni NBI Director Melvin Matibag na hindi sinunggaman ng dalawang babaeng ahente si De La Rosa na magtangkang silbihan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa halip ang senador pa ang tumulak sa dalawang ahente kaya nakatakbo papasok ng session hall. Nakatakdang humiling ang NBI ng kopya ng CCTV sa Senado para sa isasagawang imbestigasyon.
8: Meron naman po mga CCTV. In fact, nilabas naman po ng Senado yung CCTV. Lamang po, ang nakita lang natin portion yung tumatakbo na po siya. Sana nga po mapakita yung pagpasok pa lang niya sa building na yung aming babae po na ahente na siya sana nga magsiserve ng warrant ay siya nag-tackle, sinalya po niya. Nakita natin kaya siya nasaktan, nasugatan, nadapa po siya dun sa hagdanan na nakita naman po natin.
3: Nilinaw naman ni Senador Tito Soto na wala siyang ideyang papasok si De La Rosa nang dumating ang NBI sa Senado. Pero para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto dahil alam na nito ang pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC.
9: Hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig, kundi pagtataksil niya sa institusyon ng Senado. May design talaga na talagang gusto niyang pahuli ako sa baba para hindi ako kaakyat dito, para hindi siya ma-unseat.
1: You feel betrayed, sir?
9: Huh?
1: You feel betrayed by
9: yes, hindi ako magipag-plastikan. I feel betrayed.
10: I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest.
3: Itinanggi naman ng Philippine National Police na ipinaubayan nila sa ibang ahensyang posibleng pag-aresto kay De La Rosa.
4: Inihalal na sa kamera ang bubuo ng prosecution team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa House Prosecution Team, sina Gerville Luistro, Joel Chua, Isabel Maria Zamora, Rog Gutierrez, Laila De Lima, Chel Jokno, Terry Ridon, Lawrence Defensor, Kit Flores, Lordan Swan, at
3: Bag-aw.
4: Nauna nang iniutos ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado kabilang ang sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Pero hanggang ngayon, wala pang abiso kung na-transmit na ng House Secretary General ang reklamo sa Senado. Sinabi ni Manila Congressman Joel Chua na posibleng hinihintay ng House Secretary General kung kanino makikipag-ugnayan matapos ang palitan sa liderato ng Senado noong Lunes.
2: Wala naman pong delay no, na masasabi dahil wala rin naman nakalagay sa rules kung ilang araw dapat ito ma-endorse sa Senado.
4: Nauna lang iginit ng mga kongresista na hindi dapat makaapekto ang rigodon sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court.
3: Alas 7:11, nangako ang bagong liderato ng Senado na forthwith ang gagawing aksyon sakaling i-transmit na ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi maantala ang proseso ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Nakatakdang magsagawa ng caucus ang Senado ngayong araw para talakayin ang Articles of Impeachment at iba pang agenda. Nauna nang nilinaw ng Korte Suprema ang katagang forthwith na nangangahulugang sa loob ng reasonable hours na maaaring maiksi o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang impeachment court. Mistula namang bumaliktad ang posisyon ni Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court mula na maging miyembro ng mayorya matapos ang rigodon noong Lunes.
6: Di ba ang papel naman ng minority to oppose?
11: Mm-mm.
6: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito,
11: mm-mm,
6: ang trabaho namin ay i-oppose.
11: So sana
6: huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Hindi natin pwedeng harangin ng pag-convene ng impeachment court dahil malinaw yan sa saligang batas.
3: Ano raw? Nauna na hinikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang Senadong simulan agad ang paglilitis laban kay VP Sara.
4: Aabot sa 1,000 ang inaasahang lalahok sa protesta sa labas ng Senado ngayong araw para ipanawagang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at mag-aresto kay Senador Ronald De La Rosa. Magtitipon ang grupong Tindig Pilipinas sa Manila Film Center bago magmarsya papuntang Senado para magdaos ng programa. Umaasa si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. na hindi maaantala ang paglilitis kay VP Sara sa kabila ng rigodon sa Senado. Nauna lang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magko-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling matanggap ang Articles of Impeachment mula sa Kamara.
12: A good first statement yung kay Alan Cayetano, pero marami po yung kailangan niyang gawin para ma-build yung confidence dito sa bagong mayorya. Dapat talaga matuloy yung impeachment. Kailangan natin ng malinaw na hatol kung tama yung ginawa ni VP Sara o hindi.
4: Magdaragdag naman ang NCRPO ng mga pulis sa paligid ng Senado para magbantay sa pagkilos.
3: Alas 7:14, tiwala ang ilang senador na hindi masasayang ang findings sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay na sinasabing manamalyang flood control projects. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakapag-ambag ang komite sa fact-finding investigation at case build-up ng Department of Justice at Office of the Ombudsman laban sa isinasangkot sa anumalya. Isinumiti na sa legal team ng Ombudsman ang partial report ng Blue Ribbon Committee para makatulong sa investigasyon. 7 senador lang ang pumirma sa partial report kabilang ang mga bagong miyembro ng minority bloc na sina Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto at magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo. Sa dokumento, inirekomendang isailalim sa preliminary investigation ang mga dati at kasalukuyang opisyal at mambabatas na isinasangkot sa anomalya kabilang sina Senador Francis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada.
4: Sinimula na ng DPWH ang paggiba sa sinasabing substandard na dike sa Kalumpit, Bulacan. Layo nitong magtayo ng mas matibay na proyekto na inaasahang matatapos sa susunod na taon. Pero mahigit 50 pamilya ang inaasahang maaapektuhan ng konstruksyon. Kaya hiniling ang adjustment sa proyektong layong maiwasan ang malalang pagbaha. Iginiit ng DPWH na mahalagang matanggal ang mga nakaharang na proyekto pero tiniyak ang tulong sa mga apektadong residente. Sa ngayon, kinasuhan na ang mga sangkot sa ginigibang proyekto, kabilang ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina dating District Engineer Henry Alcantara at dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Tiniyak naman ng DPWH na tuloy ang pagpapalagot sa mga sangkot sa sinasabing maanumalyang flood control project sa kabila ng palitan sa liderato ng Senado.
13: Yung kay Kirby, hindi mangyayari. We will make sure na si Kirby soon makakasama na niya yung asawa niya sa kulungan. Hindi tayo papayag.
4: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Alas 7:16, isinapubliko na ng ICC Trial Chamber ang bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Humanitarian law practitioner ang British lawyer na si Peter Haynes at naging abogado ng ilang akusado sa ICC, kabilang na si Jean-Pierre Bemba ng Congo na napawalang bisa sa kasong War Crimes at Crimes Against Humanity. Si Haynes din ang abogado ni Joseph Kony ng Uganda na inuusig ng ICC in absentia dahil hindi pa rin nahuhuli. Inaasahan tatayo si Haynes bilang abogado ni dating Pangulong Duterte sa status conference ng trial chamber sa May 27. Samantala, nagay naman ay ikalawang urgent motion sa Korte Suprema ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Kitty Duterte para hilingin ng pagresolba sa mga petisyong layong idiklarang ilegal ang pag-aresto sa ama.
4: Nanguna ang tambalan ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo sa mga posibleng iboto sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente sa 2028 national elections. Sa survey ng Okta Research Group noong Marso, 44% ng respondents ang pabor na iboto ang tambalang Robredo at Tulfo, habang 40% sa tambalan ni Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Lamang sina Tulfo at Robredo sa Metro Manila, Luzon at Visayas, habang hawak ni Duterte at Marcos ang Mindanao. Nauna lang iginit ni Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo habang walang plano si Robredo na tumakbo sa national position.
3: Time out. Anong oras na? Binibining maganda.
4: Wait lang, nagkakandara pa akong tignan. 7:18 na po ng umaga.
3: Sure, ayaw mo ng wrestling, ha? Takbo lang, ha?
4: Eh, yan yung nag-literal na tumakbo ako at nadapa.
3: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
15: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
4: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
4: De Guzman.
15: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibig

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.21. Bagyang tumasa ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Kasunod ito ng anunsyo ni US President Donald Trump na naghihingalo na ang peace talks sa Iran. Kaya posible na namang sumiklab ang gyera sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, base sa dalawang araw na kalakalan sa world market, abay halos nasimot na po ang bagsak presyo sa diesel at gasolina. Nauna na nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa. Patuloy ang monitoring ng kagawaran sa mga kumpanya ng langis at iniyak na walang lusot ang mga hindi nagpapatupad ng buong rollback.
1: Malalaman yan kasi ang basis nga ng pagbe-verify ay yung mga resibo nung last week versus ng mga naka-issue na resibo simula kahapon. So, yun ang babanggain, hindi ho yung price display board lang. Ang mantisi dyan, pangalawa, nag-notify sila consistently ang mga oil companies sa adjustment na yan. So, ibig sabihin, pag may nahuli, mape-penalize ho yun.
0: Si Energy Director Rino Abad.
2: Iginiit ng Meralco na maliit lang ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Kasunod dito ng anunsyo ng Energy Regulatory Commission na mahigit piso kada kilowatt hour ang posibleng dagdag sa generation charge na nagpapababa sa mahigit 40 centavos matapos maayos ang issue sa line rental. Sinabi ni Meralco spokesman Josel Darriaga na malaki ang natapyas sa dagdag singil dahil sa pagtanggal sa value-added tax sa natural gas mula sa malampaya, pinaigsing refund period at pagsuspindi sa pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEOL.
3: Kung sakali man merong increase, Alvin, kunyari, tumaas yung generation charge kumpara doon sa mga reductions na ina-expect natin, hindi na ito magiging masyadong malaki.
2: Pero ayon sa ERC, posible pang masundan ang mataas na bayarin sa mga susunod na buwan dahil sa matinding init at pagmahal ng panggatong sa paggawa ng kuryente. Kahapon, naranasan ng yellow alert sa Visayas grid bunsod ng forced outage ng ilang planta at mataas na demand. Idinedeklara ang yellow alert kapag manipis ang supply ng kuryente.
0: Alas 7.24, patuloy na binabantayan ang low pressure area na dating Bagyong Kaloy. Wala nang epekto sa anumang bahagi ng bansang LPA na patungo ng Philippine Sea. Dahil dito, mararanasan pa rin ang mainit at malinsang ang panahon. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index o init na naramdaman ng katawan sa Butuan City. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Butuan, Hamiling sa Tarlac at Etchagi sa Isabela, habang 44 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Alabat sa Quezon Province, Cavite City, Dumanga sa Iloilo, iba sa Zambales, Panglao sa Bohol, at Anawan City sa Batangas. 43 degrees Celsius naman sa 15 lugar, habang 42 degrees Celsius sa 21 lugar, kabilang narito sa Metro Manila.
2: Lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon bumagsak sa 179.60 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 179.78 meters noong Lunes. Nanggagaling sa Angat Dam ang 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Nauna nang iginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong tag-init.
0: 35 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang barko ng China Coast Guard at barkong pandigma sa Yungin Shoal, Baho de Masinloc, Escoda Shoal at Pagasa Island. Sa kabuuan, 62 na barko ng China ang namataan sa karagatan noong nakaraang buwan. Sa kabila nito, walang ginawang pangaharas sa mga barko ng China sa kasagsagan ng 2026 balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano noong April 20 hanggang May 8. Lumawak din sa pagsasanay ang Japan, Australia at Canada.
2: Sa labas ng bansa, umamin sa pagiging foreign agent ng China ang dating mayor ng California sa Amerika. Pumasok sa kasunduan ang dating alkalde ng Arcadia, City na si Eileen Wang at nakatakdang maghain ng guilty plea sa kasong felony. Inamin ni Wang na hindi niya ipinaalam sa Amerika na isa siyang foreign agent ng China at isinulong ang pro-Beijing propaganda noong 2020 hanggang 2022. Posibleng patawan ng hanggang 10 taong pagkakakulong si Wang na nahalal na alkalde noong 2022. Maihahalin tulad ang kaso ni Wang sa kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guaping at inakusahang espiya ng China. Nauna lang hinatulang guilty si Guo na kasong qualified human trafficking kaugnay ng illegal na pogo sa Bamban. Dumadami sila, partner.
0: Dumating na sa The Netherlands ang panibagong batch ng 17 Pilipinong sakay ng barkong tinamaan ng hantavirus sa Cape Verde. Isa sa ilalim sa quarantine ng mga Pilipinong galing ng Canary Islands, Spain. Noong Linggo, dumating na sa The Netherlands ang unang batch ng 4 na tripulanteng Pilipino. Ayon sa Department of Health, ibang hantavirus sa COVID-19 at mas kaparehos nito ang sintomas ng leptospirosis. Nakukuha rin ang hantavirus sa pamamagitan ng close contact at hindi kumakalat sa hangin.
4: Ang ating hantavirus, ang mga sintomas niyan ay mas kahawig ng leptospirosis. May lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo, pagkahapo, pagkapagod. Kung tayo naman po ay nasa Pilipinas, hindi naman tayo bumabiyahe at wala tayong nakasalumuha na biyumahe na nakalapit dun sa MV Hondius, eh malamang sa malamang hindi yung hantavirus yan.
0: Si DOH Spokesman Undersecretary Albert Domingo.
2: Mahigit isang linggo nang nawawala ang ginang nakukuha lang ng passport sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Parañaque City. Galing sa Calapan City sa Oriental Mindoro, si Elpidia Lailo at umalis noon pang Mayo 4. Pinapasok sa DFA ang ginang at pamangkin dahil sila lang ang may appointment habang nagbanyo sa PITX ang anak na si Michael at isa pang pamangkin. Pero makalipas ang ilang oras, nakatanggap ng tawag si Michael na nawawala na ang ina. Sa kuha ng CCTV, nakitang lumabas ng gate ng DFA ang ginang at huling nakita sa bahagi ng Makapagal Boulevard.
5: Sobra pong hirap, lalo po't alam po namin na yung nanay po namin ay wala pong dalang pera. So hindi po namin alam kung paano po siya kumakain. Hindi po namin alam kung kahit tubig man lang po ba, nakainom po siya.
2: Bumuo na ng tracker team ang Parañaque City Police habang humapila rin si Michael sa publiko na makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may impormasyon hinggil sa kanyang ina.
0: Ano kayo nangyari doon kay ma'am, no?
2: Oh, na-disappear.
0: Oh, showbiz. Alamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating showbiz spotlight. Mapapanood ulit ang iconic 1980s film na Baguettes sa mga Ayala Mall Cinemas simula ngayong araw. Muling mapapanood sa big screen ang hindi malilimutang pagkakaibigan ng bawat cast ng Baguettes. Kabilang dito sina Aga Mulak, William Martinez, Herbert Bautista, Raymond Lalchenko at JC Bonin. Nauna ng kinagiliwan ng fans ang Baguettes the Musical na ginanap simula noong Enero hanggang Marso. Kabilang sa gumanap sa musical si Andres Mulak na isinabuhay ang karakter ng ama na si Aga Mulak. Para sa showbiz spotlight.
0: Ano ito, Ganiel? Parang restored version? Kasi nasa YouTube naman yan. Parang kung gusto mo manood ng mga old movies, ang dami sa YouTube.
2: Ah, ganyan ba?
0: Oo. Oh.
6: Yes, Alvin. Oo.
0: Eh, itlagay mo lang. Baguettes.
6: Na film.
0: So ano ito? Ano itong ang ilalabas ay Baguettes 1 o Baguettes 2?
6: Actually, I think yung original ang lalabas eh. Balikan kita doon na, pero 1980s to eh. Ito yung...
0: Eh, parehong 80s yun. Oo, parehong 80s yun. Oh, 1980s din yung isa. Oh. Alam mo ba yung partner? Napanood mo ba yun?
2: Parang. Oh, parang
0: lang. Ang naabutan mo ay si Paraluman.
2: Hindi naman masyado.
6: Ako hindi ko pa napanood actually. Iyan ang papanoodin natin tatlo.
2: Napanood ko sa banda.
0: Kung napanood mo, ano ang pinakasikat na kanta na nandun sa Baguettes? Sige nga, kung napanood mo ha.
2: Ganyan.
0: Ikaw!
6: Ako hindi ko napanood eh.
0: Wow, alam niya, napanood niya. Oh, galing niya, napanood.
2: Farewell to you, my friend.
0: Ay, hindi ganun. Walang ganung kanta doon.
2: Si Raymond Lautchenko yun.
0: Oh, tama. Ang galing. Oh, alam mo pala, Ib, napanood mo.
2: Na, medyo naaalala ko lang kasi pinanood ko yan sa bandang University Belt.
0: Saan wow. Saan sinihan doon? Saan sinihan mo? Yung may surot? Si ang tanong, sinong kasama mo? Yan.
2: Ayan, hindi ko
0: kasi
2: naman
0: hindi ka taga Roon eh. Hindi ka nag-aral sa University Belt. Nandito ka sa Katipunan. Ba't ka napunta? Ba't ka napunta sa U-Belt?
2: Ah, kamusta na kaya siya?
0: Thank you, Gail. Maraming salamat. Gail Christian, happy Wednesday! Those were the days, no? Na talagang nagbubulakbul ka pa para makapanood ka sa ano. Sa kanunod ka mo sa U-Belt, hindi ka U-Belt. Sa Avenida.
2: Parang ngayon na nga, di ba, magkakasunod yun. Yung may mga madaming mga, hindi na, initarpulin eh. Standee.
0: Oo, yung pa naman drawing-drawing.
2: Oo.
0: Dito sa Cubao, hindi mo tinry?
2: Hindi ko na-try dyan. Doon lang ako sa U-Belt. Yung doon ko nga rin napanood yung kay Dracula.
0: Ayan na naman, Homer, oh. May sinushoot ngayon, partner. Part 68 ata. Nakab. At dyan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigorna.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy on a hump day!
8: Radyo Patrol Balita alas 7.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: boses nagigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
2: Good morning.
3: Naimbag nga bigat mo, Apo Alvin. Oh, sabi ni Attorney Joseph Pamitan Partner, Ilocano. Ay pag-greet naman daw na happy birthday sa classmate niya si Colonel Francel Padilla. Hoy, si Colonel Francel Padilla, si ano 'yun, 'di ba, yung spokesperson. Birthday daw.
2: Happy birthday.
3: Classmate pala ni Attorney Joseph Pamitan 'yun eh.
2: Oh, happy birthday, na. Ma'am. Eh ano ba naman ang kahit pansit kanto lang este.
3: Inarbatan si Ma'am.
2: Inarbatan.
3: Ma'am Linaw, good morning ha. Si Flo Dalisa Uledan at si Chris Icasiano at si Kim Roldan. Yan, pwede go.
2: Mm. Ang aking amiga na si Paching Hidalgo. Hola, amigo. Oh, sige, Nanet Magno, pati na rin kita para hindi ka magtampo.
3: Yan. Mm. No, si Trish Rocky ng NGCP. Tanong sa akin eh.
2: Oh.
3: Si Marivigal Lisanao, ang gusto nyo yung bardagulan natin. Oh, yan yan naman ang mga gusto nyo, mga kalukuhan.
2: Oh, kaya nga.
3: Oh, si Panay, isa pa.
2: Huwag po tayong ganun. Kasi papel na po yan ng Senado. Oh,
3: sabi ni Eli Trinidad, baka po si Mary Walter yung naabutan ni Miss Doris.
2: Oh, ito, napaka!
3: Si Eli Trinidad, partner ha? Hmm.
2: Buhay pa ba yun?
3: time check daw! Magta-time check si Doris. Anong oras na ba?
2: 7:37 na po ng umaga.
3: Andiyan na pala si dating Senator Dick Gordon. Former Senator Dick, wait lang po ha. Papasok lang namin si Simon Tan. Si importante itong GZMM. Eh. Governor, mm.
2: Simon Tan, meron ka bang pamimigay dyan? Yes or no? Nasa Barangay Tanzato sa Nabotan City. Simon!
4: Yes! Magandang morning! Ayan, yes, Kuya Alvin at Ate Doris, nandito nga tayo ngayon sa Navota City, Barangay Tanzados. At kita nyo naman, kasama natin ating mga very fresh na street sweepers at field workers. At kita ko nga si ate dito, tinamang talaga yung smile niya. Todo, tapos naka-flower crown pa siya. Ate, okay, ano pong pangalan nyo?
5: Christina po.
4: Christina, gaano katagal na po kayong street sweeper?
5: Magdadalawang taon na po.
4: Dalawang taon, wow!
5: Isa't kalahate.
4: Isa't kalahate. Oh, kalinari pa ini Ate Christina, isa't kalahate. Pero Ate Christina, tanong ko po sa inyo, bakit po kayo proud sa trabaho niyo po?
5: Siyempre, nalilinis po namin ng aming mga kalsada.
4: Oo, nalilinis sa mga kalsada. Naku, maraming salamat po sa serbisyong binibigay niyo dito sa komunidad. At siyempre, dahil nga napaka-fresh, naka-smile silang lahat, ready na tayong bumunot sa ating mahiwagang fishbowl. Eto na, hawak ko na ang ating mahiwagang fishbowl. Ang mabubulot dito ay makakatanggap ng kaunting tulong mula sa DZMM. Okay, bubunot na tayo ng makakatanggap ng regalo. Okay, nakabunot na po tayo. Ang maswerteng kapamilya na makakatanggap ay si Catherine Castillo. Wow, hello Ate Catherine. Ayan, at dahil dyan makatanggap ka ng regalo mula sa DZMM merch. Oh. Okay, at syempre hindi lang yan. Para una ka sa balita, meron ka rin DZMM transistor radio. Okay, at syempre konting tulong mula sa DZMM, 1,500! Ito pa naman po, Ate Catherine. Okay, gano'ng katagal na po kayong street sweeper?
6: 3 years na po kami.
4: 3 years! Naku! Okay, bakit po kayo proud?
6: Kasi proud po kami, nalilinis po namin yung karsada namin.
4: Mm-hmm.
6: Nakakatulong okay. Po kami sa komunidad namin.
4: Nakakatulong sa komunidad. At syempre, tanong po namin sa inyo, Ate Catherine, saan niyo po magagamitin ang kaunting tulong mula sa DZMM?
6: Pambili po namin ng bigas.
4: Pambili ng bigas. Nako, perfect, diba? Alam naman natin, medyo ano talaga ang presyo ngayon. So, okay, meron po ba kayong gustong batiin?
6: Meron po. Binabati ko po yung mga pamilya ko dyan sa Tanzato.
4: Okay, hello po sa mga pamilya ni Ate Catherine! Oo, meron na daw siya. Meron siyang mahagang pabuenas, di ba? Okay, ayan lamang ang mga ganapan dito. Kuya Alvin at Ate Doris mula dito sa Navota City, balik dyan sa studio.
3: Thank you! Maraming salamat kay Simon Tan. Nakita ko yung kanina yung bata dyan sa lobby.
2: Ah, talaga ba? Oo.
3: Congratulations, ha? O, galingan mo pa.
2: Mukhang malaking tao itong si Simon Tan.
3: Hindi naman partner. Ay, hindi bata pa.
2: Bata, oo.
3: Si dating Senador Richard Dick Gordon, ang dating chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, ay nasa Zoom na po natin. Siyempre, hingan natin ang insights dahil batikam po ito eh. Mm. Anong insights niya sa nangyayari ngayon sa Senado? Marami kasi nagsasabing nakakahiya.
2: Oo.
3: Yung Senado natin, kinakanlong ang isang miyembro nila na may lehitimo namang warrant of arrest.
2: Correct.
3: Eh kaya lang, hindi man pa tayo abogado eh, no? Dapat malaman natin ano bang complexities, may peculiarities yung sitwasyon eh, no? Po. Magandang umaga sa inyo, former Senator Dick Gordon.
2: Good morning, sir.
7: Good morning. Hello, mucha ng Pasig, Ate Doris.
3: Mucha ng masa, hindi mucha ng Pasig.
7: Sorry, masa pala. Masa
2: po.
3: Hindi na siya Pasig, Senator Dick. Buong Pilipinas siya.
2: Okay.
3: Ano, natutuwa ka ba sa nangyayari sa Senado ngayon o naiiyak ka o natatawa ka?
7: Ako, I'm shocked. I'm nahihiya ako sa... para sa Pilipinas, because di ba makita kaya yung hinahabol siya o tumatakbo siya nung aaresto niya, tumatakbo siya doon sa kung nagkakandara pa. At tapos nagsisigaw doon sa Senado, tapos tama yung word niyo, kinakanlong eh. You know, ang issue dito is nobody is above the law. Dapat haharap sila sa hamon ng pagkakataon na sila ay sinasama dito sa kaso nga ng maraming napatay nung panahon ni President Duterte at siya ang chief PNP ng araw. So, hindi ka magtataka na dapat ko ako sa kanya, haharapin ko. Dahil lalaki-lalaki tingin ko kay Kwani. Wala kayo na respeto ko dyan kay Bato. Dapat harapin niya sapagkat nangyari talaga yun eh, nung panahon niya eh. At alam mo, hindi naman porque yung marap ka doon, eh, makukonvict ka kagad eh. In fact, ang dami-daming mga presidente ng mga African nations na na-acquit. So, inuunahan niya eh. Dapat talaga, kung sinasabi niya hindi siya guilty, pareho pa rin ang batas na gaganapin doon sa ICC at saka dito sa atin. Kaya lang, ang international community, ayaw nagkakaroon ng impunity sapagkat ang standard ng mundo, para nga hindi mangyayari yan yung mga Hitler, yung mga pumapatay ng tao, ay talagang kayang pasukan ng international community yan. Kaya nga nakakaroon ng intervention eh, di ba? Tulad sa Cuba kayo, nakikialam yung Amerikano doon dahil marami raw kalokohan na nangyayari at namamatay raw yung mga tao. At ganoon rin doon sa Iran, nagde-demonstration na ilang ginagamit excuse. Pero dito, sa ICC, mas seryoso. Ang seryoso dito ay yung batas ng tao, ng humanitarian law, ay binaviolate left and right. Hindi papayagan talaga yan dahil natuto na tayo ng World War II at mga nakaraang panahon, nagkaroon ng Holocaust at kaya lahat sila ay nagkaroon ng trial at Nuremberg at nagpakamatay pa nga si yung tao ni Hitler na si Goering at yun ang nangyari. Pero dito sa atin, meron tayong batas, no? Yung Republic Act 9851. Ako nga umakda niyan eh. Ako gumawa, ako principal author niyan. Pwede talaga siyang litisin dito. Pero pag nagkaroon na ng recognition ang ICC at nagkaroon na ng warrant of arrest at tumalabas dito noong November pa, last year, may warrant of arrest, dapat talaga baibalik na siya doon sa ICC.
3: So,
7: Yes.
3: So Senator Dick, mali po ang pananaw.
2: Oo.
3: Kasi maraming naniniwala na gano'n na dapat kumuha muna ng warrant sa isang local court. Hindi sasapat yung warrant na inisyu ng ICC. Hindi po tama yon that the warrant will suffice, is valid, and pwedeng i-execute agad-agad.
2: Anong proseso?
7: Totoo yan. Pagka may warrant na, harapin mo na, di ba? Hindi ka pwede umiwas sa hindi ka pwede mamili. Hindi, gusto ko dito sa amin eh. Alam mo, yan eh, dadagdagan ko pa siya na sabi ko. Sino ba ang nag-alis sa atin sa ICC? Ang nag-alis sa atin yan, si President Duterte. Bakit siya inalis? Eh, prinsipyo ng buong mundo yan. In fact, nasa constitution natin yan, the Philippines is a sovereign state, at sinasabi natin doon na we adhere to international law as part of the law of the land, no? Kasama yan. So, ang batas ng international law na tinanggap natin, kasama sa atin. Eh, ba't tinanggal ni President Duterte yan? Sapagkat katulad ni ngayon ni Bato, ina-anticipate na nahuhusgaan sila dyan, magkukulong sila dyan, o matatry sila dyan, kaya tinanggal niya. Kaya doon lang halata-halata na may kapagkukulang talaga sila.
2: Opo. Sen, yun pong sinasabi na ni Bato na ganito ang ginagawa sa kanya, persecuted siya. Yan po kaya ay kanyang estrategiya, playing the victim card, para nga po malihis na naman ang mga issue?
7: Yan ang problema natin eh. Ayaw nilang humarap, una-una, si Vice President hindi humarap doon sa preliminary investigation sa lower house at dinadala nila sa media o sa lugar na hindi naman talaga mahuhusgan. Pero in a sense, talagang mali yan. Dapat talaga humarap sila.
2: Oo.
7: At para dumakita na parehas. Kaya ang sinasabi ko nga palagi, pag nagtatry na tayo sa impeachment, ang pinakadelikado dyan sa kanila, nakikinig ang tao, nagmamasid ang tao, interesado ang tao, at talagang they're chagrined, no? Na doon mo makikita, kahit na iakwit siya, pag nakita ng tao na guilty siya, katulad doon nangyari kay ERA, katulad doon nangyari sa 86, nag-walk out yung mga COMELEC, di ba? Yung mga computer people, nakita ng tao, mali na yan. Kaya nag-alisa na ang tao. Doon kay ERA, nung hindi binagsad yung envelope at medyo nagsasayaw yung isang senador, na scandalize yung mga tao, nagkaroon talaga ng ELSA 2. Kaya napaka... dapat tandaan nito mga tao na ito na nanunood ang tao, hindi porque tahimik ang tao hindi pa nag-aalsa eh, hindi nangangulugan na natutuwa ang tao sa kanila o kumakampi sa kanila. Mali ang kanilang sumatotal na pinag-aaralan na nakala nila ang tao maawa sa kanila.
3: Senator Dick, I don't know if you share the view of Attorney Romy Makalintal. Ang sabi ni Attorney Romy Makalintal, ang dapat daw nating bantayan ay hindi yung pagbubuo ng korte, kung hindi ang musyon para sa agarang pagbasura ng impeachment case ni Vice President. Oo. Kasi ang sabi ni Romy Mac, bantayan natin, baka biglang mag-file ng motion to dismiss o motion to quash ang depensa ni Vice President Sara at kakampihan ng bagong mayorya sa Senado ay kailangan lang daw doon ng simple majority.
2: Sa umpisa pa yan, agad, antimano.
3: So wala nang hearing-hearing. Pwede bang mangyari yun, Senator Dick?
7: Pwede, pwede, because they have to try. They can only say convicted or innocent ka. Yun lang. Hindi lang pwede emotional dismay. Kailangan marinig ng tao. Ito hindi ito Senado na eh. Ito ay sui generis, ito ay an impeachment court na ito na talagang hindi nga kailangan yung guilt beyond reasonable doubt, yung perception. Kaya public yan, nakikinig ang tao. Pag dinismiss mo yan ganyan, ako magkakagulo yan at talagang hindi papayag ang tao sa tingin ko. Hindi tama yan, mali sila doon.
3: Ah, okay. Opo. So walang dapat ipangambang ganun. Kasi
2: hindi mangyayari yun.
3: Sabi ni Attorney Romy Mac, yan ang bantayan
2: pwede
3: natin. Kasi baka pwedeng yan ang isampa ng depensa at aprubahan ng 13. 13 sila eh.
2: Oo,
3: o di simple majority lang. Di wala na tayong pag-uusapang trial, Senator Dick.
7: Alam mo, Alvin, Doris, oh, hindi na ako magugulat dahil alam mo may impunity na ito ng mga kasama natin sa bayan eh.
2: Opo, no? Opo.
7: Ima-impunit na sila, hindi na nila pinapansin. Wala na yung yung talagang tinatawag nating dangal. Yun ang nawala sa atin. Kaya ibalik natin ang dignidad ng ating bayan, hindi na sa kanila, ngunit sa mga tao. At pag yun ang nasa ring, na nakita ng tao, wala ng dignidad itong mga ito. Tapos nagsisigawan na sila doon sa Senado. At maghahamo pala suntukan ng kagabi. Hindi na tama yan. Talagang... public officers have to comport themselves in a very high standard talagang kagalang-galang. Kaya nga tinatawag honorable eh. Pag nakikita nila na hindi na sila honorable at yung gagawin nila ay dishonorable, eh talagang mag-aalsa ang tao. Let us not tempt the fate, no? Hindi pwedeng parang akala natin may pasensya ang tao. Parang kalabaw yun eh. Yung kalabaw, tahimik. Pero pag naging si Maron yung kalabaw, magugulat talaga tayo.
2: Ayun. Sen, hindi po ba nakakakaba na parang wala tayong naririnig sa executive dahil dito sa parang urong sulong na i-implement, i-enforce yung warrant of arrest. Pero wala tayong nakikita na hakbang naman ng executive na hindi, kailangan na ipatupad yan, kailangan na iserve yan, at kung sino man ang haharang.
3: Damputin yan.
2: Oo, lahat ng
3: obstruction yun eh.
2: Oo, obstruction.
7: Taba yun, pero palay ko, nag-iingat si yung presidente natin dahil ayaw niya sabihin na ginagawa niya lang yan dahil natatakot siya sa eleksyon o natatakot siya napakalakas. At isa lang ang batayan na dapat tingnan ng tao. Nagkabali ba ito mga ito? Totoo bang ginawa nila yan? At sino ang huhusga? Eh, anong nangyari sa atin? Ang pinakamalaking weakness natin as a nation, as a government, kaya tayo magiging failed state, ay hindi natin may pairal yung batas. We cannot even enforce the law. Maraming tumatakas, yung sila bagtag, no? Yung mga, pati na nga si Atungang, lagay mo na dyan, pati na si Bato. Imagine, 6 months siya nawala, tapos bigla siya nga harap. Eh talaga may impurity na eh. So ang lumalabas yan talaga, parang wala nang dangal talaga. At wala na silang respeto sa batas, yung rule of law. Diyan pumapasok ngayon yung international law. Mm. Na kung nakikita natin, nakikita nila, mukhang hindi na gumagalaw yung mga tao dyan, dahil natatakot na sila, eh papasukan talaga tayo yan. At pumirma tayo dyan. Ang problema, yung nakasakdal ngayon, siya ang nagtanggal dyan, dahil inaasahan niya na, dating ang oras, mananagot siya, kaya ubalis siya. Kaya ngayon, lalo siyang nahuli. Kaya nga, ngayon, siyang nakaharap doon at papasok na sa trial by later in May. At ngayon, nagpapalit pa siya ng abogado. At ngayon, sunod-sunod na yan, sila Bato, dahil siya ang chief PNP noong araw, talagang siya ang mananagot dyan. Dahil siya ang nag-implement. Eh. So, at meron pang iba na mga kasama dyan.
3: So
2: ano kaya ang susunod na hakbang na mangyayari, Sendik? Ngayon lang ay mayroon po mga ikinakasal na mga kilos protesta. Sa palagay ninyo magiging parang everyday na natin makikitang ganyan
3: or iigting pa?
2: Oo, iigting dahil habang hindi nga po nare-resolba ang mga tao, lahat tayo mga abogado eh. Lahat tayo mga judge eh. Kaya lalo, 'di ba? Kaya ano po ang mangyayari sa atin, especially because nasa international platform na naman tayo po.
3: Kakahiya.
2: Nakakahiya.
7: Dali na, daling araw, sinulat ko 'yung sinabi mo. Doris, tama ka eh. Ang sabi ko, ang tunay na mga husgado dito ay hindi lamang yung impeachment court. Dahil binabantayan sila, no?
2: Oo.
7: Ang tunay dito ay mga taong bayan. Mararamdaman ng tao kagad at makikita nila kung hindi seryoso o hindi impartial itong mga ito, at nakikita na may kumikiling, at ang lalabas nila makikita lang parang karera ng kabayo, Alvin, no? Hmm. Na biyahe lang yung takbo. Biyahe. Oo. Kunyari, tumatakbo lang pero hindi seryoso. At pag nakita ng tao yan, eh naku, talagang magtitrigger yan ng talagang sinasabi nga natin, mag-uumpisa sa kalsada yan at eventually protesta, and then it will turn into a very angry mob. Yan ang ingatan natin. Huwag yung tuksuhin ang tao na magagalit talaga. Eh ngayon lang, nakikita na natin yan eh. So, it is important. Kung ako si Bato, magpakatunay kang gentleman, naharapin mo. Di ba, dati kang pulis eh. Pag may nahuli ka, pag hinuhuli ka, harapin mo. Gawin ng mga abogado mo, pumunta sila sa Korte Suprema, pero harapin mo yung warrant of arrest. Well, that's the process. Pag hinarap mo yan, kung dadaling ka doon, katulad nga lang sinabi ko, di naman nangahuglo, pag dinala ka doon, guilty ka na kagad. Eh. Ang dami-dami yung na-acquit doon eh. Pero talagang kung nakakala mo may kasalanan ka, yun ang gagawin, matatakbo ka sa masa at kunyari magpapakawawa ka. Halimbawa, yung si Loren Bagba ng president ng Cote d'Ivoire, na-acquit yan. Si Jean-Pierre Bemba, former vice president ng Congo, na-acquit yan. William Ruto ng Kenya, pati yung anak ata ni Jomo Kenyatta ng Kenya, na-acquit lahat yan. So, marami naman na-acquit. Kaya lang, kung inakala mong guilty ka talaga, hahanap ka ng kakambi na husgado. Kasi dito sa atin, sampal sa mukha natin yung sinasabi na gusto ko rito. Bakit? Nakikita natin, takot ang mga husgado, kung totoo yan, baksak ang ating bayan. Kung natatakot na ang husgado, pairalit yung batas, baksak ang bansa. Hindi na natin maaasahan yan. Kung nakikita natin kumikiling ang pulis, baksak ang bansa. Kaya nangyayari yan, meron tayong International Criminal Court para yung mga ginagawang impunity na itong mga taong ito ay doon kuhusgahan at makikita mo parehas na parehas. Nakikita naman natin kung magtanong yung mga tao doon, kung mag-argue, mahinahon at malinaw, yan ang mangyayari sa impeachment court. At pag dinala na sa ICC, yan, makikita natin na kung paano dapat tumakbo ang batas natin.
3: Isa na lang, interested ako. Pero quick lang nasagot kasi mauubos yung oras natin, former Senator Dick. Yes. Doon sa nangyaring rigo doon, ano? Ay, ito pa na, nakaraming termino ito sa Senado.
2: Nag-blue ribbon pa.
3: Blue ribbon. Oo. Nagkakasamaan ng loob, Senator Dick. Sabi ni Senator Panfilo, sama ng loob namin kay Loren, kay Senator Loren. Mm-hmm. Kasi parang tinraedor sila, magkagrupo sila. But I was wondering, hindi ho ba sa inabahaba ng experience mo sa Senado, hindi ba ganun naman din talaga ang laro doon? Mm. Kumbaga, walang permanenteng friends, permanenteng interest. Ang nangingibabaw? Ano
2: hindi
3: po?
2: Ka pwedeng magsiguro.
7: Ang nangingibabaw yung I love my country but I love myself more. Alam mo si Neptali Gonzalez noong araw, sinabi niya kay Senator Rangara, doon nung po yung nag-Senate President, may sulat doon. Ang nakalagay doon, huwag kang magpapakasigurado sapagkat anytime pwede kang saksakin sa likod ng mga kasama mo.
3: Grabe, ano? So ganun ang laban, ang laro doon.
2: Hindi na nga ngayon saksakan sa likod, harapan, sa side, lahat na.
3: Hindi porket kaalyado mo today,
2: ay
3: kaalyado mo rin bukas, Senator Dick.
7: There are no permanent friends, only permanent interests.
3: Pero nagulat ka ba doon sa ginawa ni Senator Loren? Kami nagulat kasi kami.
2: Oh, naman.
3: Hala, of all the groups, si Loren Legarda pala yung bumaliktad.
7: Well, that's true. Sa mga partisan katulad natin, ako rin, hindi ko masasabi hindi ako partisan, magugulat ka. Pero mas nagigimbal ako na ganun lang ang trato nila sa Senado, sa isang kisap mata, tanggal lahat, di ba? At ang sama ng timing, kung kailan mag-i-impeach, sinanggal lahat. Kahit na sabi mong walang kinalaman sa impeachment yan, sino niloloko rin
3: yun? Meron yan.
7: Nagpakita pa si Bato on the day na nasabit yung articles of impeachment, on the day na magkakaroon sila ng reorganization. So wala silang pwedeng lokohin, nakikita ng tao yan.
3: Kahit sabihin pa ni Senate President Alan Peter Quintana na walang kinalaman, obvious naman na meron, di ba, Senator Dick?
2: Ang sagot ng mga tao, we!
7: Sino niloloko ninyo?
3: Thank you, Senator Dick. It's always a pleasure talking to you. Mabuhay po kayo.
7: Likewise. I miss Doris and I miss you guys.
3: You always take care, okay? Pasi,
7: thank
3: kaya
7: you,
3: ba,
7: thank
3: from
7: you
3: time to
7: much.
3: Time, kukuha ka namin. Mabuhay ka. See ya.
2: Oh. Mabuhay po at ingat kayo lagi.
3: Yes or no?
2: What is your name? Your Honor, my name is yes or no?
3: Nakakamiss din yung nagagalit
2: ganyan.
3: Si Senator Dick, di ba? Pag medyo magulo na yung diskusyon, nagagalit.
2: At saka parang talaga
3: yes or
2: sa
3: no?
2: Kanya. Hindi pwede paligoy-ligoy.
3: Siya lang ang pwedeng paligoy-ligoy.
2: Oo. Nadapa ka ba? O natulak ka?
3: Ay, Diyos ko.
2: Kasi po, Mr. Senator, yes or no?
3: Wala kang lusod dyan, partner.
2: Wala. Matindi nga. Ano yan?
3: Matindi yan. Alam mo na,
2: grabe.
3: Ha? Batiin natin si Carmina Reyes Romero, partner.
2: Ay, bakit?
3: Tayong kasama sa almusal, eh.
2: Oh.
3: Nakakayama hindi batiin si Carmina Reyes ng Cebu Pacific, di ba? At si Larry Fernandez ng Meralco. Nadami nyo akala nyo, yellow alert, ha? O mamaya, abangan natin kung anong advisory kung yellow alert nga ulit sa Visayas, okay?
2: Hello, Carmina, at sa iyong hubby na si... Ano nga ang
3: Paolo.
2: Paolo, namimiss ko na kayo, guys. Bigla akong gumanyan. Please announce in all programs effective. Ano ba ito? Sabi na.
3: Ako, wala akong kasalanan. Ready na ako mag-extra, ha? Oo.
2: Di hati tayo.
3: Wala akong kinalaman dyan. Mamaya, madamay pa ako dyan. Ako, ready na ako magsabi ng pangalan ko.
2: Yes or no? Ay, mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa JIPZMM, ligtas dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan tungkol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano magiging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Oy, ikaw na.
3: Di na. Mag-i-exo na. Alas 8 na eh.
2: Eh, bigla ko nagbasa. Hindi ko naman sinabi kung ano, kung kailan. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gagalapin po yan sa May 26, 2026. Wait lang, ito na oh. Martes sa PUP Gymnasium.